0: 这是轮胎。
1: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Yeah!

0: oras natin, 8:03 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng bayan!
4: Ay, nako, magandang umaga pa rin po sa ating lahat. Ako'y nagpapakilala. Ano nga ang pangalan ko? Nakakalimutan ko na.
0: Kailangan mo pa bang magpakilala?
4: Pakilala mo naman ako. Meron akong kapartner. Pakilala mo naman ako.
0: Ayan po ang aking kapartner ngayong Biyernes umaga. Magandang binibini.
4: Ayan, no?
3: Ayan. Ganda!
4: Kaya gusto na kita agad eh, ano, Steve Raz. Magandang umaga po. Wala po si Robert Mano ngayon.
0: Wala.
4: Nang siyang inasikasong mahalaga na importante pa. Pero andi dito naman po si Steve Raz para humalili sa kanya. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaktakan ngayong Biyernes. Huwag po tayong pakampante. Ha? Medyo tumigil ang kaunti ang ulan, di ba? Galing ka sa labas.
0: Tignan mo naman, makulimlim pa ngayon. No? Kaninang alas 4 na madaling araw, partner.
4: No.
0: Naglalakad ako dyan sa labas. Bukod sa malakas ang ulan, nililipad pati payong ko.
4: Mahangin.
0: Sobrang hangin.
4: Oh, nakakatakot yung mahangin.
0: Kasi yung mga kuryente, kable ng kuryente, pwede maapektuhan.
4: Pwede.
0: Yung mga motorista na nagmomotor, pwedeng
4: correct.
0: Diba?
4: Mabuhay.
0: Delikado.
4: Pero yan, kailangan talagang mag-ingat. Ang importante, wala pang baha.
0: Wala pang
4: yun,
0: baha so
4: yun
0: far.
4: Yun ang iniisip ko na sana naman ay wala ng baha. Dahil marami pa rin tayong mga kapamilya na lubog pa rin sa baha hanggang sa ngayon.
0: Hanggang sa ngayon ay nandun sila na nanatili sa mga evacuation center na
4: tama.
0: Hindi mo alam kung aabuti ba ng Pasko yan. Kasi nga, 112
4: naman.
0: Days na lang, Pasko na.
4: Ilang days?
0: 112.
4: Akalain mo yun, Steve Raz, asa lang regalo.
0: Pwede diba? Ba akong mamasko na sa'yo o masyado pa baaga?
4: Ay, hindi, okay lang yan, malamamasko po. Gusto lang natin pasayahin yung ating mga kapamilya kasi napakahirap po ng sitwasyon na gano'n na nasa evacuation center. Pero kung andyan naman yung mga opisyalis ninyo at andi dito kami ni Steve Raz para magdala sa inyo ng tamang impormasyon at tamang balita, magiging maayos po ang ating araw. Itatawid po natin ito. Dasal lang tayo na gumanda ng konti-konti yung panahon para hindi pa nga tapos maglimas doon sa ibang bahay.
0: Kasi pagka halimbawa binaha yung bahay, hindi naman agad makaka-recover yan. Number one, yung inyong gamit posibleng masira. At tapos yung inyong mga damit. Kung babalik ka naman sa evacuation center, komportable ka ba dun?
4: Ay, napakahirap maging komportable sa evacuation center. Andiyan, ilang araw na sila na andun.
0: Yan ko, Diyos ko, simula
4: diba, kaya
0: pa.
4: Dapat, yung mga opisyalis, kailangan maging alerto na, maging handa. Dahil baka dyan na simula yung mga, lalo na sa mga
0: masakit.
4: Bata. Yung mga sakit.
0: Senior citizen. Mga buntis, yung mga ganyan.
4: Nakahanda yung mga panggamot. Tama ba? Panggamot.
0: Panggamot, Tapos mga pagkain na hindi mo alam kung sapat pa ba. Dahil
4: yun lang.
0: Habang tuloy-tuloy yung pag-ulan, partner, itong habagat na tatagal hanggang October, posibleng madagdagan din yung mga bilang na evacuees, di ba?

0: paghapon.
1: Sino na andyan na tagapag-asa?
0: Ayan, pausapin po natin si Sir John Manalo. Oy. Mula po yan sa pag-asa. Sir John, magandang morning, Steve at Doris.
2: Alerto sa habagat.
1: Ayun, Sir John, good morning!
3: Good morning po, Ma'am Doris and Sir Alvin. At ganoon din sa ating mga kasabay-bay.
1: Update po, no? John, si Steve Brass ang kasama natin ngayon.
3: Ah, Sir Brass, good morning po.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Sige, banat ng report.
3: Dito po sa ating latest na heavy rainfall warning, ngayong 8 a.m., fresh po from Oban, may nakared na po, medyo bad news po ito, no? Yung southern portion kasi ng Zambales at ganoon din yung northern portion ng Bataan ay nakared po sa kasalukuyan. Ibig sabihin po, action ang kailangan natin gawin kapag nag-advise na yung LGUs natin na lumikas, ay sumunod po tayo. At orange naman po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, orange din po sa buong Tarlac, buong Pampanga. Sa Pampanga po, maraming areas ang currently ay binabaha at ganoon din sa kanlurang bahagi ng Bulacan. Yellow naman po, dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Bulacan, kanlurang bahagi ng Laguna at Nueva Ecija, buong probinsya ng Rizal, Cavite at kanlurang bahagi din ng Batangas. At pagdating naman po sa ating general weather condition, mananatili po na maulap at tuloy-tuloy pa rin yung mga pag-ulan, lalo na sa mga binanggit nating mga probinsya kanina, kasama din po na magiging maulap dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, yung buong Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Antique, Iloilo at Guimaras. Ibig po sabihin, nandiyan pa rin yung chance na mga pag-ulan. Kung isa-summarize po natin, Ma'am Doris and Sir Zach, ay ngayon po yung peak ng mga pag-ulan hanggang bukas and then eventually by Sunday ay bahagyan na pong mas mababawasan yung mga kaulapan and ganun din po yung mga pag-ulan. At okay, patungkol naman po sa mga minomonitor natin ng mga bagyo, yung low pressure area na nandito po sa eastern boundary or eastern sa labas ng PAR ay naging tropical depression na po at generally kikilos ito pa northwest at posible po na pumasok ito ng PAR at kapag ganun po yung nangyari ay posible na ito na yung tawagin natin na Queenie and may good news naman po dito at some point dahil after 2 to 3 days ay may posibilidad na malulusaw din naman po. So yung main po na nagdadala ng mga binanggit natin ng mga pag-ulan ay yung hanging habagat, yung moisture na associated doon. Bahagyang may ambag po o may tinutulong na negatively sa atin dahil magkakaroon na naman tayo ng mga pag-ulan, itong si Bagyong Pilandok. Pero mainly po, yung nagdadala ng mga pag-ulan sa atin ay yung habagat po.
1: Oh, pero si Pilandok paalis na ba? O nakaalis na?
3: Actually, nakaalis na po ito ng PAR. Pero dahil po sa malaki yung circulation nito ay indirectly po ay nakaka-contribute ito dun sa pag papalakas o pagdadagdag sa ulan o kaulapan na meron po na naaapektuhan po tayo ngayon.
0: Yung nararanasan po ngayon, Sir John, na mga pag-ulan, same din po na mararanasan sa mga susunod na araw?
3: Hanggang bukas po ay ganito pa rin po, bahagyang mas mababawasan po by Sunday at Monday.
1: Opo, sabi nyo kanina, Zambales, Bataan, ang medyo, hindi naman tama kung hindi ang maapektuhan. Eh, lapit lang yan sa Metro Manila So, apektado rin tayo?
3: Yes po, actually, naka-yellow po tayo ngayon. So, may mga pag-ulan pa rin po talaga throughout the day dito sa Metro Manila.
0: Partner mo yung mga in-interview ko sa labas, yung tanong talaga nila, hanggang kailan ba yung habagat na yan?
3: Actually, sobrang alaga po, maraming salamat po sa pag-bring up ng tanong na yan. Yung habagat po natin ay associated sa rainy season. Usually, June, July, August, and September. So, September po ay rainy season pa rin natin. So, may El Nino nga po, pero that doesn't mean na mapipigilan niya o mawawala na yung rainy season natin. Yung El Nino po sa kasalukuyan ay mas malaking epekto sa Mindanao and Visayas at yung habagat po ay nakafocus ngayon dito sa western part ng Luzon. Kaya kahit na may El Nino, ay nararanasan pa rin natin yung epekto ng rainy season. At ito po yung nararanasan natin ngayon.
1: Opo. Meron pa po kayo nga mga advisory tungkol sa paglalayag?
3: Opo. Actually, yung may good news din po ito, no? Kasi kahapon ay may gale warning pa tayo. Pero lifted na po. Ibig sabihin, wala na po tayo nakataas ngayon na gale warning. At posible na po na maglayag yung mga kababayan natin. Pero kung maliit na sasakyan pandagat yung gagamitin ng mga kababayan nating mga isla o manlalayag ay mag-ingat pa rin po dahil posible pa rin na umabot ng about 3.5 meters yung maximum wave height na posible nating ma-encounter.
1: Oo, pero paano kaya ano, Steve, ikaw, baka ikaw magbabiyahe ka itong weekend. Advisable po ba? Yaman din lamang na sinasabi

0: Sabi mo na meron pa rin mga
1: pag-ulan.
2: Kung sa pa-south po tayo, pa-Visayas, o halimbawa ang pa-Quezon, Southern Quezon, o pa-Bicol, okay po ngayon. Pero kung papunta po tayo dito sa Central Luzon, particularly sa western part ng Central Luzon, medyo caution po, mag-ingat po, makakaranas po talaga tayo ng mga pag-ulan. Bulacan, yung mga probinsya, Rizal, Pampanga, Tarlac, yung mga probinsya na binanggit po natin.
0: Oo, siguro iwas-iwas din sa pinakamalaking resort dito sa Metro Manila, yung NLEX. Diba? Ay, mali! Iwas-iwas po tayo sa mga ganun. Dapat yung mga LGU rin, alerto kayo sa pagbibigay ng mga advisory at maaga. Kung nakikita nyo na po na ganito, sinabi na nga ni John Manalo na ito ang may mga rainfall warning, makinig po kayo. Tama ba dyan?
2: Yes po. Also, heads up din po, no? Hindi lang po sa Metro Manila, hindi ganun din sa mga karating probinsya. May mga posibilidad po na pansamantala na magkaroon ng mga closure sa ilang mga lugar na, di ba, konting ulan lang, babain na.
0: Oo.
2: So, yung mga ganong areas po.
0: Paano yun? Di ba parang ilang linggo na tayo na inuulan dahil sa habagat? Saturated na. So, saan pupunta yung tubig? Sinong sisip-sip? Sinong kumbaga ay sasalo ng tubig na bumaba?
1: Kumbaga malambot na yung lupa eh.
0: Sobra. Oo.
2: Actually, isa rin po yan sa factor, no? Kaya mas tataas po yung chance ng mga landslide. So, kailangan pong maghintay, mag-subside, and also yung high tide and low tide, meron din po ito ambag. So, halimbawa, high tide, mas mataas po yung chance ng mga pagbaha, lalo na po dun sa mga malalapit sa karagatan o bodies of water.
1: Tapos yung mga dam natin, sir, dyan, talagang yung ibaba, if you have the info, may mga umaapaw na po ba?
2: Well, ang maganda naman po dito ay naka-recover yung mga dams natin, pero kung umaapaw naman po ay may mga dams naman po na nag-start na magbukas ng kanilang mga gates.
1: Ngayon.
2: So, also, hindi po halimbawa, porkit halimbawa po na nagbukas ng gate, hindi po directly na yun yung cost ng mga pagbaha. Well, may posibleng contribution po yun, pero i-consider din po natin yung pag-ulan mismo dun sa lugar na mga binabaha.
1: Alright. Sir John, maraming salamat po sa impormasyon.
0: Thank you.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.
0: Ingat din po. Mabuhay ang pag-asa.
1: Yan po si Sir John Manalo, ang pag-asa weather forecaster.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Ako, partner.
3: Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Friday pa naman ngayon, tapos mag-weekend.
0: Kinabahan na ako sa sinabi mo. Nako, partner. Nako, partner.
1: Ito na nga, yung Visayas Grid Alert Alert status po. Ngayong September 4, 2026, as of 8 a.m., red alert po. Simula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Habang yellow alert naman po simula launa ng hapon hanggang alas 3 ng hapon at alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi.
0: Ang haba ng red alert.
1: Oo. Simula alas 3 hanggang alas 10. So, yun nga, medyo manipis ang reserbang kuryente dyan. So, anong mga gagawin dyan? Magtipid. Yun talaga yung kailangan gawin. Magtipid.
0: Kung pwede lang mag-ipon ng kuryente.
1: Bukod sa Visayas part na ito, sa Mindanao grid alert ha. Alert status din. Red alert. Simula alauna ng hapon hanggang alas 9 ng gabi.
0: Nakaw.
1: Yellow alert naman po simula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi.
0: Ngayon ako. Again and again and again ito mga yellow at red alert natin. Pero bunsod din yan, partner, ano, ng mga pumapalya ng mga planta at yung mga hindi nag-cooperate ng tamang kapasidad.
1: Pero manipis.
0: Manipis. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Energy Secretary Sharon Darin, baka bago magpasko, hindi ko lang alam kung anong taon.
1: Sana naman ngayon, 2026.
0: Sana naman. Sana magawa na ng paraan kasi ang tagal na yan.
1: Matagal na talaga ito kasi wala, alam mo kung bilang consumer, kung babasahin natin to, kung ako'y nakikinig, papakinggan ko yung payang magtipid. Yun lang talagang choice ko, magtipid. Kung magbrown out, kailangan maraming nakacharge. Kung ba nakacharge ka na ng mga gagamitin mo? Wala ka ng choice kundi kung magbrown out sa inyo, wala.
0: Eh kung ganyan matipis, yung iba nga talagang red alert na yan.
1: Red alert na yun.
0: Oo, edi sigurado na magba-brown out kayo dyan. Biro mo ilang oras yan. Napa-ahaba. Kaya ang gawin na lang natin para makakontribute naman tayo, para makatulong tayo, eh isipin natin mabuti kung paano yung paggamit ng ating kuryente. Para... Eh, hindi malaking bagay kundi hindi naman malaking bagay kundi maliit kung sasabihin mo pero kung lahat tayo gagawa noon eh makakatulong naman
1: tayo para kumbaga hindi numipis.
0: Ayun na nga, ewan ko ba Fred, ano ba hindi ano bang manipis sa iyo? Ay mali.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ang oras natin, Miss Beautiful!
0: Ang tutut time po natin ay 8:19 ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Sa oras natin, partner, 8:19 ng umaga, no?
0: Oh.
1: Alamin po na natin yung mga report sa labas ng himpilan.
0: So, alerto! Sabi ko nga, sinasapawan mo ako, Camille Pastolero.
1: Pastolero.
0: Sinasapawan ako. Sabi ko, alerto sa mga report. Hindi yata bagay. Tama na tayo doon sa ratsyada.
1: Ratsyada ng mga reports. Pwede na rin.
0: Pagkatan mo, partner.
1: Eto, partner, ha. Yung baha raw sa ilang kalsada dyan sa Mandaluyong City, kaya paano good news? Kasi unti-unti nang humupa. Ayun na. Narito mo balitang kumpirmado. Sigurado atin di Radyo Patrol. Zeus Legazpi. Zeus, good morning!
5: Good morning, Steve at Doris. Ano? Pasado alas 7 nga ng umaga kanina nang tayo nag-iikot dyan sa may bahagi ng Mandaluyong City. Eh, kita natin na halos gutter deep pa din yung baha sa kanto ng F. Ortigas at Boni Avenue. Yan ay kahit tumila kanina yung nasa katamtamang lakas ng ulan sa lugar. Sa kanto naman ng F. Ortigas at I. Lopez Street, may baha pa rin pero bahagyan ng mas mababa yan kaysa kaninang madaling araw. Humuhupa na rin yung tubig sa I. Lopez Street, corner P. Lopez Street. Sa Boni Avenue, wala nang baha at nakita natin na may pag-ipon na lamang ng tubig sa tabi ng kalsada. Lahat ng nabanggit na kalye, Steve at Doris, ay nadaraan na naman ng mga motorista. Sa San Juan City, kita natin humuhupa na rin yung baha sa Elmencia Street nang inikot natin yung bahagi na San Juan kanina na umabot ng halos gutter deep kaninang madaling araw. Ngayon, Steve at Doris, no, nandito tayo sa may bahagi na ng Rosario, Pasig City, kung saan mahinang pag-ambo naman ang nararanasan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM. Yes, Doris.
0: Ay, kamusta naman yung mga negosyo dyan?
1: Ayun.
0: O, di ba parang lahat tayo ay na-trauma?
1: Na-trauma.
0: Ayun, tapumalian na naman ang prono ko, no?
1: Na-trauma.
0: Oo, na-trauma tayong lahat. Yan, ngayon ba ay balik sila? Para kumbaga ay may sense ng pagbabalik normal?
5: Kanina madaling araw, Doris, no, nakita natin dahil nga maaga pa, sarado pa yung ilang mga negosyo. Pero nang ikutan natin sila kanina, mga bandang pasado alas 7 na nga ng umaga, yung ilang mga kainan, maging mga bakery, tindahan dyan sa may bahagi ng Boni Avenue ay unti-unti nang nagbubukas yung ilan sa mga yan. Maging yung mga nandoon sa bahagi ng F. Ortigas at I. Lopez Street. Kita natin, bukas sila at patuloy yung kanilang operasyon habang nagpapakupa nga ng pagtas ng tubig kanina.
1: Diyos dyan ba sa Mandaluyong, gaano ba inabot, gaano kataas yung baha nung kasagsagan ng pag-ulan?
5: Kanina, Steve, no, kita natin, gutter deep o umabot halos kalahati ng gulong na sasakyan. Yung pinakamataas na nakita natin doon sa bahagi ng F. Ortigas, kanto ng Boni Avenue. Doon
1: ano
5: yung pinakamalalim na nakita
1: ano
5: natin.
1: Ano sabi ng LGU, partner? Kasi yung iba, basura yung rason kung bakit mga baha. Diyan ba sa Mandaluyong, ano yung nakikita nga dahilan kung bakit tuwing may pag-ulan, ganyang kataas yung pagbaha dyan sa Mandaluyong?
5: Yes, Steve at Doris, ano, yung bahagi kasi ng Boni Avenue hanggang dyan sa may F. Ortigas ay Lopez, sakop ng barangay Nuzaniga. Ang sinasabi sa atin dyan nung may nakausap na tayo noon, yan kasi ay parang catch basin, mababa talaga yung lugar na yan. Pero yung impis na mabilis humupa, ilang minuto lamang dapat ay humuhupa na yung tubig dyan, yung ilang drainage kasi dyan ay nababarahan nga ng basura. Kaya gayon na lang din yung, o ganun na lang din yung effort, no, nung mga nakikita nating street sweeper na halos araw-araw eh nagtatanggal ng basura mula dun sa mga nagkusan ng tubig.
0: Oo, pero parang ano, napapansin ko na nung kasagsagan, di ba, talagang lahat naman ang sinisisi ang mga gabundok na basura.
1: Correct.
0: Pero parang unti-unti, dahil gumaganda na ng konti yung panahon, eh nakakalimutan na naman yung ibang lugar na linisin.
5: Doris, may mga ganyang pagkakataon, ano? Pero sa pag-iikot natin sa Mandaluyong, maging anong nakaraang linggo at ngayong linggo na ito, kita naman natin, madaling araw pa lang, yung ilang mga street sweeper ay naglilinis na talaga, hindi lamang ng kalsada, kundi yung mga posibleng bumara doon sa mga drain. Kaya nga lamang, no, meron din sila paalala, maging doon sa mga residente sa lugar, na sundin yung ordinansa laban sa maling pagtatapo ng basura para hindi nga pumapara, sakaling, kumbaga, pagbasta na lang kasi sa mga hindi naman tamang tapunan ng basura ang nangyayari, eh kumakalat yan at yung iba eh nauuwi na pupunta sa mga drain.
0: Ayun. Okay. Ayun. So sige, bantayan mo ang mga basura, ha? Pinagbantay. Maraming salamat sa iyo, Zeus Legaspi.
5: Maraming salamat, Steve Doris.
1: Partner, sino bang ating susunod dyan?
0: Umahabol eh.
1: Oh.
0: Umahabol dahil hilong-hilo na siya.
1: Hilong-hilo na?
0: Hilong-hilo na si Nico Bagsik doon sa EDSA Bus Carousel.
1: Ay, mukhang mahaba raw ang pila.
0: O eh, bakit? Ano nangyari?
1: Nico!
6: Good morning sa inyo, Doris at Steve. Patuloy ang pagdami ng mga pasahero sa mga oras na ito sa EDSA Bus Carousel Monumento Station. Kaya naman ang pila ay umaabot na sa footbridge, pababa ng hagdan at papunta ng sidewalk. Umahaba ang pila dahil kakaunti ang mga bus na dumadating dito na pinakaunang istasyon kung southbound ang mga pasahero o papuntang PITX. Ito naman ang huling istasyon sa northbound ng mga pasahero o yung mga nanggaling sa PITX o sa Makati. Umiikot lang ang mga bus dito sa monumento, buti na lang hindi sila nahihilo, no? Para makapagsakay ng mga pasahero, kaya kanina nang magsabay-sabay yung dating ng mga bus ay umikli naman ang pila ng mga pasahero. Pero depende pa rin talaga sa dami ng mga bus na dumadating dito sa istasyon yung magiging lagay yung haba ng pila ng mga pasahero. Samantala, kakaunti naman ang mga pasahero sumasakay sa mga sumunod na istasyon, pero hindi sigurado kung makakaupo sila, kung makakasakay man, dahil mabilis mapuno ang mga bus unit. Sa ngayon na Doris at Steve, kami naman ay papunta na ngayon dito sa bahagi ng East Avenue, at ngayon ay dumadaan kami dito sa bahagi ng Quezon Avenue papunta ng Elliptical Road, at ang lagay ng panahon ngayon ay nakararanas ng malakas na pag-ulan dito sa bahagi ito ng Quezon City naman. So antabayan na natin kung ang ilang mga kalsada dito ay babahain. Dahil dito sa Elliptical Road, notorious ito, no? Yung bahagi ng Elliptical Road, may bahagi ito na talaga namang umaabot sa gutter deep yung baha kapag malakas yung ulan. Kaya naman nahihirapan yung ilang mga sasakyan na dumaan sa bahagi ito ng Elliptical Road.
0: Balikan
6: ko lang, kumpirmado.
0: Balikan ko lang yun sa carousel. Ano daw ang dahilan at nagiging matagal ang turnaround? Turnaround. Ay, hindi pala. Mali. Oo.
6: Akala ko magbibidjoke ka na dyan, ano, Doris? Hindi, yung turnaround kasi, Doris, nakadepende nga siya talaga, ano, doon sa pagdating ng mga bus dito na nanggagaling sa south, kasi ito yung unang istasyon. Ang napansin natin kanina pang siguro mga alas 6, no, kakaunti kasi yung mga bus na dumadating dito sa Monumento Station, kaya naman umahaba yung pila. May mga times na nagsasabay-sabay naman sila, siguro dumadating mga 3-4 na bus, kaya naman yung pila ng mga pasahero dito sa monumento ay bigla namang umiikli. Pero syempre, after that, siguro maghihintay sila ng siguro interval na mga 10 minutes, minsan 20 minutes, walang bus, kaya naman humahaba ulit yung pila. So, ganyan yung nangyayari dito sa sitwasyon ng mga pasahero.
0: Sige. Mabuti naman na sana naman pala ay mayroong mga otoridad dyan na tulungan din yung ating mga pasahero dahil nakakaawa. Tapos mamaya biglang uulan na naman. Kawawa naman.
1: Tsaka bakit kaya mahaba Nico ngayon ay wala namang pasok, di ba?
0: Ay, ganyan ba? Oo nga pala, no?
6: Yung mga ano, yung mga schools, yung mga paaralan, pero yung ilang mga private private companies at saka syempre yung mga government offices, may pasok pa rin naman sila. So, ganito pa rin kahaba yung pila dahil yung mga magkatrabaho ay papasok na kanilang mga trabaho.
0: Alright. Maraming salamat sa iyo at dahil dyan, partner, ikaw na rin ang nagbanggit ng walang pasok.
1: Ayan.
0: Ay, Nico, nag-ano na ba? Nag-extra
1: ay, extra
0: na.
1: Please, Nico.
6: Ay, nakumpirmado. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at sa lahat ng ating Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: At dahil nga partner na
0: dahil dyan,
1: yung kaugnay ng walang pasok sa eskwelahan, ang kabilang po dyan.
0: Makinig kayo.
1: At sakto naman ay marami nakikinig sa atin sa kanila mga radyo at maraming nanonood sa atin sa online at inyong mga telebisyon. Yeah. Ito po ha, wala pong pasok all levels sa National Capital Region. Sakto, kagigising lang ng kapatid ko.
0: Ah, talaga?
1: Napakinggan niya.
0: O, yung kapatid mo.
1: So, wala siya pasok.
0: Kamo, soli baon.
1: Soli baon. Kaya sa Abra, bukod po sa NCR, sa Abra, Bataan, Bulacan, sa Cavite rin po, Ilocos Norte, sa Laguna, Occidental Mindoro, dyan din po sa Zambales, Benguet, Pampanga, Batangas, Tarlac, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union. At sa Rizal naman po, all levels, Santipolo, wala pong pasok ha. Ganun din po sa Cebu City, all levels, walang pasok. Ngayong September 4 partner, kapapasok lang ng September marami pa rin suspend dito mga pasok, ano?
0: Kasi hindi mo naman mapipigilan na magsuspend dahil papaano nga kung lumakas na naman ang ulan at magbaha na naman.
1: Tapos pagka pumasok, bumaha, lulusong, leptos na naman.
0: Huwag naman, pataas ang mga kaso ng leptos pyrosis, mag-ingat po tayo lahat.
1: Yan muna yung kailangan bantayan partner din, ano?
0: At pakinggan po ang mga advice ng mga doktor natin kung ano ang dapat gawin. Kasi kahit pala hindi ikaw, kung, di ba,
1: hindi ka lumusong.
0: Kahit hindi ka lumusong, maaaring pumasok din. Kaya mag-iingat po tayong lahat.
1: May mga specific dosage yung partner, depende sa edad natin. Kailangan ng advice mula sa doktor, di ba?
0: Correct. Kaya yung mga hindi naman kailangan lumabas ng bahay, huwag na po. Yung mga makakatiang paa, kagaya ni Alvin El Chico, huwag na po kayo lumabas.
1: Maraming lakad yung partner.
0: Maraming lakad
1: si
0: yan.
1: Si partner mo dito, makatira yung paa. Si Robert Manon, joke.
0: Si Robert Manon, saan ka man naroroon? Sana ay hindi ka natatraffic sa NLEX. Ano ba ang update sa NLEX? Meron pa rin ba silang traffic doon? Dahil ilang araw na yan, mag-iisang linggo na kung sakasakali na ang traffic doon at ang pagbaha doon ay hindi pa naisa sa ayos. Nakita ko kanina parang may ginagawa ng paraan, partner, na lalagay ng mga sandbag. Hindi ko alam kung epektibo.
1: O hindi raw, kasi tinangay daw yung sandbag na yun nung pagbaha. Pero so far ngayon, partner, ngayong umaga, dyan sa San Simon, Pampanga, normal naman yung northbound at southbound. Yung pa Manila at papuntang SETEX.
0: Ay, mabuti. Ayan, Teka lang nga, sino na naman ang pumitik ng telepono ko?
1: Andyan.
0: Sorry.
1: Oras natin, partner, 8:31 na po ng umaga. Dahil 8:31 na mamaya, puntaan po natin yung Zambales. Kamustahin natin, ha?
0: Ayan.
1: Huwag na nga rin po ng epekto.
0: O, di ba sabi ng pag-asa, doon pupunta pa doon yung mga matinding pag-ulan?
1: Bukas, Sabado.
0: Oo.
1: Pero by Sunday, hopefully, humupa
0: gumanda
1: po pa.
0: Gumanda ng
1: konti. O, dyan lang po kayo. Kasama nyo pa rin po si Steve Raspan sa matalang humalili kay Kuyang Robert Mano.
0: Doris Bigonia po, at ito po ang tandem ng bayan. Huwag niyo pong kalimutan na kami lang po ang tandem.
1: Kami lang,
0: wala nang iba.
1: Diyan lang po kayo, mabilis lang po.
3: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang tandem ng bayan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM numero 1 sa aksyon.
11: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
0: Ito hindi pagsausaw ito. Ito ay mahalagang pag-aanunsyo na babasahin ng aking kapartner ngayon na si Steve Ras.
1: Ito partner at kapamilya, yung bahagi po ng Marilake Highway abay hindi po madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Yan po ay mula sa municipality ng Baras Rizal. Pinapalalahanan po ang lahat ng mga biyahero at mamamayan na mag-ingat dahil sa naitalang landslide o pagguho ng lupa sa bahagi ng Marilake Highway bago dumating sa Palo Alto, Barangay Pinugay. Dahil dito kasalukuyang hindi accessible ang nasabing bahagi ng kalsada sa lahat po ng uri ng sasakyan. So, maghanap po muna kayo ng alternatibong ruta.
0: Maghanap ng alternatibong ruta at huwag na pong maging matigas ang ulo. Itong sa Marilake Highway, partner, di ba ito naalala mo yung dyan ang puntahan ng mga nagmumotor?
1: Yung nagbabanking, nagmumotor, mga so, delikado.
0: Wala lang. Yung iba naman, nag-road trip lang. Huwag nyo na pong isubukan na pumunta doon kasi nga hindi accessible, ang nasabing bahagi ng kalsada sa lahat po yan ng uri nang sasakyan ha. Huwag pong matigas ang ulo.
1: Correct.
0: Chill
1: ka lang partner kasi chillax. It's Friday na ngayon. Medyo pag-usapan naman natin yung kumbaga huwag tayong pa-stress. Sa oras natin partner. Kasi marami ng stress lalo na yung iba doon na laging sinasabing pagod na pagod na.
0: Pagod na pagod na pagod.
1: Talaga bang pagod sila?
0: Halika nga dito. Sabihin mo yan doon sa mga talagang magmula ang madaling araw ay bumabangon na matatapos ang kanilang trabaho ng mga alas 10, alas 11, maya-maya konting tulog lang
1: bangon
0: tulog,
1: ulit.
0: Tulog manok lang, partner, tapos bangon na
1: o
0: naman.
1: O kaya try mong bisitahin yung evacuation center, di ba? Kung makikita. Kaugnay dyan, partner, kamustahin naman natin yung Zambales kasi isa to sa tinamaan eh. Tapos, yung sabi ng pag-asa kanina, masama rin yung panahon ulit. Bukas. So, makakausap po natin si Governor Hemorjenes Jun Edbane Jr. ng Zambales. Gov, magandang umaga po si Steve Raz at Doris Bigornia sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
3: Alerto sa habagat.
0: Gov, good morning.
14: Good morning. At isang mabasa na ako na naman.
0: Bakibigyan nyo nga po kami ng update. Ano na po ang lagay ng panahon dyan sa lugar ninyo?
14: alam mo, hindi po kasi si Tambales, pagka may habagat kami, unang-unang pinatamaan. Tapos, kahit na wala, kahit na pag-araw dito sa atin, kahit na ang mga bagyo nandun sa, ano, sa northeast ng Pilipinas, nahihigop yung ano, nahihigop kasi yung mga ulap dito sa southwest Philippines. Kaya eh, pagtama, may bundok kami rito, pagtama nung ulap sa bundok, matitrigger yung ulan. Kaya yun ang tumatama sa atin.
0: Opo, opo. Pero may mga pagbaha, Gov?
14: Merong mga ano, kasi alam nyo, parang ano rin, parang baso yan na lagyan mo na isang pitcher na tubig, ahapaw. Pero ganun pa man, nasanay na kami dyan. Ang ginagawa naman namin, nililinis kami pagkatagaraw, pero kung talagang maano ang marami ang ulan, ay umaapaw. Kaso nga lang, sandali lang dito sa amin.
1: Opo.
14: Sandali lang na kasarang-kasada.
1: Gov, di ba kahapon ay bumisita dyan si Pangulong Marcos, partner, andun yun,
0: kaya
1: nag-inspect. Anong ipinangako, anong sinabi ng Pangulo, kaugnay nga po ng epekto ng habagat dyan?
14: Yeah, una-una, masabi ko sa ating mga kababayan sa buong bansa na napakasaya ng mga taga-Sambales, lalo na yung Barangay Santa Fe. Kasi for the first time, nabisita ng mahal na Pangulo. At hindi lang yan tumuloy sa doon sa bagong gawa na tulay na gawa ng barangay. Ngayon, nung nauna nang bumisita yung DSWD na pamumuno ni Secretary Gatchalian, at the day before that, then kahapon itong pagbisita ng ating mahal na Pangulo, ay kasama niya rin yung Secretary of Public Works, Secretary ng Education, at kasi Secretary Gatchalian pa rin. At nakita niya, nasabi ng mga kababayan natin kung ano mga problema. Pero may mga ano, mga immediate at saka long-term solutions na sinasabi ang ating mahal na Pangulo. Unang-una, isang ano ni Secretary Vince Dizon ay gagawan ulit ng tulay yung nasunod na tulay sa ilog. Pero sabi ko nga, baka pwede itaas pa natin ng mga 2.5 meters mula doon sa pinakamataas na tubig. Kasi kaya natumba yun, naanod kasi tinamahan yung ano yung super structures niya,
0: okay.
14: Yung barandilla. At liban doon na nandun di pala yung Secretary of Agriculture at meron tayong long term na request sa kanila na ituloy yung kalsada mula sa Barangay Umaya San Narciso papuntang Santa Fe, this is about 6 kilometers tapos iipod doon sa kabila magkakaroon na parang circumference doon, babalik ng nagbukaw putulan na magkakaroon rin siguro mga about yung 6 kilometers, mga 150 million. At ang ano nga dito, yung Department of Agriculture yata ang magpupundo kasi lalabas na farm to market road yun.
0: Alright. Gov, sa yung mga infrastruktura, particular yung mga tulay na ilan po yung tulay na bumagsak o nasira at paano po yung pagpunta at papasok at palabas?
1: May alternatibong ruta ba?
0: Ayun, oo.
14: Yung naputo lang naman na na-isolate na po yung Barangay Santa Fe dahil ano naman yan, expected naman natin yan dahil yung Barangay Santa Fe kasi dati nasa bandang ilog yan eh. Wala na pa, hindi pa pumutok ang bulkan. Ngayon, yung dating Santa Fe ay nasa 35 meters below the surface na yun. Kaya, yung barangay nasa bundok ma. Yun ang unang-unang nasira na tulay. Pero, ang ano nga natin ay gagawa ka agad ng paraan ng Department of Public Works. At, magkakaroon din ng protective dike doon sa video. Kasi kadikit lang ng ano yan eh, ng Ayala Solar Plant. Kaya parang yung ano doon na okay naman yung mga tao na nandong nakautoy ng tulay, ang ginagawa, nag ano no, nang nag-establish ng zip line yung mga ating India natin mo para maibigay yung mga pagkain doon sa kabila. Tapos nung medyo humupa na, ginagamitan na ano, sumasakay ang mga tao sa bako kasama yung pagkain. Punta kami doon, nag-cross na kami ng tubig. Sinukuha namin, okay naman.
1: Gov, sa ngayon ba ilang barangay ang isolated pa rin dyan sa Zambales?
14: Yun lang, yung bali, dyan sa Santa Fe, yun, at saka sa isa sa norte, yun lang sa San Pacus, yung Baguyan, barangay Baguyan, nasa Mawalde rin ng Pangasinan at Zambales.
1: Mm.
14: Ang dati naman talagang mahirap pumunta dyan dahil tutuntunin mo, mag-cross ka ng ilog na 13 beses kahit ang ilog para makarating doon. Yun lang naman dalawa.
1: Whether
14: ang mga sira naman, kagaya sa highway, merong na-store na yung approaches ng tulay, pero hindi naman delikado.
0: Apo. Hmm. Yung balikan ko lang, Gov, sabi mo yung mga mga nagre-rescue, yung mga nagbibigay ng relief goods ay naka-zip line. Hindi po ba kaya yan delikado?
14: Alam niyo Doris, delikado pero kailangan gawin. Sabi nga namin, sabi ko sa kanila, emergency, gawin mo lahat ng gagawin mo para makaligtas yung mga kapwa mo at sa kanila. Nakakadala yung pinipo ko na mag-iigay doon. Nakakawa naman. At pagsamantala lang naman yun. At ang ginawa nga doon, inilangwi yung isang dulo ng tubig doon sa kabila. That's about 100 meters ang pagitan ng dalawang pampang. Pero ano naman, malalakas, matatapang, malalakas, mayayabang itong mga India natin.
0: Opo. Sa ngayon po, meron mga ilan po ang inyong mga evacuees?
14: Karamihan sa kanila, nag-uwian na, liban doon sa mayroong isang lugar sa Subic, yung sa mga baka, mayroon po natitira doon dito sa, yung mga sandati, actually, walang evacuees doon. Dahil hindi naman sila umalis sa barangay nila.
0: Mm.
14: Dito sa, barangay Santa Fe, San Jose, sa may San Felipe, yung tinatawag na Liliwa, na kung saan may mga naglagay ng bahay sa ibabaw ng kuwangin na attrition, ay tinakay muli ng dagat. So, pansamantala, doon muna sila sa yung mga tao na kukunti lang naman yun, yung nandun pansamantala sila.
0: Opo.
14: Sa barangay center.
1: Opo.
0: Opo.
1: Gov. Opo, Gov, nabanggit kasi ng pag-asa kanina na nanatili partner sa Red Rainfall Warning yung Zambales ngayon.
0: Oh,
1: ano ba yung ginagawa ng lokal na pamahalaan po dyan? Pinakamabisang solusyon para hindi na bumaha? Kasi nabanggit yung po kanina, nag-COE-an na kamo.
0: Oo.
14: Dito, sabi ko, unang-unang dapat gawin, kahit nasa ang lugar, dapat malaman natin yung kung saan dumadalo yung tubig at ang mga baha at dapat malinis yun ng tag-araw. Dito naman sa mga kalsada na bumabaha, nung nag-inspection kami, lumalabas na may mga drainage na nakahan dahil dumadalo sa isang bakuran, sinarahan nila. Kaya ano po ngayon, pinapahanap ko yung mga lumang mapa para ma-determine kung saan dumadaan yung mga trip line at ipapabukas namin. Ang plano nga na, ipatawag yung mga may-ari ng bakuran para sabihin sila na buksan yung daanan ng tubig.
0: Opo.
14: At doon naman sa may parting mapanglit sa Kabanggan, meron ang ginawa na doon na daanan ng panibagong daanan ng tubig. Pero may bagong structure kasi may nang paggawa ng kabungan. Kaya medyo naharang. Kaya ang natin ay bubuksan ulit. Pero ito mga private property ito. Pero ang alam ko naman, kahit na nung bata pa tayo, kahit na private property, kung kailangan buksan, ipagbubuksan natin.
0: Opo.
14: Hindi concurrence of the si owner. Kung all hindi, right. Eh, kung hindi papayag, eh, ano na, meron naman tayo emergency powers in times like this.
0: Opo,
14: kaya, ginagamit na naman na kailangan ayun sa batas din.
0: Opo. Kung sakali po na tumaas pa po yung rainfall warning dyan sa lugar ninyo, sa palagay ninyo ay pababalikin nyo ulit yung mga maaapektuhan na residente doon sa mga evacuation centers?
14: Ganito ka. Kasi ang nangyari, hindi na kami hindi na kami nag-compose evacuation. Ang nangyari, voluntary evacuation na. Doon na nakatalaga, talaga napupunta nila. Pag medyo may delegado, sila ng pusa. At ginagawa naman namin, sa level ng probinsya, munisipyo at saka barangay, nagdadagat, nagpapuluto tayo at nagbibili ng mga hot meal para sa kanila. Dahil lang, unang-unang kailangan dyan yung hot meal.
1: Opo. Alright, Gov, maraming salamat po ha. Mag-ingat po kayo.
14: Ang ano lang dito sa amin, mayroong isang na pinipad ng ating mahal na pumulo, yung Bukaw River. Kasi meron dyan na pahuntit ng lakutas, nagsimula sa mga 100 meters, umabot na ng 600. Pero ginawa namin, nag-tulong-tulong na kami, ang provincial government, ang DPW, at saka yung local, yung barangay, na ginawang agad ng paraan. Nagpagayon sa akin, sabi ko, natin hintayin yung sa national kasi mababalam yan. Ang ginawa ko, nagpa-emergency parties, kagad ako ng 500 na ship parts, yung 50-12 meters ba, para masarahan, malagyan ka agad matibay na panangga yung ilog sa may malapit sa
0: talagang. Apo, apo. Gov, bigyan nyo po kami later on ng update tungkol dyan sa mga ginagawa, sa mga measures na ginagawa ninyo. For the meantime, tayo po ay magpapaalam na muna at alam ko na busy-busy kayo.
1: Sa ground, Gov, maraming salamat po.
14: Okay, salamat din sa pagpapala.
0: Thank you po. Mag-ingat po kayo.
1: Yan po si Zambales Governor Hemerhenes Jun Edane Jr. Huwag na nga po ng epekto ng kabagat doon po sa Zambales.
0: O, yung mga taga Zambales, mag-ingat po kayo at siguro dapat ay alerto. Alerto sa habagat.
1: Voluntary partner yung pag-likas nila
0: doon
1: sa Zambales. Bagamat yung iba ngayon dahil hindi na umuulan doon, bumabalik sila sa kanilang mga bahay. Pero parang ngayon ka lang ba nakarinig na yung dahil isolated yung lugar, naka-zipline yung mga rescuer?
0: Ngayon lang ako nakarinig doon. Kaya sabi ko nga, di ba, hindi kaya delikado yun. Maraming pwedeng mangyari. Pero sabi naman niya, ina-assure ni Gov, okay naman at epektibo naman. So sana, ayun lang ang panalangin natin ay maging maayos at ligtas ang mga rescuers at mga nagbibigay ng relief goods sa ating mga kapamilya na naapektuhan. Gayun din, yung mga residente doon. Hindi ko lang alam. Ako, hindi ako marunong mag-zipline. Takot-takot.
1: Hindi ka pa nakapag-zipline?
0: Never.
1: Ako rin.
0: Oo, hindi ko nagawa. Yung muntik ako gumanyan. Yung mga anak ko marunong, ako
1: matatapag
0: hindi.
1: Matatapag sila sa ganyan.
0: Natatakot ako.
1: Pero ano yan, partner, kung for background, mataas talaga yan, tapos mabilis, kung marami kang hawak na supplies, medyo delikado.
0: Iyon na nga.
1: Pero kung talagang kailangan talaga at may assurance naman sa governor na safe at sinasabi naman matatapang naman yung rescuer para magbigay ng tulong dun sa mga residente na isolated pa rin hanggang ngayon, kailangan gawin yun. Kung yun na talaga yung choice nila.
0: Wala nang ibang choice hindi ba? Isolated. Manalangin tayo nga na gumanda pa yung panahon nang sa ganun ay hindi na gamitin ang zipline. Makaikot na. May mga ibang kalsada naman na nadadaanan.
1: At sana yung DPWH man, kung sino man yung concerned agency, maayos na sana agad yung alternatibong ruta.
0: Correct.
1: Para makadaan na dun yung truck halimbawa ng DSWD.
0: Oo. DSWD. Dala-dala yung mga relief goods. Dala-dala lahat ng mga tulong na kakailanganin. Hindi naman natin na Secretary Vince Dizon, bangon na po kayo, gising na po kayo. Alam ko, napagod kayo dahil kahapon andyan kayo, no? Pero ayan, meron
1: kailangan
0: tayong...
1: Kailangan kayo,
0: Kailangan,
1: Pero yung iba kasi partner na residente, talagang ginagawang normal na lang, normal na lang yung baha.
0: Ay, huwag naman ganun.
1: Marami akong narinig sa interviews na wala na akong magagawa, baha talaga dito.
0: Oo, nako. Mahirap yung po yung ganun. ano na masasanay tayo, nagiging normal na yung ganyan. Hindi tama, oh, di ba? Hindi naman natin deserve yung ganyan.
1: Oo. Kumbaga wag mo i-normalize kasi nagbabayad ka ng buwis.
0: Uh-oh.
1: Deserve mo na tuwing may calamity eh hindi ka mapahamak.
0: Unang-una, wag hindi nakakarating sa ganung klase yung punto ng kalamidad kung mayroong mga tamang proyekto.
1: Correct.
0: Ayan. Yan na naman tayo, iniinit yung ulo ko eh, ha?
1: Hindi pa rin na taranggal yung usapan tungkol sa flood control partner kasi yan yung major na corruption ngayon sa atin ngayon. Kaya yung mga nasa bababa, no, yung mga residente doon, talagang na-experience yung pinaggagawa.
0: Correct.
1: Kung sino man yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno.
0: Eh, kitang-kita. Halatang halataan yun, ha? Mm. Ano pa, alam nyo na dapat kung anong gagawin.
1: Mm.
0: Dahil dyan,
1: 853 na partner, susubukan natin tawagan si Senator Erwin Tulfo.
0: Ay, bakit ba?
1: Ikaw na yan dun sa panukala niya, pinamamadali niya na yung pagtatayo nitong oil reserve construction, no, ng oil reserve. Ito yung paghalimbawa may nakulangan ng supply ng langis. Meron tayong tinatawag na emergency stock. Yung ibang lugar, may tulad ng Venezuela, meron dyan, partner.
0: Talaga?
1: Mm-hmm.
0: So, pagka manipis, meron kayong huhugutin.
1: Meron.
0: Ngayon, kagaya nun sa Visayas grid, sa Mindanao grid, lagi red alert, red yellow alert.
1: So meron kagagad na kumbaga pantapal dun sa
0: dapat kuryente. Meron.
1: Para mas mabilis, di ba?
0: Nasaan si Senator? Sige.
1: Ayan.
0: Buti nakuha natin si Senator Erwin dahil alam ko lagi yan.
1: Busy din yan.
0: Hindi, bago magbisi-bisihan, tumatakbo yan eh. dahil sa kanya, para sa kanyang kalusugan, dahil hindi mo na itatanong, medyo matanda na rin yan.
1: Batang-bata pa yan. Andiyan po si Senator Erwin Tulfo. Good morning po, Senator.
0: Good morning.
9: Maganda umaga, Steve. Ewan ko naman, bisita na nga ako. Nabanatan pa ako na matanda na. Huwag mo ako isama dyan sa kalukuhan mo, Miss Doris. Hindi, kasama ko po kasi si Doris sa ABS na mga matagal na panahon.
0: But
9: anyway, good morning. Thank you for inviting me. Nandito po kasi tayo ngayon sa Buswanga Coron. Magwi-witness po tayo ng turnover ng mga street lights na galing po sa National Electrification Administration.
0: Mm.
9: Eh, kailangan po ng island na ito. 100 street lamps po ito, solar powered. So malaking tulong po sa maliit na isla po na ito na donated po ng National Electrification Administration. Naimbitahan po tayo bilang chairman po ng Committee on Energy. Yes, ayun. Ma'am. Yes, sir.
1: Opo.
0: Eh, mabuti, Sen, na nabiyayaan yung lugar na yan. For the longest time, wala ka mo silang source of electricity dyan. So ngayon, ay dumating
1: paano,
0: na. Andiyan na. Solar power ito.
9: Opo. So kahit na walang gagastusin ang gobyerno, bagkos ang money out lang nila, yung pagbabaon nito sa mga lupa, yung mga mga lamppost na ito, Ms. Doris at Steve. So, hindi naman buong island pa talaga, pero at least about 50% of the island ay makikinabang nito, lalo na yung mga nasa mga barabarangay.
0: Malaking bagay na rin yun.
1: Pero Senator, dun po sa ano po ba yung direktiba natin ngayon sa mga concert agency dun sa pinamamadali niyo pong construction nitong oil reserve na talagang makatutulong naman, partner?
9: Opo, kasi po, actually, nagbo-volunteer na po yung Dubai at saka po yung Saudi Arabia na they will build ito pong storage facilities nila, parang oil depot, and then wala po tayong gagastusin, pati po yung laman, sagot po nila.
1: Mm.
9: Ang catch lamang po, siyempre sila po may-ari noon, pero dahil lang dito na po sila, pag nagkaroon po ng oil crisis o yung pagpaparating na po, okay, na po sa ating bansa, I believe mga 50 million liters po or barrels po ang kakayanin ng bawat facility. So kung meron tayo from Saudi, meron pong sa UAE, at meron din po tayong kinakausap yung sa Japan. So tatlo po yan. Pero kailangan lang natin gawing strategic siguro. May sa Luzon, may sa Visayas, at may sa Mindanao.
0: Oo. Sen, ibaba lang natin. So anong ibig sabihin yan? Doon sa kumaring barbecue na naglalaba ngayon, Anong
9: man siya mumura, Miss Doris at saka Baron Steve, kundi mas mabilis. Pagiging mas mura ng konti dahil syempre yung transport cost, yung shipping, wala nang shipping dahil dito na mismo sa ating bansa at dito na rin ikaka-re-refine yung produkto, yung bunker fuel. So mas mura ng konti. Pero konti lang, hindi naman dahil aalisin mo na yung shipping charges dahil from Mekanga, Dubai or from Saudi, dito na sa Pilipinas, i-re-refined.
1: Senator, last one lang sa akin, dahil ibang bansa po yung kumbaga nabanggit yun na magbupondo. Pero pagdating sa pag-control ng langis, sino po nga may kumbaga may fully control dun sa...
9: sila pa rin po actually dahil sila naman po ang may-ari. Pero ang priority po tayo na over nilang pagbigyan para hindi na po kagaya nung nagpumutok itong gera. Nataranta tayo lahat. Wala tayong mga oil reserves. Parang isang linggo na lamang. So, nagkukumahog po ang Department of Energy this time. Kung meron tayong 50 million liters galing sa Saudi, 50 naman na naka-imbactit sa ating bayan. At saka meron pang sa Japan din. So, sabihin, wala na tayong problema. Hindi tayo kakabakaba na, uy, tika mo na, baka maubusan tayo, baka mag-ration tayo. Because merong mga ika nga reserves dito ang iba't ibang bansa.
0: Ay, kailan naman kaya maisa sa katuparan yan, Senator?
9: Yung sa ongoing na, yung sa PNOC, ito po yung personal natin, pero medyo konti lang ito, Ms. Doris. 1 million na ika nga barrels lamang ito. Mm-hmm. Eh kumukonsumo tayo ng 400 ika nga 50,000 barrels per day ang buong Pilipinas.
0: Sen?
1: Oh, medyo mahina signal. Mahina sa Palawan siya.
0: Nasa Buswanga ba?
1: Oo, nasa Palawan, di ba?
0: Tingnan natin kung mababalikan natin ulit siya kasi gusto pa rin natin magtanong tungkol doon sa impeachment.
1: Impeachment kasi
0: alam
1: partner,
0: naman po natin na Senator Judge yan, si Erwin Tulfo.
1: Tsaka yung sinasabi na posible bang babaan yung
0: threshold
1: ng conviction. Kasi kaya ngayon nga. 16. Eh, dahil yung iba nakakulong, yung iba nagtatago. So ano ba yung pwedeng gawing...
0: May sakit-sakitan.
1: Mali.
0: Mali.
1: Pwedeng gawing decision
0: ng
1: ano.
0: Sorry, Senator Erwin, mukhang malabo na tayong malabo na yung linya natin pero sa ibang programa baka pwede pa rin nilang kunin kaya Senator Erwin,
1: maraming salamat din Senator Erwin Tulfo,
0: maraming salamat. Magtrabaho ka muna dyan,
1: mag-iip po yun.
0: Dahil dyan partner 9:00 na nakikita ko ito.
1: Na. Ibig sabihin ng 9:00 ano nang next,
0: bye bye
1: na.
0: Steve Brass, maraming salamat sa pagsama po sa akin ngayong araw na ito kahit ako ay nabigla.
1: Na-shock?
0: Oo, na-shock ako. Kung gawa, bill shock. Parang miracle lang ito. Maraming salamat. At Robert Mano, alika nga dito. Pumasok ka na bukas.
1: Magkikita kayo dyan bukas.
0: Sige. Oo nga pala tayo.
1: Paano?
0: Babay na po
1: susunod
0: tayo.
1: Susunod na po balitapatan with Sir Peter Musgi and Ma'am Rica Lazo. Happy weekend, Ma'am Doris. Happy weekend, kapamilya.
0: Buta ng masa bukas, 9 to 10. Ha? Okay, bye-bye.
1: Mag-iingat po kayo lahat.
15: Sa pagis. Doble sa tabang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem Lamang.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, magsusumite ang Department of Education ng panukalang executive order kay Pangulong Marcos Jr. na layong repasuhin ang umiiral na panuntunan sa class suspension at pagbabalik eskwela ng mga estudyante, lalo tuwing may kalamidad o sama ng panahon. Sa ilalim ng EO, magkakaroon ng tatlong decision-making mechanism, kabilang ang otomatikong class suspension base sa national technical threshold, localized suspension batay sa pasya ng mga lokal na pamahalaan, gayon din ang suspension at balik eskwela na pagpapasyahan ng mga school head. Layo nitong matiyak ang kaligtasan ng hindi na isasakripisyo ang pagkatuto ng mga estudyante. Bukas na ulit sa mga motorista ang bahagi ng IPI Ortigas Avenue matapos maharangan ng naaksidenteng truck kaninang madaling araw. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, halos wala ng bakas ng pagbangga ng 16-wheeler na container truck sa IPI Ortigas Avenue westbound nang muli itong ikutan ng Radyo Patrol kanina pasado alas 8:30. Bandang alas 6 kanina nang maalis ang truck sa lugar na humarang sa kalsada matapos umano nitong mawala ng preno nang subukang umiwas sa isang sasakyan. Sinasabing nagtamo ng sugat sa ulo at braso ang driver ng truck habang ligtas naman ang kanyang pahinante. Nagdulot ng pagsikip sa usad ng mga sasakyan ang insidente, partikular sa kalapit na Rosario Bridge. Ngayon, mabigat pa rin ang traffic sa naturang kalsada westbound at eastbound na ayon sa nakausap nating tauhan ng Pasig Traffic and Parking Management Office ay dahil sa makapal na volume ng mga sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, nagsalita na ang internet personality na si Mimia sa puna ng ilang netizen na tila nagbago at hindi na relatable ang kanyang mga content sa masa. Komento ng ilang netizen, tila nawala na ang kanal humor content ni Mimia kung saan siya unang nakilala at sa halip ay nakafocus na sa marangyang buhay. Sagot ni Mimia, I'm so in love with the life I'm living right now. At ito anya siguro ang tunay na mahalaga. Nagpasalamat naman ang internet personality sa lahat ng sumuporta sa kanya para maabot ang dating pinapangarap na buhay.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Not that you ain't.
1: Big consolation ba na Friday na ngayon?
2: Yes!
1: Palagay mo?
2: Feeling ko, kasi pag Friday, yun yung pinaka-lightest day of the week. Because, weekend na bukas.
1: Yes. Oh. Unless, baha pa rin sa inyo.
2: Kuyongo.
1: Nakita mo ba yung mga pictures na ano, na yung ref nila?
2: Oo.
1: Nasa taas na ng kanilang dining table.
2: Ay, itinaas na.
1: Oo, eh kasi bahay. Hanggang tuhod yung bahay.
2: Oo. At bumabalik na naman kasi itong habagat partner, di ba sinabi ng pag-asa ngayong weekend?
1: Napaka-dreary ng day. I mean, this morning. Sorry po, ha. Pero meron tayong ano, good news mamaya. Mm. Biglang bawi. May money po sa DZMM.
2: May money ka!
1: Mamimigay tayo mamaya ng isang bulig.
2: Oh, ay, ano yung isang bulig?
1: 1,000.
2: Wow! Pwede na rin! Pampa, ano yan? Pampa ahon. Di ba? Dahil wala pang sahod.
1: Yeah.
2: Oo.
1: Pasok, teaser! Mga kapamilya, sa mga nakikinig sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, opo, sa AM Radio, abangan nyo ang May Manika sa DZMM. At baka ikaw na ang maswerteng listener na makakasagot ng ating Question of the Day or QOTD.
2: Mm-hmm.
1: At mamaya, makakausap natin. Ano?
2: Kaya nga, yun ang maganda partner, makakausap din natin sila
1: sa programa. So, hindi ano to, hindi imaginary winner.
2: Oo.
1: Hindi kagaya, huwag natin pag-usapin.
2: kaya bago to, di ba? Narinig ko to kahapon kaila Robert at Doris.
1: Oo.
2: Sabi ko, aba, meron tayong mga pinamimigay. Ngayon, dito naman sa

0: Historic kasi yung pagpasok ni Alex Ayala sa round 3 ng New York US Open. Hindi po basta-bastang kompetisyon ito. This is a Grand Slam competition. Ilan lang yan sa buong taon. No? So mamaya, kausapin natin at malaman natin kung ano ang prospects ni Alex Ayala going towards round 3.
1: Ang tennis ba, partner, may parang boxing din ba yan na may betting odds? Ganun.
0: Oh, yeah. Uh-huh. Definitely. Alam mo naman sa Las Vegas, lahat.
1: Aya nga. Lahat yung pustahan.
0: Sino bet mo? Okay, ito po ang Balita Patan, the Friday edition. At gaya ng dati, whether you like it or don't. Oo, kailangan nyo malaman ng lahat ng mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa na maaaring makaapekto sa ating kabuhayan at buhay mismo. Habagat patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, face-to-face classes sa Metro Manila at 15 probinsya sinuspinde ngayong araw na ito.
1: 66 na bagong kaso ng leptospirosis na itala sa Maynila sa loob ng isang araw lamang. Mga kaso naman ng dengue sa Albay at Zamboanga City tumaas din.
0: Masakit na balita, presyo ng mga produktong petrolyo ay malamang tataas na naman sa susunod na linggo.
1: Utang ng Pilipinas lumobo na naman sa panibagong record high na 19.39 trillion peso.
0: Sandigan Bayan, pinayagang makalaya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Senador Joel Villanueva inabswelto naman sa maanomalyang proyekto sa Bulacan.
1: Samantala, sa labas ng bansa, mahigit 80 ang pinangangambahang patay sa bangkang palutang-lutang sa Atlantic Ocean sa loob ng halos isang buwan.
0: At gaya ng ating napag-diskusyonan kanina, sa sports balita po natin. Sports balita!
1: Ngayon? Tinutuan pa rin.
0: Pinay tennis super... superstar! Pinay tennis superstar Alexandra Ayala umabante sa third round ng US Open. Balita Patan! Alright, ang oras, 9:11 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Ito na, gaya ng ating naipangako, Rika.
1: Good news tayo agad.
0: Via Zoom.
1: Oo, pampasaya.
0: Live from Flushing Meadows, New York City. Parang gusto kong kumanta. New York, New York.
1: Ayan, dali. Ang SB60 natin.
0: Ay, na-miss ko siya. Oo, sabi nga ni Rika, talaga. Ladies and gentlemen,
1: si boss,
0: the one and only TJ Manotok live from the US Open. TJ! It's good to have you back.
3: Peter, Rika, good morning. Nako, miss ko na kayo. Parang iniisip ko, kailan ko ulit tayo nag-live?
0: Pandemic.
1: Kaya nga.
3: Oo, araw-araw niyo ako tinatawagan ng pandemic.
0: Naalala ko yun. Oo, sabi ko, nako po, sus Marie Joseph. Alam ko rin kung anong yung huling tanong na itanong ko sa'yo.
1: way back.
0: Okay, TJ. So,
3: yes,
0: sabi nga namin ni Rika, no?
3: Good news.
0: Oo, practically dinadala ni Alex Ayala ngayon ng buong Pilipinas, ano, sa gitna ng mga parusa, pighati at pagbaha. Oo, she's carrying the Philippines on her shoulders. So tell us about itong latest win niya dito sa US Open, TJ, please.
3: Well, sabi mo nga, Sir Peter, makasaysayan itong araw nito dahil uusad na sa third round ng US Open si Alex Ayala. Maalala natin, last year, hanggang round 2 lang siya. She won her first round match, pero nung second round, natalo na siya. So ngayon ay kaninang tanghali dito, nakalaban niya si Alexandra Olinikova ng Ukraine at mabilisan niya itong tinalo sa loob lamang ng isang oras kalahate. Ang score nun, 6-1, 6-4. Nung first set, napakadali para kay Alex. Talagang hirap na hirap si Olinikova sa serve. at mga return shots ni Alex Ayala. Pero nung second set, medyo nagkabuelo na itong Ukrainian. Nahirapan si Alex ng konti sa kanyang mga looping shots, yung mga tinatawag na moon ball. At

0: nakapuntos naman kahit pa paano itong si Olinik Roba nung early part ng second set, pero sa huli, rumatsyada ng ating Pinay star at natapos yung second set 6-4. At napakalaking panalo nga ito dahil uusad na siya sa third round. Makakalaban niya ang kanyang isa sa mga best friend niya, si Iva Jovic, kung saan nakasama niya nung Stars of the Open exhibition match last week, nung Thursday. At ang medyo masaklapag dito, hindi magandang record ni Alex kontra kay Jovic. No? They've met twice, 0-2 ang record niya kay Jovic, na mas mataas ang ranking ng konti. No? Si Alex, 18th rank siya papasok sa tournament na to, at si Jovic ay number 14. So ito yung medyo hamon para kay Alex kung paano niya ma-figure out yung kanyang bestie kung paano ito matatalo. Mm-hmm. Pero gaya nga na sabi mo Sir Peter, malaking bagay ito para sa mga Pinoy, lalo na dito sa New York, at nabansagan na nga yung mga fans dito na Barangay New York, okay? Dahil sa dami ng mga Pinoy na lumalabas dito. Yes, yun yung internet email, yun ang tawag sa kanila, Barangay New York. No? So kada practice, maging yung kanyang exhibition match last week, pati yung mixed doubles na lumaban siya last week, nandun ang mga Pinoy, talagang todo supporta sila. Marami na ako nakausap ng mga Pinoy dito na hindi lang Barangay New York, actually may mga dumadayo, mayroon ako nausap from Florida, from California, may dumayo from the Philippines, from Vancouver, all over the US, even from Manila nga dumadayo sila. At itong si Alex, itong huling ligo, Sir Peter, star na star talaga. As in, star treatment all over. And today, nangilabot ako today, front page siya ng print edition ng New York Times.
1: Wala!
0: Talagang, ha?
2: Filipina on New York Times.
0: Internet, kasi merong mga version na digital lang, di ba, na pang-internet lang. Yeah. Pero front page siya. So mamaya, pagkatapos ganito, tatakbo ko sa mga 7-Eleven or newsstand. Bibili ako ng mga memorabilia. Front page siya, di ba?
1: Grabe!
0: So, I mean, na-feature siya in the last week, di ba? Forbes Magazine, Economist, Wall Street Journal, ESPN, Sports Illustrated. Everybody wants a piece.
1: Saka yung giant LED billboard, TJ.
0: Correct. Featured na siya din. So, grabe. And then she had a special appearance in the Nike store in New York, which is their flagship store. Gumawa sila ng special edition merch para sa kanya, nakalagay yung laban and then the Nike swoosh. No? So, kakaiba talaga yung top level treatment para sa kanya bilang number 18 ranked woman in the world. And you know, we've been speaking to some experts and sa mga analysts. Kung naalala mo, Sir Peter, si Greg Rusedski, isa yan sa mga legend ng tennis, dating world number 4. Sinabi niya sa podcast niya kahapon na he won't be surprised na kapag gumanda pa lalo yung serve ni Alex, soon enough, she will be top 5 in the world. So talaga nakakapangilabot yung mga expectations nila sa game niya because of what she already has. Konti na lang kailangan niya idagdag, at saka yung kanyang consistency, yung kanyang humility, yung kanyang determination at yung discipline. Nandun na, kumbaga, kumpleto recados na para maging isang talagang total superstar in tennis at nalagang tuloy-tuloy yung suporta ng mga Pinoy. Hindi lang sa New York, kundi sa buong mundo.
1: Yung galing.
2: As someone taking the world by storm ngayon, Sir TJ, no? Nakikita talaga natin yung arangkada ng career ni Alex Ayala. Pero ikaw din kasi, nandyan ka, nakikita mo yung crowd, nararamdaman mo yung mga tao. How is it different from the matches before Alex came into the spotlight sa binago ng mga Filipino crowd ngayon na nanonood na sila at talagang nag-full pack yung mga stadium?
0: I think the intensity is the same. Dumami lang sila. Kasi nga, I've spoke to a couple of mga New York locals dito na talagang tennis fans. 2022 pa lang pinapanood na nila si Alex nung junior siya, na nag-champion siya dito sa junior. So nandun sila, nag-support sila. Pero syempre, dahil sa attention sa kanya ngayon sa main draw ng women's game, lalong dumadami mga fans na gustong supportan siya. Lumilipad na sila. They're flying in from all over just to be here. Kasi nga, dahil gaya na sinabi ni Sir Peter, this is a Grand Slam, no? This is the last Grand Slam of the year. Ang tennis calendar, may apat na Grand Slams yan. Na una yung Australian Open, then French Open sa Roland Garros, and then Wimbledon, of course. Alex did very well there, like fourth round siya, and then ito nga US Open, yung pinakauling Grand Slam na pinakamalaking prize money din. And I think it's the only Grand Slam na patas ang prize money ng men's at women's, no? So napakalaking bagay yan. So right now, she's guaranteed $290,000 just by making it to the third round.
1: Wait a minute.
0: At if she loses, she walks away to 90. Ganun kalaki.
2: Breaking talaga si ate.
1: At the rate of 15 minutes ago, 62 pesos and 52 centavos per US dollar.
2: To the money? Pagkada na naman.
1: TJ.
0: Pwede lang yan, Sir Peter. Yeah. Sir Peter Rica, last week pinag-usapan siya ng Forbes magazine. Ano naman yung Forbes, ano yan, business, di ba?
1: Yeah.
0: So they did parang this is the season they do sports highlights. She's earned now $5 million off the court already.
1: Oh my God.
0: Sa kanyang mga endorsements. Uh-oh. Yes, and on the court, I think it's nasa 1.75 million ang na-earn niya. And they're predicting that she will be the second highest paid female athlete in the world by the end of next year. Ganun ang prediction ng kanyang management team. Dahil ganun kainit yung mga inquiries sa kanya, ganun siya kainit na likable, lovable by many nationalities, many cultures, and many brands. So, very exciting to see Alex rise to the top like this.
3: And it's not bad that she can also speak English very fluently, you know?
0: Of course. Laking tulong talaga yun.
3: Oh, TJ, super. Yep. Nabanggit po yun, no? Yung possible... teka, nanalo na ba si Iva Jovic?
0: Yes, she won.
3: Nanalo na. So, siya na yung sa round.
0: Si Iva Jovic ang kalaban niya. Yeah.
3: Okay. Uh-huh. So, if it's any consolation, ito pong panalo niya dito kay Olynykova, ano po, this is a revenge win eh. Dahil tinalo siya nito eh.
0: Sa kanya in Strasbourg.
3: Correct. Okay. Oo.
0: Nahirapan siya.
3: Hirap na hirap.
0: Yung surface nun, dahil nga yung tennis throughout the year, Sir Peter Rica, nag-iiba yung surface, diba? Sa Australian Open, hard court muna. Then they go to the clay swing leading up to the French Open. So, clay tournament yun, kung saan natalo si Alex kay Olynykova. Nahirapan siya doon kasi yung discarded na laro, medyo mas bagay para kay Olynykova. And then, of course, may grass courts, diba, for Wimbledon. At dito naman, balik hard court. So, clay yun. And then also, Alex said yesterday naman, and even today, aminado siyang nahirapan siya kay Olynykova noon at pero gumaling na daw siya ngayon. Hindi siya nahihiyang sabihin na gumaling na ako.
2: Yan.
3: One more factor ano ha. Itong so far yung dalawang matches niya, aba is so dominant. 6-1, 6-2 against Stoyana, di ba? 6-1, 6-4. Oo, talagang tambak eh. Oh, so may pag-asa tayo. I mean, maganda si Iva Jovic.
2: Labas yun.
3: Ah, wala ba sa usapan?
2: Skills. Kayo talaga, okay. Boys.
0: Sir Peter, may momentum siya. May momentum, may confidence, sky high. Mm. Diba? So, sana enough yun, no? Para madaig niya ang kanyang kaibigan na hindi pa niya natatalo sa dalawang beses na nag-iba.
3: Walang kaibigan.
2: Tama. It's different in the court. Ganyan.
3: TJ, maraming salamat. It's good to have to speak with you again and see you live dyan sa US Open. Thank you, TJ Manoto.
2: Thank you, boss. See you soon.
0: Sa ulitin. Thank
3: you. Alright. Aba, talagang na-miss ko yan eh.
2: Kaya nga.
3: Si DJ Manoto. Oo, hindi tumatanda. Ay, ganun pa rin ang itsura.
2: Parang
3: fit,
2: ikaw
3: fit,
2: lang.
3: Fit na fit.
2: Kakatawa na partner kasi we have somebody on the ground na talagang nakakanood kay Alex na nakakapag-report ng, alam mo yun, yung fervor ng mga fans, Filipino fans.
3: And TJ is a sportsman.
2: Sports
3: bro naman
2: niya talaga.
3: Oo. Alright, ang oras, 9:22 in the morning. Oh, teaser na daw tayo sa pera-pera.
2: Ay, sa May Money ka DZMM, mayroon po tayo niyan mamaya. May maswerteng listener tayo na magwawagi once masagot mo ang ating question of the day.
3: Alright, and now, from tennis, we go to budget.
2: Sakit. Ito na naman tayo sa madugong usapin.
3: Aba, hindi. Maganda yung binanggit ni Senator JV ngayon eh. Ang sabi niya, kailangan maibalik ang tiwala ng publiko dito sa 2027 National Budget Deliberations. And how do we do that? Let's hear it.
2: Mamaya.
3: After our brief commercial break. Again, 9:22 and 42 seconds. Ito po ang Balita Patan.
4: Balita Patan. Balitaan at talakayan.
5: Peter Mingi would like to thank Mango for his clothes.
6: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: May Monica sa DZMM. Question of the day.
8: Sinong senador ang nagsabi na sana ay hindi one-sided ang prosekusyon? A. Senator Robin Padilla. B. Senator Alan Peter Cayetano. C. Senator Risa Ontiveros. Money, money, money. Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sana para may money ka sa DZMM.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat
10: laban ng buhay. Public Service Team, aktibong buhay ng serbisyong sigurado araw-araw. Tito Winnie Cordero at Bokmanis, Attorney Noel Delgado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes at Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kahit mayit, masigil pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi gamitin pang gamot ang uri ng sakit.
15: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Kinig ka na rin sa DZMM, Radio Patrol sa S-Penta. Una sa balita, una sa public service.
16: AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Peter Musni at Rica Lazo.

0: Ayan, partner, ang ganda ng tugtugan mo. Parang maaraw na maaraw sa labas. Pero sakto yan kasi good news naman ang araw natin ito dahil mamaya nga, may money ka. At napakinggan nyo na po ang tanong sa ating may money ka ngayong Friday morning. So mag-text na po kayo ng inyong sagot sa 0919-278-3000 at makakausap po namin mamaya ang swerteng listener na may tamang sagot at maaaring makatanggap ng regalo mula sa DZMM dahil galing. Ano ba, 113 days na lang, Pasko na.
1: 112.
0: Oo. Galing ko talaga sa math.
1: Ayan, ha. Yan po ang may money ka.
0: May money ka.
1: Susunod, may budget sila.
0: Ayan.
1: Kausapin na po natin. Alam kaya ni Senator JV itong hit na ito, no? Oh. Ha? Mang chairperson po ng Senate Committee on Finance, chairperson ng Senate Committee on Local Government, the one and only Senator Joseph Victor Ejercito. Senator JV, good morning!
0: Boxing lang.
2: Ay, good morning! Good morning! Good umaga po sa inyo. Nice to be back on your show.
1: Ay, pasensya
2: na. Talaga medyo masikip ang schedule.
1: Opo, alam namin.
2: Salamat dito sa pagkakataon.
1: Opo.
0: Good morning, Senator. Thank you.
1: Especially, kayo ang chairman ng Committee on Finance. Eh, talaga namang...
0: Duguan?
1: Ay,
0: oo, dugo ang usapan ito.
1: Talagang digmaan yan. Opo, Senator JV. So, let's start with something positive. I think, nung nakaraang taon po sa pagka-craft ng 2026 sa national budget, I think malaki ang naging improvement maraming nagsabi na sana ganyan or maging mas open pa, mas transparent pa. Dito po, being the finance chairman sa committee, what are your plans? Paano pa po natin maibabalik, sabi nyo nga, ang tiwala ng publiko for the 2027 national budget, Sen. JV?
2: Alam mo, medyo mabigat kasi itong challenge na ito, no? Dahil alam naman natin na we're still reeling from the biggest corruption scandal in the history of our country, of our government. Yung pong flood control scam, no, na talagang grabe na yung volume, yung amount na involved, na syempre hindi mo rin masisisi na makita ba naman ng taong bayan, limpak-limpak na salapi nasa lamesa, na mapupunta lang sa bulsa ng proponent, ng legislator, ng DPW official at iba pa. Talagang hindi mo mamasisisi na talagang may galit ang taong bayan. Kaya napakabigat ng challenge na ito, kaya sinimula po yung reforma ng isang taon ni Senate President Will Gatchayaw, ni Senate Finance Chair last year, no, na ginawa, pinractice niya yung transparency, no, na talagang from the start to finish open po ang public, no, open sa publiko po ang budget hearings, no, from the budget hearings to the budget deliberations up to the bicameral conference committee. Open na po ito sa publiko. At saka, we are now encouraging civil society organizations, the academe, yung pong mga watchdogs na to take part, na hindi lang yung observer, kundi talaga kung meron kayo nakikitang mga red flags, so di ka nais-nais, pagbigay alam sa atin so that we can confront the agency's concern. No? So, and also yung reforma na nais ko rin ipagpatuloy, there will be no more last-minute insertions or amendments, especially during bicam, no? Hindi na po mangyayari yan kasi dyan po nangyayari yung mga milagro sa evidence sa mga investigation, yung sa notorious na Bulacan and yung sa Mindoro na biglang lumobo po yung kanilang budget sa distrito from 2 billion naging 18 billion sa isang distrito, from 3 billion naging 16 billion. So, yan po, hindi na ho natin papayagan. Pero, Peter, Rica, hindi naman lahat ng insertions or amendments masasabi ni masama. I will allow amendments or insertions. Halimbawa, ako po, ay advocacy ako, healthcare. Alam niyo naman, dahil universal healthcare. Pag meron ho ako napuntahang probinsya, halimbawa sa Cebu, sa Mindanao, o sa Negros, and I lumapit po yung mga official sa akin ng DOH at nakita ko kailangan i-upgrade yung provincial hospitals sa local government hospitals para maging in line doon sa regional hospitals kasi well-funded na yung Apex Hospitals ng DOH, then I will make the necessary introduction or amendment but on the open plenary. No? Kailangan alam po na lahat at approval po ng buong body. So we will only allow during the plenary debates, during the budget hearing. So no more last-minute insertions and amendments. So yun po, ang mga ipagpapatuloy nating reforma, tapos bawal na rin pag may anti-Apple provision na rin na isasama sa ating pong GA, no? O General Appropriations Act, pinagbabawal na ang political branding, lalo na sa ipakikialam ng mga politiko, lalo na sa pamamahagi ng cash aid at financial assistance. So ilalagay ho natin yan doon po sa General Appropriations Act for this year.
0: Senator, Peter. Yes. Last year po, it was a very welcome development na binuksan natin, no, on live stream yung mga ano usapin dito sa budget. Pero may 3 hours pa rin na lunch break natin. Natin kung ano nga ba nangyari noon. Kanina na-mention nyo po na sana magkaroon pa ng more active involvement ang civil society groups dito, ang publiko. Pag sinabi niyo pong active involvement, will you allow them to sit in doon sa mga budget deliberations para on point makakapakinig sila doon sa inyong mga debate?
2: Well, actually, we are allowing them already. We have been in constant communication with them. They have started already. Nanonood na, nag-observe na sila, and they've been sitting in during the start of the budget hearings yesterday sa Ombudsman, sa COA, tas to ngayon, DOH. At sabi ko nga, and then we will give about a day or two with the CSO sa mga akadim na bago natin igawin yung committee report, we will take their recommendations, their observations, no, sa budget deliberations for this year. So ano na yan, aktibo na po sila, and they have been involved, no, and we are encouraging them to ano, kasi alam mo Rica, Peter, it's humanly impossible na mahimayin mo lahat ito in so short a time kasi limitado yung oras namin. Alam niyo naman ilang volumes yung pinadadala sa aming mga listahan ng proyekto at iba pa about the budget, no? At yung mga kung yung line by line ay hindi naman ho namin lahat makikita kaagad yan. Kaya we need everybody's support or help. Kung may nakita kayo na talagang natingin yung kailangan i-red flag, kailangan na mabibigyan ng pansin, ay pagbigay alam sa atin. I'm thankful that we have Senator Lacson here. Na alam naman natin na galit sa Fort Marilyn ever since, no? With his eagle eyes, ngayon pa lang, may mga observations na siya. May mga ano na siya, no? May mga nabanggit na siya na halimbawa yung pare-pareho yung amounts, no, sa isang entry, hindi na rin natin papayaga kasi Peter Rica yung mga lump sum appropriations na wala hong details, no, na basta na lang ilalagay sa budget, dati ho naaprubahan na lang yan, kaya madali hong gumawa ng hocus pocus eh. Pero now we will require details, program of works at iba pa, no? So yan po ang ating po mga reformang isinasagawa with regards to budget hearings.
0: Opo. Isa din po sa mga binabantayan, Senator, yung pagbabalik ng pondo natin for the flood control projects. Yan po ay pinatigil natin for 1 year, no? Pero nakita po natin the effect that we really need our flood control projects back. How are we going to monitor po yung pangapag-uusap natin dito, and especially, more importantly, sa bidding part, sir?
2: I thank you for asking that, Rica. No? Buti na lang you share the same manner, sentiments. Kasi nga po, nakita naman natin na, well, it was really a knee-jerk reaction. Siguro dahil na rin to address yung anger, yung galit ng taong bayan, yung rage, no, na after the flood control scandal. Talagang totally in-scrap yung flood control projects for 2026, no, na marami uncompleted, marami hindi natapos, bagamat mayroong investigation. Rica, Peter, I just like to be clarified na priority pa rin natin accountability, yung pong transparency. Kung sino man ang may kinalaman doon sa nakaraan, sa mga nangyaring anomalya, kailangan talagang panagutin at managot. We will give accountability at most importance, no, during the budget. But at the same time, we need to resume the flood control projects dahil nakita naman ho natin yung epekto ng walang bagyo, yung tuloy-tuloy na ulan, lubog ang Metro Manila, lubog po ang Cebu, Luzon, Bulacan, Pampanga hanggang Tarlac. Because of course climate change, pero if we can help reduce this and mitigate flooding, kailangan nun natin gayon. Ang sa akin po, Rica, tuloy ho natin, no? According to top ito yung mga flood prone provinces data, top 10. Tapos yung mga river either nasa top 10 flood prone areas or nasa 18 major river basins of the country, and at least close the gaps, no? Nandito meron akong ginawang flood management project reforms, closing the gaps, no? And finishing the unfinished flood management projects, no? Kumbaga yung mga yung mga may puwang pa at hindi natapos, tapusin, no? Saraduhan. Tapos yung mga uncompleted, kumpletuhin, dahil sa tingin ko, Rica, Peter, nakasama po yung pagtigil sa pagbabaha, dahil tinigil mo yung pag-disperse pero may puwang naman na tuloy-tuloy naman yung pasok ng tubig, and we have seen the effect. So, no new projects, no? Wala tayong bagong flood control projects unless it will be justified na nasa located siya sa top 10, unless kailangan, sabihin po ng region, may regional development council approval, and nasa 80 major river basins, no? So yun po, saraduhin, kumpletuhin muna lahat ng mga flood control projects na nakabimbin.
1: Senator JV, tumaas po or tataas ng 6% yung pong proposed budget for 2027, no? From the present 6.79 to 7.2 trillion. It doesn't need repeating na, again, this is an all-time high. Ano po? Ang medyo kinakabahan ako, yung inyong nabanggit nga kanina, and ito naman, I think, napunan na ng marami, na dahil nga napakakapal ng inyong dapat basahin, ng mga senador, ng mga congressman, ano po, hindi talaga nasusuyod ng husto kung ano yung nakapaloob. And I agree with you na salamat na lang at merong Senator Ping Lacson na masyadong maanalisa, ano po, at mabusisi. But again, that is something systemic, di po ba, Senator JV? If our representatives are not able to go through with a fine-tooth comb lahat ng nandun sa makapal na yon, then it only goes to show na ang lalabas talaga na budget, maraming mga maaring pitfalls or loopholes or abuses mismo, Senator JV.
2: Well, that is why, Peter, we are continuing the reforms. No? Kaya nga, ino-open talaga na sa publiko ito. As I mentioned, we are encouraging now na first time siguro, pangalawang beses to sa pagkakataon na sinimula po ni Senate President Gatchalia last year, na we are asking the academy, CSOs, and everybody, mga watchdogs, to help us, no, scrutinize the budget. Because half of the year or itong budget season, talagang ito yung isa sa pinaka-importanting ano namin, no, piece of legislation that comes out, but hindi rin talaga kaya, no. We have the LBRMO, yung ating po finance committee dito sa Senate that helps us scrutinize. Meron din naman yung House, no, pero ang makakaasa na lang kayo, siguro alam mo, Peter, nung in-offer nga sa akin ni Senate President Win Gatchalian to, I was reluctant, no, kasi I was poised to become the majority leader of the Senate, no. Apo. Yan po ang alam ko rin po at yan yung gusto ng majority at that time. Pero nung naging Senate President si Win Gatchalian, he being the former finance chair, sabi niya, "Bro, gusto ko mag-finance ka." Sabi ko sa kanya, I was honest ina, sabi ko, "Naku, alam mo naman, ayoko ng mathematics, ayoko ng numbers." Sabi ko, kaya sabi niya, it's a very powerful, I have to be honest, no?
1: Yes, yes.
2: Kaya it's a very powerful position, sabi niya, na pwedeng, maraming pwedeng gawin kung hindi it's a position of trust, sabi niya, unang-una. Maraming pwedeng gawin kung hindi maayos ang ilalagay. Kaya parang yun yung nag-convince sa akin, Peter, Ricardo, na kahit na hindi ko forte, pero sabi nga niya, position of trust, yung tiwala, siguro nakita niya mahina ang dibdib ko, no, na gumawa na kalokohan siguro. Kilala niya na ako through the years, mag-mayor pa kami, congressman, senator, Kaya siguro ako ang napili niya. Siyempre, ano rin, it's also an honor na to be given that trust and confidence. Kaya mm-hmm. we are doing our best, no? Siyempre, Sam, sinasabi naman natin limitations natin, pero mm-hmm. we're asking everybody's help, assistance, expertise, para uh-huh. siguraduhin natin na maging maayos itong budgeting na ito, na we want to bring back the trust yeah. and confidence of the people in government and the Senate as a, and in government as a whole. No, kailangan natin maibalik kasi nakasalalay dito yung foreign investors, lahat na investment competence, nawawalan ho ng tiwala sa atin kapag ang atin pong gobyerno ay yung pulisiya, tapos yung corruption issues ay hindi po ba-addressed. That's why hopefully if we can improve Peter and Vika mm-hmm. with this budget hearing, total nagkaroon na ng improvement last year, hopefully I can duplicate the same or even surpass, then we will be able to bring back the trust and confidence of the people to government, no? To the Senate and Congress as a whole.
1: Opo, opo. Well, that's a positive thing, ano po, Senator JV, na meron ng kahit paano munting momentum from last year. And yes, alam ko po na napaka-thankless job na inyong kinuha dyan sa bilang Finance Committee Chairman. Ano po? Okay, let's talk about yung yung mga sanga-sanga nito, no. Ang ating pong national debt ay nasa all-time high ng 19 plus trillion, and the reason why kung ating aanalisehin kasi kailangan punuan natin yung magiging budget And it's a vicious cycle na utang muna tayo. Kasi lumaki yung budget, lumaki nga yung budget pero hindi rin naman nababawasan yung nawawala sa korupsyon. Your reaction please, sir.
2: Well, alam mo, Peter, Rica, no, I gave a privilege speech, no, on Wednesday last week before the start of our budget hearings on Thursday. Ang aking privilege speech was Master Plan on Infrastructure and National Development that should be, which I have been pushing ever since I was in the Senate, no? As early as 2014, nakita ko yung old post ko na I posted about something na ang gobyerno natin reactive. Dapat meron tayong master plan, meron tayong blueprint na sinusunod. Kaya siguro tayo napag-iwanan ng ating mga karating bansa. Ang nakakalungkot, through the decades, Peter, Rica, ang akin na personal observation, that we have been, yung ating pong gobyerno has been focused on debt servicing, has been focused on financing, na nakalimutan na ho natin yung mga dapat nating gawin to invest in infrastructure, to invest in our industries, no? Dapat yun balance sa ana, no? Ang nangyari po parang lahat parang nabuhos po doon and we forgot already to improve ourselves. Napag-iwanan po tayo ng mga karatig bansa natin, huwag na natin banggitin yung Europe, Japan, Amerika at iba pa, na huwag may first world countries. Banggitin na lang natin pong Malaysia, Indonesia, Thailand, and in Vietnam, doon na nanggaling pa sa gera kamakailan. Kung titignan nyo sa kanila, maaaring may away sila, may gulo, pero yung kanila pong blueprint, sinusunod po nila. Ako po kasi advocacy ko infrastructure development. Natingin ko, this will stimulate economic growth, create growth areas, ito yung magbibigay ng tunay na trabaho at hanap buhay in the long run, na dito tayo nagkulang, no? Investors are looking at the other countries kasi po ang ating infrastructure talaga hong napakahina, no? Because we are just spending 2% of our gross domestic product for infrastructure, no? We are, kumbaga, siguro wrong priorities tayo, Peter, no? Kaya ako nga, pagkakataon na yun, dahil ako po ay chairman ng Committee on Finance, to push for programs that I think would really be sustainable and really improve our country's development. Infrastructure is number one on my advocacy. And of course, universal healthcare. Be rest assured, sa social programs naman, Peter and Rica, yung universal healthcare, we will really prioritize, improve. So ito yung mga zero balance billing, nag-improve na yan last year. We will continue to improve para maramdaman rin ng taong bayan. So, yun. Sa akin po, it's I hope we can start on the start correcting everything, no? May magkakataon pa. We need a master plan. Sana maipasa po ito. Lahat ng budget natin dapat according to it. Kung hindi man, dapat in preparation for a master plan and for a long term na we need to look at programs that are sustainable. Hindi buong buhay natin, Peter, ikaw, aasa tayo sa ayuda.
1: Correct. Okay,
2: hindi po ako naniniwalang sustainable yan. We need, ang kailangan natin maglagay ng mga programang magpapasigla ng ekonomiya natin. E ako, infrastructure po, stimulate economic growth, spread out the development, create growth areas, trabaho, tahanap buhay, improve our energy, water management, everything para ho, in the long run, mabigyan natin ng trabaho, tahanap buhay ating po mga kababayan.
0: Ako po, I have two questions, pero pagsasabayin ko na lang po kasi medyo we're short on time, Senator. Una, with the impeachment ng Vice Presidente, naka-highlight na naman ang confidential funds. Nilimitahan na po natin yung mga ahensya na pwede makatanggap ng confidential intelligence funds. How are we going to plan on talking about this? Yung pangalawa po, kung gusto natin magbalik ang tiwala ng tao at ito nga po yung korupsyon, hahabulin pa rin po ba natin yung mga dapat nating ipakulong? Ayan po, dalawang question po.
2: Unang-una po sa confidential fund, no? In confidential intelligence fund, I have made it clear as the chairman of Committee on Finance of the Senate that we will only allow agencies, no? To have confidential intelligence fund. Yung pong may kinalaman po sa law enforcement, may kinalaman po sa national security, at may kinalaman po sa investigation. Yung mga civilian agencies will not be given any more confidential and intelligence fund. So, yan po ay malinaw. Pangalawang tanong mo, doon po sa corruption, no? Ang sabi ko nga kaninang earlier in the interview, accountability should always be given most importance. Kaya ho tayo siguro isa sa mga rason ba't nalubog sa utang. Bakit ho na wala ng kumpiyansa ang mga investor sa atin, no, sa ating gobyerno, dahil nga po sa matinding korupsyon. Kahapon po nagkaroon ng ombudsman hearing. Ombudsman is very aggressive. Kakaiba ho ang aggression niya ngayon. Kaya nga sabi ko, if yung ombudsman, kung kinakailangan ho yung ma-increase yung kanilang budget, especially for hiring of new lawyers, parang ang target nila 60 to 100 lawyers, no? Mga bata, mga para for the prosecution, para nga ho hindi natulog dating ang ombudsman, hindi mo naman naririnig, no? Hindi gaano, pero ngayon very aggressive po sila. And I told the ombudsman na ang taong bayan nag-aantay ng solusyon. Bagamat hindi natin pwede madalain, we need to follow due process, pero kailangan may managot. Mayroong certainty of punishment. Yan ang kailangan sa atin. Certainty of punishment. Walang natatakot. Magnakaw, walang natatakot. Manloko, walang natatakot. Mangurakot, kasi wala namang nakukulong.
1: Oh.
2: So ngayon po, kailangan ho talaga, we have to aggressive, we have to give accountability and utmost importance. So kaya nga, sinuportahan natin yung hiring ng additional lawyers, ng ombudsman, yung pagtag nila ng marshals, no, ng ombudsman, at yung kanilang binigyan natin sila ng intelligence, ng confidential intelligence fund because of their investigative operations.
1: Okay. One last thought on the matter po. I just want to share this with you, Senator JV, because I nararamdaman ko yung inyong sincere intent on making it better, ano po. Just one thing. Pinakamalaking portion ng ating national budget every year etong education, di po ba? And then up to now, kulang pa rin ng mga classrooms, kulang pa rin ng mga teachers, at wala, well, bago lang ito, pero yung mga advisors natin sa school, wala pa rin. Kaya I hope you keep that in mind, sir, pag inyong inumpisahan na po ito. And I think it is the litmus test of how well we are able to apportion the budget and how well the agencies are using the budget at its optimum. Yun lang po. Maraming salamat, Sir Senator JV.
2: Salamat. We'll take that in, we'll bear that in mind and maybe rest assured na siguro na yung DepEd kasi is undergoing transition. No? Kasi dati ang gumagawa po ng mga classrooms is DPWH. Ngayon na nasangkot sa matinding, alam naman natin, anumalyang DPWH, DepEd na po nag-handle. Kaya lang, they are still adjusting process of transition. They don't have that much technical people. yung mga engineers at yung mga iba pang technical, kaya nga ano eh, kasi diretsong DepEd na ang magpapagawa, magsasagawa ng mga kaya. May transition period, may ibang DPWH pa, pero they're transitioning na talagang DepEd na diretso ang magpa-implement ng classroom construction, no?
1: Oo.
2: So probably yun po ang maririnig natin. I'm also curious and anxious on how we will be able to address this problem. Siguro pag salang ng DepEd kung paano nila ito ma-improve yung kanilang absorptive capacity at yung kanila pong disbursement para ho ma-address yung ating pong classroom shortage.
1: We wish you well, Senator JB. Maraming maraming salamat po for your time. Alright.
0: Thank you, Senator JB. Good morning.
2: I would need all the support and help. So, kayo po rin sa media, if you need, kung meron ko yung nakita, please let us know so that we can confront the agencies, i-red flag natin kaagad kasi hindi ho natin kayang gawin ito lahat mag-isa. Kailangan namin ng tulong. Marami po salamat.
1: Opo. Magtititili po kami sa media. Ang chairperson po ng Senate Committee on Finance and Senate Committee on Local Government, Senator J.V. Ejercito. It's 9:51 na pala. Biglang palit.
0: Tumalan.
1: Oo. Ito medyo hindi naman napakalaking balita nito pero still quite sensitive sa social media. Ano po? Ang chief po ng Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcus Lacanilao, makakasama po natin ngayon. ASEC, good morning po si Peter Atrica dito sa Balita Patan.
3: Po, Sir Peter and Ma'am Rica.
0: Good morning po.
3: Sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa inyong programa.
1: Opo. Thank you for joining us, sir. Ito naman sabi nga nila in the overall scheme of things, maliit na bagay lang po ito pero sensitive nga lang dahil sa ang involved mismong head ng MMDA.
0: GM.
1: So, GM, ano po. So, ano po ba talaga ang nangyari? Patunayan na nasasakyan ni GM to yung dumaan sa EDSA busway. Ang tanong po, nandun po siya sa loob? Pasahero ba siya doon? Or ibang medala?
3: Okay. Unang-una po, noon ho kasing nag-viral po yan na dumaan yung SUV, yung Fortuner sa bus lane na wala namang traffic doon sa kapila or hindi naman siya rumiresponde sa isang pangyayari kasi hindi naman naka-on ng mga blinker. So nag-viral, pinicturan, na-videohan. So bukod doon, may mas malaki pong issue na nakakabit. In fact, hindi ko nga po napansin kaagad . Yan lang pong nag-report lang din na yun pong plaka ay hindi match doon sa sasakyan.
1: Kasi
3: yung sasakyan dapat po ay 4 digits. 3 digits lang yung sasakyan. Then nung nag-imbestiga, nag-check, nakita po namin na yung plaka po na yon ay hindi naka-issue dun sa Fortuner, bagkus naka-issue po siya sa isang truck ng MMDA. So Isuzu truck po. So naging violation po dun, tampering of plates po . So kaya po namin siya in-impound. Naka-impound po ngayon yung sasakyan dito sa amin sa LTO. Gawa po nun. Although tinurn over naman nila, hindi namin, nagpumunta sila sa amin, voluntary nila tinurn over kasi nag-issue ho kami ng show cause order . In-alarm po namin yung sasakyan. Oo. So tinala po sa amin, in-impound po namin dito. Although may nakitaan din po kami ng ibang paglabag. Unang-una po, hindi po siya pag-aari ng MMDA. Ano po siya, privately owned 'yun sa sasakyan.
1: Naku po.
3: So syempre, violation po doon, may blinker po . May violation sa blinker. Pangalawa, yung mga stickers, which is yung illegal modifications dun sa sasakyan at ginagamit na nakalagay na government vehicle.
1: Yeah. Bichos, Mario Joseph. Teka, pwede po ba ninyong ibanggitin kung sinong lawful owner niyan based on LTO records?
3: Yun kasi po, meron po tayong yung data privacy, kaya hindi ko maano yung mga yung pangalan, pero syempre based sa record, sir, nasa private po siya na pangalan, hindi po pag-aari ng MMDA.
1: Hindi rin pag-aari ni General Torre.
3: Pero sa kanya mga Facebook post po, inamin niya na sa kanya yung sasakyan. Pero on official documents or official affidavit yung answer niya sa amin, wala pa po silang sinasubmit.
0: Mm-hmm. Nakapag nagkaroon na po ba ng pagkakataon si GM Torre na humarap sa inyo, ASEC, para makapagpaliwanag?
3: Opo, siya po yung voluntaryong nagsuko ho nun sa sakyan. Kasi nga po, naka-alarm na po eh.
0: Mm-hmm.
3: Kaya po, napilitan po sila na kailangan po talaga nilang i-surrender po yan.
0: Oo, pero nakapag-explain na po ba siya? Kasi katulad na lang po nung pagpalit ng plaka, malaking offense lang po ito, di po ba?
3: Base sa ang sinasabi po niya, ginagamit po niya as a service, pagpasok, pagresponde. Kaya lang, yun nga po ang sinabi ko sa kanya na kasi hindi siya pag-aari ng gobyerno.
1: Yeah,
3: hindi siya pag-aari po ng MMDA. Kahit po ako sa LTO, wala po akong karapatan na yung personal kong sasakyan, lagyan ko ng markings ng LTO. Bawal po yun.
1: Oo, ipawal ngang maglagay ng vanity plates eh.
3: Opo.
1: Di po ba? Lalo naman yung lalagyan. Naku, mukhang lumalalim po ito, ASEC.
3: Opo, lalo na po yung plaka galing po sa ibang sasakyan. Nabawal po. Huwag na po tayong lumayo, kaya nga po nahuli yung kay Derek Ramsey na sports car eh. Dahil nagkabit ng peking plaka naman.
1: Opo.
3: Pinapalitan po yung identity ng sasakyan, na which is bawal, tampering of plates po yan.
1: Naku, so are you preparing to file any case or is it too early?
3: Sa amin po kasi sa LTO, ang power ko po administrative lang, like yung mga violations sa yung blinkers, yung itong tampering of plates. So, impound po yan, tapos may mga fines na babayaran. Pero, yun pong driver nung sasakyan, may mabigat pong pananagutan yun.
1: Yeah.
3: Pwede pong ma-revoke yung kanyang driver's license or ma-suspend na mahabang panahon. Kaya lang, depende po yan dun sa magiging resolution po ng hearing. Ongoing po kasi, iniimbestigahan po namin. Same po dun sa mga ibang mga nahuli namin.
1: Mm-hmm.
3: Kailangan po kasi namin ma-determine yung eksaktong pag-aari po ng sasakyan.
1: Yeah.
3: Wala bang ibang violation sa sasakyan? Ito ba yung owner ba nito? Tama ba yung mga papeles? Yung po yung mga ganun.
1: Naku! Houston, we have a problem. ASEC, maraming salamat po.
3: You've
1: cleared so many things na marami nga hindi nakakaalam talaga eh, no? And tututukan po namin ito para malaman natin kung hindi pa naman talaga guilty, pero you know, due process muna.
3: Opo, tama po kayo.
1: Maraming salamat po ASEC.
3: Salamat po.
1: All right, si ASEC Marcus Lacanilao, Chief ng Land Transportation Office or LTO.
0: Ayan, partner, syempre nandito rin tayo sa pinakabago nating segment, hindi lang sa programa natin. Kumakalat po ito ang ating My Monica sa DZMM. Napakarami po mga nagpadala ng sagot.
4: Money sa DZMM.
0: Ayan.
4: My Monica sa DZMM.
0: Gusto ko rin yan, na may money kayo sa DZMM. Ito na po ang ating question of the day. Isa sa mga naunang swerteng sumagot ay si Jaire Saison ng Blumentritt Street, Sampaloc, Manila City. At kausapin na natin si Miss Jaire si Saison. Ayan, para nga malaman ang kanyang kasagutan, partner. Andiyan na ba sa linya si Miss Jaire? Hello?
5: Good morning. Good morning, Ma'am Rico.
0: Good morning, Ms. Jaire. Ang tanong, sinong senador ang nagsabi na sana ay hindi one-sided ang prosecution? Letter A, Senator Robin Padilla. Letter B, Senator Alan Peter Cayetano. Or letter C, Senator Lisa Hontiveros.
5: Letter A, Ma'am, Robin Padilla.
0: Robin Padilla? Tingin mo, partner, is that right?
1: Your answer is...
0: Correct! Dahil dyan, tama kayong kasagutan, Ms. Jaire, nanalo ka ng regalo mula sa DZMM.
1: Anong regalo?
0: Antayin na niya ang tawag ng staff natin dito, partner. Oo.
1: Basta may money ka.
0: Oo, basta may money ka, Jaire. Thank you so much.
1: Maraming salamat sa pakikinig.
5: Salamat din po sa inyong lahat, lalo na po din po sa production staff at sa mga bumubuo po ng DZMM. Maraming salamat
1: Thank you so much, kapamilya.
0: Kaya nga, bigyan na natin na mabilis na pa-shoutout to si Miss Jaire dahil nandito ka na. Go na, Miss Jaire. Very, very quick.
5: Okay. po sa mama ko po sa Bulacan po ngayon. Ingat po kayo dyan. At sa mga sa family ko rin po dyan sa Antipolo. Thank you po.
1: Thank you and good morning. Congratulations. Very good. Thank you for listening din ha sa iyo at sa iyong buong pamilya, Miss Jaire. Okay, at dyan po nagtatapos
0: ang My Manika. Ano kaya yun, no? Yung matatanggap nila, excited ako for them.
1: Basta, malaki yan.
0: Kaya nga.
1: At tuloy-tuloy ito ha, dahil yung countdown natin eh, abuti ng Pasko talaga ito.
0: Oo. So marami mananalo sa My Manika.
1: Susunod!
0: Kabayan with Danny Buenafe, nakasama niyo po ngayon, Rica Lazo.
1: Peter Musngi.
0: Ay, hindi pala. Kabayan presents Super El Nino sa DZMM.
1: Ayan.
0: Oo, kasama siya na Chang Ami Perez at Miss Annalisa Solis.
1: Abay, double A na naman.
0: Oo.
1: Double A sa double M.
0: Oo.
1: Si Ami tsaka si Anna.
0: Sila po, susunod kasama. Maraming salamat, kapamilya.
1: Have a happy and safe weekend.

Sa pamilya, bumagal pa sa 6.1% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto kumpara sa 6.2% noong Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Philippine Statistics Authority. Hatid sa atin ni Radyo Patrol, Nico Pagsik. Nico.

0: Babalikan natin ang detalye ni mula kay Nico Bagsik. Sa ibang balita, hinimok ang gobyernong siyasatin ang sinasabing mahigit 20 araw na pananatili ng research vessel ng China sa Bajo de Masinloc. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid naman ni Steve Raz. Go ahead, Steve.
1: Rekonstruksyon ng ilang civic organization ang umano'y pananatili ng mahigit 20 araw ng isang Chinese marine research vessel sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, mahalagang malaman kung ano ang sinasagawang pag-aaral ng China sa lugar. Sa inisyal na ulat, ang barkong Hayang DCC Hao na pinapatakbo ng Marine Geological Survey ng China ay namataan umano sa Shoal mula August 11 hanggang September 1. May kakayahan umano ang barko na magsagawa ng pagsusuri sa ilalim ng dagat at mga alap ng datos na maaaring magamit sa paproyektong may kaugnayan sa marine engineering. Igilid na grupo na anuman ang dahilan ng presensya ng barko, dapat itong siyasatin ng gobyerno, lalo't hindi rin umano ito ang unang kahinahinalang aktibidad na inatala sa Panatag Shoal ngayong taon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Salamat, Steve Raz. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. DZMM Numero Uno sa Aksyon. Alerto sa Super El Nino.
3: Ulan na dala ng habagat lumalakas dahil sa umiiral na El Nino. Ilang magsasaka sa bansa, nalulugi.
4: Apektado nga ni
3: Grupong Bantay Bigas, nananawagan sa pamahalaan na iprioridad ang suporta sa mga magsasaka. DA naghahanda para maibsan ang epekto ng El Nino sa supply ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin. Phil Rice, inatasan ng DA na mahigpit na i-monitor ang banta ng Super El Nino. Mga magsasaka pinaghahanda sa posibleng epekto ng matinding tagtuyot.
2: Alerto sa Super El Nino sa DZMM! Handa ka na ba sa mainit at humahagupit na usapan? Mga impormasyong tiyak na magpapatagaktak ng pawis mo! Sumilong na sa aming usapan at alamin ang epekto ng Super El Nino sa kabuhayan, kalusugan at sa iba't ibang sektor ng lipunan. Matuto rin ang makabuluhang impormasyon at practical tips na swak sa panahon. Ihanda na ang tubig, payong at kung ano-ano pang magpapalamig sa inyong ulo dahil hahagupit na ang mainit na talakayan kasama ang tiyang ng bayan, Ami Perez sa Alerto sa Super El Nino! Alerto sa Super El Nino!

Magandang morning, mga kapamilya. Naku, napakahalaga po ng bigas sa ating mga Pilipino at halos araw-araw, hindi po nawawala ang kanin sa ating hapag, mapaalmusal, tanghalian o hapunan. Pero bago makarating sa ating mga plato ang bawat butil po ng bigas, may mga magsasakang maghapon po na nagtatrabaho sa bukid sa ilalim ng matinding init at nagtatanim sila at umaasa na maging maganda ang kanilang ani. Kaya naman po, malaking tanong ngayon, ano na ang mangyayari sa ating supply ng bigas kung matindi po ang epekto ng El Niño? Tulad nga po ng kasabihan, sala sa init, sala sa lamig. Kapag matindi ang init, may kakulangan sa supply ng tubig. Apektado po ang mga palayan at babagsak ang ani at apektado hindi lamang po ang kita ng ating mga magsasaka, kundi pati rin po ang supply at presyo ng bigas. At kapag sobra naman ang tubig, tulad na lang po ng mga matitinding ulan itong mga nakaraang araw, dulot po ng habagat na pinalakas ng El Niño, nasasalanta rin po ang ating mga pananim. Kaya ang ending, lugi pa rin po ang ating mga magsasaka. At habang pinag-uusapan ang posibleng epekto ng El Niño, ngayong taon hanggang 2027 po ito ha, mahalagang malaman natin, handa ba tayo? At ano ang ginagawa ng pamahalaan para maprotektahan ang ating mga magsasaka at para po matiyak na may bigas sa ating pong hapag? At paano ang mga magsasakang direktang nakakaranas na po ng epekto ng matinding init at kakulangan sa tubig? Kaya ngayong araw, mga kapamilya, pag-uusapan po natin ang El Niño, bigas at food security. At makasama po natin ngayong umaga si Chief Analisa Solis ng DOST Pag-asa para ipaliwanag muli sa atin ang banta ng El Niño sa agrikultura naman.

0: Parents alerto sa Super El Nino.
1: Apektado sino?
2: Apektado ngani.
1: Apektado nino.
2: Apektado ngani.
0: At ako po ang inyong Chang ng Bayan, Chang Amy Perez. At gaya nga ho nang nabanggit ko kanina, kasama po natin ngayon ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section o CLIMPS, Climatology and Agrometeorology Division ng DOST Pag-asa. Wala pong iba, double A nga kami, sabi ni Sir Peter eh. Miss Ana Lisa Solis, magandang umaga po and welcome back to Kabayan Presents Alerto ng Super El Nino, Ma'am Ana.
3: Well, good morning, Chang Ami, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. So, medyo maulan, Chang
0: Opo,
3: Ami.
0: Opo, maulan!
3: Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa El Nino. So, nakikita naman natin na although may El Nino, sinabi naman natin na sabi ng Pag-asa na meron talaga tayong enhanced southwest monsoon sa panahon habang umiiral itong El Nino natin.
0: Yeah, marami nga hong nagtatanong sa akin dito. Galing ako dun sa kabilang studio, sabi nila, ha? Pag-uusapan mo El Nino, hindi naman umaaraw masyado, panay nga ang pag-uulan dahil nga sa habagat. Ano po ang paliwanag doon? Paalala lang natin, baka yung mga hindi po tumutok sa ating huling episode.
3: Yes, Chang Ami. So yun po, kailangan mabago na natin yung sinasabi nating paniniwala na kapag El Nino, it always means drought. So hindi natin po ibig sabihin na kapag may El Nino, it doesn't always means drought. Tumataas lang po yung probability na posible magkaroon tayo ng kakulangan sa tubig ulan, lalong-lalo na po kapag naandito na tayo sa warm and dry season months. At sinasabi rin natin nakaakibat po nung impact nitong El Nino, or usually kasi kapag developing yung El Nino sa panahon ng habagat, so tinatalagang inaasahan na natin yung mga western section ng Luzon ay maatatamaan or maaapektuhan ng enhanced southwest monsoon. At hindi naman taliwas dun sa inaasahan natin na ganun nga ang nangyari, na kung saan nagkaroon tayo ng mga matitinding mga pagbabaha dulot po nitong habagat.
0: Mm-mm. So ito pong sinabi ninyo na warm season, kailan po ito nagsisimula?
3: So usually yung warm and dry season months natin, Miss Ami, ay kapag yan ay yung dito sa may parte na ng papuntang Amihan, kapag magtatapos na yung ating southwest monsoon. So ang mga around September, October. So pagdating ng
0: last quarter.
3: Yeah, so first mga first half ng November, medyo Amihan na tayo dyan. So, yung mga areas na naulanan or nabahagi na ng habagat, so unti-unti naman niya mababawasan na yung mga tubig ulan nila. And then, mag-start naman itong nasa eastern section ng ating bansa. Sila naman yung magiging maulan, so eastern section. Pero yung warm and dry season months na kung saan tinasabi nating mga February, March, April, eto kasi yung time na yung mga areas na tuwing nasa western section ng mga areas na maulan kapag habagat, eto talaga yung distinct dry season nila. So yun yung warm and dry season months natin pagdating ng February, March, April, at tuloy-tuloy po yan.
0: Tuloy-tuloy na. Ito na po yung mararanasan natin na talagang halos wala ng ulan. Ganun po ba? So ano po yung unang nangyayari sa lupa? Natutuyo lang po ba ito o may ibang epekto lalo na sa ating mga sakahan po?
3: Well, so siyempre unang-una kung meron tayong mga irrigation, so mababawasan siyempre yung mga tubig dun sa ating mga irrigasyon. At kasama na rin dyan na kahit na aside sa mas makokonte yung ulan na ating mararanasan, nandiyan din yung mainit. So, napakataas ng evaporation natin. So, mabilis matuyo o yung soil moisture availability dun sa ating kalupaan ay lubhang matatamaan or maaapektuhan. So, ibig sabihin, malaki ang magiging epekto nito sa ating mga magsasaka, lalong-lalo na dun sa mga lupang tataniman nila.
0: Mm-hmm. So, lalo na din, maapektuhan po yung yung supply ng mga tubig gaya sa dam, ilog, poso o yung irrigation. Ano po yung maaaring mangyari kapag matagal na po yung tagtuyot?
3: Yes, tama ka. So actually buti na lang at least ngayon meron mga tubig yung ating mga dams dahil dito sa
0: napuno,
3: habagat.
0: Opo.
3: Napuno. So actually kung maha-harvest pa nga natin yung mga ibang rainwater natin sa ngayon, mas mabuti pa para lalong at least meron pa rin tayong mga aasahan ng mga tubig, lalong-lalo na dun sa ating mga magsasaka. So, ibig sabihin, posible mababawasan siyempre yung mga tubig sa ating mga dams and also yung mga irrigation. Hopefully, hindi naman matuyo yung ating mga ibang rivers. Kasi usually kapag prolonged dry spell or drought siyang AMI, kapag po merong El Nino,

0: may mga areas dito sa ating lugar sa Pilipinas or sa ibang bahagi ng bansa na apektado ng El Nino, yung mga dating rivers ay posible ding nawawala yung tubig. So hopefully hindi naman ganun yung mangyari, pero laging may mga possibility.
1: Ito pong pag-uulan na naranasan natin ngayon, parang laging pagka-weekend, pa-weekend, no? Ito pong parang napansin ko kasi dalawang linggo akong may sakit. Hindi, tatlo pala. Diba? Grabe ho yung pag-ulan. Tapos ito ngayon, pa-weekend na naman. Kamusta po muna yung magiging lagay ng panahon natin sa mga susunod na araw?
0: Well, sa ngayon, so nandyan pa rin, nananatili pa rin yung ating mga bagyo at ito yung enhanced southwest monsoon natin. So asahan natin in the next couple of days, hopefully meron pa rin tayong mga ganitong mga habagat, pero may mga areas po na posible pa rin na maapektuhan ng sobrang napakainit na temperature. So kung tayo ay nakakaranas ng maraming ulan dito sa Western Luzon, ang area including ang Metro Manila, yung mga ibang kababayan naman natin sa Visayas at Mindanao, medyo mainit at alinsa. So, in fact, meron na rin mga nakikita tayo or naitala ng mga kabawasan sa tubig ulan. Dito sa mga ibang areas ng Bicol area, Chang'ami, ay may mga dry spell or drought na rin, lalo na sa may Kamsur. So, yung mga areas pong yan ay hindi pa rin nagkakaroon ng maraming mga pag-uulan. But then, asahan pa natin, andyan pa rin yung habagat, panahon ng habagat, magwi-weekend na siya, weekending na siya dahil papasok na tayo sa September. Pero hindi po nangangahulugan na wala na tayong mga pag ulan na maaasahan. Kasi andyan pa rin yung typhoon season months. Andyan pa rin yung bagyo. So, wala pa tayong nararanasan ng mga landfalling at crossing na bagyo, Chang'ami. So, ibig sabihin, possible pagdating po ng September, October, yung mga tumatawid naman sa kalupaan ng mga bagyo, posible nating maaasahan. So,
1: kailangan ngayon, September pa po tayo, handa. Maulan pa din.
0: Tama.
1: Hindi po ba?
0: So, kailangan maging handa pa.
1: Oo, maging handa pa rin. Dito po sa atin, sa Metro Manila, maulan pa din, hindi ba? Pero pag naramdaman ho natin yung epekto ng El Nino dito po sa Metro Manila, talagang magiging matindi po ang pag-init.
0: Yes,
1: magiging mainit na mainit
0: yes,
1: po.
0: Yes, Chang Ami. So, asahan natin na andyan pa rin naman yung amihan. Sisimoy pa rin yung hanging amihan na malamig. So, ibig sabihin, pwede pa rin tayo pumunta sa Baguio at makaranas ng malamig na temperature.
1: Okay.
0: But then, hindi siya yung
1: gaya nung dati
0: na magtatagal yung paglamig. So, unti-unti na nating mararanasin.
1: Nako. Kailangan ho talaga paghandaan natin. At sa mga nakatutok po online, sa ating mga team online sa YouTube at Facebook ng DZMM Teleradyo, makisali po kayo sa talakayan at sagutin ang ating poll question na nakapin po sa ating live chat. Kaya kapamilya, ito po. Sa aling supply ka mas kapos ngayon? A, bigas o B, tubig? Mamaya po malalaman namin ang inyong mga reaksyon. Pero bago yan, time check po muna tayo. Oras po natin, 10:17 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Apektado sino?
4: Apektado ngani.
3: Apektado nino.
4: Apektado ngani.
1: At para po sa ating apektado ngani, ay makakasama po natin ang spokesperson ng Bantay Bigas na si Ma'am Cathy Estabilio. Ay, si Ma'am Cathy ba ay nasa Zoom? Okay, makakasama po natin siya sa Zoom. Ma'am Cathy, magandang umaga po. Si Chang'ami po ito. Ayan, habang iniintay natin si Ma'am Cathy, ay mahalaga po na malaman natin kung paano nga ba haharapin ang ating mga magsasaka. Ito nga pong epekto ng El Nino at ano yung mga hakbang ng pamahalaan para matulungan po silang maprotektahan ang kanilang mga pananim at kabuhayan. Nariyan po, nandiyan na po ba si Ma'am Cathy sa ating Zoom? Nako, medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema sa signal. Yan, tingnan natin. Ma'am Cathy, kakamustahin natin ang ating mga magsasaka at ang ating palayan matapos nga po itong nagdaang habagat. At ngayon nga po, binabantayan pa rin natin itong umiiral na El Nino at paano ito naapektuhan ang kanilang mga pananim at kabuhayan. Naku, medyo nagkakaroon ng problema sa signal. Nasaan ba si Ma'am Cathy? Nasa ang lugar? ay siguro balikan natin siya, Gerson. Mag-commercial break lang muna tayo. At sa atin pong pagbabalik, makakausap natin si Ma'am Cathy Estavillo habang inaayos lamang po ang signal ng ating Zoom, ating spokesperson ng Bantay Bigas. Magbabalik po kami, sandali lamang.
5: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Naku, sakitin din yan.
6: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa Super El Nino.
3: Apektado sino?
4: Apektado ngani.
3: Apektado nino.
4: Apektado ngani.
1: At para po sa ating segment na Apektado Ngani dito po sa Alerto sa Super El Nino, eto na po, okay na ang ating audio, naayos na po ang spokesperson ng Bantay Bigas. Kasama po natin si Ma'am Cathy Estavillo. Ma'am, magandang umaga po, si Chang Ami po ito. Ako, bumagsak na naman yata ang ating signal. O sige, mamaya po babalikan natin si Ma'am Cathy. Maganda sanang makausap muna natin siya para malaman po natin yung mga sitwasyon ng mga palayan dahil nga po sa pag-uulan ngayon. Pero ito po muna, makakasama po natin para malaman naman natin kung ano po ang mga programa at paghahandang ginagawa ng Department of Agriculture. Makakasama po natin si Assistant Secretary for Operations, si ASEC U. Nichols Manalo. Sir, magandang umaga po. Welcome po sa Alerto sa Super El Nino.
13: Magandang umaga po, Chang Ami, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay dito sa programa.
1: Kamusta po? Meron na po ba tayong report na natanggap regarding po sa kondisyon ng mga sakahan po natin, ng mga palayan, ng mga fields dito po sa buong bansa?
13: Opo. Yung latest report po namin, no, yung sa monitoring ng aming DRR unit sa Department of Agriculture, as of yesterday, nasa 3.62 billion na po ang estimated damage. Yes, 52% of this is sa rice po sa ating mga palayan.
1: Opo.
13: Followed by high value, then ang ating pong corn, even po fisheries and animals, meron pong damage.
1: Ako, nakakalungkot. Ito po'y dahil nga po sa ilang araw na pag-uulan na naranasan natin, hindi pa po natin pinag-uusapan yung inaabangan natin at pinaghahandaan na Super El Nino na magiging tagtuyot nga po. At nabanggit din po namin last time dito sa programa na meron pong ginawa ang DA na task force, tama po? Task Force El Nino. Kamusta po? Nasaan na po ang mga paghahanda at plano para po dyan?
13: Ma'am, maraming salamat dun sa sinabi niyo. Actually, it's not only DA.
1: Mm-hmm.
13: It's the whole of government.
1: Yes, ako,
13: meron tayong National El Nino Task Force o National El Nino Team. Tapos, divided siya into 5 clusters o sectoral clusters.
1: Mm-hmm.
13: Food security, headed by the DA. Water security ng NWRB saka ang DNR. Energy security by the DOE. Health security by DOH and public safety by the DILG. So, nandun po tayo ngayon sa food security. Si DA po already have already started meeting with an interagency. Sa ngayon po, for the DA only, meron na kaming consolidated action plan na nasa 44 billion to respond para dito sa El Nino.
1: Opo. At isa nga ho sa mga concern ng ating mga magsasaka nung nakausap po namin sila during our first episode ay ang problema po talaga ay yung patubig, yung irigasyon, hindi po ba? Kasama ho yan sa mga pinag-uusapan din po sa Task Force El Nino, tama po?
13: Kasama po ma'am, lalo na siguro itong bago po nagdatingan itong
1: mga habagat,
13: habagat ma'am, no? Ang una nating naging concern yung pagbaba ng level ng mga tubig sa dam, in particular yung magat sa Region 2. Sa ngayon po, halos po lahat ng dam natin ay nasa above normal level na. So, bago po dumating ito, nakapag-conduct tayo ng cloud seeding operations. So, in partnership po ito sa ating Philippine Air Force.
1: May nabanggit po kayo kanina, Ma'am Ana, na merong ilang lugar na ho dito sa ating bansa ang nakakaranas na nga po nung tagtuyot. Eh, meron din po tayong mga magsasaka doon. Saan nga pong lugar po yung mga nabanggit po ninyo?
0: Sa ngayon, yung Kamsur sa may Bicol area. So, nakita natin na yung kakulangan na sa tubig ulan, meron na po dyan sa may Kamsur. And there are areas po na unti-unti na rin nababawasan yung mga tubig ulan dyan sa may parte ng Davao area. So, sa may Davao del Norte and Davao Occidental. So, dyan sa mga areas na yan ay below normal din o nakakaranas sila ng dry condition.
1: Na-report po yun sa inyo?
13: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Na-report din, ma'am. Actually, halos patapos na po yung tinatawag natin na wet season planting.
1: Mm-hmm.
13: Ito pong, historically, September 15 concludes yung pagtatanim natin during the wet season.
1: Mm-hmm.
13: September 16 to March 15, dito po papasok yung dry cropping season na natin.
1: Oh, oh.
13: So mostly, yung iba pong areas na yan, nakakapag-harvest na.
1: Mm-hmm.
13: Yung iba naman po, ito nga po ang kailangan talaga dahil El Nino po tayo ngayon. Ha?
1: Oh,
13: marami lang pag-ulan, pero El Nino po tayo ngayon.
1: Mm-hmm. Kaya marami po ang nalilito.
13: Yun po, siguro po mamaya may papaliwanag. So kailangan po nating paghandaan, lalo itong dry season.
1: Mm-hmm.
13: Kasi sa report nga po, sa forecast ng PAGASA, very strong El Nino.
1: Mm-hmm.
13: Itong fourth quarter at baka po tatawid to ng hanggang first half of next year.
1: Of next year. Opo, napag-usapan nga ho namin yan. So, kamusta naman po ang supply natin ng bigas dito po sa, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa po?
13: Opo, magandang tanong po yan, kasi parati pong naakibat dyan yung pag mga ganitong mga calamity, may available po ba supply sa merkado?
1: Mm-hmm.
13: Base po sa price monitoring po kahapon, may supply po ng mga bigas sa ating merkado, no? At halos nagpapareho nga po yung sabihin nating regular milled rice saka yung mga imported na regular milled rice. Nasa 45 pesos po ang price monitoring natin kahapon. Ang tanong naman po sa aming kalim kay Secretary Francisco Kiko Chu Laurel Jr. kagabi doon sa isang interview niya, meron po bang bigas na supply ang NFA?
1: Ako.
13: Inventory. Meron po. Actually, naglalabas na nga po tayo ngayon dahil mag-i-start na po yung harvesting nitong dry ng wet season. So, ang sabi po ni Secretary ngayon, at least mga 50% na ang available na sa inventory ng NFA na pwede po uling magbenta ang ating mga magsasaka sa NFA.
1: Naku, thank you po, ASEC. At babalikan lang po natin ang ating pong spokesperson ng Bantay Bigas dahil nasa linya na po siya ng telepono, si Ma'am Cathy Estavillo. Ma'am Cathy, magandang umaga po. Si Chang Ami po ito.
14: Magandang umaga sa iyo, Chang Ami. At syempre, magandang umaga sa inyong guest, na ibang guest at yung na laging nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa.
1: Naku, kamusta po ang lagay ng ating mga palayan ngayong sobra po ang pag-uulan, dala ng habagat?
14: Ay, totoo yan, Chang Ami. Actually, umaabot na sa 3.62 billion pesos ang nasalan, halaga ng nasalanta sa nitong nagdaang nitong ongoing na habagat.
1: At
14: siyempre umaabot ng 88,000 metric tons ang bigas na apekta, ang palay na apektado, at ang pinakamasakit dito ay talagang yung farmers natin, kung saan ay malaki, no, 80,000 farmers yung apektado din. O, kaya 86,466 yung apektadong mga farmers at mga fisher folks, na siyempre dahil sa wala na silang maani, nasira yung kanilang mga pananim, ay gutom ang aabutin nila. At hindi lang gutom kundi baon sa utang, dahil ang ating pamagsakata ay magtanim yan, mangutang para makapagtanim, pag-ani para makapagbayad sa utang ulit. Ang nakakalungkot dito sa AMI ay sinasabi ng DA na aabot ng 21 pesos ang presyo ng palay na presyo ng palay na freshly harvested. Sa Isabela, umaabot ng 17 to 18 pesos per kilo ng palay ang presyo ngayon, given na ang taas-taas ng cost of production ng ating mga magsasaka, lalong-lalo na nitong napakataas na presyo ng langis at ng abono at pestisido. Kaya sana ang Department of Agriculture, kung magsalita, ay talagang pupunta sila sa baba para mag-investigate kung ano ba yung prevailing price ng palay ating mga magsasaka. Diyan sa 17 at 18 pesos na presyo ng palay ay sobrang lugi na yung ating magsasaka dyan. At ito, sabi nga natin, itong habagat, itong pagbaha na rice area talagang naapektuhan, ay may malaking impact ito. Hindi lang sa kasiguruduhan natin sa pagkain, kundi dun sa kabuhayan, kalagayan ng ating mga magsasaka.
1: Puyan, actually kahapon nga po ay may nakausap akong anak ng magsasaka, at kinukwento nga ho niya sa akin kung ano yung, kung gaano kahirap yung pinagdaraanan ng isang magsasaka, yung tatay niya, at kaya yung mga kapatid niya ay parang wala na ring interest na maging magsasaka kasi ang dami, dahil bukod sa napakamahal, yung pataba, tapos sa co-op may problema din. Di ba sa 10 sako, kunyari merong 10 sako, yung palang 2 ako doon, mapupunta sa co-op. May ganun po pala, Ma'am Cathy, ano? Tapos yung mga pataba, yung distribution, hindi rin po kumbaga ay patas ang labanan. Dahil ang nalaman ko po, ay kapag ka daw ang magsasaka, ay medyo nakakaangat ng konti ba? Hindi bibigyan ng libreng pataba. Eh bakit ganun yung nangyayari? Nakakagulat po na meron ding, ayoko man sabihin korupsyon, pero parang merong nakakalungkot na pangyayari na, na ganun po, na yun ang realidad. Kaya parang nawawalan na daw po talaga ng gana yung mga magsasaka natin.
14: Totoo yan, Chang Ami. Talagang hindi competitive ang buhay ng ang trabahong pagiging magsasaka. Given ang isang agricultural country ang ating bansa.
1: Totoo po.
14: Ang kalakhan sa economic activity ng buong Pilipinas ay nasa agriculture. Pero hindi competitive, kaya yung mga farmer, yung mga anak ng mga magsasaka ay kung mayroon lang alternatibong trabaho, ay talagang ayaw nila ang pagiging magsasaka. E paano na lang ang ating kasiguruduhan sa pagkain noon? Sabi ng ating mga magsasaka tiyang AMI ay social responsibility nila yung magtanim para may pagkain ang kanilang pamilya at ng mamamayang Pilipino. Pero yun nga, lahat ng kalamidad ay nararanasan ng ating mga magsasaka. At itong Super El Nino na ating daranasin, actually tiyang AMI, magsasaka ako sa Isabela, at month of May ay ongoing yung aming pagtatanim doon. Imagine mo, sasabihin ng DIA na plant at your own risk dahil wala nang tubig sa mga sa dam, particular sa Magat Dam. At nito naman, biglang nagtaas, lakas-lakas ng ulan, ay salanta yung kanilang pananim. Kaya nagtanim sila, nangutang sila para makapagtanim, doble-doble na yung pagiging magiging utang ng ating mga magsasaka. Kaya lagi namin sinasabi bilang magsasaka na kami yung nagtatanim sa pagkain ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat din ang gobyerno ay gawin niyang prioridad ng kanyang administrasyon yung pagpapalakas,
1: yung pagbibigay,
14: ang tulong
1: pagpapahalaga
14: sa ating mga magsasaka. Pero kung titignan natin siyang AMI, ay number 6 ang budget ng Department of Agriculture sa national budget. 260 before.
1: Ay, Ma'am Cathy, meron pa pala akong hindi nabanggit po, ah, yung problema din sa mga dryer, pag nasisira.
14: Ay, totoo yan.
1: Diba? O, nalaman ko din po yun.
14: Oo, yun yung isang dahilan kung bakit nababarat din ang presyo ng palay ng ating mga magsasaka dahil sa kawalan ng post-harvest facilities, lalong-lalo na yung dryer. At ngayong rainy season ay talagang yung 17 pesos na presyo ng palay, pabagsak pa yan dahil sa kawalan ng dryer, kawalan ng post-harvest facilities, kawalan ng cold storage. Kaya tignan mo yung mga gulay ng ating mga magsasaka natatapon samantala pagdating dito sa Manila, ay doble-doble, triple ang presyo nito. So, kaninong responsibilidad dapat yan, Chang Ami? Walang iba kundi ang gobyerno.
1: At kasama po natin ngayon si ASEC. Nandito po mula sa DA. Teka, Ma'am Cathy, tatanungin po natin si ASEC. ASEC, ito nga pong mga concerns ng ating magsasaka. Isa sa mga pinupunto ni Ma'am Cathy ay yung pagbaba at pagpunta doon sa kanila. Makita po ninyo, malaman ang tunay na kalagayan po ng ating mga magsasaka. Reaction po ninyo.
13: Maraming salamat at kami naman po ay nagkakasama na sa mga meeting ni Ma'am Cathy at sa Lunes nga po ay bisita namin
1: magkikita
13: sila sa...
1: Magkikita kayo.
13: Magkikita kami sa... At kasama niyang mga magsasakang, mga kababaihan, no, na galing Laguna sa Bulacan. But anyway po, tama po yun, no? Ang regional office namin, kasi po kami ay devolved. Nakikipagturuan lang po tayo sa pag-implement ng mga programa sa ating mga agriculture extension workers na nasa local government unit. Pero weekly po, nagmo-monitor tayo. Tama po siguro yung observation, no, na yung mas mababa na uli yung presyo na nabibili. Sabi kanina ni Ma'am Cathy, nasa 17 to 19. Kahapon po ang nabanggit ng aming kalihim ay nasa 19 to 21. Ano po? At papatingnan po natin yan. Ito naman po ay ang bumibili po kasi dito ang ating mga traders.
1: Yeah. Yan, may isa pang problema din yun, dyan.
13: Po. Kasi nga po, tayo, ang unang hakbang na naialok namin sa kanila ay sa NFA. No, sila magbenta, yung ating mga magsasaka. Kaya nabanggit na po ng aming kalim na halos napababa ng inventaryo na nasa NFA ngayon na from 40 to 50% na ang balance o ang available, no, na space na pwedeng mapunuan lalo na itong harvesting ngayon. Ang sinasabi natin, hanggang December o next year, early next year is mapunuan ito. Ibig sabihin, makabili ang NFA nang mas mataas doon sa ating mga regular na namimili na traders. Doon po sa logistics, problema po yan kasi marami naman po talaga tayong mga daan. Nakita natin nung isang araw, itong San Simon, yung mga gulay po, halos siguro po sa
1: haba ng oras. Sa Pangasinan nga po, nalaman ko dami daw pong sibuyas ngayon doon. Binibenta na nga lang daw sa kalsada.
13: I-check po natin yun, ma'am, dahil sa sibuyas ngayon, yung mga galing sa cold storage dapat yan.
1: Opo.
13: Kasi magtatanim pa lang po tayo ng sibuyas. Ang sibuyas natin, ang early harvesting siguro, mga December, ang peak of harvesting, April, May. So, ibig sabihin, walang mag-harvest ng sibuyas ngayon.
1: Opo.
13: Baka po yung sibuyas na ay galing sa cold storage.
1: Ah,
13: itingnan po natin yun.
1: Sige po. Tingnan natin. Dun ho sa mga nabanggit din ni Ma'am Cathy na 86,000 na farmers na naapektuhan po. Ano po ba ang tulong na makukuha nila mula po sa DA?
13: Well, maganda pong ano yun, ma'am, at ipinapaliwanag namin. Ang Department of Agriculture po usually ay after ng calamity po mapasok. Ano po? Hindi po kami katulad ng DSWD na nandyan habang may calamity. Ang ating pong mga sakahan, sabi ko nga po kanina, ay umaasa kami sa report ng ating mga katuwang sa local government units. Pero ina-assess po natin yon. So, ang areas na na-report, na nabaha, o na-damage, sabihin natin, na-damage ng peste, binabalidate po natin yan after nitong calamity. At kung ang areas pwede pang makahabol ng tanim, ang una pong naibibigay ni DA ay seeds and planting materials, pati na rin po ang abono. Of course, hinihikayat po natin ng ating mga kababayang magsasaka at even mangingisda na mag-enroll sa crop insurance. Kahit po maliit yan, kung ito pong mabalidate na tinamaan sila, meron din po silang makukuha. Libre naman po yan. No? Ikailangan lang nila yung enroll every cropping season. Hindi po isang taon, isang enrollment. Kada po cropping season, dapat mag-enroll sila sa crop insurance. Pangalawa po, meron po tayong mga, katulad yan, may mga farm machineries din po tayong naibibigay. At yun po, naibibigay namin ito after po ng calamity. kasi wala po kami doon sa during calamity.
1: Ayan, sige po, at least malinaw po, nabanggit po ninyo yan ngayon. Eh, babalikan ho natin mayamayang konti si Ma'am Cathy Estabillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas. Ganon din po ang ating mga kasama sa studio na si ASEC Unicols Manalo at syempre si Ma'am Ana ng Pag-asa. Pero tatanggap po muna tayo ng mga pag-uulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Mga lubak sa ilang kalsada sa Maynila pansamantalang tinatabunan para maiwasan ang aksidente. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus?
15: Yes, naabutan nga ng Radyo Patrol sa Ayala Boulevard, kanto ng San Marcelino Street sa Maynila, ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways na tinatabunan yung mga lubak sa naturang kalsada. Ayon sa kanila, temporary patching lang muna yung ipinantatabunan takip sa mga lubak na layong maiwasan ang aksidente, partikular sa mga motosiklo dahil madulas din ang kalsada bunsod ng ulan. Sakaling maging maayos sa nila ang panahon, tsaka nila ito lalagyan ng asfalto para permanenteng matakpan ang mga lubak. Bukod sa Ayala Boulevard, magsasagawa rin ng patching ang DPWH mula Zamora hanggang Plaza de Lao sa Paco, Maynila. Samantala, sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa ilang bahagi ng Maynila kanina, nakita nating may pag-iipon ng tubig sa Pedro Hill Street, kanto ng Quirino Avenue, na nagdudulot ng bahagyang build-up ng mga sasakyan. Bukod dito, hamon din sa mga motorista ang lubak-lubak na kalsada sa lugar. Samantala, nagpo-protesta naman dito sa kanto ng Mendiola Street ang iba't ibang labor groups para muling hilingin ang pagtataas sa minimum wage sa Metro Manila. Ngayon, dito nga sa Mendiola, yung iba namang kalsada patungo Legarda at Casal Street dito pa rin sa lungsod ng Maynila ay medyo may pagbigat sa usad ng mga sasakyan dahil dito sa mga realista. Meron naman ang mga tauhan dito ng Manila Traffic and Parking Bureau at MPD o Manila Police District para magbando sa traffic at hindi na tumukod ang mga sasakyan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, KZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Tanungin ko pa naman sana kung mawawash out din yung asfalto na yun. Si Jerson, pinigilan ako. Sige na nga. Paano kalang dagdag sa motor vehicle users charge? Pinag-aaralan pang mabuti ayon sa Malacanang. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang morning.
16: Good morning sa ami. Masusi pang pinag-aaralan ng Malacanang at ng mga opisyal ng gobyerno ang panukala ng Department of Finance na taasan ang halaga ng motor vehicle users charge o yung mandatory fee na ibinabayad ng mga nagpaparehistro o mag-renew ng sasakyan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, kailangan pag-aralan at ibalanse ang layunin ng panukala sa isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang gastos ng publiko sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Magugulat ang isinulong ng Pangulo sa kanyang huling sona ang pagpasa ng Progress Bill na layo makatulong sa mga middle class at maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pag-amyenda sa tax measures na umiiral sa mga naturang sektor. Batay sa website ng Land Transportation Office, nagkakahalaga ng 240 pesos hanggang 300 pesos ang motor vehicle usage charge sa mga motorsiklo habang naglalaro sa 1,600 pesos. Hanggang 8,000 pisong charge sa mga kotse na bukod pa sa ibang fees na binabayaran ng mga nagpaparehistro o nagpaparenew. Ginagamit ang nakokolektang MVUC para pondohan ang maintenance ng mga kalsada at mga programa para makontrol ang polusyon. Ayon kay Jose Castro, kailangan matukoy kung ang layunin ng panukala ay makapagbibigay ng pangmatagalang epekto sa mga motorista o sa gobyerno at basta ngayon ay wala pa namang pinanadesisyon ng Pangulo tungkol dito sa nasabing panukala. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Chris Torres, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores.
5: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Firmado, siguradong eksperto sa Super El Nino.
1: Kayo po ay nakatutok Sa ating pong alerto sa Super El Nino, ako pong inyong Chang Ami. At ngayon naman po para mas maunawaan natin kung paano naapektuhan ng El Nino ang palay at gano'ng katagal maaring maramdaman ang epekto nito at kung ano-ano yung pong drought at heat tolerant varieties ang maari pong piliin ng ating mga magsasaka. Magkasama po natin ngayon via Zoom ang isang eksperto po mula sa Philippine Rice Research Institute, wala pong iba kundi ang kanilang Chief Science Research Specialist ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice, wala pong iba kundi si Dr. Leilani Juliano. Dr. Leilani, magandang umaga po, si Chang Ami po ito.
17: Magandang umaga po, Chang Ami, ganun din po sa ating mga kasamahan dyan sa studio at ang ating mga tagapakinig.
1: Yes, ito po, ederetsahan na pong tanong, gaano po kalaki ang magiging epekto ng El Nino sa mga nagtatanim po ng palay, ang ating mga magsasaka?
17: Nabanggit po kanina ni Ma'am Ana Solis yung kakulangan ng tubig po, no? Ang ating pong palay nangangailangan ng patubig sa bawat yugto ng kanyang paglaki. So kung may kulang po yung tubig, malamang po ay magkakaroon po ngayon ng pagbabago dun sa kanyang karaniwang paglaki. So yung tinatawag natin na pagkabansot ng palay, maaaring ito ay maging epekto ng kakulangan ng tubig. Ganon din po yung hindi pagkakaroon ng madaming butil ng palay at yung paglalaman po ng ating palay ay apektado pa rin po ito ng kakulangan ng tubig.
1: So sa ngayon nga po, dahil pinag-uusapan natin itong paghahanda sa Super El Nino, ay bilang isang eksperto po, ay masasuggest nyo po ba sa mga magsasaka na mas mabuti pong ipagpaliban muna yung pagtatanim o magtanim po ng ibang mga pananim?
17: Tama po kayo dyan, Chang Ami, no? Pero tingnan din po ng ating mga magsasaka, baka naman kakayanin ng tubig na ibibigay ng ating mga dams o yung ating mga ilog kung sa irrigation systems po ng NIA, no? Pwede po tayong mag-adjust ng ating cropping calendar. Ibig kong sabihin, mas aagahan natin yung pagtatanim sa isang irrigation system para po makapag harvest tayo ng mas maayos. Kung sadya pong magkukulang tayo ng tubig at hindi kakayanin na makapag-harvest po tayo ng ating tanim na palay, maari nga po na magtanim ng ibang mga pananim na nangangailangan lang ng konting tubig. Isa po dito ay mais, kung pwede po dun sa kanilang lugar. Meron din po tayong iba pang mga pananim na pwede. So, iyan po yan sa mga isinusulong po namin dito sa PhilRice na pwedeng gawin. Aside from, syempre, kung kayang magtanim, maari po tayong gumamit ng mga varieties ng palay na maagang anihin, yung paagan at malimit na tinatawag ng ating mga magsasaka.
1: Iyon po ba ay available? Tinatanong po ni Ma'am Ana.
17: Yes po. Sa pamamagitan po ng ating RCEP program ay naghahanda na po sila para po sa pagbibigay ng mga binhing ito ngayong darating pong, baka mag-start na po ngayong October or November po, no? Ready naman na po ito para po ito sa ating 78 provinces na sinusuportahan po ng RCEP program.
1: Yun po bang quality o uri ng mga palay? Meron po bang mas matibay pagka ganitong tagtuyot o mas bagay na, kumbaga, yung nga, nabanggit po ninyo, yung corn, pwede po yun itanim, tama po?
17: Opo. Marami na po tayo ngayon na mga bagong binhi ng palay na pwede po sa iba't ibang panahon, no? Katulad po nitong padating na El Nino, pwede pong magtanim ang ating mga magsasaka ng drought tolerant na binabanggit na variety. Ibig sabihin, mas matatag po siya kapag ngayong tagtuyot. Ganon din po yung mga paaga na mga varieties natin. Ibig sabihin, mas maigsi yung yugto ng kanyang paglaki, pero hindi naman po ito nangangahulugan na yung kanyang aanihin naman ay mas kukonti kesa sa karaniwan na itinatanim sa mga irrigated areas.
1: Thank you po, Dr. Leilani. Tanungin ko lamang po ang ating spokesperson mula sa Bantay Bigas. Nasa linya ng telepono si Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, ay... Ma'am Cathy, nariyan pa ho ba kayo? O, teka. Naku, mukhang nawala na naman sa linya ng telepono si Ma'am Cathy. Sige, kasi tatanungin ko rin nga ho siya sana dahil ito nga pong binabanggit ninyong paghahanda na ito ay mahalaga na malaman na ang ating pong mga magsasaka. Hindi po ba, Dr. Leilani? Lalo na po, pagdating dun sa water saving technologies, meron po ba kayong marirekomenda sa ating pong mga magsasaka?
17: Meron po, ito po ay ang tinatawag nating alternate wetting and drying.
1: Okay po.
17: Yung pamamahala po ito ng tubig sa ating sa produksyon ng palay, no. Nakikiisa po yung National Irrigation Administration sa pagpapatupad din po ng alternate wetting and drying sa mga irrigation systems, at ganoon din po yung ating sa training team ng Agricultural Training Institute sa mga local government units ay alam na po nila kung paano ipatupad yung ating AWD na water management.
1: Meron din po kayo nitong tinatawag na climate smart map ng PhilRice para po ito sa mga magsasaka. Paano po ito makakatulong sa kanila, ma'am?
17: Opo, ito po ay ginawa ng Climate Smart Map Project ng PhilRice at katulong po natin yung National Irrigation Administration na makita saan yung mga palayan natin na maaaring maapektuhan po ng padating na El Nino. Ibig sabihin ay nasa mapa po ng probinsya yung mga lugar na maaaring maapektuhan. Katulad ng paano po namin ito ginawa ay tiningnan po namin nung mga nakakaraang El Nino alin sa mga palayan ang hindi natamnan. At kapag walang El Nino, ito naman po ay natatamnan. So, minapa po natin ito, nilagay natin ito sa mapa. Katulong din po yung datos mula sa NIA kung saan meron din kasi po silang mga lugar na maaaring hindi mapapatubigan ngayong darating na dry season. So ito pong mapa na ito ay province-wide. Available po ito sa ating mga regional field offices at ganoon din po sa mga PhilRice stations. Ipinapamahagi po ito sa bawat probinsya upang matukoy po nung ating mga DA, ganoon din yung mga ibang stakeholders, lalo na po yung ating mga magsasaka kung saan yung pwede, maaari silang maapektuhan ngayong padating ng El Nino.
1: Siguro maganda rin pong kunin natin ang pagkakataon na ito, ma'am, na magpaalala sa publiko tungkol din po sa pagtitipid sa bigas o sa pagkain po natin. Sige, go ahead po, ma'am.
17: Opo, ilan sa mga advocacies din po ng PhilRice yung sana ay kapag po tayo magluluto, magluto lang po tayo ng sapat para sa ating pamilya, mm-hmm, upang sa ganun maiwasan natin yung madaming wastage ng kanin, no. Kung sa labas naman po tayo kakain, ay kumuha lang po tayo ng kaya nating ubusin na kanin, upang sa gayon po ay hindi tayo magiiwan ng natitirang kanin sa ating mga plato. So, isa din po yun dun sa tinitingnan natin ay gumamit din po tayo ng iba't ibang klase pa ng source ng carbohydrates, no. Meron din po tayo dyan yung saba, kamote, mais na pwede ding ialalay natin kung hindi natin kaya na kumain ng kanin.
1: Maraming salamat po sa paalala na yan. Yan po si Dr. Leilani Juliano, ang Chief Science Research Specialist ng Philippine Rice Research Institute. At para naman sa ating Real Talk with Ma'am Anna. Go ahead, Ma'am Anna.
0: Opo, sa tiyangami sa ngayon ay meron pa rin tayong umiiral na El Nino despite na meron tayong habagat. Nakakaranas tayo ng maraming pag-uulan dito sa western section ng Luzon, kasama na po itong Metro Manila. But then yung mga areas natin dyan sa may parte ng Visayas at Mindanao, nakakaranas sila ng medyo maiinit na temperatura. So actually matataas din po yung mga heat index. Usually kasi tiyangami hindi tayo nag-issue ng heat index forecast sa panahon ng habagat. But then yung mga mga pag-asa Regional Services Division sa Visayas at Mindanao, nag-i-issue ng heat index forecast kasi nga po nararanasan yung medyo maiinit na temperatura. At isa pa, Chang Ami, itong nangyayaring forest fire sa Indonesia. So actually, nangyari na yan ng 2015-2016 na meron din tayong strong El Nino. And also, pinaalala na rin natin to sa Task Force El Nino dun sa ating public safety, yung mga possibility nitong mga forest fire occurrences na posibleng makaabot dito sa ating bansa, eh medyo napaaga nga lang. So, ibig sabihin yung mga airport station din natin, kailangan din nating mga bantayan dahil dun sa mga possible na haze na posibleng makaapekto dun sa mga flight natin dyan sa Visayas at Mindanao.
1: Ngayon pong medyo umulan, simula kaninang umaga po, madaling araw, medyo nagbago na ho ba ang quality ng air dito po sa atin sa Metro Manila?
0: So, syempre, actually na wawash out syempre yung mga haze natin yan. Pero after nga po ng mga pag-uulan, kaya nag-move yung mga haze natin sa monitoring po ng ating mga ibang kasama sa ahensya ng gobyerno nandyan sa may Visayas and Mindanao. So, ibig sabihin, kailangan po ay magsuot pa rin ng mga mask yung ating mga kababayan.
1: Ako, paalala po yan sa ating mga kababayan dyan po sa Visayas at Mindanao. Kung kayo po ilalabas, ay ang suggestion nga po ng PAGASA ay kayo po ay magsuot ng mask. Ako kahit dito ngayon sa Quezon City, sa atin, medyo ramdam at kita mo yung, diba? Kaya nagsusuot din po ako ng mask.
0: Doon sa low level ng ating atmosphere, bumababa talaga yung mga haze na yan. Kaya kailangan mag-ingat pa rin tayo at maapektuhan yung ating
1: ilaw. Yes. Ito po'y paalala sa lahat, hindi lang po sa seniors o yung mga may sakit o medyo mahina ho yung kanilang mga baga, kailangan ho tayong magsuot ng mask. Balikan lang po natin si ASEC Unicles. Ito pong magiging sinabi nga ni Ma'am Ana na ilang mga lugar na sa ating bansa na nakakaranas na po nitong tagtuyot. Ano po ang paalala at mensahe po ninyo sa ating mga magsasaka?
13: Maraming salamat, Chang Ami. Whether El Nino or La Nina, ang message is water management. Ano po? Lalo na ngayon, yung mga sa nakaka-experience na ng, sabihin natin, dry or drought condition. Ang tinitingnan natin dyan is, nabanggit nga po ng ating expert galing sa PhilRice, tingnan muna natin kung kaya pa ng soil moisture, no? Ngayon po kasi talagang papasok na ang dry cropping season.
1: Opo.
13: So, titingnan natin kung yung usually, kung irrigated area to, kung kakayanin ng supply ng dam, no? Ng NIA, na mag-supply ng tubig sa buong crop life niya, is pwede silang magtanim. Meron na po tayong i-distribute na mga drought or early maturing variety. Kung hindi po pwede na ang palay, doon na tayo sa mais. Kasi depende po kasi sa magiging availability ng tubig talaga or water moisture. But anyway, conserve water po ang pinaka isang message niyan. At the same time, tingnan po natin yung suggestion ng gobyerno. Kasi mahirap naman pong magtanim pa tayo, malulugi lang tayo kung hindi nat kakayanin ng tubig.
1: At lalong nababaon sa utang ang ating mga magsasaka. At sa atin naman pong mga publiko, ASEC, ang paalala po ninyo tungkol sa pagtitipid din sa bigas at pagkain po.
13: Opo. Saka sana po, yun nga po, tamang kung ilan lang po ang kailangan nating saingin, ano po, para hindi po nasasayang. At sana po, mabawasan natin yung food waste. Kasi ang kabawasan po yan sa available na supply din ng pagkain na pwede sanang mabili din ng ating mga kababayan.
1: Totoo po yan. Kaya kailangan matutuho tayong magtipid sa panahon ngayon na hindi pa halos natin nararamdaman dito sa Metro Manila itong epekto ng tagtuyot. Hindi po ba, Ma'am Ana? Pero kailangan magsimula na tayong magtipid.
0: Yes, tama. Kaya tama po, timely na kahit maulan pa ngayon, pinag-uusapan na natin itong mga possible na impact ng El Nino Chang Ami.
1: Yeah. Kaya salamat po kay, of course, ASEC Unicles Manalo, ang Assistant Secretary for Operations ng Department of Agriculture, for being here this morning. Salamat, ASEC. Mag-ingat po kayo. At ganun din kay Dr. Leilani Juliano, ang ating Chief Science Research Specialist ng PhilRice. At ganun din kay Ma'am Cathy. Maraming salamat na nakasama natin si Ma'am Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas. Sayang nga lang po at nawala siya sa linya ng telepono. Medyo nagkakaroon po ng problema sa signal siguro dahil din po sa pag-uulan. At of course si Ma'am Ana, ano po ang paalala ninyo sa ating mga kapamilya ngayong uulan pang weekend?
0: pa rin po natin na meron tayong mga pag-uulan dulot ng habagat and also yung mga associated rainfall na mga possible na dulot ng mga bagyo sa mga susunod. So kailangan ingat pa rin po tayo, lagi natin dalhin ang ating mga kapote. At ang sinasabi ni Sir Ariel, Jabyo, just always bring your umbrella.
1: Yes, and advance happy birthday to you, Ma'am
0: Anna. Advance happy birthday din to you, Chang Abby.
1: Magka-birthday pala kami ni Ma'am Anna Gerson. Akalain mo yun, kaya pala talagang meant to be na magkasama tayo every other Friday. O, oh, diba? Happy, happy birthday po. At mga kapamilya, ang resulta po ng ating poll question, sa aling supply ka, mas kapos ngayon? Aba, 353 votes po ang nalikom sa ating YouTube live chat. At ang mga sumagot po ng bigas, 76%. Tubig, 24%. Sa ating Facebook live chat naman, may 15 votes po ang sumagot na bigas, 80%, at tubig, 20%. O bago lamang po tayo magpaalam, meron po muna ang flash report si Marlene Padiernos.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Go ahead, Marlene.
18: Chang Ami, pasado alas 10:35 ngayong umaga ay tuluyan nang nakalabas sa Campo Corame, partikular na sa PNP General Hospital dito sa Campo Corame, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kaugnay pa rin yan sa inilabas na release order ng Sandigan Bayan para sa kanya. Ang tabi rin ng mga dagdag na detalye dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: DZMM Radio Patrol DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: At bago lamang po tayo magpaalam dito po sa Alerto sa Super El Nino, ako po'y nananawagan sa Quezon City, sa LGU po, dahil kanina po'y tumawag ako dyan sa 122 at nireport ko nga po yung baha na meron na po dyan sa may Sampaguita Avenue bago po makarating ng FEU Diliman. Ang sagot po ng barangay ay nai-report na daw po ito sa city engineer. Pero wala po silang aksyon na ginawa, kaya po nakiusap ako na baka ho sana pwede hong puntahan ng barangay at tanggalin po yung mga basurang nakaharang na doon sa mga drainage para po wag na pong tuluyang pang tumaas yung tubig baha po doon. Kasi magiging problema po yan para sa mga batang uuwi galing sa eskwela at yun din pong mga uuwi galing sa kanilang trabaho. So sana po ay aksyon na ninyo. And yung pong natungayan, ang Kabayan Presents Alerto sa Super El Nino. Ako po ang Chang ng Bayan, Chang Ami Perez, naway nakapagbigay po kami ng mga kapakipakinabang na impormasyon at natuto sa mga aral na dapat malaman kaugnay ng El Nino.
0: At ako naman po si Annalise Solis, ang inyong nakasama sa programa ngayong araw.
1: Muli abangan po ninyo ang susunod pang edisyon ng ating Alerto sa Super El Nino sa susunod na Biyernes pa. Every other Friday po, tayo po yung magkikita-kita. Maraming salamat po! Bye!
5: Ami Perez, naka-alerto sa Super El Nino.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:03 na umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Hi, hello! Hi, hello, and good afternoon, mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Friday, aba, 112 days before Christmas, September 4. September 4, 2026, ang unang Biyernes po ng buwan ng Setyembre. Hi, hello and good morning, Mix Bustos po. Kamusta po kayo ngayon? Actually, biglaan nga pong nag-suspend at least sa Quezon City ng public and private. Ang eskwelahan po ng anak ko at least is naka-synchronous classes. Kamusta naman po sa inyong mga lugar? Grabe po, no? Actually, kahapon pa lang, tama nga po, no? Ayon sa Quezon City Government, public and private schools, face-to-face classes suspended all levels, alternative delivery modes of learning po today. So at least po sa inyong, baka po sa inyong mga eskwelahan, naka-synchronous na po ang inyong mga chikiting. At least po sa aking chikiting, naka-synchronous classes po siya today. Actually, kahapon pa lang po eh. Kahapon pa lang, para pabugso-bugso ang ulan. Diba? Uulan, lalakas, aaraw, tapos lalakas na naman ang ulan. Marami nga din po mga na-traffic dahil nga po sa mga bigla ang pagbuhos ng ulan. Expect na rin natin, baka today, ito ngayon, utam mo, nagpapakita yung araw. Pero nung papunta ako dito kanina, makulimlim. Diba?
1: Yes, I know, right? Mm-hmm. Anong tawag doon? IKR.
0: IKR.
1: Sa mga kabataan.
0: Yan, okay. Oo. IKR. IRL. Oo.
1: Ano yung IRL?
0: In real life. In real life.
1: IRL in real life. Ano yung iba pa? IKIK, may ganun.
0: If you know, you know.
1: Oh my God!
0: If you know, you know. If you know, you know.
1: Nakikita ko minsan sa anak ko. Ano naman ito ba?
0: IYK, IYK.
1: IYK, IYK.
0: IYK, YK.
1: Okay, okay, okay.
0: Alam mo yung URL?
1: Gulo-gulo na ako.
0: Alam mo yung URL?
1: Sige, ano, ano?
0: Sa internet, wala lang. URL.
1: Kala ko may bago. A-Y-L-Y.
0: I love you.
1: Pwede ring like.
0: Alam mo ba?
1: May love yun.
0: Alam mo, Ate Nins, sa mga nakikinig po sa teleradyo, kung merong Korean heart, ito diba ang Korean heart?
1: Oo.
0: Ang mga Thai, pag mag-I love you, ito, nakaganyan. Parang gap.
1: Ha?
0: I love. Ha? I love you sign yan.
1: Sa ano, sign language? O sa Thai? Hindi, hindi.
0: More or
1: sa
0: less,
1: sign language, the, hindi. Tinuruan tayo noon yan, di ba?
0: The Thais use it as like this. Pag I love you, ganito, I love
1: Thailand,
0: you.
1: From Thailand.
0: Kung di ako nagkakamala, yes. Sa atin, sa production queue, gap eh.
1: At saka parang pang rocker. Rockstar eh. Parang, di ba?
0: I love you.
1: Oh, yes. Okay. I love you on a Friday. Sa kabila ng lahat. Oh, yun na nga. Alam mo ba, ready pa naman ako na papasok sila kanina. Nag-aaral kami kahapon, di ba? Mm-hmm. May mga test. Naipon
0: today.
1: Mga test, mga quiz. Naipon na para bang binagyo rin sila ng mga quizzes.
0: Oo.
1: Oo, tas ang saya-saya ngayon nung isa kong anak dahil
0: walang
1: wala siya ngayong quiz sa Chinese. Daming may quiz.
0: Naka-synchronous ba sila? Naka-synchronous.
1: Ngayon, naka-online. Yes.
0: So, hindi tuloy yung quiz?
1: Hindi, kasi ano yun eh. Oh, pag Chinese, kung language. Hindi, hindi pwede. Kasi nasa bahay ka, kahit ano, hindi pwede.
0: Alam ko, meron ding quiz si Margo today. Parang hindi naman natuloy. Hindi yata natuloy.
1: Kasi syempre, dapat nandun ka.
0: Correct.
1: So, in person yan.
0: In person.
1: Yes. Well, ano pa, partner?
0: Well, ito partner kasi, i-anuncio lang po natin, no classes all levels as of 6:19 a.m. Ito, all levels sa NCR, sa Abra, Bataan, Bulacan, Cavite, Ilocos Norte, Laguna, Occidental, Mindoro, Zambales, Benguet, Pampanga, Batangas, Tarlac, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, sa Rizal po, sa all levels sa Antipolo, at sa Cebu, all levels sa Cebu City. Ayan, ang ating question. So, sige, sige, Ate Nins.
1: So, dahil sa weather, parang okay naman ah. Or sa air quality ba yan? Parang both. Pareho.
0: Nga, diba?
1: Ano ba talaga?
0: Yung ulan, parang hindi unpredictable. Ngayon,
1: so, ganun
0: diba?
1: Na ngayon. Unpredictable na rin. Parang, walang pasok na lang.
0: Grabe daw kanina yung aming kasama na si shoutout kay Mayan. Nagising siya madaling araw. Sobrang lakas daw ng ulan.
1: Oo, sobrang lakas ng hangin. Kahapon.
0: Nagising siya sa lakas ng ulan.
1: Ako din, actually. Oo.
0: Ako hindi. Tulog na tulog ako.
1: Tapos parang ano mo yung nakakatakot? Yung ganun. Tapos sobrang lakas. And actually, kahapon din. Kahit nung bandang hapon dito sa bandang Quezon City, bigla na lang bumuhos yung malakas ng ulan. So, hindi kami makaalis. So, inintay muna namin kasi feeling namin, titigil din yan. Tumigil nga.
0: Pero alam mo, in fairness ah, kasi at least itong Quezon City government, tayo naman QC ang ating kinasasakupan, kung 7 hours ago sila nag-post, ibig sabihin mga 4 o'clock. O at least maaga-aga. Naman, maaga-aga. Hindi yung tipong, nandun ka na 5 o'clock, 6 o'clock, nasa gitna ka na ng biyahe, tapos suspended pala.
1: Yun na.
0: Sayang ang gising, tsaka sayang ang commute at effort. Oo.
1: Eh, minsan di rin na talaga maiwasan eh. Kaya, ewan ko ba, ang hirap para tayo nagpapatintero sa papasok, may pasok, mga kabataan, pero ganyan talaga. Sa tingin ko, dapat nang extend. Ayaw man natin, yung parang magka-Saturday classes or mag-extend ng summer. Kumbaga, imbis na maaga yung summer mo, mag-extend sa dami ng na-miss. Feeling ko bilang isang magulang ay wala nang matututunan yung mga bata. Puro absent.

0: Ganun talaga. Sayang naman rin, binabayad natin. Mm. Tsaka, eh, bukod sa binabayad, ako talaga, yung learning, yung na matututunan, mga nami-miss mo, eh, ang dami. Kasi nung panahon natin, hindi naman ganito kadami yung mga walang pasok.
1: Mm-hmm.
0: Although, nung panahon natin, walang online class.
1: Totoo yan. Oh. Kaya kapag walang pasok, talaga walang pasok.
0: Masaya.
1: Oo nga. Well, ang ating pong mga paksa today, ating question of the day muna, paano po ninyo inaalagaan ang inyong balat ngayong tag-ulan? Dahil mamaya po sa ating Dr. Servicio, makakasama po natin ang isang public health advocate para po pag-usapan at talakayin ang alipunga at mga iba pa pong skin diseases.
0: Mm-hmm. Alam mo, partner, kaya ako rin na-suggest yung alipunga dahil napapanood ko yung interview sa ating mga kababayan na nalubog nga sa baha, isa yun sa kanilang mga pinoproblema. Sinabi na nagkakaalipunga na po kami. Hindi po namin na alam yung gagawin. So ngayon pong araw na to, ayan, makakasama po natin yung isang eksperto para turuan tayo papaano nga ba natin gagamutin yung alipunga. Kasi fungal infection yan, partner. Mm.
1: Pwede. But usually siya, saan siya nakukuha kapag iba-iba yung kondisyon ng iyong pakwari, nalulublob sa...
0: Yes, sa baha.
1: Sa baha.
0: Yung mga basa-basa, partner,
1: basa,
0: moist.
1: Moist.
0: Oo.
1: Tapos hindi mo nahuhugasan ng maayos.
0: Yes. Paano yung kung baha sa lugar nyo, di ba?
1: Wala kang ibang
0: Wala
1: choice.
0: Kang choice.
1: Nakita mo ba yung nag-viral na isang kasal na tinuloy na sa Bulacan?
0: Last year pa yun, ulit-ulit.
1: Pero at least nakita ko lang siya recently, meron din. I think ito rin i-confirm po natin.
0: Pero alam ko meron ganyan last time.
1: Na tinuloy nila,
0: yes,
1: no? Araw ng kasal, wala ba
0: kapipigil? Tapos talagang nasa ilalim ng bakang magkaleptospirosis, di ba?
1: Wala ba kapipigil?
0: Pero pwede ka naman maghugas after. Andyan na. Alam mo yung parang yung hassle ba? Na nabayaran mo na lahat, ready na, nandun na lahat, ituloy mo na. Pero isang advice ko po, wag na ho kayo ikakasal ng July and August.
1: Maulan
0: September
1: eh.
0: Although may kilala ko ikakasal, advance, congratulations.
1: Next year?
0: Next week. Pero maraming kinakasal.
1: September.
0: Kasi September na eh. So we're hoping mas okay yung weather ng September compared to July and August.
1: Okay.
0: Although maulan pa rin, ano? Pero advance, congratulations.
1: Kay
0: Brian Poe.
1: Ay!
0: At kay Marge Gutierrez.
1: Oh, wow.
0: Ng DOJ.
1: Wow.
0: Next week.
1: Wow.
0: Teka, hindi naman secret eh. May invitation.
1: May invitation. Public ba? Yan ang YK. If ano? You know, you know.
0: Yes. Si Brian po, Congressman Brian po ngayon, and Yusek Margarita Gutierrez ay ikakasal na next week, September 8. It's a very special date kasi birthday ni Mama Mary. Diba?
1: Parang ano lang yun, mga panawagan ng mga unang panahon, no? Parang royalty ng mga ikakasal, eh. Diba?
0: Buti na lang yung kasal nila after nito sa makakapunta ko. Mawiwit, pipicturean ko.
1: Congratulations.
0: Para makita nyo. I'm sure it's going to be a beautiful wedding. And mahilig kasi si Attorney Marge sa Filipiniana.
1: Mm-hmm.
0: So, naka-Filipiniana tayo doon.
1: Congratulations. Saka bago natin ni-intro ang wheelchair beneficiary natin. Sports update lang, no? So, panalo Alex Iala kanina. 6-1 and 6-4 against Alexandra Olinikova. Ayan,
0: anong rank niya? Wait, yung nauna niyang kalaban, mas mataas yung rank, di ba?
1: Well, 17th seed si Alex Ayala dito.
0: Pero yung kalaban niya nung nauna, parang nasa yung American,
1: yes,
0: mas mataas ang rank sa kanya.
1: Si Stoyana.
0: Mas mataas ang rank sa kanya.
1: I-confirm natin,
0: something like that. And then, ngayon, mas
1: ngayon,
0: mataas siya.
1: Ngayon, makakalaban niya ngayon, at least yung kanyang kaibigan na si Iva Jovic. Si Iva Jovic, Atinin, siya yung natawa ka, yung mga dads sila nag-exhibition sa isa't
0: friends,
1: isa.
0: Friends talaga sila. Pero sa kanilang magiging laban, syempre, no?
1: That will be, kung di ako nagkakamali, Sunday, pero...
0: September 5 ba yan? Kasi may mga... manunood yung sister ko, partner.
1: Nandun si Bads.
0: Nandun ng Bads. Oo. Kasi talaga sabi ko, sure ka ba? Kasi sabi, kung matalo sa una, di ba? Hindi mo siya mapapanood. Pero
1: yes,
0: very, very excited sila.
1: That will be
0: dahil
1: tomorrow.
0: Nanalo na nga si Alex Ayala twice.
1: Yes.
0: And so, tomorrow.
1: Yes, yan. TBD pa po ang oras. To be determined. Kaya, Ano lang po tayo, manalangin po tayo para kay Alex Iyala at sana magtuloy

0: tuloy-tuloy ang kanyang success.
1: Oo nga eh. Pero tina mo, two sets pareho. Mm-hmm.
0: Ibig sabihin nun,
1: ibig sabihin talaga nga, ginalingan niya.
0: Ibig sabihin, she's gaining confidence. Sabi nga na sa post-match press conference, yung mga na-improve na this time around is yung patience and yung focus. And that comes with maturity. Kumbaga, kasi para ito yung gusto niyang surface, yung hard court.
1: Ito yung gusto niya.
0: Nagtatribe siya dito. Si Olinikova, natalo siya eh nung clay season.
1: Natalo siya. Natalo si Alex Ayala.
0: So medyo nakabawi siya
1: dahil
0: dito.
1: Dahil yung pong court nila, yung mas malambot na clay.
0: Tapos mas mabagal yung bola pagdating sa clay.
1: So ito yung hard court.
0: Mas mabilis. Kung ako nakakamali, ito yung preferred niya.
1: Ito ba ang preferred niya? Kasi naisip ko si Rafa Nadal na clay mentor siya. Niya. Clay yun eh. Clay, diba? So I would think baka clay. But well, kahit saan. At Wimbledon naman, grass. Okay, iba-iba. Ano kaya yung next? Water?
0: Ito papasok at least matapos ang season hard court na yan. Okay, so ito introduce po natin ngayon ang ating ikapitong benepisyaryo ng wheelchair na si Nanay Meredith Naranjo ng Barangay sa Uyo sa Quezon City.
2: Gusto ko pa sana mabuhay ko ilang apo ko. Mahal ko yung mga apo ko. Yung anak. Sobrang lungkot ko ngayon, hindi ko sila nakikita.
3: Ito ang pinanghahawakan ngayon ng 57 years old na si Nanay Meredith Naranjo ng Barangay sa Uyo, Quezon City. Tubong Agusan del Sur si Nanay Meredith. Noong 2008, lumipat siya sa Metro Manila dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng tuloy-tuloy na trabaho sa probinsya. Dati siyang housewife, habang ang kanyang asawa na si Lucendo ay nagtrabaho bilang construction worker. Pito ang kanilang anak, na ngayon ay may sarili ng mga pamilya. Hindi man pinalad na makapagtapos sa pag-aaral ang lahat ng kanilang mga anak, masaya naman silang magkakasama. Pero noong 2021, nagbago ang buhay ni Nanay Meredith nang madiscover niya na meron siyang breast cancer. Pagsapit ng 2022, naging stage 3 ang kanyang karamdaman. At noong Setyembre 2025, nakumpirmang umabot na sa stage 4 ang cancer at kumalat na sa kanyang baga, buto at atay. Ayon pa sa mga doktor, tinatayang 3 hanggang 6 na buwan na lamang ang kanyang buhay. Pagsapit ng 2026, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Lumala ang mga sugat sa kanyang dibdib na may nana at patuloy na pagdurugo. Simula noon, naging bedridden na si Nanay Meredith.
4: Malabas ng maraming dugo. May nakapagsabi nga mag-desisyon na lang kami nga magpa-admit na lang sa hospital.
5: Adik man ako pero nahinto dahil nang anak ko daaral.
3: Nais sanang ituloy ng pamilya ang kanyang chemotherapy. Ngunit hindi na nangyari dahil sa mga kailangang dokumento at requirements. Hindi rin naging madali para kay Nanay Meredith ang pagpapacheck up dahil kailangan pa siyang buhati ng pamilya at ilagay sa monoblock chair para makapunta sa ospital.
5: Gusto ko yung wheelchair kayo.
4: Makalakan.
5: Hirap na kung ano. Diyan ako buho, nahiga lang konti. Ngayon, sinubukan ko. Pwede na makaupo. Ngayon sabi ko, pwede na tala ko, sana may wheelchair na. Pero sobrang hilo pa ako. Hilong-hilo pa ako. Ang tagal na po nakahiga eh.
3: Samantala, sa tulong ng Philippine Charity Sweepstakes Office at ng nagseservisyo Nina Corpus at Mings Bustos ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, isang wheelchair ang ipinagkaloob ng programa kay Nanay Meredith para hindi na siya kailangang buhatin sa bawat pagpapacheck up para mas mapadali ang kanyang paglabas ng bahay. At higit sa lahat, para mabigyan siya ng kaunting kaginhawaan at magkakataong makapiling ang kanyang mga anak at apo.
4: Maraming salamat sa nagserbisyo Ninya Corpus at Mig Boston ng DCMM Radio Patrol Size 30 PCSO at PRTB.
3: Kaya sa iyo, Nanay Meredith, at sa inyong pamilya, saludo kami sa inyo.
1: Okay, yan po yung ating panayam sa ating beneficiary ng wheelchair po at charity ba dyan sa barangay sa Uyo, Quezon City na si Nanay Meredith Naranjo. Ngayon naman po ay makakausap natin sa linya ng telepono ang kanyang asawa na si Tatay Loloy Naranjo. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Loloy.
6: po, ma'am.
1: Opo. Tay, kumusta na po si Nanay Meredith ngayon? Kahit papaano po, ayan, nagagamit naman ba niya yung wheelchair?
6: Hindi pa nagagamit, ma'am. Kay mahirapan pa siya pag bubuhatin niya pa upuin sa wheelchair.
1: Nun po. So, papaano po yan? Hindi niyo po pa nasubukan, kumbaga.
6: Nung unang pagdating dito sa wheelchair, ma'am, sinubukan ko pag alis na nila ni ma'am yung nag-interview sa amin dito. Sinubukan ko siyang pinapaupo.
1: Pero?
6: Hello po.
1: Nakaupo naman siya, napaupo niyo naman po.
6: Po, nakaupo naman siya, pero ano yung pagbaba naman niya kung ibalik sa paghiga. Nahirapan ako kay masakit yung ano niya sa didi pag mapirsa.
1: Oo nga po, ayun, oo. Pero at least yung wheelchair po ay pwede niyong magamit kapag kailangan niya magpatingin sa ospital, magpa-check up. Tama po?
6: Ay po ma'am, pwede nga magamit. Masalamat nga na bigyan kami ng wheelchair. Pero ang problema pa niya ngayon ma'am, yung hindi pa siya makatayo, wala pang pirsa yung mga paa niya.
1: Kasi ganun po ata kapag matagal na nakahiga, di ba? Lalong nagiging weak yung kanyang legs, kaya dapat ata i-exercise po. Pero tayo, pwede ko po bang malaman? Kasi di ba lagi natin naririnig sa news na libre naman po yung chemotherapy at dumami na yung kumbaga libre na sessions. Hindi po natin ito na-avail, tay?
6: Galing po kami, ma'am. Nakapakimo na kami. Galing kami sa East Avenue. Nakatahalos 3 buwan po kami doon po.
1: Okay. Kailan po ito?
6: Nung nakaraan lang, ano po, June kami sa Isdinyo.
1: Okay.
6: Nakauwi kami.
1: Yun. So, na-avail nyo naman po pala yung libre na chemotherapy ng PhilHealth po yan, no, Tay?
6: Opo, ma'am.
1: Opo. And then, nitong June, July, August, sabi nyo po, ay nagpa-chemo si Nanay Meredith?
6: Opo, isang beses lang po, kay pinapauwi naman kami dito ma'am sa bahay.
1: Ayun nga po, pero ganun po kasi yun eh, pupunta ka parang sa dialysis, no? Pero syempre iba yung dialysis, pupunta ka, tapos pauuwiin ka din. Pero ilang beses po siya nakakapagpakimo?
6: Isang beses lang po ma'am, kay nung pinapabalik kami doon, kay mag-check up ulit doon sa para sa kimo. Hindi naman kami nasikaso sa doktor doon. May hinahanap pa silang requirements na naman nga, papuntahin pa kami doon.
0: Yun nga po eh. Sir, ano po ang mga requirements daw ang mga kakailanganin pa?
6: Parang may isang requirement na pabalikin pa kami doon sa hospital, na papuntahin kami sa pathology.
0: Opo, opo. Sige po, ikukumpirma din po natin ito, no? Pero at least para po dito muna sa wheelchair is paano na po ito makakatulong ngayon sa inyo pong asawa, sir?
6: Ay, nandito lang po, sir. Sa ano lang po, sa bahay lang po. Kay hindi pa naman talaga siya makatayo.
1: Nga po. Okay, so Tay, ganito, baka sakaling nakikinig sa atin, no, ang East Avenue.
0: Ah, yes, opo.
1: Oo. Medical Center at saka PhilHealth. Ano po ang panawagan ninyo po sa kanila para kahit papano ay maibsan naman yung paghihirap ni Nanay Meredith sa pamamagitan ng pagpapagamot tulad ng chemotherapy?
6: Ano po kasi, ma'am, nung nandun pa kami sa hospital, napapunta kami doon sa ano, yung NKTI, dinala kami doon. Tapos, ang resulta, may ano daw siya sa spinal cord.
1: Opo.
0: Ano daw po?
6: Kailangan daw operahan yung sa spinal cord niya.
1: Okay. So, pumunta kayo sa East Avenue, tapos pinapunta kayo sa NKTI, ganun po?
6: Opo, ma'am.
1: Tapos, syempre, hindi nyo nagawa. Sabi nyo, kasi nahirapan na kayong kumilos at gumalaw.
6: Hindi, bumalik pa kami dun sa hospital. Nung pinapauwi na kami, ayun na nga, hindi na kami nakabalik. Kaya mahirapan naman siya pag babaakyat. Hindi po kami kasi sa taas, sa third floor balik kami.
1: Okay, so ano pa po raw ba yung kailangan gawin ni Nanay Meredith? Kailangan pa ba niyang magpakimo?
6: Nag-likram mo na siya, ma'am, na may mga gamot mo naman siyang ininom dito, kaso lang di na niya tinuloy kay nawalaan naman siyang gana kumain, susukan naman niya, kahit isang subo, isusukan na niya.
1: Ganun po. So, kumbaga, nahirapan na kayong magpa-ospital, ayaw nyo nang pumunta sa ospital dahil sa namamagal.
6: Hindi siya makalakad, ma'am.
1: Opo. Okay, hindi makalakad.
0: Tay, ang tanong ko lang po, ilan po ang inyong mga anak? At paano po kayo nabubuhay ngayon?
6: Yung ano, sir, ano, bali, isa na lang yung ano ko, bali, hindi nag-asawa. Yung iba, puro na may mga asawa.
0: Opo.
6: Isa na lang po.
0: Opo. Paano po kayo nabubuhay sa araw-araw, sir?
6: Minsan po, may magbigay yung anak kong may 300, may 500.
0: O, kayo, Tay, ngayon po, ano pong pinagkakaabalahan po nila, Tay?
6: Ako dito lang po muna ako, sir, nag-alaga sa asawa ko kay di man ko pwede magtrabaho, ay wala may ibang mag-alagaan.
1: Okay, wait, Tay, so wala kayo pong trabaho ngayon. Dati po, anong trabaho nyo?
6: Sa contraction lang po, sa ano po,
1: opo,
6: malaking kumpanya po.
1: Okay, pero dahil nga sa kondisyon ni nanay ay hindi ko kayo makaalis. Pero kung ganun po, ang inyong pang-araw-araw na sustento ay galing po sa inyong anak. Tama po?
6: Po, hingi-hingi na lang kami kung mayroon iabot sila. Salamat.
1: Okay, so ganun na lang yung inyong parang nagagawa sa ngayon ay... parang pag may mabuting loob na nag-donate, doon po kayo kumukuha.
6: Opo, yun na lang po. Ang pagpagkasyahin kung ay gastos man siya sa pampers.
1: Okay, pero alam nyo tayo may magandang balita pala po kami. Sabi po ng PCSO ay handa raw po kayong tulungan nila at ipapadala lang po namin yung details no ni Nanay Meredith Naranjo para po kahit papaano maibsan po yung inyong paghihirap at hindi rin na tayo pwede kasing umasa no palagi kasi minsan po wala pa paano pag wala pong nakarating tayo di wala kayong pagkain ganoon.
6: Ay, ano ma'am, tipid-tipid na lang. Kaya sabihin ko na lang sa asawa ko nga, huwag ka na lang mag-ano nang mong bibilihin. Kay wala, barya na lang talaga yung natira sa wallet.
0: Opo. Ngayon, tay ngayon po, ano po yung mga at least pang araw-araw na kailangan po ni nanay?
6: Diaper lang, sir, o ano yung parang... Naghihiling nga kami ng maintenance niya sa, o ano, yung sa buto nga, ano daw, marupok na daw yung mga buto niya.
0: Opo, at paano po siya nakakakain?
6: Ano lang po, susubuan ko, minsan siya ang magsubo.
0: Pero nakakain naman po ng normal ba? May mga pinagbabawal po ba?
6: Wala namang bawal niya, ano lang... kahit o gano lang meron.
0: Opo, opo. Basta po may makain po sa isang araw.
6: Opo.
0: Opo.
1: Oh, so, Tay, so ganito po, no? Antayin nyo na lang po yung nakikinig po kasi yung PCSO sa atin ngayon. Maraming salamat sa PCSO, no? Ang hirap po ng ganitong sitwasyon, ano? Kasi si nanay ay nasa sa kasamaang palad, stage 4 na ang kanyang cancer. So, nag-umpisa po sa breast, tapos sabi nyo nga ay nag-metastasize, kumalat na po sa lung, sa bone, tsaka sa liver. Kaya, yung may tinatawag kasi tayong parang at least mapagaan yung kanyang
0: maibsan.
1: Oo, yung pag-aalaga sa kanya at pati dun sa nag-aalaga. Kaya kung may needs po kayo, ay nakikinig naman po yung PCSO, sabi nyo nga diaper, pagkain, kasi nga wala na rin trabaho si tatay eh. Hindi siya pwede magtrabaho dahil kailangan niyang alagaan si Nanay Meredith. So, ano pa po tayo yung kailangan ninyo?
6: Mineral. Ano lang ma'am, yung tubig din niya nga mineral.
1: Tubig. Mineral water, tubig. Okay, pagkain. Okay, diaper. Tama po?
6: Opo, ma'am.
1: Baka may gusto si Nanay Meredith na request na mga pagkain?
6: Opo, ma'am.
1: Meron po.
7: Hello po, ma'am.
1: Ay, hello, Nay.
0: Hello po, Nay.
1: Nay, Meredith, tinatanong ko lang po kung baka meron kayong request na may miss na kainin, na baka pwedeng ipadala po dyan.
7: Kahit ano lang, ma'am, kasi minsan kasi pag ano, maghanap ako ng bibili na pagkain sa sawa ko, tapos pagkain man ako, pinipilit ko, tapos maghanap na lang akong iba. Nahihiya man ako kaya kung mga anak na mahihiya rin kami, minsan mahingit.
1: Nga po, ano, pero
7: pagkain, ma'am.
1: Opo, pagkain, tsaka tubig, sabi nyo nga po, Nay. Pero sa ngayon po, Nay, ano po ang inyong nararamdaman? Kumusta po yung kalusugan ninyo ngayon? May mas masakit po ba?
7: Okay, okay man lang, ma'am. Yung ano lang, mga, hindi ako makaalos pagtagilid, nakatagilid ako. Sandali lang, parang hindi ako makahinga, hirap ako huminga. Tapos nagpabili ako ng ano yung pang ano yung, kasi nag-ano ako, nag-nebulizer, kaya minsan hirap ako huminga.
1: Oh.
7: Minsan pumaano ako, kasi lagi lang ako nakahiga, init yung likod ko, magpababangon ako sa asawa ko, parang sakit yung mga buto ko.
1: Opo, Nay. Nako, patagan nyo lang po natin yung loob po natin, Nay. Ano, kapit lang. At ganyan po. Kasi kapag may sakit, talaga yung nakahiga lang, kailangan talaga kung may mga exercises na kailangan
0: gawin. Gumalaw-galaw
1: yung ibang
0: masusugat
1: nga. Yes, diba? Pero, Nay, kahit pa paano po ay gagawin po namin ng paraan para maibsan po ang inyong nararamdaman na paghihirap po ngayon at nakikinig nga po yung PCSO sa atin at ipapaabot po sa inyo yung mga kailangan nyo po, Nay. Ano pong masasabi nyo po, Nay, sa PCSO po?
7: Maraming salamat. Meron tutulong sa akin. Sobra-sobra. Salamat ko. Kasi yan pa, kailangan ko hindi matungunan sa mga naibigay sa mga anak ko. Kasi mga anak ko puro din mahirap. Isa na lang ang ano, hindi nag-asawa pero wala din trabaho. Mag-a-apply pa lang. E kaiindo lang sa trabaho. Ngayon sa nahiya na rin kami manghihini. Naghintay na lang kami na magbigay sila. Mahiya ako mag-tawag.
1: Opo. Sige po, Nay.
0: Opo, Nay.
1: Tinan nyo nga naman si Nay, nahiya pa siya.
0: Opo.
1: Sa ganyang sitwasyon, iniisip pa rin niya yung ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Iniisip pa rin ni Nanay Meredith yung effect sa ibang tao.
0: Opo.
1: Yung nga po yung sinasabi ko, Nay, iniisip niyo pa rin yung ibang tao kaysa sa sarili po ninyo.
0: Opo. At syempre, papasalamat din tayo kay Tatay Lucendo na buong pagmamahal, di ba, na hindi na halos makapagtrabaho at inaalagaan ang kanyang asawa na si Nanay Meredith. Yun nga po, Nay, kami po ay nananalangin. At least, kahit papaano konting magandang balita, marami po salamat sa PCSO at sa inyo pong tulong. At sa mga nakikinig po, kung meron po tayong gusto pong ipaabot na tulong, aba, yan, nandyan lang po. Pwede rin po tayo makapag-coordinate sa PCSO regarding this. At
1: yes,
0: sa amin pong programa.
1: Opo. Alright, Nay, Meredith Naranjo, maraming salamat po sa inyong oras at syempre po, pati kay Tatay Loloy Naranjo, marami pong salamat sa inyo at hayaan nyo po ay kahit papaano po ay magpapadala po kami ng tulong sa inyo dyan. Salamat, Tay, at Nay, Meredith, salamat po.
0: Salamat po.
7: Ma'am, sir, sobra.
1: Opo. Sige po, Nay, pahinga po kayo. Okay, sa mga nais rin pong tumulong, pwede po rin kayong mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ulitin ko po, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Okay. Ang oras po natin, 11:35 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Justos. Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Bus AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
6: Kasama po natin ngayong umaga ang ating Dr. Serbisyo. Walang iba kundi si Doc Samuel Zacate. Magandang umaga, Doc Sam.
7: Magandang umaga din po, Ma'am Nina and Sir Migs. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito at magandang umaga po sa ating mga kababayan.
8: Morning, Doc.
7: Morning.
6: Si Doc Sam, ay nako, alam nyo, ilang beses ko na na-interview si Doc. Oo. At kahit anong itanong po ninyo, ay pwede niyang sagutin. Ganun siya kagaling. Siya po isang public health advocate din at may specialty no sa infection diseases. Pwede ho kayo mag-text sa amin kung may questions kayo. 0919-278-3000. Pwede rin po sa Facebook, sa YouTube. Ayan po ha. Kahit ano, sabi ko nga sa inyo. Pero sabi ko nga kanina, dahil sa mga baha, diba? Siyempre, yung una naming tanong sa kanya, yung narinig ko nga sa interview noong isang araw, na mga kababayan po natin na nagre-reklamo na nagkakaalipungan na po sila dahil sa baha. Okay. Doc, ano ba ang sanhi ng alipunga?
7: Usually, mapapansin po natin tuwing rainy day season, saka nagbabaha, talagang dumadami po yung cases ng alipunga, hadhad, no, an-an. Kasi it is a relationship po yan sa humidity, no? Magkasyado na pong nagiging malamig yung panahon natin sa kalaging basa o nandadaw daw yung ating mga katawan sa basa. Usually, pag sinabi po natin yung hadhad, buni, or alipunga at an-an, usually causative agent yan is fungal infection. So, yun nga po, usually, yung mga fungus na po na yan, normal flora yan, o lagi lang po nasa balat yan. Tapos, usually, kapag ka nagkakaroon ng suitable environment, nag-i-invade sila, or nag-penetrate sila sa katawan, ay sa balat natin.
8: Opo, Doc, pag sinabing suitable environment, yeah, saan po siya nagtatrive? Yung halo ba ng init-lamig kapag mas moist? Kapag naaarawan, paano po ba yan, Doc?
7: Usually, kaya nga po, tuwing rainy day season, kaya sila nagbubunga, dumadami. Kasi ang talagang favorable environment niya, yung moist, medyo may mainit, saka poor circulation. So, yun po ang talagang, kumbaga, dun sila, gustong-gusto nila yon. So, usually, kapag medyo mainit, hindi sila masyado nagtatribe or hindi sila bumubunga. Pero kapag dumating sa punto na medyo mataas na po yung mga tumasas na po yung, bumababa yung temperature natin, nagbabawasan yung circulation sa katawan natin. For example, sa mga singit natin, sa paa natin, doon na po itong sisimula.
8: So, ibig sabihin, Doc, kahit po kunwari bagong ligo, maliligo ka, tapos ikaw ay nagmedyas, tapos ikaw ay nagsapatos na hindi pa ganun katuyo ang iyong paa. Pwede po ba yon or hindi naman? O kailangan may halong, yun nga, may fungus na mapasok doon, tapos doon siya magta-tribe?
7: Usually po kasi ang transmission talaga ng mga siyang tawag natin fungal skin infection is talaga direct contact.
8: Opo.
7: So basically, for example, tulad ako, igat po natin ang isang senaryo, kapag ako po ilumusong sa baha, tapos pagdating po ng bahay, hindi ho ako naghugas at medyo basa ang ating basa ang ating paa dahil because yung medyo sa soak sa baha. Pag yun po hindi napatuyo at naging moisture po yun at lumaban o pumasok na naman tayo uli sa trabaho, with no. using the same sapatos and same medyas at nagkaroon po ng init at hindi nag-circulate, pwede po yun talaga, pwede po mangyari po na
8: ayun.
6: Nagkakaroon ka ng alipunga. Kaya yung iba, Doc, ang kanilang advice ay wag na raw mag-medyas or mag-chinelas ka na lang para or bukas na sapatos since lulusong ka rin naman sa bahay. So, or magbaong ka na lang ng tuyong medyas at
8: maraming,
6: sapatos.
8: At maraming ganun ang practice kapag diba? Umuulan, magchichinelas, poprotektahan yung sapatos at ikaw ay maglalakad.
7: Baka mahal, sir. Mo, baka mahal.
8: Baka bago bili, baka madumihan. Okay. Legit naman, pero may risk din
6: ma-air.
8: Yun.
6: Ma-air out yung ano.
8: Pero may risk din yun naman, okay. Diba? Ah,
7: sige po. We're talking about flood po. So, ibig sabihin, panadaw-daw yung paa natin sa sa baha. Ibig sabihin, ang nakikita nga natin pag lumulusong sapatos, tinatanggal yung sapatos nila. Pero syempre, of course, may risk din po yon.
8: Mm-hmm.
7: I will agree na sometimes nakakatulong siya kasi exposed ngayon pa, madaling hugasan. Tama po yon. Pero let's take into consideration naman po yung mga injurious particles na po pwedeng matamaan yung paa ninyo. Kasi we're not just confining to skin for fungal infection, but we can also deal with leptospirosis, impetigo, and other skin diseases na pwedeng po makaapekto hindi lang sa ating mga part ng paa, kundi buong katawan din natin.
6: Wait, Doc, ano yung isang sinabi nyo? Impetigo?
8: Opo, ano po yun?
7: Okay. Ang let's differentiate po yung isa. Yung isa po fungal infection. When we say impetigo naman po yan, usually bacterial infection po yan. So, ang bacterial infection causative agent yan is Staphylococcus aureus. So, nangyayari po yan kapag nagkaroon po ng compromise yung katawan natin, kinamot natin ang maigi. So, ang difference po nilang dalawa, kitang-kita po ninyo kasi ang fungal infection kasi itsura niyan makate, una. Pangalawa, circular and crusting. Ibig sabihin, nagbabalat. Yun ang itsura niyan. Pag nagbalat yan, namumula yung area na affected. Impetigo naman, usually may pas, may nana. So, kitang-kita nyo na. Ngayon, dumarating sa punto na almost nagkakapareha sila ng itsura. Paano po nangyayari yan? Usually, kapag fungal infection ng skin, kinamot mo, pwede po siya magkaroon ng secondary bacterial infection at doon pumapasok yung complication.
6: Ah, so yung iyong alipunga ay pwede pang magkaroon ng bacterial infection.
7: Yes. When we say impetigo is a skin disease itself, when we say secondary bacterial infection due to fungal irritation, iba po yung secondary infection. Ang primary cause po niya, fungal.
6: Oh.
8: Quote-unquote, pwedeng manganak pa.
6: Ayun
8: yung primary.
6: Ayun nga, may mga kapatid eh. At, o anak, sabi mo nga. Pero so, Doc, in your observation ngayon sa nangyayari or experience, yung mga nagkakaalipunga, madalas na i-infect rin ng bacteria.
7: Tama. Opo. Tama po yan. Hindi lang po bacteria. Usually po, ang pinaka-cause po talaga ng nagkaroon kaalipunga, minsan napapansin po natin, may had-had din sila eh. Yung jack itch na tinatawag.
6: Ganito ano po. Ano itsura naman nun, Doc?
7: Buni po.
6: Yung ringworm? Bilog?
7: Yeah, pa. Ringworm. Yung pa sa mga singit natin.
6: Okay.
7: Ganito po nangyayari dyan. Usually, pag merong alipunga, gagamitin natin yung towel sa paa. Tapos after maligo, gagamitin naman natin sa may singit natin. So, nananawagan po ako sa mga kababayan natin, differed with that kind of practice. Kasi yung paa natin, pagkuha po ng paa na meron pong alipunga, matatransfer naman po sa may singit natin.
6: Iba. Oh.
7: Magkaiba lang po yung pangalan, pero parehas lang po na infection. Pag sabing sa paa, alipunga siya. Pag sit athlete's foot, pag sinabing sa singit, had-had o jack itch. Pero same causative agent.
6: Yung buni?
7: Almost ang same naman po yan. Iba-iba lang po ang pangalan. Buni, alipunga, had-had. So, depende
6: pareho lang siya, pero iba-ibang siya. Part ng katawan. Yeah. Ngayon,
7: nagkakaiba lang po dyan yung an-an.
8: Ano po yung an-an?
7: Yun na since po natanong po din ni Ma'am Nina, yung an-an. So, different po kasi sila sa buni and athlete's foot and an-an. Yung dalawa, pare silang fungal infection. Yung dalawa po is caused by dermatophytes. Mahilig po doon sila sa outer layer ng skin.
8: Hmm.
7: No, so kung nagtatry po silang environment ay either moist, warm. So ibig sabihin, tuwing tag-ulan. Ito naman pong an-an, yung mga dark discoloration na nakita natin sa likod sometimes.
6: Yung parang
7: sometimes.
6: Puti-puti.
7: Yes.
6: Opo.
7: Yeast naman po siya. Although fungal siya, but it's a yeast infection caused by Malassezia furfur. Ang difference nilang dalawa, yung isa gusto ng moist, yung isa naman gusto ng heat.
6: Kaya pag summer, an-an naman ang iyong nire-reklamo.
7: Makikita po natin yan pag nag-beach tayo, sometimes yung sunburn natin, magugulat kayo, unequal po yung likod natin kasi may mga bilog-bilog.
6: Ay, okay, nako. Ay, mamaya sa ating pagbabalik, tatanungin naman natin kay Doc Sam, no? Kung ano ang treatment, yung tamang treatment para po magamot ang mga skin disease na ito. Magbabalik po kami, ang oras po natin, 11:46 ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fun, solid kaban.
1: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
6: Nagbabalik po kami dito sa Dr. Serbisyo at kasama po rin po natin si Doc Sam Zacate, isang public health advocate. Okay, Doc Sam, kanina pinag-usapan natin yung mga sakit na yan, alipunga, buni, hadhad na madalas ngayong tag-ulan. Ano po ba ang gamot sa mga ito para hindi na po mahirapan yung ating mga kababayan?
7: Fungal, ang basic tenet po sa medicine yan talaga anti-fungal. So since skin disease po siya, talagang topical or pinapahit na ginagamit namin dyan. So, pero of course, we have to consider din po sa mga nakikinig, yung accessibility po sa healthcare. Minsan kasi may mga nakikinig po sa atin dito sa medyo liblib na lugar na hirap din po sila magkaroon ng healthcare access. So let us... I'll discuss po yung some home remedies na ginagamit natin at na traditional na ginagamit natin para sa ganyan na klase ng sakit or skin diseases. Lahat po ng mga preventive measures po na home remedy, ang ginagawa lang po niya, it modifies yung environment. So ibig sabihin, it just prevent the spread but it doesn't treat the disease itself. So isa po dyan yung baking soda. Hilig na hilig po ng mga kababayan natin yan. So ang baking soda po, ang pinaka-warning lang natin, just don't use the baking soda directly. Kasi ang reason for that, irritant po kasi yan eh. Pantenis, makati na nga yung buni, mapukuti na nga yung alipunga.
8: Too strong. Masyado po malakas, concentrated.
7: Pag pinahid mo yan, tempre, kakamutin mo yan, magkaka-bacterial infection. Imbis na makatulong, lumulubas. So ang ginagawa namin, we dilute it. No? So ang tenis, 1:3. No? One part, ng 1 part ng baking soda, 1 cup into 3 liters ng water. Binababad po yun for 30 minutes. So ang tendency, may drying effect po siya. Pero hindi naman sobrang drying. Kasi pangit din po pag sobrang drying, mas lalong kumakate. Second po, yung vinegar. Ako, I do not recommend vinegar. Kasi very, ano yan, medyo talagang makati yan, saka mahapti. So,
8: yung acid factor niya ba, Doc?
7: Yes, hindi naman. Ang sinasabi nila, it modifies the pH. Pero wala po tayong scientific evidence that they ginagawa talaga ng pagpahid ng vinegar sa mga area na yan. So, I don't recommend that. So, pinaka the best po dyan, less sa mga walang access sa healthcare, less sa mga liblib na lugar, is to observe, no, to prevent. For example, pagka nalusong tayo sa baha or nagkaroon po tayo ng mga konting infection na ganyan, ligo. Mag-complete hygiene po tayo. Pangalawa is to prevent the contamination or spread of the disease. So, kung anong ginamit natin tuwalya, we just wash it and then replace it every 2 to 3 days.
8: Opo.
7: Kung anong ginamit sa paa, wag po nung gagamitin sa katawan, so separate ang towel.
8: Doc, sorry po. Does that apply to all? Mga buni, alipunga, and applies to all po yan?
7: It applies to all kasi direct contact yun eh. So, ibig sabihin, pag hinawakan mo siya, pinahid mo dito at medyo suitable ang environment, ay absolutely, magkakaroon ka talaga.
8: So yung baking soda, yun po, pwede yun?
7: Ang baking soda is pag meron ka na.
8: Okay.
7: So ang tendency, ang pinaprevent natin dito is yung environment to spread. Pero sort of warning lang po sa mga nakikinig sa atin, we observe yung lesion, yung skin disease. Kasi minsan pa nakita natin may crack na sa skin, tapos medyo namumulan siya, ibig sabihin na very irritable na siya, we defer na po kahit yung sinabi ko rin ng dilution ng baking soda. Kasi ang reason for that, mas lalo po siyang mag-iirita.
8: So kahit hindi na, Doc, kapag gano'n na yung condition, wag na po mag-baking soda.
7: Wag na po, pakita na po nyo sa doktor para mabigyan na po kayo ng karampatang gamot. No?
6: So, wait, Doc, pabalikan ko lang yung baking soda. Gano'ng kadami?
7: 1:3.
6: One part equals 3 liters.
7: Cup is equals to 3 liters.
6: Opo. Ng baking soda.
7: Yes, saka nananawagan din po ako sa mga kababayan natin. Usually ginagawa na lang, self-medicate sila, no? Mm-hmm. So ang ginagawa na, pinapahida nila ng steroids, yung fungal infection. Big no-no po yun.
6: Pinakamabawal yun.
7: Bawal po yun. Kasi reason po doon, kasi of course, the steroids, it decreases the immune response of the skin, mas lalong kakalat. So talagang wag po kayong mag-experiment, lalo kung hindi kayo sigurado sa nakikita po ninyo. Mas maganda rin pakitain sa doktor.
8: So, Doc, sino klaseng doktor ang pwedeng maka-check?
7: Usually, dermatologist, kitang-kita na po yan. Dermatologist, infectious disease,
6: makikita. Eh, yung sa health center, malapit, yung malapit sa kanila.
7: Yeah. Actually po, yung mga ganong cases naman po, basta mild yung symptoms and wala pong tinatawag na systemic manifestation. May discuss ko yung systemic manifestation. You can go with general doctor or health center. Ready and available naman po yung mga antifungal creams natin sa mga health center. Di naman sila nauubusan ng supply dyan.
8: Opo, opo. Doc, ito po may tanong po dito si Arthur Yung. Fungal infection po ba pwedeng galing din sa mga objects like pera?
7: Yeah. Ang ganda po ng tanong. Actually pera? Po, yung kanina, sinasabi ko direct infection. Pag sinabi po direct infection, gamit ng kamay, kamot dito, bigay dito, o kaya kamot sa kaibigan, tawag doon direct transmission. Yung sinasabi po niya kanina, yung pera, tawag niya fomites infection.
8: Fomites.
7: F-O-M-I-T-E-S. Ibig sabihin, kamot ako dito, nilagay ko po dito sa cellphone, pinahiram natin kay Yaya, si Yaya, kamot sa leeg.
8: Baka gusto niyo, pwede rin po yun. Harapang paswerte.
7: Yeah. Actually,
6: hindi pa. Sandali, mga pera, pinapaswerte, diba?
8: Paswerte, diba?
6: Pahit pala na hawa.
7: Usually, pwede po siya mahawa. Again, hindi naman po lahat, no? Pwede maging papuntang alipungas. Again, there must be a suitable environment for the fungus to thrive. So, pero we're talking about yung paano yung transmission. So, dalawa po talaga siya. Either direct handshake, or fomites. Ibig sabihin, inanimate object, kahit nga itong mic eh. Mm. Pag hinawakan ko to, ginawakan ng isa. So, tendency sometimes, mas maganda na rin po, mag-disinfect tayo. Lalo na pag meron tayong kasama sa bahay na highly suspicious na alipunga. Alcohol lang din, paminsan-minsan.
6: Yan. Okay, si Estrella Garcia. May amoy daw ang paang may alipunga. Meron bang mas... kaya dapat daw magamot agad yan. Makate at mahapde. Huwag pabayaang di agad malilinis ang paa mo pag naglakad ka sa tubig baha. So, meron bang certain na odor yung or amoy?
7: Yeah. Actually, ang maamoy niyan parang fishy smell eh. Kasi usually singit nga siya eh. So, ang tendency, yung mismong fungus, it gives the fishy odor eh. So kasi may sulfide na iniimit ang fungus. So yung sulfide na yan parang amoy ano yung bulok na isda. So tama po, actually yung nag poning question po sa atin, sinama rin siya na yung wound preventive aspect.
6: Oh, oh.
8: Tama.
6: Suki natin yan. Talaga siya, Estrella Garcia.
8: Ito atin yun, si Krishna. Si Krishna naman, paano po yung mga estudyante na nagpapalit ng sinelas kapag umuwi dahil baha? Ano po ang payo sa kanila?
7: Well,
8: nagpapalit-palit siguro sila.
7: Ay, magandang tanong yan. Actually, isa po yan. Actually, it's a very specific mode of transmission. I just forgot nga na isa pa pala sa pwedeng transmission natin is yung ganon. Actually, mas matindi nga yun kasi yung infectious dose niya. Pag ginamit mo yung chinelas, lalo na yung mga
6: ano, yung may ano sa gitna.
8: Opo.
7: Eh dito yan, usually, pagpasok mo yung ganon, gamitin mong isa, pat.
8: Puro yun, Dok.
7: Actually, direct hit, kumbaga.
8: Direct hit.
6: At saka doon ka lagi nasusugat rin dahil di ba may hati sa gitna,
7: exactly.
6: Di ba?
7: So, yun nga po. Tama po yung nag-phoning question sa atin. Mas maganda rin po talaga, huwag magpalit ng chinelas, maghugas ng paa, magsabon ng paa, patuyuin ng chinelas, maghugas ng chinelas.
6: Kasi minsan na hiram-hiraman sa chinelas. Pero tama po, Doc, no, talagang kalaban mo yung moist or yung humidity. Pero pag umaraw, pwede nga at least pag pinaaraw mo yaman, linisin mo tas paarawan mo. Maganda rin nga
8: namamatay
6: rin
8: po ba sila pag napapaarawan?
7: Alam mo, ang problema natin yan, Ma'am Nina, usually pag mga ganitong environment, footwear, wala na halos sunlight eh. Katulad nga, 5 days na wala na talaga. Minsan kahit kasi nampay natin, medyo basa-basa pa.
6: Yes.
7: So usually air dry, importante. Kahit air dry. Saka another thing, huwag masyadong tight yung ating clothing. It allows circulation. For example, pag nag-brief or nag-underwear po isang tao, we choose yung medyo maluwag. Huwag yung sobrang talagang tight.
6: Boxer shorts,
7: exactly.
8: Oh. Oversized naman ang passion ngayon, Doc.
6: Ano kaya? Wala na lang daw, Doc.
8: Oversized naman na kaya loose.
7: It depends on the preference. Ano ba tayo dito?
6: PG-13
7: lang.
6: Hindi. We're just being realistic, ano? Ayaw natin masikip. Exactly. Matagal nyo na rin po sinasabi yan even sa mga pag-summer din eh. You want the air to circulate.
8: Mm-hmm.
6: Opo. Okay, naku, wala na tayong masyadong oras. Pero, Doc, sayang, hindi na natin napag-usapan yung mga top 5 cause of medical death. But ngayon po, bago tayo magpaalam, Doc Sam, paalala uli sa lahat ng nakikinig tungkol sa mga common skin diseases ngayong tag-ulan.
7: Okay po, isang paalala sa mga nanonood po sa atin ngayon, sa nakikinig, na usually common talagang skin diseases usually kapag rainy day season, but of course ang pinaka number one po dyan is the hygiene. And of course, yung to prevent the transmission, katulad na mention natin kanina, I just like to summarize that every time na nagtatawel tayo, we don't pahiram natin sa ating mga mahal sa buhay. And at the same time, kapag na-expose tayo sa rainwater, make sure lang po na maghugas po ng paa, ng kamay, patuyuin na maigi, bago po tayo makasilamula sa ating mga mahal sa buhay sa pamilya natin.
6: Well, Doc, some question lang. Pag nagginagamot yung isang taong may alipunga, gano'ng katagal yung gamutan? Like, how many days bago siya gumaling?
7: Actually, opo, konting tiyaga. Kasi ang fungal infection, it takes weeks up to months.
6: Ha?
7: Actually, totoo po yun. It's a common reason why nagbabalik yung infection. Kasi akala nila hindi gumagana yung gamot, yung antifungal. Pero po, usually, ang minimum mo niyan, 2 weeks eh.
6: Minimum?
7: Meron po akong pasyente dati, way back 2016 nga, 3 months eh, bago nawala. Dito, meron siyang an-an dito na medyo natanggal na yung buhok. It takes 2 months bago nawala. So, tiyagain po ninyo, importante. At may importante din po makita ninyo kung nagsishrink. Kasi pag hindi nagsishrink yan, pwede nyo ibalik sa doktor, pakapalitan natin ng ibang antifungal medication. Baka resistant na kasi siya. Pero again, usually ang minimum effect niyan, it takes 2 weeks. Nakikita ko, by practice po.
6: Okay, alright. Ayan, magandang malaman. Ano? Kasi baka iba after 3 days, kala magaling na. Pero hindi. Well, Doc Sam, maraming salamat po. I'm sure marami pong natutunan ng ating mga kababayan. Yan po ang ating Dr. Sebisyo, Doc Sam Zacate. Mabuhay po kayo, Doc.
7: Thank you.
8: Thank you po. Susunod po. Susunod po. Headline ngayon. Kasama si Jeffrey Hernais at Rica Lazo. Happy Friday po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, nagsiservisyo.
6: Paano ba yan? Weekend na. Oras muna natin. 12 o'clock ng tanghali.
15: Ito po oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
6: Okay, thank you. Ito po si Ninia Corpus. Happy, happy weekend po sa inyong lahat.
8: Plug ako, yes, ha. Partner. Bukas, oy, ha. Tara, game sa DZMM Saturdays 4 p.m. Manood po kayo bukas. Thank you po.
6: At syempre po, mamaya 5:30 Arangkada Balita, kasama ko po si Jack Batalyones. Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Bye.
8: Bye po.
16: Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:02.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: headline ngayon.
1: Puro mga bata sila, yung natrap sa loob, 4 years old, 4 years old. Gising pa po lahat nung sama nila sa bahay, kaya lang nandun po sila sa pinakataas.
0: Tatlong bata patay sa sunog sa Mandaluyong City.
2: Dalawang bagyo sa labas ng par binabantayan, maulang Sabado't Linggo, asahan sa Metro Manila.
0: Grupo ng mga manggagawa sumugod sa Medyola para sa naudlot na aumento sa sahod. Inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo, bahagya namang bumagal nitong Agosto.
2: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na sa PNP General Hospital matapos mag-issue na release order ang Sandigan Bayan.
0: Ilang taga Cebu kumukonsulta na sa doktor kaugnay ng haze. Mga ospital sa Central Visayas inalerto.
2: Pinay tennis star Alex Ayala pasok na sa third round ng US Open. Makikipagtuos laban kay Iva Jovic ng Amerika.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, tatlong bata ang patay sa sumiklab na sunog sa residential area sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City kagabi. Kabilang dito ang magkapatid na 2 at 4 na taong gulang at 7 taong gulang na kaanak na mga biktimang idineklarang dead on arrival sa ospital. Sinasabing kapwa nasa trabaho ang mga magulang ng magkapatid nang mangyari ang sunog.
1: Puro mga bata sila, yung natrap sa loob, 2 years old at 4 years old. Nung 7 years old, nagawa pa maaga pang palabas ng kwarto o mismo floor na yun. Nakakita siya ng mga responder natin, dinala agad sa hospital. Medyo maaga pa rin po, alas 7 pa rin po ng gabi, gising pa po lahat nung sama nila sa bahay, kaya lang nandun po sila sa pinakataas.
0: Inaalam pa ang sanhi ng sunog na sinasabing nagsimula sa paupahan sa 4 na palapag ng gusali.
2: Arestado ang 44 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa pulisya, isinumbong sa kanila ng kaibigang babae ang sospek dahil ipinabebenta sa kanya ang baril sa halagang 7,000 piso. Nakumpiska sa lalaki ang kalibre 38 baril na may mga bala na walang kaukulang dokumento. Nakakulong na ang sospek sa Batasan Police Station.
0: Maagang naperwisyo ang ilang commuter sa Caloocan matapos humaba ang pila sa EDSA bus carousel. Kaninang rush hour ng alas 8 ng umaga, umabot pa sa footbridge ang pila dahil sa dami ng naipong pasahero. Sinasabing humahaba ang pila dahil kakaunti ang bus na dumarating sa Caloocan. Naunang stasyon mula southbound, kung mula southbound ang mga pasahero, napapuntang PITX. At huling stasyon naman sa northbound kung galing ang mga pasahero sa PITX o sa Makati.
2: Nagprotesta sa Maynila ang grupo ng mga manggagawa para muling ipanawagan ang aumento sa sahod. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rica, pasado alas 10 ng umaga kanina nang magmarcha ang ilang labor groups sa Recto Avenue patungo Mendiola Street sa Maynila para muling hilingin ang pagpatupad sa 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Pinangungunahan ito ng kilusang Mayo 1 na tinawag pang hari ng pambabarat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa kakulangan umano ng aksyon hinggil sa naantalang wage hike bunsod ng kautusan mula Pasig Regional Trial Court.
4: Nahihirap talaga ang sitwasyon ng mga manggagawa dahil patuloy ang pagtaas ng pangunahing bilihin ng daylang ito ay yung tuloy-tuloy ng pagtaas ng presyo ng langis pero hindi tinataas ang sahod ng mga manggagawa.
3: Nagsagawa naman ang hiwalay na protesta sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Intramuros ang grupo ng mga delivery rider sa ilalim ng Federation of Free Workers. Hiling naman nilang maibalik ang kanilang mga trabaho at regular na posisyon sa mga kumpanya matapos silang sibakin kapalit ng mga tinatawag na independent contractor. Nagkaisa ang mga grupo sa pagsasabing hindi pa ito ang huling rally na humihiling sa pagpapabuti sa sitwasyon ng mga manggagawa. Payapa naman natapos ang mga protesta. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Lalo pang bumagal ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Agosto. Balita mula sa Philippine Statistics Authority, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico.
5: Ayon sa PSA, Jeff, umabot sa 6.1% ang inflation ng bansa noong Agosto na mas mababa ng 0.1% kumpara sa 6.2% noong Hulyo. Pangunahing nag-ambag sa inflation ang food and beverage na nasa 28.8% habang pumangalawa ang pabahay, tubig at kuryente na nasa 26.6%. Muling nanguna ang presyo ng bigas sa mga pangunahing bilihin na nag-ambag sa kabuuang inflation na higit sa bottom 30% income households o yung mga pinakamahihirap sa bansa. Nasa 19.4% ang inflation rate ng bigas noong Agosto, habang pumalo naman sa 22.5% para sa mga bottom 30% na mas mataas kaysa noong Hulyo. Sinabi ni National Statistician at PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na nasa 46 pesos ang average na presyo ng regular milled rice sa mga palengking kanilang minomonitor noong nakaraang buwan. Dagdag ni Mapa, malaki ang magiging epekto ng El Nino sa magiging presyo ng bigas sa masusunod na buwan dahil sa mga hamon sa produksyon nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Inwestiyon sa pagdinig sa kamera ang tapyas sa pondo para sa personal services ng DOH sa panukalang 2027 budget. Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
6: Dika sa naturang pagdinig, inihirit ni House Deputy Minority Leader at Ag Teachers Party Representative Antonio T.

0: assessments at alokasyon sa MAISIP, matatagalan pa ito. Kaya mga pasyente rin anya ang natatamaan. Ito ay sa harap na rin ng pagmamalaki ng programang zero balance billing sa mga ospital ng DOH. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Mga kapamilya, magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Pinakamalakas ang ulang mararanasan sa Batanes at Zambales, habang panakanaka na may tsansa rin na malakas na ulan dito po sa Metro Manila. Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, ilang bahagi ng Calabarzon at Occidental Mindoro. Inaasahang magpapatuloy ang maulang panahon hanggang sa Linggo. Mas maliwalas na panahon naman ang asahan sa Visayas at Mindanao. Samantala, dalawang bagyo ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility, kabilang ang dating bagyong Obet at ang Tropical Depression na tatawaging bagyong Quinny kapag pumasok sa PAR.
1: Online ang klase sa mga paaralan sa Metro Manila at iba pang lugar ngayong araw dahil sa habagat at mababang kalidad ng hangin. Ito ay matapos suspindihin ng Malacañang ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Sinasabing posibleng tumagal pa ang polusyon sa hangin dahil sa epekto ng habagat at patuloy na forest fires sa Indonesia.
2: Kinansela na ang biyahe ng mga barko sa ilang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Balita mula sa Philippine Ports Authority at Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
3: Jeff, batay sa aviso ng Philippine Ports Authority, ngayong umaga, kabilang sa mga apektado ang ilang biyahe sa mga pantalan sa Mindoro at Leyte ngayong Biyernes dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa Port of Lubang, kansilado ang lahat ng biyahe dahil sa ipinatutupad na no-sail policy ng lokal na pamahalaan ng Lubang. Sa Port of Puerto Galera, kansilado naman ang biyahe ng MV City of Bacolod patungong Batangas. Hindi rin natuloy mga biyahe ng Montenegro Shipping Lines mula Abra de Ilog, Mindoro, patungong Batangas. Sa Maasirat naman sa Southern Leyte, kansilado rin ang biyahe ng Ocean Fast Ferries Inc. sa rutang Maasin, Surigao at pabalik. Nilino ng PBA na hindi ito ang direktang nagkakansira ng mga biyahe. Kapag nagpatupad ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy, automatikong hindi makakabiyahe mga barko dahil hindi sila pinapayagang pumalaot. Maaari man silang biyahe ang mga shipping line, depende yan sa lagay ng panahon at alinsunod sa mga patakarang itinakda para sa kanilang operasyon. Pinapayuhan ang mga pasaherong may nakatrot ng biyahe na makipag-ugnayan muna sa kanilang shipping line o sa kinauukulang pantalan para malaman ang pinakahuling status ng kanilang biyahe bago magtungo sa pantalan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Ras.
1: Tatlong silid-aralan sa Kibungan sa Benguet ang sinira ng malakas na hanging dala ng habagat. Sa Ilocos Sur, 13 pamilya namang nakatira malapit sa dagat ang inilikas. Balita mula sa Benguet, hatid ni April Rafales. April.
4: Jeff, nasira ang bubong at yero ng tatlong silid-aralan ng Camilo Lucaben Elementary School sa Barangay Madaymen, Kibungan, Benguet dahil sa malalakas na hanging dala ng habagat. Kabilang sa bahagyang nasira ang bubong ng ICT room at school library, kaya nabasa ang mga libro at ibang kagamitan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Kibungan, tinangay ng malalakas na hangin ang bahagi ng bubong ng paaralan nitong gabi ng Martes. Dahil dito, tumagas ang tubig mula sa kisame at pinasok ng tubig ang mga silid. Samantala, sa Ilocos Sur, isang bahay na naman ang nasira matapos gumuho ang lupang kinatatayuan sa Barangay Pantok sa bayan ng Narvacan dahil sa malalakas na pag-ulan at hangin. Bago nito, dalawang bahay din ang tuluyang nilamon ng malalakas na alon. Ayon kay Pantok Barangay Chairman Melcher Baptista, tuluyan nang gumuho ang lupa sa tabi ng dagat na kinatatayuan ng mga bahay at nilamon ang mga bahay. May apat pang bahay na nanganganib na rin lamunin ng alon. Sa ngayon, 13 pamilya na nakatira sa tabi ng dagat ang inilikas. Nagbayanihan naman ang mga residente at otoridad sa paglalagay ng sandbags sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Dalawang barangay pa sa Zambales ang

0: Isolated dahil sa pananalasa ng habagat. Kabilang dito ang Barangay Babuyan sa Santa Cruz at Barangay Santa Fe sa San Marcelino matapos maputol ang tulay na nag-uugnay sa bayan. Sinabi sa DZMM ni Governor Hermogenes Evdane Jr. na gumagamit na ng zipline na otoridad para maihatid ang ayuda sa mga katutubo sa Barangay Santa Fe. Ang ilan naman sumasakay sa backhoe para personal na ihatid ang family food pack sa mga apektadong residente. Patuloy naman ang apela ng pamahalaang panlalawigan sa mabilis na paggawa ng tulay sa Barangay Santa Fe.
1: Ilang isang isang dulo ng tubig doon sa kabila. That's about 100 meters ang pagitan ng dalawang pampang. Delikado, pero kailangan gawin din mula ng gagawin mo para makaligtas yung mga kapwa mo. Nakaraos naman.
2: Sa iba pang balita, nakalabas na sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
3: Rica, pasado alas 10.35 ngayong umaga, tuluyan na nakalabas sa PNP General Hospital sa Campo Crame si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasunod ito ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan matapos aprubahan ang hiling ng prosekusyon na alisin si Bonoan bilang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay CADG NCR Chief Colonel John Giyagi, nilang maproseso ang paglayan ni Bonoan kasunod ng isinagawang verifikasyon sa ibang korte para masigurong walang outstanding warrant ang dating kalihim.
4: Bago namin siya ma-release ay ma-check muna yung ano niya, no, yung medical status niya, kung fit ba siya to be released today. So, na-clear naman lahat ito and we are just waiting for the right process, for the whole process para ma-release na siya from custody of CIDG.
3: Walang idineploy na escort ang PNP sa paglabas ni Bonoan pero personal naman siyang sinundo ng kanyang pamilya sa Campo Crame matapos ang halos 3 buwan nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Ilang taga Central Visayas kumukonsulta na sa doktor kaugnay ng haze. Mga ospital inilagay sa heightened alert. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Sinabi ng Department of Health na tinitiyak nilang may sapat na mga gamit at personnel ang lahat ng ospital sa buong Bion para sa tinatayang pagdami ng mga magpapa-ospital dahil sa mga respiratory na mga sakit, hindi lang sa Cebu, pati na rin sa Bohol. Sa harap pa rin ito ng nararanasan haze sa rayon dahil sa nagpapatuloy na forest fire sa Indonesia. Naghahanda na rin ng kagawaran sa posibleng pagdedeklara ng Code White kung saan hindi muna papayagan ng mga hospital personnel na mag-leave. Samantala, bahagyang bumubuti ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu mula sa 252 kahapon na pinakamataas na natala sa kasaysayan, bumaba na ito sa 202 pero pasok pa rin ito sa acutely unhealthy level. Mas pinaigting naman ang paalala sa pagsuot ng face mask lalo na sa mga bata at matatanda. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Paalala sa mga kapamilya natin sa Visayas at Mindanao, isa sa ilalim sa yellow alert status ang buong Visayas ngayong araw mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Susunod naman ang red alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi bago muling bumalik sa yellow alert mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Sa abiso ng National Grid Corporation, 8 planta ang nagkaaberya habang 17 naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa Mindanao region, naka-yellow alert din mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon at red alert naman mula alauna hanggang alas 9 ng gabi. Magpapatuloy ang yellow alert status mula alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ito'y dahil sa pagpalya ng 8 planta habang 6 naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad.
0: Target ng Department of Energy na mabawasan ng serye ng yellow at red alert sa Visayas grid sa Oktubre. Sinabi sa DZMM ni Energy Secretary Sharon Garin na nakatutok ang kagawaran sa mga generation company para paspasan ang trabaho habang hinihintay na landing maisagawa ng NGCP ang pagkakabit ng kinakailangang battery sa grid para mabawasan ang mga alerto. Aminado naman ang kalihim na ang buong sistema ang may problema na dapat naresolba noong nakalipas na 10 taon. Samantala, tinatayang aabutin pa ng hanggang 2028 bago matapos ang mga itatayong bagong planta para mapatatag ang supply ng kuryente sa rehiyon.
6: I'm hoping na by this month or by early the next month significantly na mag-i-improve na talaga yung system ng Visayas. Kung magawa niya ng NGCP yung mga kailangan nilang gawin, at least mawala na yung red at mabawasan na yung yellow alert. Safe to say siguro mga October. Early October.
2: Naniniwala ang ilang ekonomistang dapat nang mabahala ang publiko sa patuloy na paglaki ng utang ng Pilipinas. Sa tala ng Bureau of Treasury, lumobos sa panibagong record high na 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong Hulyo. Sinabi sa DZMM ni dating Finance Secretary Margarito Teves na mas malaki na ang pondong inilaan sa budget para sa pagbabayad ng interes kesa sa mga prioridad na sektor gaya ng agrikultura. Kontra naman si Teves sa pahayag na mayabang ang mga Pilipino na mahilig gumastos sa halip na magtipid. Una nang sinabi ni Bangko Sentral Governor Eli Remolona Jr. na isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ang anyay consumption culture o pagiging gastador ng mga Pilipino sa halip na magtipid.
7: Naintindihan ko yun sa mga talagang mahirap, mga poor and underprivileged. Kaya tulungan nga natin sila magdagdag tayo ng income para igasto. Makakatulong naman yung paggasto sa ekonomiya. Medyo problema rin tayo kasi sa level of corruption natin dito. Nawawala ng confidence yung ating mga investors, both local and foreign.
2: Para naman kay Vince Rapisura, Pangulo at co-founder ng ZP Group of Social Enterprises, hindi na makapagtipid ang mga Pilipino dahil kulang ang kita.
8: 70% of Filipinos ay talagang di na kayang maghigpit pa ng sinturon at ginawa na lahat ng pamamaluktot, no, para magkasya sa kumot, no, para magkaroon sana ng savings. Kulang ang kinikita kaya hindi tayo nakakaipon. I think that's the more accurate statement, yeah, na magdi-describe sa Filipino practice ngayon, no.
0: At susunod, nasitang sasakyan ng MMDA sa EDSA Busway. Nadiskubring pribado ang nagmamay-ari.
2: Libreng tuition sa kolehiyong pinalawig at dinagdagan pa ng ilang benepisyo. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
9: Headline Ngayon! Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Rain, rain, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline ngayon!
7: Oras po natin, 12:27.
8: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Alerto Servisyo. Alerto Servisyo.
9: Atensyon sa mga motoristang dadaan sa Maynila. Inanunsyo ng lokal na pamahalaan ang pagsasara sa ilang kalsada sa Linggo, September 6, September 9 at September 13, kaugnay ng 2026 bar examinations na gagawin sa San Beda University sa Mendiola at University of Santo Tomas sa Espanya. Kabilang sa mga isasara mula alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng gabi, ang Mendiola Street mula Peace Arc hanggang Concepcion Aguila Street, Concepcion Aguila Street mula Mendiola hanggang Jose P. Laurel Street, Legarda Street mula San Rafael Street hanggang Mendiola Eastbound, Dapitan Street mula Lacson Avenue hanggang Pinoval Street.
7: Bukod sa pagdaan sa EDSA busway at paggamit ng hindi tugmang plaka, nadiskubring privately owned at hindi sa MMDA ang nasitang patrol vehicle na sinasabing pag-aari ni MMDA General Manager Nicolas Thore III. Sinabi sa DZMM ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacadilao na batay sa dokumento privado ang sasakyang nilagyan pa ng blinker at sticker ng MMDA. Hindi naman pinangalanan ni Lacadilao ang may-ari ng sasakyang yan dahil sa data privacy law. Pero una nang inamin ni Thore na sa kanya ang nasitang sasakyan na isinuko na rin sa LTO. Sa paliwanag sa LTO, sinabi ni Thore na ginagamit niya ang sasakyan sa pagresponde at bilang service. Iniimbestigahan pa ng LTO ang kaso habang posibleng bawiin o masuspende ng matagal ang lisensya ng driver ng sasakyan.
10: Kasi hindi sa pag-aari ng gobyerno, hindi sa pag-aari po ng MMDA. Kahit po ako sa LTO, wala po akong karapatan na yung personal kong sasakyan, lagyan ko ng markings ng LTO. Ang power ko po administrative lang, like yung mga violations na yung blinkers, itong tampering of plates. So, impound po yan, tapos may mga fines.
9: Pinirmahan na ni Pangulong Marcos Jr. ang panukalang nag-aamyenda sa libreng tuition sa kolehiyo. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
11: Rika, sa talumpati sa Malacañang, sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ang pag-amyenda sa batas sa pangmatagalang pangako ng gobyerno na palawigin ang akses ng bawat Pilipino sa kalidad na edukasyon sa kolehiyo. Sa ilalim ng inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, pinalawig ang sakop ng tertiary education subsidy at magbibigay ng dagdag na assistance sa mga estudyante mula sa mga mahihirap na sektor, kabilang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Sakop na rin ang subsidiya ang allowance para sa internship, professional licensure costs, at allowances para sa mga estudyanteng may kapansanan. Inaatasan naman ang Unifast Board na repasuhin at i-adjust ang halaga ng subsidiya kada dalawang taon para makaagapay sa inflation at nagbabagong halaga ng gasto sa edukasyon. Tiniyak ng Pangulo na ipagpapatuloy ng gobyerno ang suporta sa mga estudyante kada taon.
12: Today, we make good on our promise of quality education by strengthening its foundation and expanding opportunities for millions of Filipino learners. May we continue to give every Filipino learner not only the chance to begin, but also the support needed to finish what they have begun.
11: Ang balita ang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
9: Maraming salamat, Christian Yosores.
7: Hingi naman po tayo ng update sa biyahe ng mga bus sa Parañaque Integrated Bus Terminal Exchange. Balita mula sa Parañaque, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
13: Sir, walang maitalang delay trip o maging kanselasyon ng mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa kabila ng patuloy na nararanasang ulan. Agad, Brave Man, sinabi ni TITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasal sa parehan sa DZMM na patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng baha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karating probinsya.
14: As of now, no, wala naman tayo nakikita ang canceled trips or delays, no, dahil wala pa naman tayo na-experience na pagbaha sa iba-ibang areas, no. However, minomonitor natin ang sitwasyon dahil kung magtuloy-tuloy ang ulan, expect natin na magkaroon ng delays or canceled trips.
13: Dagdag pa ni Calbasa, tuloy-tuloy din ang mga biyahe, maging na mga inter-island trips sa kabila ng masungit na panahon. Samantala, patuloy ang nararanasang panakanakang pag-ulan dito sa lungsod ng Parañaque at ramdam pa rin ang lakas o malakas na hangin. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa lungsod, particular sa paligid ng terminal, wala naman tayong nakitang pagbaha na dulot ng ulan. At yan, balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZM.
7: Maraming salamat, Jom Garner! Sa sports, pasok na po sa third round ng US Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Pinataob ni Ayala sa second round si Oleksandra Olinikova ng Ukraine sa score na 6-1 at 6-4 sa Flushing Meadows, New York. Haharapin ni Ayala sa third round si Iva Jovic ng Estados Unidos na posibleng ganapin sa Sabado oras sa Amerika. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
9: Hanggang sa Lunes, ako po si Rica Lazo. Susunod, ang pagpapatuloy ng MMK Dog Tag.
15: Headline ngayon! DZMM, numero uno sa aksyon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 12:34.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
3: Lemuel, teka sandali. Bakit dito sa mental hospital tayo nagpahatid sa sinakyan natin taxi?
4: Sumunod ka lang sa akin. May ipapakilala ko sa'yo.
3: Ha? Sino?
5: Ano ba? Bumalik sa bundok na yan. Maraming
3: infinite. Lemuel, sabihin mo nga sa akin. Bakit mo pa ako isinama dito sa mental hospital?
4: Nakikita mo ba ang babaeng yan?
5: Pero hindi.
4: Yung tumatawa at umiiyak.
5: Makatay ka ng mga rebel.
3: Oo.
5: Dalaban ako.
3: Bakit kilala mo ba siya?
5: Bang!
4: Siya ang nanay ko.
5: Bang! Bang!
3: Ano?
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan. Nabahala si Blanca nang matuklasang may kimkim na galit sa mga rebelde si Lemuel. Lalo na nang malaman niyang mga rebelde ang nakapatay sa ama nitong sundalo. Umuwi si Blanca sa Barrio Kidolog, Prieto Diaz, Sorsogon upang makipag-usap sa kanyang itay at alamin kung kanino ang dog tag na nasa pag-iingat ng ama. At nabalot ng takot ang dalaga nang makitang kaapelyido nga ng kanyang nobyo ang pangalan ng sundalong nakasulat sa dog tag. Nagpa siya si Blanca na ilihim na lamang ito at umasang hindi na iyon matutuklasan ni Lemuel. Charo, ang pagsasabi raw ng tapat ay pagsasama ng maluwat. At gusto ko sanang maging matapat kay Lemuel. Ngunit natatakot naman ako na baka bigla niya akong iwanan kapag nalaman niyang anak ako na isang dating rebelde. At nakakakonsensya palang maglihim sa isang taong mahal mo. Lalo na't

0: Kumusta ang pagbabakasyon mo sa Bicol?
1: Bakasyon ba yon? Sandali nga lang ako dun eh, di ba?
0: Kumusta yung parents mo?
1: Okay lang. Actually, sinabi ko na sa kanila na may nobyo na ako.
0: Sinabi mo rin ba sa kanila na isang janitor lang sa pinagtuturuan mong school ang nobyo mo?
1: Sobra ka naman. Hindi ka na janitor ngayon. Sa pagbubukas ng klase, teacher ka na rin. Ano ba yan? Bakit ang lalim ng buntong hininga mo?
0: Matagal na kitang girlfriend. At gusto ko sana maging open sa'yo sa lahat ng bagay.
1: Bakit? May inililihim ka ba sa akin?
0: Meron. At yun sana ang gusto kong ipagtapat sa'yo.
1: Tungkol saan? Ano yun, Lemuel?
0: Meron akong pupuntahan bukas. At isasama kita. Doon mo malalaman ang lihim na sinasabi ko.

0: Bakit dito sa mental hospital tayo nagpahatid sa sinakyan natin taxi?
1: Sumunod ka lang sa akin. May ipapakilala ko sa'yo.
0: Ha? Huh? Sino?
2: Ano po? Oh, ang lalo po! Bumalik
0: ka! Ano ka ba?
2: Oh, bumalik sa bundok na yan! Maraming infinite!
0: Alam mo lang, sabihin mo nga sa akin. Bakit mo ba ako isinama dito sa mental hospital?
1: Nakikita mo ba ang babaeng yun?
2: Pero hindi.
1: Yung
2: hindi.
1: Tumatawa at umiiyak.
2: Papatay ka naman, Ribel.
0: Oo.
2: Salamat ako.
0: Bakit kilala mo ba siya?
2: Bang!
1: Siya ang nanay ko.
2: Bang!
0: Ano?
1: Nabigla ka, no?
0: Emuel.
1: Siya ang isang lihim ng aking pagkatao na gusto kong ipagtapat sa'yo. Pwede ko siyang ilihim sa'yo. Pero ayokong gawin. Ayokong maging masamang anak. Ayokong itatuwa ang sarili kong ina.
0: Pero bakit siya nabaliw?
1: Nabaliw siya na mapatay ng mga rebelde ang tatay ko.
0: Diyos ko.
1: O ngayon, kilala mo na ako ng lubusan. Ikaw na ang bahala magbasya kung magpapatuloy pa rin ba ang relasyon natin. O kung lalayuan mo na ako. Ano man ang maging desisyon mo?
0: Pabitayin ka nila.
1: Uunawain ka.
0: Ito ka.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
9: Pagaanin at pasayahin ang
12: buhay at kalusugan.
9: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: MMK sa DZMM.

aminin kong nagkaroon ako ng pagdadalawang isip nang matuklasan kong nasa institusyon ng mga baliw ang ina ni Lemuel. Bilang babae, naisip ko agad ang magiging kalagayan ng magiging mga anak namin kung sakali. Sa isang banda, ay nagkaroon ako ng lakas ng loob sapagkat kung may lihim akong itinatago tungkol sa tatay ko, siya naman ay mayroon din palang lihim na di kapuri-puri.

0: Ang aga pa, pero tapos na agad tayo.
1: Napansin ko nga rin eh. Baka limang section na lang ang first year sa pagbubukas uli ng klase.
0: Eh, teka lang. Bakit naman ganyan ang boses mo? Parang ang lungkot mo. May problema ka ba?
1: Wala.
0: Mm-hmm. Ako ba naman eh, mapaglilihiman mo pa. Matagal na tayo magkaibigan, Blanca. Sa mga mata mo pa lang, alam ko na kung malungkot ka o masaya. Bakit ba? Tungkol ba kay Limuel?
1: Hindi ko dapat sabihin sa kanyang tungkol sa nanay ni Limuel. Nakakahiya.
0: Nag-away ba kayo?
1: Hindi naman. Pero may gusto ko itanong, Olga. Yung pagkabaliw, hereditary ba yun?
0: Oh, yata. Eh, bakit mo na itanong?
1: Wala lang. Ano, yung kasing kanayo namin sa Bicol eh.
0: Oh.
1: Nabaliw yung nanay. Ibig sabihin, may possibility na mabaliw din yung anak.
0: Depende siguro. Meron naman kasing pagkabaliw na bunga ng depresyon. Hindi ko rin alam eh. Pero, bakit mo naman po problemahin yan? Halika na sa kantin. Sabay na tayong kumain. Tayo na!

0: Galing ako sa nanay mo at natutuwa ako sa sinabi ulit sa akin ng doktor na tumitingin sa kanya.
1: Bakit po? Ano po sabi ng doktor niya, Tito?
0: Yun nga raw. Patuloy daw bumubuti ang kalagayan ni Claudia.
1: 2 linggo ho nakaraan, binalaw ko rin siya. Inaatake siya noon eh. Nag-iiyak at nagsisigaw.
0: Pero sabi ni Dr. Molina, paminsan-minsan na lang daw kung dahanan ng ganong atake ang nanay mo. Madalas daw ay maayos ng kausap. Nakakakilala na rin daw. Natatandaan na raw ang pangalan ng doktor na tumitingin sa kanya.
1: Sana nga po, gumaling na si inay.
0: Ay, hari naman. At natutuwa rin ako sa ginawa mo, Limuel.
1: Oh? Alin hong ginawa ko?
0: Nasinama mo si Blanca ng dalawin mong nanay mo. Natutuwa ako at hindi mo na siya ikinihiyan. Pero ano naman ang naging reaksyon ng kasintahan mo? Hindi ba siya nadismaya?
1: Medyo nga. Medyo nadismaya. Napansin ko sa kilos niya. Sabi ko naman ho sa kanya, bahala siya magpasya kung ayaw na ba niya sa akin. Basta ako, hindi ko pababayaan ang nanay ko. Nag-iisa lang ang ina ng tao sa mundo.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money!
0: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Charo, lingid kay Itay ay palihim nang kumikilos ang dati niyang mga kasamahan upang pagbayarin siya sa kataksilan daw niya sa kilusan. Kailanman ay hindi naging katanggap-tanggap sa mga rebelde ang pagbabalik loob sa pamahalaan ng sinuman sa kanilang hanay. Sa Maynila, sinisikap kong mahanapan ng matitirahan ang aking mga magulang.
4: Naghahanap ka ng mabibiling rights dito sa eskwata?
5: Oho, Manong. Kahit maliit na lote lang ho, ang mahalaga, meron kami matirikan.
4: Sige, sige. Matutulungan kita dyan.
5: Ho?
4: Palalamasin natin na matagal ka nang nakatira dito. Kunwari nangungupahan ka at ngayon eh nakabili ka ng rights.
5: Naku, totoo ho, Manong. Matutulungan ninyo ako?
4: Oo. Matutulungan kita eh, ha. Pero siyempre, alam mo na, kailangan naman na magkaroon din ako ng konti, di ba?
5: Ha? Ano ibig niyo sabihin?
4: Bakit? English ba ang sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, ilalakad kong makabili ka ng rice dito sa squatter. Pero bigyan mo naman ako.
5: Sige ho. Magkano ho bang ibibigay ko sa inyo?
4: Eh, kung magkano ba kaya mo eh. Basta, hindi ka talo at hindi rin ako talo. Kumbaga yung pareho tayong makikinabang. Ano, di ba mga kasama? Matutulungan natin kung si Miss Beautiful, di ba?
6: Oo, kayang-kayang, taklo. May anong kaming binibentang presto.
4: Oo.
6: May maliit na bahay. Ayan lang sa kapila.
4: Oo, nakita mo na. ano? Kung gusto mo, dadalhin ka namin sa ipinagbibiling lote para makita mo.

0: Wala kang ginagawa eh. Huwag kang lumalabas ng bahay ha. Dito ka lang sa loob.
1: Teka, bakit ba? Ano masama kung gusto kong magpahagin dyan sa harap ng bahay natin?
0: Kasi ilang araw na akong nakakakita ng mga lalaking hindi ko kilala. Kinukutuban ako eh.
1: Saan mo nakita?
0: Maraming kailan? Beses ko nang napapansin ang mga lalaking yun. Puro mga kabataan pa. Nung minsan nga ay uminom pa ng soft drink dyan sa katapat nating tindahan. Teban, Teban, wala akong tiwala sa mga lalaking yun eh.
1: Napansin mo rin pala.
0: Bakit? Nakita mo na rin yung mga lalaking sinasabi ko sa'yo, ha?
1: Oo. Dalawang beses ko na silang nakita. At ang totoo ay, kinabahan din ako nang makita ko sila eh. Ganun ang estilo ng dating mga kasamahan natin pag may itutumba.
0: Teba, baka kung anong gawin nila sa'yo.
1: Kumusta ba yung sinabi natin kay Blanca? Yung paglipat natin sa Maynila?
0: Sumulat na ang anak mo. May nakita na raw siyang lote sa isang squatter sa Quezon City. Pero tinatawaran raw niya. Mahal daw ang touring eh. May mga nangihingi pa ng lagay.
1: Sulatan mo agad ang anak mo. Sabihin mo, dali-dalian niya. Baka hindi na ako makaalis ng buhay dito sa lugar natin.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
5: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon. Basta AM, DZMM.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Sinasabing ang pagdating ng kamatayan ay parang pagdating ng isang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan. Walang nakakaalam ng kanyang takdang oras. Ngunit iba sa kaso ni Teban, may mga palatandaan itong nakikita. Parang naririnig na nito ang katok ni kamatayan. Huwag kaliligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatan nating Dog Tag. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ako po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
3: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1:30 bago mag-alauna ng hapon.
1: DZMM, balita!
2: Mga kapamilya, siyam na bahay sa gilid ng River Channel sa Dinalupihan, Bataan ang nasira dahil sa flash flood. Sinabi ni Dalupihan Mayor Herman Tong Santos na halos nawasak ang 8 habang isa naman ang tuluyang inanod at tinangay ng malakas na agos ng tubig sa Pitar River. Ikinagulat ng mga pamilya nakatira sa gilid ng Pitar River ang biglang pagbulwak ng malakas na agos ng tubig. Kasama sa malakas na agos sa mga trosong tinangay ng tubig kahit wala namang malakas na pag-ulan sa lugar. Sinasabing galing sa kabundukan ng Zambales ang malaking volume ng tubig na umagos sa mga ilog. Inilikas na mga pamilyang naapektuhan ng flash flood. Samantala naman, patuloy pang nadaragdaga ng mga napahulat na namatay sa habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa NDRRMC, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go Marlene!
3: Jake Pumaro, nasa 41 ang mga napaulat na nasawi ng sa magkakasunod na pananarasa ng mga bagyo at habagat sa malaking bahagi ng bansa. Pinakamarami rito ang naitala sa Cordillera Administrative Region na nasa 15, habang 10 naman sa Calabarzon, 5 sa Central Luzon, 4 sa Ilocos Region, 3 sa Mimaropa at NCR, at 1 sa Negros Island Region. Nasa 18 pa rin ang naitalang sugatan at 3 ang nawawala. Samantala, lubog pa rin sa baha ang nasa 609 ng mga lugar na karamihan ay naitala sa Central Luzon, habang 180 areas naman ang nagdeklara na ng state of calamities. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
1: DZMM, balita ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: isang napakagandang Biyernes ng hapon po, Attorney Noel Del Prado po, para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakagandang partner, Partner Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya, Happy Friday everyone, Happy Friday partner!
0: Happy Friday, happy weekend na partner!
1: Hindi kita masyadong makita,
0: Merry medyo Christmas.
1: Nagka-camouflage ka sa background mo.
0: Oo nga, no?
1: Parang ulo mo lang ang nakikita ko ngayon, partner.
0: Galaw-galaw.
1: Very royal blue tie for today's video, lamig sa mata.
0: Mm.
1: Very, kasi ano na niya ng mga amihan season, yan ay pagdadasal natin partner, pag months nang matigil-tigil na itong pananalasa ng habagat sa ating pong mga kababayan.
0: Ngayon lang, partner, biglang kumulim yun. Ganina, pagpasok ko dito, ang init ng araw. Ngayon,
1: wala
0: nagbabantaan na naman ang
1: kasi,
0: pagbuhos.
1: Kasi, nag-a-attract ka ng brightness sa buhay. So, nung lumabas ka, sabi ng sun, let's follow that. Good vibes. Tapos nung pumasok ka na, wala na ulit.
0: Salamat
1: kailangan
0: sa tiwala, partner.
1: Lumabas ulit, partner. Now, nachos. Pinalabas agad, di ba tapos ang trabaho po natin? Si Camille natawa. Sabi niya, I would like you to exit the way you entered para maaraw na ulit sa labas, partner. Sabi niya, ha, ano ako? Sama ng panahon. Ganoon, partner. Nako po, good vibes lang. Si Ellen,
0: yes.
1: Mabibilao ka na. Good vibes lang tayo kasi Friday na, partner. Pa-weekend na. So, mga lahat ng corny jokes, lapag na natin today. Makapagpagpag tayo ng Saturday, Sunday.
0: Yan, wow, ang hindi ko maipapangako.
1: Grabe, partner. Okay lang yan, sanayin ako na everyday tayo, partner. Kahit nga sa Viber kapag weekend, kausap ko pa rin siya. Naglalapag pa rin siya ng corny jokes doon, mga kapamilya. Oo, pero okay lang yan. Napakabait naman ang aking partner, lalo na malapit na ang Pasko. Titiisin po natin yan. Holiday season na 112 days before Christmas. Pero syempre po, ang dasal nating lahat, diba? Ay maging ligtas, kompleto po tayong lahat, no? Magkakasama sa
0: at siyempre, masaya pa rin ang ating Pasko.
1: Mm-mm. Marami man pong mailalapag na pagkain, mayahapag na pagkain, o hindi, mahalaga, kompleto tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ligtas po tayo. Mairaos po natin itong mga dilubyong na nararanasan po natin. Yun ang mahalaga po na dapat priority natin. Safety po ng ating mga kapamilya.
0: Amen.
1: Amen. Louder, partner. But anyway, speaking of mga kapamilya, shout out na po natin lahat ng mga viewers po nating nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nasa kalsada, nakikinig po dito sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
1: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Dahil nga po Friday today, Warner, dahil TGIF Friday, meron po tayo of course na
0: dear.
1: Maalalayza mo kaya kasi partner.
0: Oo nga pala.
1: Man, alam
0: sorry
1: man,
0: na.
1: Pinananawagan ko, palitan na yung segment na to. Maalalayza mo kaya na lang. Oo, mamaya. So, meron po tayong letter sender. Nasira po ang kanyang bahay dahil sa construction ng kanyang kapitbahay. So, ano po kaya ang magiging sagot ni Attorney Noel? Mm-hmm. There later, isasagutin po natin yan. Kaya naman po, ipadala nyo na mga katanungan po ninyo dahil po kailangan ngayon, maikasa na po natin agad ay inyo po mga questions dito sa Hello Attorney. So, maaari na po kayo magpadala ninyo po mga mensahe at katanungan sa inyong hotlines.
0: 0919278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
3: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
1: Sa oras po na dami, sorry. Yung cellphone ko na. Naging nga yung cellphone ko. Sa oras po na 105 na nga po, natin na pong alamin ang ating Friday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Karapatan mo. Hello, Attorney!
1: Alright, mga kapamilya! Sabi lang, energy ni Liza today. Kasi naman, ganyan talaga pag alam mo ng pa-weekend partner, may extra kang, ganun, gigil, ganun. And speaking of gigil, marami nga pong nang gigil sa ilang pong mga government officials po natin. Ito pong mga nakaraang araw, myself included, dahil nga po nag-trending sa social media ang ilan po sa kanilang mga OOTDs, mga kapamilya. Nalulubog na po ang malaking bahagi ng kanila pong probinsya. Itago po natin sa probinsya ng Pampanga at marami po sa kanila ang pumunta doon na nakasuot pa po ng ilang po sa mga designer clothes and designer outfits. So ating pong pag-uusapan ngayon, ano po ba ang sinasabi ng batas pagdating po sa kung paano po dapat manamit, paano po dapat magsalita, paano po dapat dalhin ng mga public officials po natin ang kanilang mga sarili pagdating po o lalo na sa mga panahon po ng mga sakuna o ganito po mga sitwasyon, partner. So, nakita mo naman yon yung mga litrato ng partner.
0: Mm-hmm.
1: So, talagang super designer talaga from head to toe, partner. Tumataginting na halos po
0: sumisigaw.
1: Mm-hmm. 300,000 ang budget dun sa overall outfit na yon, partner. And then, they were interviewed actually ng ibang media and they were asked kung kayo po ba hindi nyo po ba na, does it not strike you as tone deaf na gano'n ang inyo pong pananamit? At ang sabi nga po nitong ating mga butihing opisyal, hinila lang namin kung anong una naming makikita sa aming pong cabinet, partner. Gusto mo yan? Oo, nahiya pong t-shirt ko today, partner. Nakupas-akupas na.
0: Kailan kaya tayo makakakuha?
1: Gusto ko nun?
0: Sa ibabaw ng cabinet,
1: diba?
0: Nila.
1: Sabi lang, nagmadali kami. We just put on whatever we saw sa cabinet namin. Nagmadali na kami para tulungan ng ating mga kababayang sirang-sira na mga bahay. So ano pong sabi ng batas dito? Do we have like a code of conduct na pwedeng sundan na ating pong mga government officials? Ipaalala na po natin sa kanila ngayon, partner.
0: Yes, partner.
1: Oo.
0: Kung batas ang pag-uusapan, nandyan yan. Unang-una, yung nasa konstitusyon natin, yung nagsasabi, public office is a public trust.
1: Mm-hmm.
0: At ang sinasabi rin doon, na ang kilos, kumbaga nakapaloob doon sa prinsipyo ng public office is public trust,
1: mm-hmm,
0: na ang pagkilos, whether yan ay sa iyong professional life bilang public servant o sa iyong personal, hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nagsisilbi sa pamahalaan, eh hindi ka na papayagan na kumbaga
1: manamit
0: o gawin mo kung ano yung sa tingin mo ay or kung ano yung gusto mo,
1: mm-hmm,
0: sa iyong pribadong buhay.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang pinapaalala ng batas ay dapat yung ating kumbaga itsura kahit na yun sa ating or ginagawa sa ating personal at pampublikong buhay ay dapat nakaangkla o nakaugat doon sa prinsipyo na tayo ay binigyan ng, or sorry, mas eksaktong sabihin, pinahiram, mm-hmm, ng tiwala.
1: Okay.
0: At paano ba posibleng mawala yung tiwala na yan,
1: mm-hmm,
0: sa ating civil code na nauna, partner, bago pa itong ating tinatawag na 1987 Constitution, eh, nakalagay na dyan, partner, Article 25, isa sa mga unang mga provision sa ating
1: Constitution?
0: Hindi,
1: grabe.
0: Civil Code ito.
1: Alam
0: Article
1: 20.
0: Pero may trivia ako sa'yo dyan, partner. Babalikan natin yung Constitution.
1: Meron
0: itong,
1: ba
0: doon? Wala. Pero, partner, doon sa record ng Constitutional Convention, may nagpanukala
1: na ilagay yun.
0: Na ilagay itong provision na nasa Civil Code. Kasi existing na yung Civil Code bago pa nagkaroon ng Constitutional Convention noong,
1: yep,
0: 1986.
1: Tama.
0: At may nagpanukala niyan para ilagay. Kumbaga, makikita mo doon yung pag-iisip ng framers o yung mga unang nagsulat nitong 1987 Constitution,
1: mm-hmm,
0: na bilang paalala sa ating lahat ng mga
1: public officials
0: mm-hmm, and employees. Pero syempre, may debate-debate, maraming version, hindi. Pero kahit na wala ito sa Constitution, nandyan pa rin ang ating new Civil Code. At may isa pa, RA 6713, ganun din, nauna rin ito,
1: mm-hmm,
0: sa ating konstitusyon, nandun din yung utos. Kasi tinatanong mo, merong bang pamantayan?
1: Mm-hmm.
0: Merong malinaw na pamantayan
1: na
0: nandyan sa code.

0: yung itsura ng bahay mo na nagniningning kahit hindi pa Pasko, yan ay kumbaga may refleksyon, meron niyang sinasabi tungkol sa iyo, lalo na halimbawa kasi sa nakalagay sa ating new civil code, especially in times of acute public want. Hindi po ito cute, ha? Acute, ibig sabihin grabbing salat sa or sadlak sa kahirapan.
1: Partner, lalo na ang Pampanga. Lubog, lubog. Ako po yung taga Pampanga, kapampangan ko po mga kabalin. So alam ko po talagang sitwasyon dyan, and I personally masakit tingnan na gumuguho, nasira ang mga bahay ng iba sa mga kapamilya po natin doon. And then you'll see your public officials nag-iikot doon, tas ganun ang mga damit. Meron nga partner yung quiet luxury. Makikita mo yun doon sa ilan ng mga talagang ultra mega rich, yung mga old rich na parang pag nananamit sila, naka t-shirt lang, pero alam mo na, walang logo partner, pero alam mo na mamahalin. So may mga
0: parang
1: ganun
0: term. Mo,
1: hindi partner, department store, 200 pesos. Alam mo yun, kumbaga, at ilang taon na to, ayaw kong palitan, hindi parang butas-butas, okay pa to. But alam mo yun partner, nagigets ko naman na public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, especially kapag nasa kaharap mong foreign dignitaries, may mga events ang kailangan puntaan, of course, gusto natin na maayos tayo. Tingnan, pero tama ka, it was highlighted there as well, sa new civil code, yung in times of ganito.
0: Pero halimbawa,
1: magayan mo naman yung
0: kahit na yung official, halimbawa, walang kumbaga, naghihirap sa kanilang locality.
1: Oo.
0: Eh, iba na yung panahon natin, partner.
1: Oo.
0: Ngayon, kahit nasaan ka, pag may nakapag-picture sa'yo,
1: tama,
0: kalat yan sa social media. At hindi ito, kumbaga, walang qualification doon sa civil code na dapat doon sa locality mo may acute public want. In fact, ito ay batas sa buong Pilipinas.
1: Tama.
0: At sinasabi lagi, nung mga eksperto, parang wala itong ngipin sapagkat nagiging operational lang ito, partner, kung mayroong isang mamamayan o kaya isang NGO na magre-reklamo, magsasampa ng kaso ng injunction. Tandaan natin ulit, kaunting review, ang injunction, yung hihingi ka, magpa-file ka ng petition sa korte, hihingi ka ng kautusan na itigil ang isang gawain, isang bagay na nagpapatuloy, kaya i-issue ng injunction para sabihin ng korte, hoy, thoughtless extravagance, ostentatious
1: yun,
0: display
1: ostentatious
0: of wealth.
1: Oo.
0: Hindi po affection, ha? Ostentatious display of wealth.
1: Oo.
0: Or thoughtless, parang hindi pinag-isipan na kagarbuhan or kabonggahan.
1: Eh, ang sabi kasi partner, eh, ito ang explanation, ha? Nakaipon na rin naman po kami ng pera sa tinagal-tagal po namin nagtatrabaho. So, ito ang tanong ko, what if, okay, mayaman ka talaga ever since before ka nahalal bilang isang public official, exempted ka na ba sa new civil code?
0: Hindi, partner. Napakaganda ng tanong mo. Bakit? Kasi hindi pamantayan ng batas kung ano man ang estado mo sa buhay.
1: Okay.
0: Pupunta tayo doon sa layunin sa likod nitong batas. Kung maraming nagugutom, maraming nakalubog sa baha,
1: tama,
0: maraming tao na kumbaga isang kahig isang tuka dahil wala sila makahig dahil lubog ang buong paligid sa baha,
1: tama,
0: eh kumbaga ano ang magiging epekto nito? Ito yung epekto, partner. Nagkakaroon ng tinatawag nating civil unrest. O yung mga tao, ano ba naman? Di ba? Yung parang tatanungin, kami nga, hindi kami makakain ng tatlong beses isang araw.
1: Di ba?
0: At ngayon, bago pa ito mga habagat, partner, alam natin, nasasadlak din yung bansa natin at ibang bansa rin dito sa patuloy na pagtaas ng presyo dahil sa mga digmaan dyan
1: sa
0: gitnang silangan,
1: hindi
0: ba? So, hindi ito, kumbaga, nakabatay sa kung ano yung kakayahan mo financially, kung hindi yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Acute public want. At hindi lang ito sa bagyo, hindi lang ito sa presyo ng petrolyo. Pwede ito, halimbawa, may tagtuyot, merong natural or man-made calamity, nagkagera. Alam natin, maraming internally displaced people nasa mga, kumbaga, evacuation center.

0: country. Mm-mm. Yan, patungkol ethical conduct ng public official. Pero itong Article 25, ng kahit sino, oo, kahit sino ito, thoughtless extravagance, hindi limitado sa ating mga public official. Kung ikaw ay ipinangangalandakan mo yung kung ano man ang labis-labis mong yaman sa panahon na marami naghihirap,
1: yes,
0: yan ay posible na makapag ano ba, makapag-udyok sa mga tao na mag-aklas, maggulo, magkaroon ng looting, etc.
1: Especially doon sa mga kamag-anak pa mismo, asawa mismo ng mga public officials.
0: Kasama sila doon, partner.
1: Okay.
0: Hindi lang yung tao, hindi lang yung kumbaga mismong public official, kasi hindi maikakaila na iisang bahay sila o kaya iisang pamilya sila.
1: O baka naman, pwede naman, hubarin nyo na yung mga magagandang relo nyo tuwing may impeachment hearing. Makikita mo yung partner.
0: Ayun, hindi ko napapansin.
1: Million-million talaga. Pansinin ninyo kung sino po sa kanila ang nag-flex na nga. Napaka 2 million faces, okay, ganun partner.
0: Yung may isang nagtanong sa akin tungkol dyan, kasi sinasabi niya, ako na mahirap, hindi ko na maalam na sobrang mahal nun. So, hindi ako apektado. Pero, kasi nga ngayon, age of social media, ang daming may alam. At pwede mo yung picturean, i-submit mo sa
1: internet search database sila, malalaman mo na agad.
0: Correct. In fact, yan yung nangyari doon sa mga, kaya napansin, kaya nahukay itong...
1: Easy lang, partner. Huwag mong sirayin yun. Wala tayong pambayad sa headphones mo, man.
0: Kaya nahukay itong flood control scandals.
1: Oh, yeah.
0: And doon nagsimula.
1: May I just say, 1 year na. Actually, I posted about it sa page ko. Kasi nag-hit na. Pinaalala sa akin niya Facebook, na isang taon na simula nang magalit ang mga tao sa mga diskaya at vinandalize ang kanilang bahay.
0: Mm-hmm.
1: 1 year today.
0: Speaking of that, partner.
1: Rolls Royce with the umbrella. Still remember it, guys. 1 year ago na yun.
0: Ito, kasi ito lahat ng pinag-uusapan natin, medyo review kasi natalakay na natin dito sa Hello Attorney. Ang hindi pa natin na i-coconnect, kasi dati pinag-uusapan din natin yung lifestyle check sa mga official ng gobyerno.
1: Pero let me just go back lang sa diskaya. Hindi kasi sila government official, di ba?
0: Yun. Okay, so pasok sila doon sa ostentatious display of wealth or thoughtless extravagance in times of acute want. Pero ang tinutukoy ko dito, yung mga or yung ilang opisyal ng pamahalaan, itago na lang natin sa pangalang DPWH, na bago pa itong mga videos na nag-viral na ito, marami na silang posts. At dahil nga dito,
1: na-flag sila, nakita.
0: Ngayon, may mga kaso na sila. So kasi, kailangan nilang patunayan, kasi tandaan natin, yung lifestyle check, kailangan nilang patunayan na yung kanilang lawful income ay kaya yung ipinapakita nilang level or level of lifestyle, yung karangyaan, etc. Pero kahit nga kumbaga mayamang-mayaman ka, kahit bago ka pa pumasok sa gobyerno, hindi ka pa rin pinapayagan ng RA 6713 na ipangalandakan yan at parang magwalang bahala, walang pakialam habang marami sa paligid natin ang naghihirap.
1: Kahit sa aming mga reporters, example, kahit may branded ka, hindi kami pinapayagan, laging ang plain lang dapat ang suit mo, hindi pa kung kakayanin na wag magpakita ng logo kasi nga ayaw natin na matanggal yung mabaling ang atensyon sa reporter kesa sa mga story. It's the same with public servants. Kaya nga tayo public servants, dapat tayo nagseserbisyo sa mga tao, and we don't like it na hirap tong mga to, tas ang mga suot nila, partner, talagang hindi man nila tinago yung brand partner, nakalagay doon sa damit, ano yung brand partner, tas iba din yung brand ng kopya, as we call it sa
0: yung mga giant buwaya.
1: I just say si Attorney Noel, nireregaluhan ko lang din yan, hindi rin nagpapalit masyado ng damit si Attorney. Sa 3 years na kasama ko talagang kami ni Azio.
0: Pwede nyo i-check yung lahat ng previous episodes.
1: Promise, guys, hindi talaga siya sobrang simpleng tao ni Attorney Noel.
0: At ganoon din, ang aking napakagandang partner, simple din.
1: May mga yung nanay ko, sabi ko lang guys, nag-message sa akin, sabi niya, hindi pa yan, sinuot mo na yan nung last week. Sabi ko, ano ka, fashion police? Eh, ito yun, ito lang meron ako eh. And then, alam mo yun, eh, pag hindi ko na rin nagagamit masyado, diretso na rin sa simbahan, partner, dinodonate na rin namin. Pag hindi, ang number one rule ko dyan, partner, example, 3 months, alam mong nawala na sa utak mo, hindi mo na nagagamit, binabalot ko na, bibigay ko na lang sa church. Iba na lang ang makikinabang. Pero hindi naman tayo public servant, partner. Pribadong tao po.

0: tayo. And
1: baka yung pinagbigyan mo mahuli ng
0: hindi rin naman branded partner. Pero alam mo yun, kumbaga parang pag public servant ka, sana ganyan pag-iisip mo, di ba? Mm. How to help people and huwag mong ipagkalandakan sa kanila na mas angat ka sa buhay.
1: Tsaka, yung tiwala ng tao na hindi mo ginagamit yung iyong opisina para sa sariling benepisyo or kapakanan. Kasi nga, wala naman silang paraan na malaman na mayaman na pala to dati.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, natinanggap mo yung tungkulin, sumumpa ka.
0: Mm-mm.
1: Ng pagiging opisyal o kawaninang pamahalaan, obligasyon mo yan ayon sa RA 6713.
0: Mm-mm.
1: Simple, plain living, or yun nga, walang pagpapakalat o pangangalandakan ng kumbaga iyong kayamanan.
0: At saka kapag gano'n, mas rerespetuhin ka kasi ng tao. Alam mo yung kapag nakita na simple ka lang, mas doon mong makukuha ang pagmamahal ng inyo pong mga constituents. May isang ang mayor, naka-ID pa nga partner, nag-iikot sa mga lugar na binaha, naka-government uniform.
1: Mm.
0: Alam mo, just naka-ID, naka-jacket, nag-iikot lang doon, tahimik, walang kahit anong mga PR, o Bicol Soto. Nakita ko, sabi ko, naka-ID pa yung tao nag-iikot. Yun, kaya mas, kapag po kayo ay nakikita ng mga tao na kayo ay approachable, parang nakaka-relate ang mga tao sa'yo, mas makikinig ang tao sa'yo. Pag alam nila na parang kasing simple mo sila.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun? Parang relatable. Alam mo yun? Number one, ano yun? Number one na
1: at yun yung
0: character na dapat meron.
1: Magsasabi sa kanila na tama ang tiwalang ipinagkaloob. Kasi hindi ka nila sususpect, pagsususpetsahan na ginagamit mo ang opisyal mong posisyon para sa iyong personal na kapakanan.
0: Oo, yung isa kasi, i-shoutout na natin yung isa na head to toe, naka-BBBBBBBB yung kanyang logo ng ano, stands for baha, baha, baha, baha, baha, baha, baha everywhere partner. Nako, talaga naman. Baka pwede naman po, magising na po tayo, ano. Di man po natin sila mai-impeach because they're not impeachable people in this country. Pero let's be wise on who we vote for 2028. That's why we are having this discussion, mga kapamilya. So,
1: yun, partner, napakaganda ng punto mo kasi pwede nyo nang gamitin kahit wala po sa batas.
0: Mm-mm.
1: Yung pamantayan ng batas sa RA 6713 ng simple living. Sino ba ang nakikita nyo dyan na simple kapag tignan? Mm-mm. Simple ang kanilang kinikilos, simple ang kanilang bahay, kanilang mga kamag-anak, walang thoughtless extravagance.
0: Opo, yung mga alam nyo pong may malasakit po talaga sa kapwa. And I thank you, partner, to wrap this up. Kung kayo po may mga katanungan at meron po kayong nais idulog dito sa aming pong programa on a Friday, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Abangan po namin na inyo pong mga questions, violent reactions, ganun. Oo, so wag po kayong bibitiw, babalik po ang Hello
1: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
0: Partner, oras po natin.
1: Ang oras sa buong kapuluan, 1:25 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Kumaan po ako ng leptospirosis dahil po sa paglusong ko rin po sa baha.
4: Ang leptospirosis ay sakit na nagmumula sa bakterya na Leptospira. Karaniwan itong lumalaganap hindi lang sa mga daga, kundi pati na sa aso, pusa, baboy at iba pang hayop. Kapag umihi ang mga infected na hayop sa tubig o sa lupa, maaaring lumipat sa tao ang bakterya kapag na-expose sila dito. Nakamamatay ang sakit na ito kapag hindi naagapan. Kaya kung lumusong ka sa baha, may sugat man o wala, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center o ospital para sa prophylaxis na doxycycline. Isang paalala mula sa Department of Health.

0: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio.
1: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
2: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
0: Pagaanin at pasayahin ang
3: buhay at kalusugan!
0: Kasama si Kuya R at Manshi Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio!
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako! Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
9: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado para tumanggap po ng ilang mahahalagang balita. Ipinananawagan sa Kamara ang pagpapalawig at patuloy na pagpapatupad ng Barangay Development Program o BDP. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
10: Magandang hapon, Attorney at Liza. Ang BDP ay pagsisikap ng pamahalaang makapaghatid ng kaunlaran at mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad at naapektuhan ng armadong alitan. Sa pagtalakay ng Kamara sa panukalang 2077.2 trillion peso national budget, ipinanawagan ng House Committee on MSME Development Chairperson at Occidental Mindoro Representative Yodi Tariela na paglaanan pa ng pondo ang naturang programa. Malakian niya ang naitutulong sa mga dating conflict-affected areas sa pagpapabuti sa mga kalsada, tubig, kuryente, maging health at livelihood services at pagbawas o pag-iwas sa insurgency. Dagdag pa ng kongresista, 7 munisipalidad sa Occidental Mindoro ang naabot na ang insurgency-free status pagsapit ng 2024. Dati na rin anya silang tinaguri ang brownout capital kung saan umaabot umano sa hanggang 18 oras kada araw ang pagkawala ng kuryente. Pero ngayon ay pumapasok na ang mga oportunidad gaya ng mga trabaho at investors. Paniniwala pa ni Representative Tariela, umuurong ang insurgency o pagsuporta ng mga residente sa mga armadong grupo kapag gumaganda ang buhay ng mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez. DZMM.
11: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Mga kapamilya, magpapasok naman tayo ngayon ng isang nagmamadaling balita.
12: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
11: Alamin natin ang balitang atin ni Jom Garner. Jom, magandang hapon.
13: Liza at Atty. Kakasuhan ng Qualified Human Trafficking ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Levite at dating Congressman Jim Paras sa Department of Justice kaugnay ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin sa asunto sina Atty. Rui Rondain, Atty. Orlando Mendiola at dalawang junior associates ng Rondain at Mendiola Law Firm. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sila ang umano'y tagagawa ng script at affidavit ng apat na artistang babae na para sirain si Recto. Kasama rin nakakasuhan ang arestadong talent manager na si Alias Ken na nagturo kay Levita bilang umano'y financier sa plano. Gayon din si Paras na siya naman umanong facilitator. Papunta na sa DOJ ang NBI para ihain ang reklamo laban sa mga nabanggit na personalidad. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Tele Radio at DZMM Radio Patrol sa 30.
9: Maraming salamat, Jom Garner.
12: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
9: Samantala, Integrated Bar of the Philippines hinimok ang ombudsman na magsampa ng reklamo kaugnay ng umano'y korupsyon sa hudikatura. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
14: Magandang hapon, Atty. Liza. Hinimok nga ng Integrated Board of the Philippines o IBP si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magsampa ng formal na reklamo laban sa sinumang miyembro ng hudikatura na umano'y sangkot sa katiwalian. Ayon kay IBP National President Alan Panolong, suportado nila ang pahayag ng Korte Suprema kaugnay ng usapin. Kinukundin na rin ng IBP ang lahat ng uri ng korupsyon sa mga institusyon ng gobyerno, lalo na sa hudikatura. Gayunman, sinabi ni Panolong na madaling magbato ng alegasyon ng korupsyon laban sa mga korte, pero kailangan itong mapatunayan sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Binigyan din ng IBP na ang nararapat sa akbang ay ang paghahain ng formal na reklamo sa Korte Suprema laban sa sinumang hukom o maestrado. Sa pamamagitan nito, ayon sa IBP, may sasagawa ang nararapat na investigasyon at mapapanagot ang sinumang opisyal ng hudikatura kung mapatutunayang nagkasala. Ginawa ng IBP ang pahayag matapos sabihin ni Remulla sa budget hearing sa Senado na may ilang kasong inihahain ng tanggapan ng umano'y nababago o nababaligtad ang desisyon sa Court of Appeals. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
11: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, panghuli po nating balita ngayon. Pangulo Marcos Jr. abala na sa mga inspeksyon at paghahanda para sa ASEAN Summit sa Nobyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
15: Liza, sinimulan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-iinspeksyon sa Philippine International Convention Center o PICC na magiging pangunahing venue sa idadaos na high-level meeting ng mga leader sa 49 ASEAN Summit sa Nobyembre. Nagsagawa ng walkthrough ang Pangulo sa PICC kasama ang ilang opisyal para malaman ang ginagawang paghahanda ng mga itinalagang ahensya sa darating na summit. Nagulat ang mga opisyal sa Pangulo kaugnay ng mga paghahanda gaya ng mga planong exhibit, cultural performances at partisipasyon ng mga Pilipinong artist. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang mga lugar kung saan idadaos ang mga meeting at iba pang opisyal na aktibidad at narepaso ang planong flow ng event at hanay ng mga meeting para masiguro ang maayos na mga proseso. Inaral din ni Pangulong Marcos ang layout ng venue at ang mga pangangailangan sa logistics at binigyang diin ang maayos na paghahatid ng isang welcoming experience sa mga leader, delegado at iba pang bisita sa kasagsagan ng summit. Bahagi pa rin ito ng mga paghahanda ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN ngayong taon. Nauna nang idinaos sa Cebu ang unang yugto ng summit noong Mayo habang nakatakda sa November 10 hanggang 12 ang ikalawang yugto ng summit na idadaos sa Pasay City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
9: Maraming salamat, Christian Yosores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
12: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instrenta.
16: Usapang legal.
17: Usapang legal.
16: Usapang batas.
17: Usapang batas.
16: Komplikado yan.
17: Komplikado yan.
16: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
9: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado. Partner, ang dami na nila dito sa ating YouTube Live.
11: Hello, hello po mga kapamilya. Hello, hello po sa lahat ng mga nauna na pong magpadala ng kanila po mga pagbati.
9: Unang-una, si Tita Nona Damian at Tita Maria Dulce Orate. Mahal din po namin kayo ni Partner
11: hello,
9: Liza.
11: Hello, hello po sa inyo. Si Joya Diaces nandito na.
9: Estrella Garcia.
11: Emel Bartolay.
9: Yes, Ligaya Chingtan. Meron ako natutunan sa kanila.
11: Bakit?
9: Marami daw sa kanila ay kain-kinig. Nakikinig sila sa atin habang kumakain.
11: Iba, kahigto ka. Paano tawag yun?
9: Kain-kinig.
11: O, ito, kain-kinig. Oo.
9: Dami nila.
11: Mm-mm.
9: Si Sarah C. from Los Angeles, California, ay hinihintay lang daw tayo bago matulog.
11: Ay,
9: so, nagpupuyat siya para sa atin.
11: Los Angeles, anong oras?
9: 12 hours ba? Or hindi?
11: Hindi ko na maalala. Mm. Eh. Pero gising pa nga nanay ko, nagme-message pa dito. So, dito, taga LA din siya. So, happy listening po. Miss Sarah, si Islaw nandito na rin.
9: And his vlog official nandiyan na rin.
11: Si Jerby Xiao.
9: Si Grace Pedregosa.
11: Si, teka.
9: Zach Tolentino from OSEA nandiyan na rin.
11: Si Maelsa watching from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia.
9: Yes, it's me, Wilotsky. Consistent, nandiyan pa rin.
11: Si Maria Dulce Orate sabi niya, kinain na ng background si attorney, but I love blue. Diba?
9: Salamat
11: partner,
9: po.
11: Partner, ganda nga ng ano eh. Ang ganda ng kulay mo dyan, nag-ano ka talaga, nag-camouflage ka, partner.
9: Agnes Reca, hello din po sa inyo. Dran Rebamba, lagi din nandyan. Sina,
11: si Andy's Vlog Official nandito na, ang daming galit for today's video. Kapit lang, kapamilya.
9: Si Henry Batara, nandyan na rin.
11: Si, sabi niya, listening while in delivery. Ano po kaya yung delivery po kaya ito?
9: Oo nga. Mm-hmm. Si Ligaya Chingtan, nandiyan na rin. Jaime Crisostomo.
11: Ang ganda ng pinupunta ni Maria Dulce Orate, yung iba pa nga pong politiko, pumupunta pa ng abroad para makapagpagamot habang marami ang hindi makapagpa-ospital dito sa Pilipinas.
9: Yes, si Choco Martin, nagpapabate. Sila daw, grade 9 visionaries watching from Dasmariñas, Cavite.
11: O, diba? Alam mo, nakakalukot lang, partner, listening ito yung mga hinaing na ating mga kababayan. Marami tayo hinaing, no? Pero ano nangyayari sa atin pagdating sa eleksyon?
9: Good question.
11: Yes.
9: Very good question.
11: Baka pwede naman, wag na tayo masyadong galit sa social media. Punin natin yung galit, i-boost natin sa balota sa 2028. Mm-hmm. Diba? Kasi walang kwenta yung nagagalit tayo. Wala naman tayong nagiging aksyon.
9: Kasi po, pagka walang nakikitang consequence ang ating mga public officials and employees, so tuloy ang ligaya, tuloy lang kung ano man yung kumbaga pagkukulang nila, hindi nawawasto.
11: At naalala mo yung naging guest natin, noong Monday lang po mga kapamilya, National Crime Prevention Week.
9: Yes, partner.
11: Sinabi po niya na isa sa mga dahilan bakit contributory factor, bakit bumababa ang crime rate kapag naibabalita na nahuhuli
9: yan
11: ang mga gumagawa ng krimen because nare-remind ang ating mga kababayan na merong pang-justice system at mananagot ka kung may ginagawa kang masama ngayon. Kung hindi naman po natin napapakulong ang mga ito, hindi tayo nagre-reklamo, hindi sila napapanagot, ipapaano din natin magagawa ng paraan mabago ang sistema.
9: Ang ganda na sinabi mo kasi diba? Kukonekta ko rin yung susunod na punto natin. Galing din kay Ma'am Ellen na guest din natin.
11: Ah, Miss Ellen, oo.
9: Oo, sabi niya, napakahalaga ng papel ng mamamayan kasi sa atin magagaling ang impormasyon. Ngayon, ang dali nang mag-report. Hindi nyo kailangan magpakilala. Padala nyo lang yung picture, padala nyo lang kung ano yung nakikita ninyong thoughtless extravagance or ostentatious display of wealth. In times of acute public want, pwede na pong pagsimulan yan ng lifestyle checks,
11: guys,
9: investigations.
11: Lumulusong na ako sa baha every other day para lang po as a journalist maipakita sa inyo ang nangyayari po sa ating bansa. No? So I am trying my best as a Filipino, di ba?
9: Yes.
11: To show you guys what's going on. So we have to all, you know, do our parts in this para po dahan-dahan tayong lahat na umangat po dito. Ano? Problema, ang dami pa rin bulag. Sabi ni Jerby Xiao, eh, tingnan po natin, baka sakali naman by 2028, mabukas na kanilang third eye, ganun, partner. At pipikit sila kapag inofera na sila ng pera, kapag boto, ganun. Mm-mm.
9: Si sila Lovely Joy, nandyan na rin, Janet Corosa, sila,
11: si Kenny G, happy Friday po. And late lunch na tayo dyan. Ah, yes.
9: Mm-hmm.
11: Sabi ni Jerby Xiao, same politicians, same problems. Mm-hmm. Sabi niya, I
9: Vina
11: know.
9: Hermohino from Subic Bay, Zambales. Ay, nandyan na rin kanina pa.
11: Opo. O mga kapamilya sa ngayon, partner, ay kailangan po una natin iparada ang ating mga pagbati. Magbibigay daan sa ilang mga paalala. At sa ating pong pagbabalik, ito na po ang maalalayza mo kaya. Ano kaya magiging sagot ni partner sa ating pong letter sender? Kanya pong problema, nasira ang kanyang bahay dahil sa construction ng kapitbahay. Sino ang mananagot? At meron ka nga bang karapatan sa mata ng batas? Abangan po yan in just a few minutes.
9: Meron po.
11: Meron. Sinagot po na agad. Grabe na.
9: Tapos na.
11: Pa-teaser na. At lumipas na isang oras. Di next draw na agad ang programa. Just lang guys. Kung kayo po may mga questions pa po dito sa aming programa at nais pong idulog sa amin po kay Attorney Noel ang aming po hotline 0919-2783000. So huwag po mabibitiyong babalik. And hello!
9: Attorney.
17: Hello, Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
18: Oh.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
20: Ring, ring, go away!
21: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
22: Cough, cough, wet away!
23: Yay!
21: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Abangan ngayong Biyernes sa Chan Ami Presents.
25: Hindi ko rin kayang magmahal ng isang tao na may mahal ng iba.
26: Bruce, please, huwag mo naman paabutin sa ganito. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko rin basta-basta kayang iwan si Mito.
25: Dahil? Dahil ano?
26: Hindi ko alam.
24: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
17: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
27: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
28: kailangan ng gabay na maasahan.
27: Ako po si Master James Alejandro.
28: At ako naman po si Ate Nems Turla.
17: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
27: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
28: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
17: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney! Dear Attorney!
11: Nagbabalik po ang Hello Attorney para po sa ating panibagong edisyon ng Dear Attorney. Magandang hapon po, Attorney Noel at Ma'am Liza. Ako po si Ana, may-ari ng isang bahay. Paikliin ko na po agad ang aking kwento. Kamakailan, nagpagawa ng bagong pader at renovation ng aming kapitbahay. Matapos ang kanilang construction, napansin namin na nagkaroon ng mga bitak sa pader ang aming bahay. Ipinaalam namin ito sa kanila, pero itinanggi nila na may kaugnayan ng kanilang construction doon sa pinsala sa aming bahay. Ngayon, kailangan namin ipaayos ang aming bahay at posibleng malaki ang magiging gastos nito. Gusto ko sanang malaman na, Attorney, kung mapatunayan ang construction ng kapitbahay ang sanhi ng pinsala, maaari ba namin sila panagutin sa gastos ng pagpapaayos at ano po ang dapat naming gawin para mapatunayan ito? Go ahead, partner.
9: Okay, magandang hapon ulit sa ating letter sender.
11: Si Ana.
9: Na si Ana. Ana, ganito. Ang mabilis na sagot sa iyong tanong, yes. Kasi ang sinasabi mo, kung mapatutunayan. Ibig sabihin, kung mapatutunayan na merong kapabayaan. O kaya, mas malala, kung ito ay sinadya. Kasi sa ating civil code, ang tawag po dyan ay yung quasi-delict. At ang ibig sabihin nun, kasi di ba yan yung iba't ibang sources of obligation. Kumbaga, nagkakaroon ka ng pananagutan sa batas, number one, kung merong in-impose ang batas, so law. Number two, kung meron kang voluntarily pinasok na kontrata, yan din, another source ng obligasyon mo. Ito yung pangatlo, partner, yung mga ginagawa mo, sinadya mo, o kaya hindi mo sinadya pero nagkulang ka ng pag-iingat o may negligence on your part na nagbunga ng damages or danyos sa iyong kapwa-tao. At dito, malinaw, yung construction, sabi, kung mapatutunayan niya na yan ay nagresulta sa damage to property ninyo, eh pwede ninyong singilin lahat ng magagastos ninyo sa pagpapanumbalik nung inyong kondisyon bago pa nagkaroon nitong negligence at bago nagkaroon nitong damages. Unang-una nyo kailangan gawin, number one, magreklamo sa barangay. Dahil kayo ay magkapitbahay, natural lang na kung hindi nyo na, baka hindi nyo na kailangan magsampa ng kaso, baka sa barangay pa lang ay kumbaga umareglo na sa inyo. Kusang loob nilang babayaran yung danyo sa inyo. Pero halimbawa hindi kayo magkasundo sa barangay, hindi naman korte ang barangay. So pwede kayo, pag nakakuha kayo ng certificate to file action, ay dumiretso kayo sa ating civil courts para magsampa ng kaso ng damages. At galing yan sa civil code. Yun nga, quasi-delic, yung nagawa, sinadya, o kaya ginawa or nangyari dahil sa kapabayaan, negligence, ay posibleng magkaroon ng pananagutan yung kapitbahay ninyo. Pero ito ang tanong mo, paano mo mapatutunayan yung causal relationship?
11: Yeah, yun nga dapat tatanungin ko. Kasi yes, yung bigat ng ebidensya, paano pa pag sa civil court?
9: Kasi hindi naman nakalagay doon paano gumuho.
11: Precisely.
9: Pero halimbawa, yung merong sa paggiba nila, merong natumba. Kumbaga na nadaganan yung kanilang bakod, at dahil nadaganan yun, nabuwal din at merong mga gamit sila na nasira or talagang na napitpit, hindi na mapapakinabangan. At yung mismong kumbaga na lunduan or nabigatan, nabasag, nasira, nabutas, yan ay pananagutan. Pero yun nga, kumbaga, kailangan ninyo hindi lang patunayan yung magkano yung danyos na kailangan nyo rin, at yung kapabayaan, kailangan nyo patunayan yun. Pangatlo, kailangan ninyong patunayan yung causal relationship, yung sanhi, yung kanilang kapabayaan ba ang direktang nakapagbunga nitong damages sa inyong bahay. Kasi kung wala yon, kahit na meron totoong damage sa inyo at kahit na may kapabayaan sila pero walang kinalaman yung kapabayaan nila sa danyos ninyo, ay hindi pa rin tutuloy ang kaso. Hindi nyo pa rin mapatutunayan na yung kanilang kapabayaan ang nagbunga sa inyong pagkasira ng inyong bakod, bahagi ng bahay, o kahit na inyong gamit. Pero bukod pa dyan, meron pang dagdag na batayan. Kasi tandaan natin, ang civil code provision tungkol sa abuse of right. Lahat naman may karapatan na magpa-repair, magpaayos ng bahay. Pero hindi to such an extent na makapeperwisyo sa ibang tao. Kaya karaniwan, partner, yung mga nagpapagawa ng bahay, meron niya mga net na yung mga...
11: Oh, yes, tama.
9: O kaya bago, halimbawa, sila maghukay, eh... Kumbaga, sinisecure muna nila, naglalagay sila ng kalso o sagka doon sa mga pader para hindi mabuwal one way or the other. Kasi yun yung, kumbaga, magpapakita na may sapat silang foresight, may sapat silang pag-iingat na hindi makaperwisyo sa iba. At hindi lang yung gumuguho, pati, partner, yung mga alikabok. Ngayon, pinag-uusapan yung haze. Yung amoy na nakasusulasok, yung kumbaga kahit ano pang ibang mga sitwasyon, kondisyon na makakaapekto sa kalusugan, kaligtasan, or even doon sa mga pagkasira ng gamit, property ng inyong kapitbahay, kailangan naisip na ninyo lahat, ng posibleng maling mangyayari or magkakaroon ng aksidente. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin na, hindi ko naman inaasahan na magkakaroon ng pagbuwal, o hindi ko naman inaasahan na nagkukaya ko ng pundasyon, mabubuwal yung certain structure. Pero dagdag pa natin, yung ibang nagpapagawa partner ay merong contractor, merong hinahire.
11: Ito meron.
9: Oo. So kung yung, kasi sasabihin nung may-ari o yung nagpapagawa, sabi niya, wala akong kasalanan dyan. Ang may kasalanan dyan, yung contractor ko. Pero kahit na ganun, partner, dahil ikaw yung nag-commission dyan sa contractor, pareho kayong pagpapanagutin. Dahil ikaw yung, hindi naman papasok dyan yung contractor kung hindi kayo nagkontrata. So, pero ganun din yung mga professionals, like engineers, yung architects. Meron silang warranty na in-impose ng batas. Halimbawa, structural ang kumbaga dahilan ng pagguho na yan, whether yan ay pader or yung building yan ay
11: hotel,
9: kumbaga ginagarantiyahan nila at least 15 years yung building na yan ay dapat nakatayo.
11: Yung
9: at
11: kung integrity niya.
9: Oo, kung nabuwal yan o kung ano man nangyari dyan, mananagot yung contractor, pero yung may-ari din nung bahay na nagpagawa, posible rin siyang magkaroon. Baka maghahati sila doon sa danyos.
11: Iniisip ko pa paano nagkaroon ng bitak sa pader nila. Nabagsakan ba ito noong time na nagtatanggal sila doon sa kapitbahay? Nagbabakbak ng nabagsakan ba yung pader mo? Kaya nagbabitak? Natamaan ba ng equipment?
9: O nagkamali ba yung mga trabahador? Imbis na bubutasin pa kabilan,
11: natamaan.
9: Diba?
11: Gusto kong maintindihan yan.
9: Or equipment, diba? May mga heavy machinery. Minsan, mahirap i-control. Diba?
11: So baka nasagi kaya nagkabitak sa inyo, pero yun yung mga kailangan yung ipresenta ng
9: ebidensya. Tama.
11: Kasi hindi pwedeng marites-marites lang.
9: Correct. At doon makikita nyo, halimbawa yung hugis ng butas, ano ba yung nag-cause nun? Diba? At kumbaga kung galing sa side nung kapitbahay ninyo na nagpapagawa, yan, ebidensya rin na hindi naman pwedeng dudukutin mo. Diba? So, yung mga ganong ebidensya, ang hahanapin ninyo ngayon, kahit smartphone, pwede nyo kuhaan ng video, pwede nyo kuhaan na ng, kung meron kayong CCTV na nakatutok doon, at nahuli ninyo yung kapabayaan o yung kung ano yung ginawa nila na nagresulta ng damage to your property, yan, ebidensya rin po.
11: Opo. Pero kung kaya nyo po makipag-usap ng maayos, ha, kasi kapitbahay nyo po yan.
9: Yan, forever kapitbahay yan.
11: Ako lagi ako mabait sa mga kapitbahay ko.
9: Dapat.
11: Kasi yung anak ko doon na sa mga kapitbahay ko, partner. May certain range yung kindness ko, partner. Para siyang yung sa Taal, yung mga ganun. Danger zone.
9: Permanent danger zone.
11: Pag within 14 kilometers, mababait ako sa mga yan.
9: So, kasi yung anak ko permanent friendship zone.
11: Partner, ang galing-galing mo. Sige na, goodbye na, partner. Meron tayo 5 minutes dito sa programa. Well, anyway, mga kapamilya, kayo po, of course, ito pong mungkahin na binigay ni Attorney Noel ay batay lamang po sa limitado informasyon na inyo pong binigay dito po sa aming programa. Sa mga nais pong padala pa na inyong mga liham o gusto pong maging letter sender dito po sa Maalalayza Mo Kaya, ay pwede po kayo magpadala sa aming pong hotline 0919-278-3000. Alright, partner, mag-ano na tayo?
9: Oo.
11: Greetings, partner.
9: Para
11: happy
9: hindi
11: birthday.
9: Same zone lang ang ating mga... Oh, happy birthday kay Chang Ami.
11: Ay, pwede
9: bukas. Happy birthday, Chang Ami.
11: Thank you. Happy birthday, Chang. Ikaw yan, si Chang Ami. At syempre, happy birthday na rin po kay Mika, Nicole Penaverde at James Miano. Pagbati po yan mula kay Teresa Alianza.
9: Happy
11: partner.
9: Birthday. Mm-mm. Bati lang natin, Zosie Mugasmin, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, Janet Corosa, Louis Basco, Ismael Serra from Kingdom of Saudi Arabia, Wilson Chua, kanina nasa daan, nakikinig sa atin, Marvin Riabad, humabol, Vanji Basi, humabol din.
11: Ooh, hello, hello po sa inyo. Lahat. Si Kelly Shira Vera, hello, hello po sa inyo. Si Teleradio version 2.0, nanonood na rin.
9: Marvin Riabad, alam ni Architect Marvin itong mga ganitong usapin.
11: Diba? O ano kaya nangyari? Alam mo, napapaisip talaga ako, sana may CCTV sila.
9: Oo.
11: No? Para mas madali mo na lang patunayan.
9: Or kahit wala kayo CCTV, meron kayong mga friendship, mga kapitbahay.
11: Diba? Diyan ang mahalaga yan.
9: Marites na, hindi dapat marites ha. Dapat nakita po nila, may testigo kayo na magpapatunay sa kapabayaan or sinadya ba yan, etc.
11: Kaya dapat kinakaibigan natin ang ating mga kapitbahay. Kapit lang. Sabi ni Louis Basco, may pa-danger zone si Tita Liza. mabait ako sa mga tao na mabait sa anak ko. So yung mga pwedeng may access sa anak ko, mabait tayo partner. Ganun yun.
9: Tita Lina ho, napansin na namin ang iyong mensahe ha. Huwag ka na magtampo.
11: Bakit siya nagtatampo?
9: Hindi daw nababasa.
11: Hanggang umaga, mama. Ah, puso mo. Sino pa wow nandito?
9: Baso ng orange. Pa-shout out daw kay Pamela Vasquez na crush niya. Okay po?
11: Done. Oo, naku, magagalit dyan si
9: ano. Ito pala. Advance happy birthday. Sino magagalit? Si Christian Yusor?
11: Gusto ko yung talaga pagbarites eh, no? Hindi, si Nico Bagsik.
9: Aba?
11: Oo. Nagbarites talaga tayo dito. So, hello, hindi kami talo. But anyway, partner, sino pa man nandito?
9: Si DCMM Teleradio version 2. Hindi, si Ma'am Granny Juliet Tacorda umabol din sa ating pagbati.
11: Oo, si Jerby Shavina Hermoginho. Happy
9: yes,
11: weekend po mga
9: happy
11: kabatas.
9: Weekend po.
11: Wala, ang bilis naman. Oo nga.
9: Kaya
11: ano.
9: Nga.
11: Oo nga, meron na lang tayong 7 minutes dito po sa program po natin. Pero yun po, paalala natin na napakagandang pinag-uusapan po natin itong mga ganitong bagay. Pero nakakalungkot din na pinag-uusapan natin, no? Yung ganitong mga bagay, mga politiko na grabe po ang pagpapakita po ng kanila pong karangyaan sa marangyang buhay at binumudmud sa mukha natin, eh. In Kapampangan, we call that alalang marine. Wala silang hiya, partner.
9: Aba.
11: Yung mga ganyan na talagang para sa kanila. Eh, untouchable naman kami sa mga lugar na to, eh. Wala naman kayong magagawa. But you have a power. You have the power to make sure na hindi na po makakaupo ang mga gato pong klase ng tao sa ating pong bayan. Parang awa nyo na gusto ko ng magandang buhay para sa anak ko pag matanda na sila. Ayaw natin na lumulubog na lang lagi ang Pilipinas na yun ang makagisnan ng apo mo, apo sa apo mo. We want a better Philippines.
9: Nakalimutan ko na kung sino yung nagsabi. Hindi ito galing sa akin. Meron nagsasabi na we deserve the leaders that we have. Ano yung ibig sabihin nun?
11: Totoo.
9: Deserve po natin dahil una, hinayaan natin sila na makaluklok dyan sa kanilang pwesto. O kaya, tayo po mismo ang bumoto. So talagang deserve talaga natin.
11: Oo.
9: So kung gusto nyo, sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo, you deserve better, you should work para mailuklok yung nararapat.
11: Mga tamang tao.
9: Maglilingkod po sa atin.
11: Mm-mm. Noel Del Prado sa Senado. Ganun, no?
9: Except Noel Del Prado.
11: Liza Aquino
9: sa Senado.
11: Grabe talaga. Tinapos talaga namin ng weekend na may mga ganitong paalala. Baka lang po pwedeng bitbitin na po natin yan hanggang sa darating pong 2028. Ano? Hindi po tayo makalimot. Problema minsan kasi mabilis tayo makalimot, partner.
9: Oo.
11: Mabigyan lang tayo ng ayuda, partner. Sabi lang, bait naman kasi yan eh. But never, never, never, ever, ever think na tayong may utang na loob sa kanila kasi pupondo ng bayan po ang pinanggagalingan ng mga ayuda pong yan. Paalala, bula kay Liza Aquino. Anyway, napakabilis ba ng oras mga kapamilya, no? Isang oras na nga po ay natapos na ang ating huntahan for today's video. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po natin na nakisama po sa ating isang linggong talakayan. Dito po si Law Attorney. Ako po si Liza Aquino. Nagpapaalala, hatid po namin sa programang ito ng mga batas na madaling maintindihan.
9: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo magalala. Magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
11: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
9: Tita Winnie Cordero
11: sa DZMM.
9: Action ngayon!
11: Bye
9: happy
11: everyone.
9: Weekend!
11: Merry Christmas!
9: Ingat-ingat!
11: Merry Christmas! Agad-agad!
1: Hello Attorney sa DZMM!

0: ZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob na 40 years. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Sa kasapi po kami ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, ganap na pong alas dos.
1: Wow, impunto.
2: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: DCMM Balita Ngayon.
4: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Inaasahan na mas marami pang estudyante ang makikinabang sa inamyendahang batas sa libreng tuition sa kolehiyo. Narito ang balita mula kay Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
5: Ay, Misa, ambos interview sa Malacanang, sinabi ni said chairperson Dr. Shirley Agrupis na inaasahang aakyat sa halos 3 million o 2.8 million scholar na magbebenepiso sa batas sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 2.6 million. Sa ilalim ng inamyendahang batas, pinalawig ang sakop ng tertiary education subsidy at magbibigay ng dagdag na assistance sa mga estudyante mula sa mga mahihirap na sektor, kabilang ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipina Program of 4Ps. Sakop na rin ng subsidiya ang allowance para sa internship, professional licensure costs at allowances para sa mga estudyanteng may kapansanan. Ayon kay Agrupis, tutugon ang inamyendahang batas sa iba pang pangangailangan at gastusin ng mga college students na hindi sakop doon ng unang batas. Aminado naman ang opisyal na magiging hamon ang pondo sa pagpapatupad, pero umaasa pa rin sa anya si Agrupis na sa pamamagitan ng mga probisyon ng bagong batas ay maisasakataran ang ideal na allowance sa mga iskolar na 15,000 pesos kada semestre.
6: Students in the higher education does not live with free tuition fee alone. We have transportation, the accommodation, the daily subsistence. Kaya itong UACTE ay nailaan para po titingnan, dadagdagan yung mga allowance nila.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DCMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Samantala, sa labas ng bansa, plano ng South Korea na magpadala ng tropa ng militar sa Strait of Hormuz. Ito'y para siguruhin ang kaligtasan at malayang paglalayag ng mga barko. Bukod sa mga sundalo, inaaral din ang pagpapadala ng mga eroplano, barko at iba pang kagamitan bago matapos ang taon. Nakikipag-usap na rin ng South Korea sa Estados Unidos, sa Britanya at sa France tungkol sa sitwasyon sa Strait of Hormuz. Sa ating entertainment news, fangirl mode muna si kapamilya actress Belle Mariano na nagbahagi ng mga snaps mula sa LA leg ng arirang world tour ng BTS. Extra memorable ang nasabing concert dahil saktong ipinagdiriwang ang birthday ng BTS member na si Jungkook. Happy naman ang fans sa naging experience ni Belle at pinayuhang i-enjoy ang bakasyon. Kamakailang bumida sa box office o office hit na Tayo sa Wakas si Belle kasama si Donny Pangilinan, na huling proyekto naman ang kanilang tambalan sa ngayon.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
4: At yan po ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si IMBS Tareha.

Bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon!

0: Maganda, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na naman po ang programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Kasama po ninyo nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
1: Magandang hapon mga kapamilya. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon. At ito ang Action ngayon.
0: Naku, nakakatuwa naman po ang una nating matatalakay ngayong araw
1: good news
0: na ito.
1: The good news.
0: Super good news. Kasi talaga
1: sobrang immediate.
0: Oo, kahapon lamang po nga natin napag-usapan itong parang cable support. Yun. Cable support ng Meralco. Then nakausap natin si Sir Joe, tapos si alias Bert na residente dahil it poses a little bit of danger sa mga nagbabasketball.
1: Tama.
0: Dahil basketball court ang
1: nasa loob eh.
0: Itsura nitong cable support na ito. Aba! May solusyon na agad-agad! Ewan ko naman, ang galing-galing naman. Dapat bigyan ng trophy. Yan si Sir George. Pero, syempre, meron pa rin po tayong panawagan, Doc. Ano nga yung susunod nating panawagan?
1: Ayun na nga, may problema sa tubig.
0: Tubig.
1: August 31 to September 2 or 3 na walang tubig itong isang barangay dito.
0: No? Eh, naku,
1: sa barangay Muzon proper, San Jose del Monte, Bulacan din siya.
0: Aba, itong area ng San Jose del Monte, Bulacan, ang tagal na talagang nagmamakaawa.
1: Diba? Nagka-issue na rin sa tubig ito.
0: Yes.
1: Diba?
0: Nakausap na nga rin natin mula sa City Hall, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na
1: dahil
0: may,
1: sa supplier.
0: May kaso.
1: Tama-tama.
0: Tapos
1: yun.
0: Biglang nag-appeal sa ibang lugar.
1: Oh, sa ibang ko. sa Manila.
0: Oo, oh, diba? Diba? So, paano nangyari yun?
1: Oh, yun.
0: Eh, nasa San Jose del Monte,
1: tama.
0: Bulacan sila. Diba?
1: Oh. Oh,
0: mamaya po natin yan malalaman. At syempre pa, meron pa rin po tayong klinika sa East Renta today.
1: Today, simpleng stroke.
0: Ah, stroke. Okay.
1: Stroke.
0: What naman, napasimple ka naman ng stroke.
1: Dahil isang salita lang siya, pero ang daming sanhi, ang daming causes. Dahil kanina umaga nung nagra-rounds ako, may kinausap akong neurologist.
0: Okay.
1: Sabi ko, oh, stroke ang topic ko.
0: Okay.
1: Anong gusto mong ipa-emphasize mo? Dahil nagbasa naman tayo, pero sabi, gusto ko kunin ng isang point of
0: concern.
1: View ng isang espesyalista. Ay sabihin mo dapat yung mga bisyo at everything.
0: Bisyo.
1: Kasi para sa kanya, nakikita niya na napapabayaan.
0: Okay.
1: Pero ang problema,
0: hindi napapabayaan
1: blood pressure, hindi pinapansin. Yung mga risk factor ba na siya magtutulak sa iyo.
0: May red flags na hindi pa rin umaaksyon, parang ganon.
1: Pwedeng red flag o sabihin natin mga bagay-bagay na dapat mong kinontrol.
0: Alam na, pero wala pa rin ginagawa.
1: Walang ginagawa o pinapabayaan. Doon tayo
0: Tama, narinig ko na yan. Lahat naman ng test ko, normal eh.
1: Yun ang kanyang linya. Basis daw nila, pinagbabasehan nila yun, laboratory na ginagawa nila kada 6 na buwan, pinagagastusan daw. Look, normal naman. At ito na, hindi daw lahat ng normal ay normal. Meron pang dapat mas mababa pa sa normal na tinuturing nating normal.
0: Meron nga akong tanong dyan eh. Bakit normal? Pero mukhang hindi naman siya normal. Ang dami niyang nararamdaman. Ang dami niya ang hina ng resistensya. Konting lakad, meron ng hinihingal na. Pero normal naman ang
1: yun
0: mga
1: na.
0: Lab test.
1: Kaya gusto natin iduktong ang kwento.
0: Okay,
1: dapat
0: sige.
1: Meron tayong jigsaw puzzle ba? Kumbaga, meron tayong laboratory, meron tayong history. Yun, katawan din ng tao. Kumbaga, isang kwento yan eh.
0: Mamaya po natin pag-uusapan yung stroke samantala. Ito po muna ang ating
2: dahil sa inyong aksyon at tugon, mission accomplished tayo!
0: Super mission accomplished dahil kahapon lamang, napanawagan po natin.
1: Yes!
0: Ang ating cable support na nasa loob ng isang ginawang basketball court dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Inaksyonan ka agad-agad! Nasa linya po natin ang spokesperson person, Vice President ng at Head ng Corporate Communication ng Meralco, si Sir Joe Saldarriaga. Hello, Sir Joe. Thank you po.
1: Good afternoon, sir.
3: Ay, maraming salamat din, Winnie, at sa inyong programa.
1: Yes.
3: At magandang balita nga ho.
0: Oo nga po.
3: Na naiayos, na isaayos na po yung nilapit ninyong concern sa amin. Diyan
0: right.
3: Sa may Towerville sa San Jose del Monte.
0: Uh-huh.
3: Gusto rin namin magpasalamat unang-una sa inyong programa, Ma'am Winnie, no?
1: Mm-hmm.
3: So agad naman napuntahan ng aming personnel yung site kahapon.
0: Uh-huh.
3: Nung binigay at nalaman namin yung actual na detalye.
0: Okay.
3: Actually, even before namin puntahan ito kahapon, nagkaroon na kami ng previous coordination.
0: Okay.
3: Dun sa mga telcos para sa nakalaylay na kable. So,
0: mm-hmm.

0: katulad ko na gusto pa rin magkondisyon ng kanilang katawan.
1: Pero hindi naman mako-compromise, sir. Yung poste, hindi naman mako-compromise.
0: Hindi naman po, hindi naman po.
2: Okay, very
0: I'd like
2: good.
0: To assure everyone, as far as Meralco is concerned,
1: yes.
0: As long as we are able to resolve all the concerns of the community, gagawin natin yan in the safest possible way.
2: Very
0: makakaasa po sila.
2: Yes. Ay, salamat.
1: Thank you, thank
2: Sir Joe, before we say goodbye, meron naman po magpapasalamat sa inyo ng diretso. Kasama natin ulit si alias Bert na residente ng inyong ginawa na cable support dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Bert, ayan, ito ng pagkakataon mo para magpasalamat kay Sir Joe.
3: Hello po, magandang hapon po. Sir Joe, lubos po kami ng papasalamat.
0: Magandang hapon po,
3: Mang Bert. Lubos po kami ng papasalamat. Yung buong kabataan po ng lugar namin sa buong Phase 5 Tower Bill, ay lubos pong nagpapasalamat sa parang action po na ginawa po ninyo. Sobrang salamat po, mabuhay po kayo. Thank you po.
0: Walang ano man po, amin pong pribilehiyo at amin pong mandato na maglingkod po sa aming mga customers sa kinasasakupang franchise area. Kung sakali man po, in the future, meron pa po kayong concern sa Meralco, huwag po kayong mag-atubili, tumawag po sa amin o ipaabot sa amin.
2: Very
0: at
2: good.
0: Kami ay gagawa ng kaukulang hakbang para ma-resolve lahat ng issues. Actually, we need lahat ng customers namin. As long as they have any issue regarding Meralco, we are here to help and to assist.
2: Thank you very much, sir. Thank you.
3: Mabuhay
2: thank you
3: so
2: po
3: much
2: kayo.
3: Po.
0: Salamat po.
2: Thank you so much. Bert, maraming salamat sa inyo, ha? Thank you.
1: Yes. Nakausap po natin ang spokesperson at vice president and head of corporate communications ng Meralco na si Mr. Joe Saldarriaga. Maraming salamat.
2: At mismong personal na nagpasalamat naman yung dumulog sa atin na si alias Bert. Oo. At sana, naku, lahat ng ating panawagan ganyan.
1: Hindi ba? So immediate
2: mission
1: ba?
2: Accomplished yeah. Talaga.
4: Yan ang Action Man.
2: Very good. Thank you po. Samantala, ito naman po ang susunod nating tatalakayin.
4: Litong-lito?
5: Litong-lito?
4: Gulong-gulo?
5: Gulong-gulo?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinapaasa?
5: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Action at Solusyon.
2: Mula sa kuryente, mapunta naman po tayo sa tubig.
1: Mm-hmm.
2: Isa pa rin pong importanteng utility sa ating buhay. Mga isang residente po naman mula sa Francisco Homes 3, Barangay Muzon proper, San Jose del Monte, Bulacan, na nagpadala ng mensahe dahil 3 araw na po silang walang tubig. Ayon po sa ating sender, na mabasa po muna natin ang kanyang mensahe mula August 31 hanggang September 2, wala silang tubig. September 3 hanggang ngayon, nagkaroon naman daw. Kaso, mahina ito at nawawala rin. Kaya kinailangan pa nilang mag-imbak ng tubig para may magamit sila. Para po matugunan ang reklamong ito o panawagang ito ng ating sender, nasa zoom po natin ang Chief Operating Officer ng Metro Pacific Bulacan Water, si Engineer Roldan Pineda. Hello, Engineer Roldan. Magandang hapon po, Winnie Cordero at Doc Dennis kasama po ninyo.
1: Good afternoon, sir.
6: Hello, isang hapong kay ganda, Tita Winnie, no, Doc Dennis.
2: Ayan, aware naman po kayo dito sa panawagang inilapit sa atin ng isang residente. Diyan po nga sa amin, Barangay Muzon, sa Francisco Homes 3, Barangay Muzon proper, sa San Jose del Monte, Bulacan, sir.
6: Tito Winnie, no, marami talagang mga complaints or meron kami mga nare-receive na mga reklamo patungkol sa tubig,
2: right.
6: No?
1: Okay.
6: Across the service area dito sa San Jose del Monte, no?
2: Yeah.
6: At itong isang complainant natin o residente dito sa Muzon proper, ay kukunin namin yung informasyon or detalye para ma-pinpoint natin kung ano yung mismong root cause ng pagkawala ng tubig, no, sa area niya.
2: Okay.
6: At least, ma-pinpoint natin kung ano talaga yung naging sanhi ng pagkawala ng tubig.
1: Pero wala tayong problema, sir, sa supply or sabihin natin.

0: hindi ka aware sa district nyo na meron such a situation.
1: Doc Dennis, malaki, no? Malaki ang problema namin dito sa San Jose del Monte, no? Kung aalala ninyo noong June 5, 2026, ang LGU ay take over yung pamumuno ng water work system dito from the previous operator. At kami sa Metro Pacific Bulacan Water, kami yung nakuhang interim operator. At during our audit, no, noong mga first week natin, talagang napakadami nating nakitang mga problema mula sa planta, papunta sa mga stasyon ng mga patubig, hanggang dun sa mga pipelines natin.
0: Oh.
1: Para mabigyan ko lang kayo ng idea, no? Or figures, kulang na kulang ang tubig dito, nasa 70 million liters per day ang kakulangan na tubig para sufisyenteng makapagpatubig sa residente ng San Jose. So ganoon po kalaki ang problema ngayon dito sa patubig.
2: Eh engineer, bakit po napunta bakit po lumaki ng ganyan ang kakulangan ng tubig?
1: Opo. Dahil po ito doon sa mga hindi natuloy na rehabilitasyon, mga programa na hindi nagawa during the previous operator natin, no? Itong joint venture agreement between the sabihin ko na po kung sino ang Prime Water at saka ang Water District since 2018.
2: Okay.
1: So hindi po nangyari lahat ng mga tinatawag nating mga project, particularly sa mga infrastructure at saka rehabilitation ng pipe network natin.
2: Linawin ko lang, engineer, talagang wala kahit isang nasimulan o meron namang nasimulan pero hindi natapos?
1: Meron naman po, no, Tita Winnie, meron. Pero hindi ito enough. Yung inaasahan natin na gagawin nila for the past 8 years ay hindi nangyari.
2: Wow.
1: Kaya yung populasyon na lumalaki, yung lumalaking demand ng tubig dito sa Nasa del Monte, walang kaakibat na infrastruktura para mapunan yung pangangailangan ng paglaki ng water demand nga.
0: Pero meron kayong access, sir, sa mga infrastructures ngayon? Or sabihin natin, may kaso ba tayo? Meron ba tayong TRO na hindi pwede kayong mag-access na certain structures o yung mga pumping stations?
1: Doc Dennis, kasi kami as operator, we want to ensure na merong patubig pa din, no? Mayroon pa rin madadalang tubig sa mga household natin. At bilang operator, yun ang ginagawa natin. Ngayon, particular sa ating legal aspect, no? Between the water district at saka previous operator, ay ang water district po at ang LGU ang umaharap doon po, no? Pero as a interim operator, we want to ensure na merong pa rin tubig at magkakaroon pa rin ng development even though hindi ito long-term operation ang nakuha natin sa ngayon as sa Metro Pacific Bulacan Water.
2: Kailan pa ho kayo nagsimula, engineer?
1: Tito Winnie, June 5, 2026, nung nag-take over tayo, no? Nag-start tayo ng operation. So, eksaktong 3 months.
2: Right.
0: Yes.
2: So from June 5, well, 3 months is very, very short.
0: Wala.
2: Para makapag matanong ko lang naman, engineer, ano na po ang paano mo sasabihin? Ano na po naumpisahan natin para para masolusyunan ang problema ito?
0: Anong advancement na meron?
2: Sorry naman. I know. We are aware na it's a very, very short pa lang ang inyong takeover. Pero ano na po ang parang update lamang sa mga residente, lalo na dyan sa San Jose del Monte, Bulacan?
1: Tito Winnie, Doc Dennis, no, aside doon sa mga assessment or audit na ginawa natin across all the facilities, no, ng water work system dito, meron na po tayong na-upgrade, no, or sabihin natin nagawa sa planta natin. Nakapagka-install na tayo ng mga dosing system, no, particularly addressing yung water quality na kung saan dati wala po ito.
2: Okay.
1: No? So, na-address na natin yan. Nagkaroon na rin tayo ng additional production ng tubig, no?
0: Yes.
1: Na around 10 million liters per day noong first week ng August. Okay. Dahil nilinis natin, ginawa natin ng paraan para ma-upgrade or madagdagan yung production ng tubig despite the fact na hindi ganun normal ang kalidad ng tubig galing sa ating sources.
2: Well,
1: that's very good. Tito Winnie, meron na rin tayong mga re-reactivate ng mga deep well na unoperational, no? Meron tayong paparating ngayon this coming 2 weeks, tatlo po ang mapapatubigan or tatlong re-reactivate natin na magbibigay ng additional supply sa ating roughly 500 to 800 households.
2: Wow.
1: Bukod doon, nag-install na rin tayo ng mga stationary water tank or mag-i-install pa tayo ng mga stationary water tanks across the service area para at least readily available yung tubig sa mga tangke na to kahit po merong kakulangan na tubig doon sa mga tubo or sa mga gripo nila.
2: Well,
1: bukod doon, inaugurate na rin po natin or nag-start na po ng pipe-laying project natin dito sa isang area na magbibigay ng additional supply ng tubig na 15 million liters per day. So ito isa po itong pipe-laying, no? It's 3.4 kilometers, 400 millimeter diameter na pipe-laying na makakadagdag ng supply dito sa parting kay Banban, no? Santo Cristo, San Pedro, Paradise 3, at ilang mga pang barangay po within the vicinity.
2: Well, that's very good to know, engineer. O hindi, sa span of 3 months?
0: 90 days?
2: Oo. Medyo para sa akin lang, although sabihin natin on the whole,
0: yes,
2: malinggit lang, pero malaki na po ang nagagawa ninyo. May panawagan po ba kayo, Engineer Roldan, sa mga residente na sinasakop ng Metro Pacific Bulacan Water? Please.
1: Maraming salamat sa oportunidad, Tito Winnie, Doc Dennis, no. Actually, every day po dito, every week we have this what we call community engagement. We have water forum sa ibang-ibang sector, sa ating mga homeowners, sa ating mga kabarangay. At ulitin ko lang po yung panawagan namin dito sa amin, no, sa Metro Pacific Bulacan Water on behalf of the local government of San Jose del Monte ay unang-una po humihingi po kami ng pasensya. Hindi po natin magagawa ito overnight. Ito po problemang meron tayo dito, no? Hindi lang po isang bomba, hindi lang parte ng planta, hindi lang isang tubo ang may problema, buong sistema po. So nananawagan po ako sa lahat ng residente at consumer ng San Jose del Monte na tulungan din po kami, magpahatid sa amin ang kanilang mga request, ang kanilang mga hinaing para mas mapabilis namin makita kung ano talaga yung mga critical na problema na kailangan nating i-address agad. And of course, no, maraming salamat din sa ating mga residente dito na maghatid ng tamang impormasyon, no? Ibigay ang mga tamang impormasyon sa lahat ng residente nang sa gayon ay hindi po tayo nagliligaw kung saan mang direction tayo papunta. At dito po sa Metro Pacific Bulacan Water, tutulong po kami hanggat kaya namin together with the local government unit at ng water district po.
2: Very good. Maraming salamat. Mag-update lang po kami every now and then, engineer, if you don't mind.
1: Yeah, wala pong problema. Anytime.
2: Sige po. Thank you, sir. Maraming salamat. Yan po ang Chief Operating Officer ng Metro Pacific Bulacan Water, Engineer Roldan Pineda. Tandaan yung pangalan na yan, ha? Engineer Roldan Pineda. Mga taga San Jose del Monte, Bulacan, konting tiis na lang. Ilang taon din naman tayo nagtiis. 2018. Konti na lang, 10 taon na.
0: hindi sila magbibigay ng tubig lamang, ini-improve nila yung quality.
2: Oo, pero nag-uumpisa pa lang.
0: Yes.
2: June 5,
0: may ginagawa.
2: 2026. Maigi nang nakausap natin ito si Engineer Roldan para malaman ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan na may nangyayari.
0: Yes.
2: At konti na lamang ang ating pagtitiis, magkakatubig na po tayo sa lugar na yan. Thank you, sir!
0: Thank you!
2: Samantala, sa ilang sandali lamang magbubukas na po ang ating klinika sa Estrella. Napaka-importante po ng ating tatalakayin ang
0: stroke. Ano ba yung mga early signs? Ano ba dapat natin bantayan?
2: Alam mo, minsan may mga nababasa ako. Gusto ko rin linawin mo do na nagka-heart attack na tapos biglang may stroke din. Bakit po pwedeng anong nangyayari? Bakit biglang nagkakasabay-sabay sila?
0: Kumbaga, sabay ba talaga? Or ang binabanggit nila ay isang problema lamang?
2: O yun, mamaya malaman po natin yan. Baka may mga katanungan po kayo tungkol sa stroke. I-text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa Strength at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671-5672 or 5673.
2: At abangan din po ang pagbabalita ng Radyo Patrol. Yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon Ngayon.
3: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
9: Smells good.
10: Tikman natin.
9: Sarap!
11: Yummy! Everest Refrigerators.
9: Love?
11: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
11: Aww.
12: Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
13: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
14: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
15: kailangan ng gabay na maasahan.
14: Ako po si Master James Alejandro.
15: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
16: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
14: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
17: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
16: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyon ngayon!
0: Ang oras natin, alas 2:30.
2: At sa oras na yan, bigyan din po natin ang mga balita.

0: magandang balita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, may isang Chinese survey vessel ang illegal na nag-ooperate sa West Philippine Sea. Parati naman eh. Mm-hmm. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol. Bert Dizon.
1: Tita Winnie, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na isang Chinese survey vessel ang illegal na nag-ooperate sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at tatlong linggo nang nasa loob ng 12 nautical miles territorial sea ng Bajo de Masidlok o Scarborough Shoal. Ayon kay PCUS Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, pumasok sa vicinity ng Bajo de Masidlok noong August 11 ang 76-meter Chinese vessel na Hayang Dishi Shihao at nanatili pa rin sa lugar. Sinabi ni Tariela na illegal ang isinasagawang maritime scientific research dahil wala itong pahintulot mula sa Philippine government. Dagdag pa ni Tariela, wala rin ibinigay na permit sa Department of Foreign Affairs para sa naturang research activity. May drilling capability ang nasabing vessel at noong 2023 ay nakapag-drill ito ng hanggang 302 meters sa ilalim ng seabed ng South China Sea. Ayon sa mga ulat, ito rin ang vessel na nagsasagawa ng maritime scientific research sa North Natuna Sea sa loob ng 7 linggo noong 2021. Samantala, ayon kay Tariela, ay paulit-ulit umano itong nag-off ng automatic identification system, ngunit patuloy pa rin itong namomonitor ng Pilipinas gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon!
2: Paranaque LGU naghahanda na sa para sa itatayong bagong baklarang market sa ibabaw ng Redemptorist Water Channel. Okay. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner.
1: Doc Dennis at Tita Winnie, magandang hapon. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Paranaque ang itatayong bagong baklaran market sa ibabaw mismo ng Redemptorist Water Channel na kamakailan lang ay nagmistulang dagat ng basura. Nabutan pa ng Radyo Patrol ang ilang kawini ng Paranaque City Environment and Natural Resources o SENRO na inaalis ang mga concrete barriers at mga basura sa ibabaw mismo ng water channel na katabi naman ng LRT Line 1 Redemptorist Asiana Station. Ayon kay SENRO OIC Bernardo Amurao, parte yan ang paghahanda ng lungsod sa itatayong palengke sa ibabaw ng nasabing body of water na plano rin umanong maging pinakamalaking kadiwa market sa bansa.
3: Ito para malinis, para pagkimaan yung tingnan ng nilin namin dito. Kasi ito yan, gagamitin yan para dito sa baklaran market. So, nagkaroon ng konting sabing pa, kaya kailangan itabi muna natin para maging maayos. Kasi kung hindi natin tatabi ito, eh, magpagaran ng mga tutulog, ano, magiging maraming tiglang. So para maging maayos, maging maya, ililigtip muna natin.
1: Kasama rin umano sa dahilan ng clearing operation ang pagpapaganda sa lungsod, lalo't chair ang bansa ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Sa isang shared post si Paranaque First District Representative Eric Olivares noong Mayo, kalakip nito ang isang artikulo na nagsasabing sa huling bahagi ng taon magsisimula ang konstruksyon ng nasabing infrastruktura. Samantala, patuloy naman ang nararanasang panahanak ang pag-ulan dito sa lungsod ng Paranaque na sinabayan pa ng malakas na hangin. Natempuhan din natin ang ilang tauhan ng SENRO na manumanong kinukuha ang basura na tinangay sa nasabing body of water. At ang balitang kumpirmado.
0: Jom, natanong mo ba na hindi ba baka mas lalong number one dumami ang basura, magtambak ng basura dyan dahil palengke ang ilalagay, tapos hindi ba mas magkakaroon ng baha dahil tatambakan mo yung dinadaluyan ng tubig?
1: Tito Winnie, natanong natin yan. Dun sa una mong tanong, kasi recently nga, no, naging parang dagat ng basura ito. Ang paliwanag niya dyan, normal lang daw na nangyayari yan dahil may dredging operation. Kumbaga, lumulutang yung mga basura na galing sa Manila Bay. Kaya yung mga nakakalusot dun sa mga trash traps, ay napupunta dun sa Redemptorist Water Channel. Pangalawa dun sa tanong mo naman dito, Winnie, ang sabi naman nila dyan, nakalutang itong public market na ito na gagawin nila at hindi tatambakan yung mismong body of water. Kumbaga parang nakahang ito at may mga poste lang na nakatungtong dun sa body of water.
0: Okay, sana yes. Napag-isipan, yes. Ha? Sige.
2: Next row.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner.
0: Uya, yung sa amin lang sa pantahan ng mga napapansin natin. Yes. Hindi naman po kami mga professional na inhinyero, pero parang 'di ba minsan may mga pagkakataon na parang may mali. Mm-hmm. Pero syempre, mga eksperto sila,
2: pinag-aralan siguro.
0: Pinagplanuhan yan.
2: May engineer.
0: Sige, tingnan natin ha. Samantala sa ibang balita naman, NBI. National Bureau of Investigation na sa DOJ, Department of Justice, para maghain ng reklamo laban kay Congressman Leviste at iba pang kaugnay ng honey trap laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Alamin ang balitang kumpirmado sigurado mula DOJ ni Radyo Patrol Steve Rez.
1: Dito, Winnie, sinasampan na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice National Prosecution Service ang reklamong qualified human trafficking laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dating Kongresista Jing Paras, Attorney Roy Randain at Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associate ng Randain and Menjola Law Firm. Nagugat ang reklamo ng NBS sa mga honey trap plot o planong itawid sa Executive Secretary Ralph Recto sa isang sexual scandal. Sinasabing sangkot sa naturang plano ang mga nasabing individual. Noong Hulyo, nagsagawa ang NBI ng operasyon laban sa mga human trafficking sa isang hotel sa Maynila. Kabilang nga sa mga kasuhan ang isang naaresong talent manager na tinukoy lamang bilang Ken. Tinurumano ni Ken si Leviste bilang nagpondo sa mga plano habang si Paras naman ang nagsilbing facilitator. Samantala, nagtungo rin ngayong hapon sa DOJ si Franco Mabanta, yung founder at CEO ng The Peanut Gallery Media Network, pero tumanggi siya magbigay ng detalye tungkol sa kanyang pakay. Matatandaang si Mabanta ay sangkot sa isang kontrobersya matapos siyang arestuhin ng NBI kaugnay ng aligasyon ng pangingil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Raz. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang balita mamaya sa Headline sa Hapon kasama si Tony Velasquez, alas 4.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Sa ilang sandali, magbubukas na nga po ang ating klinika sa Istrenta, ating tatalakayin.
2: Stroke!
0: At baka may mga katanungan po kayo tungkol sa stroke, mangyari lamang po magmensahe sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
2: 0919-278-3000 or sa ating landline 892-44101, local 5671, 5672 or 5673.
0: Magbabalik pa rin po ang
2: Aksyon ngayon.
4: Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money, money, money!
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
11: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
12: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
9: Pag-aanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan!
9: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
15: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bukas na ang klinika sa Estrenta sa Action Ngayon!
16: Bukas na ang klinika sa Estrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Dr. Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
0: Stroke.
16: Okay. Yes.
0: Ay para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Alam natin na madalas na itong pinag-uusapan.
16: Tama.
0: Pero ulitin natin, Doc, kasi baka sabi mo nga nakakalimutan.
16: Nababaliktad nila. Diba? Pag-usapang stroke.
0: Stroke.
16: Utak ang pinag-uusapan. Utak. Walang kinalaman. Sabihin natin, hindi ito heart attack. Hindi heart attack.
0: Mm-mm.
16: Pag sinabing stroke, ang ibig sabihin, nagbara. Yeah. Ang daluyan ng dugo okay. Sa utak.
0: Pwede bang sabihin brain attack?
16: Hindi natin pwede sabihin brain attack dahil hindi lahat may sakit.
0: Ah.
16: Walang headache. Hindi okay. Lahat may headache.
0: Ah, okay. Samantalang pagka heart attack, meron kang mararamdaman.
16: May mararamdaman tayong tinatawag na angina pectoris o parang napakabigat sa dibdib natin.
0: Dito sa dibdib mismo.
16: Pero pag sinabi mong stroke, maaaring wala.
0: Wala kang nararamdaman.
16: Oo. Dahil ano ba ang laman o ng utak? Nang bungo natin.
0: Sige.
16: Yung utak, yung brain, di ba?
0: Yes, yes.
16: Anong silbi niya? Dalawa.
0: Madami, naku naman.
16: Pero dalawa ang major activity niya, Tita Winnie.
0: Okay.
16: It's either motor, kilos-kilos, at pakiramdam, sensory.
0: Ay, yung speaking, feeling.
16: Sensory din yan. Motor din yan.
0: Motor din yan.
16: Yes.
0: Oo, sakop siya sa motor.
16: Sakop sa motor.
0: Okay,
16: dahil
0: okay.
16: Sino ba ang pumapayag para magsalita ka, para lumunok,
0: okay.
16: Para kumain.
0: Oo. Ang
16: dila. Utak. Motor ng dila.
0: Okay.
16: Lalabi. Ngipin. Motor yun.
0: Motor. Pati yung pagsasalita natin.
16: Yes, dila, di ba?
0: Nakokontrol
16: natin sa paghinga. Yung pagkanta. Yung kontrol ng hangin na inilalabas.
0: Pati pagdumi.
16: Pagdumi.
0: Motor din yun.
16: Motor. Di ba? Parang pinag-usapan natin isang araw.
0: Yes,
16: utot.
0: So,
16: ganun din yun.
0: So, kina-qualify lang natin kung anong sakop ng motor. Baka isipin kasi ng mga taga-subaybay natin, pagkilos lang ito.
16: Hindi, dahil may kinalaman ito sa pakiramdam. Ang aray. Hindi ba? Kaya minsan, pag sinabi natin stroke, ang nakikita lamang natin, yung kalahati ng katawan, hindi kumikilos. Hindi maigalaw. Pero, ano ang sanhi ng stroke?
0: Okay.
16: Bakit paano ang, anong klaseng stroke pala? May dalawang uring stroke.
0: May dalawang uri ng stroke?
16: Yes.
0: Okay.
16: Yung isa, sabihin natin, may nagbara.
0: Okay.
16: So, sabi...
0: Saan nagbara?
16: sa yung daluyan ng dugo.
0: Ng utak.
16: Ng utak.
0: Ng utak. Kasi ang utak natin ay may composed of mga vessels.
16: Yes, maliliit na ugat.
0: Okay.
16: Kasi ang laki ng ugat ng ating yun sa mata natin.
0: Very fine
16: blood vessel. So, ang pinakapangkaraniwan or common type ng stroke ang tinatawag na ischemic.
0: Ischemic.
16: Ischemic, ibig sabihin ischemia. Ischemia, bawas, bagal ang pagdaloy ng dugo.
0: Kasi may bara.
16: Dahil may nagbara. Okay. May bara.
0: Okay.
16: Ano ang nagbara?
0: Ano nga?
16: Pwedeng blood clots, yung namuong dugo.
0: Okay.
16: Nagaling sa malayo.
0: Oo. Kasi nagta-travel yun sa buong katawan.
16: Nagta-travel sa buong katawan, pumunta sa puso, binumba ng puso, pumunta sa utak. Dahil sa liit ng ugat ng ating utak, maski na maliit itong blood clot, ay kaya niyang ibara. Barahin ang buong ugat.
0: Okay.
16: Therefore, yun supply ng dugo para sa parting ng utak na iyon, madedead. Mawawala ang oxygen, mawawala ang glucose or asukal.
0: Okay.
16: Magkakaroon siya ng tinatawag na hypoxia. Anong hypoxia? Hypo, mababang, oxygen.
0: Oxygen. Ah. Pero question, Doc. Kasi, kasi 'di ba ang utak natin iba't nahahati sa apat na bahagi.
16: Marami,
0: maraming bahagi 'yan eh, 'di ba?
16: Maraming region, kumbaga.
0: Yun, region. Kung sakasakali na may nagbara sa isang hibla ng ugat.
16: Okay.
0: Ibig sabihin ba 'yan na lahat ng kabuuan ng utak ay apektado o meron lang siyang lugar at function ng katawan na maapektuhan?
16: Yes. Localized lamang siya.
0: Okay.
16: Ibig sabihin, kung anong parte ang natamaan, yung parteng siyang nagsusupply ng motor at sensory ang siyang magkakaroon ng epekto.
0: Okay.
16: This is ischemic.
0: Yes.
16: May isa pang uri.
0: Second form.
16: Hemorrhagic.
0: Nagdudugo.
16: Yes. Sumabog, pumutok yung ugat. Walang nagbara.
0: Oo nga.
16: So parang yung mga host natin nakikita na tumagas.
0: Oo.
16: Saan ba tumagas? Eh, ang bungo natin, close eh.
0: Oo.
16: So nagkalat ang dugo sa loob ng utak.
0: And it will cause pressure.
16: Pressure. Dahil walang bintana, walang pintuan na siyang lagusan ng dugo na ito.
0: Uh-oh.
16: So itutulak niya yung utak na pababa. Iipitin niya yung utak.
0: Okay.
16: Diba? Magkakaroon ng tinatawag na increased intracranial pressure.
0: Ito ay nangyayari naman pagka sa aksidente?
16: Pwedeng trauma, na bagok, na untog, na aksidente, pwede rin kusa. Dahil blood pressure. Mataas.
0: Pagtaas ng blood pressure, Doc, pwedeng maka-cause ng pagputok ng ugat?
16: Yes, definitely.
0: Sobrang taas naman na siguro, no?
16: Hindi lang sobrang taas dahil hindi siya nag-maintain. Hindi niya alam na may alta presyon, hindi siya umiinom ng gamot, or may ginagawa siyang pabaya sa sarili na siyang magpapataas ng blood pressure. Kaya hindi lang sabihin natin ang bottom line nito ay mataas ang blood pressure. Alalahanin natin ang ugat sa utak natin ay napakanipis, napakaliit. Kaya hindi yan basta-basta na sabihin natin na kaya yung pressure na sobrang mataas.
0: Oh, when you say sobrang mataas,
16: yung
0: ano ito?
16: Higit sa normal. Hindi natin pwedeng inumero siya eh.
0: Ay, hindi.
16: Dahil ang pangkaraniwan blood pressure natin, alam natin, dapat yung number sa ilalim ay huwag sana humigit ng 85 or 75. Diba? Meron tayong dalawang numero eh.
0: Systolic, diastolic.
16: Systolic over diastolic. Kaya ang alam ng pangkaraniwan ay 120 over 80, sabihin natin. Pero pag humigit dyan at hindi siya kontrolado ng matagal.
0: So ibig mong sabihin, ang delikado yung ababatayan niya sa ilalim, yung diastolic.
16: Mareho. Meron tayong tinatawag na systolic hypertension. Meron din tayong yung overall hypertension yan.
0: Okay.
16: Kaya dapat nag-monitor, dapat nag-check.
0: Okay.
16: Diba?
0: Doon, may question ako doon.
16: Yes.
0: Kaya ba mas maigi daw na sinasabi, no, pagka halimbawa, nabagok, na-aksidente,
16: yes,
0: maigi na daw na may magdudugo kesa sa wala?
16: Hindi rin.
0: Hindi rin.
16: Hindi rin. Dahil kung sabihin natin dumugo, or sabihin
0: lumabas
16: natin may lumabas,
0: edi
16: ibig sabihin meron kang komunikasyon ng labas, environment, sa loob ng utak, hindi okay yun. Dahil enclosed area yan, meron tinatawag tayong protection. Blood-brain barrier, BBB. So, pag yan ay meron lusutan, okay, ibig sabihin pwede pasukin ng infeksyon. Magkakaroon ka ng abscess or meningitis.
0: Ano naman mga sintomas pag na, para malaman ko? Magkakaiba ba ang sintomas ng dalawang klase? Yung ischemic at saka yung hemorrhagic?
16: Maaring hindi magkaiba ang sintomas, pero iba ang management.
0: Ayon.
16: Iba ang treatment.
0: So ano ang pag-ischemic?
16: Anong babantayan natin muna?
0: Okay,
16: para malaman mo na stroke ka. Be fast. B-E
0: B.
16: F-A-S-T.
0: Ah, acronym. Okay.
16: Okay.
0: B.
16: B. Balance.
0: Balance.
16: Pagtayo, walang balance.
0: Balance.
16: Walang coordination sa paglakad.
0: Ah, okay.
16: Kuha mo?
0: Okay.
16: Nawawala, nahihilo, so bumabagsak.
0: Ah, okay.
16: Nawawala yung balance.
0: Okay, okay.
16: E.
0: E.
16: Tingnan mo yung mata. Meron bang reklamo yung pasyente? Nabulag ba siya bigla? Naduduling ba? Nalalabo ba? O parang may isang mata lang ang nakakakita, yung isa hindi.
0: May gano'n. F!
16: F. Titingnan mo yung mukha niya. Balanse ba ang kaliwa at kanan? Pangiti mo. Oh, Tito Winnie, patingin ng ngipin. Smile nga. So makikita mo, pantay ang ating fold ng kaliwa at kanan.
0: Wow!
16: So pag yung isa medyo, ay, ba't walang fold?
0: Okay.
16: Hala. Baka walang nerve impulse kasi. Kaya mababaw siya.
0: Yan. Be fast. Tatapusin po natin ang ating talakayan tungkol sa stroke. Ito yung mga red flags na binabantayan. Pinag-uusapan po natin samantala.
17: DZMM Radyo Patrol. Flash Report.
0: May flash report si Radyo Patrol Steve Ras. Yes, Steve.
1: Yes, Tita Winnie, naglabas ngayong araw ang Quezon City Regional Trial Court o RTC ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng Vice Presidente, ang reklamo ay may kaugnayan sa kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation o NBI. Sinabi ng kampo ng pangalawang Pangulo na wala umunong intensyon si Duterte na umiwas sa batas. Sa kabila umuno ng usapin tungkol sa jurisdiction ng korte, sinabi ni Lim na patuloy na gagamitin ng Vice Presidente ang lahat ng legal na remedyo na maaari niyang gamitin. Unang sinabi ni Prosecutor Richard Anthony Fadulyon na hindi na mahuhulugan dahil impeachable officer si Duterte ay hindi na maaaring kasuhan ng pangalawang Pangulo dahil walang batas na nagbabawal dito. Yan ay base sa pananaw ng DOJ. Ang reklamo laban kay Vice President Duterte ay may kaugnayan sa kanyang pahayag noong 2024 na kumuha umuna siya ng isang hitman para ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Arreta Marcos sa dating House Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
17: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Maraming salamat, Steve Ras. Abangan pong iba pang detalye sa ulat na yan. Samantala, balik po tayo sa usapang stroke dito po sa Action Ngayon Klinika sa Istrenta. Sinasabi ni Doc, yung mga dapat na binantayan. Meron tayong acronym,
16: BFAST.
0: B, balance. E, eyes. F, face. A,
16: arm.
0: Arm? Ano naman problema sa arm?
16: Oo. Oh, sabay mo nung iangat, kaliwat kanan. Kaya, hindi ba?
0: Okay.
16: Pag motor yan, di ba?
0: Okay.
16: So, pag yun isa lang ang iangat, pero yung utak mo gustong iangat yung kanan, ay, ba't hindi mo maiangat?
0: Ah, may ganon?
16: Motor eh.
0: Hindi maiangat talaga?
16: Wala, yung control niya, nabara na eh.
0: Ah, okay.
16: So, and, G, Siyempre, maski na parehong naiangat mo, meron tayong test. Ibabrush mo ng feather or parang light brush, okay, may naramdaman. So, sasabihin, nakapikit yun, ha? A, sa arm, no?
0: Sa arm. Okay.
16: Titingnan natin. Kasi motor na igalaw, di ba? Close open, kaya mo. Tapos, sasabihin ko, close your eyes, ha? Pabantayan ko, titingnan ko. Saan ba kita hinahawakan? Kaliwa, kanan.
0: May ganyan.
16: Meron soft, may hard, may thin or whatever. So, malalaman natin motor-wise o kilos kaya.
0: Ay, sensory-wise,
16: may depekto, meron deficiency.
0: S.
16: Speech.
0: Ay, okay.
16: Salita. Di ba? Kinakausap mo siya, hindi niya naintindihan.
0: Okay.
16: Isa speech problem din yan. Or, anong pangalan mo? Bulol. Slurring. Or sabihin natin, tinanong mo, nasaan ka ngayon? Hindi niya maibanggit. Wala siyang idea of space, time, and people.
0: T.
16: Time is of the essence. Pag may nakita ka,
0: na ganun,
16: kunin mo yung oras na huling nakita mong okay siya.
0: Oh my goodness.
16: Okay siya. Sabihin natin kaninang alas dos nagsimula. Dapat alam mo, pag dinala mo sa ospital, time is of the essence.
0: Bakit?
16: Emergency, medical emergency ang stroke eh.
0: How long before it's not good
16: at anymore? At once.
0: Hindi, ibig sabihin, kasi syempre, hindi naman agad.
16: Wala. Diba? Hindi natin masabi yung oras. Pero kailangan ko yung oras mamaya. Dahil pag na-establish ko na ischemic ba ito, hemorrhagic to, dahil meron tayong gamot na pwedeng ibigay.
0: At sabi nga ni Doc, magkaiba ang treatment ng ischemic at hemorrhagic. Diba? May question lang tayo, Doc.
16: Okay.
0: Si Jeff Johnson, umiinom po ako ng...
16: Losartan.
0: Hindi ba yan?
16: Hindi naman. Generic po siya.
0: Losartan, 100 milligram. Ang laki. 100 milligram sa umaga. Metformin sa tanghali. Amlodipine, 5 milligram sa gabi. At sa atorvastatin, 10 milligrams bago matulog. Lagi na po 110 over 80. Ang BP ko. May ari po ba akong hindi uminom na ng gamot?
16: Hindi. Patuloy-tuloy mo siya. Dire-diretso ang pag-inom ng gamot dahil siya po ay tinatawag natin maintenance. Maganda po ang epekto ng gamot sa iyo. Losartan, metformin at iyong atorvastatin. Pero binanggit mo yan ay gawa lamang to ng losartan at ng amlodipine. Ibang usapan sa atorvastatin para sa kolesterol mo and metformin para sa asukal sa dugo mo.
0: Yun. Si Kai, ano po ba ang silent stroke?
16: Sige, pupunta tayo dyan mamaya. Ang silent stroke, yung iba tinatawag natin transient ischemic attack o TIA. Okay? At meron itong ibig sabihin din. Okay. Hindi pwedeng baliwala ito.
0: Wow. Okay. At babaya nga daw sasabihin. Sige nga, Dok. Ano?
16: Ang TIA kasi, isang episode ng neurologic dysfunction. Biglang nawalan ka ng malay o ng hina. Pero bumalik lahat ang function mo. Wala kang be fast. Pero hindi ibig sabihin okay ka na dahil ito po ay isang signos, isang senyales na maaari mag-stroke ka in the future.
0: So ito hindi ay, ito stroke pa?
16: Stroke na.
0: Strictly?
16: Hindi pa ito stroke pero ito ay isa sa pinaka-major na contributor ng stroke later.
0: So, ang explanation dati kasi, di ba sinabi ko sa iyo, Doc, meron daw nagbara pero nawala agad.
16: Maaring bara, maaring kumipot, parang muscle vessel spasm, at nagkaroon ng effect. Pero nawala.
0: Ayun.
16: Na-recover.
0: Pero,
16: hindi
0: ano ka
16: ibig sabihin,
0: na?
16: Na-recover. Siyempre. Correct. Ibig sabihin, kung may isa, may pangalawa.
0: Oh my God.
16: Darating pa yan.
0: Si Louie Basco, ang stroke po ba ay tinatamaan pag tag-init o tag-ulan? Depende sa panahon.
16: Walang kinalaman ang panahon, walang kinalaman ang oras.
0: Di ba pagka mainit daw, tumataas ang BP?
16: Hindi naman. Kung umiinom ka ng BP, di okay lang.
0: Umiinom ka ng gamot?
16: Umiinom ka ng gamot. I'm sorry. Alalahanin natin, maraming risk factors po para magkaroon ng stroke. Ano? Meron tayong tinatawag na modifiable, yung kaya mong ayusin.
0: Yun.
16: Yung timbang mo, yung paninigarilyo mo, pag-inom ng alak.
0: Pagkain.
16: Pagkain mo, sabihin natin, pag-inom ng gamot para sa blood pressure mo, para sa asukal sa dugo mo. Ang hindi mo makokontrol ay yung lahi mo, family history, edad mo.
0: Pero Pero, Dok, no, yes, not exactly, eh, no? Mm-hmm. Kasi, kung alam mo na na meron na kayong line,
2: oh,
0: na ganun, di dapat mag, ano ka na?
2: Nagpapacheck ka.
0: Oo, mag-ingat minadi- ka na.
2: Yes, dahil nasa lahi nyo.
0: Yes.
2: Napaka-importante yung family history. Dahil madalas yan itanong na sa atin ng mga kapamilya natin, may kinalaman bang lahi? Yes, yes, yes, meron.
0: Sa stroke.
2: Sa stroke, meron.
0: Yes, sa stroke.
2: Yes.
0: Naku, kulang ang oras natin. Si Sosimo Gasmin Jr., umulan pa rin dito sa Mabalacat, Pampanga. Pakibati mo po lang. Kala ko noon may tanong. Happy 57th birthday sa September 6. Ang sino?
2: Sosimo Gasmin.
0: Si Sosimo Gasmin, happy birthday. At paalala ni Doc para sa stroke.
2: Sabihin natin ito ay isang medical emergency, dapat kailangan dalhin sa hospital. Pwede natin siguro i-part 2 ito dahil may management pa tayong dapat pag-usapan. Napaka-importante nito.
0: Please, please, please. Oo. So magpa-part 2 tayo next week. Oo.
2: Pansamantala na sa Facebook po tayo. Meron tayong gamitin lang na ating official name at Doc Dennis Official para sa mga huntahan medical, mag-message lang po kayo.
0: Ay, ingat po tayo. May magbe-birthday this weekend sa pangalang lumilingon sa Ami Perez Castillo.
2: Yeah.
0: Happy birthday, Chang Ami.
2: Happy birthday, Chang Ami. Advance happy birthday.
0: At nagbe-birthday din naman ang panganay nitong sila Tunying at saka si Rochelle, si Azasha Zoe. Happy birthday.
2: Happy birthday din sa kasama kong doktor na si Dr. Carl Yu Kim Teng.
0: Hanggang sa susunod na pag-ere po namin.
2: Yes, hindi natin alam.
0: Ako po ang iyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
2: Ako po ang iyong kapamilya, Doc Dennis.
0: Para sa
2: Aksyon Ngayon!
18: Aksyon Mabilis, Mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
19: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, kasabi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto, makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Magandang hapon, narito pong muli ang ating mga balita. Mga kapamilya, dumami ang ibinubugang asupre ng bulkang Mayon sa Albay. Kahapon, umabot sa mahigit 8,100 tonelada ng asupre ang ibinuga ng bulkan na ikalawang pinakamataas simula noong August 18. Nananatili sa Alert Level 2 ang bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Nauna nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng muling pagputok ng bulkan, gayon din sa pagbuga ng abo at pagguho ng mga bato. Sa ibang balita, isinusulong naman sa Kamara ang pagpasa ng Cadena Bill. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
1: Hindi ang Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o Cadena Bill ay inaasahang makatutulong sa pagpapaigting ng transparency at accountability sa mga proyekto ng pamahalaan, kaya dapat umanong matiyak na maisasama sa mga prioridad ng Kamara ang pagsasabata sa naturang panukala. Ayon kay Marikina Congressman Marcy Teodoro, maitataguyod ng Cadena Bill ang transparency sa paggamit ng pambansang budget at masisigurong mapupunta ang pondo ng taong bayan sa mga layunin na talagang mapakikinabangan. Sa panukala, aatasan ng lahat ng government agencies na i-upload ang mga dokumentong may kinalaman sa budget sa tinatawag na Digital Budget Platform. Ito'y para matiyak na ang lahat ng files tulad ng mga kontrata, procurement records at bills of materials ay na-access at nasusubaybayan ng publiko. Noong nakaraang taon, inaprubahan ng bersyon ng Cadena Bill sa Senado kung saan pangunahing may akda at sponsor si Senator Bam Aquino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. At abangan mamaya sa headline sa hapon. Dalawang barangay sa San Marcelino, Zambales, isolated pa rin kasunod ng pananalasa ng habagat. Paghahatid ng ayuda, idinaraan na sa zipline. Paglobo ng utang ng Pilipinas, ikinababahala ng ilang ekonomista. Ang pondo sa iba't ibang serbisyo pinangangambahang maapektuhan. At Broadway diva Lea Salonga, matatanggap na ang Hollywood Walk of Fame star bukas. At yan ang ating mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
3: Ako to, si Chang Ami.

0: magandang Friday afternoon sa inyo pong lahat mga kapamilya. September 4, 2026, araw ng Friday. Thank God it's Friday. At alam nyo bang 112 days to go before Christmas? Ay talaga naman, Berna, Pasko na sa Pilipinas. Kamusta po kayo dyan sa lugar ninyo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga nakatutok po sa atin sa Radyo 630 kHz sa AM Band, ang mga Team Bahay, Team Radyo sa Metro at Mega Manila, good afternoon. Tayo rin po'y sabayang napapanood nationwide sa ating pong DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng ating The Filipino Channel at ng iWant. Kamusta po sa lahat ng ating mga kapamilya all over the world? At tayo rin po ay napapanood sa online. Ito na ang mga team online natin. Naku, pasensya na po kayo at hindi ko kayo nabati kaninang alas 10 ng umaga dahil alam nyo naman po, medyo siksik ang ating oras. Yan, yung mga nasa YouTube at sa Facebook, pakilike po and subscribe dyan po sa ating Facebook account at sa iba rin pong nating mga social media accounts ng DZMM. At kung kayo po'y may kwento sa inyo pong buhay, pag-ibig, pamilya, trabaho, ay wag ho kayong mahiyang ikwento yan sa amin. Ipadala po sa ating Viber number, mag-text or mag-message sa 0919278300. Ilagay lang inyong pangalan at address. Kami na po ang tatawag sa inyo. And since it's a Friday, sa ating pong episode ngayong hapon, sa ating Chang Ami Presents... Happy birthday to me! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Bukas pa ho ang aking birthday, pero advance! Maraming salamat to my DZMM family. Ay, da. Masarap. Thank you. Sa aking DZMM family, maraming salamat. Yehey. Meron po kaming masarap na merienda. Siyempre, may pansit galing kay Doc Dennis. May lumpiang Shanghai. Diba? At meron din po tayong mga masasarap na mga pakutsinta, puto. Ano ba yung nakita ko pa doon? Biko. Galing kay Tita Alicia Palomo ng Alicia's Delicacy. At binabati niya nga ng happy birthday din ang TESDA Chief Trainer na si Ma'am Regina Lopez. Happy birthday po. And happy 50th year anniversary sa Camellia Homes 2D Zumba Group from Tita Alicia Palomo. Maraming salamat, Tita Alicia. At kay Attorney Noel. Naku, salamat din dahil napag-utusan po kayo ni Mayora Sheila na bumili ng aking paboritong karioka at saka banana queue na dyan lamang po binebenta sa munisipyo ng Quezon City. Eh, paborito ko po talaga yon. Alam na alam ni Mayora na pagka yun po ang inalay niya sa akin, ay talagang bumabait po ako. Nawawala yung aking sungay. Kasi punong-puno ng asukal. Diba? Maraming salamat. Thank you. Diba? Pero bukas pa ho ang aking birthday.

0: ba siyang makihati sa pagmamahal o mananatili sa paniniwalang ang tunay na pag-ibig ay dapat buo at walang kahati. Matutunan kaya niyang isara ang pinto ng nakaraan at muling buksan ang puso sa bagong pag-ibig. Yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Mamaya po mapapakinggan natin ang ating Chang Ami Presents na nariyan din po tayo sa Spotify. At Jello, ikaw ba yung ating letter sender ngayon? Ah, hindi. Sorry. Ah, hindi ba ikaw? Thank you sa chicharon ko in advance. Ay, wala pa? Bakit? Ora de peligro. Diba, Ale? Ako na magbibigay ng budget sa'yo. O, diba? Ayan naman. Iba talaga. Ay, mga team online! Rainy Friday, happy weekend po, Chang Ami. Advance happy birthday from Mommy Tess Villamin, Louis Basco. Thank you, Donald Figueroa Bagawisa, Chris John Gatbunton, Miguel Andre Mira, si Louis Basco, yes, Marvin Riabad. At ganun din, advance happy birthday, Chang Ami, from Julius Bangalando, ML Bartulay. Yes, maraming salamat, Marvin Riabad. DZMM Teleradio version 2.0. Ginawa ko po yan sa ChatGPT. Alin yun? Agnes Reca, magandang hapon. Nariyan na rin si Virgo Profogo, a long time no see, ha? Si Josh Kyle Edip Official, Mami Ligaya Ching Tan. Thank you po. Nona Damian, maraming salamat din sa pagbati. Tita Alicia Palomo, maraming salamat po ulit. Grace Groyon. Uy, magbabalik sa mga pa-shoutout mamayang konti. Ang saya. Vic Lima! Naku, ang aking kumparing si Vic Lima. Birthday mo rin ba? Birthday ba ni Vic Lima? Parang hindi. Ano yung ako din, sabi niya. Ah, baka bumabate. Gusto mo rin ng karyoka, kumpare? Na-miss mo na ba kami dito sa DZMM? Sabi ni Mayora Sheila, bumalik ka na daw. Oo, nami-miss ka na nila. O, galanti kaya yung kumpare ko na yan. Napakabait pa. Napakagwapo pa. O, diba? Ay, paring Vic Lima. We miss you. Salamat. O, time check po muna tayo. Oras, mga kapamilya. 3:15 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: May pag-ulat muna tayo mula sa ating Radyo Patrol. Philippine National Police, mas paigtigin pa ang koordinasyon sa mga stakeholders sa Mindanao. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Chang Ami, mas malalakasin pa ng Philippine National Police ang koordinasyon nito sa mga security forces, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa Mindanao. Kasunod ito ng insidente noong September 2 kung saan hinarang ng mga otoridad ng isang convoy na may sasakay na may 100 armadong miyembro ng MILF sa Lanao del Norte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nertatas Jr., mahalaga ang bukas na komunikasyon at wastong koordinasyon upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Prioridad din niya ng PNP ang pagpapanatili ng kapayapaan at proteksyon sa publiko habang sinusuguro na nasusunod ang mga umiiral na mekanismo sa koordinasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Marlene Padiernos.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Magbabalik po kami, wait lang!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Ring, ring, go away!

0: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
6: Pag-aanin at pasayahin ang
7: buhay at kalusugan.
6: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradio tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
11: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Kayo ay nakikinig kay Chiang Ami Perez sa
13: Ako To, si Chiang Ami.
14: Pero bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
15: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
16: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
11: Chiang Ami presents
13: sa ating pong Chiang Ami Presents ngayong hapon, ang ating pong liham ay galing kay Bruce. Sabi niya, Dear Chiang Ami, ako po si Bruce, 28 years old at nag-iisang anak lang po ako. Bata pa lang po kasi ako nung maghiwalay ang aking mga magulang. Buhat ng maghiwalay sila ay hindi na muling naghanap ng iba ang aking nanay dahil nais raw po niyang pagtuunan ng atensyon ang pagpapalaki sa akin. Chiang Ami, bilib po ako sa nanay ko dahil nakita ko kung paano niya isinantabi ang sarili niya, mapagtapos lamang ako ng pag-aaral. Alam ko rin pong mahirap para kay nanay na maging single mother dahil nakikita ko po sa kanya kung gaano kalungkot ang mabuhay ng walang katuwang. Dahil dito, naging malalim po ang pananaw ko pagdating sa pagmamahal. Nangako ako sa sarili ko na hindi ako matutulad sa nangyari sa mga magulang ko. Kaya naman, naging mahigpit ako sa sarili ko at wala akong naging kasintahan hanggang sa nakapagtrabaho na ako. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, dito ko pala makikita ang unang taong susubok sa tatag ng paniniwala ko.
17: Oh,
2: naranasan na kaya yung new hire? Kasi tuturuan ko pa yun eh. Kanina ko pa siya hinahanap. Kaya nagpunta yun. Dito kami mag-meet eh. Ayaw, nakatayo siya doon. Makapuntahan niya. Uy, hi! I'm Alexandra. Ako yung naka-assign na mag-assess at magturo sa'yo ng mga bagay-bagay dito sa office. Ano nga ulit yung pangalan mo? Bruce Matthew, right? Naku, ang haba naman ng pangalan ng person. Kakainis. Can I just call you Bruce? Please. Sounds cute rin eh. Sounds cute. Pero ini-eme lang kita ha. Pag hindi ka komportable, sabihan mo ko. Pero please, I wanna call you that. I do see here sa resume mo na magkaedad naman tayo. What do you think?
17: Okay. Kayo na po siguro bahala. Well, sanay ako na ginagamit ng family and friends ko yung Matthew.
2: Mm-hmm.
17: Tapos tinatawag nila akong Matt. Palagay ko, nice rin naman yung Bruce para bago naman po.
2: Oh, to the L, to the freaking G! Oh, ang weird kasi diba, usually, first name. Well, anyways, yeah, everyone will call you Matt. Pero pag sa akin, I'll just call you Bruce, okay? And not every day you're gonna meet someone na Bruce ang pangalan, diba?
17: Okay. Oo naman po, Mama Alexandra. Huwag po kayo maglala. Komportable naman po yata ako.
2: Well, to be fair to you, just call me by my second name para unique rin yung tawag mo sa akin. O diba? Quits tayo. Everyone calls me Alexandra. Pero kapag ikaw, just call me Lea, okay? And please don't call me ma'am. Same position lang naman tayo. And nakita ko sa resume mo na magka-age lang tayo. So anyways, let's start na.
17: Mm-hmm.
2: Okay, sige. So right here, itong lamesang nasa tapat mo, this will be your table.
17: Okay.
2: And right behind yun naman is my table. So magkatapat lang tayo para mas madali sa atin na makita yung isa't isa. pag may question ka ganun, 'di ba?
17: Mm.
2: So tama. For questional purposes lang naman siya. Questional purposes. But anyways, since wala ko pa ring printer, share muna tayo ng sa akin. Anyways, my girlfriend ka na ba?
17: Girlfriend?
2: Ballpen! As in may ED. Kasi, di ba para past tense ng ballpen? Kasi hanap ko yung ballpen na gamit na para matinta na kaagad. Oo! Yun kasi talaga yung kailangan natin sa office na to. Tsaka, bakit ko naman itatanong kung may girlfriend ka na, diba? But, since na-bring up mo na rin naman yun, kahit na di ka naman tinatanong, i-ask ko na rin, meron ka na nga bang girlfriend?
17: Wala po. Wala po akong oras sa ganun eh. Isa pa, gusto ko kasi pag pumasok ako sa ganyan, handa na ako. At tsaka, bibigay naman ni Lord pag meron, di ba?
2: Oh, eto na yon. Dininig ka na ni Lord. Ako, napakaswerte mo naman. I mean, baka nagpipray ka ng magandang work, di ba? Magandang work? Oh, eto na yon. Dininig ka na niya. Well, good to know. Later, iikot pa kita ha. Lunch na rin kasi at hindi paid ang lunch time ko. Kumain ka na ba? Let's eat, Bruce. Wala naman ako kasabay eh. Tara na.
17: Okay lang po ba? Hindi rin ako sanay na walang kasabay eh. Okay. Oo naman. Sige. Para makapagkwento na rin tayo ng iba't ibang mga bagay dito sa office.
2: Yun. Sige, tara na.
17: Okay, tara.

0: Aamin ko po, tiyang amin na napakalakas ng dating sa akin ni Leia. At masasabi kong tinamaan talaga ako agad. Nakuha niya ang atensyon ko sa pagiging palabiro, palatawa at pagiging straightforward ng personality niya. Kumbaga, na-starstruck ako nung unang beses pa lang na magkaharap kaming dalawa. Usually po kasi, ako yung maingay sa mga nakakasama kong kaibigan. Pero pagdating kay Leia, parang gusto ko lang na makinig sa mga random na kwento niya. Naging ganito po kami, Chang, hanggang sa hindi ko napapansin ay unti-unti na palang nahuhulog ang loob ko kay Leia. Ganun pa man, ayoko po sanang palalimin pa ang nararamdaman ko sa kanya. Dahil gusto ko pong mas makapag-focus muna sa aking trabaho. Pero nagbago ang lahat nung isang araw.
1: Oh, everyone! Kumain lang kayo hanggat gusto niyo, okay? Let me congratulate each and every one of you. Dahil kung wala kayo, the company will never be this successful.
2: Yay!
3: Increase!
1: Well, I guarantee everyone na meron tayong increase. Pero increase sa workload, ah. No, just kidding. Yep, naririnig ko kayo. I'll do my best para sa kapakanan ng lahat, okay? For now, let's drink, eat, and enjoy! Cheers!
3: Cheers!
4: Uy, Bruce! Dahil ka rito. Sasabihin ako, pero... Hindi dito.
5: Okay, sige.
4: Ingay kasi dito eh. Doon muna tayo sa gilid.
5: Tara, tara. Tara.
4: Alam mo, hindi talaga joke yung sinabi ni boss eh. Yung about sa pagkakaroon ng increase, naku, magkakaroon naman talaga tayo ng increase. In fact, next week na nga agad eh. O, diba? Ayos?
5: Ha? Talaga? Totoo ba yan?
4: Mm-hmm.
5: That's nice! Para naman worth it yung mga pagod at puyat natin.
4: Increase the workload, Bruce!
5: Ha?
4: Ano ba? Asa ka paano? May bagong na-assign sa atin na project. I-email sa akin ni boss kanina lang. Of course, it's mean it's gonna be a busy week na naman for us.
5: Ano mo, loko ka talaga. Umasa na ako eh.
4: Well, having a project is nice pa rin naman. I mean, bukod sa incentives, eh, magiging magkasama tayo ulit. I mean, don't get me wrong, nag-enjoy lang talaga ako kapag kasama kita. Parang ang dali-dali at ang gaan-gaan ng mga gawain.
5: Totoo ba yan? Well, ako rin naman. Actually, hindi ko rin alam kung paano ako magsusurvive dito sa office nang wala ka eh. I mean, yung pagkakalug mo, yung mga ngakak mo, ng mga ayaw mong gawin, ng mga bagay while still giving your best at nakakapag-present ka ng mga perfect na output. Napapabilib mo ako, Miss Leia. Cheers!
4: Oh, yes! Cheers!
5: Cheers!
4: Alam mo, pumukyut ka kapag bolero ka. Huwag mo akong dinadaan-daan sa ganyan, ha? Pero, salamat, Bruce. Natutuwa naman ako na may nakaka-appreciate sa akin. Tsaka, kahit naman mareklamo at maingay ang bibig ko, tama ka, I'm still doing my best. And, to be fair, hindi naman ako magiging matatag rin without your help. Team tayo, diba? Halika nga dito, lumapit ka.
5: Aray!
4: Ang cute!
5: Aray!
4: Talaga.
5: Teka, kailangan bang hinahawakan sa pisngi?
4: Ang pisngi mo.
5: Ang lumiklamig ng mga kamay mo, Leia.
4: Ang arte naman nito. Ang lambot-lambot talaga ng mga cheeks mo.
5: Leia? Leia?
4: Mm?
5: May tama ka na ba?
4: May tama na ata ako sa'yo.
5: Uy! Bakit Tulungin ni Ivan. Lea! Lasing ka na. Alam mo, marami ka nang nainom.
4: Hindi pa ako lasing, pero baka may makakita sa atin dito. Let's get out of here. We can go to my place.
5: Lea?

0: Matapos ang gabing yon, Chang Ami, hindi na normal na magkatrabaho lang ang turingan namin ni Lea. Hinayaan na namin na mahulog kami sa isa't isa. At nagdesisyon na rin kami na tutal, lagi na rin naman kaming magkasama, bakit hindi pa namin simulan ng opisyal ang aming pagliligawan. Nagkasundo naman kami ni Lea sa ganitong klasing sitwasyon. Sa kondisyong hindi namin ipapaalam kahit kanino ang anumang meron sa aming dalawa. Nagkasundo rin po kasi kami na anuman ang kahihinatnan ng aming pagliligawan ay kami lang ang makakaalam. At ito ay tumagal ng 9 na buwan, Chang Ami, na ganito ang aming setup. Para kaming nagliligawan na hindi. Parang kami, pero hindi. Kung minsan nga po, may mga tampuhan rin kami na parang sa magkasintahan lang. Sa totoo lang po, Chang Ami, magulo ang setup namin na ito. Pero nasanay na kaming nandyan ang isa't isa, kaya naman mas nakatulong ito para maayos namin ang mga problema. Nung umpisa naman po ay okay naman ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Pero nagbago po ang lahat nung napansin kong may mga pagkakataon nang nawawala siya ng halos buong araw, at kapag hindi kami magkasama sa tuwing nangyayari ito ay nararamdaman ko na wala man lang siyang pakialam sa akin at parang may sarili siyang mundo. Dahil dito, hindi ko po maiwasan ang maghinala sa kanya hanggang sa...
1: Ano bang ginawa mo kahapon? Tagal mo nawala. Nag-reply ka tanghali na. Okay ka lang ba? Parang isang buong araw yun ah.
2: Nagpahinga lang ako. Bumawi ako ng tulog. Nakakapagod kasi yung work natin, di ba? Para ka namang bago. Di ba? Ganun naman talaga ako lagi.
1: Wala lang. Napapadalas kasi. Nawawala ka lang out of nowhere. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kasi baka na paano ka nun, di ka pa nakapagsabi. Basta kung may something man, pwede mo naman ako sabihin, di ba?
2: Ako, wala naman yun. Okay naman ako. Sadyang nagpapahinga lang talaga ako ng mabuti kapag walang pasok.
1: Oh, sige na. Kumain na tayo. Ilang minuto na lang natitira sa lunch time natin. Oh, ito na. Ang hiniwalay ko na yung pasa. Sayo mo niyan, di ba?
2: Thank you. Kilalang-kilala mo talaga ako. Kakainis ka.
1: Ay, wait. May tumatawag. Number lang? Sagutin ko lang tuloy ha, sandali. Excuse me.

0: ostatnio. Hello? Hello? Cine to?
1: Hello? Yung ba Aurela?
0: Hindi. Bakit? Sino ka ba? Bakit alam mo tong number na to?
1: Hindi na mahalaga kung kanino ko nakuha yung number mo. Pero sa pagkakaalam mo, ako si Migo. Ba't hindi mo tanungin si Leia kung sino ko? Baka mas alam niya. O baka wala siyang planong sabihin sa'yo.
0: Teka nga. Sino ka ba? At saka, Migo? Huwag ka nang tatawag sa number na to, ha? Nananahimik ako dito.
1: Ako ang boyfriend ni Leia. Matagal na kami. Yes na actually. O ano, hindi ka napagsadla, no? Napansin ko lang kasi na palagi kayong magkadikit sa mga photos ninyo sa office. Binabalaan lang kita. Parang ang linta kong makadikit eh. Umpisa ka pa't makikita mo.
0: Ano? Bahala ka sa buhay mo?

0: Ano ba yun? Bakit parang grabe ka naman ayaw mong makapag-react? Uy, sino ba kasi yun? Di ka makasagot dyan.
1: Si Migo. Migo raw pangalan niya.
0: Sinong Migo raw? Ano raw yung kailangan niya?
1: Pinagmukha mo naman akong walang alam eh. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan, Leia. Sino nga ba si Migo? Ano meron sa inyong dalawa? Bakit ganun na lang kung sabihan niya ako ng kung ano-ano?
0: Aba, mali ko. Hindi ko alam. Hindi ko kailan yung tao na yan.
1: Ngayon malinaw na ang lahat. Kaya naman pala nawawala ka bigla-bigla eh. Lahat naman pala ng iniisip ko sa'yo, tama. Lahat naman pala ng... Ay!
0: Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha?
1: Mo, kailangan sampalin. E ano ba kasi yung totoo? Ba't hindi mo sabihin sa akin? Maiintindihan naman kita eh. Ano? Nagsasayang lang ba tayo ng oras dito?
0: Bruce, mahal kita.
1: At mahal mo rin siya? Naririnig mo ba yung sarili mo, Leia? Alam mo, kung ano yung klaseng pamilya na pinanggalingan ko, di ba? Hindi ako papayag sa ganitong setup. Ayokong maging dahilan ng ikakasakit ng iba. Hindi pwede na kaming dalawa ang nagsisiksikan dyan sa puso mo. Hindi ko rin kayang magmahal ng isang tao na may mahal ng iba.
0: Bruce, please. Huwag mo naman paabutin sa ganito. Kakausapin ko si Migo.
1: Kakausapin?
0: Please, Bruce. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko rin basta-basta kayang iwan si Migo.
1: Dahil? Ay, dahil ano?
0: Hindi ko alam. Ang gulo-gulo.
1: Hindi. Hindi ako mananatili sa isang taong hindi ako kaya panindigan.
0: Bruce, please, mag-usap tayo. Bumalik ka dito, please.
1: No, huwag mo na ako sundan.
0: Bruce.

0: labo noon siyang ami ay pinili ko na pong tapusin kung ano man ang meron sa amin ni Leia. Yun na rin po ang naging huli naming pag-uusap tungkol sa aming relasyon. Hinayaan ko na siya kung ano ang gusto niya at kung saan siya masaya. Napagtanto ko po kasi na gaano ko man gustuhin na maging kaming dalawa ni Leia at gaano pa man kasidhi ang pagdarasal ko sa Panginoon na siya na lang ang ilaan niya para sa akin, marahil po ay hindi naman talaga kaming dalawa ang para sa isa't isa. Nakatatak na rin po kasi sa isip ko na nakapili na si Leia. At hindi ako ang pinili niya. Napagtanto ko po na mahalaga pa rin ang pagpapatawad para gumaan ang kalooban naming dalawa. At kung ano man yung mga naging kamalian ko, pinagsisihan ko na. At sigurado rin akong hindi ko na uulitin pa. At kung ano man yung mga palagay ko na pagkakamali ni Leia, buong puso ko na rin po itong tinanggap at pinatawad ko na siya. Ang problema lamang po siyang 3 taon na rin po ang lumipas. Hindi na ako muling nakahanap pa ng iba. Natatakot ako na baka pagdaanan ko ulit ang lahat. Natatakot din ako na baka magaya lang kay Leia ang susunod na paglalaanan ko ulit ng oras, pagmamahal at panahon. Sumubok naman ako pero sa pagkakataong ito, palaging nasisira ng takot ko ang mga sanay may potensyal namang relasyon. Ano po ba ang gagawin ko? Nagmamahal at palaging sumusubaybay, Bruce.
1: Chang Ami presents.
0: At yan po ang ating Chang Ami presents ngayong hapong ito. Nice lamang po naming i-acknowledge at pasalamatan ang mga boses sa likod ng ating drama ngayong hapon. Si Bimbo Papasin bilang si Boss. Si Angelo Toribio bilang si Migo. Ay, iba talaga si Angelo, ha? Si Sweet Brian Margen bilang si Leia. At ganun din si Jorish Go bilang ating letter sender na si Bruce. Ito po yung sa panunulat ni Don Gise sa direksyon ni Hannah Alquezar. Salamat sa ating technical director na si Benji Gilab. Sa ating executive producer, Mayora Sheila Catering. Tubalinal, may catering na. At ang ating pong overall in charge of production, wala pong iba, ang laging nagugutom. Ayan, si Representative Franco Reyes. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga bumabati sa akin, sa ating team online, Maple Ngani. Oo, pumasok na sila kanina. Nagdala ng cake sila Mayora Sheila at si Doc Dennis at si Tita Winnie. Nasa simula ng programa. Sabi ni Estrella Garcia, Diyos me, gusto niya dalawa, isa lang siya. Ay, oo, nako. Hihimayin po natin ang kwentong ito. Si Nona Damian, no. Sabi niya, babae ka ba? Bakit ka ganyan? Nako, nagagalit po yung ating mga team online. Ihunos dili lang po. Si Jaja Myong, salamat din sa pagbati. Ganon din kay Virgo Profogo, 2-timer pala si girl. Nako, himayin po natin ang kwentong ito. At kung paano natin matutulungan si Bruce, ang ating letter sender, sa ating pagbabalik, makakasama po natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, na magbe-birthday din sa September 7. Advance happy birthday!
2: Happy birthday!
0: O tayo po muna ay magta-time check. Oras natin, kapamilya, 3:45 ng hapon.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: Pabalik po kami. Ito po muna ang awitin sa mga nakikinig sa radyo.

0: ito. Si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
6: Ako to, si Chang Ami.
7: May nakikinig, may nagmamahal.
0: Nagbabalik po kami dito sa Ako To, si Chang Ami. Tiger Lily, I miss you. Maraming salamat sa pagbati. Ganon din kay Edna Domingiano at kay Ken Ken ng Fairview, Quezon City. Maraming salamat. Estrella Garcia, feel na feel lang namin yung side ni Kuya Sender. Oo nga, lahat ay nakakampi sa naramdaman ni Bruce dahil sino man talaga naman ang lokohin. Siyempre, di ba, nakakalungkot. At para tulungan po ang ating letter sender na si Bruce, kasama po natin ngayon via Zoom ang ating pong chief psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center, ang ating pong birthday girl din. Si Prof. Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, good afternoon. Happy birthday to us.
8: Hi, Chang. Naandayan, naunahan mo akong bumate, ah.
0: Mauuna pala ang birthday ko, a 5 ako, ikaw a 7, aba.
8: Correct, pero tayong Virgo. Happy birthday, Chang.
0: Happy birthday. Virgo, the perfectionist, ayan na. Diba? Kaya pala magkasundo tayo pag nagkukwentuhan tayo dito. Parang yung takbo ng mga utak natin, same na same. Diba? Same wavelength. Oh, happy birthday again.
8: Ayaw pa nga, karama ng takbo ng isip.
0: Oo nga. Naku, ang ating kapamilya na si Bruce. Nakakampi lahat ang ating mga listeners and yung mga nakatutok sa ating online. Happy birthday daw sa inyo, Prof. Yeng. Binabati nila kayo sa team online. Eh, ang tanong sa atin ni Bruce ay, ano ang kanyang gagawin? Dahil it seems na trauma eh, no?
8: Kitang-kita nga dito, imagine tatlong taon, ano? Pero Chang, ha, lilinawin ko, happy birthday, dapat mauna akong bumati sa'yo.
0: Thank you po.
8: Ayun, so nararamdaman natin yung hirap nung naranasan ni Bruce kasi una-una napansin natin nasa defensive mode na siya una pa lang, diba? Kaya ang siguro lang dapat natin tandaan doon, yung nararamdaman ni Bruce ngayon, hindi yan nagsimula kay Leia. Oh. Nagsimula na yan doon sa pamilya niya kasi, di ba, hindi naging maayos yung setup ng kanyang mga magulang. So, doon pa lang nagkaroon na ng parang destabilization ng relationship. Parang may ganun na, naapektuhan na ng konti, maaaring ganun. Mm-hmm. Yung attachment issues ni Bruce hanggang sa dumating si Leia. Tapos nung dumating si Leia, binasag niya yung, ano yun, yung defense na yun. Nasa nakikita natin sa kwento, parang binasag niya, pumasok siya sa ganung relasyon kahit na medyo pasikreto. Tapos nung nasira na naman yung trust, parang na-validate yung unang issue niya ng trust sa relationship. Lalong tumibay yung defense mode niya. Kaya umabot ng 3 taon bago siya makipagrelasyon or bago buong magtiwala sa relasyon. Mm-hmm. Kaya mahalaga siya, Chang, na ano, kahit na nandoon yung pagnanais niya na magmahal, dapat simulan niya munang unahin yung sarili niya. Kailangan sanayin niya na yung pag may namimit siya, hindi niya agad na automatic idudugtong kay Leia, kasi iba naman si Leia.
0: Oh. No, kumbaga, so parang dyan pumapasok, Prof. Yeng, yung talagang hindi maganda na ikumpara mo. Diba? Kahit na sabihin mo that you're doing it because gusto mong pa, kumbaga, pangalagaan yung sarili mo na hindi ka mabiktima ulit, naiintindihan natin na syempre medyo cautious na siya, pero it's also bad to compare because Leia is different at kung ito namang bago niyang makikilalang tao, iba pa rin. Diba? Parang ganon.
8: Correct. Iba yan. Iba-iba tayo, no? Kaya sana, Bruce, medyo alisin mo, kumbaga, ihiwalay mo yung nakaraan sa kasalukuyan. Magkaibang magkaiba yan. Sumunod, tinawin mo yung non-negotiables mo.
0: Ayun.
8: Kumbaga, pinag mo lang kasi ng matinding sakit na nararamdaman mo tungkol sa mga malabong relasyon, dapat handa ka, no? Kailangan mong matutunang humindi agad dun sa mga sitwasyon na hindi ka sigurado. So, halimbawa, may makilala ka, tapos meron na namang nabubuksang negotiable or negotiation doon sa relasyon na yon, dapat alam mo na kagad, ito yung mga hindi pwede sa akin. So, sa una pa lang, alam mo na yung mga boundaries mo, yung non-negotiable mo. At ang pinaka-importante, buuhin mo yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Kasi yung takot natin na baka malungkot tayo lalo, no, o ulit, hindi ito takot sa ibang tao, kundi takot na protektahan yung sarili eh. So kung ang lagi nating nasa isip, maluloko tayo, alam mo yan, Chang, yung ano kasi yung lagi nasa isip mo, nagtatranslate yung sa behavior.
0: May nagbingit yan sa akin eh. Parang yung sinasabi na kung ano yung aura na ini-emit mo, yun yung na-attract mo. So kapag ang iniisip mo lagi, and of course the power of your mind, 'di ba? The power of what you say, 'di ba? Yun yung na-invite mo na energy. So the more you say na nako, ayoko, natatakot ako kasi ganito ganito, baka lokohin ulit ako, may tendency na ganun din yung ma-attract mong tao. Kasi sinabi yan dati nung nag-seek ako ng professional help. Sabi nung psychologist sa akin, kasi Ami, parang for a time ina-attract mo talaga yung mga may bad boy image, parang gusto mo yun yung na-attract mo para natutulungan mo sila tapos nabibigyan mo sila ng messianic kind of love. Parang dapat ang i-attract mo naman is somebody na siya naman ang magbibigay sa iyo noon, hindi naman ikaw ang purong bigay. Tama ba? Parang ganun, aura.
8: Oo, tama. Kasi yung nasa isip mo, nagtatranslate sa behavior yan siya. Eh. So, halimbawa, parang ano, magbibigay ako ng isang theory, yung self-efficacy. Di ba yung self-efficacy, paniniwala na kaya mong gawin.
0: Yeah.
8: Kung kaya mong gawin. Pag self-efficacious ka, magagawa ko to, naniniwala ka doon. So pag naniniwala ka, magagawa mo yan, ang tendency mo, gagawin mo ang lahat para magawa mo yan. So parang ganun siya.
0: Uh-oh.
8: So halimbawa, ng exam, mapapasa mo to. So pag naniniwala ko, mapapasa ko to, gagawin mo lahat para maipasa mo yon. So magtatranslate yon sa pagpasa mo kasi gagawin mo ang lahat. So sa pag-ibig, pag ang unang nasa isip ko kagad, lolokohin niya ako. Ano ngayon ang matatranslate na behavior? Suspicioso ka, hindi ka confident sa relationship, nag-hold back. Lagi, mararamdaman ngayon yan ang karelasyon mo.
0: Yeah.
8: So, syempre, mag-reciprocate yun. Kasi yun yung nasa isip mo, inuunahan mo na. Kaya kapag negative ang iyong thinking lagi, ang tendency, negative din ang behavior mo. Kasi yung translation ng nasa isip, lumalabas yun sa galaw mo. So, pag sinabi kong hindi ko kaya yung trabahong to, ang mangyayari, may hirapan ka ng gawin yung trabaho kasi sa una pa lang, naniwala ka na hindi mo kaya.
0: So, meron ding kinalaman ng mindset.
8: Right. Oo. Napakahalaga na.
0: Prayers, mindset, writing down. Ako talagang noon ang natutunan ko, you write down the values na gusto mo na meron yung tao. Parang ganun.
8: Oo. Kasi, pag ni-write down mo yung values, ang ganda nun siya, write down. Senses, nagsusulat ka.
0: Oo.
8: Nagtatanong translate sa nerves, papasok sa mata kasi nababasa mo, paulit-ulit siyang papasok sa senses na translate sa perception. Ang nangyayari ngayon, ganun yung interpretation mo sa bawat ginagawa mo. Kaya most likely, pag positive ang thoughts mo, positive ang galaw mo. Kasi yung values right. mo sumasama din. Mm-hmm. And you mentioned prayer. Ang powerful ng prayer kasi ang prayer, kapag nagdadasal ka, may paniniwala ka. Pag may paniniwala ka, may pag-asa ka. At habang may pag-asa ka, nagtatranslate yun sa behavior mo. Gagawa ka ng mga bagay para makuha mo yung inaasahan mo. So, ganon. Hindi siya laging nakukuha, pero at least yung ginikilos mo ay papunta doon sa gusto mo at gusto mong mangyari. So, ganon din sa mga relasyon. So, palimbawa, negative ka, makikita yon, mararamdaman ng karelasyon mo yon. Yung mga difficulties mo, yung pag-hold back mo, yung hindi ka confident, yung suspicioso ka, yung iniisip mo lagi, baka lokohin niya ako. So, mararamdaman at mararamdaman yon. Kaya ang tendency tuloy, pati yung karelasyon mo, baka hindi rin siya makabuo ng tiwala sa relasyon na binubuo niyo sana.
0: Mm-hmm. Sabi nga ni Ken, can be with someone who makes you a priority, not an option. Ang isa pang napansin ko dito sa simula nung kanilang karelasyon, kadalasan talaga nangyayari ay kapag katrabaho mo o siguro nakakasama mo sa school, di ba? Yung sending the wrong signals. Minsan kasi maaring yung signal na pinararating mo ay magkaibigan lang kayo pero naging iba yung kahulugan, tapos mamaya, sige, okay na lang kasi yun na yung natanggap niya. So, yung bang ganon, so very clear lang dapat na pinag-uusapan. Kasi ganon nag-start yung relationship nila eh.
8: Oo, lalo na doon sa kwento, di ba, napaka-charismatic ni Leia eh. So, pwede na yung proximity nila, di ba, gumawa ng paraan para maging close. Proximity actually gives that avenue for you to have, you know, open relationship or closer relationship. Open kasi handa kang tanggapin siya tapos masasara yun sa inyong dalawa. Tapos hindi siya malinaw. Diba? Kumbaga, mong nakikitang parang malabo doon sa relasyon na yun. Mahalaga kasi, katulad ng sinabi mo, Chang, pinag-uusapan yan.
0: Yeah.
8: So kung halimbawa na pakiramdam mo, mukhang may binibigay siyang message sa'yo, linawin na natin, ano bang meron tayo? Ano ba to? Saan ba papunta to? Kesa yung tinatanggap mo na lang yung mga signals na hindi naman clear sa simula pa lang.
0: Yeah, para hindi tayo magkaroon ng mga sinasabi nga nilang, what if? Nako, yan. Nako, maraming makaka-relate dyan. Pero that's another topic na aabangan po ninyo dito sa Ako To si Chang Ami. Pero ngayon pa lang ay magpapasalamat na tayo kay Prof. Yeng Gatchalian ng Perpetual Health Medical Center. And of course, sa Facebook, pwede po nila kayong i-message or may number po, Prof. Yeng.
8: Pwede nila kaming i-message. Teka, nandiyan na naman ako. Nawawala na naman ang number ko. Sa Mind Care Center, 0915-757-4702. Nandito po kami sa mismong ospital, Perpetual Health Medical Center. Thank you, Chang.
0: Thank you. Happy birthday. Enjoy your birthday also, Prof. Yeng. Maraming salamat. At sa inyo pong lahat, sabi ni Maple _ ngani, magmahal ka ng taong mas mahal ang Diyos kaysa sa'yo. Totoo din naman. Thank you, Prof. Yeng. Happy birthday again. Tiger Lily, thank you. Oh yes, ibang kwentuhan yan. Sige, pag-uusapan natin yan. Nako, sa inyo pong lahat na nakatutok sa atin sa online. Connie Clemente, maraming salamat. Sa newsroom, maraming salamat din. Sa lahat po ng mga bumati at nagpadala ng kanilang mensahe, maraming salamat. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Have a great weekend. Thank you. Bye!

0: oras po natin, 4:02.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po'y araw ng Biyernes, ika-apat ng buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ating po mga headlines ang hapon, Quezon City RTC naglabas ng warrant of arrest para kay Vice Presidente Duterte kaugnay ng kanyang kasong grave threats. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan, pinakawalan na mula sa kustudiya ng PNP. Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras at limang iba pa, kinasuhan naman ng qualified human trafficking ng NBI kaugnay ng umano'y honey trap operation kay Executive Secretary Ralph Lecto. MMDA General Manager Nick Torre inaming siya ang sakay ng nasitang sasakyan na ilegal na dumaan sa EDSA busway. Tatlong bata patay sa sunog sa Mandaluyong City. At Alex Iyala, makakatapat ang kaibigang si Iva Jovic sa third round ng US Open. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, ipinapa-aresto na ng Quezon City Regional Trial Court si Vice Presidente Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ng Vice noong 2024 na kumuha umano siya ng hitman para ipapatay si Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Sinabi ng abogado ng Vice na si Paul Lawrence Lim na walang intensyon ang kanyang kliyente na umiwas sa batas at patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal na remedyo. At kaugnay niyan, kinumpirma ng DOJ ang warrant of arrest na inilabas ng QCRTC Branch 98 para kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa DOJ, hatin ni Radyo Patrol, Steve Brass. Steve!
1: Tony, sa isang pahayag, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi pinagbigyan ng korte ang motion ni Duterte na ipagpaliban o bawiin ang warrant of arrest. Ayon kay Martinez, nakitaan ng korte ng probable cause o sapat na batayan para umusad ang kaso laban sa pangalawang pangulo. Inihayaan niya ng pangalawang pangulo ang motion ipagpaliban ang pag-issue ng warrant bago pa man ito mailabas ng korte bilang bahagi ng proseso. Direktang binadadala ng korte ang mga warrant of arrest sa mga kakulang law enforcement agency para ipatupad. Una naman sinabi ni Prosecutor General Richard Andre Fadulyon na hindi nangangahulugang dahil impeachable officer si Duterte ay hindi na maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo dahil walang batas na nagbabawal dito. Inirekomenda naman ng prosecutors ang piyansang 120,000 pesos para sa bawat bilyo na kasong kinakaharap ni Duterte. Sa huli, sinabi ng DOJ na nirerespeto nito ang desisyon ng korte at ang proseso ng batas bilang bahagi ng pagtitiyak na susunod sa rule of law. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. May plano o manong magpiansa agad si Vice Presidente Duterte matapos maglabas ng warrant of arrest ang QCRTC sa kasong grave threats ayon sa DILG. Balita hati ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
2: Sinabi ni Interior Secretary John Vicaramulla na plano ng Company Vice President Sara Duterte na mag-dance agad kaugnay na kinakaroon na tatlong counts ng grave threat. Ayon kay Remulla, bahagi ito o batay ito sa mga naging payag ng Company ni VP Sara na sila rin nagkumpirmang may hawak na silang kopya ng arrest warrant. Sa ngayon, hindi po muna binanggit ng galihim kung may pagkilos na sa panig ng pambansang pulisya para arestuhin ang Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patron, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Ikinagalang ng Malacanang ang utos ng Quezon City Regional Trial Court na ipa-aresto si Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Malacanang, hatin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
3: Tony, naging tipid sa reaksyon ng Malacanang sa pagpapa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte sa kanyang kasong grave threat. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nire-respeto ng Malacanang ang naging desisyon ng korte na ipa-aresto si VP Sara dahil sa naturang reklamo. Nauna nang iginiit ng Malacanang na hindi maikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ang ehekutibo sa mga kaso ng pangalawang pangulo kahit pa hindi na maganda ang kanilang relasyon. Sa mga nakaraang pahayag din ng Malacanang, binigyan din ni Jose Castro ang posisyon ng Pangulong hahayaang gumalaw ang mga korte at nag-iimbestiga at ang pagpapahalaga ng administrasyon sa due process para masigurong walang malalabag na mga bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, TZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Sa iba pang balita, hindi na iaharap ng House Prosecution Panel si dating Office of the Vice President Security Officer Colonel Raymond La Chica at si Ramil Madriaga bilang mga testigo sa ilalim ng isa sa mga articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
4: Tony, sa press conference ngayong araw, sinabi ni House Impeachment Team Advisor and spokesperson Dave Barber na ito'y dahil target nilang matapos ang pagtalakay sa umunoy maling paggamit ng confidential funds sa susunod na linggo. Ang mga ipinagsabi na lang din anya noong nakaraang linggo na sina Brasilio Sabalda ng Commission on Audit, Police Major Jovelyn Magay, dating Education Assistant Secretary Sunshine Fajarda, Marita Grande ng Philippine Strategic Authority at Special Disbursing o Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Maaari pa niyang mapabilis ang takbo ng paglilitis kung papayag ang defense na stipulate ang ilang facts sa ugnay ng kanyang naging trabaho bilang SCO. Para naman kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., mas maiging ituon na lang ng prosekusyon ng pansin sa respondent si Duterte sa halip na sa mga tauhan niya na hindi naman hinaharap ang kasong impeachment. Yun nga lang, hanggang ngayon ay hindi naman humaharap ang pangalawang pangulo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Nakalaya na sa kustudiyan ng PNP si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasunod ito ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan 5th Division matapos aprobahan ang hiling ng prosekusyon na alisin si Bonoan bilang kapwa-akusado ni Senador Jingoy Estrada sa kasong plunder at graft na may kaugnayan sa umunoy irregularidad sa flood control project. Pasado alas 10:30 kanina nang makalabas ng PNP General Hospital si Bonoan matapos makumpirma ang utos ng korte at maberipika na wala nang outstanding warrant para sa dating kalihim. Sumailalim si Bonoan sa medical assessment bago i-turn over sa kanyang pamilya matapos ang halos 3 buwang pamamalagi sa ospital. Samantala, humarap si Bonoan ngayong hapon sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa pagbasa ng sakdal sa hiwalay na kasong graft kaugnay pa rin ng maanomalyang flood control project. Sa iba pang balita, kinasuhan ng Qualified Human Trafficking ng National Bureau of Investigation sa DOJ si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dating Congressman Jing Paras at 5 pa kaugnay ng umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Dawit din sa reklamo si Attorney Rui Rondain, Attorney Orlando Mendiola at 2 junior associates ng Rondain and Mendiola Law Firm. Sinabi ni NBI Director Melvin Matiba na sila ang umunoy tagagawa ng script at affidavit ng 4 artistang babae para sirain si Recto. Kasama rin sa kinasuhan ang arestadong talent manager na si alias Ken na nagturo kay Leviste bilang umunoy financier sa plano habang si Paras naman ang sinasabing facilitator. 3 ang ang patay sa nasunog na isang bahay sa barangay Addition Hill sa Mandaluyong City kagabi. Dead on the spot ang magkapatid na 2 at 4 taong gulang habang sa ospital na binawian na buhay ang 7 taong gulang nilang kaanak. Sinasabing kapwa nasa trabaho ang mga magulang na magkapatid nang mangyari ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng sunog na nag-iwan ng nasa 200,000 pisong pinsala.
5: Puro mga bata sila, yung natrap sa loob, 2 years old at 4 years old. Nung 7 years old, nagawa pa mga agapang palabas ng kwarto o mismo floor na yun. Nakakita siya ng mga responder natin, dinalagad sa hospital. Medyo maaga pa rin po, alas 7 pa rin po ng gabi, gising pa po lahat nung kasama nila sa bahay, kaya lang nandun po sila sa pinakataas.
0: Mga kapamilya, bumigat na naman ang daloy ng traffic sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga. Sa update kaninang alas 3 ng hapon, tinatayang 1.3 kilometers ang traffic buildup sa northbound kung saan hindi pa rin madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang lane 3 habang limitado lang ang maaaring dumaan sa lane 2. Sa southbound o papuntang Maynila, hindi pa rin madaanan ang lane 3 at limitado lang ang nakakadaan sa lane 1 at 2. Pero bahagya namang magaan na ang daloy ng traffic. Sa ngayon, naglalagay na ng rapid flood barrier ang mga tauhan ng NLEX sa San Isidro.

0: Ilocos Sur, isang bahay naman ang nasira matapos gumuho ang lupa malapit sa dagat sa barangay Pantok sa bayan ng Narbakan. Bago nito, dalawang bahay din ang tuluyang nilamon ng malalakas na alon, habang apat pang bahay ang pinangangabahang tangayin din ng alon. 13 pamilyang nakatira sa tabi ng dagat ang iniligas, habang puspusan ang sandbagging operation sa lugar. Isolated pa rin ang dalawang barangay sa Zambales dahil sa habagat. Kabilang dito ang barangay Babuyan at Santa Cruz sa Santa Fe sa San Marcelino matapos maputol ang tulay na nag-uugnay sa bayan. Sinabi sa DZMM ni Governor Hermogenes Ebdane Jr. na gumagamit nun ng zip line ang mga otoridad para maihatid ang ayuda sa mga katutubo sa barangay Santa Fe. Ang ilan naman sumasakay sa backhoe para personal na ihatid ang tulong sa mga apektadong residente. Umaapila na ang pamahalaang panlalawigan na maayos na ang nasirang tulay.
1: Hindi lang itong isang dulo ng tubig doon sa kabila. That's about 100 meters ang pagitan ng dalawang pampang. Delikado, pero kailangan ganitin mo lahat ng gagawin mo para makaligtas yung mga kapwa mo. Nakakaawas naman.
0: Pamilya, patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat na inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa rainfall warning, kanina alas 2 ng hapon, itinaas ang orange warning level sa Bataan, Zambales, Pampanga, gayon din sa ilang bahagi ng Bulacan at Tarlac. Doble ingat po ha, dahil posibleng makaranas ng malakas na ulan at pagbaha. Yellow warning level naman ang itinaas sa Metro Manila, Cavite, Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Laguna at Batangas. Ayon sa PAGASA, posibleng maranasan ang mga pag-ulan dulot ng habagat hanggang bukas, pero mababawasan na sa Linggo. Patuloy namang binabantayan ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Tatawagin itong Queenie sakaling pumasok na ng PAR. Umabot na sa 41 ang napaulat na namatay sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinakamarami rito ay nasa Cordillera na umabot sa 15, 10 sa Calabarzon, 4 sa Ilocos, 3 sa Mimaropa at Metro Manila at 1 sa Negros Island Region. 18 ang napaulat na sugatan habang 3 ang patuloy na pinaghahanap. Sa kabuuan, umabot na sa 180 lugar ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng mga kalamidad. Prioridad ng DSWD na mabigyan ng mga food packs ang mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad na wala sa mga evacuation center. Balita hatid ni Rad Patrol, Nico Bagsik. Nico.
2: Yan ang linaw ng DSWD, Tony, kung saan may tinalaga na ring distribution centers para mapadali ang pambahagi ng release goods sa mga wala sa evacuation center. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla na nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga lokal na pamahalaan at municipal social welfare offices para matukoy ang mga pamilyang hindi lumikas pero lubhang naapektuhan pa rin ng kalamidad. Sa pinakahuling tala ng DSWD, 20,000 pamilya o katumbas ng 71,000 individual na ang nananatili sa mga evacuation center, habang nasa 26,000 pamilya pa o mahigit 100,000 residente ang displaced na pansamantalang nakikitira sa mga kaanak o kaibigan. Nasa ikalawang batch na rin ang pamamahagi ng relief goods sa Pampanga at Pangasinan sa kabila ng malawakang epekto ng pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico! Naka-heightened alert ang mga ospital sa Central Visayas dahil sa nararanasang haze na nagmumula sa mga forest fires sa Indonesia. Sinabi ng Department of Health na inaasahang darami ang magpapa-ospital dahil sa mga komplikasyon sa baga, hindi lang sa Cebu, pati na rin sa Bohol. Naghahanda na rin ang DOH sa posibleng pagdeklara ng Code White, kung saan hindi mo napapayagan ang mga hospital personnel na mag-leave para tiyak na matugunan ang lahat na magkakasakit. Nananatiling acutely unhealthy ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Patuloy naman ang paalala sa publiko na magsuot pa rin ng face mask, lalo na ang mga bata

0: at matatanda. Sa iba pa nating balita, bahagyang bumagal sa 6.1% ang inflation o pagmahal ng mga bilihin at serbisyo noong Agosto. Mula ito sa 6.2% noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pangunahing nagambag sa inflation ang pagkain at inumin na nasa 28.8%. Sinundan ito ng pabahay, tubig at kuryente na nasa 26.6%. Muling nanguna sa mga pagkain nagambag sa inflation ang bigas na nasa 19.4%. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na malaki ang naging epekto ng El Nino sa nagiging presyo ng bigas sa mga susunod na buwan dahil sa hamon sa produksyon. Nagprotesta sa Maynila ang ilang grupo para muling ihirit na ipatupad na ang 85 pesos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Binansagan ng grupo si Pangulong Marcos Jr. na hari ng pambabarat dahil sa kakulangan umano ng aksyon sa naantalang wage hike bunsot ng inilabas na preliminary injunction ng Pasig RTC. Kit ng kilusang Mayo 1, papalapit na ang Pasko pero wala pa rin regalong natatanggap ang mga manggagawa.
1: Mahirap talaga ang sitwasyon ng mga manggagawa dahil patuloy ang pagtaas ng pangunahing bilihin ng daylang nito, ngayong tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng langis, pero hindi tinataas ang sahod ng mga manggagawa.
0: Samantala, kinalampag naman ng rider na kasapi ng Federation of Free Workers ang tanggapan ng dole sa Intramuros. Hirit ng grupo, ibalik ang kanilang mga trabaho at regular na posisyon sa mga kumpanya matapos sibakin kapalit ng umano'y independent contractors. At susunod, presyo na produktong petrolyo posibleng tumaas sa susunod na linggo. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila. So pagbabalik ng Headline sa Hapon!
2: Tony Velasquez! Headline sa Hapon! Headline sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: Maulan po ang pagsalubong po natin sa weekend, kaya alamin natin kung traffic na po ba sa ilang bahagi ng EDSA mula kay Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
2: Maulang hapon po sa mga kapamilya nating motorista at magdobli ingat po tayo dahil basa at madulas ang mga kalsada. Sa kabila niyan, asahan pa rin ang light traffic mula Roas Boulevard hanggang Rotonda sa Pasay City. Paglagpas naman dyan, asahan pa rin ang maluwag na usad ng sasakyan papuntang Magallanes, pero asahan ang bahagyang pagbagal hanggang sa Bonifacio. Asahan din ang moderate to heavy traffic sa Ortigas Flyover papunta naman sa Pasig. Sa Matala, mabigat ang galaw ng trapiko na aasahan sa southbound lane ng EDSA. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 9 at 0. Abang umiiral naman ang no contract apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw na kalakalan sa world market, 5 pesos at 10 centavos ang inaasahang taas presyo sa diesel, 5 pesos at 5 centavos naman sa kerosene, habang 4 pesos at 40 centavos sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paglala ng tensyon sa Middle East at ng palitan ng airstrikes ng Amerika at Iran. Noong Martes, bumaba ng mahigit 3 pesos ang diesel at kerosene, habang 32 centavos naman sa gasolina. Privately owned at hindi konektado sa MMDA, ang nasitang patrol vehicle na dumaan sa EDSA busway na sinasabing pag-aari ni MMDA General Manager Nicolas Story III. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na natuklas ang nilagyan ng blinker at sticker ng MMDA ang nasitang sasakyan.
3: Kahit po ako sa LTO, wala po akong karapatan na yung personal kong sasakyan, lagyan ko ng markings ng LTO.
4: Yeah, yeah.
3: Ang power ko po administrative lang, like yung mga violations na yung blinkers, itong tampering of plates. So, impound po yan, tapos may mga fines.
1: Sa panayam, inamin ni Tore, nasakay siya ng nasitang sasakyan kahit na hindi siya ang nagmamaneho. Personal ding pag-aari ni Tore ang sasakyang nabili sa Facebook Marketplace sa halagang 3.5 milyon pesos at inaasikaso pa ang paglilipat sa kanyang pangalan. Humingi naman ang paumanhin si Tore kausunod ng insidente.
4: Nung ma-assign ako sa MMDA, dala-dala ko yan. Although, lately ko na nabayaran na lumabas ang aking yung call ko. Armored vehicle kasi yan. Dahil siyempre, hindi ko naman maitago kung ano ang pinagdaanan ko at kung ano ang threats na, you know, security requirements. For those who are disappointed in me, I'm really, really sorry for that. Hopefully, maraming leksyon tayo natutunan dito.
1: Naaresto na ang suspect sa pamamaril sa isang menor de edad sa Maynila. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Yes, Tony, iniharap ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dobagoso ang suspect na bumaril at nakapatay sa isang 14 anyos na binatilyo sa bahagi ng Lacson Avenue. Naaresto ang suspect na si alias Emer matapos ang isinagawang hot pursuit operation at natugis ng suspect kaninang umaga sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Matatanda ang binaril ng suspect sa ulo ang binatilyong biktima kagabi habang nakatambay ito sa kahabaan ng Lacson Avenue. Ayon kay alias Emer, walang atraso sa kanya ang biktima. Nang tanungin kung bakit niya napatay ang biktima, ay nainis umano ito dahil sa paulit-ulit na riot ng mga kabataan sa kanilang lugar. Humingi naman ng dispensa ang suspect sa pamilya ng biktima. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Muling nakapiling ng 4 na bata na umalis sa kanilang tahanan sa Ragay, Camarines Sur ang kanilang mga pamilya matapos ang mahigit 2 linggong paghahanap. Sabi ni Manila Social Welfare Officer Girly Ornido, natagpuan ang mga batang edad 14, 13, 12 at 10 taong gulang sa isang simbahan sa Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Ornido, humingi ng tulong ang mga bata sa mga taong nadatnan nila sa simbahan at kaagad namang idinulog sa barangay para tulungan. Kwento ng isang sa mga nanay, umalis ng bahay ang mga bata sa kagustuhang makita ang Maynila. Nakatakda na silang bumalik sa Camarines Sur kung saan bibigyan sila ng counseling at tulong mula sa LGU. Sa sports, pamilyar na mukha ang makakaharap ni Filipina tennis star Alex Iyala sa third round ng US Open. Makakatapat ng world number 18 na si Iyala ang kaibigang si world number 14 Iva Jovic ng Amerika. Pero wala pang opisyal na detalye sa schedule na kanilang laro. Bago ang mismong torneo, sumabak sa exhibition match sina Iyala at Jovic kung saan tinalo ni Jovic ang Pinay tennis star sa score na 6-3. Sa head-to-head match, 2 beses pa lang nagtutuo si ni Iyala at Jovic pero hindi pa nananalo ang Pinay tennis star. Mga kapamilya, bukas na oras sa Pilipinas ang makasaysayang paggawad ng star sa Hollywood Walk of Fame para kay Broadway diva Lea Salonga. Bago ang historic milestone, ipinasilip ang star kung saan nakaukit na sa gitna ang pangalang Lea Salonga. Pangungunahan ng TV host na si Sibley Scholes ang Hollywood Walk of Fame ceremony na maaari ring mapanood ng live sa walkoffame.com. Bukod sa Walk of Fame, gagawaran din si Lea ng Icon Award sa 2026 Manila International Film Festival Closing Ceremony. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayang din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, have a safe and happy weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Tony Velasquez. Headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Sandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Teleradio.
3: ATM.
4: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, magandang maulang hapon, MMH. Friday, 112 days na lang po, ay Pasko na. Pero ramdam nyo na ba? Parang feeling ko magsistart mo maramdaman pag 100 days na, no? Ang Pasko. Eh, ako po si Sandro Ochona. Samahan nyo po kami, ha? Humahabol po, humahabol ang aking partner na si Maan Makapagal. Eh, samahan nyo po kami ngayong hapon dahil po marami kaming pag-uusapan ngayong hapon. Lalo na't ang daming nangyari ngayong araw. May pinalaya, pero meron ding warrant na inilabas. So abangan natin yung update dyan sa mga nangyayari sa ating bansa. Eh medyo slow down muna tayo dahil ang ating question of the day ay kung ang Linggo po ay isang pelikula, ang Linggo mo, kung ang Linggo mo ay isang pelikula, ano ang title? Dapat alam mo, dapat Abib, tsaka Rels, tsaka Sia JM, dapat mayroon na kayong sagot dun sa material namin para hindi na kami nag-iisip. Tapos ikikredit naman namin, sabihin naman namin pag gawa nyo yan para rin pag nasisi, pag pangit, o di masisisi kayo din. Damay-damay tayo. Ayan, kaya ay, ayan, Abib. Ang suggestion ni Abby ng aming executive producer ay kailan tayo magpapahinga? Kayo talaga? Weekend naman bukas. Di wag na kayong magplano ng mga lakad nyo bukas kung magstay na lang kayo sa bahay. Lalo na pabugso-bugso na naman nga ang ulan. Ay. O kaya pwede nating ano yan, ang title daw na gusto ni Rels ay pabugso-bugsong ulan at damdamin. O kaya pwede rin bugso ng ulan at damdamin. Ayan. Rels, ikaw talaga? Bakit ba? Meron bang ano? Meron ka ba pinagdadaanan, Rels? Parang, teka lang, diba nag-elyo ka ba? Nag-bagyo? Saka na nagpunta? Saka ba nagpunta? Ay, nagsikihor! Oh, nakapagsikihor ka na, naghahanap ka pa ulit ng bakasyon? Oy, samahan niyo po kami ha, dahil po mamaya ay may makakasama po tayong isang abogado para i-explain sa atin, ano, ipaliwanag po sa atin itong nangyayari sa ating bansa, particular itong pagpapalaya nga kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Dahil nga po siya ay napakawalan kaninang umaga, pero ngayong hapon may inilabas naman na arrest warrant para kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay naman po doon sa kaso, sa kasong kinakaharap niya na grave threats. Ang Quezon City RTC ay naglabas na po ng warrant of arrest laban sa kanya. So abangan natin yan, ano? At kanina rin na partner mayroong kinasuhan na rin, ano, yung NBI, yung honey trap case ng NBI ay may mga personalidad na rin kinasuhan kaugnay dyan kung saan nga ay yung kasong human trafficking ay isinampa laban sa ilang mga personalidad na iniuugnay nga dyan sa honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
4: Eh, Biyernes na Biyernes. Ang daming nangyari.
0: At saka kung kailan talaga yung patapos na yung araw.
4: Correct. Oo, diba? Ganyan din tayo. Kung nagko-cover pa tayo ngayon, ang sinasabi natin ay, naman eh. Ngayon pa talaga. Ngayong araw, Biyernes.
0: Saka, sabay-sabay.
4: Oo, sabay-sabay. Pero yun, diba? Maraming mga malalaking storya before. Biyernes talaga nangyayari ha. Kaya tuloy wala, canceled ang mga day off pag ganyan eh.
0: Ay parang hindi ko ka-cancelin yung lakad ko mamaya.
4: Ay, mede.
0: Parang walang cancel-cancel ngayon.
4: Kailangan ano yan. Anong tawag doon? Yung paglagi ka kontrapelo, no? Antibiotic? May antibiotic sa buhay mo? Oo.
0: Kontrabulate.
4: Kontrabulate. Oo. Diba? Eh, date yan eh. Sino ba yan?
0: Wala. Wala nga eh. Ano, uuwi tayo ng maaga tsaka matutulog. Wow. Sarap kaya matulog. Ano unahin mo?
4: Ay, wala na. Dulas ka na. Sabi mo may date ka mamaya.
0: Sa sarili ko.
4: Kakain.
0: Oo.
4: Kakain mag-
0: at manon at manunod tuloy. Bakit naman din sasasabi ko? At,
4: mali ka na eh. So, ano ka pe, palusot ka pe, di ba?
0: Hindi, anong unahin mo sa ganitong weather, oh? Umuulan-ulan.
4: Sus?
0: Makulimlim.
4: Sus?
0: Anong unahin mo?
4: Date!
0: Tulog o cuddle?
4: Pwedeng bot. Oo, sabay.
0: Di ba? Parang tinititigan.
4: Sana all.
0: Tinititigan tayo ni Rel. So, ano magsasabi nitong tito-tita ko?
4: Buti hindi lolot-lola yung sinabi, no?
0: Daming
4: alam mo, Rel, bata ka pa kasi.
0: Oo. Hindi siya kasabi ko nga, ano, kasi...
4: Marami ka pang, ano, mga, ano yun? Mga sakit sa puso.
0: Naghahanap ng bakasyon.
4: Ano? Sino?
0: Si Rels. Sabi ko, eh kakagaling wala na si Kihor ha.
4: Wala kang karapatan. Kami muna,
0: ay,
4: Rels.
0: Ay teka lang, alam mo ba tinignan ba natin si Rels? Baka mamaya wala na yung ano niya dito. Hindi sa ilalim ng ilong.
4: Uy, totoo ba yun? Doon ba yun tinitignan?
0: Hindi, alam niyo, hindi po totoo yan ha. Pero kasi, ganyan yung mga biruan. O kaya si Rels umalis ng isa, uuwi ng dalawa.
4: Kasi mananangkat.
0: Nababali na. Then, joke lang po yan.
4: Kayo talaga, pag ano, kasi si Ralph po ay taga, niloloko lang po namin.
0: Oo, nagsikihor kasi. Nag-ano ka doon, yung, bakit wala kang pinupost na yung nag, ano tawag doon, yung swing?
4: Yung fairy, ano ba yun?
0: Uh-oh.
4: Fairy walk.
0: Yun ang tawag doon,
4: na pinauso ni Ann Curtis.
0: Oo nga.
4: Actually, pinasikat. Diba? Kasi pinasikat. Matagal na yun.
0: Oo.
4: Diba? Ang dami nang sumunod. Diba? Ay, sana tinalo mo si Ann Curtis, Rel.
0: Ay, oo nga. Naka one piece ba to? Two piece?
4: Oo, jogging pants tsaka shirt.
0: Akala ko,
4: two
0: ano,
4: piece pa rin naman.
0: Akala ko chicken.
4: Ay, sexy yan si Rel. Oo, may karapatan.
0: Ay, naku, alam mo, diadaan lang po natin sa tao, pero ang dami po talaga nangyayari.
4: Nangyayari.
0: Sa ating bansa, kaugnay po niyan, kausapin po natin ang dati pong dean ng law school, ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Attorney Jose Roy III, live po via Zoom. Magandang hapon, Attorney Roy.
4: Good afternoon, sir.
5: Magandang hapon, Sandro. Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, mga kababayan. And to everyone, a good afternoon.
4: Ayan.
0: Unahin natin, partner, yung pinalaya.
4: Pero napansin ko lang yung background Attorney Roy, saan po ba kayo ngayon? Malakas po ba ulan
5: dyan? Secret.
4: Kasi yung likod mo, ewan ko ka, nakakatakot. Parang may puno ng balete.
5: Secret ang location ko para hindi ako ma-serve na subpoena.
4: Ayun na nga.
0: Pero Attorney Roy,
4: wala ka naman kaso.
0: Yun nga, simulan natin, Attorney Roy, dun sa pinalaya kasi ito yung unang-unang nangyari ngayon.
4: May pinalaya,
0: ngayon
4: merong...
0: may kinasuhan at merong binigyan ng waran.
4: Oo, merong gustong ikulong.
0: Ayun nga, unahin natin, Attorney Roy, dun kay dating DPWH Secretary Manuel Monoan. Eh ano pong take nyo doon ano? Kasi nga sa dulo-dulo, ang pakakawalan pala, yung Ito sa pagtingin ko lang ito, Attorney Roy, ha? Kasi kung titignan kung aanalisihin natin, itong si Attorney itong si dating DPWA Secretary Manuel Bonoan, siya yung humingi eh, siya yung humingi ng budget, ano, dahil nga pinag-uusapan yung sinasabing pambansang budget na nagamit o yung inilaan yung controversial na flood control projects. Yung departamento niya na pinamumunuan niya, yung DPWH nung taong yun, eh siya yung nag-request kasi siya yung under yung proyekto na yun sa kanyang departamento. At nung pinayagan, ano, nung binigyan kumbaga nagkaroon ng oversight, binusisi. At later on nga, pinayagan ng Kamara at ng Senado na pondohan itong proyektong to. Eh diba, sila rin yung nagpatupad nung proyekto. Sila yung may direktang merong connection doon sa questionable ring contractor. Hindi ko sinasabi pa na guilty na o talagang may anomalya nga doon. Pero diba siya yun din? So bakit dulo-dulo siya pa yung tila parang gagawing witness at yung mga mambabatas tulad ni Senador Jenggo Estrada at yung punto ng ombudsman na kakasuhan daw si dating Speaker Martin Romualdez, eh parang sila pa yung nadidiin. Eh napakalayo doon sa pagpapatupad ditong proyektong to.
5: Alam mo, Sandro, tama yung mga sinasabi mo. Dapat ikaw na nga yung legal analyst dito eh. Dahil yun sinasabi ko matagal ng problema. Bakit itong mga DPWH ang permis na binibigyan ng immunity at sinasabi sila daw ay magbibigay ng mahalagang testimonya o ebidensya o anuman. Pero gaya nga ng sinabi mo, sila na nga humiling, sila ang pumili, sila ang nagpatupad, sila nag-aproba, sila nag-utos ng pagbayad, o sila nagpalabas ng pera. Tapos yan ang palalayain mo, yung isa tumanggap lang, e pareho naman silang tumanggap. Bilangin mo nga kung ilan ang kasalanan nun o kung ilan ang ginawa nun na hakbang para mangyari itong akusasyon, itong krimen na to. Bakit siya? Kaya nga meron tayong prinsipyo na kung ikaw gagawing state witness, hindi maaring ikaw yung pinaka-guilty. Hindi naman siguro pwedeng ikaw na yung gumawa nung halos lahat tapos ikaw pa yung mapapawalang sala. Eh, pinagtatakaan ko nga kung bakit ang ombudsman tsaka yan sila Vince Dixon, panay DPWH lang ang binibigyan ng immunity. Eh sila itong paulit-ulit na nagpapalabas ng pera dyan. Kung ginagawa niya ng tama ang trabaho niya, hindi lalabas ang pera. Walang ghost project, walang kickback, walang komisyon, walang kontratang lalabas na naglugi ang gobyerno. Eh paano yung ganun-ganun na lang na parating nilalayo doon sa ehekutiba? Tama ba yun? Parang yun nga nirereklamo ng iba, parang pinag-iinitan yung mga mambabatas, samantalang yung mga mesala doon sa ehekutiba, eh pinalalaya. Anong klaseng sistema yun? Samantalang ang dami-dami mga ghost project yan, hindi nila usisain at kalampagin at agad-agad na ipakulong yung mga may sala dun. Pag pinalaya mo yan, baka mamaya bumalik pa sa servisyo yan. Buti na lang ito si... Ito, kaya lang ito sa sitwasyon ni Bonoan, medyo may edad na siya. Now, matagal na natin yan na sinasabi na parang ano, ang hirap naman na gagamitin mo ngayon siya bilang testigo. Nasabihin, ang kapalit niyan eh, o sige, magbigay ka ng ebidensya laban sa iba, palalayain ka namin. Parang naka-hostage siya, paano ba naman siya hihindi? Na may edad ka na, may sakit ka pa. Siyempre, ang gusto mo na lang mangyari sa buhay mo eh, umari, mabigyan ka na lang ng panahon na kasama yung iyong mga mahal sa buhay. Pwede kung ano na lang sasabihin nyo, total, may edad na ako, ay papayag na lang ako, sige na. You see, yun ang sinasabi natin, hindi magandang tingnan. Ngayon, bukod pa dun, napakaraming batikos dun sa desisyon na nangyari. At ang kinikilalang mas malinaw o mas magandang interpretasyon, yung dissent, yung pagkontra ni Justice Gito ba yung pangalan? At ang sinasabi, maraming tinuturo si Justice Gito dun, pero higit sa lahat, merong mga conditions yan eh, bago ka palayain. Itong mga conditions daw, hindi pa sinusumiti sa korte. Pinayagan na. So sinasabi ni Justice Gito, bakit ganun? Dapat ipaliwanag. Ano ba yung mahalagang ebidensya na hawak niya? Bakit siya ang dapat na Siya lang ba ang pwedeng magbigay ng mga ebidensya niyon? Siya ba ang hindi pinakamakasalanan sa lahat ng mga nakasakdal dyan? So itong mga tanong na to, talagang palagay ko magkakaroon ng isang madiin at magandang motion for reconsideration na labanan itong mga ganitong pangyayari. Mm-hmm. Yun talaga, Sandro, ang malaking problema dito sa mga paghabol ng mga kasong to. Eh, halos lahat pinalalaya eh. Mm-hmm. Wala nang yung mga gumagawa ng lahat ng pamimeke, hindi ba? Nung nag-appear sila doon sa Senate Blue Ribbon Committee, yan yung mga district engineer, yan sila Yusik Bernardo, pinangalanan na nila lahat eh. Mm-hmm. Diba? Sinabi na nila kung sino eh. Inexplika nila kung paano yung sistema eh. Sila mismo nagpapatakbo nito. Kasi imposible tayong manakawa ng pera kung tama yung ginawa ng DPWH.
4: At Attorney Roy, di ba isa yan sa mga kwalifikasyon sa pagiging state witness, eh yung bayad pinsala o restitution, di ba, para mailagay ka sa state witness. Eh may ganun bang, kumbaga ay pagkasunduan, kasunod ng paglaya nga ni dating Kalihim Bonoan?
5: Well, kung maalala ko ng tama, si mismong si Ombudsman na Remulla yung nagsabi niya gusto kinakailangan o gusto niya man lang na may restitution. Mm-hmm. So, yung bakit ganun? Bakit hindi nilalabas kung ano ba talaga yung restitution? Kung meron nga ba? Meron ba silang nakolekta na? Magkano ba? Di ba? Kasi may mga paratang laban dyan kay Secretary, dating Secretary Bonoan, na meron siyang isang korporasyon na doon pinadadaan yung mga pera at yung mga nakaupo doon, yung mga lumalabas na mga may-ari sa papeles ay yung kanyang mga anak. Mm-hmm. Now, asan yung restitution na sinasabi nilang kinakailangan na magbigay bago ikay maging state witness? Nasaan na yun? Mm-hmm. Bakit hindi nakabunyag yun? Hindi sinasabi. Mm-hmm. Yun ang isa sa mga kritisismo ni Justice Quito, yung mga kondisyones ng paghirang kay Bonoan bilang state witness, hindi siniwala at hindi nilabas. Mm-hmm. Dapat yun, nasa record lahat yun ng korte para yung pinagbasihan ng kanyang pagiging state witness malinaw.
0: Eh, ito naman pong naging pahayag ng ombudsman na sisilipin na rin nila, imbestigahan na rin po nila si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dalawang iba pa na iniuugnay dito sa ganitong flood control issue. Eh, ano pong take nyo doon?
5: Well, as you remember, Sandro, itong mga bagay na to, nabunyag ni dating Congressman Saldico sa kanyang video. Mm-hmm. Ngayon, kung meron silang iba pang ebidensya laban sa mga tao yun, eh dapat naman siguro imbestigahan na. Ang problema, kung naalala nyo, kung sino-sinong pinangalanan doon, kasama na yung ating mahal na presidente. So, medyo masela na diskusyon yan. Pero, kung yan ang katungkulan ng ombudsman, eh dapat siya sa atin niya at alamin kung meron ba talagang ebidensya. Ang problema, as you know, wala dito si Saldico. Paano niya paninindigan at panunumpaan yung kanyang mga sinabi doon sa video kung yun man ay isang tunay na video? Di ba may mga akusasyon na parang hindi daw kamukha ni Saldico at mukha daw AI. Hindi ko na masabi sa inyo kung ano ang totoo dyan.
4: Eh, nasa na ba kasi?
0: Hanggang ngayon nga eh.
4: Eh, madali naman tayo makapaghanap ng tao ah. Eh,
5: bakit daw parang sa France, diba? Awawala. At nag-a-apply na mag-asylum, di ba? Ewan ko, baka naman pagpunta natin sa France, wala na naman doon. Kasi nung pinapunta natin sa Prague yung mga kinatawa natin, wala na naman doon. Hindi sila nag-aabot.
0: Speaking of pahayag partner, Attorney Roy, di ba nagbawian din ng pahayag itong si Orly Gutesa, binawi din niya. Itong Maleta Boys din, binawi yung ilan sa kanilang mga testimonya. Bukod pa dun sa pagiging, kumbaga, yung questionable kung paano nagkaroon ng affidavit itong Maleta Boys, binawi pa nung iba. Yung iba nagstay. Tapos na, kung maalala
4: may
0: pa natin,
4: may laban bawi.
0: Ano oh, may laban bawi. Tapos yung 18 doon, isa. So ano yun? 18 is to 1. 18 By one.
5: Para tayong nanood ng tennis ni Alex Ayala, di mo pa lang sino mananalo.
4: Ano kasi, di ba?
5: In fairness, no? Yung kasing kay Orly Gutesa, may problema talaga. Halimbawa, kahit na panoorin mo yung kanyang testimonya dun sa Blue Ribbon Committee, kasi yung kanyang affidavit doon ay pinawalang bilisa na ng korte. Sinabi na nung trial court ng Pasay yata, kung tama yung pagkaalala ko, na walang bisa yung pagnotaryo noon. Ngayon, ang naging argumento, binasa niya naman ito sa Senado noong may hearing at siya'y nanumpaan doon. So, pwede na yun. Ang problema, kung papanoorin mo yung video, malinaw na malinaw, tinuturuan siya ni Senador Marcoleta, ito, ikaw, basahin mo, wag ka nang lilihis pa. Pwede ba yun? Ah, subukan mong gawin nyo sa korte kung di kayo pakulong nung West mismo doon sa right on the spot. Bawal yun, di ba? Siyempre, kailangan ang pagbigay ng salaysay, lalo na pag ganyan, nakapanumpa ka, malaya. Walang nagtuturo, walang nagdidirekta sa'yo kung anong sasabihin, anong hindi sasabihin. So, sabi nga ni Senator Lacson, sa una't una pa lang, hindi na credible witness yan, si Gutesa. Tapos, naalala nyo, ilang beses yata siyang inimbitahan para patibayin yung kanyang panindigan, yung kanyang mga sinabi. Ayaw magpakita.
4: So far, parang wala pa namang lumalabas na paper trail talaga, di ba, na bilang ebidensya, no? At saka yung kampo rin ni dating House Speaker of Martin Romualdez ay nagtaka din, ikinagulat din yung pag-discharge, no, kay Secretary, dating Secretary Bunuan. So tingin niyo may credible evidence pa ba? Or paper trail?
5: Yun na nga ang sinasabi natin na Sandro at Maan, no? Na itong tinatawag sitwasyon na equipoise, na doon sa isang issue, isang bagay, ang ebidensya ay nagbabanggaan. Hindi mo malaman, meron nagsasabi ganito, meron nagsasabi ganito, nagkokontrahan. So, parang tabla-tabla lang. Pag ganun ang sitwasyon, hindi ka maaring magdesisyon kung alin ang tama at alin ang mali. Hindi ka maaring magkaroon ng proof beyond reasonable doubt. Hindi ka maaring magkaroon ng moral certainty ng conviction. You see? So, kailangan, ayon sa mga prinsipyo ng batas natin, ng ebidensya at sa proseso natin sa mga korte, kailangan isasatabi mo lahat yan. So, wala pa tayong conclusive na evidence. Kung magpapakulong tayo ng tao, kailangan sigurado tayo, di ba? Ang hinahanap dyan, moral certainty, kaya nga, hindi ordinaryong batas, no? Mismong saligang batas ang nagsasabi, you are presumed innocent. Hindi pwedeng basta-basta tayo magpakulong. Mabigat na parusa yun. Yung pagtanggal ng mga kalayaan ng at civil liberties at kalayaan ng isang tao ay hindi biro yan. Kaya pag ganyan nagbabanggaan ng ebidensya, wala tayong magagawa. Maghanap na lang tayo ng ibang paraan kung paano mapatunayan yung mga paratang na yan. That brings me back, no, doon sa sinasabi ko nga. Bakit ang hirap-hirap nito mga kasong pinipili nila? Ang hirap-hirap ng mga dinadaanan na direksyon para malutas yung mga issue na yan. Samantalang, gaya nga ng sinabi ko, di ba binanggit na lahat ng mga nila Yusek Bernardo, nagbigay ako ng ika ng pera dito, inabot ko doon, sinabi pa, alagaan ako, ganito, ganun. Asan na yung mga kasong yun? Yung mga ghost project, bakit hindi pa ilista lahat ni Secretary Dizon? Imbis na inspection siya ng mga tubig ngayon. Hindi na ilista lahat yun para yun na lang ang ubusin niya. Di ang dami na sanang resulta. Malay mo, baka kakalabas nitong mga kasong na itinuro na ng mga testigo ng DPWH, ha? Magkaroon pa ng ibang ebidensya na mapunta sa paglutas ng maraming problema dyan sa flood control na yan. Yang flood control, gaya nga ng sabi mo, Sandro, kontra-kontrata yan isa-isa yan Hindi ba? Hindi naman nakukuha yung budget ng buo-buo yan Yung budget yan, utay-utay nilalabas kada proyekto yan Kaya yung lutuan dyan, yung pagsiguro na ito'y mananakaw o ito'y magkakaroon ng kickback o ito'y pagkahatian, kada proyekto yan. bawat proyekto may sariling proseso yan, may sariling sistema yan. So, kailangan ng investigation dyan, isa-isa, no, sa mga proyekto. Mahirap itong ginagawa nila na parang shotgun na ang gusto lang hanapin yung mga malalaking tao. Hindi naman lahat ng problema nandun eh. Anong gusto niyang mangyari? Pipilitin mo na hahabulin mo itong malaking tao tapos kung matsambahan mo, sasabihin mo, oh yan, tapos na. Hindi naman ganun yun eh. Malulutas ba yung problema natin pag ganun ang ginawa natin? Hindi, di ba? Kailangan ubusin mo yung mga loko-loko dyan sa DPWH. Ubusin mo yung mga kontratista na loko-loko. Doon talaga, talagang mahirap na nagtrabaho yan. Pero kaya nga, kaya binigyan ng napakaraming kapangyarihan at binibigyan ka ng maraming budget, di ba? Itong mga DOJ at saka itong ating ombudsman para magawa yung mga trabaho na yan kesa yung nagre-reklamo ka doon. Eh kasi mayayaman tong kalaban ko, maraming abogado, lahat binabayaran, ganito karon. Eh di tayo matatapos dyan. O pwes, kung hindi mo kaya yung kaboxing mo, humanap ka nung ka-division mo, mukha makipag-boxing para makachamba ka.
0: Kumbaga, Attorney Roy, partner, hindi siya one size fits all. Kumbaga, boxing gloves mo, eh kailangan yung akma doon sa kamao mo. Hindi pwedeng masyado malaki, masyado maliit.
5: Pero, to be fair, si Ombudsman na rin ang nagsabi, hindi ka naman pwede magsampa ng kasong mahina. Tignan mo, nangyari doon kay Bong Revilla, paano yun? Binigyan ng bail. Pero yan, tignan mo, yan, magandang ehemplo, di ba? Yung si Bong Revilla, ano ba ang istorya doon? Tumanggap siya ng bayad, kabayaran, o kickback daw yun, or whatever, sabi, di ba? Ang nagtatalo ngayon, siya ba tumanggap o ibang tao, etc. So, hindi malinaw kung sa kanya napunta. Hindi malakas ang ebidensya na siya ang tumanggap ng pera. Kasi yun ang requirement natin sa batas na siya mismo tumanggap ng pera. Ngayon, kaya siya binigyan ng bail, no? Ngayon, ito nga ang sinasabi ko. Kada kontrata yan, iba't iba ang storya dyan. Iisa-isahin mo talaga yan. Ngayon, kung sa ghost project tayo naglilitis, sino makakalaban mo doon? Di kukunan mo lang ng litrato yung lugar kung dapat nasaan yung problema. Tapos na boxing. Lumabas ba pera? Tapos, sino na bayaran? Uli. Wala na.
0: Kailangan po natin munang pansamantalang magkaroon ng flood control ng mga kuro-kuro. Dahil medyo mahaba-haba na itong pinag-uusapan natin, Attorney Roy at partner. Sit back and relax lang kayo dyan, Attorney Roy, dahil magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mahalagang paalala. Pero pagbalik po natin, Attorney Roy, at pag-usapan pa naman po natin ang inilabas na warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte ng Quezon City RTC Branch 98. At kapartner, mayroong maano doon na may detalye doon nakalagay na ang inirekomendang piyansa ay 120,000 pesos.
4: Sa tatlong counts. Tatlong counts kasi yun ang grave threat. Pero nagpalabas na rin pahayag ang Vice Presidente ay inaasikas na raw ng kanyang mga abogado.
0: Pag-uusapan po natin yan, Attorney Roy, ha? Diyan lang po kayo. Anong oras na, partner?
4: Ang oras, 2 minuto bagong alas 5 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM. tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
9: Money.
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: ATM. ATM.
1: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
0: Eh, balikan na natin si Attorney Jose Roy III. Magandang hapon po ulit, Attorney.
3: Good afternoon.
4: Yes, good afternoon.
3: Okay, welcome back, sir, sa ATM. Sir, so anong repercussion nitong, yun nga, paglalabas ng warrant of arrest laban sa Vice Presidente? Gayong may kinakaharap din siyang kaso o dyan nga po sa impeachment sa Senate, sir?
4: Iyan ang kaso, kung hindi ako nagkakamali, ugnay doon sa mga video na ngayon kasalukuyan natapos na ng pag-usapan doon sa impeachment,
3: yes,
4: di ba?
3: Yes, unang article pa lang yun eh. Oo.
4: Yes, kung maalala nyo, matagal na actually ang kaso yan nakatenga diyan sa DOJ.
3: Mm-hmm.
4: Finally na i-file na. Ngayon, ang problema, gaya nga ng sabi mo, siya ay nililitis dito sa, nililitis din yung issue na yan dito sa impeachment court.
3: Mm-hmm.
4: Pwede ba silang magsabay?
3: Mm-hmm.
4: Sa palagay ko, sa unang banda, pwede, dahil dito sa impeachment court, wala pong kasamang kulong ang,
3: yes,
4: ang magiging hatol niyan.
3: Mm-hmm.
4: Samantalang dun sa regular na korte, yan ay may penalty, may imprisonment yan na... Mm-hmm. Para sa grave threat. So, hiwalay po ang liability o ang responsibilidad ng tao. Pero, hindi yun ang konsiderasyon. Ang tanong ba, pwede ba natin sampahan ng ordinaryong kasong kriminal ang isang impeachable officer?
3: Mm-hmm.
4: Samantalang, ang prinsipyo ng batas natin, ang tanging paraan lamang para tanggalin ng isang taong nakapwesto, yung mga impeachable officer kung tawagin, ay sa pamamaraan ng impeachment. Ngayon, kung sasampahan mo ng kaso at siya'y matatanggal dahil doon, eh ito'y kumukontra doon sa proseso na nilaan ng konstitusyon na kung gusto mo siyang tanggalin, kailangan sampahan mo ng impeachment case. So, hindi ko alam kung saan daldalhin ito ng korte. Tingnan natin. Pero sa aking pananaw, eh hindi maaaring magpatuloy yan kung sakali man isususpindi yung kasong yan hanggang matapos yung impeachment. Pwedeng magpatuloy yan.
3: Mm-hmm.
4: I think ang punto rito, nakasampa na yung kaso. Ano ba yung ebidensya laban sa kanila, sa kanya? Hey, kung ang pinagbabasihan nito ay yung mga video ni Vice President Duterte, ang prinsipyo dyan tinatawag na res ipsa loquitur.
3: Mm-hmm.
4: Yung mismong video ay naglalahad ng mismo pagbabanta. Now, as you know, no, doon sa impeachment, iba-iba yung mga version na gusto palabasin ng depensa.
3: Mm-hmm.
4: Na ito'y dala ng isang matinding takot dahil siya raw ay ginawang inaatake ng yung sa Operation Romanov daw yun na papatayin daw yung kanyang pamilya. So ito'y isang sagot doon sa kanyang reaksyon doon sa mga plano na ira-rub out daw siya or i-assassinate daw siya or something like that. Pangalawa, at ito daw ay dala lamang nung sitwasyon na nung kanyang nung mga panahon na yon na nakulong o na-detain, actually tama yun ang tamang salita, na-detain yung kanyang chief of staff na si Attorney Sulaika. Well, ito yung mga depensa, no? At sinasabi bali ng depensa, wala naman talaga siyang intensyon na pumatay o patayin ang presidente.
3: Mm-hmm.
4: At wala naman siya talagang ginawang hakbang.
3: Mm-hmm.
4: Pero alam na natin yan eh, napag-usapan na sa impeachment yan eh. Yung mismong pagbitiw pa lang ng salita, yung paratang pa lang, krimen na.
3: Mm-hmm.
4: Ang problema nga, gaya ng sabi ko, hindi mo siya maaaring tanggalin sa posisyon sa pamamaraan ng krimen. Kung yun ang magiging resulta nun, magiging labag ito sa kanyang katayuan bilang impeachable officer.
3: Mm.
4: Ang tanging paraan para tanggalin siya ay through impeachment.
3: Oo. Mm. Pero mas mas mauna sigurong magkaroon ng desisyon, no? Etong impeachment case.
5: Oo.
3: No, mas mauna to. Matagal itong criminal case, no? Attorney
4: Roy? Well, sana ganun na mangyari. Hindi ba at hinahanapan nila ng lahat ng paraan para mapadali itong impeachment?
3: Mm-hmm.
4: At yung prosecution ay parang nagsabi na babawasan na nga nila yung mga artikulo na ipipresenta nila. Pero gaya nga ng sabi ko, pwede naman kasi yung isang tabi, i-archive muna, hintayin muna, pero nakasampa na. Kasi yung mga elemento nung opensa, base doon sa ebidensya sinumite, siguro sa pananaw ng korte, kumpleto na. Itatanggapin ng korte yun, pero hindi muna magpapatuloy hanggang matapos sa impeachment.
3: Oo. Kung Attorney Roy, kung sakali, no? Katiga ng mga senator judge, yung desisyon nila, no, na guilty nga si VP Sara doon nga sa grave threat, matik din na ba sa criminal, ganun din dapat yung magiging decision din. Kasi kung guilty sa impeachment, di ba, parang sa pag-decision siguro ng husgado, baka ganun din. And vice versa, kung sakaling guilty rin dun sa criminal case, parang, di ba, pagtitingnan mo din, ganun din siguro yung magiging desisyon ng mga senator judges.
4: Alam mo kasi, Maan, mas mataas ang antas ng pruwebang kailangan para doon sa criminal case. Kasi nga, ang pinag-usapan doon yung mismong kalayaan ng individual. No? So, yan ang tinatawag na kailangan, meron kang moral certainty of conviction at meron kang proof beyond reasonable doubt. Diba? Doon sa impeachment case, hindi kailangan yan. Kasi wala namang kulong doon sa impeachment case. Ang mangyayaring parusa sa impeachment case, matatanggal sa pwesto at pagbabawalan na bumalik ulit sa opisinang pampubliko. So, iba yung, maaring maging iba ang mga resulta. Maaring ma-convict siya doon sa impeachment case, pero siya ay mapawalang sala doon sa criminal case. Baka doon kumagat yung kanyang mga ebidensya at hindi magkaroon ng proof beyond reasonable doubt doon sa criminal case. Doon sa impeachment case, hindi kailangan yun ang gamitin. Ang madalas na kailangan na bantayan mo dyan ay yung tinatawag na breach, betrayal of public trust. Iba yan sa conviction of guilt by proof beyond reasonable doubt. Ibang klaseng ebidensya ang kailangan doon. Iba yung mga elemento ng mga dalawang sitwasyon na yan.
3: Alright.
5: Pero Attorney Roy, alas 5 na. Hindi pa nagpapiansa. Anong mangyayari? Biyernes pa naman ngayon. Paano po kaya ito?
3: Hanggang anong oras ba, Attorney Roy?
4: Alam mo, pwede na meron naman silang dyan . Meron naman naka-duty na...
3: Alam ko hanggang gabi yan di ba?
4: Siguro naman hindi na siguro pa ipapakulong yung vice-presidente. Pero on the basis of that, no? Pwede na siguro hingian yan ng hold departure order. Hindi naman criminal na yan, na parusa yan. Yan ay isa lamang pagsisiguro na hindi tatakbo.
5: So ibig sabihin
4: na... May mga opsyon na ganyan na pwedeng gawin ng prosecution doon sa criminal case.
5: So ibig sabihin, Attorney Roy, dahil nga dito sa pagpapalabas ng arrest warrant, kahit makapagpiansa, ngayon pwede na siyang magkaroon ng hold departure order para hindi na makalabas ng bansa?
4: Nasa sa kanila yon. Bakit hindi? Wala akong nalalaman na bawal siyang maliban kung meron ibang order, no? Pero sa aking pagkaalam, hindi bawal yon. Unless meron siguro mga... Alam mo yung whole departure order naman, meron naman yan. Pwede ka naman payagan umalis . Diba? Pwede ka payagan umalis . Pag may sapat na dahilan. So, pwede siyang patawan ng whole departure order. At kung meron siyang official function o meron serious personal justified and valid personal reasons, pwede naman siyang payagan na lumabas ng panandalian.
3: Or watch list. Yung iba nga, nabibigyan ng ganyan . Kahit wala pang formal na kaso,
5: diba?
4: Well,
3: diba?
4: You know, I don't think na kailangan na ipakulong ang VP kung dyan lang sa great threats. Mm-mm. Ayan ang magpiansa yan. Ano ba naman ang ano? At hindi ko, palagi ko hindi tatakbo yan si VP Sara. Bagamat ayaw niya mag-attend doon sa impeachment, nakikita mo naman, labas-pasok siya, pupunta sa ama niya. At least yun ang nababalita sa atin. So, I don't think na kailangan siyang ipakulong. Parang hindi naman siguro maganda na hindi siya payagan magpiansa sa araw na to.
3: Okay. Eh, kung halimbawa may HDO nga, sir, kumbaga eh may rason, may sapat siyang rason, no, para lumabas ng bansa, para nga bisitahin ang ama. So pwede rin naman 'yon.
4: Nasa huwes po 'yan. Magpipresenta ka ng motion, i-explain mo doon kung bakit ngayon susuriin ngayon ng huwes. Ito bang dahilan na to ay totoo? Ito bang pangako na siya ibabalik ay maasahan? Yung mga bagay na yun, diba? Kaya lang, siyempre, alam mo naman, nakita na natin itong mga nakaraang araw. Yung iba, nag-medical leave lang. Eh, ngayon, parang terminal na yung leave. Di na bumabalik.
5: May mga may pinariring ganun yung attorney Roy.
4: Yun lang ang mga style nung iba. Di ba? Wala pang kaso yun, ha?
5: Biyahe muna bago medical leave, gano'n. Ay, naku, attorney Roy. Pero mukhang, ewan ko ba, ayoko rin muna. Tsaka, abangan na lang natin ang mga susunod na mangyayari, attorney Roy. Maraming salamat po, attorney.

0: presensya ng mga banyagang barko sa karagatan ng Pilipinas, hindi dapat baliwalain. Ayon yan sa Maritime Advocacy Group. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Steve Raz. Steve.
1: Maanig din ng Maritime Advocacy Group na mahalagang patuloy na matukoy at masubaybayan ang galaw ng mga banyagang barko sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Jose Antonio Goycha, chairman ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapan at Demokrasya, hindi na mahuhulugan ang komportasyon at pabantay sa mga banyagang barko, kundi bahagi ito ng pangangalaga sa teritoryo at karagatan ng bansa. Hindi matapos pamataan ng apat na barkong pandigma ng China sa karagatan malapit sa Eastern Samar, alis sa mga barko ng People's Liberation Army Navy malapit sa Ilocos Norte. Ayon sa grupo, mahalagang bantayan ang galaw ng mga banyagang barko, lalo na ang mga may kakayahan sa air defense, long-range strike at anti-submarine warfare. Dinwestiyon din ng grupo ang muling pagbabalik sa Panatic Shoal ng Chinese Marine Research Vessel na Hayang Bishi Shihao matapos ng maikling pag-arisito sa lugar. Pangamba ng grupo na baka higit pa sa simpleng research ginagawa, kaya kailangan na masiyasat kung ano ang mga kinukolekta ng China at kung paano maaari magamit ang impormasyon. Una nang sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Joy Terriela, na illegal ang sinasagawang research ng sabing barko dahil wala itong paintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, EZMM.
0: Maraming salamat sa iyo, Steve Raz.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oy, sa pagbabalik po ng ATM, meron tayong kasama. Nakita ko nga, partner, meron siyang in-release na statement kaugnay doon sa pagkakaroon nga paglabas ng warrant of arrest laban kay VP Sara Duterte. Sa pagbabalik po natin, mga kasama natin, si Kong Terry Redon. Sa pagbabalik po yan ng ATM,
0: anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ranging sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, it-ranging na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Ranging sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. It-ranging na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Pinakasariwang mga balita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamainit na isyu ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Mapinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM. ATM.
4: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, nagbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
3: Ay, kasama po natin ngayon live sa studio ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Magandang hapon po, Kong Terry.
9: Magandang hapon. Maraming salamat at naimbitahan ako ulit dito. Wow, pala mo niya.
0: No, ano lang eh. Kailan ba yun?
3: Last week, kasi nung wala ako last week kasi Friday. Oh.

0: yun ni...
1: Oh, yes.
0: May nalaglag na puno kasi.
1: Binangon mo kasi yung post.
0: Tsaka sinipsip yung bahat. Oh, hindi. Pero yun nga, Kong Terry, kanina po, alam mo, ang mga running stories natin ngayon ay ito nga impeachment, yung warrant of arrest laban kay VP Sara Duterte. Ano pong take nyo dito?
2: Siyempre, sa bahagi po ng House Prosecution Panel, ginagalang po namin yung pag-issue po ng warrant of arrest laban kay Vice President Sara Duterte. At siyempre, magkahiwalay po na proceeding po ito sa impeachment trial na meron po tayo sa kasalukuyan. Ito po ay criminal case na hinaharap po niya para sa grave threats. No? So, yun pong ating pangalang pangulo ay mayroong lahat ng pagkakataon para harapin po ang usapin po na ito. So, hindi po natin dapat pagbanggain. Ito pong impeachment trial at ito pong criminal case laban sa kanya. Pwede pong magtuloy ito pong mga kasong ito ng magkakasabay. Sa bahagi po namin, itutuloy lang po namin yung pong gampanin po namin sa paglilitis po ng atin pong pangalawang pangulo sa Senate Impeachment Court.
0: Mm-hmm. Eh syempre, baka sabihin na naman ng iba dyan, oy, tingnan nyo, gusto lang nila talagang ipitin si VP Sara, ngayon may warrant of arrest na. Ano pong masasabi nyo kung ganun yung magiging way of thinking ng ilang mga kababayan natin?
2: Well, magkakaibang mga proceeding naman po ito, no? So, yung pong penalty, for example, sa Senate Impeachment trial, pagkakatanggal po sa pwesto bilang pangalang pangulo dahil impeachable official po siya. Pero sa grave threat sa criminal case laban sa kanya, pagkakakulong po yung pong penalty. So, magkahiwalay, magkaiba, pero pwede hong sabay magpatuloy ito pong mga kaso po na ito.
0: So, pwedeng sabay, pero hindi rin po pwede na itong warrant of arrest na to, ito rin yung maging paraan para mapilit ng impeachment court na humarap si VP Sara. Hindi naman po ganun.
2: Well, magkaibang proseso, katulad ng banggit, magkaibang proseso po ito. So, pwede po talagang tumakbo ito ng hiwalay. No? So, ibig sabihin, kung kailangan po nga makita ng pong center judges yung pong mga ebidensya, batay lamang po doon sa mga inilahad at ilalahad pa sa Senate Impeachment Court. Hindi po pwedeng pagsamahin yung pong mga ebidensya na ilalatag doon po sa criminal case at dito po sa impeachment trial.
1: Mm-mm. Nagpalabas din naman ng pahayag si Congresswoman Gervil Luistro, no? Ang House Lead Prosecutor, na possible alisin daw yung Article 3 sa impeachment trial.
2: Isa ho yan doon sa hindi po natin pa pinipinal, no?
1: Mm-hmm.
2: Ito po nga hindi na pagsalang nito po nga bribery, pero I think up until the last day nung po confidential funds misuse, doon lang po namin ilalahad kung tuloy ba o hindi yung bribery or tutuloy na po sa unexplained wealth.
1: Bakit akong Terry, ano yung nakikita nyo kung sakali na tanggalin na nga o hindi na ituloy yung pagsalang sa Article 3?
2: Alam po na sa interest naman po din talaga ng prosecution panel na ma-expedite po yung proceedings, no? So, yung po nga timelines na I think layunin din po ng ilan sa atin po mga senator judges na matapos po ito sa pinakamaagang panahon, hopefully before December, objective din ho namin yun, no? Para din ho, syempre hindi lang naman po ito usapin ng pananagutan at the level of the Senate Impeachment Court, usapin din po ito ng pananagutan at the level of the public, no? So, very important po na maunawaan nung po nga publiko, hindi lang yung mga ebidensya, kundi mga implikasyon din po nung po mga ebidensya, hindi lang sa nasasakdal, kundi sa pang-araw-araw po nilang buhay. No? So, very important po na talagang mamili, halimbawa, yung po nga prosecution panel kung gusto ho ba natin na mas mahaba pang paglilitis o mas maigsing paglilitis based on these objectives.
1: Oo, gusto nyo rin daw bigyan ng breathing room ang Senado, dahil ang dami rin naman ginagawa. Pero isa din dyan, ay confident na rin kayo na sapat na yung mga nailatag nyo doon pa lang sa unang artikulo, unang dalawang artikulo?
2: Gusto ko sana umuo. Kasi pero parang medyo may sub-judice risk yung pagsabi ko na meron akong kumpiyansa. No? Pero sabihin na lang po natin na I think nakapaglatag naman po ng mga ebidensya na for grave threats at dito po sa confidential funds misuse. No? So, tinatapos lang po namin, kinukompleto lang po namin yung po mga ebidensya para rito. Kung high confidence, we leave it po to the Senate Impeachment Court to decide this matter.
1: Oh, yung full day trial na pinaplano sa October, no? I think ay tuloy na 'yon. Naghahanda na kayo para doon? Okay lang ba sa inyo 'yung full day trial?
2: Oh, isa ho 'yun doon sa mga binanggit po ng presiding officer Chief Escudero dito sa bagay po na ito. Wini-welcome po namin ito dahil makapagpabilis po talaga ng proseso ito. Nakatulad ng binanggit na po natin, at the very best may tatlong mga testigo. Yung pwede po isa lang in an entirety of a day.
1: So equivalent na rin sa ng say dalawang at impeachment trial o trial days.
2: Tama. No? Kung ganyan po yung maging itsura. Kasi kung tuloy-tuloy po yung direct, across at questions po from senator judges, tingko matatapos yung isa sa umaga hanggang after lunch, tapos yung panggitna, yung pangalawa, panggitna ng araw, isa, yung pangalawang witness, tapos yung panggabi na ho, yung ikatlong witness. Pero syempre, depende pa rin ho naman yan doon sa magiging tanong eh, nung lahat po ng mga partido sa atin po mga testigo.
0: Bakit po naging ganito, Kong Terry? Kasi malala ko, a few weeks ago, lumutang yung posibilidad na ilipat naman sa hapon yung impeachment trial. Bakit po hindi yun natuloy? At ito na nga yung pinapropose ng senator judges, yung pagpapalit nga ng schedule.
2: Siyempre, nagsasabay-sabay ho talaga yung gampani ng lahat ng mga miyembro no, nung pong mga partido. So, alam ba, yung Senate Impeachment Court, mga senador din man ho talaga sila. So, meron ho sila iba pang mga gawain. Yung budget ay mahalagang usapin. Yung iba pa ho nila mga trabaho sa plenaryo at komite, kailangan po nilang harapin po ito. So, tingin ko, pinagpasyahan na lang ho talaga nila na maglaan po talaga ng one block. Of trial dates na maghapon, magdamag, para po mas mabilis po yung magiging proseso.
0: So yung after dinner, yung 10 a.m. after dinner, pwedeng one-to-sawa talaga yun, Kong Terry, hindi naman.
2: Naniniwala ako na pwedeng maging one-to-sawa. Pwede pong mangyari talaga yon. So hinahanda na ho namin na aming mga tent.
1: Yay! Ah, talaga.
2: Sleeping gear.
0: Magka-camping kayo doon.
1: Camping. Sleepover.
2: Hindi kasi, sabihin mo na matapos ang alas 10, alas 11, meron pa ulit bukas eh.
0: Alas
2: hindi ba? Ulit. Sa susunod na araw. So, kumbaga, but of course, it is a shared bird.
1: Makikiligo kayo doon sa Senado.
2: Sino nagsabing may maliligo?
1: Ay, ayan na. Oo nga naman. Wipes na lang.
0: Mamaya, yun yung strategy nyo, Kong Terry, ha? Para malito yung defensa, hindi kayo maliligo, ha?
1: Sa amoy pala. Oh.
0: Yun nga, so Kong Terry, so most likely, mukhang ganun na nga, ano ang mangyayari? Talagang magpapalit na ng schedule. At yun nga, partner, nabanggit mo, no? Yun nga, kung tatlong witnesses sa isang araw yung ganun kahabang impeachment trial, parang equivalent ng isang araw, isang linggo. Go. Parang tama, no? Parang okay. Gano'n.
2: But at the very, parang I think on average, baka 2.5.
1: Tsaka diba, nagbabawas pa nga din kayo ng ano eh, ng pagka-presenta ng testigo. Kasi kung halimbawa, nasagot naman na yung mga nauna nyo yung pinatawag. Diba?
2: Kaya on balance, tingin ko po yung timelines na matapos po kami ng gitna ng Oktubre or mas maaga pa, tingin ko kaya ho namin i-deliver po yun.
1: Wow.
0: So kaya rin nagbabawas ng witnesses talaga, Kong Terry, ano?
2: O kasi kung halimbawa yung mga major evidence points ay nairahad naman na. Tingin ko hindi na ho kailangan magdagdag pa eh.
0: Para si Madriaga rin, partner.
1: Ilang days ang inilaan para sa defense? 30 days, I think. Doon kaya babawasan din nila?
2: Well, sila po yung mapagpasya. Diyan po sa mga araw po na. Pero, syempre...
1: Kasi one month din yun. I mean,
2: supposedly more than a month.
1: Trial days, oo. So,
2: dito po sa expedited timelines and trial days, baka mas maigsi na. Yun pong kanilang bahagi para po dito.
1: Ano po ba yung nakakapagpabagal so far? Kung Terry, kung masasagot mo ito.
0: Ako, partner, 30,000. Habang madamay tayo dyan.
2: Wala, alam ko na yun, mga hangganan ng mga pwede ko sabihin. Kasi medyo malaki yung 30,000.
1: Pwede yung pitik na lang muna. Kasi, pitik sa noo.
2: kasi hindi ko alam kung yung 30,000 ba kada salitain o kada labas.
0: Sa second offense yata, Kong Terry, yung una parang reprimand lang yata eh.
1: Hindi,
0: yung pangalawang...
1: Pero labas ba yan? Kasi minsan meron ka pa sa i-online mo pa siya.
2: Pero salita ba yan? Yun ang hindi ko sigurado eh. Kaya medyo nakakakaba.
1: Tapos kinote pa siya.
0: Oo nga.
1: Oh. Tapos sa online, nilabas mo.
2: Tapos rinipost mo pa.
1: Oo.
0: Hala.
2: Di ba?
0: Oo nga. O mag-ingat tayo.
1: O di na nga. So, okay.
0: Uwi ka na tayo. Tara na.
1: O dahil 5:29 na ng hapon. O 5:28. O yan, wala na.
0: Ayun nga, Kong Terry. So, ano na lang asahan na namin next week.
1: Oo.
2: Di, see you na lang next week. Happy weekend na lang at mag-ingat po tayo dahil maulan.
0: Mag-ingat po tayo sa mga sasabihin natin. Maraming salamat, Kong Terry.
1: Thank you. Happy weekend.
0: Happy weekend.
2: Happy weekend.
0: Okay, paano? Susunod na sa Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at PRTV Facebook page.
1: Mapapakinggan naman at mapapanood ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel, DZMM Facebook page, at mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Metro at Mega Manila.
0: Okay, tara na. Weekend na. Bye!
1: Bye!
3: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado.
4: Tres, cuatro, alas, season 3 na ng mga alaskador. At ngayon, mas titira pa more.
5: Wala naman magpapatahimik sa kanila.
6: Wala talaga.
4: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
7: oh boy,
4: susundan natin ng mas no filter na balitaktakan online.
8: Okay, wow. Okay.
4: No holds barred.
8: Galing ka ba? Galing.
4: Mas diretso, walang preno. Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. 4 alas, season 3 na. Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31. Susundan ng 4 alas, unfiltered. Alas 3 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta at PRTV Manila Facebook page. Pati na rin sa PRTV YouTube channel.
9: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
10: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
11: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
12: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
13: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, check.
9: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
14: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
12: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
15: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
17: Pero ipupunta naman natin yan.
18: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
19: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
20: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
9: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
21: Ako si Naomi Tiburcio.
22: Ako si Just Ignacio.
23: Ako si Restoraler.
24: Ako po si J.M. Pineda.
25: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: September 4, 2026, Biyernes. Namumuro na naman ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Alamin mamaya kung magkano. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapayin nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
1: Vice President Sara Duterte, pinapa-aresto ng Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng kasong grave threats. Dalawang magkasunod na forest fires humiklab sa Davao de Oro. Matinding init, tinitingnang sanhi ng sunog. Mag-asawa sa Cotabato, patay ng mahulog sa bangin ang sinasakyang motor. Panibagong pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, namumuro sa susunod na linggo.
3: Well done, Alex Ayala.
1: At Pinoy tennis pride Alex Ayala, umarangkada na sa ikatlong round ng US Open.
3: Excellent performance here on
0: Naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats ayon sa kanyang abogado. At live mula sa QCRTC, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
4: Niya kinumpirma nga rin mismo ni VP Sara na nakatanggap siya ng notice para nga sa kanyang warrant of arrest na ilabas nga ng Branch 98 ng Quezon City ngayong araw. Ayon nga sa statement ni Duterte, inihati ng notice ng PNP sa Office of the Vice President at kanyang mga abogadong si Attorney Paul Lim at Attorney Clifford Chua. Kaugnay ang kaso sa tatlong bilang ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa vice dahil sa kanyang mga pahayag tungkol sa umunay pagkuha ng hitman para kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos of dating Speaker Martin Romualdez kung matutuloy ang umunoy plot laban sa kanya. Nauna nang inirekomenda ng mga prosecutor ang 120,000 pesos na bail sa bawat count. Sinabi ni Attorney Lim na walang intensyon ng Vice Presidente na takasan ang batas at patuloy niyang gagamitin ang lahat ng kanyang legal remedies. Iginiit noon ni Duterte na malisyosong inilabas sa konteksto kanyang mga payag at nilinaw na hindi ito banta na assassination, kundi pagbibigay din umano sa banta sa kanyang seguridad. Idinasura naman ang hiwalay na reklamo para sa inciting to sedition laban sa Vice Presidente kaugnay sa kanyang mga payag. Niya ngayon dito sa labas nga ng Justice Hall dito sa Quezon City, makikita natin na inaantabayanan ng pagdating ni VP Sara at ng kanyang mga abogado para nga makapagpiyansa. No? Meron din presensya ng CIBG dito at umaalala nga natin no, ang CIBG ang nakatoka pagdating nga sa mga high profile cases nitong mga nakaraan. Ngayon, until 4:30 lang yung sinasabing operations ng QCRTC, no? Pero nakita natin na heightened alert pa rin at mataas pa rin ang level ng seguridad dito sa labas. Hinihintay nga natin kung pagbibigyan ba na makapag-bail. Ngayong araw din, dahil nagpas na sa operations ang kampo ni Vito Sara o bukas, dahil bukas daw, bukas ang kanilang tanggapan. No? Pero discretion pa rin daw ng korte kung papayaga na makapagpiyansa si VP Sara. Ngayon naman, pagdating sa impeachment proceedings at dito sa criminal proceedings, magkaiba ang dalawa na ito. Kaya wala itong epekto pagdating nga sa impeachment phase ni VP Sara. Ang end goal kasi ng isang impeachment proceeding ay matanggal sa pwesto ang isang opisyal. Samantalang ito namang criminal proceeding, ang target dito ay mapanagot yung may tala, either makulong siya or kailangan niyang makapag-bail. Ngayon dito sa kaso ni VP Sara, pwede siyang makapag-piansa sa naikaso laban sa kanya. At yun nga yung hinihintay natin na mangyari dito. Niya?
0: Mari, paano kung hindi siya nakapag-piansa?
4: Niya, kung hindi nga makapag-piansa ngayong araw, no, si VP Sara, yan ang inaantabayanan natin kung ano ba ang mga susunod na hakbang. Dahil nga, eh, bukas pwede pa naman siyang makapagpiansa, no? Pero again, discretion pa rin nga raw yan ng korte. At sabi naman nga ni VP Sara at ng kanyang mga abogado, eh, hindi daw sila tatakas dito sa batas at may pag-cooperate sila pagdating dito sa kaso na ito. Nina?
0: Mm-hmm. So kung sakali hindi rin siya nakapagpiansa hanggang next week, anong mangyayari ngayon?
4: A standard procedure niya, no, kailangan ma-serve sa kanya ang warrant either ng NDI or ng PNP or ng CIDG. At yan ang hintay natin. Nina?
0: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
1: Walang ulan pero winasak ng flash flood ang ilang tahanan sa gilid ng isang ilog sa Dinalopihan, Bataan. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
5: Binulagan ng flash flood ang siyam na bahay na nakatayo sa gilid ng isang river channel sa Purok 5, Barangay Pita, Dinalopihan, Bataan. Ayon kay Dinalopihan Mayor German Tong Santos, siyam na bahay ang halos nawasak, habang isa sa mga ito ang tuluyang inanod ng malakas na agos ng tubig sa Pita River. Nasorpresa ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang bumulwak ang malakas na agos ng tubig. Tila gumugulong pababa sa kailugan ang bugso ng baha kasama ang mga trosong tinangay ng malakas na agos. Ipinagtataka ng mga residente kung bakit biglang bumulwak ang ilog gayong wala namang malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang flash flood. Ayon kay Mayor Santos, ang malaking volume ng tubig na dumaos-dos sa Pita River ay nagmula sa kabundukan ng Batchawan, Subic, Zambales na nakararanas ng malakas na pag-ulan at may iniulat na pagguho ng lupa. Agad na mga inilipat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, ng Dinalopihan sa evacuation center ang mga pamilyang apektado. Umapaw na rin ang matinding agos ng baha sa mga kailugan sa iba pang barangay, kabilang ang Dalaw, Pagalanggang, Tukop, San Simon at iba pa. Pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng malapit sa Pita River na manatiling mapagmatsyag at agad na lumikas kung muling lumakas ang agos ng tubig. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Dahil sa matinding aberyang idinulot ng baha sa NLEX sa mga motorista, umaksyon na ang Toll Regulatory Board at ipinababalik ang bayad ng mga RFID users. Makausap natin sa linya ng telepono ngayon si Julius Corpus, ang spokesperson ng TRB. Magandang hapon po, Sir Julius, at welcome back sa Arangkada Balita.
6: Sir Jack, isang magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng masugid niyong taga-subaybay sa inyong programang PRTV. Magandang hapon po sa lahat.
1: Yes, Sir Julius, una-una linawin lang natin paano yung magiging reimbursement ho. Kunyari ako ay RFID user, nabawasan na ako ng regular toll fee. Paano may ibabalik yan? Automatic po ba yan or may kailangan pa akong requirements na isubmit or paano po?
6: Ganito po ang magiging proseso niya, Sir Jack, no? Dito po sa mga RFID users natin, meron po tayong tinatawag na rebate program na nagawa na rin naman po natin nung nakaraan. At yung pong dadaan dito sa parte ng Pulilan up to San Fernando at vice versa, ay magkakaroon po ng rebate or refund after one day or more or less next day. Mm-hmm. So yung pong angkop na discount na or rebate na na i-compute ay ibabalik dun sa RFID account nila kinabukasan. At ang halaga po nitong rebate na to is for class 1, 113 pesos sa isang passage. Uh-huh. For class 2, 281. Mm-hmm. For class 3, surcharge is 338 pesos po. Kung dalawang beses kayong dumaan, i-times 2 nyo lamang po.
1: Mm-hmm. And yung gaano katagal bago maibalik po? Kumbaga within one day, two days, or within the day din?
6: Next day po ang best effort that the NLEX operator has committed is the next day it will be credited back dun po sa RFID account nung ating motorista.
1: And sir, sa isang panayam, may sinabi kayo nga parang backroom computation. Paano po ito gagawin? At may system po ba ang NLEX na in place para makita kung sino yung mga na-charge at magkano ang i-refund sa kanila?
6: Tama po, Sir Jack. The backroom computation that I mentioned is in fact yung they will identify all of these vehicles po na dumaan dito sa area kung saan meron tayong libreng toll fee o na-waiving toll fee. There is a way to get all of this information from the database naman po ng NLEX. No? Lahat ng dumaan doon, lalo na yung mga naka-RFID, namo-monitor po yan at nakukulate nila. So all of those vehicles po na dumaan sa area yan na merong waiver of toll fees will be identified and i-recompute yung kanilang toll fee. Ibabalik yung kanilang rebate the next day.
1: Sir, so pag nagbasa ka sa social media, ay may mga ilang comments doon na sinasabing ba't kailangan pang i-charge muna na sa RFID user yung regular toll? Bakit daw hindi parang automatic na, nakagad wala na, zero charge na agad sa system para wala ng reimbursement na medyo masalimuot kung iisipin?
6: Ideally, sana po that could have happened, Sir Jack. No? Mm-hmm. Kaya lang po kasi, if you recall, interoperable po kasi ano, integrated ang ating mga toll system.
1: Mm-hmm.
6: So, mas mainam na, naingatan natin, baka kasi pati yung iba madamay na hindi naman kailangan.
1: Mm-hmm.
6: So, we are just now identifying ito munang section na to kung saan duman yung ating motorista. Mm-hmm. Anyway, nakikita naman po yan, no? Makikita. At yan ay i-refund naman kinakukasan.
1: Mm-hmm. Sure.
6: This is just to avoid any further complication for the entire system kasi baka madama yung ibang mga ano kung sakal-sakali yung yun ang magiging approach.
1: Mm-hmm. Kung sakali, sir, magkaroon ng question at hindi na-reimburse sa kanila, kanino sila lalapit? Sa TRB ba or sa pamunuan ng NLEX?
6: Kung hindi po sila nakapag-hain ng clarification o reklamo, at hindi okay sa NLEX at hindi sila binigyan ng pansin, pwede nyo pong idulog sa amin at kami tutulong na maibigay sa inyo ang nararapat ninyong rebate.
1: Mm-hmm. And sir, ganito, itong nangyaring flooding sa NLEX, talagang medyo very critical yung daan na, kasi choke point, kasi apektado na rin yung mga presyo ng gulay at ilang basic necessities nga, dahil nga yung mga nanggagaling sa North, yung transport nun, nadadagdag sa kanila at yung nga yung abala. May nangyari na bang ganito katindi dati? Or ito na yung pinakamatindi so far based dun sa ating data?
6: Merong similar incident na po 3 years ago dyan, Sir Jack, dito sa Tulaog area kung saan ay nagkaroon na rin tayo ng pagbaha at nakaranas din po tayo ng matinding traffic at that time. At ang ginawa nga po ng NLEX para sa ganun matugunan at huwag nang maulit sana yung ganyang pangyayari, itinaas na po nila yung kalsada dyan ng point around 0.7 to 0.80 meters. No? Nang sa ganun ay hindi na bumalik yung magkaroon muli ng pagbaha at ay medyo nataasan naman. And there is even a plan, sana itataasan pa yan ng another 0.7 or 0.8 of a meter uli. Kung natapos na sana yung pagtaas ng overpass bridge ng Tulaok, na sa Tulaok, na pangkatulok po yan ginagawa naman po ng ating DPW. Subalit sinamampalad ay inabutan na po nitong napakabigat na bagsak ng ating ulan. Kung natapos po sana nang maaga yan at time o hindi nag-overflow ang Tulaok at saka yung Pampanga River, ay siguro po yung naitaas na ng NLEX muli yung pagting yan at hindi tayo nagkaroon ng ganitong kalaking problema.
1: So yun nga sir, nung tinaas nila yung portion na yun ng NLEX, nagkaroon ba sila ng miscalculation dahil naulit ili yung baha or talagang kakaiba lang yung amount ng rainfall nitong mga nakaraang araw?
6: Both instances po, you're correct. Well, number one, yung itinaas na 0.70 was the initial phase of the road racing activity po. No? Then pagka natapos na sana yung pagtaas naman noong Pulau Overpass Bridge, de balak pa silang taasan muli para mas maging mataas ang elevation muli ng kalsada para makaiwas ng mas mas malaki ang racing level na nila. Unfortunately, inabutan po. So that study, yung hydrology study, yung flooding study dyan, may have to be updated also, Sir Jack. No? Kaya yan po, the whole government is already working on that. Ang DOTR sa pamumuno po ng aming budihing kalihim at chairman na si Secretary Lopez, ang DPWH, si Secretary Vince, MMDA, ang LGU, ang NLEX, at even mga pati yung AFP at saka Coast Guard na pinadala ng nagtutulungan na po. There are many more involved. It's a whole government approach plus the private sector finding the best solution, both immediate at saka for long term na dito sa flooding area.
1: Sir, last question siguro po, no? Sakali ba, sir, itong refund lang ang gagawin natin para again sa pamunuan ng NLEX, or meron pa kayong sanctions na ibibigay sa kanila?
6: I cannot make a statement on if there is any more sanction or anything that there has to be given to the NLEX Corporation. Kami po, we will await yung kanilang reply dun sa aming notice to explain. That will be reviewed, the process, and then management will have to bring it up to the board for appropriate decision or action on that regard.
1: Okay, nako. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay dito sa Arangkada Balita. Sir Julius Corpus po ng TRB. Again, happy weekend, sir, at mabuhay po kayo.
6: Maraming salamat po, Sir Jack, sa lahat nating kasamahan sa PRTV at at the same time, sa lahat po ng taga-subaybay ninyo sa inyong programa. Sana po maging ligtas kayo at maging maayos ang inyong paglalakbay sa ating mga kalsada, lalo na dito sa mga may problematic area na nagkakaroon ng pagbaha. Okay. Maraming salamat po sa lahat.
1: Sige, sir.
6: Magandang gabi po.
1: Salamat po, sir. Magandang gabi. Sumiklab ang dalawang magkasunod na forest fire sa Davao de Oro na labis na ikinabahala ng mga residente. Yan ang umarangkat ang balita ni Noreen Igonya.
7: Ikinabahala ng maraming residente sa Davao de Oro ang nangyaring sunod-sunod na forest fire sa kanilang probinsya nitong nakaraang araw. Una na riyan ang sunog na tumupok sa malaking bahagi ng kagubatan sa boundary ng Barangay Mapawa sa bayan ng Maragusan at Barangay Araybo sa bayan naman ng Pantukan na nag-umpisa ng alas 6 ng gabi nitong Setyembre 2. Alas 11:30 na ng gabi nang naapula ang apoy.
8: Sunog ang bukid o.
7: Kinabukasan, Setyembre 3, alas 2 ng hapon, may sumiklab na naman na forest fire sa kagubatang bahagi ng Barangay Ambawan sa bayan ng Compostela. Dahil sa bundok na bahagi na ito ng barangay, pahirapan ang pag-akyat ng mga bumbero dahil hindi ito kayang abutin ng anumang uri ng sasakyan. Kaya humingi na ng aerial support sa Eastern Mindanao Command ng AFP si Compostela Mayor Levy Abdao. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa pangyayari. Dahil nasa 1 kilometro pa ang layo ng residential area mula sa pinangyarihan ng sunog. Alas 9:58 kaninang umaga, idineklarang fire under control na ang insidente, ngunit patuloy itong inoobserbahan dahil na rin sa pangamba ng mga residente na magkasunog ulit at kakalat pa hanggang sa mga kabahayan. Ayon naman sa Office of Civil Defense 11, posibleng dahil sa matinding init na naranasan ngayon sa Davao Region, kaya nagkaroon ng forest fire.
9: More than the incident, I think what is more important ngayon, hindi lang sa impact ng El Nino on the fire. No? Actually, impact talaga yung fire is impact na ng El Nino. Na sinasabi nga ng ating mga eksperto, 100% certainty na severe El Nino is coming up to the first quarter of 2027.
7: Payo ni Dayang Hirang, lalong-lalo na sa mga magsasaka, na huwag na munang magkaingin sa kanilang mga sakahan upang makaiwas sa ganitong insidente. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dalawang magkahiwalay na grass fire naman ang sumiklab sa Tolosa at La Paz, Leyte. Yan ang umaarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
10: Kita sa kuha ang malaking apoy at makapal na usok nagmula sa tuyong damo sa Barangay San Roque, Tolosa, Leyte. Nangyaring insidente kahapon, Setyembre 3. At dahil malapit ang lugar sa compound at mga pasilidad ng Doralco, agad na kumilos ang mga responder.
11: Actually, waray pa determination gihapon na natong Bureau of Fire ano, regarding hand constant hand grass fire. Bali, nakita lang natong nga baga may da, mga aso nga nagawas di kang habukin. Salit nag-try ang aton forecom. Pag-check kung di nagtitikangan aso, so nagpa-lupadirahin drone, dito nakita nga may dangay ang grass fire na haigbawhan bukin.
10: Ayon sa Duralco, delikado ang ganitong insidente kung hindi agad maagapan. Malapit kasi ito sa mga power lines at iba pang pasilidad ng electric cooperative. Sakaling kumalat, maaaring madamay ang mga kable at iba pang electrical facilities.
11: Delikado ito na, no? Kumbaga kayin aton facilities, labi na aton mga substations, iya mga ligid ini actually is mga grasses. So kung baga dumako ini, yang anwari ka respondihin timprano, posible ini nga dumalagan ang kalayong adihan aton substations.
10: Bukod sa posibleng pagkasira ng mga pasilidad, maaari rin doong maging banta sa kaligtasan ng mga taong nasa paligid. Samantala, sa La Paz, Leyte, nagkaroon din ng grass fire na nagbigay pangamba sa mga residente. Agad naman itong tinutukan para maapula agad ng BFP La Paz, Leyte. Wala namang agarang ulat ng nasugat o nasawi dahil sa insidente. Ayon sa BFP ng Leyte, inaalam pa kung ang sunog ay nagmula sa upos ng sigarilyo, pagsisiga o dahil sa matinding init kahapon. Paalala rin ng mga otoridad dahil sa bilis ng pagkalat nito, iwasan ang pagsusunog ng tuyong damo at basura, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga bahay, establishmento at mga power facilities. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nakalabas na ng PNP General Hospital.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
0: Arangkada Balita.
12: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
13: ACS!
14: May nagbago! May arte! May budget!

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: Light glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: Nalusaw na ang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero uulanin pa rin ang ilang lugar sa bansa dahil naman sa habagat. Yan ang umarangkadang balita ni Justine Ignacio. Justine.
1: Yes, Jack, patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ang binabantayang low pressure area naman na dating bagyong Obet na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tuluyan na nga nalusaw nitong umaga. Samantala, isang bagyo naman ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng PAR o Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,695 kilometers east of extreme northern Luzon, taglay ang lakas na hangin na 45 kilometers per hour na may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa north-northwestward sa bilis at 20 kilometers per hour. Sa ngayon, mababa pa naman ang chance na pumasok ito sa loob ng bansa ayon sa pag-asa. At dahil habagat pa rin ang siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend, inaasahan ang malalakas na pag-ulan sa Zambales at Bataan na may sukat na 100 to 200 millimeters. 50 to 100 millimeters naman na pag-ulan ang inaasahan sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental at Oriental Mindoro. Ayon sa pag-asa, bahagya naman mababawasan ang mga pag-ulan pagdating ng Linggo. Gayunpaman, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar hanggang Lunes, September 7. Jack, pagdating naman sa lagay ng ating mga dam, as of 8 a.m. umabot na sa 204.17 ang antas ng tubig ng Angat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw Dam na nasa 751.29 meters, Binga Dam na nasa 573.95 meters, at San Roque Dam na lumagpas na sa normal high water level sa 285.15 meters. Kaya patuloy namang pinapayo ng mga residente na malapit sa mga nasabing dam na iwasan na muna ang anumang aktibidad sa ilog. At iyan na muna ang latest sa mga oras na ito. Balik sa iyo, Jack.
0: Maraming salamat, Justine Ignacio.
2: Nakalabas na ng PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Bonoan na palayain siya. Ito'y matapos siyang alisin bilang co-accused ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder kaugnay ng flood control scandal. Sakay ng isang puting SUV, lumabas si Bonoan ng PNP headquarters pasado alas 10:30 kaninang umaga. Pag-usapan natin ang issue ng flood control anomalies kasama ang Prof. of Public Administration, Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor. Welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang gabi sa iyo at sa ating mga tagapakinig o tagapanood. Salamat sa imbitasyon.
2: Eto nga po, yung balita kanina ay nakalabas na ng ospital. May release order na si former Secretary Bonoan ng DPWH dahil nga ang gagawin po siyang state witness no, dito sa flood control scandal corruption case. Sa madaling salita po, para sa ordinaryong mamamayan, win-win ba ito na makakakuha na tayo ng big fish o baka maging paraan lang ito para makaligtas ang mga totoong may kasalanan?
3: Actually, kung ako yung tatanungin, batay sa aming yung discipline namin no, for, sa public administration, loss-loss ito. Okay. Hindi ito win-win sa aking pagtingin. Ano? Sapagkat ang pagkakamali, lalo na sa serbisyo publiko, at lalo na ng isang namumuno siya sa isang ahensya na napakalaki ng responsibilidad pagdating sa public works, hindi ba?
2: Opo.
3: Ito ay supreme responsibility na siguro kasunod sa Pangulo ng Bansa, ang responsable sa ahensya at anumang ginagawa ng ahensya, ang ultimate na may pananagutan ay ang pinakapinuno ng ahensyang binabanggit.
2: Mm-mm. So parang ang feeling niyo po, Prof, ay isa siya sa mga big fish, hindi ho ba, na pinakawalan?
3: Actually, siya ay big fish dun sa issue ng public works, dun sa hinaharap ng bayan natin kaugnay ng DPWH, at ito ay nasa lahat ng media, di ba? May panahon na ito yung talagang nakalatag sa lahat ng media, yung napaka-controversial na usapin sa public works.
2: Opo.
3: At dahil dito, hindi ito isang maliit na bagay, at hindi rin ito maliit dahil yung level at yung amount involved, yung responsibilidad na hinahawakan ay napakalaki. So hindi ito isang parang nakamiss ka lang ng isang meeting, merong pagkakamali na maliit sa isang ginawang public office. Mm-hmm. Ang laki ng responsibilidad niya. Ito ay siya ang pangunahin, ano, kumbaga frontliner na may responsibilidad dito sa isang malaking issue na hinaharap natin.
2: Mm-mm. Parang po yung pagiging head of agency rin, no, ni VP Sara, yes, sa impeachment trial. Ayun nga, yes, po pala, ano po ang masasabi niyo so far sa impeachment trial natin ngayon?
3: Actually, palagay ko ginagawa ng Senado yung pwede niyang gawin. Sinisikap nilang pabilisin yung proseso ng pagdinig, dahil ang bayan natin, dahil sa dami ng ating problemang hinaharap, ay talagang eager, no? Talagang gusto na rin makinig, pero gusto nilang makita yung ending, yung katapusan nito. Paano ba matatapos ang pagresolba ng isang public problem?
2: Yun nga po. Pero sa tingin niyo po ba ay interesado pa rin ang taong bayan, o baka meron na silang tinatawag na impeachment fatigue? Dahil po medyo nagda-drag on na po itong kaso eh. And life goes on. And life goes on means mag-wade, maglalakad ka sa baha. At bibili ka pa rin ng mahal na bilihin. Kumbaga marami pa tayong ibang problema, Prof.
3: Patong-patong yung problema natin, ano, taas ng bilihin, baha, yung mga kaso ng yung sa impeachment, yung allegation sa corruption ng hindi lang isang ahensya, may iba-ibang ahensya. Patong-patong ang pinoproblema ng bayan. Sa aking palagay, bagaman at humaharap sa bagyo, sa ulan, sa baha ang mga kababayan natin, malakas ang loob na dinadaanan nila ito anumang hirap, subalit hindi nawawala sa kanilang puso at pag-iisip yung hahantungan ng ating political issues, kagaya ng ano nga ba ang kinahinatnan ng public works problem, ano nga ba ang mangyayari dito sa impeachment ng ikalawang pangulo. Palagay ko, sabihin natin pansamantala hinaharap natin ang baha, ulan, gutom, walang kawalan ng bahay, andun pa rin sa isip ng kababayan natin na ang ugat ng problema natin ay andito sa serbisyo publiko ng ating mga kababayan.
2: Mm-mm. Kasi yung iba po na nakakausap po natin, yung iba talaga, yung mga aware and talagang sinusubaybayan nila, no, ay gusto talaga nilang makita yung accountability. At talagang binabantayan nila yung mga ebidensya. Pero yung iba naman po ay kumbaga nawawala na ng pag-asa. Ang sagot nila, naku, kahit naman mangyari yan, ganun pa rin. Pareho lang.
3: Pero ito kasi yung isang mukha ng accountability eh. May mga kababayan tayo na masikap, naghihintay, ano nga ba ang kahihintnan? Ano nga ba ang ending nitong issues na ito? So at the end of the day, hinihingi nila, hindi nagsasalita, nanonood, nakikinig, tinitingnan ang balita, paano nag-a-unfold ang problem solving. Pero at the end of the day, hinihingi nila pa rin accountability ng mga nasa public service. Mm-hmm. Yung kababayan natin na sobrang on a day-to-day basis humaharap sa baha, humaharap sa kawalanan ng bahay nila, kawalan ng trabaho, ng makakain, not even within the day, ano?
2: Mm-hmm.
3: Hindi sila sigurado rito. Siguro pansamantala, andun yung focus nila eh. Pero at the back of their mind, sa aking palagay, ang kanilang kalooban ay umaasa sila na marisolba kung ano man yung problema sa korupsyon at mapunta sa bayan yung dapat mapunta sa kanila. Paligay ko andun yung hope. Kaya lang for those who have lost houses, no, yung nawalan ng bahay, nasa gitna ng baha, syempre tatawirin muna nila yung baha bago nila muling isipin itong issue na ito ng corruption, ng nawalan ng pagtingin sa ating mga maliliit na kababayan. Pero andun sa puso nila yon eh, at nasa isip nila na magkaroon sila ng yung parang ang tawag natin vengeance, nung pag kung sinong nagkamali, dapat harapin nila yung kanilang responsibilidad at yung consequence ng pagkakamali.
2: At eto nga po yung arrest warrant ni VP Sara Duterte, no, mainit itong binabantayan ngayon ng media dahil sa kanyang kasong grave threats. Sa tingin niyo po ba, paano naman ito tinitingnan kaya ng isang ordinaryong Pilipino? Pantay na pagpapatupad ba ito ng batas o ganti lang, sa politika lang sa paningin ng marami?
3: Actually, paligay ko ang ating kababayan ay hati, nahahati dun sa gustong makamit yung hustisya sa anumang nagawang pagkukulang ng Vice Presidente. Subalit alam din naman natin na maraming mga loyal followers ang Vice Presidente. At dahil dito, ito yung grupo ng mga kababayan natin na kung saan may depensa, may pagmamalasakit at inaasahan nila na mapawalang sala ang Vice President, no? So paligay ko in that sense, medyo divided yung ating kababayan. Pero sa kaibuturan ng puso, nag-e-expect pa rin sila ng malutas ang hustisya, malutas ang kawalan ng poverty. So at the end of the day, kung maipakita ng marangal, ng maayos ang justice dun sa kaso ni Vice President Sara, magandang maipaliwanag din dun sa kanyang mga followers at mga kaibigan kung ano ang ibig sabihin ng isang public administrative process na para sa bayan.
2: Kasi po, yung iba rin, syempre, sabi nyo na nga, marami pa rin, siya pa rin yung very popular, ano? Especially sa pagdating ng 2028. At hindi maikakaila po kasi yun na nasa back ng minds ng lahat na may kinalaman ito sa pagpasok ng 2028 presidential elections. And so, now na nakikita siya ng kanyang mga followers na sabi nga, very, very loyal, no? Sa kanya, hindi ho ba baka lalo pa silang mag-sympathize kapag nakita na inaaresto na ang kanilang idolo?
3: Hindi natin maaalis na merong mga super, super loyalist sa kanya, no? Hindi natin maaalis yun. At yun, nire-respeto ng bayan natin. Kanya-kanyang opinion, ano ang pagtingin, ano ang pagsusuri nila. Subalit sa aking palagay, itong proseso ng impeachment ay isang paraan kung paano pinapakita na naging fair ba ang judgment dito sa kaso na ito? Naging patas ba? At dahil dito, lumalabas ang tunay, ang katotohanan, lumalabas ang datos, at siguro yung iba, makukumbinsi sila na, ito nga yung resulta ng mga ginawa. So, paligay ko merong dahan-dahang nakikita yung ganong liwanag. Uh-uh. Pero hindi natin pwedeng sabihin 100% ng Pilipino ay mawawala ng tiwala sa Vice President. Merong ibang mananatili na bilang loyalista nila.
2: Or baka madagdagan dahil alam niyo naman po ang ugali ng Pilipino. Nasa kultura natin yung maging maawain at kumakampi sa underdog. In this case, kasi siya yung aarestuhin.
3: Oo, pero ito nga yung isa nating siguro dapat labanan sa politika. Yung underdog ay hindi necessarily yung inaapi, no? At the end of the day, the Filipino people are the underdogs. Yung kawalan ng tunay na serbisyo, kakulangan ng serbisyo dahil napupunta lamang sa ilang pribadong interes, ito yung nagtitrigger ng pagiging mas underdog ng ating mga kababayan na nasa ibaba na nga, no? So I think yung makita ang katotohanan, yung justice, yung fairness din ng proseso mahalaga. Fair ba ang naging proseso? Paligay ko yung kababayan naman natin may liwanag sa pag-iisip na makikita kung ano ang fair, kung ano ang tama. At hindi lahat ng pagkakataon kung ano ang gusto kong mangyari ay ito ang mangyayari.
2: Opo. And last question, Prof, sa gitna ng lahat ng political drama na ito, ano naman kaya magiging naging totoong epekto nito sa buhay ng pangkaraniwang Pilipino, paano po natin masisiguro na hindi natatabunan ang mga totoong issue tulad ng sabi nga natin kanina, presyo ng bilihin, baha at trabaho?
3: Isang mahusay na siguro yung commitment talaga ng namumuno, no, na malampasan yung mga hamon ngayon, napakahirap ng mga hamon ngayong panahon na ito. Pero sana ma-appreciate din ng kababayan natin na merong ilang namumuno or merong namumuno sa ating society na nagpupursige pa rin maiahon tayo. Napakahirap eh, baon na baon tayo niya sa lahat na yata ng ano, no, ng problema at kaapihan, yung panahon, yung bagyo, yung kawalan ng bahay, yung pagtaas ng oil at ng gasolina, super problem din natin ito.
2: Saka yung ano po, yung dollar peso rate, grabe po.
3: Exactly. Sobrang baba na sa matagal na panahon ngayon yung pinakamababa yatin na natin na naaabot, no? Kaya lahat ito patong-patong na burden. So, ang pagkakaisa, yung tatag ng paniniwala na mangingibabaw pa rin yung tama. Paligay ko ito yung dapat na mabigyan ng parang suporta, no? Hindi maging napaka-depressing lalo ng sitwasyon. So yung unfairness na nakikita sa proseso, halimbawa, nakakadagdag ito dun sa bigat eh. Mabigat na nga yung buhay ng maraming

0: Edna ko. Happy weekend po sa inyo, Prof.
1: Salamat at gayon din sa inyo.
0: Posibleng talakayin muli ng Senate Impeachment Court ang conviction threshold sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte kasabay ng pagbabago ng bilang ng mga senador. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
2: Sa pagpasok ng 2027 budget deliberations, puspusan na ang pagkilos ng Senado para isabay ito sa paglilitis sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nais ng Senate Impeachment Court na matapos ang trial bago magpasko. Pero giit ni Zubiri, dahil sa pagbabago sa bilang ng mga senador, may ilang miyembro na nagnanais muling silipin at ibaba ang conviction threshold.
3: It's just the talk by the colleagues during caucus. There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at being sa at large. So pugante at large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
2: Samantala, formal nang inamyendahan ng Senado ang patakaran nito upang maipagpatuloy ang budget hearings kasabay ng plenary session.
3: Sa rules po natin, bawal makipag-meeting ng session time, which is basically 3 o'clock upwards. There will be no meetings or hearings coinciding with the session of the plenary session of the Senate. This time, we amended the rules to allow it so that we can tackle also the budget, but only for the budget.
2: Inanunsyo na rin ang posibleng schedule ng Senado alinsunod sa impeachment trial, budget deliberations at mga priority LEDAC measures. Samantala, humingi naman ng pangunawa si Zubiri sa publiko kaugnay ng kasalukuyang pinagdaraan ng kondisyon sa kalusugan ng kapwa senador na si Senator Loren Legarda.
3: Nag-usap naman kami ni Senator Loren. Si Senator Loren talaga has a serious, it's a lung illness. Oh, I'm not sure if I'm supposed to say this, but it's a lung illness. So she's seeking medical attention for that, which needs heavy medication. So sana naman pag-unawaan din ng ating mga kababayan. It's a serious lung ailment.
2: Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sinampahan ng reklamo qualified human trafficking ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umunoy honey trap plot o tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Kasama rin sa kaso sina Attorney Rui Rondain at Attorney Orlando Menjola at dalawang junior associates ng kanilang law firm. Gayun din ang talent manager na si Aliasken na nagbunyag ng planong paninira kay Recto.
5: Ang findings natin, they are guilty or they are supposed to be committed qualified human trafficking. No, andun doon lahat yung elements and the individuals the charges will be filed to the following: Congressman Leandro Leviste, former Congressman Jing Paras, the four lawyers of Rondain and Menjola, and Lito de Guzman kasama siya ulit sa qualified human trafficking.
0: Bumagal ang inflation nitong Agosto. Pero nagbabala ang Philippine Statistics Authority sa posibleng pagtaas ng presyo ng ilang pagkain dahil sa sama ng panahon. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
6: Bahagyang bumagal ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagal sa 6.1% ang inflation mula sa 6.2% noong Hulyo. Ito na ang ika-apat na sunod na buwan na nagkaroon ng pagbagal ng inflation sa gitna ng gulo sa gitnang silangan. Naka-impluensya rito ang pagbagal ng inflation sa pagkain, bahay, kuryente, produktong petrolyo at tubig.
7: In general, bumaba yung ating inflation, pero itong transport, significant din yung kanyang increase. May mga items tayo doon na bumaba like meat, vegetables, na parang na compensate naman na upward movement itong transport.
6: Bumilis ang inflation sa bigas na isa sa pinakamalaking kinokonsumo ng mga pamilyang Pilipino. Nagbabadya din ang epekto ng

0: mga bagyo at habagat sa presyo ng pagkain, lalo na ng gulay.
1: Ito ay una, nagkakaroon ng impact dun sa ating food products, particularly yung vegetables. No? Ang expectation natin, baka mag-change ng movement ito for the month of September. Provincial offices reported na nakita silang pagtaas ng presyo ng vegetables, particularly during the last week nitong buwan ng August.
0: May epekto din sa mga imported na bilihin ang paghina ng piso kontra dolyar na kasalukuyan naglalaro sa 62 pesos.
1: Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
0: Para makontrol ang price pressures, patuloy na nakaalalay ang pamahalaan sa pamamagitan ng uplift. Kabilang na dito ang pinalawak ng Kadiwa outlets at libreng bigas at fuel assistance sa vulnerable transport groups. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na naglalayong mapaigting ang libreng edukasyon sa kolehiyo. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
3: Today, we make good on our promise of quality education by strengthening its foundation and expanding opportunities for millions of Filipino learners.
4: Ito ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa milyong-milyong estudyanteng Pilipino. Pinirmahan na kasi ngayong umaga ng Pangulo ang mga amyenda sa RA 10931 o ang Universal Access to Quality Education Act mula sa orihinal na batas kung saan libre ang matrikula at ibang school fees sa mga state universities and colleges, local universities and colleges, at state-run technical vocational institutions. Sinisiguro sa ilalim ng inamyendang batas na maaabutan ng tulong ng pamahalaan ang mga pamilyang kapuspalad kabilang ang mga four-piece beneficiaries. Lalawakin din sa ilalim ng inamyendang batas ang tulong pinansyal at pagbubutihin ng monitoring at accountability mechanism ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education.
3: Poor and deserving students taking priority programs who are not covered by existing grants may also receive government support to pursue their studies in qualified private higher education and technical vocational institutions. This expands the opportunities for more Filipinos to earn a degree, a diploma, or a skills qualification.
4: Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mula sa 2 milyong estudyanteng benepisyaryo ng free higher education, tumaas na ito sa 2.6 million beneficiaries. Isa sa mga benepisyaryo ng tulong-dulong program ng CHED na si Kenzie Thomas, isang fourth-year elementary education student mula sa Immaculada Conception College na dumalo sa signing event ng Pangulo. Para sa kanya, malaking tulong ang tulong pinansyal na ipinagkaloob ng gobyerno para sa kanyang pag-aaral.
5: Sobrang laking tulong po yun, lalo na po sa mga katulad ko na may mga pangarap na gusto po na mag-give back sa parents, na gusto po na hindi na po maging ganun kung ano po kami. Gusto pong umangat talaga kasi may mga dream po kami.
4: Kaya isa sa mga prioridad ng Pangulo ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat Pilipino. Sa ngayon ay sisimulan na ng CHED ang paggawa ng guidelines base sa inamyendahang Tertiary Education Act.
6: Yung si Equity Group namin, meron na kaming guidelines, meron na kaming pinilabas na CMO, the prioritization for the Equity Group namin, yung single parent, yung PWD, and other special groups natin.
4: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Hinikayat ng Supreme Court at Integrated Bar of the Philippines sa Ombudsman Boying Remulla na magsampa ng reklamo kasunod ito ng kontrobersyal na komento niya tungkol sa estado ng justice system sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
8: Secretary, to acknowledge our esteemed
9: hindi lang ang kanilang budget para sa 2027 ang nabigyan ng spotlight sa pagdalo ni Ombudsman Boying Remulla sa Senate Finance Committee deliberations nitong Huwebes. Umigay din ang tila pagkwestiyon ng Ombudsman sa justice system ng Pilipinas.
8: Never has the judiciary accounted for everything that they've been doing. It is something that we have to examine as a country because When businessmen come in to invest and create jobs and give progress to the country, when a case is thrown and a monkey wrench is thrown into the business, there's no certainty that the case will be finished within a certain amount of time.
9: Naidiretso na rin ni Remulla ang hinaing na ito kay Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonen.
8: Of course, sometimes he cautions me about speaking out about these things that I'm saying. But it has to be said. We cannot hold this back anymore. I mean, how many times do you have in your life to serve as ombudsman and give your critique of what's happening in society? And I'm sure that I have distressed our Chief Justice in many times with my remarks. But it has to happen. It has to be done, Your Honor.
9: Matapos ang kanyang mga komento, agad na naglabas ang Korte Suprema ng pahayag. Bukasan nila ang Korte Suprema sa mga kritisismo. Pero pagdating sa mga alegasyon laban sa mga hukom at korte, dapat maidaan-an nila ito sa tamang proseso para maimbestigahan. Nilinaw ng korte na hindi ito basta makakakilos batay lamang sa mga pahayag sa publiko, lalo na kung buong appellate court ang inaakusahan. Ganito rin ang naging komento ni Integrated Bar of the Philippines National President Alan Panolo. Hindi rin sang-ayon ng IBP sa anumang uri ng abuse of power sa hudikatura. Patuloy pang hinihintay ang sagot ng ombudsman pagdating sa imbitasyon ng Korte Suprema at IBP ukol dito. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
7: Umarangkada na sa ikatlong round ng US Open si Pinoy Tennis Pride Alex Ayala matapos magwagi laban kay Ukrainian player Oleksandra Olinkova. Sa score ng 6-1, 6-4, nilampaso ni Ayala si Olinkova sa Louis Armstrong Stadium para sa kanyang huling Grand Slam ngayong taon. Seeded bilang number 17 din ang 21-year-old Filipino tennis ace sa torneo. Sunod naman mga kalaban ni Ayala, si world number 14 na si Iva Jovic mula sa Amerika sa susunod na round. Una nang nagharap ang dalawang rising tennis players sa Stars of the Open exhibition kung saan nag-trend online ang pagsama nila sa kanilang court ng mga kanilang mga ama. Ito ang unang pagkakataon na umabante si Ayala sa ikatlong round ng US Open.
2: Inilabas na ang ticket details para sa The Romantic Tour Concert ng Filipino-American singer-songwriter na si Bruno Mars. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng Live Nation Philippines ang seat plan at ticket prices na nagkakahalaga na mula 1,500 pesos hanggang humigit kumulang 24,000 pesos. Magsisimula ang ticket selling para sa concert ng Just the Way You Are hitmaker simula sa September 11 para sa artist pre-sale at September 14 para sa general on sale. Gaganapin ang The Romantic Tour Concert sa May 15 at 16 sa susunod na taon sa Philippine Arena sa Bulacan. Ayan,
10: gano'n kaya kataas yung 1.5, no?
2: Ah, okay na rin. Gusto mo lang makinig minsan, di ba? Yung mahal eh. 24,000, ano?
10: 24,000, ano? Baka wow. Kasama mo siya. Kumanta.
2: Akala mo, kumanta ka na okay. Ayun, congrats kay Alex and good luck. Best friend niya to eh, yung mga kalaban niya eh.
10: Si Iva Jovic siya,
2: Yeah, let's see. I'm sure it's going to be a great game. Pero sana manalo si Alex.
10: Oo, siyempre. Nandun yung bias natin.
2: Yes, at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
7: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
11: The Great Threat. Exclusive! MMDA General Manager Nicolas Torre nagsalita na ukol sa illegal na pagdaan sa EDSA busway, maling plaka at iba pang paglabag inamin. Motoristang patuloy na nagmamaneho kahit na huli na sa pamimeke ng plaka, sinopla ng LTO. Isa pang exclusive, motor napper sa Laguna, patay ng manlaban sa pulis. Tatlong pata patay matapos matrap sa sunog sa Mandaluyong. Dating DPWH Secretary Bunoan, laya na sa BNP custody, humarap sa hiwalay na graft arraignment. Reklamong human trafficking laban kay Congressman Labiste, kaugnay na umano'y honey trap operation, isinampana sa DOJ. At Alex Ayala, ahabante na sa third round ng US Open.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa arrest warrant kay Vice President Sara Duterte. Ipinaaaresto ng Quezon City Regional Trial Court ang Vice Presidente kaugnay ng pagbabanta o umano niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Lead naman ng kampo ng Vice, wala siyang balak na takasan ang batas. Live mula sa Quezon City, nagpa-patrol, Karen Di Guzman. Karen, dumating na ba dyan si Vice President Sara Duterte?
2: Alvin, sa mga oras na ito ay wala pa rin kumpirmasyon kung darating para magpiansa si Vice President Sara Duterte. Kasunod nga ng paglabas ng warrant of arrest na inihain ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 laban sa kanya. Samantala, kalalabas nga lamang ng mga pulis ng Quezon City Police District na iginiit na nais lang naman nila magbatid na seguridad dito sa lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ng Vice na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin nila ang lahat ng legal na remedyo at bagamat may pagkwestiyon sa jurisdiction ay walang intensyon ng pangalawang pangulo na takasan ang batas. Nag-ugat ang kaso sa mga pahayag ni Duterte sa isang online briefing na may kinausap na siyang papatay umano kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papas lang sa kanya. Pero kalaunan, iginiit ni Duterte na malisyosong kinuha sa maling konteksto ang kanyang mga pahayag. Una nang hiniling ng kampo ni Duterte na ibasura ang nasabing reklamo dahil sa kakulangan ng jurisdiksyon. Naniniwala din silang hindi siya dapat kasuhan lalo't isa siyang impeachable officer. Hindi naman ito kinatigan ng korte. Ayon sa Department of Justice, nakakita ang korte ng probable cause para ituloy ang paglilitis laban sa vice-presidente sa lahat ng tatlong bilang ng grave threats. Batay sa kopya ng warrant of arrest, itinakda ng korte sa 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat bilang ng grave threats. Sinabi naman ng palasyo na ginagalang ito ang anumang desisyon o kautasan ng korte. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulla, balak maghain ng piyansa ang kampo ni Duterte. Bandang alas 4 ng hapon nang dumating sa Quezon City Hall of Justice ang ilang pulis, kabilang na ang hepe ng Quezon City Police District. Pero ayon kay Police Brigadier General Christopher Olazo, wala silang impormasyon tungkol kay Duterte at nandito lang sila para magbigay ng seguridad alinsunod sa hiling ng korte. Dumating din ang ilang tauhan ng NBI na may bitbit na dokumento pero tumanggi sila magbigay ng pahayag. Bago mag-alas 5 ng hapon, isinira na ng mga gwardya ang pinto ng gusali. Alvin, lumabas na nga yung mga pulis na dumating dito kanina, mahigit 50 sila na nandito na sinabi nga na nandito lamang para sa seguridad. Nakapanayam nga natin si District Director, pakinggan natin ang kanyang pahayag.
3: Hindi naman po dun sa i-implement na yung warrant of arrest against Vice President.
4: Wala pong ganun.
5: Wala pong profiling.
4: Wala po. At nag-request po yung court ng security kaya lang po kami nandito.
3: Pero wala medyo po kayong information kung darating po yung kampo ni Vice President Sara Duterte to
5: or kung dumating na, sir.
4: Wala po kaming alam as of now at kita nyo naman, wala naman po tayong nakitang dumating.
2: Samantala, Alvin, kasama nga itong aligasyon ng grave threat sa mga impeachment article na isinailalim sa paglilitis sa Senado laban sa vice-presidente. Sa ngayon, inaabangan pa ang susunod na hakbang ng kampo ni Duterte at kung kailan siya magpapiansa. Bago nga tayo magsimula, Alvin, ay tinanong natin yung kanyang abogado pero ayon sa kanila ay wala silang ibang pahayag kundi yung sinabi na magagawa o maggagawin nila lahat ng legal na remedyo para sa nasabing kaso. Alvin?
1: Karen, ayon sa batas, kailangan bang pumunta dyan ang Vice Presidente para siya mismo ang maglagak ng piyansa o pwedeng abogado ang gagawa niyan?
2: Alvin, base doon sa PNP na kinausap na natin kanina ay kinakailangan mismo yung taong akusado o si Vice President Sara Duterte ang maghain ng kanyang piyansa dito sa korte. Ito nga yung ginawa, matandaan natin ang ginawa ni Senator Marcoleta noong siya ay usang sumuko doon sa Sandigan Bayan. Kaya naman yun yung tinatanong natin sa kanya mga abogado, pero ayon sa kanya, sa isang mensahe na ipinadala sa ABS-CBN News, ay nakikipag-usap pa siya doon sa kanyang kliyente kay Vice President Sara Duterte doon nga sa mga susunod na hakbang. Alvin?
1: Pero paano yan, Karen? Kung tama ang sinasabi mo na kailangan ang Vice President ang pumunta dyan, eh, hindi ba ipa-weekend? Pwede bang maglagak siya ng piyansa after na ng office hours, antayin siya ni Judge? O pwede ba yan weekend mismo? O pwedeng pagpalunes na?
2: Alvin, ayon nga dito sa korte, ay may ilan naman sila mga tauhan tuwing weekend. So, posible pa rin na makapagpiyansa nga si Vice President kahit weekend. At yun din yung naranasan natin sa ibang mga korte. Meron din talagang mga korte na bukas kahit weekend. So, posible, hintayin natin yung magiging final na desisyon ng kampo ni Duterte kung magka-file nga siya ng bail ngayong weekend. Alvin?
1: Maraming salamat, Karen De Guzman. Umami na si MMDA General Manager Nicolas Torre sa illegal na pagdaan ng kanyang personal na SUV sa EDSA busway, pati sa iba pang paglabag gaya ng paggamit ng maling plaka at MMDA markings sa sariling sasakyan. Humarap din siya sa LTO para magbayad ng multa. Exclusive ng Papa Droll, Johnson Manabat.
6: Ito ang video ng isang motorista kung saan kita ang puting sasakyan na may blinker at markings ng MMDA patrol habang binabaybay ang EDSA busway. Agad na naglabas ng Land Transportation Office ng show cause order para pagpaliwanagin ng may-ari nito. Pero yun pala, ang may-ari ng sasakyan ay walang iba kundi si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
7: Yes, yes, sa kayo.
8: You're not the driver.
7: Ah, hindi ako nag-drive. May driver ako. Ang sasakyan ay personal kong vehicle. Okay? Nung ma-assign ako sa MMDA, dala-dala ko yan. In the process ng transfer ngayon sa pangalan ko. Armored vehicle kasi yan. Siyempre, hindi ko naman maitago kung ano ang pinagdaanan ko at kung ano ang threats na, you know, security requirements.
6: Paliwanag ni Torre, hindi na niya hinintay ang government-issued vehicle para sa kanya bilang opisyal ng MMDA at nagdesisyong gamitin ang personal niyang sasakyan.
7: Pinagmukha ko siyang opisyal, no? Dahil nilagyan ko ng marquee sa MMDA kasi ang gusto ko nga, pag ako'y lumalakad at ako'y naka-uniforme, rather than use an unmarked vehicle, I'd rather use marked vehicle kasi, siyempre, pag may madaanan akong banggaan para pag ako'y nag-intervene sa isang incident, edi official vehicle ang dala ko.
6: Bukod sa illegal na pagdaan sa EDSA busway, may iba pang nadiskubre ang Land Transportation Office.
9: Hindi naman siya naka-on yung blinker, hindi rumiresponde sa pangyayari. Nag-verify kami kaagad, doon sa result ng verification, lumalabas na yung plate number nakalagay siya sa isang truck ng MMDA.
6: Patong-patong na paglabag sa Land Transportation and Traffic Code ang kinakaharap ni Torre, gayon din ang pagiging reckless ng kanyang driver sa pagdaan nito sa busway.
10: Binayaran na ni GM Torre ang multa niya at ng kanyang driver dahil sa traffic violation. Pero ang sabi ng LTO, kahit nakapagbayad na, hindi pa rin mailalabas mula dito ang sasakyan na ito. Sabi ng LTO, yung blinker na ikinabit sa sasakyan, bawal. Pati ang markings at logo ng MMDA kahit pa opisyal ka ng ahensya, bawal din. Nadiskubre na yung plaka na ikinabit sa SUV, hindi rin tumutugma sa mismong sasakyan.
6: Paliwanag ng LTO, may mga piling opisyal lang ng pamahalaan ang pinapayagang gumamit ng blinker, gaya ng sasakyan ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, mga law enforcement agency at mga ambulansya. Sa kabila nito, sabi ng mismong chairman ng MMDA, tuloy lang ang trabaho ni Torre at ipinauubayan na nila sa LTO ang pag-iimbestiga.
11: Ito naman pong insidente na ito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung yung investigation.
6: Humingi naman ng paumanhin si Torre.
7: Naintindihan ko ang inggalit ng mga netizens and I really apologize for that. I myself is disappointed with myself bakit ang hindi ko sa shortcut.
6: Umaasa ang LTO na ang insidenteng ito ay magsisilbing babala at paalaala sa mga opisyal ng gobyerno na huwag baliin ang batas at maging mabuting halimbawa sa publiko. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
8: Patay ang isa sa riding in tandem na nanghold up at tumangay sa motorsiklo ng isang rider sa Santa Rosa, Laguna. Nakaenkwento nila ang mga pulis na tumutugis sa kanila. Yan ang exclusive CCTV patrol ni Jeff Caparas.
12: Alado hating gabi sa kasagsagan ng buhos ng ulan ngayong Biyernes, huminto at sumilong sa bahagi ng Barangay Malitlit, Santa Rosa, Laguna, ang babaeng motorista na ito. Habang inaantay na tumila ang ulan, nais patansa ng riding in tandem. Nilapitan na tinutukan siya ng baril ng bumabang back rider at saka tinangay ang kanyang bag at motorsiklo. Matapos ang krimen, magkahiwalay na tumakas ang dalawa.
13: So para lituhin yung mga backtracking, ginagawa nila separate lagi para dalawa, medyo malito.
12: Agad na nagpunta at nag-report sa Santa Rosa Police ang biktima at ikinasa ang dragnet at follow-up operation para tugisin ang dalawang suspect. Nagsagawa rin ng backtracking sa mga CCTV footage ng Santa Rosa Police sa mga posibleng dinaanan ng mga suspect.
14: Pasado alas 4 ng madaling araw nang mamataan ng mga operatiba ang isa sa mga suspect na sakay ng motorsiklong tumutugba sa motor ng biktima. Sinundan nila ito sa mga barangay ng Dila, Dita at Malitlit. At nang makahalata umano ang suspect, ay bigla silang pinaputokan ito na nauwi sa engkwentro.
12: Dead on the spot ang suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib.
13: From main road, lumiko siya dun sa part na madilim. Gusto niya sanang tumakbo. Pagtakbo niya, nagpaputok na siya. Nagpaputok. So, pinutokan na rin ang tropa natin.
12: Na-recover sa crime scene ang motor ng biktima. Isang caliber .38 revolver at sling bag na pinaniniwala ang pag-aari ng biktima. May nakuha rin mga hinihinalang sabu mula sa suspect. Muli namang paalala ng PNP sa mga motorista lalo na ngayong tag-ulan.
13: Kung nagpapatila sila ng ulan o sisilong sila sa ulan is find place na maraming tao ka. Just like barangay, police station at saka yung mga crowd, mga convenience store para lang po maiwasan natin yung mga isolated places na kagaya na to na prone siya para magkaroon ng motor napping incident.
12: Patuloy na tinutugis ang nakatakas sa kasama ng napatay na suspect. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
15: Patay ang tatlong batang natrap sa sunog sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
16: Sumiklab ang sunog sa ika-apat na palapag ng bahay na ito sa Addition Hills, Mandaluyong City nitong Webes ng gabi. Nagtulong-tulong ang mga residente sa pag-apula ng apoy gamit ang mga balde ng tubig at fire extinguisher. Agad ding naapula ang sunog at ayon sa Bureau of Fire Protection, walang itinaas na alarma. Pero hindi nakaligtas ang tatlong minor de edad na nasa silid kung saan sumiklab ang sunog.
17: Yung dalawa, talagang natrap na sila sa loob. Gawa na puro mga bata sila yung natrap sa loob, yung 2 years old, tsaka 4 years old. Yung 7 years old, nagawa pa maaga pang palabas ng kwarto. Nakakita siya ng mga responder natin, dinala agad sa hospital. Unfortunately po, both parents po nung dalawa ay nasa trabaho po.
16: Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na may tinatayang 200,000 pisong halaga ng pinsala. May paalala naman ang BFP, lalo na sa mga may mga kasamang bata sa bahay.
17: At maaari po, natin po silang iiwan ng unattended. Kung kaya naman po may pupuntahan, maaari ipag-bill natin to sa ating mga kasama sa bahay, mga kamag-anak. Ilayo rin po natin sana yung mga flammable items sa maaabot ng mga batang ito. Turuan po yung mga bata kung paano po yung tama evacuation plan or evacuation route sa bahay.
16: Nakikituloy muna sa kanilang kaanak ang pamilyang apektado ng sunog. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
18: Mga kapamilya, bahagyang bumuti na ang daloy ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga. Pero nagbabala ang pamunuan ng NLEX na posibleng muling tumaas ang tubig kapag bumuhos ang malakas na ulan. At live mula sa San Simon, Pampanga, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ikaw ba ay lumulusong pa sa baha?
19: Tony, kaninang umaga ay halos wala ng baha sa may San Simon Interchange dyan sa San Simon, Pampanga. Pero tumaas muli yung tubig matapos bumuhos yung malakas na ulan. Kaya patuloy yung siphoning na ginagawa ng NLEX. Bukod dito ay naglagay rin sila ng mga panibagong flood barrier sa lugar. Dadaanan pa naman ng iba't ibang uri o klase ng sasakyan ang San Simon Interchange.
20: Humupa na ang baha sa northbound portion ng NLEX sa San Simon, Pampanga sa may tulaok nitong umaga. Tuloy-tuloy na rin ang daloy ng trapiko sa lugar, bagamat may bahagyang pagbagal dahil dalawang lane lang ang bukas sa mga motorista. Habang nagsisilbing harang ang flood barrier para hindi makapasok ang tubig sa expressway. Napansin ng mga motorista ang pagbuti ng sitwasyon ngayon kumpara noong mga nakaraang araw kung saan halos hindi umusad ang trapiko sa lugar.
21: Okay naman po ma'am. Medyo nagkaroon lang ng konting pusad, bagal ng traffic dyan sa may mismong bridge ng San Simon po.
22: Hindi naman na ganun kataas yung baha kasi may nagpapump naman na po. Dire-diretso naman na po yung flow kahit yung maliliit na kotse nakakadaan naman na po.
20: Pero sa may San Simon Interchange, tumaas ulit ang tubig matapos bumuhos ang malakas na ulan. Naglagay naman ang mga tauhan ng NLEX ng rapid flood barrier para mabawasan o mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
23: Down po, maaaring ma-experience po natin din mga downpour at for any reason na tumaas po ulit yung tubig dito. Before that, siguro mga hours before that na hindi na po padadaanan na mag-advise po ulit kami na mas maayos.
20: Sa ngayon, flood barriers at siphoning o pagbomba ng tubig palabas ang magsisilbing pansamantalang hakbang sakaling muling tumaas ang tubig sa lugar. Kaya hinihiling ng NLEX ang pangunawa ng mga motorista habang hinihintay ang pagpapatupad ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa lugar.
23: Kailangan na po ng mga detailed engineering design yan. So yun na po yung gagawin ngayon. At yun na po, sana makita na po natin kagad yung mga long term pero most probably itong mga long term solutions na to baka po makikita po natin long before the next rainy season.
20: Hinihintay naman ng DOTR ang detalyadong paliwanag ng NLEX sa nangyaring baha.
24: Siguro pagkasagot po ng NLEX management, dadaan lang po ito sa isang meeting or dalawa sa technical working group, and then it will be elevated to the DRB board the soonest po.
20: Ayon pa sa DOTR, bukod sa pagpapataas ng kalsada, magtatayo rin ang DPWH ng perimeter flood wall at magsasagawa ng dredging sa Tulaok River bilang bahagi ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha.
19: Paalala naman yung NLEX sa mga motorista na maging alerto at ugaliin o regular na i-check yung kanilang official social media pages para sa lagay ng trapiko sa NLEX at posibleng rerouting. Tony?
18: Easy. Alam mo, may mga kasama tayo dito sa studio. Kuminsan, hindi nila alam saan sila maghahanap ng alternatibong ruta pag kinakailangan nila mag-exit ng NLEX. Sino ba ang pwede nilang tanungin? NLEX lang ba?
19: Tony, NLEX, no? May mga official hotline ng NLEX at pwede rin nilang i-check yung mga social media pages dahil regular na nag-update oras-oras yung NLEX sa lagay ng sitwasyon ng baha tsaka ng traffic dito sa NLEX tsaka yung mga rerouting kung saan yung mga alternatibong pwedeng daanan ng mga motoristang dadaan dito sa expressway. Tony?
18: O ninyo, narinig mo yun ha. Maraming salamat, Easy Lee!
25: Muling gumawa ng kasaysayan si Pinay tennis star Alex Ayala. Siya na ang kauna-unahang Pinoy sa Open Era na nakapasok sa third round ng US Open Singles Event. Ito'y matapos yung talunan ng Ukrainian na si Oleksandra Olenikova sa ikalawang round ngayong Biyernes. At live mula New York City, nagpapatrol si TJ Manoto. TJ, ano-ano ang ipinagpapasok? ipinakitang pagbabago ni Alex sa kanyang laro mula noong una siyang sumabak sa US Open Singles Main Draw noong nakaraang taon.
0: Alam mo, Gretchen, kung may nakita tayong pagbabago so far kay Alex Yalotin sa US Open na loong bagay, no? Yung kanyang control at ang kanyang kumpiyansa. Kanina nga, sa loob muli ng Louis Armstrong Stadium, pinakita ni Alex na hindi lang siya basta-basta umapat sa torneo, kundi tumitindi at gumaganda ang laro niya.
1: Nakatapat muli ni Alex Ayala ang Ukrainian na si Oleksandra Olinikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg Open na clay court event noong Mayo. Pero sa kanilang rematch, maaga na control ni Ayala ang laban. Walang maisagot ang Ukrainian sa agresibong laro ng Pinay na madali na isara ang unang set 6-1. Mas naging mahigpit naman ang laban sa ikalawang set nang maging mas komportable si Olinikova sa kanyang service games at lumamang 2-1. Pero agad bumawi si Ayala. Mula sa tablang score na 3-3, ginamit na niya ang kanyang pinabuting serve at kalmadong tinapos ang laban. Ang final score, 6-1-6-4. Pasok na si Ayala sa third round. Laking tuwa ng kanyang fans, marami sa kanila dumayo sa New York mula sa malalayong lugar.
2: Amazing experience, talagang worth it, worth the price, worth the admission. Ang galing niya kasi nag-improve siya this year. So talagang nagiging parang elite player na siya.
3: Yeah, first time from LA kasi kami. Yes, so worth it. We even saw her yesterday at Times Square. Snapchat
1: was the... Meron ding fan na bumili na ng ticket para sa finals. Dahil tiwala siyang aabot sa Ayala hanggang sa championship.
4: I got my shirt from my uncle from all the way in the Philippines. I brought it here.
5: And I heard you bought a ticket for
4: the finals.
1: Yeah! Ayon sa tennis journalist na si Christian Basnight, kitang-kita ang pagbabago sa laro at kumpiyansa ni Ayala kumpara nung nakaraang taon.
26: I think her serve has been the most impressive thing to me. I noticed in her last round where I watched more of that, honestly, she saved all six break points that she faced. She seems like more of a confident top player and that she truly, honestly, is a contender to maybe not only go deep but perhaps go all the way.
1: Dagdag ni Basnight, maliwanag na susi rin sa tagumpay ang kumpiyansa at consistency ng Pinay star.
26: From what I've witnessed, it's just the things that were already impressive from her from Miami, she's doing it more consistently now in all of her matches. Her returning, her ability to take the ball early to redirect.
1: At gaya na nakasanayan, naglaan ang oras si Ayala para pumirma ng mga autograph at makipag-selfie sa halos lahat ng mga fans sa front row.
0: Gretchen, syempre hindi pa tapos ang trabaho ni Alex dito sa US Open itong taon dahil ang susunod na mga kalaban niya, isang matalit na kaibigan niya na hindi pa na natatalo, si Iva Jovic, at nakatakda ang third round match nila Sabado, upas ito sa Amerika, linggo yan sa Pilipinas. Gretchen?
25: Good luck, Alex! At maraming salamat, TJ Manoto.
27: Sa pagbabalik ng TV Patrol, exclusive Chinese na sangkot sa visa renewal scam, arestado. Ilang bahay sa Ilocos Norte lubog sa baha, habagat magpapatuloy sa weekend. Pabaskong regalo sa Divisoria, regalong 100 pesos pababa. Alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
28: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM!
29: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
31: Tuloy lang sa activities on the go.
30: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
32: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
30: Let's go!
31: Make your move, baby.
32: Arthrisin, get going!
33: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
34: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
6: Money, money, money!
28: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
6: Money, money, money!
28: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
28: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. DZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Arestado ng National Bureau of Investigation na ang isang Chinese na umano'y sangkot sa visa renewal scam. Nagpapakilala umano ang suspect na may koneksyon sa Bureau of Immigration at kayang pabilisin ang visa application at renewal. Exclusive, nagpapatrol, Zian Ambrosio.
9: Sa entrapment operation sa Pasay City, inutusan ng NBI Criminal Intelligence Division ang suspect na ibaba ang kanyang cellphone.
10: Your cellphone on the table.
11: Put your cellphone on the
10: table. You are under arrest.
11: Give your cellphone. Give your
9: Pero sa halip na sumunod, ibinato niya ito sa sahig at binasag.
11: Sit down, sit down.
9: Nagpumigles pa ang suspect sa pag-aresto.
10: Sige, sige, ako magbabantay.
12: According sa ating complainant, mayroon daw supposedly Chinese national na inireklamo ng kanilang mga kliyente ng Chinese din na noong January 2006 ay mayroong kakayahan na mapabilis ang pagpo-process ng renewal ng mga visas itong mga foreign nationals na to. Na by the way, mga karamihan ay mga Chinese. Nang hingi po siya ng 180,000 pesos sa bawat visa na kanyang i-renew na mas mabilis at may i-apply at may i-approve daw agad dahil meron daw po siyang contact sa loob.
9: Lumabas sa investigasyon ng NBI na sinasabi umano ng suspect sa mga kliyente na may connection siya sa Bureau of Immigration. Kaya mabilis na magpoproseso ang kanilang mga visa renewal. Pero simula Enero, wala umanong naibalik na visa. At wala rin naipakitang patunay na naifile sa Bureau of Immigration ang mga application kahit nakatagap na siya ng malaking bayad.
12: All in all, umabot po ng 6 million pesos ang total na nakolekta para sa 34 na visa applications o visa renewals ng 34 na Chinese national.
9: Kakasuhan ng suspect na estafa in relation to the Cybercrime Prevention Act. Pinag-aaralan na rin ang paghahain ng mga reklamong resisting arrest, disobedience to persons in authority, pati obstruction of justice.
12: Kakasuhan din po natin ng grave coercion dahil nga po kanyang pinilit na magbigay ng 150,000 pesos sa bawat passport.
9: Depensa ng suspect, tumutulong lang muna siya sa mga dayuhan at maliit lang daw ang kanya nakukuha sa pag-ayos ng visa.
2: How much do you earn when they give you their passport for the visa? 5,000.
9: Paalala naman NBI sa mga dayuhan at sa publiko, mahalagang alamin at i-verify muna ang tamang proseso ng visa application o renewal bago magbayad o magpaubaya ng pasaporte.
25: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration para beripikahin kung totoong may kausap sa BI ang suspect habang tinitingnan nila kung may iba pang sangkot sa visa renewal modus. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
8: Sa ibang balita naman, bagyang bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Base po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Tinututukan din ng pamahalaan ang posibleng pagtaas pa ng presyo sa mga susunod na buwan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
3: Naglagay na si Lita ng karatula na bawal utang sa kanyang sari-sari store. Sa hirap anya ng buhay, kailangan mabayaran agad para hindi malugi. Siya kasi mismo ramdam ang taas presyo ng mga bilihin.
5: Ang gulay, napakamahal. Ang isda, napakamahal. Ang baboy, bigas, napakamahal. 1,000 mong dala sa palengke, wala ka na maiuwi sa bahay.
3: Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumaba ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Agosto sa 6.1% mula 6.2% noong Hulyo. Bumaba ang inflation ng food at non-alcoholic beverage, pero tumaas naman ang presyo ng bigas, pati gasolina at diesel.
13: May direct effect itong sakuna like flooding. Ito ay una, nagkakaroon ng impact dun sa ating food products.
3: May epekto rin anya ang patuloy na paghina ng piso, lalo na sa presyo ng petrolyo at iba pang imported products na binibili ng bansa.
13: Ito yung may mga direct effect, no? Yung price ng diesel, gasoline, and then yung impact niya doon sa iba pang items, particularly yung pamasahe sa ating mga passenger transport, particularly tricycle.
3: Inaasahan rin na posibleng mataas pa rin ang inflation rate sa mga susunod na buwan dahil sa mga inaasahang bagyo, paghina ng piso at El Nino. At kung 6.1% ang inflation para sa buong bansa, mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo sa mga pinakamahihirap dahil 8.2% ang inflation rate ng tinatawag na bottom 30% income households. Malaki ang ambag ng bigas sa inflation rate, kaya naghahanda na rin ang Department of Agriculture sa epekto ng El Nino para magkaroon ng supply at hindi lalong lumobo ang presyo sa mga susunod na buwan.
14: May supply po ng mga bigas sa ating merkado, no? At halos nagpapareho nga po yung sabihin nating regular milled rice saka yung mga imported na regular milled rice. Nasa 45 pesos po ang price monitoring natin kahapon.
3: Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, nananatiling stable ang inflation rate. Pero ang pagbagal ng inflation sa pagkain ay senyales na nasa tamang direksyon ng pamahalaan. Patuloy din ang mga programa ng pamahalaan para matulungan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino gaya ng uplift program at pagpapalawak sa Kadiwa outlets. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
15: Sumampa sa pinakamababang antas sampalitan ng piso kontra US dollar ngayong Biyernes matapos magsara sa 62 pesos at 59 centavos. Dinaig nito ang pagsadsad ng piso noong Miyerkules sa 62 pesos at 56 centavos kontra dolyar. Ang makasaysayang pagbaba ng halaga ng piso ay dahil pa rin sa paglakas ng dolyar sa Amerika. Una nang sinabi ng Bangko Sentral na binabantayan ito ang palitan na ayon sa mga eksperto ay makaaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
16: Siyam na bahay ang tinangay ng flash flood sa barangay Pita, Dinalupihan, Bataan noong Miyerkules ng gabi. Makapal na putik ang iniwan ng flash flood sa mga kalsada at malalaking bato at mga troso sa tabing ilog. Wala namang naiulat na nasaktan sa nangyari dahil ayon sa barangay, agad silang nagpatupad ng preemptive evacuation matapos ma-monitor na may gumuhong lupa sa bulubunduking bahagi ng kanilang lugar noong Linggo. Mahigit 300 residente naman ang inilikas sa mga evacuation center. Binaha naman ang ilang bahay sa Sitio Darat, Barangay Nalasin, Paway, Ilocos Norte matapos rumagasa ang tubig nitong Huwebes ng gabi. Ayon sa ilang residente, galing ang tubig sa umapaw na lawa. Taon-taon na umano nila itong problema at umaasa silang masosolusyonan na. Una nang sinabi ng DPWH na may plano na ito at personal pang binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nasabing bayan para masolusyonan ang pagbaha. Enjoy ho kaya natin ang weekend. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula po kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Dito Ariel, maulan ba ngayong weekend?
0: Tony, maulang panahon ang aasahan ngayong weekend sa Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat. At bukod sa habagat, meron ding minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nabuo po yan Huwebes ng gabi. Huling namataan ng Tropical Depression, mahigit 1,700 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Hindi po ito inaasang papasok ng PAR dahil posible ito magkaroon ng interaksyon sa bagyong Pilandok na nasa may southern Japan. Dahil po sa posibleng pag-ikot ng dalawang bagyo, ay may chance na muli na makapasok ng PAR ang Bagyong Pilandok o yung maiiwan nitong low pressure area, bagamat mananatili po itong malayo pa rin sa lupa at posible pa rin makahatak ang dalawang sama ng panahon sa habagat na makakaapekto nga sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend September 5 at 6 sa Luzon, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong araw ng Sabado. Pero sa umaga, malalakas po ang boost ng ulan dyan sa may Bataan, Cavite, Batangas at hilagang bahagi ng Mindoro. Lalakas muli ang mga pag-ulan sa Batangas bago magtanghali at meron ding malalakas na ulan sa hilagang bahagi ng Mindoro at dyan sa Masbate pagkalubog ng araw. Posibleng mabawasan yung mga pag-ulan sa araw ng Linggo pero madaling araw ay meron muling malalakas na ulan dito po sa bahagi ng Cavite at Batangas at sa umaga malakas din ang ulan sa may Mindoro at Romblon. Sa hapon, meron ding kalat-kalat na mga pag-ulan sa Central Luzon, Calabar Zone at ilang bahagi ng Kabikulan, bagamat mawawala na rin yan o mababawasan pagsapit ng gabi. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, meron ding kalat-kalat na ulan sa Palawan buong araw po yan ng Sabado. Mula tanghali, meron ding pag-ulan sa Western Visayas at maulan din sa may parteng Caraga pagkalubog ng araw. Mas malalakas yung mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa Northern Palawan at dito sa Panay. At meron ding aasahang ulan dito sa may Eastern Visayas. Sa Linggo naman, mula madaling araw hanggang hapon, meron pang mga pag-ulan dito sa may Palawan, Western Visayas at Negros at uulan din sa hapon sa may Northern Cebu, Eastern Visayas at maging dito sa Bukidnon. Sa gabi naman, may aasahan pang ulan sa ilang lugar dito sa Caraga at posibleng lumakas muli ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa ilang bahagi ng Palawan at sa Panay. Tayo naman po sa Metro Manila, maulap at may kalat-kalat na mga pag-ulan ngayong weekend lalo po sa araw ng Sabado. Samantala, patuloy po ang pag-akyat ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na ng 204.17 meters ngayong Biyernes ng umaga. At kapamilya, nabuo ang isang malaking water spout o ipo-ipo sa dagat na sakop ng Barangay Sabang sa Kabugaw, Ilocos Sur itong Huwebes ng hapon. Nakuna ng video ang mabilis na paggalaw ng ipo-ipo sa dagat. Ayon sa video uploader na si John Lexter Ramos, ngayon lang sila nakakita ng ganito kalaking ipo-ipo. Mabuti naman anya at walang mangingisda sa laot ng mga sandaling iyon. Wala rin naitalang napinsala ang lokal na pamahalaan sa pagkakaroon ng ipo-ipo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at ingat kapamilya!
1: Halos isang buwan na ang lubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay San Pablo sa Hagonoy, Bulacan dahil sa malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Para maibsan ang bigat ng pangangailangan ng mga residente doon, pinuntahan po sila ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para maghatid ng tulong. Katuwang po ang ating mga partners na mahagi po tayo ng relief packs sa nasa 500 apektadong pamilya sa kanilang lugar. Patuloy po ang pagtulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha.
25: Kaya sa mga gusto pong magbigay ng cash donations, maaari po kayong magpadala sa mga bank account na makikita po ninyo sa inyong mga screen. Tulong-tulong po tayo, mga kapamilya.
8: At susunod, reklamong human trafficking laban kay Congressman Lian Leviste kaugnay ng umano'y honey trap operation isinampa na sa DOJ. Dating DPWH Secretary Bunoan, laya na sa kustodiya ng PNP. At humanda sa bagong dance challenge ng Baby Dolls. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
28: TZMM, numero uno sa aksyon!
25: Ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
28: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: Ang galing! Pangmatagalan!
18: Parang tayo lang, han.
28: Everest Appliances.
17: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
17: Oh.
28: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
22: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
23: Private Confessions.
22: Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
23: Private Confessions.
22: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
24: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
27: Tatamaan po tayo ng presyo.
24: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
27: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
24: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
27: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
24: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
29: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
28: Basta AM/MM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
25: Sinabon ni LTO Chief Marcus Lacanilaw ang mag-amang motorista na na-impound ang sasakyan dahil sa peking plaka. Iimbestigahan din ng LTO kung bakit naibalik agad sa driver na nagmaneho ng nahuling sasakyan ang kanyang lisensya. Exclusive, nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Pakpakan mo ng plaka yan!
5: Napasugod pababa mula sa kanyang opisina si LTO Chief Marcos Lacanilaw magtatanghali ngayong Biyernes. Dumiretso siya sa isang puting sasakyan, sakayang dalawang lalaki na napag-alamang mag-ama at minamaneho ng 19 anyos na anak.
2: Ako magulang ako. Hindi, impound ko yan. Wala ka nagagawa. Nagda-drive, hindi. Nagda-drive, hindi. Oh, sinungaling ka. Impound yan.
6: Kasi binalik naman din yung license ko anak ko. Nag-seminar ka. Nagalit si sir bakit daw nagda-drive. Kaya ako nakikiusap ako kay na sir.

0: siya na sila ay mga reserve ng Philippine Navy. So, kaya ako nakita na maaring doon nga nila nakuha yung series ng plakang yun, kinopya ng mga bata.
1: Meron mo bang pagpapakilala na reserve?
2: Ano?
1: Walang ganun?
2: Wala. Kasi sabi niya sa amin kanina, mag-imbestiga daw.
3: Ayon kay Lacanilaw, iimbestigahan din nila kung bakit na ibalik agad sa binata ang kanyang lisensya at kung bakit sa parking lot ng kanilang opisina nakikipag-usap ang mga humawak sa kanyang kaso. Tiniyak niyang may mananagot na tauhan ng ahensya kapag mapatunayang may illegal na transaksyong nangyari. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Isinubitin na ng NBI sa Department of Justice ang reklamong qualified human trafficking laban sa pitong individual na iniuugnay sa umano'y honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nabilang sa mga isinasangkot, sina Congressman Leandro Leviste at dating kongresistang si Jing Paras. Nagpapatrol si Ann Ambrosio.
5: Sa National Prosecution Service at Department of Justice, isinampa ng NBI-NCR ang reklamang qualified human trafficking laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, dating Congressman Jing Paras, apat na abogado at ang kilalang talent manager na si Lito de Guzman. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kumpleto na ang investigasyon kabilang mga affidavit at iba pang dokumento. May sapat na anyang batayan para isang pangreklamo sa paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act, partikular ang qualified human trafficking na isinasagawa sa malawak o sindikatong paraan.
6: We are filing a violation of anti-human trafficking law, so qualified human trafficking ipapile natin to 7 individuals.
5: Kabila sa mga ebidensya na kalap ng NBI, ang mga salaysay ng mga testigo, CCTV footage, mga litrato, pag-uusap sa cellphone at mga pahayag ng mga sangkot.
6: Malinaw yung mga ebidensya. We have the testimonial evidence, we have the footages of the CCTV, and also yung pronouncement mismo ng mga inaakusahan dito.
5: Isinagawa ng NBI investigasyon matapos maaresto si De Guzman sa kasong human trafficking. Habang siya inimbestigahan, nadiskubre umano ng ahensya ang isang manong honey trap operation na target si Executive Secretary Ralph Recto.
6: It's the NBI who's making a complaint. This is a public opinion. Ito, hindi naman kailangan si ESA magreklamo rito. Remember, this is nanggaling ito sa entrapment namin tapos lumabas yung istorya. So sa mandate of the National Bureau of Investigation, nakita namin na may possible na crime na gagawin or may crime na nga na ginawa.
5: May plano rin ng NBI na maghain ng disbarment complaint laban sa mga abogadong sangkot. Pag-aaralan din ng ahensya ang pagsasampa ng ethics complaint sa House of Representatives laban kay Leviste. Iginit ng NBI na tuloy ang proseso laban sa mga respondent kahit nasa labas ng bansa ang ilan sa kanila. Sa impormasyon na tanggap ng NBI, nasa France pa si Leviste. Ayon sa legal counsel ni Paras, ayaw pa nila magkomento dahil wala pa silang kopya ng order. Pumalag naman si Leviste at tinawag na imbento at kalokohan ang hakbang ng NBI. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
7: Pinakawalan na ng Philippine National Police si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan matapos siyang tanggalin ng Sandigan Bayan bilang kapwa-akusado ni Senador Jenggoy Estrada sa kasong plunder at graft ng Papa Droll, Cassandra Salonga.
8: Nakalaya na mula sa kustudiya ng Philippine National Police si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan ngayong Biyernes ng umaga. Ito ay matapos payagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang motion for release nitong Huwebes. Una lang nagdesisyon ng korte na i-discharge si Bunoan sa mga kasong plunder at graft na kinasasangkutan rin ni Senador Jenggoy Estrada at iba pang opisyal ng DPWH kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Matatanda ang hiniling ng Office of the Ombudsman Prosecutors na amyendahan ang criminal information sheet para tanggalin si Bunoan bilang akusado sa mga isinampang kaso na bahagi ng planong gawin siyang state witness sa mga kasong may kinalaman sa anomalya sa flood control. Isa rito ang inihahandang master case to defraud the National Treasury laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa PNP-CIDG-NCR, wala nang hadlang sa paglaya ni Bunoan, kaya pasado alas 10 ng umaga nang makalabas siya sa PNP General Hospital kung saan siya nanatili ng 3 buwan.
9: Wala ring mga pending cases siya na hindi nakapag-bail or may non-bailable ba siyang offense na hindi naayos pa

0: Wala ng police escort si Bonoa nang dumating sa Sandigan Bayan nitong hapon para sa nakatakdang pagbasa ng sakdal sa hiwalay pa niyang kasong graft sa 2nd Division. Naghain ng not guilty plea ang dating kalihim sa naturang kaso kung saan nauna na siyang nakapagpiyansa. Matatanda ang hindi pinayagan ng 2nd Division na pinamumunuan ni Presiding Justice Geraldine Ekong ang hiwalay na hiling ng prosecution na alisin din si Bonoa bilang akusado sa kasong hawak nito. Para sa abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, nakakagulat at nakakabahala umano ang desisyon ng 5th Division na tanggalin bilang akusado si Bonoan. Wala naman umanong naunang testimonya ang dating kalihim sa Special Panel of Ombudsman Investigators na nag-uugnay sa dating House Speaker sa irregularidad sa flood control. Matatanda ang sinabi ni Fajardo na wala na umanong natitirang matibay na ebidensya laban sa kanyang kliyente matapos bawiin ni Orly Goteza at ilan pang dating bodyguard ni former Acobico Representative Zaldico ang kanilang testimonya patungkol sa umano'y delivery ng mali-malatang kickbacks kay Romualdez. Pero bulta noon ang ombudsman, hindi titigil ang kaso dahil lamang sa ilang nagrekant. Anila, may 42 testigo pa sila laban kay Romualdez. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
1: Sasagutan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla at ng Korte Suprema tungkol sa umano'y katiwalian sa hudikatura, may dapat bang ipangamba sa posibleng mas matinding pagbabanggaan ng dalawang tanggapan para kay Justice Secretary Frederick Vida. Walang dapat ikabahala. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
2: Tila na magitan si Justice Secretary Frederick Vida sa palitan ng pahayag ng Office of the Ombudsman at ng Korte Suprema ukol sa umano ay katiwalian sa hudikatura. Ito ay matapos maglabas ng hinaing si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Senado nitong Huwebes sa mga desisyon ng kanyang tanggapan na katakataka umanong binabaligtad ng Court of Appeals.
3: The judiciary has to be examined closely by everybody in government, and they themselves should go on a soul searching so that we can be a better country.
2: Sagot ng Korte Suprema, maghain ng reklamo si Remulla at patunayan ang kanyang mga alegasyon. Gate ng kataas-taasang hukuman, tanggap nito ang anumang kritisismo, pero dapat idaan sa tamang proseso ang mga seryosong paratang para maimbestigahan at maresolba ng patas. Naniniwala naman si Vida na parehong may punto ang Ombudsman at ang Korte Suprema.
4: This is actually a healthy exchange, no? Nakikita niyo naman yung iba't iba kasi nating institusyon ay nagpapalitan ng mga iba't ibang kuro-kuro, malayang pagpapalitan ng kanyang mga pananaw.
2: Ayon pa kay Vida, nariyan na talaga ang pagkadismaya ng ibang abogado sa ibang mga hukom. Nakausap niya rin si Remulla sa telepono tungkol dito.
4: Kaya congratulated din. Sabi ko thank you putting forward this matter on the table para pag-usapan. Kasi sa dulo nito, pagkatapos pag-usapan, pagkatapos dumaan sa tamang proseso, dapat mas maging maganda yung sistema legal.
2: Sang-ayon din si Vida sa sinabi ng Korte Suprema na dapat patunayan ang mga alegasyon.
4: Meron kasi pamamaraan para ayusin to, no? Kung may redress at merong kailangan baguhin, kailangan ilatag ng tama.
2: Sa isang pahayag, sinabi ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong na kinukundena nila ang anumang uri ng katiwalian sa hudikatura. Pero kinakatigan nila ang pahayag ng Korte Suprema dahil anila madaling mag-akusa pero kailangan itong patunayan. Ayon pa sa IBP, tama lang ang paghahain ng reklamo para maimbestigahan at mapanagot ang isang opisyal sa hudikatura kung mapapatunayang may kasalanan ito. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
5: Hitik sa aksyon at komedya ang Mayday, ang Top Gun-inspired film na pinabibidahan ni Ryan Reynolds at Kenneth Branagh. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez.
6: Dahil bihirang gumawa ng action comedy movies, ibinahagi ng premyadong British actor na si Kenneth Branagh na kakaibang aliw at karanasan ang idinulot ng kanyang pagbibida sa Mayday bilang ex-KGB agent na sorpresang tagahanga ng pelikulang Top Gun.
7: The good news is that the scared slash excited little boy in you who wants to play is exactly what is required here. And in fact, the person you really need to leave at the door is the now mature, wise, you know, English, because that's no use to anybody and is a fiction anyway. The difficult thing is putting yourself in that youthful, vulnerable, playful place, even if the world is telling you something else.
8: Wherever he speaks, I'm like, can you raise my children? Please, there's four of them.
6: Ayon naman kay Reynolds, gaya ng kanyang karakter ng batikang fighter pilot, may taglay na blessing ang pagmamature sa buhay at pagiging veterano sa industriya.
9: Get to be on so many more film sets and learn how to fail properly, learn how to win properly. If you're really listening, those lessons sort of sink into your DNA and you get to kind of express them again in a more distilled, kind of refined way. So I love getting older. I love, you know, being able to utilize, actually having the opportunity to utilize all that experience.
6: Action-packed body comedy ang Mayday, na kwento ng isang fictional US Navy pilot na stranded sa Russian territory sa kasagsagan ng Cold War. Streaming sa Apple TV ang Mayday simula September 4.
10: You ready for this?
11: No.
6: Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
5: Sa kauna-unang pagkakataon, sasabang ang premyado at batikang aktres na si Jodie Santa Maria sa mundo ng dokumentaryo. Si Jodie po ang magsasalaysay ng kwento ng mga babaeng nagsusulong ng kapayapaan sa Bangsamoro Region sa bagong ABS-CBN News documentary na sinulat ni na ABS-CBN Senior Producer Diane R.J. Obdin at Chief of Reporters Jeff Canoy.
12: Marahil at madalas, sa ganitong mga imahe na silip ng publiko, I feel, of course, honored to be able to do something like this because it's not every day that you get offered to do, you know, a voiceover for a documentary, especially for the news department. As I was reading the material na i-VO ko, ang dami ko rin natutunan. Peace was something na matagal nilang inasam. They were like praying, yearning, wishing, gusto nila ng kapayapaan. And ngayon, nangyayari na yun para sa kanila. Hindi lang yung mga kababaihan yung nagta-transition, but you know, the whole community is transitioning.

0: Mapapanood po ang Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan sa Lunes, September 7 sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Susunod, mga murang pamaskong panregalo sa presyong 100 at pababa. Alamin! At viral song ng Bininat, Tic-Tac-Toe, pinahataw ang fans. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
3: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
2: Sinita ng mga senador ang Department of Health dahil sa mga nasayang na gamot at proyekto nito sa budget hearing ng kagawaran sa Senado. Isinulong din ni Senador Raffy Tulfo na imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang issue. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Senator Tulfo. Umpisa pa lang ng budget hearing ng Department of Health sa Senado, mainit na ang ulo ni Senador Raffy Tulfo sa mga nasasayang na gamot dahil nag-expire o nalipasan na ng panahon. Nagpakita pa siya ng larabang ibinabaon umano ang mga expired na gamot sa lupa. Hinala niya may kumikikpak sa pagbili ng luma at pa-expire na gamot. Mahigit 200 milyong piso ang halaga na nag-expire na gamot na binili ng DOH noong 2025. Kaya nais ni Tulfo na imbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon Committee.
4: Bakit walang palya nagkakaroon ng mga gamot na nag-expire not only by the hundreds of millions but by the billions of pesos? Ba't nangyayari? Tumibili kayo ng pinapaboran na supplier na mag-expire na kaya murang-mura and of course magkakaroon ng kickback.
5: Ito kasing issue ng expired saka yung mga expiry, eh parang it's a systems kwan po siya pa problem. Halimbawa, nagkaroon ng delay sa procurement o kaya merong mga nagbibid failure, hindi nabili. So, sisira na po yung ating mga naplano po na dapat bilhin. Okay, so nagkakapatong-patong minsan na sa isang taon na meron yung na out of stock kasi hindi nga nabili yung na forecast na kailangan or kung doon sa susunod na taon nabili.
4: Nagluloko na tayo tapos sinasabi niyo pa na yung gamot na nag-expire binabalik niyo supplier.
6: Ang nakalagay po dito sa aking na data spot for 2025 expired stocks were about 217 million. What yung near expire is 477 million.
4: Max, kina mga simple lang na mga paracetamol, wala. Diba? And yet, every single year, by the hundreds of millions, meron pa nga billions eh. Billion. 11, oh, see? Dapat dyan may makulong. At meron akong nababalita na tinatanggal yung expiry date e binibenta sa labas.
3: Aminado rin ang DOH na may mga gamot na nakatenga.
6: Meron po tayong 3.1 million pong naka-stock. Bukod pa po dun sa naibaba na nating 2.5 million sa ating mga
4: naka-stocks.
6: Yes po.
4: Yan ang sinasabi ko. I-distribute nyo na yan. Ang daming nangangailangan, ang daming mga lugar na binabahaba ngayon at daming mga pasyente ng ng leptos.
3: Pati bakuna ng mga bata na puna ni Senate President Sherwin Gatchalian hindi nagagamit.
7: Only 60% of our first 1,000 days na immune, nabibigyan ng immunization and yet maraming wastage ang nangyayari. About half a billion pesos ang nasasayang. Ano ba yung plano ng bagong team to avoid this type of wastage?
6: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin.
3: Naungkat din ang malaking halaga ng mga proyekto para sa health facilities na hindi patapos o hindi mapakinabangan. Tingin ni Senador Panfilo Lacson, yung mga natenga ay mga proyektong insertions o singit na mga mababata sa budget.
7: Merong 38 projects worth 11 billion na delayed in implementation meron 136 projects worth 1.1 billion idle, unutilized, non-operational. Merong 1.1 billion underutilized, and so on and so forth. No? Nagbuhos na tayo ng 17 billion dito sa mga facilities na ito.
8: Ang major cost ng delay, ano, at saka yung mga underutilization ng pondo, insertions, di ba? So hindi kasalanan ng DOH kasi ito yung post-NEP, hindi naman yung ma-implement properly kasi hindi kasama sa plano ninyo because of insertions made by legislators. Huwag na kayong mahiya. Yan naman totoo, di ba?
9: Kaya po kahit may mga request pong ganun, nalagyan lang po namin ng system.
3: Samantalang pinakakansila ni Senator Tufo ang donasyon ng DOH sa World Health Organization noong panahon ng dating DOH Secretary. RG Cruz, ABS-CBN News.
10: Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa Senate Impeachment Court kaugnay ng kinakailangang bilang ng boto sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Samantala, hindi na isasalang ng prosekusyon bilang testigo ang ilang dating security officers ng Vice President na dinadawit sa issue ng confidential funds. Nagbabalik, RG Cruz!
3: Makalipas ang 2 buwan at 2 articles of impeachment, sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na pagbobotohan pa ang isyu ng voting threshold o botong kailangan para makonvict o para matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice President Sara Duterte. Git ng senador, hindi pa ito napag-uusapan ng buong Senado pero makikinig siya sa mga pabor at kontra. Sabi rin ni Senator J.V. Ejercito, hindi pa nila ito napag-uusapan pero kailangan pag-isipan.
11: We have to weigh things, no? Kasi nga, may mga kasama tayong wala dito. So ano ba talaga ang dapat?
3: Para kay Ejercito, mas mainam na hayaan na ito sa Korte Suprema.
11: Para sigurado, mas maganda kung Supreme Court, no? Siyempre, mas eksperto sila dyan.
3: Ayon naman kay Senate Majority Leader Miguel Zubiri, may mga senador na nagtanong kay Senador at Presiding Officer Francis Escudero ukol sa boto nung huli nilang caucus. Depende naman anya sa korte kung anong gagawin. Noong July 7, natalakay na ni na Escudero at Senador Panfilo Lacson ang issue.
12: Does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve?
13: So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court and therefore stands.
3: Umaasa naman ang prosekusyon na babawasan ang botong kailangan para manalo sila sa kaso.
14: The conservative estimate would be 2/3, and if we are to draw that 2/3 from the actual membership and not those senators who were able to participate in the trial, that would mean that you will need more votes. So in effect, that would render the Senate unresponsive, for example, for a duty that they are to expectedly and exclusively perform.
3: Wala pang reaksyon ng depensa sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ng prosekusyon na hindi na nila ipatatawag pa sa impeachment court sila Colonel Raymond Dante La Chica at Colonel Dennis Nolasco. Kahit paulit-ulit silang nabanggit sa paglilitis na pinagbigyan ng confidential funds. Gayun din ang umano'y bagman ng DC na si Ramil Madriaga.
15: The request for subpoenas are only for Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, and the two personnels, no, of from PSA, no, I think yun na lamang yung huli. So wala nang Madriaga, wala nang La Chica, and Nolasco.
16: Overkill na ito. Kung iimbitahin pa natin sa kanila Chica, pinatawag natin yan sa Committee on Good Government, hindi nga nagpunta eh. O, ngayon sasabihin niya, pupunta siya. Aba, malaki ng kasinungalingan yan.
3: Plano ng prosekusyon, tapusin ang pagharap ng ebidensya sa issue ng confidential funds sa September 9. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Siniguro ng Department of Migrant Workers ang tulong at kooperasyon sa pamilya ng dalawang Pinoy seafarers na namatay sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, binisita mismo ng kalihim ng DMW na si Hans Leo Kakdak ang pamilya ng mga biktima sa Laguna at Cebu. Sa ngayon, nakatutok sila sa verification ng mga labi at repatriation ng mga ito sa bansa.
18: Alam natin na ang pamilya ay dumaranas ngayon ng isang traumatic experience dahil sa balita na kanilang natanggap sa di inaasahang pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay. Ang interesting una, malaman yung tunay na pangyayari. Ano ba talaga nangyari? Pangalawa, kailan na ipaparating yung remains?
19: Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act na nagpapalawak sa mga benepisyo at allowance sa mga estudyante sa kolehiyo at technical vocational schools. Layon po ng bagong batas na mabigyan ng patas na pagkakataon ang pinakamahihirap na mag-aaral na makapagtapos ng pag-aaral. Target itong matulungan ng mga bawat pamilyang Pilipinong magkaroon ng kahit isang miyembrong makapagtapos ng bachelor's degree o tech voc education and training program. Bukod sa libreng matrikula, layon din ang batas na tugunan ang iba pang gastusin ng mga estudyante tulad ng mga libro, transportasyon at pang-araw-araw na baon.
20: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive, and empowered citizenry.
2: Babaeng kilikili lang ang walang tato at lalaking hiwa ang dila. Kilalanin ang mga ibang level na Pinoy na nakakwentuhan ni Quanti Melay Cantiveros Francisco.
21: Meron bang tao na 90% tatuan na ang buong katawan niya? Ano na lang kaya ang naiwang walang tato sa katawan niya?
22: Oh! Kilikili ko na lang, Melay.
21: Oh my God!
22: Yes.
23: Look! Talagang puro tato ang katawan ni Ate Lay.
22: Sa akin kasi yung Spider-Man, kasi dalawa kami ng tattoo artist ko na nag-isip nito. So doon talaga nag-start yun.
23: But wait, there's more! Mula tattoos, level up naman tayo to extreme body modifications. Meet Rico Torrente, ang body modder ng Barangay Commonwealth.
21: Hindi lang siya na nakontento sa tattoo, talagang umabot siya sa mga piercing, mayon piercing, oh, 'di ba? Kasi matapang siya, fierce. So kailangan fierce. So ayan, may mga piercing dito sa noo. At hoy, ito sa ilong din. And yung kanyang tenga, ayun na magpaulit-ulit ang butas ng tenga, kaya ito na pinalakyan niya. And then gusto kong makita yung dila, kuya. Kuya Rico. Hay! Ano ba 'to? Aha, siya parang ahas, 'di ba 'yung mga dila, 'di ba?
2: Mapapanood ang ibang Level 2 tuwing Sabado 6:45 PM sa Kapamilya Channel, All TV 2, A to Z, Kapamilya Online Live, ABS-CBN News YouTube Channel at sa iWant. Susunod, Beanie at Baby Dolls magpapasayaw sa mga bagong kanta. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
24: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.

ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatapatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30. TV Patrol sa DZMM.
2: Kalaboso po ang isang Russian na ilegal umanong pumasok sa dagat na sakop ng Samar sakay ng yate. Ayon sa National Bureau of Investigation, Eastern Visayas, naispata ng ilang mangingisda ang dayuhan na naglalayag Agosto 28 na pag-alamang galing sa Marshall Islands ang Ruso at dumaan pa sa Surigao hanggang mapadpad sa dagat sa Samar. Expired na ang pasaporte ng dayuhan pati ang mga dokumento ng kanyang yate at wala rin siyang dokumentaryo o dokumento ng port of entry. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Philippine Immigration Act of 1940, Philippine Maritime Zones Act of 2024, at Customs and Tariff Act. Kapag napatunayan nagkasala, posible siyang ma-deport at magmulta ng hanggang $600,000 o 37 million pesos. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa Bureau of Immigration at sa Russian Embassy.
3: Binabantayan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na pinaniniwala ang nagsasagawa ng illegal na marine scientific research sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa Coast Guard, may 3 linggo na itong nasa bahura. Sa tingin ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG for West Philippine Sea Concerns, posibleng nagsasagawa ng pag-aaral ang naturang barko dahil sa mabagal na galaw, distansya at formation nito. Sinasabing may kakayahan ang research vessel ng China na magsagawa ng seabed drilling. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang otoridad o permit na ibinigay ang pamahalaan para magsagawa ng research ang sasakyang pandagat ng China. Dagdag ni Tariela, posibleng sinamantala ng research vessel ang masamang panahon dahil hindi makapagpalipad ng eroplano ang PCG para sitakin ang pananatili nito sa Bajo de Masinloc.
4: We don't know yet whether a drilling was already conducted or it's being conducted, but what we can only assume is that the movement of the vessel and the slow speed na ginagawa niya is that an MSR is being conducted. It's an alarming because they are violating our sovereign rights dahil ito ay nasa exclusive economic zone.
5: Umulan, umaraw, aba marami pong taong napunta ng Divisoria ngayong unang Biyernes ng Setyembre. Ano nga ba pwedeng mabiling panregalo sa paparating na holiday season na naglalaro lang sa 100 pesos pababa? Ayan ha, live mula sa Divisoria, Maynila, nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, ano bang nakita mong swak sa budget sa pag-ikot mo dyan sa Divisoria?
2: Alvin, Stephen, ito nga, no, 100 peso challenge accepted tayo today. At ipiflex ko lang, isa nga sanabili ko na po sa aking pag-iikot dito sa Divisoria, ito ay personalized cup, 100 pesos ang presyuan nito. At makikita nyo dito sa gilid, nakaburda po ngayon dito ang aking apelyido. At Alvin, madagdag ko lang, libre itong burda na ito, walang bayad kahit ilang letra, basta isang word. Sagot na po yan ng mga nagtitinda dito sa Divisoria. So, pwede po itong ganito klase ng personalized items sa mga naghahanap po ng mga posibleng pwedeng iregalo sa darating po na Pasko. At bukod pa nga dyan, nag-ikot din tayo, marami pa tayong personalized items sa nakita, Alvin. Meron nga pa may 5 personalized din na naglalaro sa 50 to 60 pesos ang presyuhan nito. At meron din, of course, ngayon, mainit, uulan, kailangan natin ng panyo o kaya face towel. At dito nga po sa Divisoria ay naglalaro sa 20 to 50 pesos ang kada piraso po niya. At nabanggit ko personalized. So kahit po 20 pesos ang presyuhan nito, ay libre ang burda. Isang word po yan, ay libre. Sagot po yan ng mga nagtitinda. Bukod pa nga dito sa mga personalized items, ay may mura din tayo nakitang mga sapatos sa tampok dito sa Divisoria. May mga rubber shoes o kaya chinelas para sa mga teenagers natin, mga anak na chikiting po dyan na nakakahalaga ng 50 pesos, habang may 20 pesos rin ang mga doll shoes na para naman sa mga bata. Siyempre ngayon medyo maulan nga ang panahon, mabenta sa Divisoria ang mga medium o malalaking payong na pareho po tayo nakakita, no, nagkakahalaga ng 100 pesos kada piraso. Kung ang reregaluhan nyo naman po ay mahilig sa sports, abay 35 pesos ang kada piraso. Bentahan ng mga dry fit na t-shirts dito po sa Divisoria. Habang may mga jersey shirts din o Sando, Alvin, ha, nasa 50 to 60 pesos ang kada piraso. At siyempre kailangan natin ng shorts dyan. And of course, oh, may mga binibenta po dito, 3 for 100 ang presyuhan. May mga pabango rin pong binibenta dito sa halagang 100 pesos pababa at mga wallet na nasa 80 to 100 pesos ang kada piraso. May mga maliliit na mga bags din na nasa 100 pesos ang presyuhan, mga pambata po ito, at mga hair accessories na nasa 10 pesos pataas ang presyo, depende sa dami o kaya'y sa disenyo. Pero syempre, Alvin, no, sabihin na natin mga nasa 112 days pa naman po bagong Pasko, kung kayo po ay makakapag-ipon pa na medyo mas pataas pa sa 100 pesos, no, ang budget, meron pa po tayo ibang mga items po dito, gaya na lang neto. Meron po tayo nasa 480 to 500 pesos ang presyuhan. May mga chinelas din po ngayon dito para po sa mga adults ang nasa 280 pesos, pero may mga ilan binibenta 75 pesos or 50 pesos pa nga ng mga chinelas o sandals dito sa Divisoria. Nakausap po natin mga natitinda po dito pagdating ng November, Alvin, dun sila magpapalit ng mga paninda po nila dito at gagawin nila lang mas wak pa sa holiday season. Pero kung kayo po ay gusto na mag-advance Merry Christmas shopping, eh tara na sa Divisoria. Yun, joke lang. Happy weekend sa inyo dyan, Alvin's studio.
5: Gusto mo na naman kaming gumastos, Liza. Setyembre pa lang, aga-aga. Maraming salamat, Liza. Kinuhanap ka pa ng mga Christmas bargain dyan sa Divisoria.
6: Join ka na ba sa trending dance moves ng Baby Dolls? Oops! Dito ang tingin dahil may bago silang kanta at ipapausong sayaw. Samantala na pa, tic-tac-toe na rin ang gloom sa viral hit song ng Nation's Girl Group na Beanie. Nagpapatrol, MJ Felipe.
7: Aliw na aliw ngayon ang blooms sa cute na choreography ng viral song ng Beanie na Tic-Tac-Toe. Marami nang nag-post ng dance challenge na ito sa TikTok, kabilang na ang K-pop girl group na K-Vits. At sa world tour concert mismo ng walo, game na game ang blooms na humataw dito. Tuloy-tuloy naman ang pag-ariba ni Charo Santos sa social media. At ang latest ay ang I Want You Back ng 90s boy band na NSYNC. Bukod sa pagsayaw, patok din online ang kanyang rich boyfriend mom, micro drama.
8: Sorry, I didn't recognize you. Taperno mo kasi yung mga waitresses.
7: Binansagan tuloy siya ng fans na pinakabagong social media darling. Patunay na anumang edad, pwede pa rin makipagsabayan. Kaya naman hindi rin nagpaawat ang male group ng Maskulado sa kanilang comeback. Naging patok ang kanilang grupo sa mga novelty songs noon. At ngayon, sila'y nagbabalik. Bit-bit pa rin ang kanilang tatak na makulit at makiliting musika.

0: kantang Nene. Gaya ng nauna nilang kanta, Good Vibes ang hatid ng kanilang bagong kanta sa Madlang People.
1: Kahit kayo may iniisip or may trabaho, nararamdaman nyo pa rin yung, alam nyo, energy. Kaya imememo na yan. Yeah.
2: Si Meme din po kasi nagpangalan sa amin, Baby Dolls. Kaya parang isa din po yun sa kinuhaan namin ng strength para ma-perform at makanta namin.
0: MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: Yan, Setyembre pala, para ang saya-saya. Parang gusto nyo, Pasko na agad.
4: Hindi, sorry ah.
3: Oo.
5: Burn eh.
3: Hindi kasi gastos yan.
5: Tara na.
4: Hindi, sorry ah.
3: Romulo ba yun?
6: Bernadette. Siya talaga yung nag- Sorry ah.
3: Hindi, ibig ko sabihin, pag maaga yung simula, maaga ka rin gagastos. Pero, on the other hand, kahit Gretchen, namimili na raw siya August.
4: Mas mura ngayon. Pag cramming ka, mas mahal rin ang ano ang
6: kailangan. Agahan mo bago pa bumagsak na 80 yung peso.
3: Oo. Oh, 60.
5: Kinapangan ako doon.
6: May ganun ba? May ganun.
4: Wala naman.
3: Mukhang 63.
6: Yan na.
3: Ang sabi ng mga analyst by year end.
6: O, itayaan nyo yun, mga kapamilya. Si Alvin na nag-
3: Sabi ng mga analyst, between 62 and 63.
6: Before the end of the year.
3: Yeah, by year end. Sabi ng mga analyst.
6: Pag gano'n nakakalaga ng peso, meme na tayong lahat. Meme, matulog ka na lang.
3: Hindi, may epekto kasi
5: sa bilis. Inaabangan ko na si Tony kung ano sasabihin. Dapat bantayan nila yun.
3: At saka masama sa admin yun.
5: Well, ganito nga, sabi ni Professor Willie Monson, na-interview ko siya, para sa mga OFW, maayos yun. Lalaki yung pinapadala nila. Kasi ang remittances ng OFW, pag dumating dito, so mas maraming hawak na pera ang pamilya nila. Pero, yun nga, ang dapat bantayan, hindi.
3: Impresyon ng bilis.
5: Kasi imported ang marami. So, huwag ka bumili ng imported.
3: Hindi. Meron, may petrol.
5: Wala kang choice doon. Pero sinabi nga niya, apektado rin ang gobyerno kasi ang pagbayad ng utang doon yan.
3: Exactly.
6: Kaya bago pa, pagsak ulit ang peso, yan muna. Ang mga balitang binantayan namin para sa inyo, tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Tony Velasquez.
4: Happy weekend! 112

0: Ako po si Bernadette Sembrano. Yeah.
1: At napapanood ang TV Patrol at iba pang paborito niyong palabas sa I Want. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila.
2: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa kalam po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat, happy weekend at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Biyernes, partner.
1: Isang minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report. SPOT Report. SPOT Report. SPOT Report. Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Magandang gabi, Pilipinas! Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 4, 2026. Habay 112 days before Christmas, ay ito po muna ang inyong bisyo alas 8, SPOT Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Ay bawat krimen, may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Ito ang programang hindi iurong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, iimbestigahan ng bawat sulok at ilalantad ng katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso, aming tututukan. Ako po, Jeff Caparas.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
0: At ito nga po ang SPOT Report!
2: Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa SPOT Report!
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, mga kapamilya, ipinaaaresto na ng Quezon City Regional Trial Court si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats na isinampa ng National Bureau of Investigation. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ng Vice Presidente noong 2024 na kumuha umano siya ng hitman para ipapatay sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez sakaling siya ay mapatay. Sinabi ng abogado ng bise na si Paul Lawrence Lim na walang intensyon ang kliyenteng umiwas sa batas at patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal remedy. Samantala, sinabi ni Interior Secretary John Vicrimulya na plano ng kampo ni Vice President Sara na magpiansa agad kaugnay ng kinahaharap na 3 counts ng grave threat. Sa ngayon, hindi pa muna binanggit ng kalihim kung may pagkilos na sa panig ng pambansang pulisya para arestuhin ang Vice Presidente.
2: SPOT Report!
1: Samantala, nakalaya na sa kusodiya ng Philippine National Police si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Kasunod ito ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan 5th Division matapos aprobahan ng hiling ng prosekusyong alisin si Bonoan bilang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at craft na may kaugnayan sa umunoy irregularidad sa mga flood control project. Pasado alas 10:30 kanina ng makalabas ng PNP General Hospital ang dating kalihim matapos makumpirma ang utos ng korte at maberipikang wala ng outstanding warrant ang dating kalihim. Sumailalim na si Bonoan sa medical assessment bago i-turn over sa kanyang pamilya matapos ang halos 3 buwang pamamalagi sa nasabing ospital. Samantala, humarap naman si Bonoan kaninang hapon sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa pagbasa ng sakdal na sahiwalay na kasong craft kaugnay pa rin sa manumalyang flood control project.
0: Nagpasalamat ang lungsod ng San Jose del Monte sa naging imbestigasyon ng Senate Committee on Public Services sa pangunguna ni Senator Raffy Tulfo sa matagal nang problema sa serbisyo ng tubig sa lungsod. Ayon po sa distrito, nasa 47,611 ng mga kabahayan o tinatayang 250,000 na residente ang apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Umaabot din sa 300 milyong piso taon-taon ang ginagastos ng LGU para sa emergency water tankers na naghahatid ng tubig sa mahigit 60 na barangay. Samantala, ilang pagkukulang sa infrastruktura at operasyon ng dating water providers ang natukoy sa mga inspeksyon. Umaasa ang distrito na makatutulong ang nagpapatuloy na pag-iimbestiga ng Senado para tuluyang matugunan ang problema at matiyak ang ligtas, maasahan at sapat na supply ng tubig para sa mga residente ng lungsod.
2: Spot Report!
1: Arestado naman ang 44 anyos na lalaki matapos mahulihan ng baril sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Ayon sa pulisya, isinumbong sa kanila ng kaibigang babae ang suspect dahil ipinabebenta sa kanya ang baril sa halagang 7,000 piso. Nakumpiska sa lalaki ang kalibre 38 baril na may mga bala na walang kaukulang dokumento. Nakakulong na ang suspect sa Batasan Police Station.
0: Arestado naman ang 2 Pilipino at 1 dayuhan matapos umanong tangkaing pagnakawan ng isang magkasintahan sa Makati City Huwebes ng gabi. Ayon sa Makati Police, agad silang rumesponde nang mairadyo sa kanila ang insidente na tinawag nilang fold robbery o bigong pagnanakaw. Nagkaroon pa ng konting habulan bago na-aresto ang mga sospek. Ay nasamsam mula sa mga sospek ang 2 baril at mga pinaghihinalaang illegal na droga.
1: Samantala, namumura naman o na naman po ha ang tumaas na presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 5 pesos and 10 centavos ang taas presyo sa diesel, 5 pesos and 5 centavos naman sa kerosene, habang 4 pesos and 40 centavos sa gasolina. Bunsod pa rin ito ng paglala ng tensyon sa Middle East, bunsod ng palitan ng airstrikes ng Amerika at Iran. Noong Martes, bumabas ng mahigit 3 pesos ang diesel at kerosene, habang 32 centavos naman sa gasolina.
2: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Ay sa ating mga kapamilya ha, huwag mo nang lalabas ngayong weekend, sabi ng pag-asa eh. Mukhang uulanin pa rin tayo, partner.
1: Totoo.
0: Habagat, habagat, habagat. Hindi na talaga tayo tinantanan, partner.
1: Correct,
0: ano?
1: Partner. Kung mga partner ang word, hindi lang for today, word for this year, eh puro habagat.
0: Sabi yung nagdaang Agosto, tapos unang linggo ng Setyembre.
1: Yan.
0: Talaga namang habagat pa rin. Eh, di ba yung interview natin kahapon sa pag-asa?
1: Oo.
0: Eh ang humahatak pa rin ito ay si Obet, tsaka si Pilandok, na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility.
1: Tama. At partner, sabi nga ng pag-asa kahapon, hanggang bukas, hanggang sa weekend, mararamdaman po malakas na pag-ulan. At the same time, hindi pa dyan nagtatapos dahil posibleng sa susunod na linggo, makaramdam pa rin tayo ng
0: October,
1: masugit na panahon.
0: October ang partner. Sinasabi, di ba, ng pag-asa, Oktubre na magtatapos ang habagat season.
1: Correct.
0: Oktubre.
1: Tiis-tiis po muna ha, kapit-kapit po muna ha, dahil yung mga nakababad po dyan sa baha, ay kanya-kanya po muna kayong tungtong kung saan kayo pwede tumungtong. At huwag po kayong lulusong. Kung hindi naman ganun kaya kailangan, huwag muna lumusong para ma-assure na kayo ho ay ligtas, no, labad doon sa mga sakit na pwedeng idulot niya, mga bahang-bahang ganyan.
0: Eh, mamaya kukuha tayo ng update sa pag-asa. Unahin muna natin ang report ng ating nag-iisang Radyo Patrol. Congressman Leandro Leviste, binanatan sa social media. Social media, ang reklamo laban sa kanya ng National Bureau of Investigation. Mas maganda personal, anak.
1: Ngayon,
0: Ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, anong sabi sa post?
3: Yes, Jeff. Marlene, bumuelta nga si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kasunod ng pagkakain ng NBI ng reklamong qualified human trafficking charges sa Department of Justice. Sa social media po si Congressman Leviste, tinawag nito ang NBI na National Bureau of Invento at ginagamit umano ang buwis ng bayan para dito. Dagdag pa ni Leviste, nakakaawa umano ang kalagayan ng bansa na lubog sa baha. Matatanda ang naghain ng reklamo ang NBI sa DOJ kaugnay ng umano'y honey trap plot na target siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Dawit rin sa naturang asunto si Najing Paras, talent manager na si Alias Ken, at ang apat na abogado ng Rondain at Mendiola Law Firm. Wala pang komento ang National Bureau of Investigation sa bagong welta ni Leviste sa kanyang social media account. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Eh, nag-comment naman sa post si Attorney Matiba.
3: Hindi, wala pang ano eh. Tinatry natin kunin yung pahayag ni ng NBI at ni Attorney Matibag pero hindi pa sumasagot sa mga oras na ito.
1: Dapat pag ganyang partner eh, sagutin sa proper forum, di ba? Meron naman silang karapatan eh na ipagtanggol yung kanilang mga sarili, lisod yung kanilang pangalan sa pamagitan ng proper forum, di ba, Bert?
3: Yes, tama ka dyan, Marlene. At yun naman din yung laging sinasabi ng NBI na harapin na lang nila sa husgado. Correct. Para black and white.
0: Ayun. Maraming salamat, Bert Dizon. Mag-iingat.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
0: Ayun na nga, partner. Eh, mas maigi ng kay Ma'am Veronica Torres na mismo natin na itanong at malaman kung ano magiging lagay ng panahon bukas at sa mga susunod pang araw. Magandang gabi po, Ma'am Veronica Torres, Jeff Caparas po at Marlene Pajernos.
1: Hi, Ma'am.
4: Magandang gabi din po, Ma'am Marlene at Sir Jeff at sa ating mga taga-subaybay sa DZMN Teleradio. Ngayong araw nga, ay patuloy pa nga rin yung epekto ng habagat sa Luzon at Visayas. At ito nga yung nagdadala ng monsoon rains sa Zambales at Bataan. Kapag sabi nga natin monsoon rains, halos tuloy-tuloy na mga moderate to heavy na mga pag-ulan. Occasional rains naman ay inaasahan sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, pati na rin sa may Oriental Mindoro. Para naman sa lagay ng panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Zone, nalalabing bahagi ng Calabar Zone, nalalabing bahagi ng Mimaropa, Antique, Hoy at Kimaras. Saan nga maulap na papawirin at makalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Meron din tayong weather advisory ngayong araw. Updated kanina 5 p.m. kung saan ngayong araw hanggang bukas ng hapon, posible yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Zambales at Bataan. Para naman sa 50 to 100 millimeters na pag-ulan, posible sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro at pati na rin sa may Oriental Mindoro. Para naman, currently, may minimonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility as of 3 p.m. Ito ay nasa layong 1,700 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong bagyong ito, nagtataglay ng nakasahangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 55 kilometers per hour, kumikilo sa direksyong Hilaga, Hilagang Silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mataas din naman yung tsansa na hindi rin ito pumasok. Wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. And mababa naman yung tsansa ng landfall. Diyan nga po muna ang pinakabagong balita sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Veronica, si Obet pa po ba yun? Tsaka si Pilando kang humahatak pa rin? Ano?
4: Sa ngayon po, base nga po sa aking analysis, yung mahatak sa habagat, yung mga system sa Hilaga po natin, na possible pa nga rin po na silang dalawa pa rin. Though mostly si, mas nakakahatak nga ito si Pilando.
0: Hindi na tayo binitawan, ano, Ma'am Veronica?
4: Tama, oo nga po eh. So, sa ngayon, nakikita pa nga rin po natin yung epekto sa ating bansa. Although, sa ngayon, dahil may kalayuan na nga po, hindi naman na po ganun kalakas yung mga inaasahan na nating pag-ulan. More on yung mga bagyo sa labas natin is mas nagagayid pa po papunta sa atin yung southwest monsoon o habagat.
0: Kailan ho ito matatapos, Ma'am Veronica, itong habagat?
4: Yung habagat season, posible pong umabot ng mga around October.
0: October.
4: Opo. And then termination na po ng southwest monsoon and then papunta na po tayo sa northeast monsoon season.
0: Ayun, yun na yung malamig na simoy, ano?
4: Tama po kayo.
1: Pero Ma'am Veronica, may mga namumonitor ba kayong posible pang LPA or na maging bagyo na pumasok sa PAR?
4: So ngayon po yung isa nating minomonitor sa labas ng PAR, yung nasa may layong 1,700 kilometers east na extreme northern Luzon, hindi natin tinatanggal yung possibility ng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility.
1: Okay, sige. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Veronica Torres.

0: Naman, siyempre, undas naman, hindi ba? October, ano bang calendar ng coverage partner?
1: Yung undas,
0: tapos October, undas.
1: Undas, tapos sa Christmas season na
0: Christmas
1: partner.
0: Christmas season ka na.
1: Oo.
0: Di ba? Pero sa as early as now, partner, ha? Marami ng kahit papano eh. Dahil tradisyon na ng mga Pilipino, unang araw pa lang ng Setyembre, set up na kaagad sila.
1: May mga umiilo-ilo na partner, may mga palamuti na. Actually, sa karami. Sa press office, nagsimula na silang magparamdam doon.
0: Mga bahay-bahay, partner. Siyempre, yung iba naman dyan, kasi recycle na yan eh. Hindi ka nabibili ng bago, di ba? Meron naman eh, ang gusto ibibili ng bago. Pero meron, mga recycle na yan.
1: Meron naman, partner, ako may mga nakocover ako before na meron silang mga existing, pero naging hobby na nila na mangolekta.
0: Yun nga.
1: Ng mga kaya
0: dumami.
1: Ang nangyari, para naging Santa's house na yung kanilang
0: dumami
1: mga tahanan.
0: Dumami na
1: lang dumami. Naging attraction din siya doon sa ibang mga tao, partner.
0: Tayo lang naman talaga pagpasok ng Burma, parang Pasko na, hindi ba? Hanggang February yan.
1: Correct.
0: Three Kings na yan. Anyway, as usual, bago mag commercial break, bati muna tayo sa ating mga nag-attendance check. Partner, sino nang nandyan?
1: Eto, partner, nandito na si Gabriel Ponsaran. Sabi niya na miss daw niya ang programa natin. May matagal siyang hindi nakapanood. Bakit?
0: Bakit ang tagal mong hindi nakapanood?
1: Bakit hindi ka nanood ng matagal na panahon?
0: Ay, kung matagal lamang hindi ka nakapanood, pwede mo naman balikan.
1: Yan.
0: Type lang.
1: Magmaraton ka ngayon.
0: Spot report. Ganitong petsa.
1: Magmaraton ka ngayon. Magdamag kang mag-beach watch dyan.
0: Ay, partner, ito. Nanonood na ang aking pamangkin, partner. Ay, si Liam Licon. Kasama yung kanyang tatay, aba? Si Joven Licon, partner. Nanonood sila sa Silang Cavite, partner. Malamig daw doon ngayon eh. Tsaka, ay, alam mo, partner, isang taon na lang, Tagaytay na kami.
1: Uy!
0: Diba?
1: Alam, partner, nandito na rin, partner, si Louie Basco, si Madam Chino Verinia, si Maria Dulce Orate. Maulang gabi, sabi naman ni Liam Harper Licor watching.
0: Yan yung pinsang ko. Yan yung pamangking ko.
1: Tapos ito na partner si Madam Nora Damian watching sa atin, at si Beth Cole. I'm watching from Rembo, Makati.
0: Makati. Okay, partner, teka, si Romel Zarate, inaasong ko na na ang kanyang kasama ay si Minorias, yung kanyang assistant piloto. Sila ipabalik na, sigurado ako, galing sa live coverage itong si Romel Zarate. Happy weekend, Mel. Mag-iingat, pabalik ng dito sa studio, ha?
1: Ingat.
0: Ay, sino pa partner nandyan? Nabati mo na lahat?
1: Nabati na dito partner si Lade, watching from Bulacan. Nandito na rin partner si Nona Damian. At si Beth Kamaing, nanonood sa atin, partner. At may mga nagsasabi rito si N. Lim. Abay, grabe daw at traffic at puno raw ang tao sa may PITX. Ngayon.
0: Si N. Lim ay nasa ano siya. Grabe daw ang traffic sa Molino Boulevard. Kutom na siya. Ay, pagdating mo sa bahay, siguradong napakasarap ng ulam.
1: Dalawa lang yung partner eh. Dalawa lang yan. Either pag uwi mo ng bahay, makakakain ka agad, or pag uwi mo ng bahay, makakatulog ka agad dahil napagod ka sa traffic, di ba?
0: Okay, si Loy ng Cubao din, partner, ay nanonood sa atin. Nag-message siya doon sa ating Viber number 0919-278-3000. Ay, sa pagbabalik po ng spot report, ha? Aba, may akalain niyo ho sa Batangas. Meron hong nag-kidnap me dyan.
1: Nako.
0: Dahil ang kanyang kinikilan ay sarili niyang mga magulang.
1: Aray mo.
0: Tapos partner, ha, dyan sa Santa Rosa, Laguna naman, Jesus Mario Joseph, nakipag-barilan sa mga polis ang isa sa mga miyembro ng riding in tandem na nangarnap ng motor dyan, partner, ha. Kaya nga, ang payo ng otoridad dyan, partner, kapag ho kayo kasi nagpapatila, partner, sa initial investigation, nagpapatila ng ulan yung lady rider pa naman. Hindi huminto siya dun sa may puno. Yun, na-timingan siya nung riding in tandem. Tinutukan ng barrel, tapos tinangay yung bag, tsaka motor.
1: Naku.
0: Ang Santa Rosa may CCTV. Di na-backtrack sila. Nasundan kagad. Nasundan, partner. Nung masusukol na, ayun, nagpaputok agad itong suspect sa mga sa mga polis. Ayan, partner, di ba? Ayan ang sinasabi natin, ha? Kaya ho ang pinapayo, partner, tatanungin na natin mamaya mismo kay RD kung bukas ang mga police station ng Calabarzon, kapag gusto nyo, maulan pa naman, partner, hindi ba? Siyempre, ang mga nagmomotor, kung aabutan bigla, di ba?
1: kaya, itabi mo na yan mga yan.
0: Itabi mo muna o kaya mainam na nga kung alanganing oras, kabisaduhin nyo mga police station.

0: direksyon kung saan man ho kayo naroon.
1: Doon kayo tumambay.
0: Doon ka tumambay.
1: Doon ka magpatila ng pulangan.
0: Yan. No, yan ho ang mga pag-uusapan dito sa programa ngayong Biyernes, ha. Yan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kontrobersya. Ugong-ugong. Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Ang husay!
8: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
7: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:24. Ay, partner, ito na nga yung kwento nitong kidnap me, ha?
1: Sige.
0: Eh, ito'y college student, partner. Na-aresto, matapos magpanggap na nakidnap, para makangikil ng pera doon sa kanya mismong mga magulang. 300,000 ito, partner, ha?
1: Nako.
0: 19 years old, partner. Nagkunwari siyang kinidnap, tapos humingi ng ransom, 300,000, sa kanyang pamilya. Sa Barangay 1 yan, sa Lipa City, Batangas, kahapon.
1: Nako.
0: May video pa yan, parang nakita ko eh. Medyo nadaanan ko kanina. Parang may video pa siya na umiiyak-iyak eh. Parang ganon. Yung nasa koteng estudyante, kinilala lang siya alias Charles Parter. Naninirahan nga siya sa Barangay Dagatan, sa Lipa. Ayon sa Batangas City Police, dumulog sa pulisya, tinireport na nakidnap ang kanyang anak. So yung mga magulang.
1: Ang nagreport.
0: Dumulog sa pulisya yung mga magulang, tapos inireport na nakidnap ka yung kanilang anak. At yun nga, nagpadala ng video clips at mensahe sa isang messaging partner at humihingi nga ng ransom. Ay, ayon kay sa ina nung nagpanggap na nakid na partner.
1: Oo.
0: Eh nakatanggap siya ng banta na papatayin ng mga kidnapper yung kanyang anak para kapag hindi nagbigay ng ransom.
1: Grabe.
0: Kaya napilitan na siyang dumulog sa otoridad, partner. O, ituloy mo ang kwento, partner. O, sa video clip. O.
1: Eh diyan nga sa may video clip, partner, nakikita nga ho, o nakita doon sa video clips ay nagmamakaawa ko ito nga, si 19 years old na nagpanggap na nakidnap. Ay bukod ho sa kanyang pamilya ay ipinakalatin itong video na to ay, sa kanyang mga kaibigan.
0: Oh.
1: Tapos, sa investigasyon ng mga pulis ay na-establish po na gawa-gawa lang pala.
0: Ayun ang nga ba?
1: Gawa-gawa lang pala itong umunoy pagdukot sa kanya.
0: Ayan,
1: partner.
0: Eh, tanungin natin si Police Lieutenant Colonel Aleli Buwaken, ang hepe ng Lipa Component City Police Station, kung paano nila nabisto na gawa-gawa lang ito, ha? Na, magandang gabi po, Colonel Jeff Caparas po at Marlene. Welcome po sa Spot Report, ma'am.
1: Hi, Colonel.
11: Yes po, magandang gabi po.
0: Alright, ma'am. Kumusta muna ang weather dyan sa Lipa?
11: Medyo lumalakas po yung ulan pa din.
0: No. Pa din, no?
11: Ay, yung masama pa rin ang panahon. Halos isang buwan na tayong ganito.
0: Oo nga, ma'am. Ang traffic, ma'am, musta? Kasi lipa to lipa, partner, 1 hour.
1: Ay, no.
0: Di ba,
11: yes,
0: ma'am?
11: Yes, may mga ganong pagkakataon.
0: Oo.
11: Lalo pag rush hour.
0: Yan. Anyway, Colonel Buwaken, patungkol nga ho dito sa kidnap me. Paano nyo ho nabisto na ito'y gawa-gawa lang? Go ahead, Colonel.
11: Yung assessment namin nung una pa lang talaga ay leaning sa kidnap ni modus.
0: Mm.
11: Pero syempre hindi natin dinidiscount na maaaring totoong nakidnap talaga.
0: Oh.
11: Kasi may mga indicators eh na doon tayo mas leaning sa modus eh.
0: Mm.
11: Pero nag-imbestiga tayo, nag-backtracking tayo. Pagka-report ng mga magulang niya, check natin yung saan siya ba nagpunta. Pagkahatid daw ng umaga, nagpunta siya sa school. Tapos, sinundan natin yung CCTV kung saan siya possible na nagpunta based sa testimonies din ng mga huling nakasama niya.
0: Mm-hmm.
11: So, from school, pumunta bilyaran, tapos dun sa angkas driver na huling pinagsakyan niya, na kausap din natin. At drop off nga daw siya dito sa may SM Lipa. So from SM Lipa, doon na siya nag-travel pa Kalamba.
1: Mm-hmm.
11: And then, with the help din ng ating Kalamba CCPS at ng AKG, ay nagkaroon tayo ng approximate na location niya. So may mga naabala rin tayong mga pinagkakatok doon ng mga tahanan. And eventually, based doon sa photo niya, ay sa video niya kasi, parang kwarto talaga ng hotel. So, naganap kami kung saan pa po pwedeng hotel siya mag-check-in. Nakipag-cooperate naman yung mga hotel doon at it took patience. Hindi talaga dedication kasi mahaba yung pagre-review.
0: Uh-oh.
11: At nakita, awa ng Diyos, nakita natin na mag-isa lang talaga siya nag-check-in.
0: Naku.
11: Wala siyang kasama, wala tayong nakita na tao na pumuwersa sa kanya para pumasok doon.
0: Naku.
11: At nung nakuha natin yung room number, kinatok natin siya, natagpuan natin siya doon, mag-isa lang talaga siya. At nung tinanong natin siya na nakidnap pa talaga siya, sabi niya mayroon daw nag-utos sa kanya na mag-check-in doon. Pero eventually umamin din naman siya later on na nagawa niya yun kasi may nalulung siya sa online gambling.
0: Ayun na.
11: At may mga lending apps din siyang nag-avail siya ng loan for gambling at malaki yung utang niya doon. Kailangan niyang bayaran.
0: Ma'am, since you mentioned na marami hong naabala na mga hotel, tsaka yung mga pinagtanungan niyo, mga tao na abala, ma'am. Ano?
11: Siyempre, police din.
0: Oh, ma'am. Paano ho ang liability nito, ma'am? Kasi government resources po ang nasayang dito. Siyempre, naggasolina ho kayo. Yung mga tauhan sa pag-iimbisiga ho dito sa...
1: Nag-backtrack
0: ho kayo.
11: Oh.
0: Eh, paano ho ang liability nung 19 years old, Colonel?
11: Yeah. Public service naman ito.
0: Go.
11: So, okay lang. Kailangan budgetan natin yan. Pero as to his liability, ay kaugnay din sa pagkaabala ng publiko at meron tayong nilaan dyan na resources.
0: Correct.
11: kinasuan talaga natin siya ng unlawful publication.
0: Yan.
11: Under Article 154 ng Revised Penal Code in relation sa ating cybercrime law.
0: Mm-hmm. Eh, hindi mo na itatanong, partner, si Colonel Buwakin ay abogado.
1: Aba?
0: Board passer si ma'am eh. Kaya alam niyo talaga yung eksaktong liability nito. Mm-hmm. Kasi ma'am, hindi ba? Kasi kung hindi nyo ho siya, kumbaga, papapanagutin, eh maaari hong tularan, hindi ba?
1: At maaaring ulitin.
0: Ulitin.
11: Mm-hmm. Opo, opo. Oo. Ang isa po dapat nating bigyan ng pansin dito ay iba na po talaga daw ang parenting ngayon.
0: Mm-hmm.
11: Kailangan pumasok tayo sa digital world, sa online world ng mga anak natin.
0: Mm-hmm.
11: Kasi iba yung nagiging impluensya sa kanilang pag-iisip
1: Totoo.
11: At sa pagdedesisyon.
0: Oh, ma'am, in total, kasi nabanggit nyo nalulungho siya sa online gambling. In total, magkano ho ang kanyang pagkakautang, ma'am?
11: Based sa kanyang testimony, 50,000 daw ang naipatalo niya.
0: Sus.
11: Tapos meron pa siyang 80,000 na kailangang bayaran sa online lending.
0: 130, kumaabot ma'am. Ano? Ma'am, bakit daw hindi naging option na maglambing na lang ho sa magulang na aminin?
11: Medyo naawa rin ako sa mga magulang. Talagang heartbroken din. Kaya kaya hindi ko pa masyadong ini-interview tungkol dun. Kasama rin yung
0: sama loob yun, ma'am.
11: Hindi rin nila akalain na magagawa yun ng kanilang anak.
1: Correct. At saka, partner, saka, look, Colonel, yung fact pa lang na pinag-alala mo yung mga magulang mo, pinaghanap mo kung saan-saan, hanggang sa nakaabutan ng mga pulis, malaking, yun, tagok po yun sa isang magulang. Just to find out,
11: Alam din yung kanyang mga kamag-anak, mga uncle niya, mga
0: lola
11: niya na may edad na talaga.
0: Gaalala yun.
1: Pero, Colonel, sabi mo kanina, una pa lang po, leaning na po yung investigation po ninyo dito sa kidnap ni, ano ba ang mga indicators na pwedeng makita para malaman kung totoo ba o hindi na dinukot ang isang tao?
11: Baka kasi kung i-reveal ko kasi
0: tama naman.
11: Maiwasan na. Maiwasan na. Ng mga gustong gumawa ng kanyang modus.
0: Kina-Colonel lang yun, partner. Para silang
11: makakaan. Sa mga experience at mga may mga indicators talaga. Iba yung galaw ng mga professional kidnappers, iba yung mode of communication nila. Hanggang doon lang muna.
0: So ma'am, siyempre sa yung mga magulang, ma'am, siguro hindi ko ma-imagine kung paano talaga yung pag-aalala nila nung nagpunta ho sa inyo, ano? Talagang kasi siyempre
11: nung una ko rin pong nakita yung video na umiiyak. Siyempre, iba rin yung pakiramdam. Gusto ko talagang tulungan. Sabi ko, within 24 hours, kailangan nating mahanap tong bata.
0: Tsaka ma'am, as a parent yourself, ma'am, di ba? Nararamdaman nyo yung nung nanay, di ba? Tsaka nung mga kaya talagang inaksyonan ho ninyo. Anyway, ma'am, nung upon receiving ho yung complaint, gaano ho o ilang oras ho hanggang sa matuntun nyo ho yung talagang tinutuluyang hotel?
11: 4 p.m. na i-report sa amin. Umabot kami ng 2 a.m.
0: Grabe.
11: 2 a.m. namin siya nahanap.
1: Magdamag ang ginugol, partner, para lang dito sa kasong ito na...
11: Opo, yan talaga.
0: Ma'am, kaya marami hong naging interesado rito dahil kakaiba ho ito. Tsaka kung ang punot dulo lang pala naman ay Sus Mariosa.
1: Utang at online
0: gambling. Na naman. Pambihira, ma'am, talaga. No? Oo.
11: Pati po sa mga cases natin ng suicide, ganyan din po kapag mga ganyan ng edad, mga 20s. Mga working, ganyan din po ang reason na lululong sa gambling. Kaya pagka nagpi-PTA kami, yung mga kapulisan ngayon, nag-a-attend na rin po kami ng mga PTA sa mga eskwelahan. At isa sa mga sasabi namin, i-delete na yung mga online apps ng mga gambling na yan.
0: Ma'am.
11: Pinakikita rin ng mga bata.
0: Kailangan ho ma'am talaga may control hindi ba? Alam nyo naman pag mga ganyang application, hindi naman ako eksperto ma'am, pero pag kinumpara mo dun sa totoo, padadamahin ka lang Di ba ma'am?
1: Papatikiming ka lang.
0: Naalala ko tuloy experience ko.
11: Hindi pa kasi ako sumubok.
0: Ma'am, ako na-experience ko lang nung bata ako, yung color game ba sa piyesta, ha? Isang beses lang. Kasi nga, parang nakakahalata na ako. Parang papadamahin ka lang. Yun lang, una't huli.
1: Papatikiming ka lang para maenganyo ka ng maenganyo na maglaro.
0: Pero, Colonel...
11: Akala natin victimless crime ito, pero... iba talaga ang effect niya. Nakikita naman natin yung mga na-addict talaga sa gambling. Sira ang pamilya, hanap buhay.
0: Marami ho, ma'am. Kasi ito nga ho, ito ay bago ho sa napakinggan namin. Kasi meron ho nang nagpapanggap na hold up. Yung pala, na-disqualify na pala niya yung pera. Mm-hmm. Tapos lulong na naman
11: po. Meron din. Mm.
0: Meron din. Oo.
1: Kumbaga, alam mo, Colonel, yung mga payag na nyo, parang ang dating sa amin ay marami na kayong kasong gatong mga nahawakan. Ibig sabihin ba, hindi ito ang first time na dahil sa online gambling, marami na kayong tinugon ng mga krimen?
11: Mga aware lang tayo pero hindi pa naman ganun kadami.
0: Mm-hmm. Mama, Mike,
11: kasi pag nag-decision yung mga commander natin ay nakikita naman natin kung paano sila mag-decide, paano nila trinato yung kaso.
0: Mm-hmm.
11: So nakikita natin yung common factors.
0: Oo. Ma'am, pakiulit niya ho yung isasampa niya hong reklamo laban ho dito sa 19-year-old na ito. Ano ho yun?
11: Na inquest na siya. Article 154, ito yung unlawful use of publication and unlawful use of publication.
0: Yun.
11: Okay. Article 154, in relation to Cybercrime Act.
0: Ayun.
1: Anong parusa nun?
0: Walang pinag...
11: Pwede rin yung family niya ang magkaso. Pwede rin sila magkaso ng estafa, ganyan.
0: Mm-hmm. Pero siyempre naman hindi.
11: Pwede rin...
0: Pero mukhang hindi...
11: Justice.
0: Pero mukhang hindi nila kakasuhan siyempre yung kanilang anak, ano ma'am?
11: Oo. Kaya...
0: Maawa yun.
11: Naawa rin ako Pero kailangan may paintindi natin sa mga bata na lahat ng ginagawa natin may consequences.
0: Oo. Ma'am, maihalintulad ko lang ho. Dito rin ho sa Quezon City, meron hong na-arrest yung ganyan. Delivery, ano siya, courier rider siya, partner.
1: Ah, ito yung nakaraan.
0: Hinold up, sabi niya, hinold up siya, Mama Aleli, ano, hindi sabi, hinold up siya, sumbong pa sa istasyon pag backtrack ng mga polis, yun, ang kaibahan naman nun, partner, na nakapag-blatter na siya, kasi pinaninindigan niya nga. Kaya, perjury ang haharapin niya, ma'am, hindi ba, perjury?
11: Yes po.
0: Kasi falsification yun, partner, under oath ka ng bago, kaya inimbestigahan, backtrack.
1: Correct.
0: Wala nang nakita. Ganyan din, ma'am, mag-isa lang. Wala namang nanutok ng kutsilyo o ng baril, ma'am. Ayun. Kalaunan, umamin, ay na-dispal ko niya sa online game na naman.
1: Meron din, partner, di ba, mga ano, foreign national naman, yung pasuna yung kanyang passport, tapos yung kanyang gagamiting pera sana, ay nagastos din niya. Ayun, napanggap din siya na siya ay hinold up.
0: Yan ang nga sinasabi natin. Iba na ho ang pulis ngayon, ma'am Aleli, hindi ba? Talaga ho nga... seseryosohin nyo ho yan hanggat sa ma-pinpoint yung punot dulo talaga niyan, hindi ba? Ayun,
11: naman po.
0: After ilang oras, nakita siya mag-isa sa hotel. Pero tinry, just the same, ma'am, sinubukan pa rin niyang magsinungaling, hindi ba?
11: Opo.
0: Ayun, ma'am.
11: Hindi siguro akalain na matitray siya.
0: Ma'am, siguro ho, nasa inyo ang pagkakataon para ho sa mga bata, sa mga magtatangka pong gawin ho ito, naakala nila ay makakaligtas sila, kayo na ho ang magpaalala, Lieutenant Colonel Buwakin, ma'am. Go ahead.
11: Okay, sa ating mga kabataan na nagbabalak na manloko, isa na rin dito yung mga kumakalat na mga bomb threats o kaya mga active shooting tuwing magpapasokan. Ganun din, meron pong capacity ang Philippine National Police na i-trace kayo at kung hindi man kayo masampahan ng kriminal dahil sa inyong edad, may mga consequences pa rin. Pwedeng maging liable ang inyong mga magulang, civilly, at meron din kayong kakaharapin based sa inyong school guide. Pwede kayong masuspend ng readmission. At yung public condemnation, pag nalaman ng publiko, kahit ignore kayo, ibabash kayo, ganun din ang inyong pamilya. So, lagi po natin isipin na merong consequences lahat ng ating ginagawa.
0: Ayun, lalong-lalo na, ma'am, sa kinabukasan, 'di ba? Sa ngayon, medyo nakakatawa pa 'yan sa iba, 'di ba, ma'am? Pero in the future, bilang ka ng mga 5 taon hanggang 10 taon, yung ginawa mo noon, posibleng pagbayaran. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Aleli Buwakin, ang hepe po ng Lipa Component City Police Station sa Batangas. Salamat, ma'am, mag-iingat, happy weekend.
11: Salamat din, magandang gabi po.
12: DZMM Numero uno sa aksyon.
0: Anong nangyayari sa mga kabataan, partner?
1: Ay, nako, partner. Ah. Yan yung sinasabing bad effect, masamang negative effect, partner, ng social media, ng online platforms, partner. Frenemy nga, kasi frenemy. Oh. Pero ang too much po, ang sobrang paggamit, ay masama ho ang outcome niya.
0: Ito, kakaharapin ng 19 anyos na yun, ha? Article 154, partner, unlawful use of publication in relation to cybercrime act.
1: Oo.
0: Eh, kita mo, partner, pagpasok ng mga pulis doon sa hotel, mag-isa siya. O, nasaan ang kidnapper?
1: Correct.
0: Nasaan? O, di ba?
1: Di ba? At saka, partner, the fact, partner, na siya ay check-in sa isang hotel, planado itong kanyang gagawing masama. Oh. At ang nakakalungkot dito, yung mismong kadugot, mismong mga magulang mo, yung lolo ko.
0: Tsaka
1: diba?
0: Ang nakakalungkot nga, partner, isipin mo, binigyan mo na naman ng ganitong klaseng sakit ang iyong magulang. Mm-hmm. Grabe naman, hindi ba?
1: Totoo.
0: Alam mo, doon sa batang iyon, wala mo kung nakausap ko yun, mas maigi pa, inamin mo na lang.
1: Totoo,
0: mas madali yan, partner. Kasi kung gusto mo talagang bitawan yan, aminin mo sa magulang. Diba? Tapos humingi ka na ng tulong. Kasi kailangan mo na ng tulong eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh kung 50,000, tapos 80, meron pa siyang 80,000 na pinagkakautangan. Naalala ko na naman din tuloy, partner, yung nag-gas and run. Ganyan din. Online gambling din.
1: Ay, naku.
0: Nang hiram ng sasakyan doon sa kanyang kabarkada, meron daw siyang hihiraman ng pera. Eh dahil nga naubos na ang pera, nagpagasolina para makarating doon. Tinakbuhan naman. Naapektuhan tuloy yung lady gas attendant.
1: Mm. Alam mo kaya dapat, partner, yung mga online gambling na yan, talagang isurbol na yan din yan ng mga authorities natin eh, no? Na patigilin, hindi lang yung mga hindi lang yung ilan, dapat lahat, kasi iba talaga magiging epekto na ito, partner, sa isang individual
0: Kasi nga, partner, diba, una mananalo ka, mananalo hanggang sa hindi mo na napapansin ay lulong ka na, hindi
1: kumbaga,
0: ba?
1: Kumbaga, hindi mo napapansin, ikaw ay nauubos na, hindi nyo napapansin, kayo po mismo ang nasisira na,
0: diba?
1: Na simpleng laro.
0: 19 anos yun, partner, ha? Ito, sabi nga ni Cherish Apari, the parents must have been so worried. Poor parents. What if something happened to them?
1: Correct.
0: Oo nga, isa yun. Eh kung yung pinagkakautangan pala, partner, ang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi ka nagbabayad ah, di ba? Oh. Pero tama rin sinabi ni Colonel Buwakin, partner, kilalanin ninyo mabuti ang anak ninyo. Dahil nga sa rise ng technology, hindi nyo na alam sino ang nakakausap.
1: Totoo.
0: Kung sino
1: mahirap din magbantay. Isa rin sa challenges ng mga parents, partner, mahirap magbantay, lalo na pag technology po ang ating pinag-uusapan, dahil hindi nyo kilala kung ano ang ginagawa, hindi nyo alam kung ano na yung nagiging transaksyon ng mga anak po ninyo dyan sa kanigan lang mga cellphone. Ang liit-liit nito. Ang liit-liit nito, pero ang dami-daming pwedeng mangyari, ang dami-daming pwedeng gawin. Kaya nasa talaga yung responsible using talaga yan, partner, ng social media at ng technology.
0: Diba? Anyway.
1: Sabi ni Farah Robles, ang laki-laki ng interest sa online lending, 15% per month.
0: Hindi ko alam yun.
1: Pag di nakabayad on time, humiliation at tatakutin, walang higit pa sa 5 to 6. 20% per month. Grabe, ang lalaki pa rin. Wala silang permit to do such finance business. Alam niyo, may mga ganyan kasi partner akong nakikita rin sa mga ad na kesyoan madali lang daw manghiram, agad-agad, ganito kalaki ang iyong makukuha. Pero kung magbabasa ka po nung mga nabiktima rin sa social media, mga nagpo-post, makikita mo, ganito kalaki hinaram nila, pero ang napunta sa kanila, kakarampot lang. Ending, mas malaki pa yung kanilang babayaran, di ba? Di ba? Grabe naman.
0: Iwas-iwas, ingat-ingat. E, teka muna, partner, nagpapahabol ng greeting si Berlito Bernardo. Gabi-gabing nakatutok sa spot report kung saan
1: kaligtasan mo.
0: Ay, lagi nagsesend ng photo, partner, nakatutok siya sa spot report. Ay, masilip nga mamaya yung photo ni Berlito Bernardo, ha? Double B. Oh, teka pala.
1: Mali.
0: Anyway, sa pagbabalik po ng spot report, ha, ay babala po ito sa ating mga rider, partner, mapababae o lalaki. Kapag kaalanganing oras, ay wag ho kayong hihinto sa alanganing lugar.
1: Saan.
0: Ay, baka alam nyo naman, nagkalat na ho. Ay, baka kayo matsempohan, hindi ba? Eh mamaya, tatanungin ho natin ng payo ang Police Regional Office Calabarzon sa pangunguna po ni Brigadier General Dominic Bacay. Diyan lamang po kayo, ha. Magbabalik po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
12: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya.
13: susi sa katotohanan. Spot Reports! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report.
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras 8:47. Nasa linya na natin si Police Brigadier General Dominic Bakay, ang Acting Regional Director po ng Police Regional Office 4A. Magandang gabi po, General Jeff Caporas po at Marlene Padiernos.
1: Hi, Jen.
17: Yes, magandang gabi, Idol Jeff, no, at saka Marlene, at sa lahat ng tagapakinig ng TV Patrol at DZMM Teleradio.
0: Eh, General, abay yung accomplishment ho sa Santa Rosa, sir. Abay agad hong natunton. Unfortunately nga lang ho, dahil agad hong pinutukan yung ating mga police officers at no choice at nag-retaliate.
1: Mm-mm.
0: Eh, paano ho ba nangyari bago ho na uwi doon sa inkwentro? General, pakikwento ho sa amin.
17: Ganito po yan, Idol Jeff. May nag-report sa atin na biktima ng motor napping. No? Nag-report sa police station ng Santa Rosa, no? Santa Rosa City. Ito ay isang motorista na nagpapatila ng ulan dahil sa kasagsagan ng ulan na kagabi, no?
0: Mm.
17: At tumigil po siya at sumilong. Ngayon ay may dumaan na riding in tandem, dalawang kalalakihan, no, nakasakay sa isang motorsiklo at pilit na inagaw ang kanyang motor at kinuha pa ang bag nitong biktima natin.
0: Mm-hmm. Apo, so
17: Idol Jet, no? Yung biktima ay nag-report sa ating police station at nagkasa ng follow-up operation itong ating mga personnel ng Santa Rosa Police Station.
0: Mm-hmm.
17: At eventually ay natuntun nila, no, yung isa doon sa kumuha sa kanyang motorsiklo at nagtangay ng kanyang bag.
0: Go ahead.
1: Go ahead.
17: Yes.
0: Go ahead, sir. Go ahead. You were saying, sir.
17: Nung natuntun ng personnel o tropa ng Santa Rosa Police Station, ay sila ay pinaputukan ng isa dito sa suspect na nagtangay ng motor ng motorista. Kaya mm-hmm. Ang ating kapulisan ay nag-retaliate, no? Nasawi yung suspect na tumangay dun sa motorsiklo.
1: So dito sa initial report na hawak namin, may isa po pong at-large na aksaksamahan po itong nasawi. Kamusta na ho ang operation po at magtugis sa kanya?
17: Yan pa, kasalukuyan pa, no, na tinutugis ng tropang Santo Rosa Police Station, yung isa, mm-hmm. yung kasamahan ng isang nasawi na suspect, no, mm-hmm. at yan, ongoing pa ang follow-up operation natin dyan na Idol Jeff at Ma'am Marley.
1: Pero tukoy niya na, sir, yung identity, sir? May pagkakakali, may lead na ba kayong hawa?
17: So far, inaalam pa natin. Mm-hmm. At yan kasi ay ibang direksyon ang pinuntahan ng isang kasamahan nung nasawi.
0: Oo. General, may reason ba kung bakit magkahiwalay nagpumulas itong dalawa? Pagtakas, oh, magkahiwalay eh. Ano ho ang purpose nila? Bakit magkahiwalay ho silang tumakas dun sa scene?
17: Yan ay malamang ay para unang-una, palituhin din ang ating mga kapulisan, ano, at para yung concentration ng ating follow-up ay mahati, no? Kaya yung dalawang suspect ay naghiwalay at yung isa ang naunang natuntun. So, yung isa ngayon ay pinaghahanap pa ng ating kapulisan.
0: Sir, parang ang narinig ko, sir, sa ground, parang yung pinuntahan kasi nung isang suspect, unfortunately, partner, mas kokonti ang CCTV eh.
1: Kaya na yung at large.
0: Yung at large. Oh, oh. Kaya, oh, di ba, General?
17: Medyo liblib na rin yung pinuntahan nung isa, kaya bibihira yung nandun na mga CCTV natin. Pero, alam mo, daanin natin yan sa tiyaga at sipag. Yeah. Eventually, makasaparin natin yan na kasamang Jeff.
1: General, ano sa tingin ninyo, kabisado nitong suspect? Yung area, taga doon ba siya sa lugar na yan?
17: Yes, sa initial na information natin, ano, mukhang kabisado nitong mga suspect ang lugar na yan. Kaya alam nila yung pasikot-sikot, no?
0: Oo. Eh, General, eh, sabi ho ng PAGASA, mukhang hanggang sa Oktubre pa ho itong mga habag at maulan ho. Siyempre ho, sa AOR ng Calabarzon, madalas ho kayong inuulan dyan, sa Cavite, sa Quezon, hindi ba? Sir, ay, yung ang Region 4A po ba ay binubuksan ho ang mga pinto sa ating mga motorista para ho, kung sakaling sisilong, ay pwede ho sa police station, pwede sa barangay, pwede sa mga convenience store. Tama ba, General? Mas mainam doon ho?
17: Tama po, no? Tama po, Idol Jeff, no? Kaya sa ating pagsamihan na ating mga kababayan na pag sila ay sumilong ay piliin nila yung lugar na ligtas, no? Yung mga mataong lugar.
0: Oo.
17: Kagaya nung, siyempre, police station, number one, ligtas tayo dyan, no? Mm-hmm. At yung mga places of convergence na tinatawag, yung mga business establishment, may ilaw, tao, para hindi secluded na lugar, para sila ay ligtas.
1: Eh, General, bilang panghuli po, baka kayo po may mga paalala, mensahe, panawagan po sa ating mga kababayan, nasa inyo po pagkakataon.
0: Sa ating mga tauhan, sir.
1: General Dominic Bakay.
17: Yes, kasamang Jeff, sa ating kababayan, lalong-lalo dito sa area ng Calabarzon, ano, yung mga kababayan natin sa Calabarzon, tayo po ay mag-ingat. Tama po yun, no? Ngayon, pag-ulan na ngayon, kaya yung mga motorista natin, pag kayo ay sumilong at magpahinga, ay piliin natin yung ligtas na lugar, yung medyo mataong lugar. At sa ating mga kapulisan naman, ano, ipagpatuloy natin ang ating ginagawa ayon sa ating best practice, no, na best policing framework. Yan ay dapat tayo ay maging be visible always, engage immediately, serve with together. At yan ay magta-transform ng trust sa ating mga kababayan, no? So yan ay naaayon naman sa focus agenda ng ating Chief PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Yan po ang may papayo natin sa ating mga kababayan at sa ating mga kapulisa. Magandang gabi muli, Jeff.
1: Thank you so much po, Police Brigadier General Dominic Bakay, ang Acting Regional Director po ng Police Regional Office 4A.
0: Thank you, General. So, happy weekend.
1: Ingat po.
17: Maraming salamat, Jeff.
18: TZMM numero uno sa aksyon.
0: Tsaka partner, eh baka kasi siyempre yung biktima ay baka si taga roon sa Santa Rosa.
1: Correct.
0: Kapag taga doon kayo sa lugar, siyempre akala mo naman eh abay, kung lalo na kung doon ko pinanganak, partner, siyempre kinalakihan mo, safe.
1: Kala mo safe na.
0: Safe dito. Dito muna ako eh. Nung araw, dito naman kami naglalaro. Eh akala mo safe. Hindi na eh. Dahil yung lalo na yung ganyan, partner, ang modus ng mga ganyan, random yan, mag-iikot-ikot.
1: Tsaka di ba, partner, hindi rin, may mga pagkakataon din na hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, marami po. Angkat na lang nabibiktima bago naman sila mahuli ng mga otoridad. So, para po doon, hindi naman tayo nag-victim blaming, pero para na rin maiwasan yung ganito mga insidente, eh, mag-ingat na lang din po sa ating mga sarili.
0: Doble ingat. Doble ingat, hindi ba? Tsaka partner, ang mabuting nangyari na lang doon, hindi nasaktan yung biktima. Totoo, hindi ba? Yan, walang ginawa sa kanya. Tinutukan siya ng baril at tinangay yung kanyang gamit. Hindi na rin siya nag-resist. Mm-hmm. Pag ganun ho, kung mapipili nyo ho na wag nang lumaban, wag na ho.
1: Mas importante ang buhay eh. Diba?
0: Mas oo. Mga gamit, napapalitan.
1: At saka partner, nanlaban nga sa mga pulis eh.
0: Oh, itong
1: mga suspect na ito.
0: Paano pa kaya,
1: diba? Kung itong biktima ang nakuruhan.
0: Mabuti partner, at nakapunta ka agad siya. Kasi kung makikita mo yung CCTV, nakahingi ka agad siya ng tulong. Kaya nag-backtrack ka agad ang Santa Rosa Police. So, kung ang timeline yan, partner, mag-aalauna yan, mga sa CCTV, mga 12 midnight, mga 12:40 ng hating gabi. At nasundan nila partner mga alas 4 na eh. Napadaan partner.
1: Oo.
0: So ito yung description. At gamit pa nito mismo yung motor na ninakaw niya.
1: Nako.
0: So anong mailulusot mo doon?
1: Kilala na.
0: Tapos siyempre partner, unfortunately at nauwi sa inkwentro, yung mga gamit ng biktima nasa kanya eh.
1: Ayan na.
0: Paano gagawin mo?
1: Wala nang takas partner.
0: Oo.
1: Actually, ilit naman na partner yung mundo ng sa mga at
0: kilala na yan. Kilala na yan.
1: May lead na yan and for sure, sooner or later, mahuhuli na rin yan ang mga authorities natin. Eh, kung ako sa'yo, kung nakikinig ka, kung sa loob ka na sumuko, diba? Huwag mo nang hintayin na umabot sa arestuhan, magka-physicalan and all, ay kung sa loob ka na sumuko dahil first and foremost, mali yung iyong ginawa.
0: Yan ang partner na sinasabi natin.
1: Diba?
0: Basta partner yan ay iimbisigan, tsatsagain yan eh. Kahit na halimbawa, wala kang walang CCTV man doon, tutuntunin at tutuntunin ka.
1: Totoo yan.
0: At kagaya nga partner na atin laging paalala doon sa mga online seller o yung mga online buyer, kapag kami bibiling kayo, punta kayo sa police station. Ito, sinabi na mismo ni General Baca, pwede ho kayo pumunta sa mga police station dyan sa Calabarzon.
1: Correct. At saka partner, di ba may mga previous na tayong mga nakausap ng mga official na sabing, hindi lang po para doon sa mga online seller, pwede rin kung lasing kayo, doon kayo magpasober muna sa ano.
0: Sino nga nakausap natin ganyan?
1: Sa mga police station.
0: Pwede naman daw.
1: Iyahatid nila kayo sa bahay ninyo.
0: Sino nga yung nakausap natin yung partner?
1: Pwede. Alam, tutulungan naman ho kayo ng mga polis. Mababait naman ho yung mga yan.
0: Diba? Para hindi mawala yung mga gamit.
1: Totoo.
0: Diba? Kasi mahirap eh.
1: Dyan lang kasi tabi-tabi, mas prone po kayo sa mga mata ng mga kawatan.
0: Tsaka reminder natin, partner, dun sa mga motorcycle taxi natin, mga kababayan nating motorcycle taxi. Kabisaduhin nyo ho lagi ang mga police station.
1: Totoo.
0: Para ho sa inyong convenience yan. Kabisaduhin nyo para kung sakali mang ho makaramdam kayo ng hindi maganda sa inyong pasahero, hindi niya maahalata na kayo papunta sa police station. Hindi niya alam, kabisado mo yung police station.
1: Correct.
0: Bumaba ka, di ba? Safety first.
1: Kamusta na pala partner kaya no yung 'di ba nung mga nakaraan na uso yung manauso parang napadala sa sunod-sunod yung mga kaso na may mga nabibiktima mga motorcycle taxi rider. Kamusta kaya yung panawagan ng kanilang mga grupo no napagbigyan kaya yun? Ano kaya ang naging update doon no?
0: Isa rin yan sa mga
1: dapat tutukan din ng mga otoridad eh, 'di ba? Hindi rin kasi biro yung ganyang mga kaso.
0: Speaking of partner, ituloy ko lang yung kwento ko kaya isang kaibigan ko noon nandiyan din sa motorcycle taxi na pagtatrabaho. Ano? Nung naramdaman niya, partner, na parang ibang kutob ko rito sa sakay ko. Nakahanap siya ng checkpoint. Ibinaba ito.
1: May mga police din
0: May police. Ay, sir, medyo nagdududa kasi ako rito. Pwede mo naman ipaliwanag. Sorry, sir, medyo nagdududa ako sa iyo. Yung ruta na pinapapin mo, iba eh. Diba? Nasa pag-uusap naman yan.
1: Red
0: safety
1: flag
0: first.
1: Na yun eh. Diba kasi dapat prior pala sa booking, nakapin na, nakafix na ang location. Kung pinapabago at kung saan ka pinapalusot,
0: mahirap. Tsaka kung baba ka ng baba. Ano?
1: Totoo yan.
0: Anyway, partner, lumipas na naman po ang isang oras dito sa aming programang Spot Report kung saan...
1: Una ang kaligtasan mo!
0: Ay, happy weekend po sa inyo, ha? Muli po ako po, Jeff Caparas.
1: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: See you on Monday, mga kapamilya. Mag-iingat kayo saan man kayo naroroon. Susunod na programa, Alam na Dish, kasama si na DJ Jaiho at...
1: Kenyo Grisman!
0: Oh my God! Happy weekend! Ingat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras.
1: 9 PM mga kaserbisyo!
2: Sa mundo ng showbiz,

0: nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Friday! Eto na! Itong-ito na talaga ang programang mag-atid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli mga kapamilya at mga kaservisyo. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika. Ako po, si Jaiho.
1: At syempre, alam pa rin po ng ever-lovable, papaa, Aral Paz, po, si Gino Krishnan.
0: Happy Friday, Gino!
1: Happy Friday! Uy, maulan din ngayon, ha?
0: Very, very light, yes. Oo, ika nga nila, kapag kaganyan nga umuulan, umaaraw, parang may kinakasal na.
1: Ano?
0: Tikbala. Totoo, di ba yun yung sabi-sabi? Oo, tapos sa dulo ng rainbow,
1: meron.
0: Gold, man. Hindi,
1: ba
0: nung bata tayo yung mga sinasabi talaga?
1: Ingat po sa ating mga kaservisyo, mga kapamilya na nasa daan pa lang po ngayon, pauwi, maulan po, panaka-naka actually, no?
0: Totoo.
1: Ang ulan. So, ingat po kayo.
0: Maraming salamat sa iyo, our resident meteorologist, Kuya Ariel.
1: Yes, yeah. Ariel Rojas.
0: Dahil ibinibigay mo sa amin ang update sa ating mga weather forecast.
1: Correct.
0: Ganun. Pero syempre, September 4, 2026, Friday! Sabay-sabay tayo mga kapamilya at mga kaservisyo. Alam ko na!
1: Alam na this!
2: Sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
2: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz, unahin na natin agad-agad, anniversary concert ni Yeng Constantino magpapatuloy hanggang sa Amerika.
2: Alam na this!
0: At Bini nag-aanda naman para sa pagpapatuloy ng concert tour ngayong buwan sa Australia.
2: Alam na this!
1: Anak ni megastar Sharon Cuneta na si Frankie Pangilinan sa sabak sa kanyang singing and acting era.
2: Alam na this!
1: At Broadway diva Lea Salonga matatanggap na ang Hollywood Walk of Fame star bukas.
2: Alam na this!
0: Ito na nga mga kapamilya at mga kaservisyo, tuloy-tuloy ang biyaheng 20 anniversary concert ni Yeng Constantino ngayong Setyembre. Kamakailan ng ikasa ni Yeng ang 2-day concert sa Big Dome. Next stop niya sa Cebu ngayong September 20. Pero hindi po riyan nagtatapos dahil ang biyahe nito ay dadako na rin sa biyaheng Amerika para sa US tour. September 25 sa Chicago, September 27 sa Oakland, October 2 sa Stanford, at October 3 naman sa Beverly Hills. Pero para sa mga youngsters sa Metro Manila, huwag mawala ng pag-asa dahil magkakaroon pa ng continuation ang biyaheng 20 concert ni Yeng sa December 4. Magbubukas naman ang ticket selling para sa nasabing concert date bukas.
1: Deserve naman talaga ni Yeng, no? Ni Yeng guy na magkaroon ng concert sa ibang bansa at maitour itong concert na to, biyaheng 20.
0: Alam ko meron din sa ano, sa Laguna.
1: Ay, really?
0: Oo, di ba parang binanggit nung nasa Coliseum kami.
1: Kailan? December?
0: Itong September din, parang ano, okay. May bago, hindi ko alam kung bago yung Cebu, Laguna muna, or yung Cebu, tas Laguna, parang ganun, bago yung concert tour sa Amerika. So, congrats, Yeng guy. Kanina nga eh, pagka-check ko, nag-browse ako ng TikTok post ko, parang ngayon niya lang, nung una nakapag-reply na siya dun sa mga pinost ko na mga concert clips niya, tas nagpasalamat siya, love you, Jai, ganyan. Tas kayo nirepost niya yung aming pagkikita right after ng concert. So, thank you, Yeng guy. I love you so much.
1: Oh, and congratulations, Yeng. Oh, ito naman. Sasabak sa kanyang singing at acting era si Frankie Pangilinan na anak ni megastar Sharon Cuneta. Ngayong araw, inilabas ni Kaki ang latest single na may title na Kontrabida. Bukod dito, bibida din siya sa political drama na Edjop kasama sina Elijah Canlas at Jody Santa Maria na tumatalakay sa buhay ng yumaong student leader at aktivista na si Edgar Hopson. Ani ni Kaki, nais niyang ipagpatuloy ang advokasya para sa bansa sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. Ipapalabas ang Edjop sa September 16.
2: Alam na this!
1: Si Kaki sa Elijah sa Oh My God. Kasi,
0: nag-guess mo na.
1: Yes.
0: Pero i-ere pa lang.
1: Yes.
0: Wow.
1: At tonight, umi-ere ngayon kay Miss Carmi Martin.
0: Wow. Oh,
1: Jeanette.
0: O, kamusta? Kamusta yung chikahan with Frankie? Oh, with Kaki.
1: Kaki and Elijah. Grabe, ang ganda nung story behind itong pagtanggap niya ng Edjop. Kasi ano pala talaga siya, talagang inalam niya yung buhay ni Edgar Hopson. Dati pa.
0: Si Elijah.
1: Si Kaki.
0: Oh.
1: Binasa niya yung libro talaga. So talagang alam niya na yung buhay ni Edjop. And then all of a sudden, may nag-message sa kanya na parang gusto siyang kunin sana
0: for the
1: project.
0: Role?
1: For a project lang muna. Hindi pa agad yung sinabi.
0: Oh.
1: Nung sinabi sa kanya, talagang tinanggap niya daw agad. So,
0: wow.
1: First ever project to ni Kaki, Pangilinan. And we're very excited for her kasi ang dami niyang kwento. Doon sa Oh My God, panoorin niyo yan, no? Kasama ni Elijah Canlas. And Elijah also, no, yung pagganap niya dito bilang si Edjop, kakaiba din eh. Pag nakita mo yung teaser, yung trailer nito, nakakatuwa. Even si Jody Santa Maria. Grabe
0: yes.
1: Talaga yung cast na to. And para lang may konting-konti pa ako maibigay sa inyo. Alam mo ba, parang umabot ng 5 taon bago nila natapos itong Edjop na to. Kaya congratulations to the cast of Edjop at bumubuo. Pero of course, congratulations also to Kaki na pinasok na rin singing era niya, no? Na talaga namang parang it's inevitable actually, no? Talagang makikita naman. Bakit? Bakit?
0: Word of the night.
1: Inevitable.
0: No.
1: Edjop. Actually, totoo, inevitable. Kasi, di ba,
0: Megastar.
1: Megastar, yeah. Di ba, ang mommy niya talagang kumakanta. Talaga naman, nakikita natin, total performer. Kaya, di ba,
0: yes.
1: Parang talagang expect na natin yan kay Kaki Pangilinan.
0: True. Totong totoo. Siyempre naman, yun na nga, dapat ang idadagdag ko talaga dyan. Na parang, I heard na parang yung iba, kasama yung staff, 5 years. Samantalang sina Elijah, 3 years naman daw.
1: Oo, yung pagbuo na
0: diba?
1: To.
0: Pero yung the whole, yun nga, umabot ng 5 years talaga.
1: Oo.
0: So alam mo, nung narinig ko nga yung chika na yan, yan yung isa sa pinaka nakapagpa-excite lalo sa akin, na parang gusto kong panoorin to, very interesting. Kasi feeling ko, pag ganito, ano matawag pag ganyan? Biopic ba yung pag ganyan?
1: Oo, biopic.
0: Oo, diba yung mga ganyan? Pag ganyan kasi diba, masusi na pagsisi, pagsaliksik talaga yung gagawin mo. Kasi nga, tunay na nangyari yun sa tunay na tao yung
1: yes.
0: Ginagampan namang portrayal. Siguro merong konting twist para for entertainment purposes pero hindi pwedeng baguhin ng totaling bagong-bago talaga. And parang feeling ko makakakita tayo dito ng different, siguro part of the movie kung bakit kinailangan na umabot ng 5 taon para siguro sa looks din nila.
1: Oo, and then saka yung budget din daw Nasabi rin sa akin nila Elijah na i-share nila yun. So, na talaga namang sinabi ko na lahat dito sa Oh My God.
0: Totoo. Para lalong ma-excite yung mga tao at magkaroon ng curiosity na parang,
1: sila
0: bakit ganun?
1: It,
0: pero yung buong detalye, mapapanood nila sa
1: Oh My God, panoorin niyo po yan. Wala pa naman, actually hindi ko pa alam kung kailan i-ere itong episode nila Kaki at nila Elijah. Pero soon na yan for sure dahil i-ere din itong Edjop, diba? Pero alam mo, just going back to what you've mentioned a while ago, itong Edjop, apart from really sinisigasat nila kung ano talaga yung buhay or naging buhay nitong si Edjop. Yung sister din ni Edjop na ginanapan na ni Jody Santa Maria, she was also there during the interview.
0: Wow.
1: Pati yung talagang grabe. Very ano siya, very hands-on also. So parang even at
0: again ulitin natin, si Edjop ay isang
1: activista.
0: Young activist.
1: Oo, aktivista siya noong I think Marcos era.
0: Yes, kaya nga sabi ni Elijah, 'di ba? Parang antapang daw talaga kasi syempre we are under the pamumuno of our current president Junior, 'di ba, Ferdinand Marcos Junior. Pero yung kwento about ni Edsop inong yung pagtulig sa pagiging aktivista nung panahon ni Ferdinand Marcos Senior. Ayan.
1: Oo. At talaga namang ano, marami tayong matututunan for sure dito sa kwento ni Edsop. And alam mo, another ano, just a little bit more detail. Alam mo si Edsop, hindi siya yung normal na parang tao lang na nandiyan lang sa hindi siya naghirap kumbaga. Mayaman to na naging aktivista at pinili maging leader at maging boses ng bayan. So it's very ano,
0: edgy.
1: Tama naman, alam ko ano naman, tama. Totoo. Parang hindi siya yung parang super naging mahirap and then yeah. Talaga may kaya naman.
0: Kailan ba to ipapalabas?
1: Actually, ipapalabas ang Edjob sa September 16.
0: Yan. O eto ha, hindi po ito joke. Hindi, charing. Ito naman, syempre. Umabot na po sa 2 million streams sa Spotify ang kantang A Parallel World ng Nations World Group na girl group na Beanie na isa sa mga soundtrack ng DreamWorks animation film na Forgotten Island. Bakasyon muna sa Pinasang Girls bago ang pagpapatuloy ng Signals World Tour sa Australia ngayong buwan. Wow, congratulations! Maganda yan ah, yung tuloy-tuloy na pamamayagpag ng Beanie.
1: Oo, tapos alam mo, nakita ko yung ano na to, yung acapella version na to. Diba, nasa ibang bansa sila.
0: Sample!
1: Hindi, nakita ko yung acapella version ng ano, ng song nila na to, na dito sa Forgotten Island. Grabe, nakakatuwa yung ano, nakakatuwa yung blending ng Beanie. Talagang alam mong magagaling talaga sila kumanta.
0: Saka, diba, syempre, diba, trinain talaga yan sila.
1: Saka ano, diba, talaga makikita mo na lahat talaga sila kumakanta.
0: True.
1: Hindi lang basta performance. Kasi alam ko, ang pinaka-dancer ata sa kanila, diba, si Sheena.
0: Si Sheena. Pero, ang bias sa pagsasaya.
1: Oo, pero si Sheena, kumakanta rin talaga.
0: Yes. Kaling
1: kumanta. Oo, nakakatuwa
0: totoo.
1: Talaga. Itong Beanie. O, ito naman. From fangirl mode muna sa kapamilya actress na si Belle Mariano na nagbahagi ng mga snaps mula sa LA leg ng Arirang World Tour ng BTS. Extra memorable ang nasabing concert dahil saktong ipinagdiriwang ang birthday ng BTS member na si Jungkook. Happy naman ang fans sa naging experience si Belle at pinayuhang i-enjoy ang bakasyon. Kamakailan lang bumida sa box office hit na Tayo sa Wakas si Belle kasama si Donny Pangilinan na huling proyekto ng kanilang tambalan sa ngayon.
2: Alam na this!
1: I forgot sino pa yung artista na nasa concert din ngayon ng BTS eh. Pero marami sila
0: si Papa Awel Paz. Nanood siya sa Canada kasama ang kanyang baby girl na si Eli, si Elijah.
1: Babalik na rin next week.
0: Totoo. Papa A, size 8. Chari, size 8. Papalantes. Ikaw din, di ba meron ka rin?
1: Chocolates.
0: Hindi, meron ka rin kagabi. Size 8 ka din, di ba? Sinasabi ko sa'yo.
1: Grabe.
0: Nag-parinig. Di ba? Samantala, sa iba nating showbiz update, nagsalita na po ang internet personality na si Mimi.
1: Kailangan ganun.
0: Yes. Sa puna ng ilang netizens na tila nagbago at hindi na relatable ang kanyang mga content sa masa. Kwento ng ilang netizen, tila nawala na ang Canal Humor content ni Mimi kung saan siya unang nakilala at sa halip ay nakafocus na sa marangyang buhay. Sagot ni Mimi, and I quote, "I'm so in love with the life I'm living right now." End of quote. At ito anya siguro ang tunay na mahalaga. Nagpasalamat naman ang internet personality sa lahat ng sumusuporta sa kanya para maabot ang dating pinapangarap na buhay.
2: I love that
1: this! How do you feel about this?
0: Feeling ko there's nothing wrong with kung ano man yung portrayal or kung ano man yung ginagawa at yung mga nangyayaring maganda sa buhay ni Mimi. Kasi lahat naman tayo, hindi ba, kung tayo ay nanggaling sa laylayan at ginawa natin ng paraan para maabot yung mga dating pinapangarap lang natin ng dugot pawis, di ba deserve naman natin na i-enjoy kung ano yung meron sa present time.
1: Oo.
0: Kung ano yung meron dun sa mga achievements mo. Kasi di ba, kayo din po mga kapamilya o yung mga netizens na nagsasabi na iniwanan na sa kanal. Kagayong kay Sasa Girl. Mm. Diba? Ganon din yung eksena na parang, bakit ganon? Ayaw natin na yung mga kababayan at yung mga kapwa natin umaangat sa buhay.

0: just enjoying what she have right now, 'di ba? Kung ano man yung meron siya ngayon, ini-enjoy niya yan para sa kanya, para sa pamilya niya, and deserve niya yon. Kasi hindi naman sa atin, I mean, hindi naman tayo yung nagbayad sa kanya or whatsoever. Naging parte tayo kung paano siya naging matagumpay dahil sa support at pagmamahal natin. Bakit ba natin siya sinuportahan? Dahil natuwa tayo sa mga contents na pinost niya. Dahil na happy tayo every time na pinapanood natin siya, feeling natin, relate na relate tayo ng mga panahon na yun sa kanya. Dapat imbes na kainisan, yung pagka-relate natin, ipagpatuloy natin na makarelate naman tayo na sana tayo din in the future. Ma-achieve yung na-achieve ni Mimi ya.
1: Right, exactly. Saka, saan to nang gagaling? Saan nang gagaling
0: yung hate?
1: Diba?
0: Yes.
1: Kasi ito yung gusto natin sa mga kapwa natin, diba?
0: Bakit uso yung ganun? No? Yung kapag nakita kang umaasenso, parang talagang usong-uso yung i-evil eye ka talaga na hindi naman dapat yan ganyan, dapat ganito, ganyan. Bakit ganun? No?
1: Saka diba, ayun naman ang goal nating lahat eh. Ang,
0: umangat sa buhay. Sa buhay, diba? Kaya nga tayo nagsisipag, kaya tayo nagtatrabaho, diba?
1: Eh, may mga ganito talagang tao.
0: Hindi, feeling ko, sinasabi lang daman din nila, nami-miss nila siguro yung content na, na diba kasi dati, sikat nga naman yung, ano yun, yung cabinet niya yung na cabinet. Nasa background
1: pero
0: niya.
1: Pero up until now, ata, nasa
0: nandun sa bahay nila, diba? Oo. Diba, pero diba, hindi mo naman kasi pwedeng forever kung saan ka nakilala or ano eh, manatili ka na lang doon, diba? Tapos makukumpara sa iba na bakit si ganito, bakit si ganyan. Iba-iba po tayo ng facing sa buhay.
1: And then, saka, alam mo nga, hindi ko rin alam kung paano, ano yung thought process actually.
0: Di ba parang yung answer nga ni Sasa girl, parang para sa kanya, bakit nyo ko hinihate dahil lang nag-artista na ako, nasa mainstream na ako ngayon. Mm-hmm. Eh, di ba, in the very first place, masaya, dapat nga masaya kayo kasi nga parang, di ba, love na love natin ang ano, Cinderella story. Kaya nga sa mga rom-com movies, di ba, kapag yung bida ay nakaangat-angat at nakaluwag-luwag, nakakasabay na dun sa kontrabida dahil shala na rin. Di ba, lagi tayong natutuwa, gustong-gusto natin yung kwentong ganyan. Pero pag nangyari na sa tunay na buhay, bakit tayo magkakahit? Sana po, wag na po. Alam mo, let's all be kind na lang talaga. Oo, sa totoong
1: buhay. I feel para lang magpakatotoo. No? It's more of inggit na lang siguro.
0: Yun talaga. Alam mo, maraming ganyan. Meron nga ako nabase, oo, na parang o-okray talaga niya dahil nga hindi nila ma-okray sa kung ano yung nangyayari lalo sa comment na gano'n. I'm so in love with my life right now. Ganyan, diba? May mga magko-comment nga dyan na, ha, hindi ka naman namin, hindi mo marati yan kundi dahil sa mga views namin sa'yo.
1: Huh? Diba? Parang, ha?
0: San galing?
1: Oo, grabe ang hit. Nako.
0: Hashtag pag-inggit.
1: Pikit.
0: Yan.
2: Tama. Mali!
1: Have courage and be kind.
0: Yes, diba? Have courage and be kind. Wow.
1: Diba? Ayan. Oh, ito naman. Bibigyan boses ng award-winning actress na si Jodie Santamaria ang bagong dokumentaryo ng ABS-CBN News na Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan. Si Jodie ang magsasalaysay sa kwento ng mga kababaihang dating naugnay sa ilang militant group at piniling tahakin ang sibilyan na pamumuhay kasunod ng peace agreement noong 2014. Susundan ng docu ang kanilang pinagdaraanan para makamit ang tunay na kapayapaan. Ayon kay Jodie, isang karangalan na maikwento ang buhay ng mga kababaihang Moro. At anya, marami rin siyang natutunan mula sa docu. Full circle moment din ito sa kapamilya actress dahil bumida rin siya noon sa pelikulang Bagong Buwan na tungkol sa kaguluhan sa Mindanao. Mapapanood ang Hindi Suntok sa Buwan ng Kapayapaan sa ABS-CBN News YouTube channel sa Lunes, September 7.
0: Alam na this! Natuwa ako. Nakita ko nga na parang iba talaga si Mama Jodes. Kumbaga, ginagamit niya yung platform na meron siya para maging bosses talaga ng alam mo yun, yung pagiging isang public figure,
1: yes,
0: pinapatunayan niya talaga na kaya siya public figure at kaya siya lodi ng lahat kasi hindi lang siya magaling umarte, hindi lang siya mahusay na artista, bagkos, diba, yung sa dami ng mga taong nagmamahal at umahanga sa kanya, importante na gawin ang bagay na ito, yung Hindi Suntok sa Buwan ang Kapayapaan, para yung maraming manood, diba, yung she uses her followers para,
1: to be the voice,
0: diba? To be the voice, dun sa mga dapat makarinig no, kung ano man yung importansya nitong gusto niya ang ipahatid sa mga manonood at mga makakapakinig sa kanya. And also, gusto ko rin papurihan, nakita ko rin si former Pinoy Big Brother graduate and former Star Magic artist, si Aljun Mendoza. Dahil yun sa pagbaha naman sa kanila, dahil taga Pampanga siya, parang finiture niya na to before, bago pa lumala ng todo-todo na may lugar sa Pampanga kung saan hindi

0: nawala yung tubig at patuloy yung baha, umulan man o umaraw. Ngayon, binalikan niya ulit na ipinakita niya, di ba parang antapang nila na ginagamit, hindi lang para sa magpapakit sila, mm-hmm, sa mga fans nila, bagkos ginagamit para maging boses ng mamamayan.
1: Oo. Mm-hmm. Sa kala mo, maraming mga artista din naman dito talaga sa atin, sa industriya, na talagang pinipili nila yung mga proyekto na kinukuha nila. Mm-hmm. Hindi yung parang kung ano lang yung mailatag sa kanila, tatanggapin lang din nila agad. Katulad ni Judy, alam mo yung gusto niya, may sense din yung mga projects na inailalabas niya, because this will also serve as an inspiration to a lot of people. And also, alam mo yung anak niya din, 'di ba?
0: Si 3D,
1: makikita niya yung mommy niya, ano yung mga trabaho or ano yung mga projects na tinanggap ni mommy, na alam mo yun, that would inspire him also, 'di ba?
0: Yes.
1: Parang yung ano, kasi na-interview ko si Miss Carmina Constantino. I was asking her about her podcast. Sabi ko, mm-hmm, your podcast is not for the money talaga, no? Sabi, not verbatim, ah. Hindi ganun yung pagkakatanong ko sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya yun, na parang, it's not for the views, something like that. It's not for the monetization. Sabi niya, it's for my kids. Mm-hmm. Para pagkakailangan ng mga anak ko.
0: Ng research,
1: or they wanna know something about me, about the interviewees. May kita nila, mm-hmm, na, dahil trinabaho to ng mommy nila.
0: Mm-hmm.
1: Diba? It's really also for the people around you.
0: Totoo.
1: Sa mga taong mahal mo sa buhay.
0: Correct.
1: Na kung dumating na yung panahon na hindi mo na magagawa yung mga dapat mong gawin or kailangan mong
0: gawin, may pwede kang balikan.
1: Yes, oo. At sila din mismo, mapapanood nila yan. Kaya very important also for all the actors, actresses na pinipili natin yung mga trabaho na...
0: Bukod dito, di ba meron pa si Judy yung about sa kanyang mga pagmamahal sa mga stray cats,
1: yes,
0: yung mga ganyan.
1: And also again, going back to Edjop, di ba? Siya rin,
0: yes,
1: niya ang gagawin. Ganap doon ang kapatid ni Edgar Hobson.
0: Yes.
1: Congratulations to Judy.
0: Congratulations. Oras natin, mga kapamilya, 9:23 sa ating showbiz. Oy. Nag-whistle. Sa ating showbiz. Hollywood! Pinagbigyan nga po ni American singer-songwriter Kelly Clarkson ang kanyang mga fans na awitin ang kantang Golden mula sa K-pop Demon Hunters na finale ng The Kelly Clarkson Show. Ito ang most requested song sa sikat na segment ng show na Kelly OK. Ginangaan naman ng powerful voice ni Kelly kabilang ang pagkanta niya ng mga Korean lyrics ng Golden, at umabot na rin sa higit 2 milyon ang views sa ang nasabing performance niya sa YouTube. Sa pamamaalam sa kanyang talk show, pagkatapos ng 7 taon, nagpasalamat si Kelly sa mga manonood, sa staff, sa crew, at lahat ng naging bahagi ng programa.
2: I love this!
1: Congratulations
0: to Kelly!
1: Kels! Close kami.
0: Kels, let me know ha kung ang ganda.
1: Hindi, alam mo, ito yung mga, alam ko, may nakita akong mga reels sa parang saying na kinatatakutan nila yung mga kanta nila pag kinanta ni Kelly Clarkson. Kasi grabe na babago, tapos parang mas maganda yung version niya. Kaya para sabi nila, naku, pag kumanta si Kelly Clarkson ng kanta ko, wala na.
0: Totoo.
1: It's over for my song.
0: Totoo.
1: Oo, ang daming gano'n. Pero congratulations.
0: Kasi nga, parang Regine.
1: Oo, ganun din,
0: diba? Parang Regine Velasquez na kapag kinanta ni Attridge yung kanta mo, parang kunyari ikaw yung original na singer, tapos pag kinanta niya, nabiligyan ng version niya, paano na ate pag kinanta namin ulit ganyan.
1: Ngayon, nakita ko version ni Regine Velasquez na pakisabi na lang,
0: diba?
1: Grabe, ang ganda din. Sabi ko, oh my gosh, ganito pa talaga yung Regine. Grabe ang Regine Velasquez.
0: Iba kasi talaga kapag binigyan nila ng flavor.
1: Oh,
0: no? And yun yung dahilan kung bakit sila stand out,
1: kaya nga,
0: diba? Sa kanilang mga loyal na mga followers ganyan. Alam mo, high school ata ako nung nanalo si Kelly, tama? Oh. No, yung kinanta niya yung sa American Idol siya, 'di ba?
1: Ano ang kinanta niya doon?
0: Oo. Hindi, pero high school ata ako nung nanalo siya, pero because of yung pinaka-favorite kong song niya.
1: Oo.
0: Diba yung, I may not the real mistake, shoot it, I wanna, diba? May not let myself
1: because of you,
0: I never stray too far,
1: diba?
0: From the sidewalk. Ganda na vibrato ko, no?
1: Ang haba. Wow. Ito naman, silipin
0: haba,
1: naman
0: diba?
1: Natin.
0: From the sidewalk.
1: Parang sa Pilipinas, diba? Yun, sidewalk na yan.
0: May alog. O hindi naman. Kaya paano naman yung mga eksena dito nga sa atin, di ba? Yung ayos pa, ayusin ulit. Hindi, sorry.
1: Nakakainis. Ito naman, sinisi naman natin ang mga back-to-back single release ng mga Holly Hollywood Superstar. Una na dyan, si Miley na naglabas ng bagong kanta na Bass Persuades kasabay ang music video nito. Mapakikinggan na rin ang kantang Sawadi Ka ni Blackpink member Lisa, habang out na rin ang music video ng latest single ni Blackpink member Jisoo na Click. Ayan, ang dami na, no? Ang dami lumabas na.
0: Hindi ko pa napapakinggan actually yung ano, yung parang, pero ano, pinag-uusapan na yung ano, yung Sawadi Ka ni Lisa. Yun ba yun? Yun ba yun? Yung Sawadi Ka. Hindi yun, di ba? Sa TikTok lang yun, di ba?
1: Ano?
0: Oo, di ba iba? Pero kay Lisa to eh, yung Sawadi Ka.
1: Kasi she's from Thailand, eh.
0: Yes, oo.
1: So, siguro, ano, giving back.
0: Oh, pagbati naman kasi ang Sawadi Ka. Alam ko dati nung nag-aral ako ng Thai language, parang ano.
1: Nag-aral ka?
0: Nung pandemic, kasi diba nauso yung kina Gwyn Metawin at saka kay Bright Vacherawat. Oo, yung kanilang palabas na Together the Series. Mga basic lang na naituro sa akin. No, meron akong teacher na taga Bangkok, Thailand talaga.
1: Oo. Talagang ano, binigyan mo ng oras? Itong...
0: Binigyan ko, pero medyo mahirap. Kasi nga, diba, isang salita, iba-iba yung meaning, pero iba-iba yung intonation kung paano or paano ibigkasin. Kunyari yung suwaymak, yung mga ganun, iba-iba. Pag kunyari din liver ko siyang suwaymak, iba na yung ibig sabihin. Pag suwaymak, iba na yung parang
1: Mandarin or Fukien ba?
0: Parang ganyan, depende sa tunog talaga, ganyan. Mm. Pero ano, alam ko pag lalaki, parang pagkalalaki, merong yung cup, yung kanya, sawari cup, lalaki yun. Pero pag babae, sawadi ka.
1: Ah, pag babae ang gine-greet mo, sawadi ka lang.
0: Hindi, pag ikaw mismo. Dapat lagi may crap pag lalaki. Sawadi crap. Ah. Oo. Pag babae, sawadi.
1: Ganun. Kaya pala parang gulong-gulo ako. Bakit minsan may crap?
0: Oo, pero wala sawadi. Oo. Pag lalaki, parang may ganun siya. Tapos pag pinakilala mo yung sarili mo dati. Di ba dati, ako nag-interview dati sa GMM TV Stars natin via Zoom. Ang in-interview ko si... Apat sila na interview ko eh.
1: Sila
0: si Earth
1: ba to?
0: Si Earth at saka si Mix.
1: Ah, okay.
0: Yan, si Earth at saka si Mix. Tapos may dalawa pa, I forgot.
1: Hindi ito para sa Star Magic Games?
0: Hindi para sa Star Magic Games. Ah. Para dun sa BL series nila na pinalabas sa I Want. Mm. Oo, dalawang magkalapit. Yung si Earth at saka si Mix, na kung saan nagka-chat pa kami nila Earth at saka nila Mix na sikat sa BL. Tapos may dalawa pa akong alam ko na na-interview ko din. So, amazing sila kasi parang pakilala ko na, Pomsha, sawari ka, Pomsha DJ Jaiho na ka, sabay di may na. Gagalan ako dati sa kanila.
1: Galing naman ni Jai.
0: Yes, yun lang, ganun lang alam ko.
1: Yun lang.
0: Hindi, sorry. Yun lang tutunan ko. Hindi, dati kasi parang inaral ko talaga siya, yung mga basic-basic. Kasi nga, bukod sa BL series na enjoyed ko din sa Netflix, merong palabas na parang tyrant siya, yung may ganun. Na-happy ako. Di ba nung pandemic, kasi mga lumabas. So parang yun lang yung mga sumagip sa ating kalungkutan, ganyan.
1: Entertainment na natin, no?
0: Totoo. O di ba, hindi naman yun yung balita natin. Kasi nga, kasakanta ni Blackpink Lisa. Oo. Pero syempre, 9:29 na po ang oras natin mamaya. I-deliver pa natin ang mga remaining items natin. Abangan po yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: At tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
8: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
8: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Naglilinis
7: saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
10: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Nose in sa pag-amoy ng chismis, DJ Jaiho sa Alam na Dis!
7: Drama, action, comedy, horror, o suspense, bibida yan sa Alam na Dis!
11: Alam na Dis!
0: Oras natin mga kapamilya, 9:32 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling kabanding ang nag-isang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po, si Jaiho.
1: At syempre sa ngalan ng ever-lovable Papa Alopaz, ako po si Gino Krishnan.
0: Kasama natin live the live sa studio ngayong araw ng Friday sa oras na 9:33, Filipino singer, songwriter, composer, and producer, Miguel Mendoza. Hello!
12: Hello, DJ Jaiho. Hello,
1: Miguel. Hi, Miguel. Yes. Happy Friday. Bati mo naman ang ating mga viewers.
12: And hello sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon. Yan. Hi, my name is Miguel Mendoza.
0: Totoo. Alam mo, nakaka-happy kasi parang pagdating mo nga, parang ano, sabi namin, ang tagal natin hindi nakita. When was the last time ba na nagkita tayo?
12: Parang first part pa lang ng pandemic that time.
0: Papasok medyo, pa lang.
12: Parang ganun.
1: 2020? I think. Ang tagal na.
0: Oh, pero I mean, ano kasi, si Miguel, parang nakasama ko siya before. Siguro alam ko ata sa pagkakatanda ko because from Music Up Late Live, na ganun. Yes. Ganun, ang tagal na nun ha, nung Music Up Late Live, yung mga journey. Tapos syempre, may mga times na nasa ASAP sila before, yes. May mga ganun.
1: Kasi kanina magpasok niya pala, tinanong ko, saan tayo nakita? Nakita na tayo before eh. Pero
0: correct. Wala, hindi kasi nga, bago mag-pandemic. Mm. Oo, pero background lang muna tayo. Siyempre, ikwento naman natin ang journey mo sa mga kapamilya viewers na mga nanonood at sa mga listeners natin na nakikinig sa Transistor Radio. Isa ka sa mga suki na mga singing reality competition sa Pilipinas. You started from?
12: I started from Philippine Idol, the very first franchise. And then, after a few years, Pinoy Dream Academy here sa ABS.
0: Ang grand winner ng Philippine Idol, di ba? Mau Marcelo. Yes. Oh. Mm. Tapos, nung Pinoy Dream Academy mo, hindi sa batch ni Yeng.
12: Hindi sa batch ni Yeng.
0: Sa batch nila Arnie.
12: Yes, batch nila
0: Arnie. See? Oh, told you. Batch ni Bugoy. Yan.
1: Yes, ang dami mong pinagdaan ng
0: Lizelle Garcia. Yes. Yan.
12: Kaya ako batch.
1: Oh. Ang dami mong pinagdaan ng competitions, Miguel. Oo. Pero bakit mo naisipang pumasok sa mga competitions na to before?
12: Kasi na kapag napapanood ko dati sa TV, natutuwa ako dun sa mga singing contest, especially nung American Idol pa. Mm-hmm. So yun talaga yung naghikayat sa akin na sumali sa contest.
0: Totoo.
1: But aside from that, marami ka na rin nasulat na kanta, no, for other artists.
12: Parami-rami na din.
1: Oh, ano to mga to? Meron ba kami mga medyo kilalang songs sa talaga?
12: All the songs I've written for other artists, yung sa 30th anniversary album ni Regine Velasquez Alcacid, yung Hugot, yan.
0: Ay, that's my favorite song.
12: Totoo nga.
1: Grabe, parang
0: ito sumulat nun?
12: Yes.
1: Parang Karen Davila.
0: Eh, totoo.
1: Birthday ko rin yun.
0: Hindi kasi totoo, kanina, nung pinag-usapan natin si Ate Reg na kapag binigyan niya ng version, uh-oh, I was about to give Hugot as example, pero yun pala, sa kanta niya yun. Uh-oh. Oo. Na, alam mo, dati talaga, inamats ko yan, paulit kong pinapakinggan. Oo.
12: Thank you.
0: Ang Hugot. Oo.
1: Sa kanya pala yun, no?
0: Mas malalim pa sa isang Hugot. Yes. Tapos na, di ba? Di ka na mapapagod.
1: Parang na-upset si Miguel.
0: Di ba tama yun yun?
12: Yes, tama yun.
0: Di ka na mapapagod. Oo. At hindi kasi, inaalala ko yung ano, yung lyrics kasi nasa harap ko yung composer. Pero yun kasi talaga yun. Kaya nagugot ka. Gulat na gulat ako.
12: Oh. So, mga hugot lines yun lahat yun.
1: Yes. Sa ano inspiration nun?
12: Actually, ano na, na-revise na yan as hugot. Pero nagsimula yan when I was still in college. Homework yan sa school. Because I studied music production. So, sa songwriting class namin, yung hugot, isa yan sa mga exams ko.
1: And, grabe, so, iba yung ano, no? Iba rin yung nagagawa talaga ng marunong kang magsulat ng kanta.
12: I would say, oh, hindi ka nauubusan ng material as a singer din.
1: Every time kasi na may uubusan amin dito ang artist, we would always ask them, ano yung process of writing music? Saan ka humuhugot ng inspiration when you're writing music? Is it from your friends, family, or sariling experience?
12: There's no ano, parang one way, I would say, when it comes to songwriting, for me. Kasi minsan experience ko, minsan dumadaan na lang siya talaga. Or kapag nakikwento sa'yo ng mga kaibigan mo. Or kunyari, maski yung mga nangyayari sa nasakuna sa bansa natin, pwede kang ma-affect deeply. And some people just create art out of it.
0: Grabe no, lagi nating narinig yung sagot ng mga composers and producers na parang ang laking bagay yung kapag kwento ng kaibigan. Kaya ba ganun? Kasi di ba pag yung mga kaibigan na nagkwento with emotions and feelings, tapos kayong mga may art sa pagsusulat, parang, ganda nitong gawa ng kata. Kasi di ba pag kwento nila na, minahal ko naman siya ng tapat, pero bakit hindi naging sapat? O, di ba? Lyrics na kagad yun.
12: Diba? Parang ganda ng sinabi niya. Pahiram ah.
0: O, di ba? May ganun. Kasi I remember, kwento ni Sir Rock Santos ng Star Pop, record label head, ng Star Music, yung song niya na ginawa for Jaya na Hanggang Dito Na Lang, song ng isa rin sa katrabaho niya. Baka nanonood sila. Song din ng isa sa katrabaho niya ni Ate Abby Aledo.
1: Okay.
0: Doon sa breakup with doon sa long-time partner niya rin talaga na yung wala na, hanggang dito na lang. Naging kanta na hanggang dito na lang na binigyan din ng rendition ni Eric Santos. So, balikan ko lang ha, yung hugo, totoo, college assignment lang siya?
12: Yes, college assignment siya that time. Binigyan kami ng, ang task namin is, ito yung artist, tapos ito kailangan mo gumawa ng theme song.
0: Sino
12: ng
0: yung artist
12: movie
0: na yun? Si Regina talaga that time?
12: Hindi. Si, sino sikat?
0: Sikat,
12: yung banda na sino sikat. Sikat
1: sino
12: yung
1: sikat.
12: And then the movie is, Mga Mumunting Lihim. I think kay Juday ata na movie yun. So parang maganda siyang exercise for me as a songwriter na ito yung story, ito yung movie, tapos gagawa ka ng theme song, tapos ito yung artist.
0: Kumaga parang diba yung hugot kasi sa story of bigla ka nalang iniwan ng taong mahal mo nang walang pasabi.
12: Yes.
0: Parang nakaka-relate.
1: Sino?
12: Ginost. Ganun.
0: Ayun, ginost. Kasi nagsimula, bakit biglang nalilaho? Doon yun, oh.
1: Grabe naman ang ano, ang
0: totoo,
1: na
0: nang walang pasabi. Yun, di ba? Oo. Oh, sabi sa'yo, may
12: iwan.
0: Hala, Miguel.
1: Siya pala yun, no?
0: Oh, ayun. Hindi ko alam. Alam mo, ganyan tayo madalas. Sa sobrang na-enjoy natin, hindi natin alam, kaibigan pala natin yung sumulat, no?
1: Oh, ayun na. Oh, at least, meron ka ng ano, papasulat ka rin ba ng song? Kaya, no?
12: Kwentuhan ako ni DJ Jaiho.
0: No, hindi ako makarelate kasi diba parang ako career lang talaga.
1: Oh, ito naman, this is a highlight of course ng career mo, yung Isa Pang Araw.
12: Yes.
1: Ito yung, kwento mo naman kami about this.
0: Ikaw din ba sumunod ng Isa Pang Araw?
12: Yes.
0: Kay Sarah?
12: Kay Sarah.
0: Oh my God, Miguel!
1: Si Jaiho.
0: Ganon. Eh, isa rin yan sa mga gustong-gusto ko, diba? After Sarah G, yan ang nagpanalo, no?
1: Wait, Miguel,
0: bukod
1: ano
0: pa? Sa pangarap, pangarap, yung bukod kay Stephanie. Ginawa niya kasi ng version ni Stephanie rin yan. Oh.
1: Ano pang mga sinulat mo baka ano rin ni Jai?
12: Well, si Stephanie, ginawan ko din siya ng song, yung Magpakita Ka Na. I think it was her career single.
1: Kala ko sabi niya, Magpakita Ka Na!
0: hindi ko, yun yung hindi ko pa naamat kay Stephanie. Kasi yung Isa Pang Araw, legit, tsaka yung hugot talaga. Yes.
1: Oo, so balik tayo dito sa Isa Pang Araw, no? Ano naman ang hugot mo dito sa Isa Pang Araw?
12: Isa Pang Araw yan, it's a personal experience. I was commissioned to write the theme song of the movie Miss Granny. Sinabi sa akin, parang nga siyang ano eh, yung ginagawa ko nung college, binigyan ka ng movie, binigyan ka ng singer, tapos kailangan mo gumawa ng kanta. So yun din yung nangyari dun sa Isa Pang Araw. Sinabi na si Sarah kakanta ang movie, ang pelikula si Miss Granny. And then, Ang hirap mag-isip noon. Nagbigay ako, nagpasa lang ako ng ano, ng nasa baul ko. Tapos, hindi natanggap. Baka sabi niya, baka pwede ka pang gumawa ng iba pang song.
1: Wait, so ganun ba yun? Pagka-composer ka or writer ka ng music, talagang bibigay nila sa iyo kung ano yung, say for example, summary or synopsis ng isang pelikula. And then they're gonna give you sino yung character na kakanta or sino yung character dun sa may pelikula na yun.
13: Ano
1: and
13: yung
1: then
13: twist?
1: Write, and then you're gonna write from that. Yung ganun ba yun?
12: Depende siguro sa producer.
0: Oh, kasi may kilala ako kay Kiko Salazar. Oh, yung sumulat ng Akin Ka Na Lang ni Morissette. Parang dumating sa point na parang yung mga sa teleserye or kung may nirequest sa kanya, parang fast food. Diba, nagbibiroan kami, parang fast food daw. Mm-hmm. Sabi niya, parang akala nila talaga ganun kadali. Parang kumaka-order sila drive-thru. Kasi di ba minsan may hinahabol. Mm-hmm. May hinahabol na kailangan to para next, itong Thursday, ganyan. Kailangan makagawa na ng kanta. Eh, di ba ipaparek, di ba mula sa demo, yes, sa mag-produce, tapos ipaparecord pa dun sa singer. Yeah. Diba?
1: Yung pero ganyan. I guess, ano, pagka musician ka, correct me if I'm wrong, ha? Pag may mga deadlines, parang lalo kang
12: ginaganahan.
0: You're wrong.
1: Wrong?
0: Charing.
12: Depende din.
1: Pag ginaganahan.
12: Kasi hindi ko, kung gusto mo talagang maging karera ang pagsusulat or paggawa ng mga kanta, dapat ginagawa mo pa rin siyang parang daily job na may nag-aalat ka ng certain hours in a day para na-exercise din, para gumagana yung brain mo to do that.
0: Pero di ba may times na magsasuffer yung quality kapag ka kunyari rush or sa inyo magical kusang lumalabas na lang?
12: Siguro doon kailangan, doon papasok yung creativity na, I would say. Lalo na kapag pinapractice mo siya everyday.
0: Anong process mo? Like, ikaw ba kailangan mong nasa tapat ka ng batis na maganda yung tunog, yung makikita mo yung pagbaba ng araw para ma-inspire ka? May mga ganito. Di ba may ganon? Pag artsy-artsy ka, yung gusto mo, nakakulong ka lang sa, kunyari, tambakan ng mga ganito yung ganyan. Di ba para, ito yung mga nakikita ko, ganon.
12: Ako, ang nag-work sa akin is kapag nakaharap ako sa keyboard ko, tapos nagsusulat na ako. Mm-hmm. Mabilis yun for me. Or minsan, kahit saan ako matagpuan, basta kaya ako siyang i-record. Normally, binivideo ko yung pagsusulat ko or pagko-compose ko ng song para meron akong content. Parang
0: Kailan si Raisa Chabildin at saka si Miss Biv De Vera? Yung sumulat ng kanta ni Giselle na Gisingin ang Puso.
12: Uy, gusto ko yun.
0: Yun. Eh. Alam mo yung kwento nun, kaya ako nabanggit. Kasi sabi niya, kung saan man ako matagpuan, sa tissue lang nila sinulat yun sa isang fast food.
1: Ay, talaga.
0: Mag-asawa kasi sila, Kuya Raisa, tsaka si Ate Biv. Tapos parang yun yung naging hit song ni Lizelle Garcia na Gisingin ang Puso.
1: Grabe, diba? No?
0: Yun yung mga kwento.
12: Buti hindi na bura.
0: Yun na nga, tsaka napunit. Hindi, siya rin.
1: Or hindi na gamit.
0: Baka nasa agad, te.
1: Hindi, I want to ask also.
0: Ang baboy sa nagamit?
1: Hindi, kasi nasa fast food sila eh.
0: Baka na ipampunas.
1: Oo, oh, naman punas doon. Or baka nagamit nila sa bibig.
0: Like, ganyan yung sinulatan na siya. Bakit gagawin?
1: I don't know. Ganun nakakainis. Hindi, bago tayo bumalik doon sa may isa pang araw. Na award-winning song din, no? Yes. I wanted to ask kasi natatanong ka na rin namin kung yung process mo of writing, gano'ng kakabilis gumawa ng isang kanta?
12: O siguro yung isa pang araw, isang araw at isa pang araw. Siguro dalawang araw siya.
1: Dalawang araw mo nagawa? Ang bilis mong gumawa ng song.
12: Kasi yung inspiration ko for that song was very recent that time when I was writing it. It's inspired by the loss of my dad. And I lost my dad. So parang isa pang araw humihiling ka ng time to be with your special someone, which for me was my dad.
1: Yeah.
12: Eh wala nang ganun.
0: Eh ganun yung eksena, 'di ba? Yung parang yung matanda siya, kailangan niya mag-donate ng blood. Kasi pag nag-donate siya ng blood, babalik yung pagkabata niya, babalik sa pagkamatanda niya. Yes. Si Tita Nova Villa yung gumanap. Ayan. Sorry, masagoy ko lang. Binabati ko po si Tita Jeng Castañeda. Wow. Nanonood siya sa atin ngayon. Sabi niya, haha, ang cute niyo ni Gainiel. Ha-ha-ha. Ayan. Tita Jeng Castañeda, I miss you. Love. Yung ganun. Ang ganda, nakakaiyak yung kanta na yun.
1: At saka grabe, hugot yun eh. Coming from ano, talagang sa puso niya. Kasi
0: pero may napansin ako, pag gumagawa ng kanta, di ba, like kay Yeng, gusto niya sa pagsulat ng kanta, yung mga may repetitive na salita. May inuulit-ulit na salita, di ba? Kasi sabi niya, mas madali daw tandaan, may LSS daw yung mga listener. So, yung napansin ko from Hugo to isa pang araw, laging yung parang panimula, laging patanong. Oh, di ba yung parang, akala ko hindi na babalik ang panahon. Laging pakasure. Parang ganun yung nakasanayan mo na always.
12: Parang may realization. Oh. Parang ganun. Well, kasi mga
0: or hindi sinasadya nagkataon.
12: Hindi ko sinasadya.
1: Oh. Oh.
12: Baka ganun lang ako sumulat.
1: Parang inaaral ka na ni Jai. So,
0: hindi natutuwa kasi ako.
1: Nalaman na namin kung ano yung ano.
0: Hindi natutuwa kasi ako kasi lalo na nabanggit na yun mismo yung pinag-aralan niya nung college.
12: Na pero parang, natutuwa ako to hear that from you kasi it means baka may
1: pattern.
12: May template na ako para, or may signature ako when it comes to my writing.
0: O kasi ka, di ba tama ako, di ba yung kay Yeng, ganun yung talagang sinabi niya na repetition talaga. Kung mapapansin natin, di ba, ang hirap pala magsabi ng bye-bye, di pala magsabi ng bye-bye. Di ba, lagi siya magiging. Kasi sinabi niya, kasi nga, I work with Yeng Constantino ng kauna-una ang project ko sa ABS as PA sa Music Update Live. Tapos, di ba sa PDA, hindi lang singer ang hinahanap. Dapat marunong kayong sumulat, ganyan.
12: Yes.
0: Noon tayo ng PDA, bukod sa isa pang araw, ano yung mga nagawa mong kanta?
12: Bukod sa isa pang araw, well, I wrote a song for kay Eric Santos. I think that was 2022.
0: Mm-hmm.
12: Quite recent. And then...
0: Ang title?
12: Kasunod. Ayan. So parang... Ang tinetemplate kasi sa akin kapag nagpapagawa, parang isa pang araw. Ganyan.
0: Lagi.
12: So parang yun yung naging ano ko.
0: Oh.
12: Ako signature ko.
0: Talaga. Di ba dapat mong i-embrace yan? Pag feeling mong... Oo nga, no, tama yung sinasabi nila. Para laging sa akin realizations, patanong, ganyan.
12: Actually, inisip ko yung lyrics ng kasunod. Parang ganun nga din siya.
0: See? O, di ba, ganyan? Oh, sabi ko sa iyo, eh.
1: Galing mag-ano,
0: mag-analyze.
1: Yes. Ni Jai Ho. Pero may bago bang rendition or may bago bang version to isa pang araw?
12: Yes, may bagong-bagong version. Version ko.
1: Version mo? Oo, bakit? Bakit na iniba? Ano yung nabago dito?
12: Well, it's more intimate. Siguro it's how I wanted to sing it based on how I experienced it. Kasi in-experience ko muna siya bago ko siya naisulat eh.
0: Mm-hmm.
12: So, ayun.
1: Okay, kasi, pero kasi thinking about it also and the way you've mentioned about your dad kanina, inisip ko ano yung nabago ngayon dito sa isa pang araw. Kumbaga pag pinakinggan ko yung isa pang araw na before and yung bagong version mo, ano yung makikita mo talagang major difference?
12: Well, this is more slow, I would say.
1: Okay.
12: Kasi kay Sarah, may tempo siya, mas upbeat pa eh. Yung sa akin, I start with the bridge.
1: Mm-hmm.
12: Kasi yun yung pinakamalapit sa puso ko. Mm-hmm. Kasi yun yung na-experience ko that time when I lost him. Na hinahanap ko siya pagising ko. Tapos sana kapag tulog ko, sana siya pa rin yung kasama ko. Parang
0: mm-hmm. Yeah. Bakit after 8 years, ngayon mo lang naisip na bigyan ng rendition itong sarili mong sulat na kanta? Ang kasagutan, malalaman po natin sa pagbabalik ng Alam Ko Na!
1: Alam Niyo Na!
0: Alam Na This!
2: Alam Ko Na! Alam Mo Na! Alam Niyo Na! Alam Na This sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrosyn, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosyn. Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang nangungunang himbilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
18: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
19: Abangan sa Private Confessions.
20: Nang bata ako, araw-araw kong hinihiling na magkaroon ako ng nanay. Hindi ko alam na ibibigay pala siya ng Diyos sa panahong halos sumuko na ako. Hindi niya ako ipinanganak. Wala kaming iisang patak ng dugo. Pero siya ang unang taong nagsabing may halaga ako. Kaya sa araw na isinuot ko ang toga, hindi ko yun iaalay sa amang itinuring akong sumpa. Hindi rin sa mga taong nagpahirap sa akin. Iabot ko ang diploma sa babaeng piniling maging ina ko. Kahit wala siyang obligasyong gawin yun.
21: Private Confessions. Private Confessions.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nakakagigil.
23: Nakakagigil.
22: Nakakagigil.
24: Nakakagigil.
22: Di makapagigil. Gil. Alam na dis.
0: Mga kamamilya, 9:52 ang oras sa buong kabulaan ng Pilipinas. Kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ka-partner sa pagkalap ng pinaka-latest chika. Ako po si Jaiho.
1: At syempre, sa ngalan pa rin po ng ever-lovable, ever-laughable, papaa, awapaz, ako po si Gaynel Krishnan.
0: Ganda ni Gaynel.
1: Saps lang. Diba?
0: Pero syempre, kasama pa rin natin, Filipino singer, songwriter, composer, and producer Miguel Mendoza na mulat ng isa pang araw, hugot, kasunod, at marami pang iba. Sa tanong kanina, ano yung masasabi mo na, anong kasagutan kung bakit sa 8 years bago mo naisipan na bigyan ng sarili mong rendition at medyo lagyan ng twist ang kantang isa pang araw?
12: Kung totoo niyan, maraming nangyari since the time na sinulat ko siya. Since Hindi lang siya kanta, kinailangan ko siya isa buhay kung ano yung mga nangyari after that. Since nawalan ka talaga ng loved one, na so kinailangan mo to fill in his shoes. Kasi ako yung panganay, so I had to fill in the shoes of my father. So after how many years, you know, inayos ko yung negosyo niya, inayos ko yung ibang mga responsibilities niya na hindi pala niya sinasabi that time. So, yun, I had to mature during those years. Tapos itong time lang na to, itong 2026, yung nagkaroon ka lang ng headspace na parang gusto kong kumanta na ulit, gusto kong bumalik sa music. And sakto din yung reunion, yung, kasi yung Philippine Idol nag-reunion this year.
0: Yes! Kaya nga nandito sa Pilipinas ngayon si Roxanne Barcelo.
12: Tapos yung nag-reunion yung Philippine Idol nung a few months ago, tapos yung isa sa mga kabatch ko nun, si Jelly Matey, who owns Flip Music, the CEO of Flip Music. And sabi niya, ba't hindi ka mag... Yes. And the makers of a lot of songs that people are consuming right now, yung mga tala, yan, yeah, sa kanila galing yung lahat.
0: Mm-hmm.
12: So, sabi niya sa akin, ba't di ka maglabas ng ano, isa pang araw ng version mo na ngayon on how you wanted to be sung. So parang yun yung nag-start nung paggawa ko, nagpag-record ko ng ano, ng isa pang araw.
1: Oo, nakakatuwa naman, no, na parang finally nakabalik ka, no, dun sa pagkanta, na love mo na ulit siya. Kasi ang hirap talaga to be forced, you know, to grow up also, diba? Lalo na kung hindi mo talaga pag, parang feeling mo lahat responsibilities mo na during that time. But of course, ito pang isa pang araw, ang dami rin nakuwang awards na to, no? May mga nakuha siyang awards.
12: Yes, it won an Awit Award,
1: mm-hmm,
12: for best song written for a movie.
1: Oo, and how do you feel about that? I mean, diba? Kasi ikaw yung nagsulat na to eh. And ayun yung award mismo.
0: Para sa naging meaningful sa mga listeners.
12: Unexpected siya. Kasi I didn't work for the award. Parang I just wanted to do the song. I just wanted to do the project. Pero yung pinaka-reward na nakuha ko from it is seeing the comments from different versions of it. Kasi nagkikwento talaga sila ng mga ano nila dun, ng mga experience nila, kung paano nakatulong yung isa pang araw sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Sorry, I will correct myself pala. Si Roxanne Barcelo pala, for Stars Reignited sa Metro Pop.
12: Yeah.
0: Yun. Yung Philippine Idol pala, yung ibang batch pala. Iba, iba pala yun sa Metro Papa.
1: Kaya pala tinignan ka ni Miguel kanina. Sabi nito.
12: Hindi, parang naisip ko pa.
1: Kasama
12: ba namin siya?
0: Mali ba siya? Oo,
12: yun. Pero, hindi ko lang alam.
1: In fairness kay Miguel, sabi niya, ah, okay.
0: Hindi, dinirecho niya yung chika niya. Parang hindi ako mapahiya. Diba? Pero at least naalala. Kasi nag-guest dito sa amin, sila Champagne via Zoom o Champagne Morales. Yung pala yun sa Stars Reignited. Nag-i-invite si Sai ng, sa ano po pala to? September 5, bukas na po ito, 7 p.m. sa Teatrino Promenade sa Green Hills. Ayan. Oo. Yes. So, ibig sabihin, nung time na ikaw yung nag-asikaso at nag-fill in dun sa shoes ng late father mo, nag-hiatus ka rin sa career, sa showbiz? Kaya ka medyo nag-line low?
12: Yes, and then aminado din naman ako na limited na din na pumapasok na trabaho that time. Tuloy-tuloy ang mga reality shows, yung mga singing contest. So laging may bagong lumalabas na artist.
0: Pag ganyan ba, decision mo o choice mo na hindi na muling subukan or mag-try ulit? Kasi di ba parang, gaya nga nang sabi ko, like si Sofronio naman, galing din siya sa TNT, pero he tried auditioning for The Voice America ba? Saan? Idol? Saan pa siya nanalo? Si Sofronio sa America?
12: The Voice.
0: America's Got Talent ba? Or The Voice? Saan ba siya nanalo? I forgot na. Pero like yun, speaking of yung mga ganun, di ba, hindi tumitigil yung pagsali nila sa competition?
12: Ako siguro, to choice be honest, mo? Choice ko.
0: Mm-hmm.
12: And, pero hindi tumigil yung opportunity. Doon pumasok yung music scoring opportunities, yung composition opportunities.
1: Mm-hmm. The Voice, America.
0: Tama ako, The Voice.
1: Season 26.
0: Sa America. Oh. So sa'yo, ikaw na mismo nag-decide na parang iba na lang yung gagawin kong larangan ngayon.
12: Mm-hmm.
0: Tapos ngayon ka lang 2026, parang nagkaroon ng guts ulit na let's go, gawin natin to ulit. Kasi kung ano talaga yung mahal mong gawin, di ba? Like sa kanya music, babalik ka talaga.
12: Totoo.
1: Pero buti parang, so, paano yun? Kasi parang hirap pagka medyo, di ba, iniwanan mo muna yung pagkanta. Parang may feeling of, baka hindi na ako marunong kumanta.
0: Yung sinasabi na, baka mga lawang.
1: May imposter syndrome ka na, di ba, na parang, baka mamaya hindi ko na kaya to.
12: May mga ganong doubts, pero kailangan mo lang talagang i-overcome eh. Mm-hmm. It's either you do it or don't.
0: Ganun. Pero sabi nila, di ba Miguel, mas malaki ang kita pag composer, producer, kasi yun sa singer ka. Kasi di ba yung royalty, yung ganyan, yung pag paulit-ulit na narinig sa radyo, sa TV.
12: So, masasabi ko maganda siyang investment.
0: Oh.
12: Kasi asset siya talaga, intellectual property siya.
1: Mm-mm.
12: So, okay siya.
0: Di ba hanggang ngayon, like si Michael Jackson, na kahit na... Shaggy na siya. Kahit wala si Michael Jackson, di ba? Hanggang ngayon, nag-earn yung mga kanta niya.
12: Yes.
0: Di ba?
1: Ganun nga yun. Totoo. Kaya very important din talaga pagka singer ka. Feeling ko, tapos maroon ka rin mag-sing.
0: Si Yeng nga, di ba, ang atake, di ba? Buti na lang, pinayagan ng Star Music na yung kanta niya, makuha niya yung rights, yes. Di ba? Na mga sinulat niya.
1: I feel, ikaw Miguel, how do you feel about that? Ha? Pagka singer ka, dapat talaga nasa iyo yung rights sa mga kanta mo. Tama ba? Ikaw, how do you feel about that?
0: Hindi minsan nasa record label.
1: Ah.
12: Depende din. Pero I think the labels and feeling ko dapat lang maging mas open na ngayon ng mga tao, not gatekeeping the information when it comes to copyright.
0: Okay.
12: Which is, I'm so proud that I'm working with the IPOFIL, the Intellectual Property Office. I'm doing a project with them. Project manager ako ng book together with Flip Music for a copyright para lang maintindihan din ng lahat ng mga songwriters yung mga karapatan nila bilang manunulat.
0: Tama! Naku, 9:59. Ang sample-sample ng version ni Miguel. Ito na po mga kapamilya. Sabay-sabay po natin pakinggan ang mismong sumulat. At ngayon may bagong version 2026 ng Isa Pang Araw, Miguel Mendoza.
12: Dumadaan ang araw, di mo na malayan na ubusan.

0: Wala yung ano yung wala yung pumupas, walang ganun. Talaga magaling siya.
1: Ano, bakit?
0: I mean, walang ano, wala yung... Sobra siya. Hindi, I mean, di ba tumigil nga siya sa pagganda? Ulitin ko ba yung conversation?
1: Sorry.
0: Hindi siya nakikinig sa atin, Miguel.
1: Hindi, talaga totoo. Dahil hindi siya nangalawang.
0: Ayun, tama ba yung term ko, kumupas?
1: Pwede naman. Pero hindi, mas tamang term yung hindi nangangalawang.
0: Hindi nangangalawang, okay.
1: Okay, one point.
0: Game. So, one point. Oh, yan nga, oh. Thank you so much, Miguel.
1: Thank you so much, Miguel. May mga dapat ba kaming abangan for you bukod dito sa bagong version ng Isa Pang Araw?
2: Well, I'll be releasing a new Christmas song this coming November.
1: What's the title?
2: Pwede ba sabihin yung title? Hindi pa ata.
1: Hindi pa. Kailan i-release?
2: November.
1: Oh, November. Oh, dapat naman. Balik ka pagka i-release na yung kanta. Haranahin mo kami at mangaruling ka sa mga kaservisyo at kapamilya. Yes.
0: Totoo. And invite everybody to follow you on your social media accounts. Baka pwede ka nila makita doon.
2: Yes, please do follow me on all my social media platforms. On Instagram, that's Miguel Mendoza. On TikTok and Facebook, that's Mr. Miguel Mendoza. Para ma-update po kayo sa mga kaganapan ko sa buhay.
0: How about mga gigs? Meron ka bang mga gigs na pwede nilang panoorin?
2: This September 19, I'll be performing together with Gab Kabangon sa Backyard sa Maginhawa.
0: Oh wow, okay, sa Maginhawa. Malapit lang yun dito, QC, no Jai?
1: Yes! Naku, abangan po natin at sundan natin si Miguel sa kanyang mga social media accounts para maging updated tayo sa kanyang mga kaganapan. And sana more music, tuloy-tuloy pa ang pagsulat mo kasi, di ba, ang dami mo na rin pala mga hit songs sa mga naisulat sa mga big artists, di ba? Bonggang-bonggen kasi kailangan natin ng mas maraming mga storytellers sa pamamagitan ng paggawa ng kanta.
0: Yes, ay nakikita talaga natin, no, yung mga singers, yung mga performers natin dito sa Pilipinas. Saka maabot na tayo internationally. Papansin na talaga natin. Yes. Kaya, di ba? Good luck to you, Miguel.
2: Thank you so much.
1: Good luck. Naku, ito na po, 10:02. Susunod na po ang Private Confessions. Nasusunod na naman ang Love Connect kasama si DJ Kim Sherva. Salamat po sa pagsama sa amin dahil isang gabi na naman nga po ng mga showbiz balita na walang mintis ang inyo pong napakinggan.
0: Uy, mamimiss ko po kayong lahat. O, balik na po si Papa Owl next week. Kami ang inyong ultimate source sa may init na balita sa mundo ng mga artista.
1: Naku, magkita-kita po tayo sa Sunday, 12 noon to 1:30 p.m. para sa Bongga Kajay. Dito pa rin po sa DZMM Teleradyo at Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Ayun yun, Jay. At sa ngalan pa rin po, of course, ng ever-lovable Papa A. Awel Paz, magkita-kita po tayo next time mga kaservisyo, mga kapamilya. Ako po si Gino Krishnan.
1: At ako naman, na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jai Ho. Sabay-sabay tayo, alam ko na.
0: Alam niyo na.
2: Alam na this.
0: Yes. Thank you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisa ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin ay
1: 4 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
3: 13 taong gulang pa lang si Chris nang layasan niya ang bahay na puno ng pananakit at paninisi. Mula pagkabata, isinisisi sa kanya ng sariling ama ang pagkamatay ng kanyang ina sa panganganak. Sa pag-asang makakatagpo ng mas mabuting buhay sa Maynila, natuklasan niyang hindi lahat ng tumutulong ay tunay na nagmamalasakit. Pero sa panahong halos mawalan na siya ng pag-asa, isang guro ang nagbukas ng pintuan ng tahanan at ng pusong matagal niyang hinahanap. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Chris na pinamagatang, "Nakaranas ako ng pagmamalupit, pero binigyan pa rin ako ng biyaya ng langit."
2: Private Confessions.
3: May mga batang lumalaki na ang unang salitang narinig sa umaga, "Hindi anak, kumain ka na." Kundi, "Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang nanay mo." Ako si Chris, bunso sa 5 magkakapatid. Hindi ko man lang nasilayan ang mukha ng nanay ko. Ayon sa mga kwento ng mga kapitbahay, umiti pa raw siya nang marinig ang una kong iyak. Pero ilang minuto lang ang lumipas, tuluyan na siyang pumikit. Simula noon, ako na naging dahilan ng lahat ng galit ng tatay ko. Kapag nalulugi ang maliit naming bukid, ako ang may kasalanan. Kapag walang pagkain sa mesa, ako ang sinisisi. Kapag umuwi siyang lasing, ako ang una niyang hinahanap. Hindi na mabilang kung ilang beses ako nakatulog na masakit ang katawan. Hindi ko rin mabilang kung ilang beses ako nagtago sa likod ng bahay habang hinihintay kong mahimasmasan siya. Minsan, niyakap po ng panganay kong ate habang umiiyak. "Huwag mo nang pansinin ang sinasabi ni tatay, ha? Hindi mo kasalanan ang nangyari kay nanay." Pero habang tumatagal, unti-unti ko rin pinaniwalaan ang mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Baka nga kasalanan ko. Baka kung hindi ako ipinanganak, masaya pa sana ang pamilya namin. 13 taong gulang ako nang magpasya akong umalis. Madaling araw yon. Tahimik ang buong bahay. May dala lang akong isang pirasong damit, kaunting perang naipon ko sa pamimitas ng gulay, at isang lumang litrato ng nanay kong ibinigay ng ate ko. Wala akong iniwang sulat. Hindi ako nagpaalam. Ayoko nang maging pabigat. Sumakay ako ng bus papuntang Maynila. Hindi ko alam kung saan ako bababa, hindi ko alam kung saan ako matutulog. Isa lang ang alam ko, hindi na ako papabalik sa bahay niya. Hindi naging mabait ang Maynila. Sa unang linggo pa lang, naranasan kong matulog sa karton sa tabi ng palengke. May mga gabing binalot ko lang ang sarili ko ng lumang sako para hindi ginawin. Sa umaga, naghahanap ako ng kahit anong trabaho. Ng gulay, naglilinis ng karinderiya, nagkakargador sa bodega. May mga araw na isang pandesal lang ang kinakain ko. Pero sa kabila ng gutom, mas magaan pa rin yun kaysa umuwi sa bahay na puno ng takot. Isang umaga, habang nagbubuhat ako ng mabibigat na kahon sa isang grocery, bigla akong nahilo. Halos mabitawan ko ang kahong dala ko. Buti na lang at may humawak dito. "Anak, ayos ka lang ba?" Paglingon ko, Isang matandang babae ang nakatingin sa akin. Kasama niya ang asawa niyang may hawak na listahan ng mga bibilhin. Napahiya ako. Pasensya na po sa inyo. Hindi lang po siguro ako nakakain. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pagkatapos, niyaya nila akong kumain sa maliit na kainan sa tabi ng grocery. Hindi ko maalala kung kailan ako huling nakakain ng busog. Habang kumakain ako, tahimik lang nila akong pinagmamasdan. Pagkatapos, tinanong ako ng lalaki. Iho, nasaan ang pamilya mo? Hindi ako agad nakasagot. Maya-maya, marahan kong sinabi na wala na po akong uuwihan. Nagpakilala sila, sina Rogelio at Mila. Sinabi nilang wala silang anak. At kung gusto ko raw, pwede muna akong sumama sa kanila. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin ko. Pero pagod na ako matulog sa kalsada. Kaya sumama ako. Noong unang mga buwan, akala ko dinimig na ng Diyos ang matagal kong dasal. May sarili akong higaan, tatlong beses ako nakakain sa isang araw, pinag-aral nila ako. At sa isang pagkakataon, may tumawag sa akin ng anak. Napangiti ako. Akala ko, natagpuan ko na rin ang pamilyang matagal ko ipinagdarasal. Isang pamilya na magpaparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Hindi ko alam kung gaano katagal mananatili ang kabutihang ipinakita sa akin ni Rogelio at Mila. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ako natutong lumiti. Nagkaroon ako ng sariling uniforme, bag, mga gamit sa eskwela. Hindi ko na kailangan matulog sa karton o maghanap ng matitirhan. Pakiramdam ko, nagsisimula na ako magkaroon ng normal na buhay. Tuwing umaga, sabay kami nag-aalmusal. Tuwing gabi, magkasabay kami kumakain. Akala ko, yun na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko. Pero hindi pala. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti kong napansin ang pagbabago. Isang madaling araw, ginising ako ni Mila. Chris, bangon na. Alas 4 pa lang ng umaga. Akala ko may emergency, pero iniabot niya sa akin ng walis. Linisin mo muna yung bakuran bago ka pumasok, ha? Sumunod ako. Kinabukasan, nadagdagan ng utos. Pagkatapos magwalis, kailangan ko na maghugas ng pinggan. Pagkatapos ng klase, ako naman ang maglalaba. Ako rin ang magdidilig ng mga halaman. Ako ang magpapakain ng mga alagang aso. At kapag may bisita, ako rin ang taga-silbi. Noong una, inisip kong normal lang naman yun bilang pasasalamat sa pagkupkup nila sa akin. Pero habang tumatagal, lahat ng gawaing bahay, ako na ang gumagawa. Minsan, hindi pa ako nakakagawa ng assignment dahil sa dami ng inuutos. Kapag nagreklamo ako, iisa lang ang sagot ni Rogelio. Huwag kang magre-reklamo. Kung hindi dahil sa amin, baka nasa kalsada ka pa rin. Tumango na lang ako. Pinilit kong intindihin ang sitwasyon. Sa isip ko, baka ito lang talaga ang paraan nila para maturuan akong maging responsable. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdamang hindi talaga ako bahagi ng pamilya. Isa lang akong taong may silbi hanggat may nagagawa. Kapag mababa ang score ko sa exam, hindi nila ako tinatanong kung nahihirapan ba ako. Ang una nilang sinasabi, ginagastosan ka nga namin, ganyan pang ibabalik mo. Kapag napagod akong gumawa ng gawaing bahay at may nakalimutan akong utos, agad ako napapagalitan. Minsan, nabasag ko ang isang baso habang naghuhugas ang pinggan. Hindi naman yun mamahalin, pero galit-galit sa Rogelio. Hindi ka kasi nag-iingat eh. Hindi mo tinitignan yung kilos mo. Alam mo ba kung gaano kahirap kubita ng pera? Pagkatapos nun, pinarusahan niya akong tumayo sa labas ng bahay hanggang hating gabi. Hindi ako ipasok, hindi rin ako pinakain. Tahimik lang akong nakatayo habang pinagmamasdan ng mga ilaw ng mga bahay sa paligid. Noon ko na itanong sa sarili ko, talaga bang nakaligtas na ako? O napunta lang ako sa ibang uri ng kulungan? Sa eskwelahan lang ako nakakaramdam ng kapayapaan. Doon, walang sumisigaw sa akin. Walang nananakit. Walang nagsasabing wala akong silbi. At doon ko rin nakilala ang advisor namin, si Ma'am Teresa. Hindi siya yung gurong hanggang lecture lang. Napapansin niya kahit ang mga estudyanteng tahimik. Isang araw matapos ang klase, pinahinto niya ako. Chris, pwede ba kita makausap? Kinabahan ako. Akala ko may mali akong nagawa. Umupo kami sa faculty room. Napansin niyang hindi ako mapakali. Napapansin kong palagi kang inaantok ha. Minsan naman, may mga pasaka pa sa braso. May problema ka ba sa bahay? Tanong niya. Pero mabilis akong umiling. Naku ma'am, wala po ma'am, wala po. Hindi na siya nagtanong uli. Ngumiti lang siya, sabay sabi na, sige. Pero tandaan mo ha, kapag dumating ang araw na gusto mong magsalita, nandito lang ako. Pag-uwi ko ng araw na yun, lalo akong napaisip. Bakit parang siya lang ang nakakapansin sa nararamdaman ko? Lumipas ang ilang linggo, lalong dumami ang inuutos sa akin. Isang gabi, inabot ako ng alas 12 sa paglalaba. Kinabukasan, alas 4 pa lang ng umaga, ginising na naman ako. Pagdating ko sa eskwelahan,

0: lalong hindi niya ako pinilit. At noong araw din yun, sa unang pagkakataon may isang taong tunay na nakinig sa buong kwento ng buhay ko. Mula sa tatay kong sinisisi sa akin ang pagkamatay ng nanay ko, hanggang sa buhay ko kina Rogelio at Mila. Habang nagsasalita ako, nanginginig ang buo kong katawan. Pakiramdam ko, bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay matagal nang gustong kumawala. Nang matapos ako, tahimik lang si Ma'am Teresa. Hindi sinangakong maaayos agad ang lahat. Hindi rin niya sinabi ang mga katagang magiging okay din ang lahat. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang balikat ko at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan habang buhay. Chris, hindi ka pabigat at hindi mo kasalanan ang mga nangyari sa buhay mo. Sa mga sandaling yun, parang unang taong naniwala na may halaga pala ako, na may karapatan pala akong mabuhay at mahalin.
1: Private Confessions. Private Confessions.
2: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Private Confessions.

Hindi nagtapos sa pakikinig ang ginawa ni Ma'am Teresa. Ilang araw matapos naming mag-usap, napansin kong mas naging maingat siya sa bawat kilos niya. Hindi niya ako pinilit magsumbong. Hindi rin niya ako hinikayat na magrebelde. Ang sabi lang niya, hayaan mo ang batas ang kumilos. Noon ko lang narinig ang salitang yun. Batas. Akala ko noon walang makakatulong sa isang batang katulad ko. Pero mali pala ako. Unti-unti niyang kinausap ang guidance counselor. Nakipag-ugnayan siya sa mga kinauukulan. May ingat na tinipon ang mga ebidensya. Kinuna ng larawan ang mga pasako. Isinulat ang mga kwento ko. Maging ang ilan kong mga kaklase, napansin na rin ang mga sugat ko at naging saksi sa madalas kong pagod at gutom. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw na hinding-hindi ko

malilimutan. May mga taong dumating sa bahay ni Rogelio at Mila. Tahimik nilang kinausap ang mag-asawa. Ako naman, nanginginig habang nakatayo sa isang sulok. Akala ko, mas lalo lang ako mapapahamak. Pero hindi. Pagkatapos na mahabang usapan at imbestigasyon, ligal akong inilayo sa poder nila. Hindi ako lumingon habang palabas ng bahay. Wala akong dala kundi isang lumang backpack. At ang pag-asang baka sa pagkakataong ito, makahinga na ako ng maluwag. Akala ko dadalhin ako sa isang shelter, pero nag-utap ng sabi ng social worker. May taong gustong maging legal guardian mo. Napakunot ang noo ko. Sino po? Tanong ko. Umiti siya. Ang adviser mo. Hindi ako makapaniwala. Pagdating namin sa maliit na bahay ni Ma'am Teresa, sinalubong niya ako sa pintuan. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya gumawa ng mahabang talumpati o speech. Inuha lang niya ang bag ko. At numiti. Halika. Umuwi na tayo. Natigilan ako. Hindi ko maalalang may nagsabi na sa akin ng salitang yun. Umuwi. Parang noong ko lang naramdaman na may lugar ako maaaring tawaging tahanan. Maliit lang ang bahay niya. Dalawang silid, lumang mesa, lumang sofa, at maliit na kusina. Pero pakiramdam ko, mas malaki pa yun kaysa sa pinakamalaking bahay na nakita ko. Kinagabihan, habang naghahanda siya ng hapunan, narinig ko siyang tinawag ako. Chris, kumain ka na. Tatlong simpleng salita. Pero doon ako tuluyang napaiyak. Hindi niya ako sinigawan, hindi niya ako inutusan, hindi niya ako pinagsabihan. Tinawag lang niya akong kumain. At doon ko unang naramdaman ang pakiramdam ng may nanay. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti akong nanumbalik. Mas naging maayos ang pag-aaral ko. Hindi na ako inaantok sa klase. Hindi rin ako natatakot umuwi. Kapag may achievement ako, si Ma'am Teresa ang unang pumapalakpak. Kapag may problema ako, siya ang unang nakikinig. Minsan tinanong ko siya, "Ma'am, bakit niyo po ako tinulungan?" Ngumiti siya. Dahil may tumulong din sa akin noon. Kaya ngayong kaya ko nang tumulong, ayaw kong pabayaan ng batang alam kong kaya pang mangarap. Noong gabing yun, nangako ako sa sarili ko. Magtatapos ako. Hindi para yumaman, hindi para sumikat, hindi para masuklian ang kabutihan ng babae unang naniwalang may halaga ako. Nakapagtapos ako ng high school na may karangalan. Pareho kaming umiyak ni Ma'am Teresa habang hawak ko ang diploma. College na ang susunod, Chris. Nakangiti niyang sabi. Tumango ako. Mag-aaral po ako. At darating po ang araw na maipagmamalaki niyo ako. Ngunit ilang linggo pa lang bago ang enrollment, bigla siyang nahimatay habang naglulupo ng almusal. Agad ko siyang isinugod sa ospital. Pagkatapos ng mga test, kinausap ako ng doktor. Iho, mahaba-habang gamutan ang kakailanganin niya. Nanlumo ako. Alam kong hindi sapat ang naipon naming pera. At alam kong kung pipiliin kong mag-enroll, wala nang matitira para sa gamot niya. Nung gabing yun habang natutulog si Ma'am Teresa sa ospital, tahimik akong gumawa ng desisyon. Hindi ko muna itutuloy ang college ko. Ako muna ang magtatrabaho. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, may isang taong itinuring akong anak. At hinding-hindi ko hahayaang lumaban siya ng mag-isa. Kinabukasan, sinabi ko sa kanya ang pasya ko. Mariin siyang tumanggi. Hindi, Chris. Hindi mo dapat isuko ang pangarap mo. Ngumiti lang ako. Kayo po muna. O hindi dahil sa inyo, wala na siguro ako ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pareho kaming umiyak. Wala noon tinanggap ko ang bawat marangal na trabaho. Naging service crew, construction helper, delivery rider, warehouse assistant. Hindi madali ang bawat araw.
May mga gabing 2 oras lang ang tulog ko. Pero sa tuwing gusto ko ng sumuko, naaalala ko ang mga salitang minsang bumago sa buhay ko. Chris, huwag mo hayaang ang nakaraan ang magsulat ng katapusan ng kwento mo. Ikaw ang magsusulat niya. Ikaw mismo ang gagawa ng kwento mo. Unti-unti ring bumuti ang kalagayan ni Ma'am Teresa. Sa tulong ng ipon ko, ilang scholarship at mga taong naniwala sa pagsisikap ko, nakabalik din ako sa pag-aaral bilang working student. Sa umaga, pumapasok ako sa university. Sa gabi, nagtatrabaho. Hindi madali. Pero ngayon, bawat pagod ay may dahilan. Nung bata ako, araw-araw kong hinihiling na magkaroon ako ng nanay. Hindi ko alam na ibibigay pala siya ng Diyos sa panahong halos sumuko na ako. Hindi niya ako ipinanganak. Wala kaming iisang patak ng dugo. Pero siya ang unang taong nagsabing may halaga ako. Kaya sa araw na isinuot ko ang toga, hindi ko yun iaalay sa amang itinuring akong sumpa. Hindi rin sa mga taong nagpahirap sa akin. Iabot ko ang diploma sa babaeng piniling maging ina ko. Kahit wala siyang obligasyong gawin yun. Ngayon, isang taon na lang, matutupad na ang pangarap naming dalawa. At alam kong sa araw ng graduation ko, may isang taong iiyak ng higit pa sa akin. Hindi dahil sa pedalya, hindi dahil sa diploma, kundi dahil nakita niyang may batang minsang naniwalang wala siyang halaga, na ngayon, marunong ng mangarap para sa sarili. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ang tatay ko. Pero hindi na rin yun ang pinakamahalaga. Dahil natutunan kong ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang taong piniling maniwala sa iyo noong wala ng ibang naniniwala. At kung may isang taong nagligtas sa buhay ko, hindi siya milyonaryo. Hindi siya sikat. Isa siyang guro na nagpa siyang baguhin ang kapalaran ng isang batang matagal nang naniniwalang wala siyang halaga. Private Confessions. Private Confessions. Private Confessions.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:30.
1: Love Guru is on the air. Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyonan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakikinig at nanonood sa DZMM Radyo Patrol sa Istalenta at DZMM Teleradyo. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora Kim Churbaa. Welcome po sa programang Love Connect. Oras natin mga kapamilya, 10:35 ng gabi. Naku, napakaganda ng topic natin for tonight. Ah. Pero before anything else, ay syempre ito, pa-countdown muna tayo para naman meron kang motivation, lalo na sa mga graveyard shifters out there. Yes, 112 days na lang. Abay, magpapasko na. Grabe, no, ang bilis. Parang nakaraan lang, kaka-New Year lang, kaka-Pasko lang. Tas ngayon, wow, 112 days na lang. Abay, nakapag-ready na ba? Wow, nakasilip na ba si... Actually, marami ng mga guest, di ba, na imbitahan na si Jose Marichana para makisilip. Ikaw, kailan? Wow, kailan? Kailan ka magpe-prepare para sa upcoming this Christmas season? At di ba yung iba kanya-kanya ng ano, preparation ngayon pa lang, nag-a-add to cart na ng mga pangregalo sa kanilang mga inaanak. Yung iba naman, tamang add to cart lang din kung ano ba yung mga pwedeng pang-decorations, di ba? Yung iba nga, pag nakikita mo, di ba? Lalo na yung mga shala-shala, di ba? Talagang hindi nagpapahuli sa mga decorations, di ba, sa kanilang bahay. Talagang mafe-feel mo na, oh, Christmas is here, di ba? Tapos yung iba nga, kapag pumunta ka sa mga malls, di ba, maririnig mo yung mga pang-Christmas songs. Talagang mararamdaman mo na talaga yung Christmas. But, kagaya ng nararamdaman natin ng saya, excitement, ikaw ba sa mga kapamilya nating nakikinig ngayon? Ayan, ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo kapag ka sinabi na nagkabalikan ang dalawang nag-break na? So, ikaw, ang tanong ko sa'yo, the question for this night, naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around? Para may naalala siya. Parang DJ Kim, quiet na lang ako dyan. Yung iba naman, naniniwala. Kasi they feel like nagbago yung tao, nag-grow sila, diba, individually. May mga na-achieve sila when it comes to their career, na-fulfill nila. Yun lang pala yung kailangan nila all this time. And then, before sila mag-punta sa isang relationship, yung iba nag-work, some or not. So, ikaw ba? Nasaan ka ba dun? Ano ba ang kalagayan mo? Dun ka ba sa naniniwala na love is sweeter the second time around or hindi? Kasi hindi na pwedeng mahalin yung parehong tao kasi probably marami na kayong mga pagkakaiba. May mga pagkakaiba na kayong na-meet, diba? And marami sa atin, naniniwala pa rin talaga sa kasabihang you can never step into the same river twice. So ganito rin kaya pagdating sa pag-ibig. Kapag naghiwalay ba ang dalawang tao at muling nagkabalikan sila, mga kapamilya, pareho pa rin ba ang pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa? O may bago na bang version ng pagmamahal or another kind of relationship? Totoo bang hindi mo na maaaring mahalin muli ang taong minahal mo na ng isang beses? Pero may isa pang ano ha, mas mahirap. Kapag ka bumalik tayo sa isang dating minahal, diba natin? Mahal pa ba talaga natin siya? O baka naman kasi, ikaw lang yung tipong ng tao na naghahanap for some closure? Or pwedeng nahuhulog lang tayo ulit dun sa memories na nabuo ninyo together. Na nabuo nyo before, nung kayo. Namimiss nyo lang yung moments nyo together. Minsan, hindi naman natin namimiss yung tao eh. Minsan, namimiss lang din natin yung mga bagay or yung mga araw na kasama natin tong tao to. Diba? May mga ganon. And for sure, maraming mga nakaka-relate na kapamilya natin. O teka, huwag nyo aawayan yung mister nyo at mga misis ninyo. Baka mamaya napapatanong kayo, ikaw ba, meron ka bang naaalala sa mga ex mo? Nako, ayan na nga sinasabi ko. Nagsimula na. Yung wala na mga away. Pero DJ, iba't naman kasi ganyan. But anyways, anyways, mga kapamilya, pag-uusapan po natin lahat yan dito sa programang Love Connect. So kung ikaw na nakikinig ngayon sa mga chuper, ayan, good evening. And of course, sa mga tindera at tindero, gayon din sa mga security guards, sa mga graveyard shifters, good evening po sa inyong lahat at welcome po kayo. Yan sa mga timbahay, sa mga nanay at tatay natin gising na gising pa sa mga oras na ito. It's Friday, right? So yung iba naman nasa galaan. Kung ikaw yung tipo na tao na gusto mong mag-share, gusto mong makisagot, feel free to do so. Pwedeng-pwede ka pong magpadala ng mensahe sa Viber line 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000 at sagutin nyo lamang po ang question of the night. Naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around? Ako, meron pa namang mga nagpapatunay na ang pag-ibig maaaring magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Di ba minsan, kapag sobrang mahal natin yung isang tao, na talagang kahit natapos na yung relationship, kapag kumatok lang siya ulit, pagbubuksan mo ulit, di ba? Kasi nga, nandun ka, lalo na sa mga kababaihan out there, ha? Like me. Wow, like me. Pero, lalo na sa mga kababaihan, nandun kasi tayo sa point na we are hopeful, di ba? Punong-puno tayo ng pag-asa na naniniwala tayo na this person will change. Diba? This person, for sure, may bago na siyang mga natutunan and ready na siya for the next level of our relationship. So, minsan may ganun tayong thinking. Kaya marami, or for some, diba, for some cases, na talagang nagkakaroon na kahit after how many years, months na nag-break sila, nagkabalikan sila. Diba, may mga sikat na mga influencers, sikat na celebrities, or for sure, yung mga kakilala ninyo na nagkabalikan sila after a long time na nag-break sila. Diba? Meron din naman na tinatawag tayong mga ano lang, totga, the one that got away. Yung tipong akala mo kayo na pero hindi pa pala. Yung pinagtagpo pero hindi naman tinadhana. Di ba may mga ganun naman na cases? But tonight, we will be focusing, kayo ba, once na bumalik yung ex ninyo, naniniwala pa ba kayo na mag-work out yung relationship nyo? Napapaisip ka tuloy ngayon na parang, why not kaya? I-message ko na siya ngayon. Sabi naman ni DJ Kim, may possibility na yung love can be, the love can be sweeter the second time around, diba? But, for some cases din naman, okay, meron tayong mga nakikilalang personalities, diba, personalidad na nagkabalikan sila, but hindi talaga nag-work yung relationship. So, at the end, nagwakas din yung chapter nila. Maybe because, diba, pwedeng nung bumalik sila sa relationship nila, akala nila ganun pa rin yung yayakapin nila, na kind of treatment, na ganun ulit yung magiging situation, diba? Kaya lang, siguro there are changes na rin, diba, when it comes sa tao na minahal nyo, for sure, hindi naman yan mag-i-stay na hanggang dyan na lang siya, diba? Of course, nagkaroon din tayo ng lesson after a traumatic event for us, or pwedeng after the breakup, natuto tayo na mas yakapin, mas mahalin natin yung sarili natin, so that we can give enough love to other person, diba? Kasi, again, we cannot fill in the empty cup kapag tayo empty rin, diba? So, may mga changes na talaga namang pag-uusapan natin for tonight. So, once again, mga kapamilya, I'm encouraging you all na mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000 para naman makisagot sa ating question of the night na naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around. Minsan, meron din tayong kasabihan, mga kapamilya, na the person you once loved is no longer the same person today. Diba? Just like what I've mentioned earlier. Isa sa mga dahilan kung bakit sinasabing hindi mo maaaring mahalin ang parehong tao ng dalawang beses. Maybe because walang tao namang nananatili as it is, diba? Habang lumilipas yung panahon, habang dumadaan, 'di ba, lumilipas yung mga araw, lahat, maraming nangyari doon sa taong yun na talagang nag-develop or nag-grow siya from that. Nagbabago yung karanasan niya, yung mga priorities, yung values, and pati na rin sa paraan kung paano siya magmahal sa isang tao. So, ang dating taong nakilala mo noon, maaaring mas mature na ngayon, di ba? Which is actually, kung ganun yung naging case sa inyo, mas naging mature siya, mas naging sensitive siya, mas naging, mas na-build niya na kung sino talaga siya, edi mas better. Kasi nga, there's a high possible, high chance na talagang mag-work out yung relationship nyo. But, again, it depends ha. Kasi minsan, may mga tao na kapag bumalik sa buhay mo, parang ma-overwhelm ka, na magugulat ka, at hindi mo makakayanan yung, or hindi mo kakayanin yung pagbabago na nangyari sa kanya. Maybe because, again, nandoon ka sa moment na na-miss mo yung dating kayo, pwedeng yung reason kung bakit lang kayo nagkabalikan is, you miss the moments, but not literally the person. Diba? Ano niyo ba ngayon na parang totoo nga yun na parang kasi minsan nababanggit ko rin siya eh sa mga friends ko, sa mga close relatives ko na this person malaking parte siya sa buhay ko. Yes, naging malaking part siya sa buhay niyo. But then again, you have to assess yourself if you really love the person, if you really miss the person versus nami-miss nyo lang yung moments nyo before na magkasama kayo. Like, nagbabanding kayo, nagta-travel kayo, and so on and so forth. Ngayon, kapag ka bumalik naman kayo sa relationship, diba? Nag-break kayo for how many years, how many months, diba? And then nagkabalikan kayo. The question na magpo-fall sa inyo, hindi yung taong, kumbaga, hindi yung question na, hindi magpo-fall yung question na, mahal mo pa rin ba yung parehong tao? But the question could be, kaya mo pa bang mahalin ang taong naging siya ngayon, the new version of him or herself? So that's the question, the big question for you, kung kaya mo pa bang tanggapin, yakapin kung sino siya ngayon. Sometimes you miss the memories more than the person, right? Kaya minsan talagang nalilito tayo eh, 'di ba? Hindi natin nagdi-distinguish na okay, namimiss ko lang pala yung moments pero not the person, or pwede kasing na dahil nga sa sobrang nostalgic for you, very very memorable sa iyo, talagang na-treasure mo yung moments na yon. Minsan pati yung tao, 'di ba? Minsan kapag ay chat ko nga siya or i-stalk ko siya, 'di ba? Sobrang bilis na ngayon since we are living in a digital world, right? So madalas na pagkakamalan talaga yung nostalgia feeling, your nostalgic feeling, eh nagsiserve as like, okay, mahal ko pa pala tong taong to. So, di ba kapag nalulungkot kayo, may mga pinagdadaanan kayo, anong naiisip nyo? Happy memories. Happy memories. New memories na yon. But not actually the person. Naaalala niyo yung mga tawanan niyo, yung mga biyahe niyo, 'di ba? Yung mga hobbies niyo na ginagawa niyo, sweet moments niyo, 'di ba? And you feel like parang mahal mo pa siya. 'Di ba? Minsan napapatanong ka. Mahal ko pa kaya? Parang feeling ko mahal ko pa eh, 'di ba? Minsan may ganun. Especially if binabalikan mo yung mga napagsamahan niyo noon before, yung mga napagsamahan niyo before. So, dahil dito, maaaring isipin nyo na, okay, baka mahal ko pa siya. Na baka mahal nyo pa yung dating naging partner ninyo. Instead of moving forward, diba, na merong taong another person na handa kang mahalin. But instead, you're still living in the past, diba? Kaya mahalagang tanungin nyo palagi yung sarili nyo, mga kapamilya. Kung aalisin ba lahat ng mga good memories, yung mga magagandang alaala, pipiliin mo pa rin ba yung taong yon ngayon? Diba? Maaalala mo na, hindi. Oo nga, no? Parang ang naaalala ko lang pala ngayon yung kung paano kami naging masaya. But I forgot the moment na nag-aaway kami, may mga hindi kami pagkakaunawaan, na meron pala kaming mga diskusyon or may mga values pala kami, principles na non-negotiable. Something like that. So, you have to assess again yourself. Tatanungin mo lang kapag wala ba yung mga happy memories, kapag ang natira is yung mga conflicts, diba, yung mga discussion ninyo, yung mga hindi nyo, mga non-negotiable things to the both of you, can you still really love that person, diba? So, ngayon, ano ba yung difference between loving the past and choosing the present? Ang tunay na pag-ibig, hindi lamang nakabatay sa kung ano ba yung nangyari noon, kundi sa kung ano ba yung pipiliin natin ngayon. It's all about choices. Ang pagmamahal sa nakaraan ay nakasentro sa mga alaala. Yes, kasi doon tayo like, ah, naalala ko na naman siya, 'di ba? Kumain ka lang sa isang restaurant, sa restaurant na lagi ninyong kinakainan. Anong mangyayari? Mamimiss niyo yung moments niyo together. So, ang nangyayari, instead of letting go the past, parang unti-unti mo siyang na-enjoy, in-entertain yung memories na yon, and then na di-distinguish mo tuloy siya na, ah, mahal ko pa pala yung tao. Pwede rin namang naaalala mo lang siya, not because mahal mo talaga siya. Diba? Baka you feel like hindi maganda yung ending nyo, kailangan mo lang pala ng closure. So once again, ang mahalagang tanong dyan, mga kapamilya, hindi kung gaano kayo kasaya noon, bagkos kung kaya pa rin ba ninyong piliin ang isa't isa in today's time. Okay, we are talking about the present. Kasamang lahat ng pagbabago, yung mga pagkukulang nyo before na meron na ngayon. Diba, parang ang dami namang tanong niyan, DJ Kim. Well, marami tayong pag-uusapan sa programang Love Connect. Siyempre, para naman maliwanagan ang bawat isa. Kasi minsan talaga kapag nag-relapse ka, diba, minsan kapag you feel like na dun ka sa moment na namimiss mo, nade-distinguish mo siya na, ah, okay, I still love this person. Pero yung katunayan pala, hindi mo na pala siya mahal. Matagal ka nang naka-move on. You just miss the moments but not the person. So once again, mga kapamilya, marami pa tayong pag-uusapan para sa programang Love Connect. Kaya magbabalik po, kasama pa rin ang Chinitang Chikadora, sa ngalan po yan ni Coach Viva Nessa Antonio, DJ Kim Churba. Dito lang yan sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio. Oras po natin, 10:52.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

die!

0: Love Connect.
1: Sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM. Basta AM, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
5: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
7: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
7: Arthrosin, get going!
8: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstore nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: song. Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang chinitang Chikadora Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. At syempre, pinag-uusapan pa rin natin ang katanungang, naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around? Kaya naman, ano pa iniintay ninyo mga kapamilya? Pwede po kayo mag-message sa ating Viber line 0919-278-3000. At kung naghahanap ka, once again, ng may makakausap on air, abay pwede ka pong tumawag sa ating mga hotlines. Once again, ang ating katanungan for tonight, naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around? Kaya naman, pakinggan natin ang nasa kabilang linya na si Flor ng Victoria Tarlac. Good evening! Hello, Flor!
1: Hello, DJ Monte. Good evening po.
0: Good evening po, si DJ Kim po ito.
1: Ay, si DJ Kim. Si DJ Kim Monte.
0: Hello po, good evening. Bumati muna po kayo sa ating mga kapamilya na nakikinig ngayon.
1: Binabati ko yung mga nakikinig sa Love Connect. Na sana naman po tumawag po kayo kasi nakaka-relate sa mga family love life, mga nakaraan, mga kasalukuyan.
0: Correct.
1: Napukulutan po ng aral.
0: Yun. Thank you so much for that, Flor. Pero eto na nga, diretsahan agad. Diba? Ikaw ba? Naniniwala ka ba na love is sweeter the second time around?
1: Depende po, DJ, kasi kung talagang wala na, depende kasi sa ano eh, sa pakiramdam ng isang tao, kung pa na kahit pa, kunyari ako, nandito sa puso ko, gusto ko sanang magmahal yung mga ganon. Gusto ko pa sanang ma-inlove muli. Never mind
0: bigla. Pero if ever, no, Flor, meron ka bang mga kakilala na nag-work naman yung relationship nila? Halimbawa, naghiwalay and then nagkabalikan, nag-work?
1: Kung kakilala po eh, meron. Halimbawa po, one of the family. Kasi ang kapag-ibig, nabibigyan pa naman ng first time, second time, third time po, bihira na yun.
0: So, ibig sabihin?
1: Kasi,
0: okay, sige, kwento lang.
1: Kasi, sa mga ganun pong problema, kapag, kasi masusubukan na nila sa unang pagkakataon, sa pangatlo, parang hindi na yun, hindi na po susubukin agad ng very sumulong sa putik, ganyan. Kaya makaon sa putik, makakuan naman ng magandang buhay. Ng iba. Yun po ang nakikita ko sa mga...
0: Yun yung nakikita mo based on your observation na talagang minsan naghihiwalay dahil pwedeng career-wise or pwedeng sa status ng buhay ng isang tao.
1: Halimbawa po, yun yung sabi ko, ay dahil nakikita ko po sa sitwasyon. At kadamihan po ngayon, una-una po kasi mga ganyan na nagkakaroon po ng first, second na time niya mga sa pag...
0: Hello? So,
1: kadamihan po mga bata pa eh. Ang sabi ko naman, hindi na kasi katulad nung kabataan na tayo sa ano, sa sitwasyon natin. Kapag speak ko lang, hanggat kaya mo, hanggat kailanman, kung ang kasabihan na till death do us part, kayo'y nagmamahalan.
0: Kumbaga, anuman ang sitwasyon, go lang. Kumbaga, ilang maraming chances ang kaya mong ibigay para din sa taong yun.
1: Kasi, DJ, Ako sa pagkuhan ko sa asan talaga nakikita ko po talaga yung kalagayan ng isang ng mga tao, mga tama bago maghiwalay. Mm-hmm. Ipo nila ikuhan. Ang akala lang nila yung para bang kanin na isusubo mo na pwede mong iluwa.
0: Mm-hmm.
1: Ganun po ang sitwasyon eh, na hindi nila akalain na ang lulusong sa isang pag-ibig eh mahirap. Kasi sa mga sa ganun pong sitwasyon ngayon eh, yung bang yung inaakala nila kung ano lang po yung kanilang tatahagin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nila iniisip sa sarili nila na puntahan ko itong ganitong sitwasyon at kaya ko. Hindi po nila iniisip yung ganun. Hindi katulad po noon sa atin, sa akin, na talagang kung ano yung simulan mo, tatapusin mo.
0: Kumbaga dito sa ating question for tonight, no, Flor, just to clarify lang din, no, kumbaga hindi ka naniniwala doon sa idea na love is sweeter the second time around, like mafo-fall in love ka doon sa same person. Like for example, nung kabataan mo, sabihin natin meron kang first boyfriend, naghiwalay kayo, and then nagkaroon ka ng panibago, and then naghiwalay kayo ng bago, and then nagkabalikan kayo nung first mo. So, hindi ka naniniwala na mag-work out ang relationship?
1: Hindi. Ang ano ko naman, PJ, parang yung mga ganun na.
0: Mm-hmm.
1: Kunwari ako, sa sarili ko, may first love ako. Aking first love talaga. Pero, nagkahiwalay na, as in, na tulad yan, bioda na ako.
0: Mm-hmm.
1: Damit ko yung guy na yun ulit, mm-hmm, hindi ko sinasadya.
0: Mm-hmm.
1: Na parang paghihiwatig niya meron pang second chance, ganun. Pero, nasubukan ko na po kasi sa unang,
0: kasi
1: po, nagkaroon na ako ng asawa, nag-beginning, tapos nag-last the end.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganon. Pero, yung bang para sa akin, hindi ko naman pinapalata na gusto ko pa siya. Hindi na po.
0: Mm-hmm. Kumbaga tapos na eh. Kumbaga pag natapos na ang chapter para sa'yo, hindi na para balikan pa yung taong yun.
1: Oo. Kasi, kasi alam mo, DJ, ang iniisip ko nga, siyempre mga senior na kami.
0: Mm-hmm.
1: Parang alam mo, yung bang sa ating ano sa kanta na kung maibabalik ko lang, diba?
0: Taray, ganda ng boses ni Flora. Pero actually, totoo yan. Kasi nga, for different generations, different din talaga yung, kumbaga, yung magiging sagot nila when it comes dito sa ating topic for tonight. And thank you so much for sharing that, Flora, na ikaw mismo, kumbaga, kung ano yung nasimulan mo, tatapusin mo. Ngayon, kapag natapos naman na yung chapter mo sa isang tao, hindi na para balikan pa. Kasi nga, na-experience mo na. At kumbaga, tapos ka na doon sa relationship na yon.
1: Tama ka, DJ. Mm-hmm. Yun ang ibig kong sabihin.
0: Mm-hmm. Naku, marami tuloy na mangha sa yun na wow, grabe to si Flor. Talagang wala siyang ano. Kumbaga, hindi siya marupok. Diba? May mga ganon. Kapag sinabi na, binalikan mo naman yan eh. Ang nagiging taging sa'yo, marupok ka.
1: Si DJ, katulad nito sa pangkasalukuyan, yun nga sinasabi ko, senior na, kung kailan naman maging senior na ako, matagal na akong byuda, matagal na akong single, nakikita ko kasi ng around the talagang kumo yung around the clock.
0: Mm-hmm.
1: Nakikita ko na yung ikot ng ng mundo sa mga ginagalawan.
0: Mm-hmm.
1: Parang marami pong kasabihan na talagang huwag pa sa bagay po sa akin lang yan, ha? Pero sa nakikita ko naman sa iba, talagang meron pa rin silang puso na kunyari, bluda na sila, ganito yung naging nakaraan sila, nagkita sila, nagkabalikan. Ayoko mangyari sa akin. Pero bihira na sasabihin kong karamihan kasi yung iba po na nakikita ko. Hi, Ben. Yung ibig ko sabihin, Sige. Mm-hmm. Patago na sila.
0: Ah, hidden love. Parang ang kanta naman yan ay mga secret love
1: song. Pero yun nga, DJ. Mm-hmm. Ano, yung bang sa akin kasi, alam mo, nangingibaw-baw sa akin yung
0: Sorry, medyo malabo ang linya ata. Ano yung mahalaga sa'yo?
1: Ang mahalaga sa akin, DJ, Kwan, mm-hmm. hindi ko na dapat maulitan yung bang parang lang na ako sa sarili ko, ganyan, nahihiya na ako kasi senior na nga ako, hayaan ko na lang kung meron nagkakagusto, basta huwag ka lang binabastos, ano, ginagalang, i-appreciate mo naman kung sakaling kwan. Kaya lang, kapag yung medyo alanganin at bastos, iwasan na.
0: Mm-hmm. Kumbaga, naiintindihan ko ang point of view ng point of view ni Flor mula sa Victoria Tarlac. And maraming nakaka-relate sa iyo, mapa anumang generation 'yan, 'di ba? And maraming nag-aagree sa iyo at marami din na talagang hanggang ngayon hopeful pa rin in a way na kung sakaling makita nila, kung sila 'yan ha, makita nila ang kanilang first love, yung thought gun nila, 'di ba? Parang iko-continue pa rin nila yung relationship. So once again, maraming salamat, Flor, for sharing.
1: Thank you.
0: Bye. Gusto ka bang

0: Monroe.
1: Anong pamagat nung kanta?
0: Yung kahit ano na lang DJ, basta Matt Monroe.
1: Okay. Sige, walang problema. Kami nang bahala dyan. Maraming salamat. Good evening once again kay Flor at sa lahat ng mga nasa taga Victoria Tarlac. Alam mo, naiintindihan ko yung point of view ni Flor coming from a person talaga. Yung actually maganda yung iba't iba yung point of view, iba-iba yung mga nagiging sagot. Based of course yan sa kanilang mga experiences. And wala namang tama, walang maling sagot dito. Diba? Again, it's free. Diba? Yung opinion nyo yan, it matters to you. And ngayon, meron din tayong babasahin ang mga kasagutan mula naman sa ating mga kapamilya na nag-message sa ating Viber line sa 0919-278-3000. Para naman kay Mark ng Valenzuela City. Hindi na ako naniniwala, DJ Kim, dyan sa sinasabi nilang yan. Kasi kahit anong pilit mo na magbago yung tao, nandun pa rin yung mga lumang sugat na iniwan sa iyo. Naku, lalo na kapag ka hindi talaga maganda yung, kumbaga, hindi naging maganda ang paghihiwalay, 'di ba? And talagang nagkasakita na ng malala, 'di ba? Napakahirap ng ibalik 'yan. And of course, once na nagkaroon kayo ng hindi na magandang pagkakaunawaan, yung sobrang laki ng away, 'di ba? Talagang mabibring up at mabibring up 'yan. Hindi pwedeng hindi. Well, based din naman sa experience ni DJ Kim, talagang mahirap na, kumbaga mahirap na sumubok sa pangalawang pagkakataon, especially kapag nagkaroon na ng malalim na sukat, just like kung ano yung na-mention din ni Mark. Ayan. And si Sarah naman ng Sampaloc, Manila. Para sa akin naman po, totoo naman na hindi mo na ulit mamahalin ng pareho yung dati mong kasama. Dahil iba na yung version ng tao na nakikita mo ngayon. Yung unang pagmamahal kasi, nakatutok sa mga pangarap lang. Pero yung pangalawa, puro na pagtitiis at katotohanan sa buhay. Oh, alam mo napakaano. I mean, napakaganda nung kasagutan ni Sarah, 'di ba? It's giving na talagang kailangan mo eh, kailangan mong tanggapin. Yun yung malaking question sa'yo. Tatanggapin mo ba ang taong ito ngayon? After all, na nakita mo naman, naging mature, nag-grow siya. But then again, pwede kasi eh, pwedeng matrigger ulit yung past ninyo, pwede namang hindi na, pwedeng nagbago na talaga siya huli. At ready na siya talaga para sa second chance na ibibigay mo sa kanya. So, probably ito nag-work yung relationship nila. Si Jenny naman ng Baguio City. Sa tingin ko, hindi na pwede na maging katulad ng dati yung pagmamahal mo kasi na iba na yung tiwala na nagbago na ng sobra dahil sa mga nangyari sa inyong dalawa. Kahit anong gawin mo na pagbalik ng mga alaala, eh may kutserto na ng pagdududa sa likod ng utak mo. Wow, very ano, ang lalim ng Tagalog dito. Pero naiintindihan natin yung point of view ni Jenny ng Baguio City. Ayaw lang din nating makapanakit pa, 'di ba, ng tao, ng ibang tao. And of course, nandun na tayo sa punto na guarded na yung ano natin, yung puso natin kasi ayaw na nating masaktan ulit. Diba? Yes, we miss the moments, masaya tayo noon before, pero kung babalik ka, baka maulit lang. So, nandun yung mga what if maulit lang ulit, hindi naman talaga magbago, pwede ngayon, masaya kami, pero baka sa susunod gawin niya ulit. Especially kapag may mga cases na mga cheating, diba, third party issues, napakahirap ng ibalik ng trust ulit. And once again, mga kapamilya, kung meron pa po kayong mga gustong ipadala sa atin, and of course kung gusto niyo pong humabol, makisagot sa ating question of the night, feel free na mag-send po sa ating Viber line 0919-278-3000. Diyan ka lang mga kapamilya dahil magbabalik pa rin po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin, 11:22.
2: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: Love Connect.
1: Sunday ZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrosin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
12: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang Chikadora, Kim Churbaa. Oras natin, 11:34 ng gabi. Kaya naman, it's time para sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

akin. Ako po ito. Itago niyo na lang sa pangalang Anne. 28 years old. At gusto kong ikwento ang isang pagmamahalang hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa akin. Nakilala ko po si Ethan sa isang maliit na coffee shop. Malapit po doon sa trabaho ko. Hindi naman naging espesyal ang unang pagkikita namin. Pero, isang araw lang na nagkataong pareho kaming naghihintay ng order. Nagkataon ding naiwan ko ang payong ko at siyang nag-apot nito sa akin. Mula noon, madalas ko na siyang makita. Isang simpleng, good morning, naging, kumain ka na ba? Hanggang sa naging mahabang usapan tungkol sa trabaho, pamilya, pangarap, at mga bagay na hindi namin basta-basta sinasabi sa ibang tao. Hindi ko na malaya na nahuhulog na pala ako. Hanggat isang gabi, umamin siya. Mahal na rin pala niya ako. Kita yun. Naging kami. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka ito na. Baka ito na ang taong makakasama ko habang buhay. Pero may isang bagay na hindi niya agad sinabi sa akin. May nakaraan siya. May dati siyang kasintahan na matagal niyang minahal at hindi naging maayos ang kanilang paghihiwalay. Akala ko, tapos na yon. Akala ko, ako na ang bagong kabanata ng buhay niya. Hanggat isang araw, bumalik ang dating babae sa buhay niya. Hindi dahil gusto nilang magkabalikan, kundi dahil may problemang kailangan nilang ayusin na matagal nang naiwan sa pagitan nila. Doon nagsimula ang takot ko. Habang tumatagal, napapansin kong nagiging tahimik itong si Ethan. Madalas siyang may iniisip at kahit sinasabi niya akong ako ang mahal niya, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung may bahagi pa ba ng puso niya na naiwan sa nakaraan. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Totoo bang ako pa rin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin at sinabi niyang, ikaw ang mahal ko, pero hindi ko mababago ang nakaraan ko. Napakasakit ng marinig ko yun, DJ Kim. Dahil doon ko naintindihan na kapag minahal mo ang isang tao, hindi mo lang minamahal ang present niya. Kasama ring tinatanggap ang mga taong naging bahagi ng kanyang buhay bago ka dumating. Pero hanggang saan? Ilang beses kong pinilit maging understanding, unawain yung sitwasyon niya at ilang beses kong sinabi sa sarili ko magtiwala ka lang, Anne. Hanggat sa isang araw, ako na ba nang umalis? Hindi dahil hindi ko na siya mahal, DJ Kim. Umalis ako dahil gusto kong malaman kung kaya kong mabuhay nang hindi palaging natatakot na baka isang araw piliin niya ang nakaraan niya kesa sa akin. Lumipas ang ilang buwan, hindi kami nagkausap. Hanggat sa isang gabi, nagkita kami sa parehong coffee shop kung saan kami unang nagkakilala. Wala siyang dalang regalo. Wala rin dramatic na proposal. Isang simpleng tanong lang ang sinabi niya. Pwede ba nating simulan ulit? Hindi ako agad nakasagot. Dahil mahal ko pa rin siya. Pero ngayon, hindi na sapat sa akin ang pagmamahal lang. Gusto kong malaman kung kaya ba niyang ipaglaban ang relasyon namin kahit may mga bagay sa nakaraan na hindi niya kayang burahin. At sinabi niya lang sa akin na
hindi ko mababago ang kahapon, Ann. Pero kaya kong piliin kung sino ang gusto kong makasama bukas. DJ Kim, bumalik kami sa isa't isa. Mas maingat na kami ngayon. Mas marunong nang makinig. At mas natuto kaming magtiwala. Pero aaminin ko, may takot pa rin sa akin. Dahil minsan, kapag tunay mong mahal ang isang tao, mas nakakatakot siyang mawala. Kaya gusto ko pong humingi ng payo. Paano ko malalaman kung ang pagtitiwala ay pagmamahal at hindi na pagiging bulag sa mga bagay na maaaring makasakit sa akin? Oo, mahal na mahal ko si Ethan. At gusto kong maniwala na ang nakaraan niya ay nakaraan na. Pero tama ba na bigyan ko siya ng panibagong pagkakataon? Kahit alam kong may mga sugat na hindi agad nahihilom. O kailangan ko munang matutong mahalin ang sarili ko bago ko muling ibigay ng buo ang puso ko kay Ethan. Muli, ito po si Ann. Maraming salamat po, DJ Kim, sa pakikinig sa aking Love Confessions.

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Nothing's gonna change my love for you. Yan ang awiting din na dedicate natin para kay Anne. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong love confession. At alam mo, Anne, isa lang yung masasabi ko. Napakatatag mo. Dahil kung iba yan, hindi na para bigyang muli ng isa pang pagkakataon ang isang tao. Lalo na parang napagkaitan ka eh ng katotohanan. Kahit nasabihin mong hindi man siya nagsinungaling sa'yo, pero may mga bagay pa rin siyang naitago. At mahirap nga naman na pumasok sa isang relasyon na punong-puno ka ng tanong, punong-puno ka ng pagdududa. Pero kung nakikita ko naman kay Ethan at nararamdaman ko naman kung gaano kanya kamahal at kayang ipaglaban, then it will all be worth it. Sabi mo nga, diba, mahal na mahal mo si Ethan. Pero huwag mo rin kalimutan na mahalin ang sarili mo. Alam mo, kaya mo namang mahalin eh ang sarili mo habang nagmamahal ka ng ibang tao or ng isang tao. Kapag ka nasa isang relasyon ka, dapat hindi mo talaga makakalimutan yung sarili mo. Kahit kaano mo pa kamahal yung isang tao. And all you need to do, Anne, is to give it a try, a chance. Since nabigyan mo na ng pagkakataon, mas this time, mas maging wiser kayo parehas, mas magbigay kayo ng tiwala sa isa't isa, mas maging open kayo sa communication. Pwedeng alamin, i-share yung mga nakaraan ninyo, pero hindi na para tambayan yan at para magbigay pa ng mga insecurities or para mas hindi ka mapanatag. Siguro, kaunting sharing about kung anong nangyari, okay na yun. Kasi ang mahalaga, tama siya. Tama si Ethan. Hindi man niya kontrolado yung nakaraan, pero kaya niyang piliin kung sino yung taong gusto niyang makasama ngayon at bukas. At bibihira lang yan, Anha. Bibihira lang yung taong kayang sabihin yan at kayang iparamdam yan sa'yo. And hopefully, since nabigyan mo na siya ng pagkakataon, pinapasok mo ulit siya sa buhay mo, hopefully, mag-work yan. May mga challenges pa rin kayong haharapin together, pero ang mahalaga, haharapin nyo ng magkasama. At naiintindihan ko na meron pa rin sa part mo na natatakot ka. It's normal. Kasi kung hindi ka nakakaramdam ng takot, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa taong mahal mo at hindi mo na siya talaga mahal. Kaya it's normal. Once again, Anne, lahat kami nananalig at lahat kami umaasa na mag-work out yung relationship nyo. Tiwala ka lang. At syempre, kung gaano mo siya kamahal, iparamdam mo rin. Maraming salamat, Anne, for sending out your love confessions. At sa ating mga kapamilya na nakisagot sa ating question of the night, muli maraming salamat po. Uy, parang maraming nakarelate din kay Anne, no? Related siya dito sa ating question for tonight, which is yung love, yung second chance when it comes sa pag-ibig, diba? Giving second chance doon sa taong yon. And meron talagang nag-work. For some, nag-work talaga siya. And for some, hindi. Yung tinatawag natin na the second time comes with gratitude. Well, sa unang pagkakataon, minsan, nagiging kampante kasi tayo eh. Dahil iniisip natin na laging nandyan yung taong mahal natin. Pero kapag minsan, pag nawala siya, diba? Kaya ngayon yung ginawa ni Anne eh, dun sa love confession. Nung nawala, umalis siya, nang sa gayon para mas malaman niya ulit, mas mahanap niya yung sarili niya, mahal niya ba talaga si Ethan or mahal ba talaga siya ni Ethan. And then, babalik ulit, mas nagiging conscious na tayo sa halaga ng taong nawala. Diba? Na talagang, ah, ganito pala siya kahalaga sa akin. Diba? Minsan may mga katagapan na, I can't live without him, I can't live without her. At mas nagiging appreciative tayo, aminin niyo yan. Mas mahaba yung pasensya natin dun sa taong yun at mas tinatrato na natin siya ng tama. Kaya nga minsan, di ba, kapag may napapagod na tao or like kapag may nasasaktang tao, ano ba yung naririnig natin? What if umalis kaya ako? Hanapin niya kaya ako? What if iwan ko na lang kaya siya bigla mag-disappear ako? Para malaman niya kung gaano ko kahalaga sa kanya. Kaya nga sa mga nagmamahal ngayon, sa may mga asawa, sa may mga jowa, mahalin nyo, ingatan ninyo, itrato nyo po ng tama ang mga mahal nyo sa buhay. Nang sa gayon, hindi sila makaisip ng ganong senaryo, diba? At syempre, hindi rin naman natin masasabi, especially sa panahon ngayon, na kapag bigla-bigla na lang umalis yung tao, hindi natin siya alam kung nasan siya bigla, diba? Biglang naghagilap ka na lang nang hindi mo alam kung nasan na ba talaga siya, diba? Isa lang yung natutunan ko dito eh. If may pagkakataon na kaya mong mahalin yung taong yun, mahalin mo ng buong buo. Diba? Kung may mga pagkakamali, itama mo. Kung meron kang pagkakamali, kung meron kang pagkukulang, punuin mo. Huwag mong hanapin sa iba. At kung meron kayong problema, pag-usapan ninyo. Diba? Nang sa gayon, hindi na kayo umabot sa ganito klaseng sitwasyon. And meron din tayong tinatawag mga kapamilya na may mga relasyon din talaga na normal na dumadaan sa sakit. Yung mga paghihiwalay, meron ding mga pagsubok, pero pinipili pa rin nilang lumaban para sa isa't isa. Just like kung ano yung naalala ko yung shinare ng ating caller for tonight, which is si Floor, 'di ba? Yung nabanggit niya na pag sinimulan ko, hanggang dulo na ito eh. Paglalaban ko ito, 'di ba? Hanggang dulo. So para sa ilan, yung katotohanan ng nilalagpasan nila yung mga hamon, nagiging patunay ito na tibay ng kanilang pagmamahal. At ang pag-ibig na nasubok at nanatili ay maaaring magkaroon ng mas malalim na pundasyon. Kaya sa mga nagkabalikan ng naghiwalay, for them, mas naging strong yung kanilang foundation, mas marami na silang nalagpasan, kaya they feel like mag-work out yung relationship. For some naman, diba, pagdaanan na namin yung pagsubok na yan, napakabigat niyan, at ayoko na ulit sumubok. Diba? Hindi naman yan natatakot na, hindi naman yan about, or kumbaga, duwag ka, magmahal ulit. It's more of nagiging guarded ka na eh. Kasi syempre, naranasan mo na yung ganung pagsubok and you think na hindi na kaya talagang magbago nung other person. So, maaring walang iisang tamang sagot kung totoo ba talaga, once again mga kapamilya, yung paniniwala na love is sweeter the second time around, and even yung kasabihan na you don't fall in love with the same person twice. Para sa ilan ng pagbabalikan, syempre bunga lamang yan ng pagkapit sa mga magagandang memories, sa mga magagandang alaala. Para naman sa iba, ito ay patunay na ang pag-ibig ay maaaring mas lumalalim dahil mas marami ng mga pagsubok ang kanilang tinahak sa relasyon, kumbaga mas mabibigyan ng panibagong pagkakataon ang bawat isa. Ang mahalagang tanong naman dyan mga kapamilya ay hindi kung pangalawang beses na ba kayong nahulog sa isa't isa, kundi kung ang pagmamahal na iyon ay nakaugat ba sa nakaraan o sa taong nasa harap na ninyo ngayon. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pag-alaala ng nakaraan ninyo, kundi tungkol sa pagpili muli na makasama ninyo ang isa't isa sa kabila ng mga pagsubok at sa kabila rin ng mga pagpapago na nangyari sa inyong dalawa. Marahil ang pinakamatamis sa pag-ibig ay hindi ang bumabalik dahil sa mga alaala or mga magagandang alaala, kundi ang nananatili dahil parehong pinili ninyo ang dalawang taong magmahal ng mas mature, mas totoo at mas handang magtagal. Muli, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, nakasama niyo po ang Chinitang Chikadora. Kim Churva. Dito lang yan sa programang Love Connect. Susunod na po ang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. Oras natin, 11:56.
0: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto nyo nakakwentuhan on the air, tawag lamang sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Lugtungan mo lamang ang mga salitang, sa edad kong ito,

Balik ba?

Swabbing umaga, September 5, 2026, araw po ng Sabado. Good morning! Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama ang nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s, 70s, and 80s. Siyempre, pagka may mga request kayo dyan ng mga songs of the millenniums natin, pwedeng-pwede rin yan. Mamaya din, malalaman natin ang ating katanungan again.

0: naman tayo ay may mapapag-usapan ngayong Sabado morning sa ating huntahan. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood sa atin sa mga sandaling ito sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo Kaway-Kaway. Hello po sa inyo. Ganon din sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo naman. No? Sa inyong bahay, sa inyong mga pinagtatrabahuhan, sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga karinderya na malapit sa inyo na naririnig nyo ngayon, sa inyong mga application. Hello, hello po sa mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Sabado na nga ni. It's the weekend again, mga kapamilya. Ganun lamang kabilis. Oh, parang kailan lamang eh. Oo, no, nagwi-weekend din tayo nung isang linggo, 'di ba? Natatandaan ko pa. Yun yung biglang tumuloy-tuloy na yung malakas na ulan, 'di ba? Sabado nag-start 'yun eh. Oh, at ngayon eh naka-isang linggo na, sana po ay nasa ligtas tayong lahat, mga kapamilya. Kanina napakalakas ng mga pagkulog. Narinig niyo ba yung mga kulog dun sa ano, sa mga area ninyo? Sa bahay, ano, inatakot. Hindi ako, alam mo yun, hindi ako madaling matakot sa mga kulog-kulog, sa mga kidlat. Pero kanina, iba yung kulog kanina. Medyo, ano siya, medyo nagba-vibrate siya ng kaunti. Parang ganun. May naramdaman akong vibration to the nation. Pero sana po nasa ligtas tayong kalagayan lahat. At syempre, kailangan pa rin nating maging alerto. No, kanina, nagtunog ulit yung cellphone ko para dun sa, ano ba yun? Nag-orange yata tayo dito sa Manila kanina. Orange rainfall warning, di ba? So, ano tayo? Abang-abang po tayo, mga kapamilya, para ligtas tayo. Lalo na kung ang lugar ninyo ay talagang binabaha. Oo, o kaya marami pang tubig sa mga sandaling ito. So, antabay tayo, mga kapamilya. Pero dahil weekend na, pagod ako kasi itong mga to, daming mga... Bye-bye! Bye-bye, Kim! Sure ba? Napagod ako. Parang bagay yung topic ko mamaya ngayon sasabihin ko sa inyo. Nakailang practice lang kami, tapos parang nag-init yung buong... Pati ulo ko nag-init. As a 30. Ang init. Kailangan ko i-number 5 yung electric pan ko dito sa likod niya. Oo, dahil may pa-TikTok kami kanina. Medyo ano kasi, medyo complicated. May tumatumbling kasi doon sa TikTok. May mga nagba-backflip, mga ganun. Tapos may, yung isa nag-i-split ng no yung una. Maraming nangyari doon sa TikTok, mamaya abangan ninyo. Sino magpo-post niya? Pero yung kopya, ipo-post ko mamaya sa Facebook. Ang hirap, medyo papunta na kami sa ano ba yun? Yung mga acrobats na kami sa lay, ano ba yun? Lay show? Ano? Basta yung mga tumatumbling-tumbling na papunta na sa ganun yung mga TikTok namin these days eh. Pero dahil dyan, dahil 12:26 na po ng umaga at weekend naman, ano, hindi ko tuloy nalagyan ng caption yung pinost ko sa ano. Hindi ko nalagyan ng caption yung pinost ko sa Facebook kasi inuna namin yung mga ano namin, acrobatics namin sa TikTok kanina eh. May mga sumasagot-sagot na. Ito na nga, mamaya. Papindot muna ako dyan. Dahil sa oras nating 12:26 ng umaga, simulan na natin ang ating...
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayong umaga ng September 5, 2026. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan sa ating huntahan ngayong umagang ito o / dugtungan portion tayo ngayon. Dudugtungan nyo lamang ang salitang sa edad kong ito. Sa edad kong ito, mga hanggang 5 practice na lang pala ako ng TikTok ngayon. Pinapawis na kaagad ako, no? Mabilis na akong pawis. Yan ang aking napatunayan sa umagang ito. O kaya may mga kasagutan, no? Madali na yan, pag-usapan natin. Viber mo sa 0919-278-3000. O kaya naman sa ating hotline number na 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Kung ikaw ay hindi na makapasok sakaling napuno ng ating mga callers ngayong umagang ito, pumunta lamang sa aking Facebook page. Hanapin niyo po, ang spelling po ay D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. That's Dan Capucion. At tapos mag-comment kayo dyan o kaya mag-DM kayo sa akin. Babasahin natin. Oo, dahil Sabado ngayon, no? Chill-chill muna tayo sa ating kwentuhan. Sabi ni Angelo Toribio na gising na naman sa mga sandaling ito. Baka nanonood pa sa akin yan dyan, sa loob ng ano eh. Sabi ni Angelo, sa edad kong ito, grabe na ang pananakit ng likuran at buto ko sa likod. Alam mo kung bakit, Jello? Grabe kasi yung commute mo papunta sa Bulacan. Nakikita ko sa story mo, talagang kahit sino mananakit ang likod dyan sa ano. I-shoutout mo ulit yung mga ano dyan, yung mga tauhan dyan sa Bulacan na hindi pa ina-actionan yung baha nyo dyan ngayon. Mataas pa din ang tubig, anong petsa na? Isang linggo na, di ba? May tubig pa din, pambihira naman talaga. O yan, naabangan ko inyo. Kahit nasa ang edad kayo ngayon, no? O syempre, hindi man tayo pare-pareho ng edad, pangit naman pa. Parang pangit naman kung pare-pareho tayo ng edad, di ba? Kung nasa ang phase na kayo ng buhay niyo ngayon, o ano bang nararamdaman ninyo? Anong nararamdaman ninyo? Anong nararanasan ninyo? Kayo ba ay masaya? Baka naman lahat naman ng comment ninyo, masakit ang likod na tuhod ninyo. Siyempre, kumbaga, sa edad kong ito ngayon, ako naman kahit papaano ako ay ano, kampante at ako ay... Anong term doon? Panatag? Anong English ng panata? Ako ay okay na? Parang ganun? Ano ba? Hindi. Kumahanap yung words na sa dulo tuloy. Dila ko. Basta mamaya sasabihin. Hindi ko maalala yung word. Ano ba yun? Sabi niya, okay lang yan. Hindi ko nga maisip eh. Ako ay contento. Yun, contentment. Kasi naman, mali-mali. Hindi lumalabas eh. Sa edad kong ito, ako ay kahit papano nakukontento sa buhay na meron ako ngayon. Siguro mga mas marami pang gala, ganyan. At pahinga, pero all in all, ako ay kontento. Kayo ba sa edad nyong yan, o, di ba? Ganun lang, tayo ay magdugtungan lang, ha? Okay, o, sige, abangan ko mga kasagutan ninyo, ha? Ito si Jask, kinukontra agad eh. Kontento sa ibang aspeto. Pero sabi niya, kontento ba yun? Kulang pa sa gala, sabi niya. Kontento sa ibang aspeto. Siguro, halimbawa, sa bahay, kontento ako. Meron kami natutuluyan ngayon. Ganun. Yung gala, syempre kailangan niya. Abangan. Basta, abangan. Oo, kailangan yan sa buhay. No? Lahat tayo kailangan yan sa buhay, ha? Sige na. Dahil na 12:31 na po ng umaga, sagot ko na ang kwentuhan na tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magmamalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: Napakinggan natin Kenny Rogers with his song Love Is What We Make It. I Didn't Mean to Love You ni Helen Reddy and Desperado ni Linda Ronstadt. Ganun din ang My Elusive Dreams ni Tom Jones. And Man Without Love ni Engelbert Humperdinck. Sa oras po nating 9 minuto bago po mag-alauna ng umaga. Welcome sa ating programa. Sa mga kakagising pa lamang at kakabukas pa lamang ng kanilang mga telebisyon at radyo, kayo po ay nakatutok na sa Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Ngayong umagang ito ng Sabado, ang ating huntahan o ang ating pagkukwentuhan ay dudugtungan nyo lamang po ang salitang sa edad kong ito. Okay lang kayo, hindi kayo mag-reveal ng age ninyo, ha? Wala. Walang pilitan, walang pilitan sa age reveal. Kahit kayo na lang ang nakakaalam kung anong edad ninyo, pero sa edads, madaming age yung edads. Sa edad nyo yan, ano na ba ang mga nararamdaman ninyo? Sabi ni Pinoy Armada, good morning Kuya Dan and to all the listeners of your program. Baka naman pwede, request pala ito, The Great Pretender of or any song of the Platters. Salamat. Wala po kayong entry. Inanapan ng entry. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, ang entry ko po sa edad kong ito, mabilis nang sumakit kung ano-ano sa katawan ko. Yan lang and happy weekend. Share ko lang din, off ko today, Monday ay holiday. Wow, long weekend siya. Sana oh, long weekend siya. At saka pala, after many months ay na-adopt na rin si Rocky kahapon. Ayung, meron siyang ano kasi nag-work siya sa ano eh, sa, ang tawag dito? Nag-work siya sa yung sa shelter yata to eh, no, Vanya? Parang sa shelter. Pick upin siya today pero wala ako sa work, kuya. Medyo sad ako pero very happy ako for him. Sana hindi na siya isauli at doon na siya sa new home niya forever. Si Rocky po ay aso na Labrador ba to? Cute nga yun. Pinusin niya yung picture. Parang na-adapt na siya tapos biglang binalik nung nag-adapt. Parang hindi daw kinaya. Naku, pinaasa si Rocky. Umasa na yung bata eh. Yung batang aso? Bihira naman, oh. Pero happy for Rocky. Sana eh, love siya nung ano, nung nakakuha siya sa kanya ngayon. Sana hindi na siya ibalik, no? Para, kasi syempre yung mga pets, may feelings din yan, di ba? Yung feeling ni Doming, yung pet ko, lagi siyang galit, oh. Laging mainit ang ulo. Habang si Tokwa naman ay laging malungkot, no? Yun ang default niya. Kasi ano siya eh, pug siya eh. Kaya parang kahit hindi siya malungkot, mukha siyang malungkot. Maraming salamat, mamaya babasahin ko pa ilan sa mga comments ninyo. Sa oras natin, 12:54, kausapin muna natin. First caller from Laguna, nasa linya natin, si Lito. Lito, good morning.
1: Good morning po kaya Dan. Isang magandang umaga po na maulan.
0: Oo nga eh.
1: Ulan ng ulan.
0: Tsaka makulog, ano?
1: Kagabi pa yun, kaya din kahapon pa yun eh. Nung umaga, nung isang araw, nung Webes, mainit. Umaga, nung hapon, palabas ako, umulan na hanggang ngayon, umuulan-ulan pa rin.
0: Nung Webes, mainit. Kahapon, Friday, maulan. Tapos ngayon, maulan ulit.
1: Nung umaga, nung Webes po, kaya nung hapon na yan, hanggang gabi, dar-direkyo na ulan ako ng ulan hanggang ngayon. Ulan na lang ulan kaya Dan. Yan. Maulang umaga po sa inyo lahat.
0: Maulan at matilaok na umaga sa atin. May alaga ka din dyan, ha? Narinig ko din, ha?
1: Hindi po, sa kapitbahay po yun.
0: Bakit yung mga manok ng kapitbahay ninyo laging tumitilaok pag tumatawag na kayo dito, ano? Lahat kayo halos.
1: Papansin eh, kaya din, ewan ko.
0: Papansin niya.
1: Epal yung manok eh.
0: Huwag mo sabihang epal, lalo nagagalit yung manok eh. Sabihan mo kasi na epal eh. Nagagalit taloy. O ito, dugtungan mo. Sa edad kong ito, o sa edad mong yan, anong may dudugtong mo dun?
1: Yung kasama ko di siya nakakalakad. So, ako yung nagbubuhat sa kanya minsan. So, yun, nalakit yung mga buto, yung mga braso, yun.
0: Oh,
1: sa ikot ko, yun.
0: Ikaw ang
1: hindi nawawala yun, kasama yun eh.
0: Correct.
1: Kasama yun sa part na sinampaan nyo na till death was part.
0: So, kumbaga parang yung kakulangan niya, ikaw naman ang pumupuno doon. Ikaw naman ang nagbubuhat sa kanya. Ikaw ang maalala sa kanya.
1: Yeah. ano pa lang, 35 pa lang ako kaya dahil problema ko na yun. Minsan pag umaga talaga, mayroon na hirap ako tapos minasak talaga yung tuhod ko pagka yung malamig. Minsan nakanasak pa ko yun yung isa talampakan, lumipat. Mira, hindi ko maitatok yung talampakan ko. Ang sakit talaga.
0: Hindi dapat ano, kung ganyan na may mga, kumbaga nagbubuhat ka pa, dapat ididire-diretso mo yung exercise para lalong tumibay ang mga buto-buto mo, di ba?
1: Oo nga kuya Dan eh. Minsan nakakalimutan natin eh. Exercise lang, pang gugas-gugas ng plato yan, minsan pag ano-ano yan. Pagkat ng mga ano, mga bigat-bigat na bagay, may ginagawa kong barbell yan.
0: Yan, tama.
1: Ay, yung mga ginagawa natin kuya Dan.
0: Ano ka, inom ka ng mga vitamins kung may budget ka, di ba, sa mga vitamins. Para malakas ang katawan mo, lalo't meron kang inaalalayan dyan na syempre, binubuhat-buhat mo, sabi mo.
1: Apa naman, apa.
0: Oo, parang kumbaga, siguro sa edad mong yan, kailangan mo ring alagaan ang sarili mo para makapag-alaga ka pa ng mahal mo sa buhay, di ba?
1: Alam mo naman, pagka dumating ka na sa poktik, din nandyan yung mga, nandyan na yung mga, ano yun, di ba, yung... Okay. Yung ano na tayo dyan, medyo di na tayo makakalampas dyan eh, talaga na dyan, pagpunta na tayo sa ano eh,
0: age
1: na talagang paano na, papatanda.
0: Siyempre, hindi wala, lahat naman tayo papunta doon, swerte nga natin kung makarating tayo doon sa edad na yun eh, diba? So, kailangan natin i-ready ang ating mga katawan, no? Sa ano, kasi physical yan eh, kumbaga physical aspeto yan, pero... Halimbawa, emotionally, sa edad mong yan, ano ang nararamdaman mo ngayon, Lito?
1: Sa kabila mo ng mga minaramdaman, okay pa rin. Hindi pa rin ang buhay.
0: Masaya naman. Yan. Kumbaga, kahit maraming inaasikaso, inaabyad, masaya naman, no? Yun ang importante din. Yun ang importante gusto kong marinig, syempre. Sa edad natin, kahit ano pa yan, kailangan happy tayo sa buhay. Tama.
1: Maraming, tuloy lang ang buhay.
0: Tuloy lang ang buhay. Maraming salamat, Lito. Bumati ka muna na mga gusto mo i-shoutout.
1: Binabati ko po yung nakasagot sa akin kanina. Sino po ba yung kuya Dan, yung maganda, yung babae na maganda boses po?
0: Si Tin. Iniisip-isip ko pa, isa lang na makasama na. Ang dami kasi dito ang babae kanina, pero mga nagtitiktok lang, hindi naman yung ano. Si Tin yan, si Tin.
1: Ayun, magandang umaga po sa nakasagot sa tawag ko. Salamat po sa pagtanggap po ng aking tawag. At pangalawa po sa inyo, kaya Dan, magandang umaga din po. Pangatlo po kay Ma'am Angelica, good morning po. At si Ate Tess ng Pampanga, kaya Dan, si Nicolas na Negros. Kumusta na Nicolas? Si Ate Linda. Si Ate Linda ko yata nakatawag na yata dito, si Ate Linda.
0: Kausap na ng Pasig.
1: Magandang umaga, kausap ko siya ng isang araw yan. Sabi niya, binabati niya rin niya ako. Iwan ko lang, hindi ko napakinggan. <Ayan,
0: tsaka, laughs> Parang wala kang monitor eh, no? Parang tumatawag ka lang din.
1: Minsan no, kasi yung radio ko kasi nabasa eh. Nung isang araw kasi kaya nabasa ako ng ulan, nabot ako ng radio ko, nabasa ng ulan.
0: Huwag mo isasaksak, baka manginig ka dyan. Magamitin.
1: Hindi ko na.
0: Di-charge lang.
1: Portable lang. At binabati ko po si Kuya Joel, kaya Dan, si Kuya JR, kamusta ka na? Ayan. Tsaka si Jay ng Tagig, kaya Dan.
0: Alright.
1: At si Ronald po ng Bulacan. Ay, Kuya Ronald, kamusta ka na? Kuya Ronald, yan. At more power po sa inyong programa, kaya Dan. Ingat po tayong lahat. More power po to your program.
0: Thank you.
1: Okay. Salamat po. God bless po.
0: Request mo. Alam mo na, alis ka kagad. Ayaw mo, ibibigay ko sa iba yung slot mo. Sige ka.
1: Ano po kaya Dan, basta't kasama kita.
0: Yan.
1: Dito ka bansa.
0: Basta't kasama kita.
1: Okay.
0: Yan.
1: Lahat magagawa.
0: Yan.
1: Lahat imaialay
0: sa'yo. Sige na, maraming salamat, Lito.
1: Thank you po kayo. Ingat po kayo sa patuloy. Salamat po.
0: Thank you.
1: Ingat po kayo. God bless po.
0: Salamat. Ikaw din. Si Lito ng Laguna. Ang ating nakahuntahan, ano? Actually, feeling ko lahat ng mga magiging sagot ngayon, mga tungkol sa health, no? So, bukod doon, di ba? Kasi talagang sa edad natin, ako nga, nasa line of 30s pa lang ako, talagang, ano na eh, parang naririnig ko yung mga buto-buto ko minsan eh. Pero, kumbaga, marami namang nangyayari sa edad natin, di ba? Sa edad natin, ano ba, gusto mo na ba ng jowa? Naghahanap ka ba ng jowa? Ikaw ba ay kontento na sa buhay mo at ayaw mo na muna mag-jowa? Sa edad mo ba, ikaw ba ay... madalas habulin ng aso? Yung mga ganun, no? Sabi ni Pinoy Armada, Kuya Dan, ito entry ko, konti na lang mga kakilala ko, COO. Noong okay pa, kadatungan ang dami nila. Ano? COO Tang. COO Tang pala. COO Tang na walang bayaran. No? Mga COO Tang. Ayun pala yun. Ayos yan ha. The great pretender ng Platters, ang kanyang ano. Sabi ni Jask, pa-revise po ng tanong, bukod sa health, sa edad kong ito. Hindi, ako nang bahala. Sige, sumagot na kayo sa health. Pero tatanungin ko pa kayo ng ibang katanong. Sige na, 2 minuto na makalipas ang alauna. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:02.

0: Occidental Mindoro ay nag-birthday.
1: Ha?
0: Akalaan mo nag-birthday.
1: Tatahi-tahimik ka, Carlo, ha?
0: Happy birthday, Carlo Magno.
1: Oo, pinapakinggan ko yung broadcast mo. Hindi mo man lang bilanggit na birthday mo.
0: Oo, sa Care FM.
1: Care FM.
0: Care FM. At dahil po, Occidental Mindoro ang pinag-uusapan, unahin na natin, nasa linya natin si Congressman Leody Auditoriel, Lone District ng Occidental Mindoro. Magandang umaga, Congressman.
2: Magandang umaga Dennis at magandang umaga Noel. Magandang umaga, isang maulang umaga sa ating lahat, no?
0: Opo, nasa Mindoro po ba kayo?
2: Actually, nasa Manila ako ngayon.
0: Kasi magiging maulan daw ngayon sa Occidental.
1: Ngayon sa Occidental.
2: Oo nga.
0: Talagang nasalanta din ang matindi ang Occidental noong nakaraang habagat at ang Abra de Ilo kay isa sa napuruhan. Nakita namin, may mga nagtungo agad kayo doon at may mga inilatag agad kayo yung programa para sa rehabilitation po ng Abra de Ilo.
2: Yes, so kasama mo Dennis at alam mo, talagang kailangan yung tulong natin, lalo-lalo na yung mga equipment, no? Yung mga equipment na mag-aayos ng mga ilog, no? Yung mga grabe ang nangyari, no?
0: At saka yung yung tulay pala doon sa kabilang ilog sa Barangay Wawa, Abra de Ilog ay aayusin na. Mayroon ng proyekto para magkaroon ng permanente.
2: Narinig ko nga yung interview mo at yan ay personal kong pinakiusap kay Secretary Beans, no? Hindi lang yan, no? Napakaraming proyekto natin na gagawin at para matulungan yung ating mga nasalantang kabayan, no?
0: At nung nakarang araw po, Congressman, ipinatawag nyo ang mga regional director ng DPWH at DNR at para masolusyunan itong matagal na nakatenggang Victoria Sablayan Road sa Central Mindoro. Ano ba na pag-usapan? Bakit hindi po ito natatapos kaagad?
2: Victoria sa Pagasa sa Blayan Road ay medyo matagal na, no? Nagsimula pa ito noong 2018 na, no? At multi-year ay nagkakaroon naman ito ng pondo. Ngayon, pagdating dito sa Mindoro side, sa Occidental Mindoro side ay medyo nagka-problema tayo, no? Hindi tayo makakuha ng ECC dahil doon sa Tamaraw Habitat, no?
1: Yung lugar,
2: mga 36 kilometers na lang to, eh. Out of 66 kilometers, no? So, alam mo, yung nagpatawag nga tayo, pinatawag natin ang DPWH, pinatawag natin yung mga regional directors para pag-usapan kung anong dapat na gawin na para matuloy na to, no? At matuloy tapos no, mapangalagaan din natin yung Tamaraw Habitat, no? So
3: this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Hindi pwedeng i-reroute siya kasi napakalayo naman yung
1: at saka may karagdagang gastos daw po sabi ng DPWH kung i-reroute malayo.
2: Talagang lalong madidelay ito, matatagal kasi magkakaroon ng bagong feasibility study, so it will take some time na naman to magawa ito, no? So tsaka napakalaking gastos ng gobyerno. So ay ngayon alam mo mahirap pag nandiyan na yung pondo tapos napakahirap magpapondo tapos mababalik sa national government. So yun ang mga pinag-uusapan namin, pero humihingi kami ng mga ibang position papers pa tungkol sa ating mayor, sa mayor Bong Marquez de Zablayan. Titingnan natin kung anong pinakamaganda na pangalagaan yung ating Tamaraw at patuloy itong kasi napakalaki na magagawa nito sa ating probinsya. Diba? Yung
1: biyahe na lang.
2: Pangarap nga natin na magkaroon ng One Mindoro Development Authority, no? Parang gano'n, no? So, can you imagine, tatapos yung Abra deal, yung Puerto Abra, tapos kung magagawa itong Sablayan na Pag-asa Road, no? So, very accessible na yung dalawang probinsya, no? Sa ito ang mag-boost ng economic development ng dalawang probinsya.
0: Ay ngayon, ang Occidental Mindoro ang nakita natin sa labas na report ng PSA, ang pinakamabilis sa paglugo ang ekonomiya.
2: Oo nga, pero alam mo, napakalaki ng tulong nyo rin yung kayo, lalo na sa media. No? Nakita mo naman, Dennis, nung kasagsagan natin ang walang kuryente, ang kulang ang... Diba? Puro brownout tayo, no? So, ating ko, ito ang dahil sa tulong ng ating mga kababayan, ng tulong ng media. So, napagtuo na ng pansin itong brownout. At ito ang nakita kong nagdala ng talagang economic development. Kaya siguro na-realize natin itong ganitong paglago ng ekonomiya, no?
0: Mm-hmm. So, no more brownout capital tag of the Philippines na ito.
2: Yeah, no more brownout capital. At nakakita mo naman, Dennis, no? Madalas ka dyan. So talagang ramdam naman ang ating mga kababayan, ramdam ng mga tao yung paglago ng ekonomiya dahil kung mapapasin mo, di ba, nung araw, kita mo yung 7-Eleven ngayon, yung Dali, mga retail stores, Jollibee, McDonald's. So yan ay... yan ay sinyales ng talagang tumataas yung purchasing power.
1: Oh.
2: At,

0: nasa upgrade ka, di ba? So ngayon, nagkaroon ng maayos na kontrata, naayos yung mga dapat gawin. So nagkaroon tayo ng subsidy mula sa national government.
1: Yes, at saka maganda dyan, wala na kayong mga emergency power procurement. Eh. Lahat kasi tumatakbo yung planta. Oo.
0: Tumatakbo yung planta. Pero alam mo, ang ultimate solution pa rin dyan ay... Alam nyo,
1: i-connect sa Luzon Grid.
0: O yung connection sa Luzon Grid. Magtulong-tulong tayo na na i-follow up natin yan at tutukan natin yan yung Luzon Grid. Siguro malaki rin ang matutulong ng kayo sa media. Interview natin yan at para malaman talaga kung hanggang kailan yan. Sabi nila 2029. Ngayon 2031 na lang.
1: Understand, isa sa mga proyekto yan ang Maharlika Fund. Di ba yung nasa Mindoro, yung unang investment fund, yung Maharlika. Yung nasa Mindoro sila nakatutok ngayon. Isa yan sa kanilang mga programs.
0: Pero ang dapat nang gumawa talaga dito yung IGCP. So, kung saan man kukuha ng...
1: Okay. Kung nasa inyo pa ang pagkakataon, kausapin yung mga taga-Occidental Mindoro kung meron po kayo mga gustong ipaalam sa kanila.
0: Hello?
1: Apo, hello, Kong, naririnig nyo kami?
0: Yes.
1: Apo, nasa inyo pa ang pagkakataon, kausapin yung taga-Occidental Mindoro kung meron kayong mensahe para sa kanila.
0: Sa ating mga kababayan, no? Alam nyo, talagang yung habagat ay napalaki ng itinulot sa ating hirap din, ano? So, alam mo, talagang hindi naman ito nagagaling, nangyayari lang sa ating probinsya, kundi sa napakaraming lalawigan, no? Sa napakaraming bayan. So, magdasal po tayo at magtulungan na kayang-kaya natin lahat ito pag tayo'y nagkakaisa.
1: Iyon, tama na muna yung mga batikos, ano? Tulungan muna.
0: Magtulungan tayo.
1: Okay po. Maraming salamat po sa oras nyo, Congressman.
0: Maraming salamat. Maraming salamat, Dennis, at maraming kasamat.
2: Thank you,
0: Noel,
2: po.
0: No? Maraming salamat.
3: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo.
2: Dakuha natin ang Minalin, Pampanga. Nasa linya na po si Mayor Philip Nagit. Mayor, magandang umaga.
4: Hello, magandang umaga po.
2: Apo, Mayor, si Dennis Datu po ito at si Noel Alamar dito sa DZMM Terre Radio. Kami po'y makikikumusta. Ano na po ang lagay ngayon ng bayan ng Minalin?
4: Ganun pa rin po. Lugo po rin po sa ano. Napakataas na baha. Plus, may mga ano, malaking pangamba pa rin po sa atin.
2: Gano po kalalim pa ang baha, Mayor?
4: Meron pong hanggang dibdib, meron hanggang bewang, depende po sa lugar, kada barangay po.
2: Paano po ang ating mga kababayan dyan? Saan po ang evacuation center kung halos lahat ay lubog po sa baha?
4: Yeah, I have 15 barangays, lahat po lubog.
1: Oo. Ngayon lang ba nangyari yan, Mayor, dyan sa inyong lugar?
4: Matagal na ho nangyayari, pero iba po ngayon. Even this maybe past 2-3 years, mas lalo pong lumaki yung tubig.
2: Ano po ang mga pangangailangan ngayon ng mga kababayan nating nasalanta dyan sa Minalin?
4: Of course po, yung ating mga basic necessities po, no? Pagkain po, clothing, ganyan, mga tubig po. Tapos hirap po kami sa transportation. Wala po sasakyan, plus considering po sa tingin ko, ako po yung pinakamalaking apektado dito sa Pampanga kasi nasa Gugu Dike po ako, nag-collapse po yung mga dike ko, ang dami pong mga nasira, tapos araw-araw po, every morning kagaya po nito, pagkaliwanag, after po nitong ulan, araw-araw po tinitingnan namin pa ano yung mga bagong nasisira. O araw-araw po may nakikita kami nagko-collapse na mismong daan. Considering kasi po ang tubig ng Tarlac, Angeles, mga karatig bayan ko po na galing pinatubo, dito po ang baba sa akin.
1: Catch basin Valley ang Minalin eh, ano?
4: Opo, kaya sa Japan nakaka

0: ito mga projects na to ng ating local government, considering during that time we are only a fourth class municipality. Kung makailan lang po tayo naging second class, talaga pong salat sa pondo. Eh ako po'y nag-start na gumawa ng pumping station. So, kailangan ko po mga konkretong pilapil. Eh ang ginawa ko po mga earth-like lang. Out of our frustration, tayo na po ang nag-umpisa, even salat na salat, para ipakita sa national government na inumpisahan na po natin, sana tulungan.
1: So what, may suporta po ba national government sa inyo?
0: O, wala pong ibinigay. Wala pong ibinigay. Considering po, ako po ang pinakamababang lugar. Tayo ang catch basin, pero wala pong dinadala.
1: Nako po. Mayor, ang sinusulong ng DPWH magkaroon ng detention basin dyan sa area ng Candaba, kayo ba ay susuporta dito, magtayo daw ng mga detention basin dyan?
0: Actually po, magka-detention basin sa Candaba, hindi po makikinabang ang bayan ko. Kasi po, sa akin sariling paniwari lang po, ang detention basin po ay nararapat sa mga matataas na lugar. Di po ba? Ngayon po, kapag kami po na nasa mababang lugar, ang kailangan po namin daanan ng tubig, mga flood control, mga totoong flood control na gagawin po. Kasi dahil kami po ang pinakamababang lugar, maglalagay po kami ng mga detention basin. Lahat po, sasaluin namin ng tubig. Kahit gaano kalaking detention basin ang gagawin po namin dito, ay sadyang ano, mapupuno, kukulang. Kahit ang buong bayan po ng Minalin gawing detention basin,
1: hindi sasapat.
0: Hindi po. It cannot hold the water. Hindi po ba?
1: So dredging isa ba sa posible?
0: Dredging po talaga. Kasi since time immemorial, after the Mount Pinatubo Commission, hindi ko na po alam na na-dredge to. Mga ilog papundang dagat. Kaya po ang tubig namin hindi maayos na lumalabas pa Manila Bay. Kaya kami naman po, sampu ng mga kababayan ko, alam naman po namin ang aming kalagayan na kami po ay isa sa pinakamababang lugar. Talagang sa amin dumadaan ang tubig. Yun po hindi naman namin kinukontra o inahadlangan. Alam na po namin ang aming sitwasyon. Pero ang pakiusap ko lang naman po sa gobyerno, no, sa national government, bigyan naman po ng daanan ng tubig. Gawin po ang mga daanan ng tubig sa amin. Nang sa ganun po, mabilis bumaba at hindi po sa amin ma-retain. Considering po, parang kami po ang detention basin ngayon. Dahil hindi po lumalabas na maayos ng tubig.
1: Okay. Sige po. At sana narinig po na national government ang inyong panawagan. Dakal pong salamat, Mayor Nagit. Mag-ingat ka po dyan, King Minalin.
0: Maraming salamat po at magandang umaga.
2: Naninindigan sa tama at katotohanan. Yan tayo!
1: Oras natin 5:30 na umaga, magbabalik po kami.
2: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ano man ang issue,
3: gawa tayo ng backup plan. Nang sa ganun ay hindi po tayo magsisiyan sa dulo.
2: Ano man ang usapan,
4: may mga nakasuhan na po ngayon. Ito ba ay mas magpapakalma ng kaunti?
2: Sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia.
3: Paano tayo?
4: Sisikip ng sinturon.
3: Hindi na nga bumibili ng sinturon yung madam.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM Radio Patrol 630.
6: Hello, kapamilya. Hello, JR.
5: Yung paborito ko, DZMM. Doon ko po kasi nakita yung nabastat may nangyari, naka-report agad. But hindi pa man binabalita ng iba, nakakarating na sa DZMM. Happy 40th anniversary, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: sariwang mga balita.
7: Dami pong mangyayari ngayon.
2: Tapatang talakayan.
8: Sabi mo nalang na baka may change.
2: Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan.
8: Hindi lang naman po yung pagbaba ng presyo ito.
7: Ang daming nangangailangan.
2: Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo.
1: Hoy, happy birthday muna kay Christy Sagun. Birthday niya ngayon, sabi ni Ed Brazil. Sabi ni Jong Largado, happy birthday din kay John Arvin Gonzalez Largado, yung panganay na anak ni Jong, and 22nd birthday daw ngayon. And best regards daw, sabi ni Jong, classmate ko si Edith Gamilla, nakikinig ngayon. Kapatid ko si Gina at si Chinky, nakikinig ngayon.
2: Yes. Okay, Noel mula King Minalen, puntalan tamu naman eh, Mayor Elvisora King San Marcelino Zambales.
1: Marunong talaga, ha? Pinanindigan mo, ha?
2: Huwag lang sasagot.
1: When?
2: Mayor Elvisora ng San Marcelino Zambales, isa sa mga bayan na lubhang nasalanta ng habagat. Mm-hmm. Magandang umaga, Mayor.
3: Well, good morning po, good morning.
2: Oo. Si Dennis po at si Noel, kumusta po kayo dyan sa San Marcelino, Zambales? Baka pa rin po ba? Ilarawan nyo sa amin gano'ng kalaki ang pinsalang inabot ng bayan ng San Marcelino po?
3: Ang pinaka-affected lang naman po dito sa aming bayan, of course, alam na lang naman po natin lahat yung Barangay Santa Fe po dahil isolated po sila at nasira po yung kanilang tulay.
2: Oo. So, paano po nararating ngayon ang Santa Fe?
3: Noong dumating po siya ang ating Pangulo, noong nakalang araw, nahihabol po natin yung temporary na wooden bridge.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung mga ating kababayan po doon ay nakakatawid na from north to south side.
2: Mm-mm.
3: Ang kahirapan lang po, pag even na makatawid sila, yung pagpunta at yung pagpunta po, kung alin mga tulong, lalo pag umuulan, kailangan i-check muna yung situation po dun sa dadaanan, dun sa May Lahar area po, bago po makapunta sa kanila.
2: Nakikita namin sa mga video, sa mga pictures, na parang lumagasa ang lahar at natabunan yung mga eskwelahan at mga barangay hall dyan, mga multi-purpose building ng Barangay Santa Fe. Ganun pala katindi?
3: Opo, opo. Dahil yung daanan po ng lahar, masyado malakas kasi yung pagbuhos ng ulan po.
2: Mm-hmm.
3: Kaya yung lahar, nag-overflow po doon sa mga sa daig.
2: Mm-hmm.
3: Tapos iba yun po yung dinaanan, tapos umabot po yung lahar po dun sa mga eskwelahan, sa mga government facilities po, dun sa mga south side.
2: Opo, so sa ngayon po ay hindi na kailangan mag-zipline, i-zipline yung mga relief papunta dun sa Santa Fe.
3: Ay opo, opo. Nung unang-una lang pa kasi yun, nung unang nangyari nun, nung nasira po yung tulay, at siyempre yun ang unang ginawa noon ng LGU na maghatid ng mga food packs, kaya kinakailangan nating itawid.
2: Opo.
3: Dahil wala nga pong tulay, kaya gumawa tayo ng zipline at saka mga rubber boat with the help of the PNP, with the BFP, at saka si SBMA po.
2: Ano ang ipinangako po ni Pangulong Marcos na nagpunta dyan? Magkakaroon na ba ng konkretong permanenteng tulay?
3: Ayun po ang napag-usapan ng pagdating nila at andun naman po ang ating DPWH Secretary, si Vince Deason, of course, the Governor and the Congressman of both district at nasabi nga po yung alternate road.
2: Oo.
3: Kung sakaling mag-ganon po ulit, pupundohan na daw po yung gagawing daan.
2: Mm-mm.
3: Meron po kasing isang alternate route doon na gagawin na medyo malayo-layo, pero wala tayong choice na ipagawa dahil wala namang ibang dadaanan. And of course, yung permanent na steel bridge, of course, yun po ang mga gagawin po nila.
2: Opo. Meron bang ipangako na i-dredge ba yung ilog dyan para lumapad
1: at lumalim? San Antonio River ba yun?
2: Oo.
3: Hindi naman po na pag-usapan yung dredging at hindi naman po kailangan dahil paiba-iba naman po yung takbo ng lahar. Dahil yung lahar po gumagalaw ng sariling daan kung saan po yung mababa, doon pumupunta, kung saan yung halimbawa, mataas na siya, lilipat na naman siya sa mas mababa po.
2: So ano na po, ano na lang po ang mga pangangailangan ngayon dyan ng mga naapektuhan ng Habagat, Mayor Soria?
3: Yan nga po, at tuloy-tuloy pa rin man po ang paghahatid natin ng mga food packs, ng mga hygiene kits, mga family kits, at siyempre, lagi pong nakaalala sa amin ang DSWD,
2: yes,
3: through the Regional Director Venus, at simula nung dumating po si Pangulo, ang ating Pangulo, nagtagsaan naman po ang mga tulong sa public companies, sa private companies, sa ating mga solar companies, which is the Aboitiz and the Ayala Foundation, the ASEAN po.
2: Okay.
3: Kaya sa ngayon po, tuloy-tuloy lang pag-aati ng tulong sa kanila po.
2: Okay, maraming salamat po, Mayor.
1: Thank you, Mayor.
2: Sorry, ingat po kayo palagi dyan.
3: Okay, okay po, thank you.
2: Malakas
3: po
2: na naman ang ulan. Ingat po, Mayor.
3: Opo.
2: Okay, si Mayor Elvis Soria ng San Marcelino, Zambales.
0: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo!
2: Tayo po ay dadako sa Dinagat Islands maya-maya ng konti.
1: Naayos lang.
2: Oo, napapapogi pa si Governor. Kumusta kayo si Governor? Matagal natin din nakakwentuhan ito eh.
1: Oo, matagal na.
2: Okay, Governor Nilo Demiray ng Dinagat Islands, sa probinsya po ng Dinagat. Magandang umaga po, Governor. Gob, magandang umaga po.
4: Good morning.
2: Ayan.
4: Sa lahat ng tagapakinig ng teleradyo, at yan tayo.
2: Abi, napakaliwanag na dyan.
1: Oo. Nasa Dinagat ba kayo?
4: Yes. Ito nga ang background ko, Sir Dennis, no, Sir Noel, yung haze dahil sa forest fire.
2: Ah, yun. Live yan, yung background nyo?
4: Live to.
2: Napakaliwanag na dyan.
4: Umaga, dahil may haze, ito yung background. Nakikita niyo po yung usok dahil sa forest fire po.
2: Yan
4: po ang dahilan.
2: Opo, ay kumusta po dyan? May tubig na po ba? Ay nag-state of calamity kayo dahil crisis sa tubig?
4: Actually, merong mga tubig doon sa mga ibang mga areas. Pero ang karamihan, yung medyo matataas na areas, hindi siya abot ng mga water districts. At yung mga deep wells ay halos ubos na. Ang affected na mga tao nung nagdeklara tayo ng state of calamity last week, no, mga 10 araw na, last Tuesday last week. Dati 18,000 pa lang yung affected na individuals. Ngayon, nasa, as of yesterday, nasa mga 85,000 na.
1: Baba.
4: So, a matter of one week is from 18,800 to 85,000. Hindi pa namin alam kung ilan na ngayon. Ang Dinagat has only 130,000 population. So, halos nasa ano na kami, mga 85% na affected.
2: Bakit ganun biglang dumami mga naapektuhan? So ibig sabihin, lumalawak yung mga lugar na walang supply ng tubig.
4: Yes po, dahil kung anong nangyayari dyan sa Metro Manila na sige ulan, ganun din ang kabaliktaran sa Dinagat. Mula nung nag-ulan sa inyo, hindi na nag-ulan sa amin. So mga isang buwan na yan, para pabalik-balik na ganun.
2: Ano po ang action ngayon? Paano po kayo nagkakaroon ng supply ng tubig? Saan po kumukuha?
4: Actually, may mga ilog pa, may mga deep wells pa na malalaki. Yun ang kinukuna natin at nagrarasyoning tayo. So, nakakaroon ng tubig ang mga eskwelahan, hospital, mga bahay dahil nagkakaroon tayo ng water rationing.
2: Ay, paano po pag naubos na yan, sa estimate nyo, tansya nyo, hanggang kailan ba ganyan ang sitwasyon?
4: Ay, yung mga malalaking ilog, kung mauubos to, hindi naman. Mauubos rin siguro lahat ng tubig ng supply sa buong mga area, siguro sa Mindanao at ano.
2: Oo.
4: Ang kailangan mo lang is kailangan mong hakutin at ihatid. Yun ang ate. Although meron tayong nakanda tayo niyan, Sir Dennis, no? Meron tayong mga desalination na mga machines at meron tayong mga reverse osmosis na machines na yung dagat kaya natin i-convert into drinking water. Pero medyo costly yun kasi bibili ka ng filters, ayusin mo lahat. So hindi yun normal, kaya nag-declare tayo ng state of calamity para worst case scenario, handa naman tayo. Meron tayong diesel machines at merong pinapahiram sa atin ng OCD rin. At sarili meron din tayo. So pwede tayong makasupply, pero ang cost nun is above the normal cost.
2: So napakainit pala dyan. Gano'n ba katagal yung tag-init po?
4: Mga kung mula nung nag-warning siguro may mga previous 3 months ganun na, no, paulan-ulan konti, pero isang buong buwan na yata na walang ulan. Aabot minsan ng 51, no,
2: ang heat index
4: 50-51. Yeah, pero buti na lang bumalik in this past few days ng 39-40 ganun na lang. Pero may mga times, no, mga a week ago, umabot tayo ng 50-51, kaya nag-declare na tayo. Kasi palaging may forest fires kami, Sir Dennis.
1: Dahil sa 31 init.
4: 31 na yung aming, yeah, 31 na yung aming, yeah, 31 incidents of forest fires.
1: Dahil
4: ongoing
1: sa init.
4: Ongoing pa yung iba?
2: Oo.
4: Dahil sa sobrang init talaga.
2: Sobrang wala init. Wala bang na-report ang mga nauospital na o nagkakasakit dahil sa sobrang init?
4: Merong mga iilan, no, na ni-report sa atin as of yesterday, mga may mga konti-konti na tayong nagkakasakit because sa sobrang init, no. Although handa naman yung ating mga ospital, no. Meron tayong mga health related na mga
2: ano mga sakit po, ilan na po?
4: Exhaustion ng heat cases through heat exhaustion, mga 12. Yung dehydration cases 21 na. Sa San Jose lang to, sa Capital Town lang to. At yung ibang water Victor Born illness caused by 20 rin.
2: So
4: yun lang po as of yesterday. Kaya ang inaano natin na kung lalala pa to, that's why we are requesting, dahil para mahinto tong forest fires, is kailangan natin magkaroon ng artificial rain. Nag-request na po kami para
1: cloud
4: para
1: seeding.
4: Mapatay yung cloud seeding.
2: Ibig sabihin ngayon, Governor, mayroon pa mga ongoing na forest fire na nangyayari dyan.
4: Kahapon ang ongoing 5 na pinapatay ng Bureau of Fire at mga volunteers natin. Ang problema niyan, Sir Dennis, is ngayon hindi mo kasi makita yung may mga ano pa pala apoy na hindi kasi malaki yung coverage niya. Pag iip ng hangin, mabubuhay ulit yun, mga baga sa ilalim. Tapos lilipat naman sa iba dahil yung grassland namin ay talagang tuyong-tuyo.
2: Eh paano po nirerespondihan, Governor, ay ang forest fire nasa mga kabundukan? Nararating ba ng mga bumbero? Hindi ba kailangan ng helicopter?
4: Iyon ang problema natin, hindi marating nila lahat, kaya yung mga tao nagtulong-tulong, may mga volunteers tayo galing sa reserve force ng armed forces, may mga tayo sa community na mga volunteers na train naman to fight forest fire. Meron tayong ating mga firemen at mga police, tulong-tulong na po lahat, kaya nag-aabang. Inaabangan na yung mga areas para ma-contain yung fire.
2: Yung mga ospital po, yung mga eskwelahan, may tubig po?
4: Yung iba ay wala na, dinideliveran natin. Nag-rationing tayo. Yung iba, konting-konti na lang. So even yung mga government offices natin. At ang napaka-saklap pa na dagdag dyan na kami naman ay Gida area, isla kami. Of course, yung aming power source is kailangan mong may cooling system ng water din. Kaya yung napukor namin, kailangan namin lagyan ng tubig rin, in which palagi namin minomonitor para ma-cool down yung aming mga yung power sources plants of power namin.
2: Oh, okay. Paano po? Meron na po ba mga brownout na nangyayari?
4: So far naman, merong mga paingilan-ngilan pero hindi naman ganun paka-worse. Kaya pinaghahandaan natin yun.
2: Ang inuming tubig, saan po nang gagaling?
4: Yung ating inuming tubig ay galing naman sa aming mga water districts at meron tayong mga commercial na nagkakaroon ng mga yung binibenta ang mga tubig. Pero ang problema naman is yung sources nila. Kaya inaatiran din natin yung nagpo-process ng tubig na binibenta para may mainom. No? So far, 5 na yung nagsara as of yesterday ng mga refilling stations.
1: Walang tubig. Eh, kumusta po yung epekto nito sa tourism, Governor?
4: Malaking epekto nito. So far marami na yung nag-cancel, lalo na yung malakihang grupo. Pero yung iba ongoing pa naman, hindi taman worse pa masyado. Kaya yung mga nakabook to come to Dinagat Islands, itanong nyo sa mga accommodations nyo kung meron silang water kasi hindi lahat ng accommodations ay merong 24 hours na water. Pero tinutulungan din natin sila, pinapadala natin through water rationing. Kaya ang ibang sinasabi ko, malaking epekto kasi of course ngayon magandang pumunta sa dinagat kasi walang ulan, wala masyadong alon, ang ganda ng dagat. Pero ang problema mo kung galing ka sa dagat, kung yung accommodation mo, wala kang maliguan. Kaya ang inaano namin, nire-request namin na yung mga nagbubok, itong nyo kung may tubig yung inyong nabukan na mga areas. Pero kino-coordinate natin ngayon na mahatiran lahat. So, so far, wala pa namang big and major cancellation. Meron lang kaming by October na mga darating na 1,000 na sinabihan namin na wag mo nang ituloy siguro for the moment or tinitingnan natin kung anong magawa natin kasi may big conventions kaming darating.
1: Sayang yun, sayang. Oo.
2: Ano po ang pinaka-apektadong bayan?
4: Yung capital town, yung San Jose, dahil aside na yung ibang mga sources nila na springs tumutuyo, ang San Jose kasi ang pinakamaraming tao. Kasi tapos pinakamaliit yung area niya. At dyan din pumupunta yung mga turista. So, kunti lang yung supply, pati yung kanyang water district na watershed na 4 na munisipyo, nasunog. Pati yung host ng kanilang water district na supply nagpapunta sa bayan, nasunog rin. Kaya wala silang supply in the next 15 days. Siguro kaya inaayos nila. Kaya ngayon, yung mga dependent doon sa water district, yun ang apektado. Yun ang ating binibigyan ng supply.
2: Ay, Governor, kakayanin pa ba ng calamity fund nyo na tugunan itong pangangailangan sa matinding epekto ng water crisis ng El Nino?
4: Aming tinitingnan kung hanggang saan ang El Nino. Kung sabi ng pag-asa ay aabot to ng Marso, September pa lang to ngayon. Kaya nakagawa naman tayo ng El Nino plan. At nandyan din naman yon, in fairness sa ating national government, nagpadala agad OCD. Kahapon lang may dumating na 10,000 na 6 liters of water, 10,800 containers. So meron din nagpadala sila ng 5,000 jerrycans na makapag-igib ang mga tao at nagpadala din sila yung reverse osmosis nila na 3 at ang DSWD naman naka-ready rin yung mga suporta sa mga naapektuhan na mga pamilya, no, nandyan yung food packs nila. Ready po lahat kasi bago tayo umabot dito sa El Nino, halos sa for the past 6 months, nag-uusap-usap yung mga line agencies at yung aming mga local government units. Kaya nung nakita namin na ganyan na yung effects nung last week, Tuesday of last week, nag-deklara na yung aming sangguniang panlalawigan through the PDRRMO na suggestion na mag-state of calamity na.
2: Magkano po nila ang inyong calamity fund, the governor, at magkano pa ang kailangan?
4: Meron kaming 19 million na natira sa aming QRF. Ngayon, naggawa na kami ng purchase request sa 10 million. Ang gagawin namin, Sir Dennis, Sir Noel, na bibigyan lahat ng jerrycans, lahat na pamilya. So we have more or less around 26,000. So bibigyan kami ng...
5: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Panginoon ko, sa simula ng bagong araw, kami nagpapasalamat sa panibagong pag-asa. Naway gabayan kami ng liwanag ng kabutihan sa bawat salita at gawa. Bigyan kami ng lakas, karunungan, at pag-ibig sa bawat puso. Sa araw na ito, kami magsisikap na maging mabuti para sa sarili, sa kapwa, at sa bayan. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat.
1: Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
3: Yes, Dieters.
1: At Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po, magbabalik po sila para bumanat with due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
1: Richard Haydarian.
5: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
6: Eh para mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
8: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
1: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Jessica Berg.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Estrella at FM Radio Regionals. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
11: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
12: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
13: Magsisimula na po ba?
14: Ang susunod na programa ay rated PG.
15: Ang telebisyon at pelikula ay mahalagang parte ng bawat pamilyang Pilipino. It plays a crucial role in telling our own stories and our own experiences as Filipinos. Sa Bagong Pilipinas, inaanyayahan ng MTRCB ang bawat manonood.
16: Kasama ang pribadong sektor, kaisa ninyo ako, ang aking pamilya, at ang ating pamahalaan sa pagtangkilik sa mga pelikulang Pilipino at mga programang pang-telebisyon. Dahil ang Bagong Pilipino ay ipinagmamalaki ang kwentong Pilipino.
17: Bagong Pilipino!
18: Tara! Doon tayo! Bagong Pilipino! Tara! Doon tayo!
16: Bagong Pilipino! Tara! Doon tayo!
14: Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
19: Anong ganap?
1: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
19: Anong ganap?
1: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
19: anong ganap?

0: Good morning, kapamilya! Isang maulang Sabado po ng umaga, mga kapamilya. Luzon, Visayas at Mindanao, saan man po kayo nanonood at ikinig ngayong September 5, 2026. Good morning, kapamilya! Ako po si Christian Yosores. Ako po ang isa sa inyong mga kapamilya at kaserbisyong mga kasama ngayong weekend para sa mga balita at impormasyon. Ingat po kayo ha, ingat po kayo at syempre kayo po ay nakikinig at nanonood dito po sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta na napaikinggan po ninyo sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Para po yan sa mga balitang kumpirmado.
1: Sabi ko nga wala akong mic eh. Servisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at servisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio official Facebook page at mag-subscribe po sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang boses ninyo, mga kapamilya, lalo na po ngayon masama ang panahon, kaya sumali po sa aming talakayan, mag-send po ng inyong mga mensahe, mga komento, mga suggestion at mga tanong po sa aming mga guests mamaya sa aming Viber number 0919-278-3000 o kaya naman po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin po namin yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung anong ganap! Maulang Saturday morning, kapamilya, kung kayo po ay nasa bahay, kung kayo po ay nasa biyahe, lalong-lalo na po yung mga nasa labas pa po ng kanilang bahay, double-tripling ingat po. Ingat po kayo.
1: Kanina pag-alis ko na, naantala yung pag-alis ko ng bahay kasi ang lakas ng ulan sa Pasig, tapos may hangin pa.
0: Yes.
1: Kaya ingat po. Ano ba to?
0: Habagat
1: pa rin to.
0: Yes.
1: Although may bagyo yata, sorry, binabanggit si Ariel Rojas kahapon.
0: Oo, siya bagyong Queenie.
1: Ah, Queenie na.
0: Yes.
1: Oh, okay. Pero may narinig yata kung si Pilandok ba ibabalik, mag-re-enter. Pero
0: nako,
1: hindi ko sure. Kailangan natin kumpirmahin yan sa,
0: yes,
1: sa Pag-asa.
0: Maya-maya po makakausap natin ang Pag-asa para po sa pinakahuling detalye po sa binabantayan nating lagay ng panahon. Nung nakaraang Linggo, umaraw na po eh.
1: Oo.
0: Pero pinatikim lang po tayo ng pagsikat ng araw.
1: Tapos,
0: dahil nanumbalik po ang mga pag-ulan.
1: Tapos nagka-haze naman.
0: Yes.
1: Mag-cancel ng classes kahapon. Eh,
0: correct. Diba? Dahil sa haze at sa epekto po ng habagat at ng masamang panahon.
1: Ano pa naman, partner? It's September.
0: Oo nga eh.
1: It's our first airing ngayong September.
0: Ang hirap bumati tuloy ng Merry Christmas, Advance Merry Christmas.
1: Ang hirap
0: pero
1: din magsuot ng ating mga Christmas hats. Dahil ganito po ang ating dinaranas at marami pa rin po tayong mga kababayan.
0: Oh, although may ibang mga maaga nang nagpe-prepare for Christmas, pero para po sa iba, mahirap pa pong silipin ang Pasko dahil nga po sinalanta po ng kalamidad. At speaking of masamang panahon, andito nga po kami ni partner para ihatid po sa inyo ang pinakahuling detalye sa ating lagay ng panahon. Pero syempre makakasama po natin ang Pag-asa.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Kasama na po natin si Sir Obet Badrina mula po sa Pag-asa. Good morning po, Sir Obet, Christian at Victoria sa DZMM.
1: Hi, sir!
3: Magandang umaga po, gayon sa lahat ng mga tagapakinig natin. Narito na nga tayo ng ating panahon kung saan po no, inasahan pa rin natin ang maulang panahon, particular na sa malaking bahagi po ng western section ng Luzon. Inasahan pa natin ang maulang panahon dito po sa May Area ng Occidental Mindoro, maging dito sa Metro Manila, mga karating na lalawigan sa Central Luzon, lalo na po ang Zambales at Bataan, gayon din po ang Calabarzon, kasama din ang Oriental Mindoro at Antique. So hanggang malalakas ang mga pag-ulan ang maranasan pa rin ngayong araw na ito. Magiging maulap naman yung kalangitan na may mga kalit-kalit ang mga pag-ulan, pag-ilat, pagkulog sa nalalabing bahagi po ng Luzon, habang mas mainit na panahon at maliwanag sa panahon maranasan sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Meron po tayong bagyo no, sa labas ng Philippine Area of Responsibility, mahigit 1,600 kilometers ito, east-northeast extreme northern Luzon. Hindi naman natin inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility base sa pinakauling datos natin sa kasalukuyan. Wala rin tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalaot yung mga sakyang pandarat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat po pag may thunderstorm, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. As of 5 a.m. po, naka-issue pa rin ng heavy rainfall warning, particular na sa bahagi ng Bataan. Habang naka-yellow warning pa rin po dito sa Metro Manila, Zambales, nalalabing bahagi ng Bataan, Gayun din po sa Cavite at sa Rizal. So mag-ingat po at Batangas din po. Kaya mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa mga lugar kung saan naka-issue po yung ating heavy rainfall warning. So yan po, ang lagay ng ating panahon ngayong araw. Inasahan po natin, possible by tomorrow, medyo mababawasan po yung mga pag-ulan natin. Pero this coming week, ang forecast or outlook po natin ay magiging maulan pa rin yung panahon. So sa mga katanong po, kailan mo matatapos itong mga pag-ulan na ito?
0: Yes.
3: Usually po, ang habagat, natatapos po ito first or second week ng October. At nabanggit na ng PAGASA na yung habagat natin for this year ay mas malakas dahil nga po sa epekto ng El Nino. So isa sa mga effect na El Nino po kapag panahon ng tag-ulan ay mas malakas yung habagat. So yan po yung rason natin kung bakit patuloy itong malakas na mga pag-ulan.
1: So isang buwan pa, sir, natin itong dadanasin, itong pag-ulan mula sa habagat.
3: Yes po, no? So matatapos po yung mga first 2 weeks, first half ng October. Although possible naman, medyo mababawas-bawasan yung mga pag-ulan, pero mas asahan pa rin natin ang maulang panahon.
1: Mm-mm. At si Pilan Doc, sir, tuluyan ang nakalabas yan ng bansa.
3: Opo, pero po ngayon minomonitor ulit natin dahil posible muli itong pumasok ng PAR, pero po mabilis lang din po lalabas yan. Maglo-loop lang po siya dito sa may northern boundary ng PAR at hindi naman tinaasa makaka-apekto sa bansa.
0: Opo, pero ano po yung dahilan, Sir Obet, bakit posibleng pumasok po ulit ng PAR si Pilan Doc?
3: Opo, mapapansin nyo may isa pa tayong bagyo yung nasa labas.
0: Mm-mm.
3: Na ano, so nagkakaroon po sila kahit paano ng mga interaction. So yun po yung isa sa mga possible na reason kung bakit umiikot po yung bagyo.
0: Opo, pero again, ito po ay hindi para magdulot ng mga pag-ulan or masamang panahon po sa areas dito sa bansa.
3: At least hindi direct ang epekto.
0: Opo.
3: Pero inasa natin na maaaring magpatuloy pa rin dahil nga may mga bagyo po tayo sa may northern part ng PAR ay ang patuloy na enhancement ng southwest monsoon.
0: So ito pong nararanasan nating pag-ulan mula po kagabi pati ngayon po at siguro hanggang mamaya ay dahil lang po kay habagat alone.
3: Yes, oo, wala naman tayong bagyo sa loob ng PAR.
1: Pero ang bagyo, di ba sir, anong month naman yan nabubuo? Yung mga malalakas na October
0: stronger
1: din ba? O November?
3: Yung malalakas sa bagyo po kasi meron naman pong nabubuo po na any time of the year. Kumbaga po yung during our typhoon season, which around May, natatapos po around December, mga gano'n. So, along base po sa mga karanasan natin, all from June up to mga December, nagkakaroon po tayo ng malalakas sa bagyo. Ang mas concern natin, Ma'am Victoria, kung yung bagyo ba tatama sa lupa. Kasi minsan kahit gano'n siya kalakas, kung hindi naman siya tatama sa lupa, hindi rin po masyado yung impact niya sa atin.
1: Oo, kasi ilang bagyo rin part yung na-cover natin na bare latter part of the year talaga, November, December.
0: Doon bumabawi.
3: Opo, if I may add lang po, siguro kaya malaki din yung epekto lalo na towards the end of the year, yung mga bagyo kasi natin nag-landfall kapag November, December. So, ang madalas na ruta niya or madalas na track po niya is yung Visayas, Mindanao. So, mas marami naapektuhan din po mong Victoria. Like for example, if you will remember, yung isa sa pinakamalakas din bagyo, yung Baging Yolanda, November po nangyari yon. Tumama po sa Visayas. Kaya malaki din yung naging impact.
1: Hopefully, hindi naman ganun. Kaso may El Nino kasi, so kailangan lang talaga maging ready. At tiisin po muna natin itong habagat na sabi nga po ni Sir Obet ay hanggang
0: October pa.
1: First week.
3: Oh,
1: yes,
3: October pa rin po.
0: Okay. Last na lang sa akin, Sir Obet. So itong heavy rainfall warning po na nabanggit ninyo kanina, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, magpapersist ba ito hanggang sa buong araw po na ganung status?
3: Possible po, no? Although mag-update po tayo mamayang 8. So nagbabago-bago naman po yung lakas ng ulan. But nakikita po natin throughout the day ay maulang panahon pa rin yung mararanasan.
0: Okay po. Sir Obet, maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Ingat po.
3: Okay, salamat po.
0: Si Sir Obet Badrina mula po sa PAGASA.
4: Anong ganap?
0: Siyempre, alamin na rin po natin ang lagay ng trapiko sa mga kalsada dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po yung mga papasok ng trabaho ngayong Saturday o yung mga pauwi po galing night shift. Kasama po natin ang MMDA.
2: DZMM Traffic Update.
0: Nakabiyahe kaya ng kumusta natin ang biyahe kanina ni Sir Charlie Nosares mula sa MMDA. Sir Charlie, Ninong, good morning po.
1: Good morning po, Ninong.
5: Yes, good morning sa inyong dalawang mga inaanak at ganun din syempre sa mga tagapanood at tagapakinig ng inyong programa sa DZMM. Ang kanina, medyo nahirapan akong maghintay ng taxi para dahil ano yung maulan, so kaya ako konti lang talaga yung bumabiyahe. Hanggang sa ngayon nga ay napakaluwag ng ating mga kalsada dito sa Metro Manila, yung mga pangunahin nating mga kalsada, EDSA, C5, Katipunan at maging itong Commonwealth Avenue, walang problema po at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Kaya tampayo na lamang natin sa mga motorista. Madulas po ang ating mga kalsada, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga aksidente sa lansangan. Ito palang Rojas Boulevard, southbound mula dyan na sa may Katigbak, sa may Manila Hotel, hanggang dito sa may PO Campo, close to traffic yan. At yung northbound naman mula dyan na sa may Quirino hanggang sa may Katigbak pa rin or Burgos, close to traffic din yan. Para nga sana bigyang daan yung fun run dyan ng isang grupo. Pero dahil nga sa ulan, wala tayong nakikita nga tumatakbo doon sa mga sumali sa fun run.
4: Apo,
5: at siguro dahil ayaw nilang mabasa.
4: Pero Sir Charlie, kahit wala na yung fun run, sarado pa rin yung mga kalsadang yun?
5: Yes, sarado pa rin yung Rojas Boulevard mula dyan sa may Katigbak, papunta ng PO Campo or Vito Cruz. Mm-hmm. At yung northbound naman, sarado pa rin mula Quirino Avenue hanggang dyan sa may Katigbak din. Sa hanggang may Piburgos. Hanggang ano lang po yan, mga 7:30.
4: Okay, opo. Sa magdamag, Sir Charlie, or itong madaling araw po, may mga na-monitor po bang mga pagbaha ang MMDA dito po sa Metro Manila?
5: Kanina may na-report dito, 5 inches lang naman ito dyan sa may Rojas Boulevard, sa may Pedro Hill Service Road. Pero passable naman yun sa lahat ng uri ng sasakyan. Sa ngayon, wala naman po tayong na-monitor na ng mga malalang pagbaha sa Metro Manila.
4: Po yung mga common na binabantayan natin, Araneta Ave, Espanya, yes. Wala naman po.
5: Wala naman po, wala naman.
4: Okay po, very good. Sir Charlie, maraming salamat. Ingat po.
1: Thank you, sir.
5: Maraming salamat. Ayan muna ang ating traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA. Ayun, yun, sa mga motorista, pwede kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Lalo na't ngayon, kailangan nyo ng mga assistance, traffic assistance o emergency assistance sa kalsada. Nandito po kami para maglingkod sa inyo sa MMDA Hotline 136. Yan mo na ating traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
4: Sir Charlie Nosares, mula sa MMDA Metro Bay. Salamat po.
6: Anong ganap?
4: Meron tayong report, partner.
1: Malakas na pag-ulan nararanasan ngayon sa Maynila. Face-to-face classes sinuspinde sa ilang lungsod dahil sa habagat. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
7: Victoria Christian, nakararanas ngayon ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng Maynila kung saan bumusang ulan bandang alas 5 ng madaling araw. Dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan dulot ng habagat, suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lungsod sa Metro Manila ngayong Sabado, September 5. Kabilang dito ang Manila, Caloocan, Navotas, Valenzuela, Malabon, Marikina at Quezon City. Dahil dito, ipatutupad ang alternative delivery modes of learning gaya ng synchronous at asynchronous classes. Sa lagay naman ng traffic sa EDSA, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan simula yan sa Quezon City hanggang dito sa Manila. Wala pa namang malalalim na pagbaha sa mga pangunahing kalsada pero gato deep na ang tubig sa South Avenue Corner o Campo Street at Quirino Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Bisa.
1: Maraming salamat at ingat, Kelly Cordero.
4: Ingat, Kelly.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
6: Anong ganap?
4: Sa oras po na 6:17, ako siksik po ang ating lineup ngayong Sabado kahit po maulan. Kaya simulan po natin ng mabilis ang ating recap sa mga malalaking ganap sa linggong nagdaan.
6: Anong ganap?
4: Partner, ang Quezon City RTC, ito mainit-init to kagabi ito nangyari. Oh. Ang Quezon City Regional Trial Court po ay naglabas na ng arrest warrant kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats.
1: Pero tama, hindi pa nakakapag-file. ng piyansa.
4: Mukhang walang balitang diba? Ganun kagabi. Wala pa, no? Hindi pa nakapag-file lang piyansa. Dahil may mga kasama rin tayo nag-abang kagabi sa QCRTC kung may darating bang mga abogado or si VP Sara ba in person ang maglalagak ng piyansa. Pero mukhang natapos ang Biyernes ng gabi ng wala pa partner.
1: Oo. Or pwede ba yun na hindi lang sinabi sa media?
4: Mm-mm.
1: Or wala, na wala pang inilalabas na information? Sana may makausap tayo regarding this para makonfirm. Kasi tapos isang fact dapat is si VP Sara yung pupunta mismo, 'di ba, para maglagak
4: yun
1: ng piyansa.
4: Yun ang utos ng korte.
1: Oo. Yun usually eh, na yung akusado ang pupunta doon sa court.
4: Hindi mga abogado niya or representative niya.
1: At hanggang kailan kaya ang meron si VP kung na pwedeng mag-file ng kanya, na pwedeng maglagak ng kanyang
4: ano yung ano, yung deadline kaya noon para sa kanya, no? Gano'ng kaagap.
1: Mm-mm.
4: At siguro mamaya, baka kung malalaman ng isang guest natin mamaya, kung may idea siya, kung naikikwento ba sa kanilang panig
1: I
4: din.
1: I doubt, pero tanungin natin.
4: Tanungin pa rin natin mamaya dahil makakasama po natin ang isa sa mga abogado at tagapagsalita ng defense team. Although syempre, separate case naman yun. Yep. Walang kinalaman sa impeachment yung kasong grave threat na yun. Pero baka lang may idea sila. Baka lang naibulong sa kanila po ng OVP or mismong CVP sa
6: Anong ganap?
1: Samantala, ito nga yung sinabi natin kanina, partner. Very unhealthy na kalidad ng hangin na itala sa ilang lugar sa Metro Manila. Yan po ay dahil sa sunog
4: sa Indonesia. Kalaan mo naman, ano, ang grabe yung abot. Ganong kabilis at ganong kalayo yung inabot nung usok noong wildfire sa Indonesia.
1: Pero nangyari na rin yan before eh. Mm-mm. Talagang nagkakaroon ng sunog dyan, tapos umaabot.

0: Magandang idulot itong pag-ulan ngayon, eh, mabawasan na yung haze. Mm. Opo, para maging mas maayos naman yung lagay.
1: For that purpose.
0: For that lang, oo.
1: Dalawa lang po yan sa mga malalaking ganap. Maya po magsisingit kami ng ilan pa sa mga recap
0: kung
1: natin.
0: Kung kaya pa po natin.
1: Opo, dahil po sa oras na 6:20.
2: Anong ganap?
1: Dahil nga po, ngayon ba na, di ba?
0: September 14.
1: Yes. Ang
0: 9 days?
1: Tuloy na.
0: Oo, 9 days to go.
1: Ang historic po, nakauna-unahang barm parliamentary elections. Kausapin po natin ang chairman ng Commission on Elections. Welcome back po sa programa. Attorney George Erwin Garcia, ang chairman ng COMELEC. Chair, good morning.
0: Good morning, Chair.
3: Maganda umaga po, Sir Christian ng Victoria. Maganda umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Opo, ilang tulog na lamang po ang barm elections na talagang tuloy na ito, Chairman.
3: Yes po, tama po kayo, Sir Christian ng Victoria. 9 araw na lang ang natitira bago po tayo sumapit sa ating pong kinahihintay na historic first Bangsamoro parliamentary election. Tama rin po kayo, tuloy na po ito at wala na po makakapigil sa pagsasagawa po nito. Walang restraining order mula sa Korte Suprema, walang batas na ipapahinto po nito. Kaya asahan po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro na sila ay boboto pagdating ng September 14.
1: Opo, 9 days before yung halalan doon sa barm, Chairman, nasaan na po tayo doon sa status ng preparation natin? May mga hinahabol pa po ba tayo mga requirements, logistics, or any mode of preparation po para sa halalan?
3: Sa deployment po ng ating mga kagamitan, yung po, as early as 2 weeks ago, nasa mga provincial hub na po ng COMELEC sa lahat ng mga kagamitan. Sa kasalukuyan po, ongoing naman yung pagdideploy provincial hub papunta sa mga munisipyo. Dapat bago mag-8 ng buwan ng Setyembre ay ma-distribute na ang lahat ng mga gamit dyan sa mga munisipyo. Ganito po yon. Kapag po mga balota, yan po ay dadalhin sa, o ilalagak sa mga treasurer's offices. Kapag po ng mga ibang election paraphernalia tulad ng mga ballot boxes, makina, baterya at iba pa, yan naman po ay sa opisina ng local COMELEC. Dapat A8 na andyan na yan sapagkat meron po tayong tinatawag sa A12 na ito ng Setyembre na final testing and sealing. Yung lahat ng mga presinto bubuksan yan at yung lahat ng mga makina sa bawat presinto, 5,212 na presinto po yan, ay susubukan po yung mga makina. Meron po mga bobotong mga tunay na mga botante, mga balota, 10 original na balota bawat presinto, at yung po mga makina ay susubukan kung gumagana ng tama, bumibilang ng tama, at in fact, yung po mga balota ay manumanong bibilangin pagkatapos ito'y mahulog sa makina upang malaman kung ang makina ay, at ang boto sa makina ay tumutugma doon sa boto na nasa balota as manually counted. Yan po ay sasaksihan ng mga political parties, ng mga kandidato observers, at kahit mga ordinary natin mga kababayan, pwede po nilang masaksihan yung tinatawag na final testing and sealing po yat man na mangyayari sa September 12.
0: In terms of security naman, sir, isa yan sa pinakamalaking concern. Lalo nga po nung last month, may ambush na nangyari. Tama po ba kay interim chief ng BARM? So paano naman yung nagiging preparations ngayon for the security?
3: Well, hanggang sa kasalukuyan, sa kauna-una ang pagkakataon, ito po yung historic din. Ito po ang so far pinakamatahimik na paghahanda sa isang halalan sa Bangsamoro. Sa kasalukuyan, isa lang ang election-related incident. Buti na lang, wala naman ang sakripisyo na buhay. Tama po kayo. Yan yung pagtambang sa interim chief minister. At hindi naman po ito nasundan. Nakadeploy na ang lahat ng pwersa ng Armed Forces of the Philippines. Philippine National Police, kasama na rin po ang Philippine Coast Guard. Nagdagdag nga po sila ng mga pwersa dyan. Ang mga nakukumpiskahan ng baril, hindi po tumalampas ng 20. Sa atin nga po na mga checkpoint ay halos 3 lamang ang kumpiskahan ng baril at na-aresto. So ibig sabihin, mukhang sumusunod at napapanatili naman natin maayos ang kalagayan sa buong Bangsamoro. Yung pong pagkakaroon ng isang election-related incident, katulad ng pananambang na yan, ay hindi po magiging dahilan para po ideklara natin yung napakaliit na munisipyo, halimbawa, under COMELEC control. Kinakailangan at babalansin hindi naman natin yung pong kalagayan ng mga kababayan natin doon. At syempre, yung kung hindi naman talaga magulo yung lugar, bakit naman natin ilalagay sa COMELEC control? Wala po tayong inilalagay pa o ilalagay na munisipyo sa 105 municipalities and 2 cities ng Bangsamoro under COMELEC control.
0: Mm-hmm. Pero tama ba, Chair, na merong mga election hotspot? Tama, dyan sa BARM hindi pa ba?
3: Meron po.
0: So ano yung difference?
3: Ang tawag po natin dyan, ay yung tinatawag na red category areas.
0: Yes.
3: Ibig sabihin, 27 po yan sa buong Bangsamoro. ang red category areas

0: hindi po binabase yan lang sa mga recent na pangyayari o insidente, kung hindi po yung mga kasaysayan ng mga bayan na yan. Halimbawa, ng mga nakakaraang dalawa at tatlong eleksyon, laging may kaguluhan, so yan po ay red category area. O kaya naman, merong mainit na rivalry doon sa mismong lugar, o kaya may tinatawag silang rido o yung clan wars. Ayan po, minsan ay nakukonsider na red category area. Pero hindi po nangangahulugan na mayroong recent na pangyayari doon sa mga lugar. Ngayon po ay bumaba na, ngayon po ay 27 na lamang yung red category areas natin. Na minsan po, after one week, ay bigla pang nagiging green o nagiging yellow yung category noong mismong lugar na yan.
1: And of course, dahil red category sila, ay mas marami ang deployment?
2: Yes.
1: Mas strict?
0: Yes, may mga naka-standby po tayo ng mga tauhan. Hindi po natin yan nilalagay mismo doon sa bayan. Ayaw natin guluhin yung mismong mga lugar na yan. Meron tayong quick reaction forces na naka-standby ang ating pong Philippine Army. Kasama na rin po ang Philippine National Police. In fact din po, meron tayong kulang-kulang na 2,000 na mga tauhan ng PNP na ating pong na-train upang humalinhin, pumalit sa mga miyembro ng electoral board members kung sakaling sila ay hindi makapaglilingkod, katulad na lang doon sa ilang lugar na alaman namin hindi pala registered voters, o kaya naman ay yung electoral board o yung teacher ay related para sa kandidato, kung kaya talagang kakailanganin silang palitan.
1: Ayun, yun sana yung next question, Chair. So merong mga sundalo?
2: Na-trained.
1: Kaya nilang
0: Philippine National Police po. PNP, dahil yan lang po ang pinapayagan ng batas natin.
2: Police lang.
0: At sila po ay, train po sila, at the same time, sila ay may certification mula sa DOST. Kasi po kakailanganin, base sa batas, na yung mga maglilingkod sa araw na eleksyon, sa isang automated election, ay dapat merong certification mula sa DOST na sila ay handa sa isang, sa paggamit ng mga makina natin.
1: So, hindi dapat pagtakhan ng mga botante kung biglang pagpasok nila sa presinto ay mga pulis yung mag-assist sa kanila at maglalagay ng kanilang balota doon sa automated counting machine.
0: Yes po, hindi po sila dapat magtaka. Alam niyo po, ng 2022 elections, presidential election pa naman yon, yung pong sa syudad ng Cotabato City, lahat ng teacher doon hindi naglingkod noong araw ng election for whatever reason. Pero buti na lang, ang COMELEC ay nakahanda upang magpalit ng mga PNP personnel, at naisagawa ang halala natin sa eksaktong araw at nakapagproklama ng mga kandidato doon mismo sa probinsya at saka sa syudad.
2: Opo. Chairman, balikan ko lang po yung doon sa insidente kay Interim Chief Makakuwa. Natukoy na nga po ba kung ano po yung motibo doon sa pananambang sa kanya, at ano po yung siguro yung naging plano natin moving forward para po siguro maiwasan na magkaroon ulit ng ganung pag-atake po sa mismong araw ng halalan?
0: Yung pong motibo hanggang ngayon hindi pa po i-determine pa yan ng PNP, pero meron na pong manhunt operation sa 5 tao. Tukoy po kasi yung mga individual sa pag-iimbestiga ng ating Philippine National Police. May mga witnesses din na nakakita ng presensya ng mga tao na yan na tumambang. Alam niyo po, hindi naman talaga natin mapipigilan ng isang krimen. Kahit pag gano'ng kadami ang deployment ng inyong mga tauhan, kahit pa talagang nakakalat ang PNP o kaya naman po mga miyembro ng armed forces, ang isang krimen ay krimen. Kaya ang sinasabi lang natin, ang importante, at least yung election-related incidents ay contained o halos ay wala, kasi nga po isa lang ang election-related incident. And therefore, nangangahulugan yung mga kandidato sumusunod sa ating mga patakaran, yung mga political parties, nililimit nila yung mga diskurso sa mga debate at hindi yung mga init ng ulo o yung mga awayan. Pero siyempre, may mga, yung pong mga ordinaryong crime, ayan po, talagang merong mga ganyan. Hindi po natin maitatanggi yan. Pero siyempre, hindi naman related sa election yon.
2: Opo, at least dito po sa kaso nung kay Interim Chief Makakuwa, hindi naman po natin pa na-establish kung ito ay may kinalaman po ba sa darating na parliamentary elections or pananakot
0: at po. At saka, Sir Christian, Ma'am Victoria, nung nagkaroon po kami nung nakaraang linggo ng final command conference, nandun po tayo sa parang Maguindanao, present po yung Interim Chief Minister, at siya nagsabi na ito po ay deklarasyon niya na huwag umasa ang kahit na sino na siya ay gagante o magkakaroon ng revenge sa kahit na kanino, ngayon at kahit na after the election. Yan po, sabi niya, kaya niyang panumpaan, at yan po para lang mapatahimik at manatiling ng tahimik ang Bangsamoro.
2: Opo, when it comes to yung logistics naman, Chairman, yung sa sustainability, kasi syempre dahil gagamit tayo ng mga automated machines, yung supply ng kuryente, yung mga technical experts kung sakali magka-problema po doon sa mga makina natin.
0: Yan po ay siyempre yan ang kadahilanan kung bakit tayo meron tinatawag na final testing and sealing. Una, siyempre pag binuksan yung mga pahuna, naglalaman ng mga makina, i-inventaryo yan ng mga guro. Sa araw na yan, of course, dapat present sana yung mga political parties, candidates, watchers. Titingnan din yung mga baterya, fully charged ba ito? O kaya kinakailangan ba i-charge ito, i-charge pa para madagdagan yung, no, yung load man lang ng baterya. Titingnan din kung yung mga bato talagang tama, pumapasok at tinatanggap ng mga makina kasi precinct specific yung mga balota natin. Take note, at the time ng A12, 10 balota lang ang available para sa ating final testing and sealing. Yung kabuuan ng balota ay mga nasa opisina pa ng treasurer na yan ay pipikapin, kukuhanin ng mga magguro ilang araw bago mag-eleksyon o kung hindi naman sa mismong araw ng eleksyon, madaling araw. So yung huwag pong magkalala, yung tungkol sa magba-brown out o yung magpa-power failure sa buong isang bayan, kami po ay proper ang coordination sa Department of Energy at dun sa mga electric cooperatives ng iba't ibang probinsya. And at the same time, ay yung pong mga baterya kasi natin can run for 3 days, tatlong araw, kahit walang kuryente. And therefore, masisigurado natin na makakapaghalalan at the same time, makapagtatransmit ng result. In fact, sinasabi nga po natin, sa gabi pa lang, alas 7 ang tapos ng botohan eh. Mga bandang alas 8, alam na po ng lahat kung ano ang result sa buong Bangsamoro, sa lahat ng presinto. In fact, pwede kami makapag-proclaim, pinaka-late na po yung kinabukasan madaling araw ng 15 ng September.
2: Ganun kabilis po ang nakikita natin
1: that
2: timeline.
0: And the election, and therefore, inaasahan natin, tulad din ng 2025 election, na mabilis po ito. In fact po, makakapag-transmit ng results ng mga presinto, yung mga makina, mga 7:30 pa lang hanggang 7:45, may mga results na. At in fact, iniimbitahan ko ang mga kababayan natin sa website ni COMELEC. Makikita niyo po real-time ang results sa bawat presinto. Diyan po sa chairman's hall namin, makikita po nila ang results sa bawat presinto. On time po lahat yun. Pag pinadala, ang mga matter of seconds lang papasok agad yung resulta sa bawat presinto. Pero, inuulit ko, ang COMELEC ay hindi nagsusuma total. Ang COMELEC ay hindi nagra-ranking. Bawal po kaming gawin yon.
1: Apo. Okay. Pero meron din ba yan yung parang mga transparency servers, sir? Yun sa mga poll watchers? May marilis
0: na po
1: parang
0: tayo,
1: national elections?
0: Opo, nag-iba na po tayo, Ma'am Victoria, Sir Christian, simula ng 2025. Ngayon po, mas sobrang transparent sapagkat ang isang presinto, pag nag-transmit, transmit to all. Anong ibig sabihin ng transmit to all? Ang PPCRB Namfrel, ang dominant majority party ng region, ang dominant minority party ng Bangsamoro region, ang media ay meron pong automatic na transmission o result sa kanilang sariling server. Ang mga servers po nila ay yung nandoon sa tinatawag na Data Center 3 sa Makati. Yung po yung sinasabi at yung po yung ini-inspect natin lagi. Ang Victoria, noong 2022 at 2025, ini-inspect natin. Yung DC3 na tinatawag na andyan po, pwede magpadala ng, ang for example, ang DCMM. Pwede magpadala ng technical people at yung mismong results coming from the server ng media, pwedeng kumuha directly. At yung result na yan, pwedeng ikumpara ano ba natatanggap ni PPCRB, ano natatanggap ni Namfrel, ng majority party, ng minority party, na nandun din lahat. At pagkatapos, ano ang tinatanggap ni COMELEC na makikita dyan po sa ating pong website at the same time dyan po sa Chairman's Hall sa Palacio del Gobernador at meron din po tayo doon sa Cotabato na pwedeng makita at masaksihan ng lahat.
2: So hindi na po ba uulit yung nangyari before na yung natagalan yung...
1: Nabulunan.
2: Oo, nag-log ng matagal yung transmission na ang daming nag-question sa bakit biglang tumalon yung mga numero kasi ang tagal na antala nung pagpasok ng mga boto.
0: Apo, 2016 po iyon. Doon po kasing panahong yun, iisa lang ang transparency server na binanggit na Imam Victoria kanina. Ibig sabihin, yung presinto nag-send sa COMELEC, nag-send doon sa transparency server. Nabulunan ang transparency server na mga 7 oras at pagkatapos yung lahat ay doon umaasa ng result mula sa transparency server na yon na ang nagmamanage ay ang PPCRB. At siyempre nagkaroon ng question, hindi po ngayon. Sapagkat ngayon, pag-send mismo ng presinto, nakasend dyan sa bayan kasi pang magka-canvas at nakasend doon sa mga entities na akin pong binabanggit. A matter of seconds lang po dahil una, wala rin tayong magiging problema sa transmission sapagkat gumagamit po tayo ngayon ng mga tinatawag na Starlinks. At yung po ay ikakabit sa lahat ng mga lahat ng mga polling precincts o polling places, 2 presinto, 1 Starlinks po. ang sinigurado po natin. At the same time, may mga naka-standby po tayong tigsa 10 na makina na contingency machine sa bawat munisipyo sa buong Bangsamoro. Sa syudad nga po, meron tayong tigsa 30 at sa probinsya, meron din po mga naka-standby.
1: Chair, ito basic question kasi lagi rin syempre binabanggit natin lagi parliamentary elections, magbubuo ng parliament. For ano, how would you explain that to a layperson? Ano ba ang essence ng pagkakaroon ng halala na separate pa diyan po sa BARM?
0: Hindi po ba tayo dito sa ating bansa, sa national, tayo ay presidential ang setup. Meron tayong presidente na independent, separate sa ating kongreso. Ang kongreso natin ay Senado at saka mababang kapulungan. So meron tinatawag na separation of powers. Therefore, sa buong bansa tayo ay may presidential form of government. Sa Bangsamoro naman po, meron silang tinatawag na parliamentary form of government set up. Anong ibig sabihin po noon? Ang pinakapinuno nila ay chief minister. Sa atin, sa buong bansa, ang presidente ay hinahalal directly ng tao, ng mga mamamayan. Yung chief minister ay hinahalal hindi directly ng tao, kundi hinahalal ng mga miyembro ng parlamento. Parang Speaker of the House, parang Senate President. At yung pong parlamento, ang mga miyembro niyan na elected o kaya naman ay miyembro ng mga political parties, sila ay mga miyembro din ng ministry o mga head ng mga ministry o sa atin departamento, yung mga cabinet secretaries. Sila, ang tawag nila dyan, ministry or minister. Therefore, may tinatawag sa kanila na fusion of power sa halip na separation of power. Ano ibig sabihin ng fusion of power? Ang kapangyarihan ng legislatura at kapangyarihan ng executive ay merge o pinag-isa. At yun ay tinatawag na parlamento. Ang pinakamakapangyarihan, therefore, sa Bangsamoro ay ang parlamento. Lawmaking na, executive pa, sapagkat at least mas madaling magpanukala sa kanila sapagkat yung mga miyembro o head ng ministry ay miyembro din ng parliament bilang mga halal na members of parliament.
1: Oo, paglilinaw lang din po, Chair. Pero under pa rin sila ng Philippine government at the President can still order them, can still direct them.
0: Maliwanag na maliwanag po yan. Napakaliwanag po ang saligang batas, Article 10, Section 1, ay nagsasabi ganito po. Ang atin daw pong local government ay composed of provinces, cities, municipalities, barangays, and other autonomous regions. So yan po ay autonomous region. Ibig sabihin na mas binibigyan sila ng mas malawak na kalayaan sa pamamahala sa kanilang sarili, pero sila ay iisang bansa. Sila ay hindi separate na gobyerno. Sila pa rin ay under the supervision of the President of the Philippines bilang ating pinuno na ehekutibo.
2: Apo, pero sa ang mga aspeto po sila autonomous, yung hindi nila kailangan pa ng mga approval or a guidance mula po sa national government ng Pilipinas?
0: More or less, yes po. Pero kinakailangan yung kanilang mga polisiya ay aligned sa atin. Ang ibig sabihin, hindi sila pwedeng gumawa ng mga batas na contrary sa national law. So hindi po pwede yan. Halimbawa, ang atin pong pagpapakasal ay kinakailangan 18 anyos base sa family code. Ay, hindi sila pwedeng gumawa ng batas na mas mababa sa 18. Sapagkat ang national law ay 18 at hindi yan pwede na may-usurp sapagkat meron pa rin tayong nag-iisang kongreso ng Pilipinas at ang kapangyarihan ng parlamento, ang tawag dyan ay delegated power. Ibig sabihin ng delegated power, may pinanggalingan, may source. Ang source pa rin ay ang kapangyarihan ng kongreso ng Pilipinas.
2: At pati po yung pondo, yung fiscal autonomy po nila, kailangan pa nilang humirit sa ating kongreso para pondohan po yung kanilang...
0: Opo, Sir Christian, ako, tama po kayo. Kumukuha pa rin sila doon sa ating pong national internal revenue. At the same time, yung mga local taxes, pwede sila magkaroon ng sarili nila na local taxes. Kung mayroong mga halimbawa, mga ordinary mga transaksyon doon, pwede naman sila magbuwis din. At meron din garansya yung tinatawag na block grant na ipinagkaloob naman natin bilang parte ng usapang pangkapayapaan.
1: Di ba napa-parliamentary 101 si Chair sa atin?
2: Lalo na kailangan din maintindihan ng ibang mga... Ba't nga ba mayroong halalan ngayon sa BARM? Ba't hindi pa kasabay ng eleksyon natin ng nasyonal? Yun po ang paliwanag sa atin ng COMELEC.
1: Chair, thank you so much po sa inyong paliwanag at good luck po
2: sa preparations. Chairman.
1: We would like to invite you rin po siguro sa susunod pa kapag siguro week, no? Week before.
2: Papalapit lalo yung halalan.
1: Elections kung kaya. Thank you po, Chair.
0: Salamat, Sir. Maraming salamat po. Sir Christian Victoria, magandang umaga po, mabuhay po kayo.
1: Ingat po. po.
2: Si Attorney George Erwin Garcia ang chairman ng Commission on Elections.
3: Anong ganap?
1: Sa ano na yan ha, September 14 po, sana po ay malaki ang voter turnout. Lalo't ito ay napospon na ito ng 4 beses.
2: Tagal, oo.
1: At ilang taon na rin hinihintay. At ito nga yung isa sa mga, ito talaga yung key.
2: Yes.
1: Para sa peace process dyan sa bar.
2: Bangsamoro.
1: Kaya napakahalaga po ng halalang ito.
2: Siyempre nakatutok po ang DZMM yes. at ABS-CBN dyan sa coverage sa bar parliamentary elections.
1: At partner, bago lang tayo mag-commercial yes. gap, babati lang ako ng mabilis. Kay Mike Bataka ng ating kapuso na sa Zambales daw sila at nagko-cover. Hello
2: ingat po.
1: Team Zambales.
2: Ingat
1: good
2: po
1: morning.
2: Kayo at happy birthday kay Harley Valbuena.
3: Happy birthday!
2: Kasamahan natin sa Malacanang. Mga kasama ko kagabi mga taga Malacanang Press Corps. Ang dami namin, di ko kayo maiisa-isa. Pero happy weekend at happy birthday Harley. Maraming salamat.
1: Happy birthday! Shoutout din po sa kay Sir Egay Lariosa at kay Ma'am Jana Lariosa, ang mga magulang ni Feli Lariosa. Hello po, good morning.
2: Hello po, good morning.
1: At panghuli, happy belated birthday po kay Tita Baby Rodriguez, sa aking tito na si RC Rodriguez, kay Enzo Carandang, kay Jancy, kay Tismo, at advance happy birthday kay Joanna Marie Tismo at sa aking kapatid na si Jessica Bailas.
2: Happy birthday! At pagbating mabilis lang kay Sir Ryan ng Pasig City, good morning po sa inyo. Good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning, Alex! Good morning, Melissa Malabanan and family. Maraming salamat. Ang oras natin,
1: 6:42.
2: Magbabalik po ang Anong Ganap?
3: Anong Ganap?
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
5: Anong ganap?
6: Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: Bukas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
2: yes, Dieters,
0: at Sandro Ochona.
1: Siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim
0: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: sina Christian Yosores at Victoria Tulan. Anong ganap?
1: Anong ganap? Anong ganap?
2: 6:45 ang ating oras. Nagbabalik po ang Anong Ganap?
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
2: Siyempre, hindi po natatapos ang usapin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Marami po mga nangyari this week dahil humarap si Attorney Michael Poa as a hostile witness. At may mga na-witness tayong sagutan at healthy discussion naman doon sa impeachment trial. Pero palawakin po natin ang ating discussion. Manghingi po tayo ng update at kung ano pa ang aabangan natin moving forward dito po sa impeachment trial. Kasama po natin mula po sa defense team ang deputy spokesperson ng Vice President Sara Duterte defense team, defense lawyer si Attorney Justin Nicole Gular. Attorney Justin, good morning po. Welcome back po sa Anong Ganap.
4: Hi, Attorney!
5: Hello, good morning Victoria and Christian.
2: Ang saya-saya.
5: Naka-jacket tayong dalawa.
2: Oo nga, ang saya-saya nyo talaga pag nakikita kaming dalawa ni Attorney Justin.
4: Nahihito na naman ako.
2: Welcome back po, Attorney.
5: Good morning,
2: at maraming salamat. Rainy morning po, good morning po.
5: Yes, good morning to everyone. Good morning to your televiewers as well.
4: Salamat po, sir.
2: Sa nagdaang linggo, Attorney, siguro po simulan natin sa ano po yung key takeaway po ng defense team. Ano po yung so far naging highlight at mas naging malino po sa panig po ng depensa sa naging discussion po this past week?
5: Mahirap yung tanong mo, Christian, kasi if I answer it in a highlight, in a way na ano yung na-highlight, baka ma-violate ko yung sub judice. But to give you a highlight na lang, if gusto nyo po, well, at least natapos na po yung presentation ni Attorney Michael Poan. Ito yung isa sa mga binantayan at talagang pinag-aralan ng depensa at pinaghandaan kasi hindi naman po normal ang ma-present ang isang co-counsel mo sa isang kaso na kung saan kasali mo siya sa pagre-representa ng isang kliyente. So, that's the only update from the defense, I guess. We're just happy na natapos na po yung presentation ni Attorney Michael po. As to yung testimony niya at ng mga iba pang na-present this week, on record naman po, and we rather not comment kasi strict na po yung sub judice rule ng impeachment court and we respect it.
2: Opo, mas humigpit nga po yung patakaran ngayon ng impeachment court dahil po doon sa naging decision din ni presiding officer Chief Escudero. Mas naging hamon po ba yun para po sa defense team, let's say sa pagbibigay din po ng information sa public on where you stand at kung ano po ang pag-take po at direction po ng inyong panig dito sa impeachment trial?
5: Well, I think not so much, Christian. And kasi if you notice the defense team, hindi naman kami masyadong nagde-discuss ng merito ng kaso sa labas ng impeachment court. And this has been the consistent position of the defense team. Kasi sa amin naman po, kung meron kaming gustong i-argue, meron kaming gustong ipakita sa mga tao, gusto po namin na gawin to sa tamang proseso. And that would be through evidence and evidence presented during trial. But I think tama ka din na mas mahirap siya kasi syempre kahit na kami ni Attorney Michael Poa, medyo maingat kami sa mga violations ng sub judice. Even from the start, hindi naman po, and we understand the media will always sometimes ask questions that direct us to sub judice.
2: Yes.
5: And I think, and that's normal, we accept it naman and we really understand where you're coming from. But sa amin, syempre, mas may ano fear factor, so to speak. Kasi minsan kasi baka nga will be forced or cornered to answer. And given the stricter rules and the repercussions, syempre nasa back ng isip namin yan. So yes, I think both sides, hindi siya mahirap in a sense that we've always been following the sub judice rule. But mahirap siya kasi nasa likod na ng utak namin na yung mga penalties if ever mabayo nila.
4: And we appreciate you talaga, sir, trying to answer our questions to the best that you can without sacrificing yung, without going into the sub judice, without violating the sub judice rule. Kasi syempre, di ba, mahalaga na maunawaan ng public talaga kung ano yung nangyari. And even, kasi minsan kahit na mag-analyze, may analyst ka na dyan, hindi mo pa rin nauunawaan talaga. Kaya best na matanong mo rin
2: yung
4: talaga
2: sa panig yung talaga.
4: Players. Sir, doon ako sa manner noong trial na nangyari nung Wednesday. Of course, nakita natin yung tension agad, simula pa lang, between Attorney Tolosa, Attorney Season. It was the first time na ganun siya ka-intense. So, sa mga hindi masyadong familiar sa courtroom procedures, is that normal? Yung ganung balitaktakan, yung ganung butting in agad sa isa't isa at yung mga ganung objection?
5: Well, I would have to say that these heated exchanges are normal every now and then in court. I'm not saying that palagi po ito, hindi naman po ito on a daily basis sa mga korte natin. But of course, kapag yung witness po contentious, important for both parties, then you can expect mainit na, to borrow your words,
4: balitaktakan.
5: Wala na yung term ko.
4: Balitaktakan.
5: Yes, that tama, sorry. Yes. So these mainit na mga exchanges do arise, and ano naman 'yan, nothing personal naman 'yan. It's just really the circumstance sa trial. Of course, on our side, we had to raise our objections. Nakita niyo naman po yung mga objections namin, and we understand din naman po sa prosecution that they had to ask questions kay Attorney Michael Poa. So it's just really the nature ng proceedings natin. It's called adversarial. So talaga may times. It's not constant, but you can expect moving forward, meron ding mga ganyan pa sa impeachment trial natin.
4: Ito, baka hindi sagutin ni Attorney Justin, pero I'll try na rin kasi may mga nagsasabi na nakatulong actually sa defense yung pag-present kay Attorney Poa dahil naipaliwanag niya yung nangyari doon sa pagdinig sa House. Hindi naman siya na corner, hindi naman siya natibag ng prosecution o mano. How do you view this, sir? Was it beneficial para sa defense itong naging testimonya ni Attorney Poa?
5: Tama ka, Victoria.
4: Sorry, kasi sir, for putting you on that spot.
5: It's okay. Whether it's beneficial or not beneficial, maybe if you can pardon me, I'll just answer it this way. To the defense, I think what was important is Attorney Michael Poa was able to testify at na-explain niya po yung katotohanan on his side, di ba? And we think that's enough and that's important. As to whether it's beneficial for the defense or the prosecution, pasensya na, Victoria, kasi if I weigh on the evidence, that's really a violation of sub judice. So what's important for both, and hindi to siya objective to siya for both the prosecution, for the defense, and even the public, is the fact that naka-explain po si Attorney Michael Poa ng side niya at may mga importanting tanong din nung na-raise yung prosecution sa kanya. So, I will no longer comment whether beneficial siya or not. Marami lang nag-comment ng, the public naman, wala. May recourse naman sila, di ba? Makinig sila sa iba't ibang mga diskurso ng mga legal luminaries natin.
2: Apo, tsaka sundutin ko na rin yun, partner tsaka attorney, na ang may sinabi rin ang prosecution na baka hindi na nila i-push yung isang article of impeachment.
4: Bribery, alleged bribery.
2: Dahil mas gusto nila mag-focus na lang doon sa article on
4: unexplained wealth.
2: Will that also be beneficial, or in what essence po siya mas magpapagaan po siguro sa trabaho ng defense team?
5: Okay, let me answer it this way, Christian, no? Kasi if I tell you whether it's beneficial or not, or what it means, baka I'm trending towards sub judice. But I understand where you're coming from. So, ito yun na lang for the clarification of the public. The decision po to pursue an article or to drop the article is really with the prosecution. And the defense understands that and respects that. Now, whether they do it or not, titignan po natin, hindi pa naman po formally ni-raise ng prosecution. On the defense part naman, aantayin namin kung ano yung steps ng prosecution when they make it formal. When I say formal, kapag sasabihin na po talaga nila sa mismong impeachment proceedings, di po ba? And I think naman, once that happens, I'm just not preempting whatever may happen, but I think the defense will be given an opportunity to comment possibly on the withdrawal. If it happens, no, I just want to be clarified na if it happens. Now, on the other hand, practicality, this I can answer. Of course, in the event, and I'm saying if it happens, that the prosecution will decide to, you know, drop an article, then the obvious answer naman po talaga is mapapabilis po ang paglilitis at ng impeachment court. Kasi if you think about it, if they do not pursue a certain article, I'm not referring to any specific article, it's up to them, then dalawa po yung mangyayari. Hindi na magpe-presenta yung prosecution ng ebidensya, at dahil wala na po yan, hindi na rin po magpe-present yung depensa. So I think the obvious answer and the practical answer, without going into the merits, is mapapabilis po talaga ang proseso.
4: Kayo, sir, sa defense, kasi ang tinatarget yata is matapos ang prosecution by October. Ang defense, sir, ilang days ang kailangan to present your case?
5: Well, I'll be candid and I'll base it on the records. I think, please correct me if I'm wrong, marami namang news article noon. But I think what we initially asked for in our pre-trial brief that was also reflected in the pre-trial order is about 90 days. The 90 days represent 9-0, yes. It represents naman po yung witnesses, both yung dinisclose namin and yung mga reserved namin. Now, the next question would be, ito bang 90 days mako-consume ng depensa? And I'll answer it this way, depende po yan. Hindi pa po kasi tapos yung prosecution mag-present ng lahat ng mga witnesses nila, di ba? And they should be able to do that, they have the right to do that. But on the part of the defense, the only time that we will be able to determine which witnesses will have to be presented, sino ba itong mga witnesses na to at ilang witnesses ba, ay pagkatapos po naming makita kung ano na po yung kabuurang na present ng prosecution or the entire body of evidence that the prosecution will be presenting. So I think the maximum is 90 days. But you know, nakita nyo naman po, very flexible yung nangyayari sa trial. If you remember, when the prosecution started, they also had several witnesses in line, but eventually they trim it down and it's their right to do so. That possibility can also occur with the defense. So, opo, tingnan po natin when our time comes.
2: Opo. Lalo na po, by that time po siguro, attorney, implemented na or fully realized na kung whole day na ba yung schedules ng mga trial natin. How are you preparing for that, attorney? Mas matagal na babad po para sa kanya-kanyang panig yun.
4: Ang tagal, oo.
5: Yeah. We have been prepared for this eventuality naman po. When this, I think I mentioned it in one of my interviews that nung papasimula na palang po to yung impeachment, na-advise na po kami to prepare. When you say prepare, hindi lang po sa pag-aaral ng batas, pag-aaral ng dokumento, pati na po yung physical health namin, pati yung mental health namin, na we'll be able to sustain. Kasi if iisipin nyo kasi, Victoria and Christian, sa normal na kaso, yung sa mga korte natin, yung mga hearing dyan, may gaps of months. Parang may hearing ka ngayon, your next hearing for that case would be a month or weeks. Depends on the court docket, no? But dito kasi, ang tinatawag natin sa impeachment, marathon to eh, para sa mga abogado, every day. Tapos, magiging whole day pa. So, syempre, that will result to us expending more energy. But we're ready naman po. We have been hired by the vice president precisely to do this. And if it will take us longer hours in a day to represent her, then we'd gladly take it for her as our client.
4: Opo. Speaking of VP, sir, is she still presenting her as your witness? Option pa rin ba yun?
5: Let's see, Victoria. I really don't want to preempt what happens. Kasi that option has always been there, no? Sabi nga namin, if kinakailangan, but that decision is far from today. Very many factors will have to be considered before the defense will decide to present her, if even the defense will decide to present her.
6: Opo.
5: So everything is possible with respect to the vice president.
6: Mm-hmm.
5: But I guess what I can clarify is the vice president naman handang mag-attend ng impeachment proceeding kapag, sabi nga ni Attorney Michael po, kapag kinakailangan po.
2: Opo. At ang QCRTC kahapon kasi, attorney, ay naglabas ng arrest warrant kay VP over the grave threat case. Although syempre different naman ito sa nangyayaring impeachment trial, pero how will this affect po yung kanyang kaso sa impeachment court, kung meron man po?
5: Well, I think the matter that should be clarified, Christian and Victoria, is yung pag-issue ng warrant of arrest, hindi naman po yan finding of guilt ng Vice President.
4: Mm-mm.
5: Ibig sabihin po, dahil na-issue po yung warrant of arrest, wala naman pong ibig sabihin na guilty siya. Now, as to how this affects the case, I hope you understand, hindi ko masasagot yan kasi I'd be delving into some judice. So, let's see, no? Let's see what will happen. But I think what I can say is the public is entitled to make up their opinion kung how, on how will this affect the impeachment proceedings. And we're open to this. But if I'm sorry if you ask me anything in particular to this case, I can't answer because we're not representing the vice president in that particular case. So heads up na lang po. We're just representing the vice president as of now for the impeachment. At least our law firm and kami nila, Michael, yung mga counsel of record sa impeachment.
4: Mm-mm. Separate lawyers pa yun sa kaso sa QCRTC. Sir, isang update pa.
5: Yes.
4: Is yung possible daw na pag-reconsider ng senator judges doon sa threshold. Now, I know this may be merit matter pa rin ba to, but we still have to ask, ano ang posisyon ng defense dyan? Of course, kapag binaba nila yung threshold from 16 votes dapat to convict, eh, that would be, of course, negative for VP Sara, and I'm assuming that defense would not like that. Pero anong comment nyo, anong take nyo dito sa sinabi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri?
5: Yes, Victoria. I've also seen that interview of Senator Judge Mike Zubiri. No? But I think in that interview, it would seem to me that yung discussion po nila is between senators pa.
4: Mm-mm.
5: So, right, I hope you understand right now, the defense would not comment on this because unless it is raised properly in the impeachment court, then to us, the defense, I think this is an internal matter. Now, I will no longer comment if the threshold will be lowered, what it will mean for the defense. I think what I can say is when this matter and if this matter will be brought up sa impeachment court, you can expect, of course, something from the defense. In other words, syempre may sasabihin po yung depensa. But I will not discuss it now kasi hindi pa naman po nangyari at it's still up for discussion, sabi nga ni Senator Meg Zubiri. So it's a possibility. The defense is prepared for that possibility but will not comment for now lang kasi hindi pa nga siya nangyayari. And we prefer, if may comment kami, doon na po namin i-raise sa impeachment court mismo if ever mangyari man.
4: Pero ito lang, sir. Legally speaking, as an attorney, looking at the Constitution, tama ba na i-lower yung threshold based doon sa sinasabi ng 1987 Constitution that it should be 2/3 of all members of the Senate?
5: Okay, mahirap. I understand I can actually answer that question, Victoria. But I hope you understand that if I answer that question, of course, it will be seen as a bias since I'm a counsel of record and I'm the deputy spokesperson of the defense team. So I really can't answer that without violating the sub judice, to be honest. Especially na, yun nga, sinabi ko kanina, wala pa naman pong nangyayari. But, for the public, if you're interested on what that means, sorry, can you still hear me?
4: Yes, sir. Go ahead po.
5: Sorry, na-off kasi yung...
4: We can hear you.
5: Well, as to what that means, I think what I can say is there are conflicting views and I suggest that the public listen to our legal luminaries and experts who have been, you know, offering different views on the matter.
4: All right.
2: And with that.
4: Attorney, thank you so much.
5: Sorry, Victoria.
4: It's okay. We appreciate yung trying to answer it the best way you can without violating the sub judice rule. And of course, you joining us this morning. Maraming maraming salamat.
2: Salamat
4: sir.
2: Po, Atty.
4: Ang galing mong mag-ano, sir. Nakikita yung creative juices mo in answering different questions. And that's a challenge, ha, for any attorney.
2: Ingat po, Atty. Salamat po.
4: Sir.
5: Thank you. Ingat po kayong dalawa. Good morning to your viewers.
4: See you po.
2: Si Atty. Justin Nicole Gollard, defense lawyer at deputy spokesperson ng VP Sara Duterte Defense Team. 7:04 ang ating oras. Susunod ng Radyo Patrol Balita, alas 7, weekend.
3: Sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Anong ganap? Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31. Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend!
2: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 weekend, Vice President Sara Duterte inaasahang maglalagak ng piyansa sa kasong grave threat.
4: Laharo magasa sa San Marcelino, Zambales dahil sa habagat. Pag-ulan, asahan pa rin sa Metro Manila sa susunod na linggo.
2: MMDA General Manager Nicolas Torre III nagsorry sa pagdaan sa EDSA busway. Paliwanag ng NLEX sa nangyaring baha, hinihintay naman ng DOTR.
4: Babaeng nagpatila ng ulan sa Laguna, natangayan ng motorsiklo at bag. Isa sa mga suspect napatay sa enkwentro.
2: Batangas Congressman Leandro Leviste at anim pa kinasuhan ng human trafficking. Kaugnay ng umano'y planong kaladka rin sa iskandalo si Executive Secretary Ralph Recto.
4: Alex Ayala sasabak sa third round ng US Open bukas.
2: Yan ang ating mga headline. Ako po si Christian Yosores.
4: At ako po si Victoria Tulad.
2: Sa detalye ng ating mga balita, mga kapamilya, inaabangan na kung maglalagak ng piyansa ngayong araw ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng inisyong arrest warrant ng Quezon City Regional Trial Court Branch 89, kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats na isinampa ng Department of Justice laban sa Vice Presidente. Nagugat ang kaso sa mga pahayag ni VP Sara sa isang online briefing noong Nobyembre 2024 na may kinausap na siyang papatay umano kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may papatay sa kanya. Pero kalaunan iginiit ng Vice Presidente na malisyosong kinuha sa maling konteksto ang kanyang mga pahayag. Sinabi rin ng abogado ng Vice na si Paul Lawrence Lim na walang intensyon ang kliyenteng umiwas sa batas at patuloy nilang gagamitin ang lahat ng legal na remedyo. Batay sa kopya ng warrant of arrest, 120,000 pesos ang piyansa para sa bawat bilang ng grave threats. Mag-aalas 5 ng hapon kahapon, isinara na ng mga security guard ang entrance ng Quezon City Hall of Justice pero hindi namataan ang kampo ng Vice Presidente. Sinabi naman ni NBI Director Melvin Matibag na pwedeng magpiyansa ang Vice Presidente ngayong Sabado dahil bukas naman ang korte.
4: Ginagalang ng prosecution team ang pagpapaaresto kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kasong grave threats. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Terry Ridon na magkaiba ang paglilitis sa criminal court at impeachment court. Kaya maaaring umusad ng sabay ang impeachment at grave threats case ni VP Sara.
6: Yung pong ating pangalang pangulo ay mayroong lahat ng pagkakataon para harapin po ang usapin po na ito. So hindi po natin dapat pagbanggain ito pong impeachment trial at ito pong criminal case. Sa bahagi po namin, itutuloy lang po namin yung pong gampanin po namin sa paglilitis po ng ating pong pangalang pangulo.
4: Pero para naman sa defense lawyer sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na si Attorney Jose Roy III, posibleng suspendihin muna ang kinahaharap na kaso ni VP Sara habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kanya sa impeachment court.
7: Hindi ko alam kung saan dadalhin ito ng korte. Tingnan natin. Pero sa aking pananaw, hindi maaaring magpatuloy yan. I think ang punto rito, nakasampa na yung kaso.
4: Sinabi rin ng palasyo na iginagalang nito ang anumang desisyon o kautusan ng korte.
2: Sa ibang balita, sa oras na 7:09 na itala ang pagdaloy ng lahar mula sa bulkang Pinatubo sa ilang paaralan at government office sa San Marcelino, Zambales. Sinabi sa DZMM ni Mayor Elvis Soria na rumagasa ang lahar dahil na rin sa malakas na ulang dala ng habagat.
8: Kung dahilan po lang lahar, masyado malakas kasi yung pagbuhos ng ulan po.
2: Mm-hmm.
8: Kaya yung lahar at overflow po doon sa mga sa daig.
2: Mm-hmm.
8: Tapos iba yun po yung dinaanan, tapos umabot po yung lahar po dun sa mga eskwelahan,
2: mm-hmm.
8: sa mga government facilities po.
2: Natili namang naka-isolate ang bahay ng Santa Fe sa San Marcelino dahil na rin sa epekto ng habagat. Pero tiniyak ng alkalde na nahahatiran ng ayuda ang lugar sa tulong na rin ng DSWD.
4: Pinangangambahang rumagasa ang lahar galing sa bulkang Pinatubo sa Minalin, Pampanga sakaling bumigay ang Gugu Dike. Sinabi sa DZMM ni Minalin Mayor Philip Nagit na posibleng masira anumang oras ang mga mahihinang bahagi ng dike at umagos ang tubig na may kasamang lahar sa 7 barangay. Lubog pa rin sa gabewang hanggang dibdib na baha ang 15 barangay sa bayan kaya nagpapasaklolo na ang lokal na pamahalaan sa national government para maaksyonan ito. Panawagan aniya ng mga residenteng apektado ng habagat sa Minalin ang pagkain at inuming tubig.
9: O, araw-araw po may nakikita kami nagko-collapse na mismong daan considering kasi po ang tubig ng Tarlac, Angeles, mga karatig bayan ko po na galing Pinatubo, dito po ang baba sa akin. Ako'y nakikiusap po talaga sa DPWH, sa ating national government na sana po bigyan talaga ng pansin sa lalong madaling panahon.
2: Inihahanda na para sa muling pagsasaayos ang Abra de Ilog at iba pang mga infrastruktura sa Occidental Mindoro na lubhang naapektuhan ng epekto ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela, naglunsad na mga proyekto para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang bahagi ng Barangay Wawa de Ilog, gayon din ang ilang kalsada gaya ng Victoria sa Blayan Road.
10: Yan ay personal kong pinakiusap kay Secretary Beans, no?
2: Uh-huh.
10: At napakaraming proyekto natin na gagawin at para matulungan yung ating mga nasa dantang kabayan, no? Hindi naman ito nangyayari lang sa ating probinsya, kundi sa napakaraming lalawigan, no? Sa napakaraming bayan. So, magdasal po tayo at magtulungan na
3: Panahon Patrol!
4: Inilagay po sa orange warning level ang Bataan, Zambales, Batangas, Cavite at Pampanga ngayong araw dahil sa inaasahang pag-iral pa rin ng epekto ng habagat sa Luzon at Visayas. Yellow warning level naman sa Metro Manila, Rizal, ilang bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan at iba pa. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa PAGASA. Huling namataan ang tropical depression sa layong 1,685 kilometers silangan ng northeast of extreme northern Luzon na kumikilos pahilaga sa bilis na 35 kilometers per hour. May dala itong hangin na hanggang 55 kilometers per hour at bugso na hanggang 70 kilometers per hour. Dito sa Metro Manila, asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa susunod na araw habang papasok naman ang amihan sa Nobyembre.
2: Plano ng DPWH na magtayo ng perimeter flood wall bilang solusyon sa pagbaha sa NLEX. Kasunod ito ng matinding pagbaha at traffic sa NLEX San Simon Interchange sa Pampanga, bunsod ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Bukod sa perimeter flood wall, naikita ring pangmatagalang solusyon sa baha ang pagsasagawa ng dredging sa Tulaok River. Naglagay na ng rapid flood barrier ang mga tauhan ng NLEX para makontrol ang baha. Sa ngayon, bahagyang bumuti na ang daloy ng trapiko sa bahagi ng NLEX sa San Simon. Pero nagbabala ang pamunuan ng NLEX na posibleng muling tumaas ang tubig kapag bumuhos ang malakas na ulan doon. Humingi naman ng pangunawa ang pamunuan ng expressway sa mga naabalang motorista.
11: Kailangan na po ng mga detailed engineering design niyan. So yun na po yung gagawin ngayon. At yun na po, sana makita na po natin kagad yung mga long term ano, pero most probably itong mga long term solutions na to baka po makikita po natin long before the next rainy season.
2: Hinihintay naman ng DOTR ang detalyadong paliwanag ng NLEX sa nangyaring baha.
12: Siguro pagkasagot po ng NLEX management, dadaan lang po ito sa isang meeting or dalawa sa technical working group, and then it will be elevated to the TRB board as soon as po.
4: Nag-sorry naman si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa iba't ibang paglabag. Kabilang na ang paggamit ng hindi otorisadong sasakyan sa pagdaan sa EDSA busway. Inamin ni Torre na sakay siya ng armored SUV nang dumaan ito sa linyang laan lamang sa mga bus at emergency vehicles at sitahin ng mga enforcer ng MMDA. Nagbayad na ng 14,000 pesos na multa si Torre at suspendido na ng 90 araw ang lisensya ng kanyang driver. Paliwanag ni Torre na sa loob siya ng busway para tulungan ang isa pang sasakyan. Hindi na rin anya niya hinintay ang government-issued vehicle bilang opisyal ng MMDA at nagdesisyong gamitin ang personal niyang sasakyan.
13: Naintindihan ko ang inggalit ng mga netizens, and I really apologize for that. I myself is disappointed with myself. Bakit ang hindi ko sa shortcut?
4: Sinabi naman ni MMDA Chairman Romando Artes na tuloy lang ang trabaho ni Torre at ipinauubayan na nila sa Land Transportation Office ang investigasyon sa issue.
14: Ito naman pong insidente na ito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation.
2: Nag-aaralan ng National Bureau of Investigation ang maghain ng ethics complaint sa Kamara laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Kasunod ito ng isinampang reklamo ang qualified human trafficking laban sa kongresista, gayon din kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at iba pa na isinasangkot sa sinasabing planong paninira o honey trap operation laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na tuloy ang proseso laban sa mga isinasangkot kahit wala sa Pilipinas ang ilan sa kanila, kabilang si Congressman Leviste na sinasabing nasa France batay sa impormasyon ng ahensya.
15: No one can escape the long arm of the law. No? Mayroon tayong mga processes para mahanap siya. Pero we should not stop pursuing justice dahil lamang yung mga inaakusahan natin ay nagtatago na sa ibang lugar.
2: Sa social media post, binatikos ni Leviste ang isinampang reklamo ng NBI na nag-iimbento lang umano ng kalokohan gamit ang buwis ng taong bayan. Tumanggi namang magkomento ang kampo ni Paras na wala pang natatanggap na kopya ng reklamo.
4: Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ginawang amendment o pagbabago sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Sa ilalim nito, matutulungan ang bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng kahit isang miyembro na nakapagtapos ng bachelor's degree o technical vocational education and training program. Layo ng batas na magbigay ng libreng matrikula at tugunan ang iba pang gastusin ng mga estudyante gaya ng libro, transportasyon at baon.
16: We will sustain the support year after year because every learner who completes a college degree or TVET program brings greater opportunity to a family and strengthens our nation with a more skilled, productive, and empowered citizenry.
2: Kinestyon ng ilang senador kung bakit nag-expire at hindi napakinabangan ang mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga gamot ng Department of Health. Sa budget hearing ng DOH kahapon, sinabi ni Senador Rafi Tulfo na posibleng pinagkukunan pa ng umano'y kickback ang pagbili ng mga luma at expired ng gamot. Kaya nais niyang paimbestiga nito sa Blue Ribbon Committee.
17: Bakit walang palya nagkakaroon ng mga gamot na nag-expire? Not only by the hundreds of millions but by the billions of pesos. Ba't nangyayari ito?
2: Aminado naman ang DOH na may mahigit 3 milyong gamot pang mga nakatenga kaya hiniling ni Tulfo ang agarang pamamahagi nito, lalo na ang mga gamot kontra leptospirosis. Samantala, pinuna naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang halos kalahating bilyong pisong halaga na mga bakuna ng mga bata na hindi rin nagamit.
18: Only 60% of our first 1,000 days na nabibigyan ng immunization, and yet maraming wastage ang nangyayari. Ano ba yung plano ng bagong team to avoid this type of wastage, considering na marami tayong bata na dapat bigyan ng vaccines?
19: Hindi lang po pag na newborn, kundi ang ginagawa po natin ngayon even during the pregnancy stage, kinakapture na po natin.
4: Samantala, hinamon ng grupo ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment na ipatupad na ang 60 pisong aumento sa sahod sa Metro Manila. Sinabi ng Trade Union Congress of the Philippines na kung talagang naniniwala ang DOLE at Office of Solicitor General na walang bisa ang pagpigil ng Pasig RTC sa dagdag sahod dahil wala namang inisyong writ of preliminary injunction, dapat ipatupad na ang NCR Wage Order Number 27 o unang 60 pesos ng inaprubahang 85 pesos na arawang aumento sa

0: Mayroon ding binibentang mga sapatos at tsinelas para sa teenagers sa halagang 50 pesos, maging ang doll shoes na mabibili ng 20 pesos. Sakto rin sa maunang panahon ang mga payong na nagkakahalaga ng 100 piso. Ayon sa mga nagtitinda, pwede pang magbago ang presyuhan at mga ibinibentang produkto habang papalapit ang Pasko. Abangan, haze o delikadong hangin nararanasan na rin sa Dinagat Island.
1: At anak ni Sharon Cuneta na si Frankie, sasabak na rin sa pelikula. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend.
3: Uno, dos, tres, cuatro, alas! Season 3 na ng mga alaskador! At ngayon, mas titira pa more!
4: Wala naman magpapatahimik sa kanila talaga.
5: Wala talaga!
3: Dahil pagkatapos ng pang-re-real talk sa telebisyon,
6: oh boy, we're going there.
3: Susundan natin ng mas no filter na balitagtakan online!
7: Okay, well, okay.
3: No holds barred!
7: Galit ka ba? Galit ka
3: ba? Mas diretso, wala! Ang preno, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. 4 alas, Season 3 na, tuwing Sabado, alauna y medya ng hapon, sa PRTV Manila Channel 31. Susundan ng 4 alas, Unfiltered, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, at PRTV Manila Facebook page. Pati na rin sa PRTV YouTube channel.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
3: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
9: Good day, good day!
10: Tayo nagpapauto.
3: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
11: Ito ang kada balita.
3: Available din ng live sa YouTube at Facebook.
12: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: sa mga balita sa oras na 7:24. Nakararanas na rin ng haze ang Dinagat Islands. Pero wala itong kinalaman sa Indonesia kundi dahil sa mahigit 30 insidente ng forest fire sa probinsya. Sinabi sa DZMM ni Dinagat Islands Governor Nilo Demery Jr., halos isang buwan ang hindi umuulan sa lalawigan kaya patuloy na umiiral ang maalinsangang panahon. Nakararanas na rin anya ng krisis sa tubig ang mga residente kaya kumukuha na sila ng supply ng tubig sa mga ilog at deep wells. Lumobo ang apektadong residente sa halos 85,000 kung saan mayroon na rin nagkakasakit. Noong nakaraang linggo, nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan.
1: Nakikita niyo po yung usok dahil sa forest fire po. Yan po ang dahilan. Kung lalala pa to, we are requesting dahil para mahinto tong forest fires is kailangan natin magkaroon ng artificial rain. Nag-request na po kami.
2: Tuloy na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa Setyembre 14. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na inaasahang magiging payapa ang halalan dahil ni isa sa 105 munisipalidad sa rehiyon ay hindi inilagay sa COMELEC control. Target ng komisyon na madala na sa BARM ang mga balota at iba pang election paraphernalia bago mag-Setyembre 8 dahil

0: nagkasanang final testing sa Setyembre a 12.
1: Final testing and sealing. Yung lahat ng mga presinto bubuksan yan at yung lahat ng mga makina sa bawat presinto, 5,212 na presinto po yan, ay susubukan po yung mga makina. Meron po mga bobotong mga tunay na mga botante, mga balota, 10 original na balota bawat presinto, at yung po mga makina ay susubukan kung gumagana ng tama.
2: Patay ang isa sa dalawang nagnakaw ng motorsiklo ng babaeng biktima matapos mauwi sa engkwentro ang pagtugis ng pulisya sa Santa Rosa, Laguna. Nagpapatila lang sana ng ulan ang biktima ng lapitan at tutukan ng barel ng riding in tandem sa katinangay ang kanyang bag at motorsiklo. Natunto ng mga pulis ang isa sa mga sospek sa barangay Dila, Dita at Malitlit kung saan nagkaroon ng engkwentro. Dead on the spot ang suspect habang na-recover naman ang motorsiklo at sling bag ng biktima, barel at shabu. Patuloy na pinaghahanap ang isa pang nakatakas sa suspect habang nagpaalala naman ang pulisya sa publiko.
0: Lawa, apat na po pang manggagawa ang pinaniniwala ang natrap sa tunnel. Higit 1,300 na ang namatay sa flash flood at nasa 5,000 naman ang nawawala.
2: Inaasahang sasabak sa third round ng US Open si Filipina tennis star Alex Ayala. Kasado bukas ng alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas ang tapatan ng magkaibigang Ayala at world number 14 na si Iva Jovic. Nauna na nagharap sa exhibition match ng torneo kung saan nanalo si Jovic sa score na 6-3. Sa head-to-head match, dalawang beses pa lamang nagtutuos sina Ayala at Jovic pero hindi pa nananalo ang Pinay tennis star. Good luck, Alex!
0: Good luck! Sa iba pang sports balita, bigong manalo ang Gilas Pilipinas kontra South Korea sa unang friendly game bilang paghahanda sa Asian Games sa Japan. Dinomina ng South Korea ang defending champion na Pilipinas sa score na 81-55. Mga bagong mukha ang naglaro para sa national team na kinabibilangan ng mga manlalaro sa iba't ibang koponan sa PBA habang wala pang kumpirmasyon kung makalalahok ang naturalized player na si Justin Brown Lee na parte ng koponan na nakasungkit ng ginto sa nakaraang edisyon ng ASIAD sa China. Muling magtatapat sa friendly game ang Gilas at South Korea bukas, 1:00 PM oras sa Pilipinas.

0: ko, si Attorney Justin sumasayaw.
1: So, kuya mo siya?
0: Pwede naman.
1: Pwede naman. No, ang galing-galing.
0: Papasa eh. Medyo makapal-kapal lang yung buhok ko ngayon eh.
1: But I'm so happy na, ano, you found your long-lost brother.
0: Yan pala yung showbiz balita
1: natin. Ito po talaga yung showbiz balita. Sasabak na sa aktingan si Frankie Pangilina na anak ni megastar Sharon Cuneta.
0: Wow.
1: Bibida si Kaki sa political drama na Edjop kasama sina Elijah Canlas at Jody Santa Maria na tumatalakay sa buhay ng yumaong student leader at aktivista na si Edgar Hopson. Sa panayam, sinabi ni Kaki na nais niyang ipakita ang malasakit at advokasya sa bansa sa pamamagitan ng paggawa ng pelikula. Bagay na suportado anya ng parentals na sina megastar at Senador Kiko Pangilinan. Ipalalabas ang EDJOP sa September 16.
0: Samantala, ikinasal na si Filipino-American Spider-Man star Jason Batalon sa New York-based interior designer na si Veronica Lee Hove sa 3-day wedding celebration sa France.
1: Three days,
0: di ba? Ito na ang ikalawang kasal ng mag-asawa na unang ginanap sa isang pribadong courthouse ceremony. Present sa selebrasyon ang kapwa Spider-Man stars ni Jacob na sina Tom Holland at Zendaya. Grabe naman na nabigating kasal.
1: Oo.
0: Marso noong nakaraang taon ang i-anunsyo ni na Jacob at Veronica ang kanilang engagement.
1: Congratulations!
0: Congratulations, Ned! Best friend ni Spider-Man.
1: Si Ned. Ikaw ba pag kinasal ka? Dapat pala 3 days ako, no?
0: Pwede pa namang habulin,
1: sabagay,
0: partner. Second wedding nga ito eh.
1: Tama. Pwede naman yun years later.
0: No, alam mo na, paring Harmond.
1: Alam mo na.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7 weekend. Ako po, si Christian Yosore.
1: At ako naman po, si Victoria Tulad. Magbabalik pa ang
0: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita alas 7 weekend.
3: Walang galang na po.
4: Magbabalik po sila
3: para bumanat with you, respect.
5: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
3: Richard Heydarian.
6: Itong fight in corruption, it's systemic corruption.
3: Carlos Flores.
7: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
3: Cliff Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong
3: Dino De Leon.
9: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Jessica Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
3: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila. Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Estrella at FM Radio Regionals.
12: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
13: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
12: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
14: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
12: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31. PRT

0: Itbaliktarin mo fake news and fake news.
1: Fake news
0: and fake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa anim ang bilang.
3: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV News Break.
2: Ako po si Naomi Timosyo
3: sa PRTV Manila Channel 31.
4: Alamin kung anong ganap?
5: Anong ganap?
4: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
6: Anong ganap?

0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning! Maganda umaga po kapamilya. Nagbabalik po ang
1: Anong Ganap?
0: At hanggang 8 o'clock po kami ni Partner This Saturday. At maraming salamat po sa maagang tumutok sa atin. Lalong-lalo na po yung mga actively engaging doon sa discussions natin kanina kaugnay sa impeachment trial. Diba?
1: At partner, sa YouTube ha, we have 27 trillion na kasama sa YouTube. Maraming salamat
0: Good
1: po sa
0: morning
1: inyo.
0: Po sa inyo. Maraming salamat. Kasama na dyan, syempre natin sila, Louis Basco ng Valenzuela. Good morning. Si Ma'am Elsie Balian Florentine, si Sir Roland Bartolata, si Linds Esquilio, Sir Julius Bangalando ng Camarines North Caloocan, at si Sir Richard Eliazar na maulan daw doon sa Santa Rosa, Laguna.
1: Si Mary Chukoy na andyan din po, si Gerard Cruz, si Francisco Antonio Ramirez, at si Volox na andyan din po. At partner, nagpapabate, si Ate Jocelyn Katindi. Good morning, Ate Josie.
0: Ate Josie,
1: kasama
0: good morning.
1: Niya ang kanyang asawa na si Kuya Boy at anak nilang si Shane, at sila ay on the road.
0: Si Sir Ryan nanonood din sa atin mula dyan sa Pasig. Sabi niya, bakit nga ba hindi nilang isama ang taong bayan sa botohan sa impeachment kung ipinalalabas na rin daw sa publiko yung impeachment trial?
1: No? Parang mahirap.
0: Parang mahirap. Kasi syempre lahat tayo may say tungkol dyan eh. Pero at least we are being involved by the Senate, by the officials in the way na pinapanood sa atin publicly yung trial.
1: At batiin din natin si Sir Zosimo Gasmin, partner na lagi rin syempre nanonood sa atin.
0: Ma Maria Dulce Orate, at pati na rin po si Sir Dr. Alex Tensuan ng Pateras. Good morning po. Maraming salamat po.
1: Good morning!
0: Sa oras na 7:36, kung nakausap natin ang depensa kanina, syempre kakausapin din natin ang prosecution.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mula sa isang spokesperson, punta tayo sa isa pang spokesperson. Kasama po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Team, Counsel for the Prosecutors, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Attorney, welcome back po sa Anong Ganap. Good morning po, Christian at Victoria.
1: Good morning, Attorney. Thank you.
3: Magandang umaga, Christian and Victoria. Magandang umaga din sa lahat niya, mga tigasabay-bay ngayong araw. Thanks for having me back.
0: Thank you po.
1: Salamat, sir. Sir, so nung Wednesday, kayo po ang tumayo for the prosecution. Ang sabi nung iba, face off with the... kasi kayo po ay spokesperson ng prosec. Si Attorney Poa is a spokesperson ng defense. Do you think it was worth it, yung pag-present nyo kay Attorney Poa as a hostile witness? Kasi may mga observations na wala po kayong masyadong nakuha daw from him. Mas nabigyan pa raw siya ng pagkakataon to explain his side.
3: Well, kung sino man ho nagbibigay ng mga ganong opinion, to each his own. So, but para sa amin, di namin pangungunahan yung pag-determine ng bigat ng mga admissions na nakuha namin sa kanya, dahil that's a determination for the impeachment court to make. But so far as we're concerned, for just talking about yung evidentiary targets namin, yung mga reasons namin, bakit namin napag-desisyonan na tawagin siya as hostile witness, for us, we were able to meet those objectives.
1: And what was the biggest point siguro, sir, na nakuha nyo from that trial, from that testimony of Attorney Poa?
3: Siguro sa akin, para maging safe, no, at hindi tayo masabihan na nag-violate ng sub-release rule, no? I won't characterize it na yan ang pinaka-importante o yan ang pinaka-mabigat, no? Again, leave it to the center judges to determine that. But maybe I would say dun sa mga natatandaan ko, no, na mga admissions, no, na sinabi o understand. Unang-una, dapat intindihin natin ano ho yung binigay na paliwanag kung bakit ginamit itong mga AFP certificates, no? So, ang sinabi ho ng testigo, noong Feb 2024, nag-issue ng AOM, no, ang COA, na sinasabi kailangan nilang magsumite ng mga evidence, no, of proof of success, no, para mapatunayan na tama yung pagbayad ng reward worth around 15 million, no, gamit yung confidential funds. At ayon mismo ho dun sa testigo, pagkakuha ng AOM nito noong February, tsaka ho siya lumapit dun sa SDO Fajarda. At itong SDO Fajarda, tinuro naman siya dito kay Yusek Mempin. At yun naman yung Yusek Mempin ang kumuha tong kanyang, sa kanyang mga kaklase at colleagues from PMA ng mga nasa AFP nito, mga AFP certificates. At ngayon, itong sinubmite. Mahalaga itong timeline na to, no, na maintindihan natin. So, nangyari yan, February daw po yan, no, to series of events.
1: Mm-mm.
3: Pero, Inamin din naman nung testigo na ang dates ng mga AFP certificates, December 2023 and January 2024. At itong mga at least dalawa dun sa nag-issue ng certificates, nagtestigo mismo sa korte at ang sinabi nila, yung dates na nakalagay sa certificates, yan yung dates kung kailan nila yan na-issue. So, ibig sabihin, ginawa itong mga certificates na to December 2023 and January 2024, no? Pero yung AOM 2024 pa lang ng February. So, I will leave it to the senator judges and to the public if that matter destroys the timeline of the explanation given by the witness. Oh, kasi nga, nag-exist na yung mga letter na yun, supposedly, dun sa paliwanag, hiningan lang naman ng mga letter na to at inisyo lang ang letter na yan dahil nagkaroon ng AOM. No? At importante ding matandaan, no? Remember, sinabi nitong mga AFP officials na to, hindi nila alam na gagamitin yan para sa pag-liquidate na confidential funds. Oh, sabi nila, akala nila for attendance purposes. Sa nung tinanong din sila sa Kongreso, this is a matter of record dahil nasa records naman na ng kaso yung mga ATSN and videos doon, no? Sinabi din nila na kung alam nila na gagamitin yan, hindi nila ibibigay yan kung gagamitin for liquidation. So, all of this will have to be considered, no? Together with each other. Plus, yung kung gusto nating ipalabas ng mga admissions ng sariling nitong witness na to, no, na fortunately hindi tayo napayagan ipalabas ng ibang videos, but na at least na basa naman natin yung mga TSNs, no, maliwanag ho kasi yung admission doon na I think doon sa mga nagsasabi na baka tinatanong kung ano bang nakuha, baka na-miss ho, no, but again kung anong significance ng admission na sa senator judges na ho yan, but maliwanag ho doon nung tinanong siya, para ho hindi tayo mamisquote, babasahin ko ulit. Tinanong siya ni Representative Flores. Ang sabi, ang labo kasi, no? You're saying na ito yung information that we gathered using this reward money, supposedly. And that, in effect, the AFP conducted these seminars. Tama po ba? Yes, Your Honor. But from the testimonies you've heard, walang connection. Walang connection whatsoever activities nila sa yung activities na sinasabi mo. Yes, Your Honor. So, it's clear, no? Nanggaling naman yan doon sa mismong sa witness. At yan naman ang sinasabi niya. Theory lang niya, no? Kaya at presumptions. Kung bakit ginamit niya yung mga AFP certificates para patunayan na merong success, no? Para suportahan yung pagbayad nila ng reward, no, worth 15 million. Theory lang niya dahil nga wala siyang personal knowledge.
1: Mm-hmm.
3: So naisip niya, baka itong mga AFP certificates na to, ito yung magpapatunay, no, at yung makakapagsuporta dyan. Na baka, kasi nga sabi niya, wala siyang personal knowledge. Hindi niya alam kung anong nakuhang impormasyon, sinong binayaran na informante, no, ang teorya niya, kaya nagbayad ng reward money sa mga informants, itong mga to, may nagbigay na information which led the AFP to pinpoint saan yung areas para i-conduct itong mga activities, teorya. But again, inamin nga na walang connection, ang stated, ang sagot niya, tama, wala, pero he tried to justify it by saying, nung time na ginamit niya yung mga FP certificates, hindi naman niya kasi alam na ganun pala yung sitwasyon, na ganun pala yung sasabihin ng mga officers. No? So, kung ano hong ibig sabihin nitong lahat na ito, we will leave it to the senator judges, no, to appreciate it.
0: Apo, pero gaano po kahalaga yung naging testimony na yun po ng mga AFP officials sa pag-navigate po natin nung article on confidential funds? Kasi mahirap tanungin kung yun ba ay beneficial ba agad para sa prosecution or yun ba ay makakapagsabing talagang pwede makonvict ang VP sa article na yun. Pero for this time, attorney, gaano kahalaga po yung testimony na yun?
3: Yeah, ang sasabihin ko siguro saan siya connected, no? Connected siya dun sa usapin mga ho nung paggamit ng confidential funds ng Department of Education, no, dahil hindi naman tinatanggi ho ng kabila na noong nakatanggap po ng AOM ang DepEd, no, ito ho yung notice from COA saying itong 15 million na ginamit nyo, no, worth of confidential funds, hindi kayo nakasunod dun sa kautosan under the joint circular na kapag nagbayad kayo ng reward, dapat meron kayong document proving evidence of success nitong information na to, no? At para mapakita, kasi nga po, kaya nga reward ang tawag niya, eh, no? So, nakalagay naman ho yan mismo sa joint circular, dapat merong success, no? Dun sa pinagbayaran mo information, it led to success in an information gathering or surveillance activities. So, ang ginamit nila dyan na dokumento para i-prove itong success, itong AFP certificates. So, kailangan para maintindihan, no, kung talagang pinapatunayan ba nitong AFP certificates na to na ginamit talaga sa wastong paraan itong confidential funds na to, kailangan na take into consideration yung mga statements ng mga mismo officials na nag-issue niyan, pati na din syempre yung statements ng ni Attorney Poa na siyang gumamit ng mga certificates na yan at sinumite sa Commission on Audit. No, but again, to be safe, no, kung anong magiging interpretation doon, if it will show na hindi nagamit sa tamang paraan o nagamit sa tamang paraan, it's for the senator judges. No, and so just one more thing about doon sa pag-comply with that provision. Mm-hmm. Isang bagay din na natatandaan natin dyan nung ina-explain, no, since siya nga ho yung sumagot sa COA, kung ano ang understanding niya dun sa provision na yun. Ang understanding ho daw is itong documents evidencing success na to. Again, ha, evidencing success. Hindi kailangan meron ng success at that time na sinumiti ito. Yun ho yung interpretation.
1: Mm-mm.
3: So if that makes sense or not, no, and anong magiging effect niyan dun sa ultimately naging sagot din, for example, sa mga tanong nila like so Senator Bam na sinabi o inamin na mukhang actually hindi sigurado kung itong mga certificates mapupunan ba nito yung lahat ng 15 million na ginastos, no. At inamin naman din, no, we ask him to confirm na yan din ang sinabi sa Kongreso. Actually, hindi siya sigurado kung magiging sapat yun o hindi. No, he took the documents as is. He was not even sure it would be sufficient. So, all of these matters, we hope, no, will be taken into consideration by the senator judges.
1: Opo. Pero di ba, attorney, as pointed out by lead defense counsel attorney Sheila Season, yung certificates na yun had the words may be used for whatever legal purpose. So baka kaya ginamit din ni attorney Poa. Is that enough justification para gamitin yung certificates to answer the audit observation memorandum ng COA? If you can answer that, sir, we understand.
3: Ayoko i-criticize yung statement niya, you know. Mm-hmm. Kasi napakadaming dokumento na nakalagay standard language. Yung maybe it's for whatever legal purpose it may serve. But I'm not gonna criticize yung statement niya. But siguro, ang relevant, no, naalala kong na-mention din dyan, inamin naman ng witness na dun sa dokumento mismo na yun, wala naman nagsasabing may binayaran na impormante. Wala ding sinasabi kahit sa aling dokumento na yan na mayroong information na nakuha dahil sa binayaran na impormante, mm-hmm, na reward money. No? At wala din naman nagsasabi dyan na dahil mismo sa reward money na binayaran sa isang impormante ay natukoy yung mga lugar kung saan gagawin yung activities. So, yan sa aming palagay, no, yun yung kailangan suriin dahil nga if you look at the joint circular, yan ho yung wording nung requirement when you pay reward money. Magkaiba ho kasi yung payment of for information tsaka yung whole reward, no? Kasi sa reward, ang nakalagay doon, dapat merong success. Kaya nga whole reward ang tawag sa kanya, no? Dapat meron siyang success. So, but again, sa amin, yan ho yung reading namin dyan, yan din ho yung explanation na binigay. No, siguro mas importante, huwag na yung sa amin interpretation, no? But yan yung interpretation na sinabi ng mga mismong nag-audit from COA, no? Although, to be fair, iba nga ho ang interpretation nila, Tony Po, ha? Na sabi nga niya, kahit document evidencing success, hindi kailangan at all times ay mayroong success. So, we leave it to them kung ano ho yung interpretation na mukhang mas may sense at may logical at mukhang mas tama.
1: At isa rin po doon sa mga sinabi ni Attorney Poa is gaya ni Ms. Gina Acosta ay ni ASEC Lemuel Ortonio, sinabi niya na VP Sara knows. Siya ang nakakaalam talaga ng how the confidential fund was used, disbursed, liquidated. So isa ito doon sa mga puntong gusto ding ipalabas talaga ng prosecution, tama, para mapin kay VP Sara rin kung meron mang irregularity sa kanya pa rin matrace kaugnay nitong confidential funds.
3: Para sa amin, relevant po yan yung bagay na yun, no? Na again, admitted naman nila lahat po ng mga officers na na-mention nyo, lahat naman sila sinabi nila upon instructions of VP Sara, but to be accurate, kaya to niyo po, hindi naman niya sinabing upon instructions, although nung tinanong nga po siya, bago niya sinabmit itong mga documents na to, no, pati yung response sa COA, sabi niya, yes, alam ni VP Sara, no, pinaalam niya at sabi, copy, at tinanong siya. So, ibig sabihin, hindi ka pinigilan, no? So, hindi ka pinigilan, alam niya. I'm not sure if those are the exact words ni presiding officer, but I think he even said, okay, kung hindi ka pinigilan, it's an approval. No? But yes, bottom line is, alam niya ho lahat ito, no? Itong paggamit nito, no? And syempre, kailangan din i-take into consideration dyan yung tulad ng yung na-establish natin at the start, no, na sa sinabi ng witness na mabigat yung mga responsibilidad na binigay sa kanya, no, sa loob ng DepEd. In fact, as COS, walang nangyayari sa loob ng departamento, no. Sabi niya, everything that happens goes through him operationally, no, everything except confidential funds. So, at yun nga, no, siya yung, pero bukod dito, I mean, despite this, siya pa rin yung sumagot, no, dun sa reply. At that time na sinasagot niya yung reply, no, yung taong humawak talaga ng pera, si Colonel Nolasco, ayon sa kanya, ni hindi niya alam yung involvement ni Colonel Nolasco. Nalaman na lang niya after na, no, nung eto na, nung hanggang umabot na dun sa nagtestigo si SDO Fajarda sa Congress na sinabi niya involvement ni Colonel Nolasco. So I'm sure lahat yan will take into consideration ng senator judges yan kung mukhang kapanipaniwala ko yung mga ganong explanation o hindi. It's up to them.
0: So talagang sa puntong ito, attorney, mas lumalalim yung mga nalalaman po natin at mas nabibigyang linaw po yung mga punto when it comes sa article on confidential funds. Kaya po ba ito po ba ang dahilan kaya napag-iisipan po ng prosecution na i-drop na yung discussion sa article on bribery at mas mag-focus na lamang po dito sa confidential funds?
3: Well, itong dun sa confidential funds, talagang we were planning to wrap it up soon, no? Na-mention naman nung lead prosecutor ko namin, si Kong Jerby Luis, no, during the last hearing, no? Kasi, syempre, among other considerations, tinitingnan natin dyan din talaga yung timeline, no? Nasabi nga, ayaw naman nating patagalin to than what's necessary. At lagi naman namin sinasabi magmula din noon kapag nahit na namin yung evidentiary targets namin, no, ang goal namin to trim down significantly yung mga witnesses namin, no, dun sa witness list namin, no, para mapabilis. So kung sa assessment namin by next week ang final assessment namin ay kontento na kami sa ano ng mga nailatag namin na ebidensya. Then, hindi na ho namin papahabain pa. As regards naman dun sa bribery, well, for now, insofar as I'm aware, wala pa namang final na decision about that matter. But isa ho yan sa mga options na, of course, available sa amin, no? Discretion naman ho yun ang prosecution kung ano pa yung pursue. But sa ngayon, wala pa naman hong final ruling on that. And maari din naman kasing mangyari dyan. Unahin yung unexplained wealth and then ihuhuli yung bribery. No? Kasi binigyan naman ho tayo ng discretion na pwedeng i-change yung order of presentation of evidence. So, but for now, focus lang muna ho kami na i-close na itong usapin ng confidential funds sa pamamagitan ng pagpresenta namin ng itong mga huling witnesses namin.
1: So, target first next week, sir, tapos na ang confidential funds?
3: Mukhang based ho dun sa sinabi ni Luis Tro, parang yun ho yung intention, but pwede pa naman hong, hindi pa naman ho yan pinal, do, depende dun sa mga mauupo namin na witnesses next week. Kung paano ay magiging takbo. But for now, talagang gusto na namin, kasi nga gusto namin maiwasan na mag-cross pa tong impeachment proceedings hanggang next year. Ano? So lahat po talaga yung pwede naming magawa to shorten it. We're really doing it. So we did that with the grave threats. Ang dami po naming witnesses na hindi na inupo. And even at the start, dito sa confidential fund, sinabi naman po namin, goal talaga namin, paiksiin din po to. No, so yan din ho yung pinipilit namin gawin. Of course, without sacrificing, you know, yung ability namin na mabigay pa rin yung mga para sa amin importanteng mga detalye, no, para magkaroon ng complete picture pa rin, no, about dito sa usapin ng confidential funds.
1: Apo, sir, anong take nyo doon sa posible raw na pag reconsider ng senator judges na ibaba ang threshold? Si Senator Bongo sinabi na hindi dapat dahil ang sabi sa Constitution, 2/3 of all members. So, 16 dapat out of 24.
3: Re-respetuin mo natin kung ano po yung maging decision nila sa bagay na yan. No? We've said before, we understand na meron ho talagang dalawang view. Meron yung view na restrictive view, no, na sinasabi, 2/3 means 16. Meron din naman ho na yung view na dapat yung functional, no, yung kung dapat na interpretation dyan. Kasi nga, iba, sinasabi nila, kung hindi man lang nakapag-vote, hindi nakapag-participate, bakit bibilangin yung bilang, no, yung boto na, or non-vote for that matter. But, so, sa ngayon, we will leave it up to them, and then when the time comes na kailangan ho namin magbigay ng official na position namin, we're ready to do that. But sa ngayon, hindi pa naman ho. So ayaw muna naming pangunahan yon. But again, we'll respect yung decision nila.
1: Opo. At final question, sir. Kahapon, naglabas ng arrest warrant ang Quezon City Regional Trial Court against VP Sara. Your comment on this, sir? And also, does this bolster yung allegation ng prosecution on grave threats against the VP kasi naglabas ng warrant of arrest ang korte? Although, kanina po sabi ni Attorney Justin Gular, it doesn't mean naman na guilty na ang isang akusado.
3: Tama ho yun, to be fair. Hindi naman ho talaga guilty na, no, kapag nag-issue ng information. Ibig sabihin lang yan, nakahanap ng probable cause, judicial probable cause, no, ang korte. No? Kasi nga, bago mag-issue ng warrant, magka-conduct muna siya ng sariling examination yung korte, no, kung meron siyang nakitang probable cause to issue warrant of arrest. So, at yan pa lang naman, ang pagsa-start pa lang naman yan ng paglilitis dun sa criminal case. After yan, dun pa lang naman magkakaroon ng conviction or acquittal. So, tama naman ho yun. No? But now, ito para sa amin, hiwalay ho ito na usapin dito sa impeachment in the sense na it's a judicial process. So we will respect that process. At of course, the senator judges will make their own determination, no, of the guilt of the vice presidents in this impeachment proceedings, no, or acquittal or conviction, no, they'll make that their own determination. Hindi naman po sila nakasalalay lang, no, kung anong nangyari dito sa separate judicial proceedings. But ang mahalaga siguro dito, if at all, pinapakita nito na itong mga different institutions natin, meron silang kanya-kanyang role to play, no? Final ho yung criminal case doon at seneryoso yung criminal case ng grave threats at kaya ngayon ang gumugulong ho yung kaso na doon at nag-issue ng warrant of arrest, no? In the same way, dito naman ho sa impeachment proceedings, gagawin din ho natin yung trabaho natin dito na patuloy na magpresenta ng ebidensya to support the articles of impeachment. At in the end, gagawin din naman ng Senator judges yung kanila namang constitutional duty, no, na magbigay naman ho ng pag-uhusga based sa ebidensya ang pipresenta natin dito.
1: Ako. At we will see you again sa Senate next week, Attorney Jay. Attorney, thank you so much po sa inyong oras at pagsagot po sa amin kahit na maigpit nga ang sub-judicial rule. Salamat, sir.
0: Ingat, sir. Thank you po.
3: Alright, thank you as well. Good morning.
0: Si Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson ng House Prosecution Team, Counsel for the Prosecutors. Bago tayo magpaalam, meron lang isang radio patrol report. Driver ng L300 inatake sa puso habang nagmamaneho sa kahabaan ng Quezon Avenue underpass. May report si Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly.
4: Christian, ayon sa kaibigan ng driver na si Junjun, isa sa mga unang tinawagan bago pa manatakihin sa puso, na ihinto na ang sasakyan sa gilid ng kalsada at wala naman itong nabangga o hindi naman nagdulot ng aksidente. Agad-agad niya siyang tinawagan ng kahinanti ng driver kaya sinundo niya ang anak nito at ipinalam ang nangyari. Agad namang sinugod sa ospital ang driver. Bahagyang nagdulot ng pagbagal ng traffic sa Quezon Avenue ang insidente kanina pero lumuwag din. Samantala, nakararanas pa rin ang pabugsubugsong pagulan sa bahagi ng Quezon City na may kasabay na malakas na hangin. Wala namang naitatala pang pagbaha sa ilang kalsada sa QC. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BGMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Bastas may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ew.
1: Teka lang, magkantuhan pa tayo.
0: Hindi ko na maitago, narinig na.